0: Kasundo po kayo at magkaroon ng maayos na pag-uusap with Cebu Pacific. I'm pretty sure yung Cebu Pacific naman, hindi naman siya magiging kontrabida sa pagpapalaganap ng sining. Kagaya niyan, partner, libreng concert ito eh.
1: Oo naman.
0: Ay, para naman ito sa lahat. No, hindi naman, yung mga gokongwe, hindi naman yan kontrabida. Mga partner na napipigilan nila, ano po. I think it's an issue siguro ng pag-uusap, Jeffrey, no? Sana magkaroon ng resolusyon at mapayagan kayo.
2: Oo. So, hindi lang kami. Ha? Sana lahat ng nagta-travel na may ganitong case, no? Yeah, ganitong instrumento, sana lahat yun payagan at or ayusin nila yung kanilang policy, i-define nila, which it exists in other airlines. Yung ibang airline, meron silang sinasabi na, okay, ito yung policy, but musical instruments are exempted from this requirement.
0: Opo. Sige. Jet, thank you. Good luck sa concert ninyo, ha? Maswerte po ang Palawan. May concert sila dyan sa Puerto Princesa ba, Jeffrey?
2: Puerto Princesa. Tapos na yung concert kagabi.
0: Saan yung susunod? Dumaguete?
2: Dumaguete next week.
0: Hoy, yung mga LGU, ha? I-host ninyo ang Manila Symphony Orchestra Foundation para ma-appreciate ng masang Pilipino mga ganitong klaseng art.
1: Oo.
0: Oh, 'di ba, partner? Congratulations. Jeff, pasensya na, naubos ang kaming oras, but maraming salamat, ha. Thank you. Si Jeffrey Solares po 'yan, Executive Director ng Manila Symphony Orchestra Foundation. Incidentally, 'yan ang topic ko bukas sa WAIS Consumer.
1: Yan naman.
0: Kaya tumutok
1: talaga,
0: ka, partner, ha. Nandun si na Carmina. Bukas, partner. Sinubukan din po nating kunan ng panig yung Cebu Pacific, pero guest kasi sila bukas sa programa ko, sina Carmina Romero, i-discuss nila 'yon. Kasi, partner, maraming do's and don'ts.
1: Hindi natin
0: sa pagsakay
1: alam
0: ng eroplano na kailangan i-remind. Kasama din pala kami ang AirAsia. Bukas, nandyan din yung AirAsia. At saka yung Civil Aeronautics Board.
1: Kaya bukas po walang mga flight.
0: Wala.
1: Nasa manunog sila lahat ni Alvin.
0: Then, mukhang tututok dun pa lang sa mas maagang programa.
1: Na?
0: Oo. Hindi, mas maaga pa.
1: Balita ang tema. No!
0: Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi ko. So, idamay mo lagi.
1: Bakit kayo mga famous boys, kayo nominated kayong dalawa.
0: Kami ba?
1: Dramatic actors in a comedy.
0: Sabi ko kay kami, huwag na ako isali dyan. Ikaw dapat lang ninonominate. Huwag na ako.
1: Gusto ko lang maging vokalista ng Manila
0: Simp.
1: May vokalista ba yun?
0: Bukas ha, WAIS Consumer, do's and don'ts ng pagiging pasahero, ha? Kagayon yan, itatanong, pwede ba pupunta, halimbawa, Boracay?
1: Oo.
0: Pwede bang naka-two-piece ka na, pagpasok mo pa lang sa aeroplano, pwede ba yun? Sabi mo, hindi, gusto ko paglabas ko, pwede ba yun?
1: Yan, o kaya ako, bumili na po ako, Carmina, ng isang malaking sombrero. Sombrero lang ang suot ko.
0: Walang iba?
1: Wala.
0: Oh my God. paano yung kwan mo? Ano yung kwan
1: okay
0: mo?
1: Okay na yan. Meron mang napkin sila, Carmine.
0: Sus, maliyos.
1: Yung lalagyan ng peanuts.
0: Paano yung kwan ni Robert?
1: Iba na mausapan yan.
0: Bawal yun. Bawal. Ano yan? Indecent yan. Indecent.
1: Basta tumutok po kayo sa lahat ng programa namin tuwing Sabado. Inuumpisahan ni Robert Mano.
0: Yan.
1: Balita ang Timano alas 8 hanggang alas 9.
0: So yung kina Christian at Victoria, wag na yan.
1: Nakalimutan ko. Sorry naman. Anong ganap? Christian Yosores.
0: Victoria.
1: Victoria, walang katulad.
0: Yan. Galing mo. Tapos, ang susunod?
1: Robert Mano naman po sumunod. Balita Antemano.
0: Tapos, ang susunod?
1: WAIS Consumer.
0: Hindi pa, ikaw pa.
1: Ini-skip ko nga eh.
0: May Tita Winnie pa?
1: Pagkatapos ko si Tita Winnie. Yeah. At ito na nga ang grand announcement.
0: Okay.
1: Manood kayo, ha?
0: Sige po.
1: 9 to 10.
0: Father's Day. Happy Father's Day, Zaldi Nagit. May paano
1: ay, happy birthday, Zaldi.
0: Happy birthday, Zaldi Nagit.
3: Happy birthday.
0: May pinapabati si Zaldi, pero hindi ko na mabati dahil 8:04 na.
1: Malakas pa yan kanina,
0: Si Alvin L. Gico. Ay, Gene Season. Gene Season, tama. Si Alvin L. Gico po ito.
1: Ay, sino?
0: Pangalan mo!
1: Doris nga po. Yeah. Oh,
0: at susunod ng tandem ng Bayan with the one and only Robert Antamano-Mano at nag-iisang mutya ng masa, Doris Bigornia. Ako po magbabalik sa Lunes dito lamang sa
1: Gising Pilipinas
0: Energy Energy.
3: Good morning! Good morning!
4: Boses nagigising sa umaga.
5: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
6: Happy weekend!

0: Miss Beautiful, tutu time, please.
1: Our tutu time is 8:06 in the morning.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
3: Love, love, love! Happy Weekend!
0: Gusto ko yung pagkabanggit ng pangalan mo. Ulitin ko ha, ulitin ko ha. Ang nag-iisang mutyalang masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
1: Pero kayo sa akin ngayon ha. Wala ako gusto magpapandi sa next week tayo, pagkapando na tayo.
0: Ayan no.
3: Love, love, love.
0: Magandang umaga, mga kapamilya. Ito po ang Tandem ng Bayan, makakasama ninyo hanggang alas 9. Ngayong umaga, of course, with the one, the only, the beautiful.
1: Yan.
0: With a big heart. Ha?
1: Go on.
0: Alam mo na yan. At syempre, galante. Lagi nang lilibre.
1: Paldo.
0: Paldo every day.
1: Oo, may maleta eh. May... Ay.
0: Mali!
1: Mali! Doris Bigornia po ito at happy Friday sa ating lahat.
0: Yan. Mm. At syempre,
1: but I'm so glad you are here.
0: Uh-huh.
1: At ang tinatanong ko kanina pa ang sarili ko, saan kumukuha? Saan humuhugot ng lakas ang isang Robert Mano? Kasi ikaw, nasa Senado ka,
0: oo,
1: nasa desk ka, andi dito ka, mga lima ang programa mo dito. Saan? Tapos walang kapaguran, hindi ba?
0: Ay, gano'n talaga, partner.
1: Dahil tayo ay alipin ng...
0: Nang po, serbisyo publiko.
1: Kajing!
0: Pero may narinig ako. Ano yan? Bakit binubuksan niyo yung ano? Ako lang may susi dyan.
1: Oo. Ma'am Pavoid.
0: Ay, good morning. Eh, syempre, napakarami mga issue, mga pag-uusapan natin.
1: Hanggang
0: partner.
1: Ba naman Friday?
0: Of course.
1: Walang pahinga.
0: Hindi pwede magpahinga. Eh, kapag nagpahinga tayo, eh, walang matututunan yung mga kababayan natin.
1: Correct, correct.
0: Baka
1: correct.
0: Maniwala na ng maniwala doon sa mga naglulutangan, naglilipa ng fake news,
1: yung iba
0: misinformation,
1: nga,
0: disinformation.
1: Tama.
0: Na,
1: yung iba tamad na. Tinatamad na. Eto na yung nakita ko eh. Hanggang dito na lang siya, hindi ba? Ah, ganito pala sinabi nung isang outlet na to, isang platform na to. Ah, ganyan na, yun na tumitigil. Mali!
0: Eh, minsan nga partner, hindi pa sa mismong mga news organization
1: yun
0: talaga
1: na
0: eh. Basta may makita lang na ganun. Ah, yung pala yung sinasabi, tinetake as... Bible truth, di ba?
1: Hook, line, and sinker.
0: Uh-huh.
1: Hindi po pwede dahil medyo sa asamblay tayo, lalo na kapag ka maselan po yung impormasyon. Go, partner.
0: Bakit po namin ang pag-uusapan ito? Pagkat may isang survey, di ba, partner? Mayorya daw na mga Pinoy sa social media na kumukuha ng balita.
1: O, kita mo
0: so
1: na.
0: May shift, di ba? From the traditional media, may radyo ka, may dyaryo ka, may television ka ngayon. Kapag gusto nila ng news, social media agad.
1: Eh, paano? Kunyari, ikaw ay papasok sa eskwelahan mo. Dala mo ang cellphone mo. Dala mo ang tablet mo. Ay, alam ka naman yung television mo, dala mo. So, kasi napaka-accessible na nito mga ganitong klaseng gadget. Kasi dyan din naman talaga ang teknolohiya. Sa buong mundo, paurong ng pausod ng pausod. Hindi pala paurong. Pausod ng pausod. Iba na lang iba.
0: Kaya
1: kailangan tayong makisabay.
0: Oo, mag-innovate, di ba?
1: Tama.
0: Ibig sabihin, kung nasaan yung audience natin, kung doon ano
1: tayo.
0: Yung paraan para ma-access tayo ng audience natin, na doon dapat tayo.
1: Oo, tama. May tama ka naman dyan, partner. Pero ako noon, parang skeptical. Big word.
0: Skeptical?
1: Parang...
0: Walang L.
1: Walang L. Para sobra ang accent mo.
0: Sobra yung accent.
1: parang ayaw akong sumabay o sumunod sa pagbabago, sa change. Pero hindi pala uubra. Kailangan mo sumabay.
0: May iiwan at may iiwan ka.
1: Kaya nga,
0: lahat nandun na ikaw, ang layo na ng milya na ng layo nila sa'yo.
1: Kulelat ka na.
0: At hindi ka naman babalikan ng audience.
1: Tama, diba? Oo.
0: Kaya,
1: dahil dyan, meron tayong oras.
0: Oo, of course. Eh, marami nagmamahal sa programa natin, partner.
1: Kaya nga, ang tutut time natin, 8:11 in the morning.
0: At
1: dahil dyan,
0: narito na po, alamin na po natin ang report ng ating mga radyo. Tinan mo ako, partner.
1: Oh.
0: Kaya mo kayang gawin to? Sasabayan mo kaya ako
1: nang
0: ito. Radyo Patrol!
1: Nagulat mi.
0: Kaya patrol!
1: Akala mo, di ba yung mga bata pagka naglalaro ng mga Indian,
0: exactly.
1: Indian, ganyan. Hindi ako marunong.
0: Punta tayo, partner, muna ng Mandaluyong City.
1: Ay, ano meron?
0: Sapagkat yung kawalan daw po ng streetlight sa isang kalsada dyan sa barangay Highway Hills, abay inireklamo po ng ilang residente at dumaraan doon. Eh, bakit nga ba walang streetlights dyan? Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
4: Tandem Robert at Doris, ikinababahala ng mga residente at motorista sa Samat Street, Barangay Highway Hills, Mandaluyong City, ang madilim na kalsada tuwing gabi dahil sa kakulangan ng streetlights sa lugar. Sa mensahe sa Radyo Patrol, ikinuwento ng delivery rider na si Jennifer Hervasio na natakot siya para sa kanyang kaligtasan nang makaraang mag-deliver ng pagkain sa lugar. Anya, napakadilim sa naturang kalsada kaya hindi malabong magkaroon ng aksidente o di kaya may mabiktima ng masasamang loob. Ang ilan naman nakapanayam ng Radyo Patrol, ganito rin ang hinaing. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
5: Madilim naman siya. At least siguro kung maliwanag, hindi ka wala kang pangamba. Hindi natin na maiwasan yung mga pending tandem, ganun, hold up.
6: Araw-araw akong bumabiyahe rito medyo madilim. Pag gabi. Baka makadisgasya, may biglang tumawid, hindi mapapansin.
4: Yan ang mga tinig din na Cedric, isang motorista, at Victorio, isang tricycle driver. Ayon sa mga residente, Miyerkules ng umaga nang alisin ang dating mga streetlights sa Samat Street dahil papalitan umano ito ng mga solar-powered lights at kakabitan din ng CCTV camera. Pero ipinagtataka nila ang pag-aalis ng lahat ng streetlights imbis na unti-unti itong palitan o di kaya agad na aksyonan para hindi nangangapa sa dilim ang mga residente. Sinisikap ng Radyo Patrol na kunin ang panig ng Barangay Highway Hills patungkol sa issue, pero wala pa itong tugon sa ngayon.
0: Anong sabi nila, Zeus? Hindi nila maipaliwanag o walang tao dyan sa barangay hall nila kahit hindi maibigan ng paliwanag yung nangyari dyan?
4: Wala pang tugon sa ngayon, Robert at Doris. Ano? Sinisikap natin silang, kumbaga nag-message na rin tayo sa kanilang social media platform, nagpadala na rin tayo ng email. Tapos ang nakalagay doon sa kanilang information desk ay alas 8 ng umaga sila sasagot doon sa mga inquiry. Kaya yan, sisikapin pa natin kunin yung kanilang panig patungkol dito sa issue na ito.
1: Partner, Zeus, mitya yan ng karagdagang krimen.
0: Oo.
1: Diba?
0: Buti sana kung habang, ayun, napakadilim mo, tingnan mo.
1: Eh kaya nga.
0: Yung visual po na ipinapadala sa mga nasa radio po, sobrang dilim po. Eh kung maglalakad ka dyan, dadaan ka dyan, matatakot ka talaga kahit wala pa gumagawa ng krimen.
1: Correct.
0: Diba? Siguro better kung may mga naka-assign dyan na mga barangay ano, 'di ba? Habang hindi pa na ikakabit 'yung mga kapalit ng mga ilaw.
1: Oo, kilos-kilos naman po tayo mga barangay. Baka gusto niyo tumulong, baka hindi naman nakakahiya para sa inyo, tulungan niyo po ang inyong mga residente. Kahit 'yung cellphone, lagyan mo lang yung flashlight. O para lang makadaan, lalo na yung sa mga kababaihan, ang delikado niyan.
0: Or kaya, 'di ba, meron namang mga portable na ilaw na pwedeng ilagay doon habang wala pa yung panibagong ilaw na ikakabit talaga nila poste.
1: Kat, labas mo muna sa bahay mo yan. Ay, hindi, mali. Mali! Hiniram. Mali. Hiniram pala ni Kap.
0: Ay, importante yun, ha? Oo. Pero, Zeus, syempre, ang isa pa dyan, di ba, yung pangaba nila, wala naman bang na-report pa na krimen gaya na binabanggit ni partner dyan sa area na yan? Kung ganyan pala kadilim dyan.
4: Mm. Tama kayo dyan, Robert at Doris. Ano? Magmula nung alisin yung streetlights doon nung Miyerkules nga ng umaga, nagtanong-tanong tayo doon sa mga residente, wala pa namang naiuulat na nangyaring krimen mismo doon sa Samat Street.
1: Huwag na natin hintayin na may mangyaring ganyan. Gumawa na ng paraan, di ba? Mm-hmm. Kap!
0: Tsaka yung mga naglalakad, paano kung lola o lolo hindi mapansin, matisod, di ba?
1: Yung may mga kapansanan, apakalalahanin po natin ang kapakanan ng ating mga kapamilya. Hindi po biro yung ganyan, Sus Mariose. Anyway, ang dilim o partner, kaya, ikaw ba maglalakad ka sa ganyan?
0: Hindi talaga.
1: Talagang hindi.
0: Hindi talaga. Mm-mm. Kaya ang gagawin ko, babantayan yan ni Zeus hanggang sa maibalik kung anong meron.
1: Yan
0: Zeus, hindi natin bibitawan yan habang may development at masecure natin yung mga kababayan, masigurong na may ilaw na sila dyan. Sa gabi lalo.
1: Correct,
0: para hindi sila nahihirapan.
1: Ibalik ang ilaw.
0: Nag-rally.
1: Gumaganyan si Zeus.
0: Ilaw, ibalik. Zeus, maraming salamat.
4: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Eto, maganda rin ito. Nilinis naman ang bahagi ng Baclaran. Dapat talaga ganito. Yung sa Divisoria, dapat ginaganyan din.
1: Lagi ko naririnig yung ganyan.
0: Flushing operation. Isinagawa po sa may Baclaran para sa kalinisan syempre at kaligtasan ng mga kababayan po natin doon. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
7: Good morning, Doris at Robert. Nagsagawa ng flushing operation sa harap ng Baclaran Church sa Paranaque City bilang bahagi ng paglilinis sa lugar matapos makatanggap ng mga reklamo hinggil sa mabahong amoy at madulas na kalsada na dulot ng naipong mantika mula sa mga nagtitinda. Bukod sa flushing operation, nagtalaga rin ng mga street sweeper para magwalis at maglinis ng mga basurang naipon sa paligid. Ayon kay Mervin Bandelaria ng Paranaque City Environment and Natural Resources Office, layunin ng operasyon na mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa lugar.
8: Para sa pangkalahatan po ito sa paglilinis, meron po yung may nagsuggest po na linisin dahil mo na dahil nga yung mabahang amoy at maraming mamantika, pero talagang ano namin dito at talagang para sa kalinisan.
7: Ayon naman sa mga tindero at tindera sa Baclaran, nakatutulong ang flushing operation at ang regular na pagwawalis ng mga street sweeper para mapanatiling malinis ang paligid at maalis ang hindi ka nais na amoy sa lugar. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Punta tayo ng Quezon City, partner.
1: Balik tayo dito.
0: Oo, may bahay na nilooban eh.
1: Hala?
0: Diba? Bahay sa Tandang Sora sa Quezon City, nilooban habang nasa bakasyon ang may-ari.
1: Sinamantala. Uy, di ba yung mga ganyan, yung pagka meron ng okasyon, Holy Week. Walang
0: diba?
1: Tao.
0: Siguro ilang araw nagbalik-balik to, or baka alam niya yun,
1: surveillance suspect, niya yan.
0: Diba?
1: Oh.
0: Kaya ako pag umaalis, nakabukas yung radyo ko.
1: Pwede.
0: Diba bateryang radyo?
1: Ako naman binubuksan ko lahat ng bintana.
0: Mali! Papasok doon.
1: Welcome! Gumaganyan ka pa.
0: Para hindi na mahirapan.
1: dito po. Bandang dito po yung kwarto.
0: Nandito po mga kayamanan.
1: Baka naman po mahiya kayo, di ba? Yung magdanakaw, sige na po. Isarado na lang po natin.
0: Wag na po.
1: Sana ganun na lang.
0: Kaso ito, hindi. Ang laki ng natangay partner. Alamin natin kung magkano mula kay Radyo Patrol. Nico Bagsig. Nico!
9: Robert at Doris, ito babala sa mga may-ari ng bahay na nais magbakasyon dahil nagkakahalaga ng 621,000 pesos ang nalimas na pera at mga alahas matapos mabiktima ng akyat bahay ang isang tahanan sa barangay Bandang Sora, Quezon City noong Miyerkules, June 17. Sa pool sa CCTV ng bahay kung paano umakyat ng bakod sa likuran ng bahay ang suspect at saka sinira ang iba pang mga CCTV camera sa labas at loob ng naturang bahay para hindi makita ang kanyang gagawing pagnanakaw nang bumalik ang may-ari ng bahay at kanyang pamilya mula bakasyon. Laking gulat nila nang makita na lamang nasira ang mga lock ng pintuan, drawer at cabinet ng kanilang master's bedroom at nawawala na yung mga foreign currencies na pera at kanilang mga alahas. Narito ang pahayag ng hepe ng Talipapa Police Station.
10: So, na-discover nila nasira na itong pintuan nila sa may likuran. Sa pag-check niya sa mga gamit niya doon sa master's bedroom nila, kalat na. So, winasak yung mga drawer at saka cabinet nila. So, nawala yung mga assorted na alahas at saka iba-ibang foreign currency na pera.
9: Yan ang pahayag ni Lieutenant Colonel Von Alejandrino, ang station commander ng Talipapa Police Station tungkol dito sa insidente. Bagamat naibalik ang nasa 580,000 pesos na halaga ng mga pera at alahas mula sa suspect ng ito ay maaresto kahapon June 18 ng mga tauhan ng Talipapa Police Station sa ginawang follow-up operation gamit ang kanilang tracking devices. Hindi na nabawi ang mahigit 48,000 pesos na halaga ng perang nanakaw. Batay rin sa record ng pulisa, dati nang naaresto ang suspect sa mga kasong kaugnay sa illegal na droga at pagsusugal noong 2019 at 2023. Reklamong robbery naman ang kanyang kakaharapin ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Kaya pinaano natin yung partner.
1: Oo. Oh.
0: Pa-remind ba sa mga kababayan natin na akala nyo po wala na mga gumagawa ng kalokohan pumapasok sa mga bahay-bahay ninyo.
1: Kasi hindi ito yung meron. Season.
0: Oo. Tama. Maging warning po ito sa atin na anytime meron, meron at merong threat. Kaya po secure ninyo yung bahay ninyo lalo kung umaalis kayo.
1: Correct.
0: At kung kakilala ang kapitbahay o kung may kakilala, ibilin partner. Ha?
1: Kaya nga siguro sinasabi ng mga masasamang loob, hindi sila ready. Hindi sila nakapag nakapag-alerto kaya ito na pasukin na natin mabilis lang yung ganun pero abutin pa rin naman po kayo ng batas kaya Diyos ko po magtulong-tulong na lang tayo again Kap! Si Kap na naman.
0: Hinanap si Kap.
1: Si Kap na
0: ibalik
1: naman.
0: Ang ilaw, Kap! Ay, para makita to mga magnanakaw na to na pumapasok sa bahay.
1: Yun na nga.
0: Samantala, dahil June 19 ngayon, partner, birthday ni Dr. Jose Rizal, di ba?
1: At saka si Rizal din.
0: Lahat na may Rizal.
1: Pilasok.
0: Lahat na may mga Rizal na pangalan. Sure, baka birthday din nila ngayon.
1: Correct.
0: At baka holiday din.
1: Ilang taon na kaya si Dr. Jose Rizal? 102? 162?
0: Tanong natin dito.
1: Sige.
0: Ang kakwentuhan niya kanina eh.
1: Ganyan ba? Buti na lang.
0: Ilang aktividad isinagawa po isasagawa ngayong araw sa Luneta para sa pagdiriwang ng kapanganakan pagunita sa kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish!
11: Good morning, Robert at Doris. Nagsimula na ngayong relaying ceremony sa bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa Luneta Park bilang paggunitayan ng kanyang kapanganakan ngayong araw. Nasa anim na bulaklak yung inialay doon sa bantayog. May puting bulaklak rin na una ng pinwesto mula yan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Present sa event yung mga kaanak ni Gat Jose Rizal, si Manila Mayor Esco Moreno at ilan pang barangay officials ng lungsod. Kasabay ng pangyayari dito sa Maynila, Robert at Doris, magkakaroon din ng kaparehong aktibidad sa Calamba, Laguna, sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, Malolos, Bulacan at sa iba pang monumento ni Rizal. Matapos yung seremonya, maaaring lumibot ang mga kapamilya natin mamaya sa Noli Metanghere Garden ng Rizal Park para sa ilang aktibidad na inihanda ng NDPC gaya ng pagpapatatak ng souvenir, pagpapakuha ng litrato at paglalaro ng Haek at Sibila Kumana na inimbento ni Rizal. Mamayang alas 3 ng hapon, magsasagawa naman ng history walk, Robert at Doris, sa Luneta sa pangungunan ng historiador na si Dr. Shao Tua kung saan iiputin yung mga ilang spot o tour spot gaya ng Martyrdom of Dr. Jose Rizal, Gomburza Marker, Noli Metanghere Garden at Rizal Monument. Idagdag ko na rin.
0: Ganda naman nun, Trish. Trish, bago mo idagdag yan, sorry, babatiin na ako.
1: Sige,
0: yung tour na yan, mamayang hapon with Dr. Sino ba? Si Professor Shao Chua. Meron bang bayad?
11: Itong tour, Robert, ay may registration. Hindi lang kayo tiyak kung merong bayad, pero meron ng paunang registration. At 50 slots lamang yung kanilang inalok para doon sa mga nag-register na sasali doon sa history walk. Patungkol doon sa kung may bayad, ay babalikan ko kayo doon kung merong bayad. Pero diba? Kung sakali, kahit na hindi naman na makasama mamaya doon sa history walk, kahit sila mismo, pwede nilang libutin. Kahit di na kasi sila makasama dun sa mismong tour na yon.
1: Ayun, Robert Atter. Teka muna, kumusta ang lagay ng panahon? Pwede ba talaga mag-history walk?
0: Baka, oo, baka kailangan ng payong at rig. Ano pa yun? Kapote.
11: Sa ngayon, Robert Atter, sa kinakatayuan ko mismo dito sa Luneta Park, medyo maulap yung panahon eh. Kanina medyo maaraw naman, ngayon naging maulap na naman, pero wala namang nararanasang pag-ulan o pag-ambon. Tapos nandun naman sa lagay ng traffic as of this time. Pansamantalang sarado yung northbound ng Rojas Boulevard, yung mga papunta sa Anda Circle. Kaya yung papalikuin muna yung mga motorista sa may Calow Avenue at saka sa may Katigbak Drive. Robert at Doris.
1: Oh, Trish, interesado kami ni Robert dun sa history walk. Saan iikot?
11: Yung mga nabanggit ko na lugar na kabilang dun sa iikutan nila, Doris, yung Martyrdom of Dr. Jose Rizal, yung Gomburza
1: okay.
11: Marker, North Tanghiri Garden, sa Rizal Monument, lahat yan ay sa Luneta Park lamang, Robert at Doris.
0: Oh, diba? Maganda yan. Kailangan maganda talaga yung weather dyan para
1: correct,
0: mas ma-maximize.
1: Correct, sana ma-cooperate ang weather.
0: Diba? Sarap yun. O, lalakad tayo banda dito, o ano meron dito, o umuutsod tayo doon, ito naman, galing.
1: Mga magulang, lalo na yung akong gusto nyo na magagawa before Father's Day, ito yun, no, matututo pa yung inyong mga anak. Trish, ikaw muna maglakad-lakad dyan, ha? Ikutan mo muna yan.
0: Masterin mo yan, tapos ikaw na lang mag-tour sa amin.
1: Yan. Pwede.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
11: Maraming salamat, Robert at Doris, at yan ang balitang kumpirado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: At syempre, maraming salamat sa ating mga radyo. Sasabayan mo ako, partner.
1: Hindi ko kaya.
0: Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Aba.
0: Tutut time, please.
1: Tutut time na po natin ay 8:28 in the morning.

0: Mutya ng Masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami, pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bicornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
0: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Chris.

0: umaga sa DZMM.
1: Happy 40th anniversary DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
1: Love, love.
2: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan, of course, with Robert Mano and the beautiful...
1: Yes. Ganda!
3: Oh, yun.
2: Doris Bigornia.
1: Ganda!
3: Salamat sa iyo, partner, at salamat sa ating mga kapamilya at andyan pa rin kayo nakatutok sa amin. Ay, talagang dapat buuin natin, bunuin natin itong isang buong linggo na nandito lang kayo nakatutok sa amin.
2: Oh.
3: Eh, kung kami nga nakatutok sa inyo Bakit mali yata?
2: Kiyak-kiyakan pa no? Hindi, dapat po kayo tumutok lalo na po ngayon sa pagkatuturuan po namin kayo pagdating sa news consumption.
3: Ayan.
2: Paano ba dapat? Dapat ba bumabalik tayo sa traditional media?
3: Yan,
2: dahil puro mali yung naglilipa na kaliwat kanan, yung naglilipa na sa social media ng
3: ang
2: mga
3: dami mong, misinformation. Ang dami mong source.
2: Mm.
3: Dati-dati ito, pag sinabi sa print ito, pag sinabi sa radio ito, sa TV ito, pero ngayon, sabi mo nga, naglipa na yung mga sources at mas madami dyan, social media.
2: Ngayon, paano bilang consumer ng mga balita, di ba, ika nga, paano mo pipiliin yung tamang medium, di ba?
3: Correct.
2: Paano ang appreciation mo kapag sa social media mo nakita?
3: Oo.
2: Di naman ibig sabihin porket social media, mali na agad.
3: Hindi naman ganun.
2: Na fake news na agad, hindi naman.
3: Hindi naman.
2: Di ba? Pero hindi rin porket social media, ay laging tama.
3: Laging tama. At saka...
2: Minsan, minamaximize pa yan ng mga...
3: Correct.
2: Binabaluktot ang katotohanan.
3: Minsan, binabaluktot. Minsan, ini-embellish, ini-invento.
2: Aha,
3: diba?
2: Correct.
3: Kaya hindi natin... syempre, dapat pagkadating sa balita, ang importante na kukunin natin ay yung accuracy.
2: Mm-mm.
3: Yung tama lang po.
2: Oo. Diba? Kaya po namin ito pinag-uusapan sapagkat doon po sa latest study ng Reuters partner, ang sinasabi doon, nasa 70% nung mga nag-participate doon sa study ay nakukuha yung information mula sa social media.
3: 70.
2: Mas mataas ito mula sa 68% noong 2020.
3: Oh,
2: so tumaas pa.
3: Oh, oh.
2: And then, ang biggest drop daw yung TV.
3: Ah, talaga?
2: Oo. From 66%, naging 22.
3: Huh?
2: Ay, sorry. From 66% in 2020, bumaba din. Pati yung print media.
3: Ala.
2: Pero, bumaba, pero meron pa rin.
3: Andiyan pa rin.
2: Oo, ngayon, ang tanong natin, paano natin i-appreciate ito? Paano natin uunawain, number one, yung ganitong nangyayari, di ba, doon sa sistema? Kakausapin po natin ang assistant professor ng UP College of Media and Communication, Attorney Marichu Lambino. Attorney, magandang umaga po, Doris at Roberts.

0: Kandem ng Bayan.
1: Good morning, ma'am.
2: Magandang umaga ko sa lahat at congratulations pala sa DZMM dahil umakyat kayo sa top 2 sa lahat ng radyo sa FM sa Metro Manila sa loob lamang ng isang taon. Congratulations po.
0: Opo, maraming salamat, di ba? Oo, lalo na doon sa mga nakikinig, naging loyal na ulit sa atin, bumalik sa atin, di ba?
1: Correct. Eh, mabuti.
2: Pag sumasakay po ako ng mga sasakyan na pampubliko, kayo po yung pinapakinggan pagbalita.
0: Ay, thank you po.
1: Ang sarap naman po sa pakiramdam niyan. At medyo naibsa ng aking lungkot dun sa resulta nung study na sinasabi mo. Reuters ito, partner, no? Na sinasabi, yung traditional media ay medyo hindi na
0: napapan.
1: Nag-drop po ang pwede mo ba sabihin na trust?
0: Across the world too, actually yung mga study nila.
1: Sa atin po dito sa ating sitwasyon sa Pilipinas, ano po ang epekto niyan? Ano ang partner ang ramifications? Big word talaga, di ba?
0: On a Friday, ha?
1: On a Friday going Saturday. So paano po 'yan? Ano ang magiging epekto at anong kahulugan niyan sa ating araw-araw na pagkonsumo ng balita?
2: Ito pong report na ito ay ginawa at pananaliksik po ito ng Reuters Journalism Studies for the Philippines. So it's the Philippine Country Report.
0: At ayan, opo.
2: Ang report po ay isinulat ni Professor Yvonne Chua. So ito po ay isinulat ni Professor Yvonne Chua at akin lamang pong tatalakayin yung kanyang isinulat. Ang nakalagay po dito, sir, tama po yung sinabi niya, mula sa 68%, tumaas po ng 70% yung po kumukuha ng balita sa social media. Sabihin po nito, karamihan po nito hindi na down. Ang social media po natin ngayon, hindi na yung browser, apps na po. Magda-download sila ng apps. Yun naman po kumukuha ng... So nandito rin po kayo, nasa apps din naman yung mga online news organizations. Yun naman pong news online na purong news online lang. From 85%, nag-plateau siya hanggang 85%. So ang ibig sabihin, unti-unting umaakyat yung mga kumukuha ng news o balita sa mga social media apps. Yun naman pong TV, tama po yung sinabi nyo, at pag TV, ang ibig sabihin yung malaking screen. Bumababa, patuloy na bumababa, at sa tingin ko, hindi na po ito tataas. Sorry po, maging realistic po tayo. Pati rin po yung sa print, patuloy siyang bumababa. So, tingnan po natin yung implikasyon, kung ano ang implikasyon kung sa social media apps, kumukuha ng balita, na nandun din naman tayo. Kapag social media apps ho, yun hong social media app na yon na dinadownload, nag-a-algorithmize siya. Ibig sabihin ng nag-a-algorithmize siya, ninanarrow down niya yung lumalabas sa yung feed. So halimbawa, nag-click ka at pinanood mo ng 15 seconds yung si Senator Bato na uhulog sa hagdanan. Di ba may ganung meme? Pinanood mo ng 15 seconds, tawa ka ng tawa. Ang gagawin po ng AI ng social media apps na yon, buong araw, umaga hanggang gabi, yun lang ang ilalabas niya.
0: Isusupply niya sa'yo kasi nagbabad ka ng few seconds sa kanya.
2: Opo, ganun po yun. Ganun po magtrabaho ang AI dahil ang tingin ng AI, yun ang gusto mo.
0: Akala niya interested ka.
2: Correct po. So nagiging, pumapasok ka sa isang echo chamber. Tinatawag na echo chamber. At ito rin po ay pinoint out ni Professor Yvonne Chua. Pinapaliwanag ko lang kung paano siya nangyayari.
0: Pumapasok
2: ka sa isang echo chamber at dahil nandun ka, dahil gusto mo rin naman yung karamihan, tawa sila ng tawa dun sa mga memes, pero hindi nila napansin, naubos yung 8 oras nila na purong memes lang yung nababasa nila at wala silang nababasa masyadong substance or content para ipaliwanag kung alin ba yung mga sumusunod sa batas, sumusunod sa ating mga alituntunin na mga senador, etc. Kung hindi, nagiging pure entertainment at kung minsan meron ng mga sumisingit na disinformation kasi makita niyo po yung mga gumagawa po ng memes, meron na rin pong gumagawa ng memes na one-sided lang sa papalabasin na isa siyang action star, alimbawa. Ng lalabas sa yung feed, reels, sa
0: puro,
2: yung stream.
0: Puro ganun din.
2: Puro ganun na ho. So, nagiging echo chamber po yung pinapasok ng karamihan ng mga nagre-rely sa social media para sa kanilang balita. So, ito po yung implication nito.
0: Attorney, sorry, inarrow down ko pa lang ng konti. Doon sa mga nasa social media na kumukuha ng news, sinasabi natin nagko-consume ng news. News ba talaga yung hinahanap nila or something na related lang sa news? Not necessarily information talaga yung gusto nila. Baka gusto nila yung katatawanan lang, baka gusto nila yung
1: mga
0: kilig moments, drama-drama. Baka ganun lang yung hinahanap nila?
2: Ito po yung nakakabahalang information or data sa pag-aaral na to. Ang nakagay po sa data nila ay 51% ay umiiwas sa news. 51% po ay umiiwas na sa news. O mas malaking bahagi ay umiiwas na sa news. At hindi na isinama dito yung mga, pumupunta siguro sila sa mga iba't ibang news commentary, memes, satire, entertainment. Pero higit sa kalahati po, yung ayaw nang o umiiwas, avoiding the news, is 51%. So yung sinasabi nating data dito, halo-halo dito yung 85% etc. Pero yung data na 51% umiiwas sa news, ito po yung nakakabahala dahil kung umiiwas tayo sa news, ito po yung news na ginagawa ng news organizations, malamang po ay maging biktima po tayo ng disinformation dahil iwasan natin yung mga naglalabas ng mga kumpirmado at siguradong balita.
0: Diba? Tama si attorney doon eh. Kumpirmado at siguradong balita.
1: Oo. Pero so, ano pa po ba ang ibig sabihin nito para sa ating mga nagkukonsumo ng balita? Tamad na po ba tayo na maghanap ng... kasi pwede mo sabihin, yung dati sa television, sabi na itong istasyon na to, blah, blah, blah, blah, blah. Gusto mong i-verify, lipat ka lang ng istasyon, blah, blah, blah, blah, blah. So ikaw ay nakakakuha ng kumbaga kabuuan na perspektibo doon sa balita na nakukuha mo. Kung dito po sa social media o itong mga apps na ito, meron ka bang tsansa na makuha yon? O talaga lang gusto lang na umuusad na kasi ang tao kasabay ng teknolohiya?
2: Hirap sagutin kasi yun po yung human behaviors, ma'am. Mag-scroll sila, ang gusto nila yung na-entertain sila. So, kailangan po natin silang sabayan. So, ang suggestion ko, yung pong mga nasa news organizations, o sa mga news organizations, kayo po ay nasa top 2 ng lahat-lahat ng news organizations, pwede po tayong sumabay, tulad po ng sinabi nyo kanina, at magkaroon tayo ng sarili nating, yung mga news talents, sariling podcast. Siguro, hindi ko alam po ano, how the management would feel. Pangalawang kontrata para si Doris Bigornia, halimbawa, magkakaroon siya ng podcast o magkakaroon siya ng TikTok. TikTok na ano, kasama niya yung mga Gen Z at Millennials at yung pong mga kanyang balita ay gagawing mas akma. At saka, I don't know how you feel about memes. Kung, kasi ang memes ngayon ay naging ano na yun, source of entertainment. Pero meron siyang satire, meron siyang commentary. Memes are forms of satire and they are forms of commentary. So pwede tayong gumawa ng ang nakakaano sir dito, yung ginagamit sa memes, mga ano footage ng news na galing sa inyo. Galing sa inyo, hindi naman sila gumawa nun. So, pwede nating sabayan yon. Pwede sigurong magkaroon ng iba't ibang kontrata sa mga iba't ibang talent, sa mga ating bagong staff. Pwede silang gumawa ng memes, pwede gumawa ng mga podcast, at pwede mag-upload sa TikTok.
0: Kailangan ng innovation.
1: Yan, yun ang diba? Tama, innovation.
0: Kailangan kung ano yung gusto din ng audience, medyo sinusundan mo, pero ang ino-offer mo sa kanya, yung makatotohanan pa rin na information,
1: ando
0: na balita.
1: Ando doon pa rin yung elemento ng makatotohanan ng balita. Accurate.
0: Pero yung behavior, medyo doon sa 51%, di ba parang sabi ni professor, ni attorney, 51% yung ayaw na ng news consumption.
1: Yun na nga.
0: Di ba? Meron ba, yung 51 na yun, attorney, meron ba itong... dinisect pa ba nila kung ang ayaw nilang news ay political, yan, kung ayaw lang nila anything about oil price hike, or news in general po yun, attorney?
2: News in general to eh. Hindi nila sinama dito yung mga mahilig tumingin sa mga news commentary. So, this is news produced by news organizations. Hindi dito kasama yung mga news commentary ng mga influencers at mga podcasters. Hindi ito news and public affairs. Kasi may mas malaking kategorya yung news and public affairs na kasama doon yung satire, news memes about news. Hindi ito yon. Ito yung straight news ng news organizations. It's a 49% na lang yung tumitingin doon dahil 51% yung umiiwas. So mas malaking bilang po yung umiiwas at tumitingin na lang siguro sila ng mga ano, ng mga news commentaries. Pero pwede nating sabayan ito. Pwede po yung mga news talents natin magkaroon ng kanya-kanyang news commentaries na ilalabas sa iba't ibang social media apps at platforms.
0: Di ba? Lalo na actually, pwede pa rin naman nating mag-gain eh. Hindi naman pwedeng pabayaan natin sila na totally 'di ba, na umalis sila partner. Eh, kung ayaw nyo, wag nyo, hindi naman gano'n, 'di ba? Ang kaya nga tayo nandito is to inform them, 'di ba? So kailangan mag-innovate and then mag-offer ng bago sa kanila na mapapakinabangan nila.
1: Yung sasabayan mo nga,
0: diba?
1: Sabi mo.
0: Eh, tsaka lalo na sa panahon ng disaster.
1: Correct.
0: Wala naman silang ibang pupuntahan.
1: Tama.
0: Kung babagyo, lilindol, mga news organization ang unang nandiyan, hindi naman mga vloggers.
1: Tama.
0: Diba?
2: Tama po. At gusto ko lang po i-point out, sir, na sa mga news organizations po, yung pong ABS-CBN, DZMM, Teleradio ay nasa top 2 in terms of trust rating and brand.
0: Ayun.
2: Ibig sabihin, ang mga kakompetensya nyo dito, mga may prangkisa, partida na yun, wala man o meron kayong prangkisa, kayo po ay nasa top 2 in terms of trust rating at in terms of overall pagtitiwala ng mga mamamayan.
0: So, i-maintain natin at i-push pa natin, ano, partner?
1: Oo, para hindi pa rin talaga nawawala. Oo, kahit nga sa may prangkisa o wala, andiyan dyan pa rin at pinupuntahan pa rin.
0: Oo.
1: Pero yung mga paano naman po yung epekto nito sa mga estudyante?
0: Ayan. Oo.
1: Oo, kasi yung mga estudyante natin talaga milya-milya na ang layo.
0: Ako, nabanggit mo kasi, partner, sorry, makabatin ako.
1: Sige,
0: naalala ko nung elementary ako, sabi mo, estudyante, required kami noon sa civic at kultura. May dyaryo kami nakagupit.
1: Correct.
0: News every day.
1: Oo.
0: Tapos i-discuss mo yun sa klase, ano yung laman ng news.
1: Oo, i-analyze mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero bago mo i-analyze, sabihin mo muna kung ano yung nakuha mong balita.
0: Correct.
1: So yan po ba ay mawawala na, ma'am, sa nangyaring ito na may shift na po kung saan kumukuha ng balita?
2: Yung paggupit-gupit ng dyaryo, wala na po yun, ma'am.
1: Wala ng dyaryo.
2: Ang napansin ko po, ma'am, yung mga estudyante natin, they are multitaskers. Nagmumultitasking sila. Kinakausap mo sila pero nakatingin sila sa mobile phone nila.
1: Ay, totoo.
2: Hindi ko alam kung mababago natin yung ugali. Pero nakakasagot naman sila. Kakausapin mo sa they can hold a conversation tapos nakatingin sila dun sa kanilang mga reels. So, meron nang maraming mga multitaskers sa mga estudyante natin. They spend 8 hours online. So, mas maganda po na sabayan po natin sila at mag-produce po tayo ng mas maraming content para sa mga social media apps.
1: Opo, pero hindi kaya maiiwan, partner, yung mga hindi naman maka-afford ng mga ganitong klaseng gadget.
2: Well, dapat po ay manood sila at makinig sila sa AM dahil lang number one pa rin sa AM ay ang number two, top two, ang DZMM Teleradio. So doon po sila pumupunta.
0: Ayun, oo. Attorney, panghuli na lang, dahil nga ang dami ng option, ibig sabihin, di ba, ang daming naglipa na left and right sa social media, nagpapaluta ng kaliwat ka ng mga information.
1: Mm-hmm.
0: Ano yung immediate na pwede nyo maibigay na guide sa mga kababayan natin, sa mga kapamilya natin, para hindi sila mamali na paniniwalaan base sa nabasa na panood nila online?
1: Para hindi maligaw.
0: Mm-hmm. Mm.
2: Kailangan po kung kukuha tayo ng impormasyon, doon po tayo kumuha sa mga news organizations na mapagkakatiwalaan. So kasama po dito yung DZMM, ABS-CBN, Teleradio, at yung pong inyong mga friendly competitors. Ito lang po yung mapagkakatiwalaan na pagkukunan ng mga balita at impormasyon. At tatingin ko, hindi naman mawawala yung news organizations dahil ito lang yung may mga beat reporters sa iba't ibang mga areas. Pero mas malaki po yung panganib ng disinformation dahil mas marami na po yung kumukuha ng information sa social media apps. So, meron po tayong tungkulin na ipalaganap yung mga nilalaman po ng mga news organizations para huwag pong lumaganap yung disinformation para po sa kapag gumawa tayo ng mga desisyon sa kung sino yung mga ihahalal natin, halimbawa, ito po ay batay sa katotohanan.
1: Okay.
0: Ayun.
1: So ma'am, maraming salamat po, ah.
0: Mapapanood ngayon nila itong interview na ito ni Attorney Marichu online.
1: Diba? At gagamitin sa mga podcast.
0: Aha.
1: Oh.
0: Attorney, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you, ma'am.
2: Salamat din. Thank you.
0: Salamat po si Attorney Marichu Lambino, Assistant Professor, UP College of Media and Communication.
1: Partner,
0: ah,
1: pag ako nag-podcast, mag-guest ka ba sa podcast ko?
0: Ay, dapat ang pag nag-podcast ka, kami ni Alvin ang dapat una mong guest.
1: Ah, ganyan.
0: Oh.
1: Eh, nakalinya na yung si Doggy Wawo and Friends.
0: Pag nag-podcast ka, may aso ka sa kanan, may pusa ka sa kabila,
1: yan,
0: may kabayo ka sa likod, at ang kambing nasa harapan mo.
1: Yan.
0: Tingnan ko lang yung habang nagsasalita kasi lang nguya ng nguya.
1: Lalo na si Chrissy.
0: Aha, diba? Si Chrissy, tama.
1: Pero tama naman, ano, kailangan tayong sumunod. Mm-hmm. Kaya lang, dapat din pakaisipin natin mabuti yung tama ba yung balita na nakukuha natin. Mm-hmm. Otherwise, labo-labo tayo, di ba?
0: Mas mahirap po na pipilitin ninyong hindi na kayo makikinig, manunood, o aalamin man kung ano man yung balita, eh para pong sinabi ninyong wala kayong pakialam sa bansa.
1: Kaya
0: kapag
1: nga.
0: Ganun.
1: Oh, diba? Wag naman, wag ganun.
0: Sabi, napakagulo, pero ito po kasi yung realidad.
1: Yes. Oh,
0: kaya po namin sinasabi, para malay nyo kayo mismo maging bahagi para umayos. Oo. Diba?
1: May maraming instances aha, na hindi maganda yung nababalita. Mm. Kaya, sabi nga ni ma'am, diba? Ma'am Lambino, na ang gusto ay yun na i-entertain sila. Mm-hmm. Eh pero masakit man, yun ang totoo eh. Mm-hmm. Kailangan natin i-consume yung balita na yun. Mm-hmm.
0: Kaya,
1: sorry partner.
0: Kaya mula dyan, si Camille kasi nakatangpong ganun sa akin eh. Mula po sa usapin ng social media, eh ito po, pumunta po tayo sa pagkasinan partner.
1: Naku,
0: problema na po ito eh. Noong nakaraan, pinag-uusapan lang natin paano yung preparation nila
1: Just in case.
0: Ito na po. Ayan namamatay na po yung mga alaga nilang bangus.
1: Naku.
0: Kausapin po natin ang presidente ng samahan ng mga magbabangus ng Pangasinan sa MAPA, Sir Christopher Aldo Sibayan. Sir, good morning.
1: Good morning, sir.
3: Yes, hello po. Good morning po, Sir Robert. Ma'am Doris, no? So,
1: opo,
3: magandang umaga po sa lahat sa inyo.
1: Opo. Eh, talaga po bang maganda ang umaga? Eh, ang balita na kukuha namin dito, eh, medyo paglalamayan na natin yung mga bangus. Tama ba?
0: Lumulutang na daw,
1: fish
0: partner.
1: Fish kill na ba ang tawag doon, partner? Ganun na po ba ang level dahil sa tindi ng init na kinakaharap po ng inyong lugar ngayon?
3: Well, unfortunately, ma'am, ano, mayroon na po tayong mga natalang mga incidents po ng fish kill or gataw, no, dahil po sa resulta nitong napakainit na panahon. So tama nga po kayo, medyo depressing nga po itong mga updates na nakukuha natin sa mga members natin. Kaso we have to go on and adjust po dito po sa nangyayari po sa ating industriya na dulot nitong mainit na panahon.
1: Sir, sa taya ninyo, sa pagko-compute ninyo, mga ilang porsyento po ang apektado?
3: Karamihan po ang mga na nakaranas po nitong mga fish kill po is dito po sa Central Pangasinan. Ito po yung mga may mga palaisdaan na supposedly may mga aerators po itong mga to.
1: Oo.
3: Water pumps, no? Kung gaano karami na po, malaki-laki na rin po ang natatamaan itong gataw po. Ma'am Doris, no? Siguro hindi na po tayo bababa ng 200,000 na bilang po ng piraso ng bangus na namatay. Kung it we will equate this into value, siguro mga nasa 10 to 15 million na po ang worth ng bangus ang natamaan po sa amin.
1: Opo. Sa Dagupan lang yan o yung sa iba pang bahagi ng Pangasinan?
3: Iba pang, so ang Central, ma'am, Dagupan, and nandiyan din po ang Binmalay, Town of Binmalay, Town of Lingayen, Town of Labrador, and Bugalyon.
0: Yan po yung
3: mga pagkakatabi po yung mga yan. And dito po makikita yung karamihan ng mga palaisdaan na magkakatabi o magkakasama, clustered sa mga towns, ma'am.
1: Okay. Ano po nangyari, sabi nga ni Robert, nung ilang linggo lang nakaraan magkausap tayo, yun nga yung pangamba na isinulong ni Robert na pagkaganyan po, yung, ang taas kasi pinag-usapan natin noon, heat index, kapag kaganyan kataas, paano ang epekto doon sa mga isda? Eh ayan na po, dumating na. So nakapaghanda po ba ang Pangasinan dito sa ganyang klaseng sitwasyon?
3: Ever since, ma'am, nagbibigay na po tayo ng bilin, mga advice, and syempre mga mitigating measures sa ating mga members, no? Kung paano po maiiwasan to. Nung huli po kaming magkausap ni Sir Robert, talagang napakataas po ng heat index po namin na umaabot po ng mga 48 degrees po kung di ay, po tayo nagkakamali.
0: Grabe.
3: Opo. And that was about 4 weeks ago. Pero ngayon, nandito tayo sa transitionary weather na tinatawag na papasok na po ang tag-ulan. Ano? Na itong mga manakanakang tag-ulan na to, nakaka-trigger po ito ng fish kill o gataw, lalo na kung maiksing panahon lang. Kasi from hot weather, mainit po yung tubig, uulanan po ng konti, nabibigla po yung isda natin sa sudden change of temperature. So, na-stress po yung isda natin na nagkukos po ito ng gataw po na tinatawag.
1: Opo. So yung partner ang ano, sa pagkakaalam mo, saan napupunta yung mga libo-libong isda na namamatay?
0: Yun nga, sir. Tapos, hindi ba usually, Sir Christopher, kapag may namatay na mga isda, medyo may threat din doon sa mga naiiwan pa na kasama nila doon sa pond?
3: Yes, sir. Kapag itong mga to, namatay, ano, and lumubog po doon sa pan bottom, pwede po itong mabulok. Pag nabulok po ito, focus na naman po ito ng increase ng bacteria doon sa pan bottom and ultimately, na nagkukos po ng casualties dito po sa ating mga naiwang mga alaga.
0: Opo. Opo, sir. Sorry, doon lang sa mga namatayan na nito mga alaga nila na bangus na to as much as how many yung mga nakuha doon sa mga palaisdaan nila at mga ganong value nito or worth nitong mga namatay po na ito sana.
3: So as according to reports ma'am ano, all throughout the members ng SAMAPA or samang magbabangus ng Pangasinan nasa mga 200 to 250,000 piraso na po ng bangus yan ano na ano ito po yung malalaki pero pa po yung maliliit na fingerlings na tinatawag. So kung i-equate po natin sa value siguro nasa mga 10 to 15 million pesos na rin po ito na na-acquire na losses or damages po ng mga producers po ng bangus. Ang kasamaang palad, ang mga maliliit po na mga producers, sila po yung mga natatamaan dahil unang-una wala po silang pambili po ng mga aerators dahil may kamahalan din po yan.
0: Correct.
3: Yes, and pangalawa, kung meron man po, dahil mataas-taas pa po ang presyo ng ating mga ng gasolina, diesel, yung mga water pumps po na tumatakbo through engines po no na pinapatakbo ng gasolina diesel hindi po nila na-maximize.
0: Naku, yun pa.
3: Ng pag-ooperate po niyan dahil medyo mataas pa ang presyo. So talagang nararamdaman po ng ating mga members itong epekto po hindi lang po ng ano kumbaga compounding eh. Nandiyan po ang weather, nandiyan din po ang pagmamahal ng presyo ng gasolina inputs pa po. So na nagpapatong-patong ang nararamdaman pong hirap nitong mga kasamahan po natin sa hanapbuhay.
1: Opo. Ano sa palagay ninyo ang pwedeng anong tawag yung
0: maitulong?
1: Oo, at hinaing ninyo na gusto niyo iparating sa national government.
3: Mm-hmm. We have in constant communication naman po sa ating government, no. Unfortunately, medyo mabagal lang talaga po siguro ang babaw ang dating ng suporta. Pero about a month or a month and a half ago, ni-raise na po natin itong concerns na po na kakailanganin po namin itong ganitong mga equipments po. Baka pwede naman po nyo kaming mabigyan po ng kahit ilang piraso na makatulong po. Lalo na doon sa mga nahihirapang makabili po ng mga ganitong mga equipments, no? So nagpatid na po tayo ng abiso through dialogue po personally sa ating mga officials po ng BFAR, MDA. So naghihintay pa rin po tayo. Sige, unfortunately po. Kung kailan po may bababa po sa atin to. Well, hopefully nakikinig naman po sila at sana maibigay po itong
0: mga... I-follow up namin to, Sir Christopher, yan. Para po matulungan kayo at alamin din natin, syempre, partner, ano yung maibibigay ng national at local government sa kanila. Agad-agad. Yeah. Sir Christopher, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you po.
3: Maraming salamat din po at mabuhay po kayo, DZMM, Ma'am Doris and Sir Robert.
0: Si Sir
3: salamat.
0: Christopher Aldo Sibayan, ang presidente po na samahan ng magbabangus ng Pangasinan. O paano?
1: Eh wala eh.
0: 9 o'clock na.
1: 9 o'clock na, mag-iiba na ako ng menu mamaya.
0: Aha.
1: Eh wala yung isda eh. Wala yung
0: walang bangus.
1: Walang bangus na ako.
0: Iba muna, tilapia naman.
1: O sige.
0: Pero sana makabawi sila ha.
1: Aha.
0: O paano, happy weekend po. Bukas, Balita Antibano. After nyan, Mutia ng Mas, of course, with a beautiful...
4: Ganda!
0: Doris Bigornia!
1: Nice, nice,
0: bye.
1: Nice. Partner, maraming salamat sa
0: thank
1: iyo.
0: Thank you, partner. Ingat ka lang eh. Happy weekend.
1: Bye-bye.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, ipinanawagan ng bagong talagang Executive Director ng National Authority for Child Care ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na batas sa child protection para labanan ang online baby selling at iba pang pang-aabuso sa mga bata. Sa media forum, sinabi ni Undersecretary Maria Gabriela Concepcion na sapat ang mga batas para maprotektahan ang mga bata pero nagkukulang naman sa implementasyon nito. Bukod sa legal na pag-ampon, hinikayat din ni Concepcion ang publikong ikonsidera ang foster care dahil mas madaling magsumite ng requirements para rito kumpara sa adoption. Sa ibang balita, halos 80 aplikanteng OFW ang nasagip mula sa illegal na recruitment agency sa Makati City. Ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
2: Rika, na iligtas ng Department of Migrant Workers ang nasa 78 individual na nag-a-apply bilang overseas Filipino workers mula sa isang recruitment agency sa Palanan, Makati City. Ito ay kasunod ng pagsalakay ng DMW sa lugar para ipatupad ang closure order sa agency na Generic International Manpower Incorporated. Batay sa ulat ng kagawaran, inalok ang mga aplikante ng trabaho bilang domestic workers sa ilang bansa sa Asia at Gitnang Silangan. Pero nananatili lamang sila sa isang accommodation facility na hindi rehistrado at walang kaukulang permit. Lumabas din sa investigasyon na hindi angkop ang pasilidad bilang tirahan dahil sa kakulangan sa espasyo at maayos na bentilasyon. Agad na nakipag-ugnayan ng DMW sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA para mabigyan ng tulong ang mga nasagip na aplikante, kabilang ang financial assistance at pansamantalang accommodation. Muli rin nagpaalala ang DMW sa publiko na maging mapanuri sa mga alok na trabaho sa ibang bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, nagbalik tanaw sa kanyang buhay ang aktres na si Jody Santa Maria kasabay ng pagdiriwang ng 44 na kaarawan. Sa Instagram post, ibinahagi ni Jody ang video ng kanyang recent adventure at nagpasalamat sa katuparan ng buhay na minsan niyang pinangarap. Binalikan din ng aktres ang itinuturing niyang unexpected redirection para matamasa ang lahat ng ipinalangin niya sa Diyos.

0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: And we say welcome back to Rica.
1: Yay!
0: On this Friday morning.
1: Kahit Sunday morning, yung tugtog natin.
0: Looking forward eh. Looking forward to the weekend.
1: Totoo. Siyempre. Everybody wants the weekend to finally happen.
0: Yes. Diba? Common sense, diba?
1: Oo.
0: Ay,
1: nako. Common sense. Hindi ko nga alam, partner, bakit kailangan ba? Oo at hindi lang naman ang tanong. Kailangan ba ng tarayan?
0: Kailangan ba maging bitter talaga?
1: Or hindi, oo. Diba?
0: Ako pwede. Bitter musgi.
1: Pwede. Gusto ko nga abutan ng mga tubig para mapait ba ang panlasa. Lunukin na natin ito para makapagtrabaho na tayo ng maayos, diba?
0: Sometimes, you know, you have to accept defeat.
1: Yes.
0: Talaga namang hindi mo pwedeng ipanalo lahat eh.
1: Oo, totoo naman.
0: Ang problema dyan talaga, and I hate to start the program with this, eh kapatid yung involved eh.
1: Oo.
0: So, di babalik na naman tayo ngayon sa usapang dynasty.
1: Wala naman talaga dapat kapakapatid sa usaping political, di ba?
0: Pero, doubly painful. Alam mo yan, Rica, di ba?
1: Yung
0: okay lang, colleague to colleague, okay yan, di ba? Masakit. Oo, masakit. Pero pag yung colleague mo, kapatid mo rin, medyo...
1: Buti na. Buti na, parang muyak talaga agad. Kainis ha. Sa totoo lang, kayo din naman po ang palagi nagsasabi, di ba? Gusto naming magtrabaho. Now that we're back to business na, let's all set aside whatever has happened before and move forward. Para naman talaga ang trabaho natin na maggawa ng mga batas, eh, magampan na nila, partner.
0: But it, you know, it's not easy eh. Moving on. Lalong-lalo na pag medyo nagkasakitan. Yung
1: feelings?
0: Di ba, usapan na natin. Yung babaligtad dito, mas malala pa kay Judas. Ano nangyari?
1: Kilala-kilala natin lahat. Sino yung pang 13?
0: Masakit yun, ha?
1: Kaya nga.
0: Di ba, nag-blood compact tayo eh.
1: Kaya nga.
0: Tapos ngayon, biglang... By the way.
1: Kaya tuloy, alam mo, partner, no, pag tinitiran mo ngayon, napaka frail pa rin ng numbers nila. You cannot really say that there is a solid block dahil ang bilis maglipatan. Depende where the tide turns.
0: Sa interview nga namin kahapon kay Senator Frank Drilon, sabi ko, is it all's well that ends well or... Are we in a fragile state of affairs in the Senate? Sabi niya, well, I hate to say it, parang ganon na mukhang lead tagi pa rin, tagi lead. So sabi niya, and it makes a lot of sense, sabi ni Senator Frank, I think the majority should have two more.
1: Oo, para to make it
0: additional.
1: Yes, para masabi mong safe na safe talaga ang numbers sa kanila.
0: Ngayon ko lang naisip, but Mr. Former Senate President, 13 plus 2 equals 15.
1: Oo.
0: Kulang pa rin do sa 2/3.
1: We never know how that's gonna turn out yung butuhan dyan.
0: Okay.
1: Dahil nako, magsisimula na rin yan, no? Malapit na, kalahati na tayo halos ng buwan.
0: Yes,
1: diba?
0: It's the 19th already. Oo. My goodness gracious. Pero ano, let's start. Let's start with something very nice. Very good news.
1: Uh-huh.
0: Ito talaga mapagmamalaki to. Hindi hap-hap to.
1: Kaya nung ulam lang.
0: Alex Ayala.
1: Yes, congratulations, Alex.
0: Ano po ito, ha? Hindi basta-basta yung panalo niya ito. Ha? Ang nakalaban po niya ay world number 2.
1: Diba? World number 2.
0: And yes, it's pronounced Elena Rybakina. Hindi Rybakina. Hindi, kaganyan naman.
1: Rybakina.
0: Rybakina.
1: Feelings.
0: Noong una, akala ko dito lang, parang mali yung pronunciation. Si Elena Rybakina po ay pinanganak sa Russia. Ngayon, binigyan siya ng scholarship at support sa tennis niya ng Kazakhstan.
1: So Kazakhstan player siya.
0: Yes, Ang mga Russian players po, katulad ni Arina Sabalenka, pag nagko-compete, wala siyang flag. Hindi Russian si Sabalenka Wala siyang flag doon sa kanyang opposite yung kanyang
1: Dahil iba yung kanyang
0: pinaglalaroan. Because Russia is still banned. Oh. Effectively. Oh. Oh.
1: Wait, sa tennis?
0: Sa tennis, hindi siya na binibigyan ng flag.
1: Oh.
0: But in the case of Elena Rybakina,
1: because she's playing for Kazakhstan.
0: Kazakhstan yung flag niya.
1: Pero yung what's the
0: Arena Sabalenka, world
1: Sabalenka.
0: Number one.
1: Si Sabalenka dahil
0: Russian siya.
1: Hindi siya, she doesn't play for other countries.
0: No, she's really Russian.
1: Eh, paano siya nakakalaro kung banned?
0: Yun ang parang ano niya, yun ang bagahe niya na hindi pwedeng ilabas yung Russian flag. And that's the case also with several other sports na banned ang Russia up to now.
1: Uh-huh.
0: By the way, Mr. President, how was your trip to Russia?
1: Ah, alamin natin yan. Tanungin natin kay Kushir Sharsh. Dahil sila lagi magkasama.
0: Partner, correct!
1: Kuha na tayo ng ating mga balita. Ay, hindi. Headline pala tayo muna.
0: Ito na po ang inyong mga headlines ngayong araw na ito, 19 ng Hunyo. Ay, malapit na pong mag-Hulyo, second half na of the year. Una, malaking rollback sa presyo ng langis posible sa susunod na linggo. Presyo ng langis sa world market lalo pang bumaba. Yes po!
1: Oy, ganda na ng balita na yan.
0: $78 na lang. $78.84 per barrel ang Brent crude.
1: Aha, ganda niya. Mamaya po, isa-isahin natin yan. No? Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert. Singil sa kuryente sa Visayas tataas ngayong buwan.
0: Halos 700 million pesos na pondo nasayang sa termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Senate President Sherwin Gatchalian iginiit na tapos na ang Senate flicks o drama sa Senado.
1: Panibago research vessel ng China na mataan sa Bajo de Masinloc. Iba pang barko ng China naglalayag din sa labas ng bahura.
0: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na po sa 78 libu-libong pamilya na nanatili pa rin sa evacuation centers.
1: Halos 1,000 pamilya ang naninirahan malapit sa creek sa Las Piñas at Parañaques City. Posibleng i-relocate ng DPWH.
0: Ito pa ang isang good news sa labas ng bansa, straight off Hormuz. Bukas na! At pinayagan ng makadaan ang mga barko na magde-deliver ng langis sa iba't ibang bahagi ng mundo na hindi kailangan ng RFID.
1: Ay, ano yung RFID?
0: Sa atin dati na, metal ito eh.
1: Sa atin lang yung RFID.
0: Metal ito eh. Pag dumakas sa Strait of Hormuz,
1: bumayad.
0: Sandali.
1: Oo.
0: Paano naman si Eddie?
1: Wala na rin ngayon. Tanggal na.
0: Okay.
1: At Hong Kong nakaranas ng pagbaha bunsod ng ilang araw na malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat.
0: Balita Patan!
1: Oras muna tayo, partner.
0: Eksakto, 9:15.
1: Ang mga balita hatid ng ating mga Radyo Patrol, eto na po. Ilang mahalagang dokumento at kasunduan pinirmahan ng mga leader sa idinaos na ASEAN-Russia Commemorative Summit. Narito ang balitang kumpirmado sigurado na iyong hinihintay, partner, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
2: Good morning, Peter at Rica. Apat na mahalagang outcome documents para sa ASEAN at Russia ang sinelyohan ng mga leader sa pagtatapos ng idinaos na 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan na personal dinalawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang joint press statement, sinabi ni Pangulong Marcos na siya rin chairman ng ASEAN 2026 na ang mga napagkasundo ang dokumento ay magsisilbing gabay at direksyon para sa susunod na yugto ng relasyon ng ASEAN at Russia. Kabilang sa mga nilagdaang outcome documents ay ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030, Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahan din makatutulong ang mga dokumento para sa pagpapalawig ng praktikal na kooperasyon ng regional bloc at Moscow at paghatid ng makabuluhang resulta at benepiso para sa mga mamamayan sa mga susunod na taon. Nananatilian niyang tapat ang ASEAN at Russia sa pagsisiguro na magbubunga ng mga konkretong plano at pakabuluhang kooperasyon ang momentum na nakamit ng mga leader sa idinaos na summit. Binigyang din naman ng idinaos na summit ang kolektibong pangako ng ASEAN at Russia na patatagin ang kanilang kooperasyon mula politika at seguridad hanggang sa ekonomiya at socio-cultural na pagtutulungan. Gayun din ang mga pag-uusap kaugnay ng pagsusulong sa kapayapaan, katatagan at pangmatagal ng pag-unlad, pagpapabuti ng kalakalan at investment, pagpapatibay ng food and energy security, pag-unlad ng science at technology cooperation, at pagpapalari ng people-to-people exchanges. Batay sa schedule na ibinigay ng Malacañang, alas 10 ng gabi oras sa Kazan o alas 3 ng madaling araw kanina oras sa Pilipinas, umalis ng rush si Pangulong Marcos at mga opisyal para umuwi ng Pilipinas.
0: Okay. Christian, tanong ko lang, nagkaroon ba ng joint statement after nung summit?
2: Yun na yun, Peter at Rica, yung nireport ko, bahagi yun ng joint statement.
0: Aha.
2: Merong binanggit na pahayag si Pangulong Marcos bilang leader ng ASEAN.
0: Hmm.
2: Meron din binanggit na statement si Russian President Vladimir Putin na in essence, yung pareho nilang binabanggit ay moving forward sana kung ano man yung mga napagkasunduan at mga napag-usapan sa commemorative summit ay in the next 5 years, ito yung maging plano at direksyon ng regional bloc at ng Moscow.
0: Whether official or not, napag-usapan kaya yung China or Ukraine?
2: Paalamin natin yan, wala sa DFA, Peter, pero bago kasi pumunta ang Pangulo sa Russia, nagkaroon ng press briefing ang DFA din sa Malacañang at natanong yan kung maaari bang mapag-usapan yung iba pang mga issues, particularly yung giyera sa Ukraine. Pero ang sinabi noon ng DFA ay depende yan kung maisisingit sa pag-uusap ng Pangulo at ng Russian President. Nung isang araw nagkaroon ng bilateral meeting, pero sa iniulat sa atin ng Malacañang, yan ay sumentro lamang doon sa key priority areas na pinagkakasunduan ng Pilipinas at ng Russia. Yan ay ang food at energy security.
0: Okay, at mukhang mag-export tayo ng mga prutas papuntang Russia, di ba? Ano? Medyo
2: yes, oo, tsaka ang common na ine-export din natin kasi sa kanila ay mga electronic at iba't ibang mga produkto din. Ayon kay Pangulong Marcos, with the hope ng kanilang naging bilateral meeting din ni President Putin, bukod dun sa matatag na relasyon ng ASEAN at ng Russia, ang Pilipinas din maka-advance with para sa advantage ng Pilipinas na matatag yung relasyon ng Pilipinas at Russia nang hindi naman din ako kompromiso yung relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa na mainit siyempre ang mata sa Russia, particular ang Amerika at ang European Union dahil nga sa mga naging aksyon ng Russia for the past years.
0: Okay, hindi ko alam kung nabanggit mo to pero gusto ko na lang i-underline. Totoo ba na merong mga Pilipinong nakapiit sa Russia na papawala na?
2: Kino-confirm natin yan, Peter, dahil sa pagkakaalam ko, nabanggit yan ng Pangulo doon sa kapihan with the media bago sa bumiyahe kagabi. Hintay natin yung official transcript
0: okay.
2: At recording mula sa Malacañang dahil inaasahan na ibibigay nila yan sa atin within today.
0: Uh-huh.
2: Dahil may mga sinagot na questions ang Pangulo mula sa Philippine media bago siya umalis. At sa pagkakaalam ko, natanong yan yung tungkol dyan sa mga Pilipinong nakapiit sa Russia na pinakawalan o ina-approve ng Russia na mapakawalan.
1: Okay. Pero wala na tayong nabalitaan pa na may mga Pilipino pang sumali pa dun sa pag-aaklas nila noon. Wala na, no?
2: Sa pagkakaalam ko, Rica, i-confirm din natin yan mula sa sa DMW or sa DFA dahil sila ang may official record tungkol dyan sa bagay na yan.
0: Alright, very good. Christian Iosores, extra please, Christian.
2: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Iosores, DZMM.
0: Susunod si Marlene Padiernos, ex-Ateneo basketball team coach Tab Baldwin. Ex kasi nag-resign na po siya. Dumating na sa CIDG, balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Go ahead, Marlene, please.
3: Peter at Rica, dumating na sa tanggapan ng PNP CIDG ngayong umaga si dating Ateneo basketball team coach Tab Baldwin para humarap sa muling pagpapasabina sa kaniya kaugnay sa investigasyon sa pagkasawi ng mga student athlete na sina Rene Patarbonia at Divine Adili sa Dipacolaw, Aurora. Kasama ni Baldwin ang kanyang mga abogado sa pagharap sa CIDG kung saan inaasahang magbibigay siya ng salisay at dagdag impormasyon hinggil sa naturang insidente. Una lang sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na kasabay ng sabina, inatasan din si Baldwin na dalhin ang mga footage ng training na hawak nito na makakatulong sa investigasyon ng CIDG. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos, live.
1: Susunod, kuha naman tayo ng update ngayon mula sa sunog sa Maynila. Ang detalye hatid naman sa atin ni Trish Alindo. Trish.
3: Rika at Peter, emosyonal ang isang residente matapos masawi ang kanyang aso nang sumiklab ang sunog kaninang 8:20 ng umaga doon sa ikapitong palapag ng gusali dito yan sa Mayrecto Avenue, Santa Cruz, Maynila. Ayon sa co-owner ng aso, nakalanghap ng usok ang kanyang alaga at hindi na kinaya kahit sinusubukang i-revive ngayon. Yung ilang tenant naman, Rika at Peter, yung paupahan na nakuhang makababa, karga-karga rin yung kanilang mga alagang hayop at ilan pang naisalbang gamit. Hindi pa masabi ng mga fire volunteer kung isang unit lamang na paupahan sa palapag yung apektado, pero itong gusali na ito, Peter Trica, ay 9th floor building, paupahan yan sa itaas at hilera ng establishment sa ibaba. Nakataas sa unang alarming sunog habang 5 Chinese tenant naman yung na-rescue kanina ng BFP na natrap sa elevator at binabalikan pa ang napaulat na isang matanda naman na naiwan din sa itaas na palapag. Ayon sa chairman ng Barangay 305, may pagkaluma ng gusali na to na 50 taon na rin ang tanda. At yan ang latest mula rito sa May Santa Cruz. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
4: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Oras na nagmamadaling umaga.
0: 9:23.
4: Siyempre dahil active tayo kasi Biyernes na at bukas tayo'y makakapagpahinga kahit papano, meron tayong makakausap na active din talaga partner pagdating nga po sa usapin na para sa ating bayan. Kahapon nangyari nga po yung pre-trial conference sa Senado. Hindi ito inano partner eh, no? Ni-live.
0: No, hindi siya open live sa media.
4: For the eyes and ears lamang ito ng prosecuting team, ng defense team at ng mga senator judges natin. Pero doon po, alam po natin na hindi pa rin po nagpakita ang vice presidente. Yan naman po ay ang pag-uusapan natin kasama ang co-convener ng Tindig Pilipinas joining us on Zoom, si Sir Francis Joseph Kiko D. Sir Kiko, magandang umaga po sa inyo. Peter at Rica joining you this morning.
6: Magandang umaga po, Sir Peter, Ms. Rica. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon.
0: Magandang umaga. So let's talk about itong mga pangyayari sa Senado na mukhang generally welcome news na meron ng panibagong liderato, napuno na rin yung iba't ibang chairmanship ng committee. Pero ang tanong nila, moving towards the impeachment trial, baka si Chis Escudero daw ang siyang maging presiding officer on the strength of his being a lawyer. How does your group react to this, if any?
6: I think sa loob ng Tindig Pilipinas at least, iba-iba yung pananaw. Pero para sa akin personally, medyo di ako natutuwa dito na si Senator Chis yung naging presiding officer. Kasi siya nga yung pilit na hindi umintindi sa ibig sabihin ng forthwith last year, di ba? Mm-hmm. So siguro naman pwede namang matuto tayo ng ibig sabihin ng salitang yun within one year. Pero I think si Chis Escudero, he has, kung siya talaga yung magiging presiding officer, he has to prove a lot of people wrong, no? So ako mas gugustuhin ko kung ibang miyembro ng mayorya sana yung gagawing presiding officer. Alam ko ang sinasabi ng iba na mas mainam kung abogado ito, pero mm-hmm. hindi naman ito required ng rules ng Senado, I think, na gawing abogado yung presiding officer. So sana pag-isipan muli ng mayorya yung decision na yun.
0: Oo.
4: Ngayon, hindi kasi ito, partner, no? Parang first time to na dahil hindi yung Senate President ang uupo as the presiding officer. Pero may isa pa kasing abogado, sir, sa diba, sa mayorya, si Senator Kiko Pangilinan. So he can also be the presiding officer. Paano ba nila to pinag-uusapan, Sir Kiko?
6: So I wouldn't know, no? Siyempre, it's among the senators yung nag-uusap. Again, ako personally, mas dihamak na mas prefer ko si Senator Kiko na maging presiding officer. Pero narinig ko rin naman na may punto de vista na medyo maganda rin kasi na meron kang abogado rin na taga-interpolate no? So sa between the majority and minority, so sa minority natin tatlo ata yung abogado, and then sa majority dalawa sila. So yung choice talaga is, would you prefer na ikaw yung presiding officer, na ikaw yung mag didikta kumbaga, or di naman magdidikta pero kayo yung magpapadaloy
0: Siyang,
6: dun sa pagtingin,
0: titimon, ayan.
6: o pero wala ka masyadong input sa mga nangyayari, or prefer mo ba na mas may input ka sa nangyayari? So, kanya-kanyang preference yan. Para sa akin, unique na kapangyarihan yung pagiging presiding officer, na hindi ko talaga yan, uncomfortable talaga ako na ini-entrust yan kay Senator Cheese. Pero kanya-kanyang, in the end, yung mayorya yung makipag-usap dyan, pero at least kung 2 cents ko yung tinatanong, I think bad idea na gawing presiding officer si Senator Cheese.
0: Right. Okay. So to be fair, hindi pa naman yan final and official, ano po. Pero at the same time, marami nang nagtatanong kung yun na ba talaga ang choice, or the most expedient, sabi nga nila, choice. Eh, kasi nga, kung hindi abogado yung siyang titimon, or siyang magiging presiding officer doon sa impeachment trial, baka daw medyo matatagalan at kukonsulta pa sa abogado. You know, all the legal technicalities. Kahapon, Sir Kiko, no, meron akong nabasa na Okta Research survey results. Ito, magandang pag-usapan ito eh. At lumalabas na fewer than 2 out of 10 Filipinos believe that Sara impeachment will be decided by evidence. Your reaction to that?
6: Well, actually, I think napag-usapan natin namin ni Ms. Rica to dati, di ba? Na on the one hand, nakapabahala yun. Kasi sa anumang korte, mahalaga dapat yung ebidensya. Hindi dapat base sa vibes lang o base sa trip lang yung decision ng isang korte, at kasama dito yung impeachment court. So, mababahala talaga ako kung walang kinalaman sa ebidensya yung magiging hatol ng yung magiging boto ng ating judges. Gayun din, sadyang political process din yung impeachment. So, maintindihan ko rin kung hindi ebidensya lang yung basehan ng mga hukom, pero mahalaga rin dito yung public opinion, kung paano tatanggapin ng publiko yung desisyon nila. Kasi in the end, di gaya ng ibang mga mahistrado natin sa Korte Suprema o ibang mga korte, yung mga senator judges natin ay babalik sa taong bayan para sa kanilang re-election, no? So hindi maiiwasan, or and in fact, sadya, tingin ko sadyang intent ng mga bumuo ng ating constitution na gawing political process itong impeachment. Dahil yung pinatutungkulan nito ay impeachable, ay elected din through a political process yung vice president. No? So, definitely hindi pwedeng ibaliwala, o hindi tama na ibaliwala yung ebidensya sa pagdinig. Pero tingin ko, not necessarily a bad thing na didinggin ng ating mga public official, ng ating mga senator judges, yung public opinion, dahil kailangan, kumbaga, kailangan din nilang kumbinsihin yung taong bayan na dapat talagang tanggalin sa pwesto si Sara Duterte. At ako bilang isang dating complainant sa impeachment ni kay VP Sara, bilang isang tao na nakita ko yung ebidensya laban sa kanya, tingin ko kaya namang kumbinsihin ng prosecution yung taong bayan, hindi lang yung mga senator judges, kundi pati na rin yung taong bayan dito sa merits ng impeachment case nila.
4: Nung nagsimula tong shifts of power dito sa loob ng Senado, Sir Kiko, marami yung nag-isip talaga na baka kasi gustong harangin itong impeachment, ano? That's one of the reasons that we've been thinking of why nagkakaroon ng iba't ibang shift to transfer of power sa mga senador natin. Ngayon naman ang pinag-uusapan ay yung bilang ng maaring bumoto, dahil

0: Pinag-uusapan, kailangan pa rin ba maging 16 ang bilang or should it go lower dahil nga yung dalawa wala na? Do you think this is something important we should talk about?
1: Actually, ano eh, medyo, just with yung ibang mga kasama ko kagabi pinag-usapan din namin ito eh. I have to review yung mismong wording sa Constitution before having a firm opinion. Pero ang base sa mga naobserbahan ko, correct me if I'm wrong, no? Pero yung dalawang panig naman sa mga senator judges, both the majority and the minority, ay mukhang sumasang-ayon na 16 pa rin. Kung di ako nagkakamali,
2: correct,
1: sinabi ni Senator Lacson, kung di ako nagkakamali, na
2: yes,
1: para sa kanya ay 16 pa rin yung bilang. And I don't think magdi-disagree yung minority na hindi dapat 14 yan. So, kung ang lahat ng senator judges natin ay sumasang-ayon na 16, malamang sa malamang 16 pa rin yung bilang. That said, di talaga ako eksperto dito. I have to review kung ano yung nakasulat sa ating saligang batas and susubaybayan din natin yung panic ng ating mga senator judges. Pero para sa akin sa ngayon, mukhang 16 pa rin talaga yung bilang.
0: Mm-hmm. Ang hindi pag, as always, hindi na naman nagpakita ang Vice Presidente dito sa impeachment laban sa kanya, which she has done for the past din naman, no? Sapat na po ba para sa grupo ninyo na ang legal team lamang ng Vice Presidente ang mag-a-appear pag nagsimula na talaga finally ang ating impeachment trial?
1: So I think yung definitely hindi kami natuwa na hindi siya nagpakita doon sa Committee on Justice kasi kung talagang meron siyang malinaw na ebidensya na mag-absolve to sa kanya, baka hindi na tayo tumuloy dito sa impeachment trial. No? So kung talagang may kumpiyansa siya sa ebidensya niya, sinasayang niya oras ng taong bayan, bakit umabot pa tayo rito? Ngayon, yung hindi siya nagpakita sa pre-trial, I don't think masyadong issue yun sa typical na, kasi very halos administrative lang yung ginagawa sa pre-trial, no? Yung mga tintukoy lang nila kung ano yung exhibit A, exhibit B, yung mga naririnig natin sa mga cases, kung sa media man o sa balita, yun lang yung pinag-uusapan doon. So I don't think necessary naman na magpakita si VP Sara doon. I would think sa mismong araw ng sa mismong case laban sa kanya, dapat magpakita pa rin siya. That said, I think hindi naman kailangang nandun siya para sa buong trial, no? So medyo hindi na ganoon kalinaw yung alaala ko dun sa impeachments ni President Estrada at Chief Justice Corona. Pero alam ko at least si Chief Justice Corona, nagpakita lang siya noong magtetestigo na siya kung di ako nagkakamali. Primarily represented siya by his lawyers. Gayon din yung I don't think nagpakita si President Estrada dito sa mismong impeachment court. So I would say na basta at least di gaya ng Committee on Justice, at least dito sa Senado, nagpa-participate na nga at least yung legal team ni VP Sara kasi sa Committee on Justice talagang wala siyang participation whatsoever, no? So at least yung kung ang representatives niya ay nandyan, at least masusubukan yung theory of the case ng panig ni VP Sara ng maayos at magkakaroon ng malinaw na debate tungkol sa ebidensya. I think it's important na magpakita siya at least at some point dito sa impeachment trial. Pero kung sa unang araw ng impeachment ay wala naman siya, baka kasi hindi pa naman niya time na magtestigo or something else, no? So ako, yun, kung hindi siya magpapakita on the first day, hindi ako masyadong mapapahala. Pero kung yung legal team niya ay biglang boycott on the first day, yun, malaking problema yan.
2: Yan. Pag-usapan natin yung mathematics. At maaring may kinalaman dito ang Tindig Pilipinas. Kasi sabi nga nung iba, malinaw na ang basehan ng 2/3 ay 24 senators, no? Kahit pa may nakulong na diyan, kahit na may hinahabol ng ICC diyan, 24 pa rin. So that means 16. Ito yung tanong ng iba. Paano kung sa 24 sampo yung makulong, tumatakas, fugitive from justice. Therefore, 24 minus 10 is 14.
0: Kulang na. Kulang na to. Raise a conviction of 16.
2: Yes, oo. Kasi ang basihan ay 24.
0: Ba't kasi puro ano?
2: Yan ang tanong ngayon na pinag-usapan din namin kahapon. What happens then? Saan papasok ang Tindig Pilipinas? hindi

0: kaya dapat eh meron ng isang individual o organisasyon na pumunta na sa Korte Suprema at sabihin na hindi dapat na ganun pa rin ang maging basehan sa pagdetermina ng two-thirds to convict or to acquit in an impeachment trial? Anong palagay niyo, Sir Kiko?
1: That makes sense, no? So again, ang panic ko dito sa 16 ay hindi ako 100% na forever yung 16, no? Ang napansin ko lang ay yung dalawang side ng Senate ay dalawa silang nagsasabi na 16 pa rin siya. So again, di ako abogado, di ako eksperto sa ating saligang batas at hindi ako senator judge, so hindi ako yung naatasang mag-aral dito. So I have to double check din kung ano mismo yung nakasulat sa saligang batas, kung pwede siyang i-interpret na pwedeng pumaba sa 16 yung bilang, no? That being said, kung talagang strict yung 16, I think una, hindi ko may pagkakait sa ating mga framers ng saligang batas na hindi nila na-imagine na gantong karaming mga senador natin na hinalal ng taong bayan yung masasangkot sa iba't ibang mga kaso, sa corruption man o sa crimes against humanity. So I think I can't blame them na hindi nila na-imagine yung ganitong scenario. Pero yun, I think tama na din naman po yung punto niya, Sir Peter, na kung talagang untenable yung sitwasyon na less than 16 yung magiging hukom natin sa less than 16 yung magiging senator judges natin, pero kailangan ng 16 para ma-acquit. Ede kailangan ng 16 para ma-convict. Yeah. Ede sure acquit na yun kung sakali. So I think it stands to reason na merong maghahain ng complaint. Pag ganun, iintindihin ko muna kung may standing ang mga original complainants to file that complaint sa Supreme Court, o kung dapat mismong galing sa Senado yung complaint. Kasi sila naman, ang pwede nilang punto de vista ay hindi namin magampanan yung trabaho namin dahil sa kasalukuyang interpretasyon ng saligang batas. So I think definitely kapag umabot sa ganung punto, sang-ayon ako, dapat may mag-file sa Korte Suprema. Pero kagaya ng nakita po natin a few weeks ago, no, na yung isang court case na nag-compel sa Senado na nung nag-absent sina Alan Peter Cayetano, tapos may isang naghain ng kaso sa Korte Suprema to compel the Senate to convene, ay ginunk yung kaso na yun dahil walang standing yung nagreklamo. So I think yung first question ko is kung magiging involved yung kahit sinong civil society group sa ganung sitwasyon, ay may standing ba talaga kami to file the case, or dapat ba manggaling sa mismong mga senator yung kasong yun?
0: Don't you find that quite unfair na kailangan may standing ka muna bago ka punta sa Supreme Court?
1: Again, I think it makes sense na ano eh, hindi nang dapat yung general principle na dapat apektado yung ano, yung magrereklamo to file a case. I think it's fair in the sense na hindi naman pwedeng kahit whoever wants to file a case about anything yung mag-file, di ba? Baka malulunod yung Korte Suprema sa mga kaso at sobrang overloaded na nga yung dockets nila as it is, no?
0: Yeah.
1: So, I think reasonable trade-off siya. Although, yun nga, ang intindi ko kasi ay basta criminal case yung nangyayari, ay pwedeng mag-file ang kahit sinong tao. So yung ibang mga miyembro ng tindig ay nag-file ng obstruction of justice laban kay Senator Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla dahil criminal case ang obstruction of justice. Itong kaso na 16 yung sa bilangan, I'm not sure kung may interpret natin yan as a criminal case. So kung hindi siya criminal case, kailangan may standing, in which case yun, kailangan linawin lang kung sino yung pwedeng mag-file. Pero I would hope and I would think na kung gustong gawin ng ating Senado yung tungkulin nila, I guess that's not the strongest assumption base sa mga nangyari ng mga nakaraang linggo. Pero kung gusto nilang gawin yung tungkulin nila at humarap sila sa ganung problema na imposible nang magkaroon ng conviction mathematically, I would hope na sila na mismo yung magdadala ng kaso sa Supreme Court. Or more realistically, baka mangyari, meron silang gagawing decision yung, and then questionin yung decision sa ating Korte Suprema, which would also be a big problem, no? So ayun, medyo may gray area po kung ganun nga talaga yung sitwasyon na mangyari na higit walo yung matatanggal sa, yung maaresto sa ating Senado, ay baka mag-approach tayo sa ganung gray area. So we'll see.
2: Such a funny thing if that ever happens, no? Na yung lawmakers natin on the Senate, more than half ay maaring ma-aresto dahil may mga kaso at investigasyon. Anyway, last question, so sir.
1: Or just last point on that, no? I should also say na kung ayaw talaga natin yung ganitong sitwasyon na at risk yung mga senador natin na maaresto,
2: yeah.
1: I think dapat we need to make better decisions sa susunod na election.
2: Yun totoo po yan. Totoo po yan. Palagi po din namin
0: absolutely
2: sinasabi yan. Sir Kiko, one final thought before we let you go, no? Ngayon kasi parang nagsesettle down na itong Senate flicks natin, no? Dahil meron na tayong proclamation talaga na si Win Gatchalian is now the Senate President. Pero hindi pa rin bumabalik sa pagtatrabaho yung ilang mga senador, very pinipili pa rin nila yung mga attenda nilang session. Ano po yung panawagan natin din Pilipinas dito sa mga senador na to finally return back to work?
1: Well, I think I'm not sure kung appeal to conscience yung gagawin namin. I'm not sure kung epektibo yun, pero malamang sa malamang pag nagsimula na yung impeachment, I would be very surprised kung hindi na magpapakita yung mga nag-absent na senador na yan. So medyo ako kampante naman na eventually babalik sila. Pagdating sa mga mahahalagang batas naman, nakita naman natin na basta may quorum ay makakapagtrabaho naman yung ating Senado. So kung ayaw nilang kung sa tingin nila hindi mahahalaga yung mga issue tungkol sa kalusugan, tungkol sa edukasyon, tungkol sa iba't ibang mga urgent na batas na pinag-uusapan sa Senado, de sa kanila na yun at huhusgahan sila ng taong bayan sa darating na eleksyon, no? So kung mag-absent pa rin yung iilan basta hindi apektado yung quorum ay yun, parang taong bayan na yung bahala sa kanilang tingin ko.
2: All right.
0: Very good. Mm-hmm. And pakitutukan din po para sa Tindig Pilipinas yung dynasty issue, ha? At medyo nalilibang tayo masyado sa Senado.
2: Oo, nakakalimutan natin ng dynasty natin.
1: Actually, so I think yung balita ko ay binalik ata sa committee yung anti-dynasty law version sa Senado, na actually parang depressing siya in both houses . Sa lower house medyo masyadong malabnaw yung pinasa doon. Sa upper house mas may ngipin pero ayaw namang panindigan ng pati ng ibang miyembro ng mayorya. So we'll see.
0: Okay, Sir Kiko, maraming salamat. We appreciate your spending time with us this morning.
1: Maraming salamat din po, Sir Peter Misrika. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon.
2: Thank you, Sir Ina.
0: Alright.
2: Ating co-convener ng Tindig Pilipinas, si Sir Francis Joseph Kiko D, ating nakasama.
0: Sabi mo, tapos na yung Netflix.
2: Oh.
0: May kasunod pa.
2: Oh.
0: Amazon Prime, Disney, Max.
2: Iba naman yun.
0: Iba pa ba yun?
2: Streaming naman yung sinasabi mo. Streaming apps naman natin yan. Oo. Etong Netflix series na inaabangan talaga natin. Para nag-season finale na siya.
0: Meron nga ako nakikita sa Netflix na 6 season.
2: Oo.
0: I mean, how many?
2: Kaya nga.
0: And how many seasons? Kaya. Iba pa yung episodes.
2: Oo nga. Parang feeling ko ngayon mga side shows na lang yung mangyayari dyan. Tapusin yun na kasi.
0: Sabi nga nung mga nakakausap natin, di ba? That is only the beginning.
2: Tama.
0: It's not even the beginning of the end.
2: Ako, kasagit na pa rin ba tayo? Tapusin na natin ang mga dapat tapusin.
0: Oras! 9:45 a.m.
2: Magbabalik po ang programa. Balitapatan.
3: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balitapatan.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
6: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
3: Ang naninindigan para sa katotohanan.
7: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
3: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at...
3: Balitapatan! Balitapatan! Balitaan at talakayan!
2: 9:47 na nagmamadaling morning. Partner, nakikinigyosan natin kasama dati dito sa DZMM, si Diane. Baby girl, kumusta ka na? Namimiss ka na namin. At mabati lang sa mabilis na happy birthday kay Lofi Layage, si DJ Bea na MOR 101.9.
0: Wow.
2: Oo.
0: I miss you, oo. MOR.
2: Kaya nga, ako nga rin. Oo. We had good times. We are still having good times. Pero pa rin yung MOR ngayon, diba?
0: At saka doon nagsimula yung Radio Romance.
2: Hooray! Kakantay ko dapat. Baka lumabas yung edad ko, ayoko na. Ano ba pag-uusapan natin ngayong morning na ito after...
0: Petrolyo, kasi maganda yung balita.
2: Ah, yes. Kasi nga, partner.
0: Next week.
2: Oo, at saka bukas na nga po ang Strait of Hormuz. Wala na nga tayo, sabi mo, RFID doon.
0: At least, di ba? Pero marami daw na stuck doon. Anyway, gasoline po, forecast for Tuesday, no? Galing ng PAGASA. Ay, PAGASA. Department of Energy.
2: PAGASA.
0: Gasoline.
2: Any weather.
0: 6 pesos per liter. Baba!
2: Ay, ganda! Kerosene po! 10 piso kada litro ang ibababa.
0: At ang mga ka-diesel, mga ka-crudo.
2: Oo,
0: top-notcher ulit. 10 piso kada litro. Baba!
2: Ayan. So, napakagandang balita po ito para sa atin na sure ball, may pagbabang mangyayari. Kasi may isang araw pa tayo on Monday, di ba? Before nila i-announce yung final
0: today.
2: Date. Ay, today pala. Sorry,
0: today,
2: Friday
0: papasok,
2: pa pala.
0: Papasok sa equation yung trading today na actually bumaba na po ng isa pang dolyar, $78 na lang ang Brent crude per barrel as of today, mga 1 hour ago. Kahapon, $79.55 pa yan.
2: Tama.
0: So, pumababa pa. Konting nubina na lang.
2: So, kung kunyari, papalo itong figures na to, ang gasolina, mga 71 pesos na lang yan, kung ganun. E sa diesel?
0: Sana before level man lang bago mag-March.
2: Kaya nga. Diba? 57 lang, 56, ganun. Suntok sa buwan pa yan, pero at least bumababa. Ay, naku, pag-usapan natin kasama ang ating former Energy Secretary, Governor Carlos Jericho Petilla, joining us on the line. Governor, good morning. Peter at Rica po sa programang Balita Patan.
9: Good morning. Good morning sa mga nakikinig ngayon at good morning Rica at saka Peter. Mukhang talagang damdam na damdam ko ang pagkagalak nyo. Bababa ang presyo. Mukhang marami kayong lakad ah.
0: Hindi po.
2: Naantala, Governor.
0: Nagnunubi na kami kasi wala kami pambili ng hybrid electric vehicle.
2: Tawa.
0: So, let's talk about this. I mean, this is good. Pero, Governor, medyo parang meron akong alinlangan dahil ang sinasabi po si Secretary Garin, sabi niya, no? Don't expect na bababa kagad yung mga presyo ng petrolyo to the before the March 1 level. It will take months, possibly a year. Would you agree with that?
9: Ganito na lang. Okay. Tingnan muna natin kasi itong lahat dahil nag-announce noong June 17 na meron tayong ceasefire between Donald Trump and Iran. America, parang end of the war. Kaya lahat natutuwa. In fact, sa June 17 pa lang, tama yan, bumagsak agad below 80 pesos ang Brent. Okay. Although, wag natin tingnan lang ang Brent. Tingnan natin ang Murban. Kasi yan ang basically crude oil na ginabasihan natin sa Gulf. Okay. So, and it's even lower. It's about 73.
0: Wow.
9: Which is nakakatuwa, no? West Texas is basically, ang WTI is about 74. So Brent is even higher than the rest. So it's a good sign. Pak, bababa ang presyo ng gasolina, lahat natutuwa. Because alam mo itong petrolyo kasi, very emotional to. Pag merong nagbabalita, nagre-react agad. Wala namang nagbago in 2 days time. Diba? Wala pa namang dumadaan sa Strait of Hormuz. Yung mga refinery, ganun pa rin ang presyo nila. Hindi rin nagbababa. Pero emotional kasi ang mga balita pagdating sa petrolyo.
0: Yeah. Parang isang senador natin, emotional.
2: ang sensitive pala nitong usaping dapat, petrolyo.
0: Dapat ba kinukumusta?
2: Kinukumusta ang petrolyo.
9: Mas sensitive ito kesa Senado. kaya ito, konting anunsyo lang, baba ka agad.
0: At, apo.
9: Ako'y natutuwa rin dito kasi sabi nga ni Secretary Garin, it will take time. Siguro, suriin natin bakit it will take a bit of time.
0: Apo.
9: Una sa lahat, sana walang gera. Kung walang gera, wala. Sanang nagbago sa mga presyo natin. Assist tayo.
0: Mm-mm.
9: Pero, nagka-gera. Pag nawala ang gera, balik ulit tayo sa dati, sa presyo. Kasi ang presyo nito, tingin ko, bababa pa below 70 pesos per barrel.
0: Aha.
9: No? Kung $70 per barrel. Kapag talagang natupad itong ceasefire na to. However, we have to analyze a bit. Ito na naman ako, bad news, pero ayokong umasa yung tao, tapos mali naman pala. Okay, baka magplano na kayo ng long trip week at saka pizza, tapos sa kalagitnaan, nagpagas kayo at nagmahal.
0: So,
9: because ang basihan talaga ng pagbaba ng petrolyo is yung ceasefire. Pero suriin natin ang ceasefire, kasi ang ceasefire is hindi yan ceasefire. It is a memorandum of understanding. Na merong deadline 60 days. So anong ibig sabihin itong ceasefire na to?
2: Mm-hmm.
9: Ceasefire muna tayo kasi pag-uusapan natin ang detalye in the next 60 days. May deadline.
2: Mm-hmm.
9: Ibig sabihin pagkatapos ng 60 days, pag tayo hindi nagkasundo, bakbakan ulit tayo.
2: Eh di babalik na naman yung mataas na presyo, sir.
9: Babalik na naman. No? Pero I am hoping and everybody's hoping na yung 60 days na to is enough para mag-usap yung dalawa at pag-usapan ang isang long-term na kasunduan.
0: Mm-hmm.
9: Long-term ang kailangan natin, hindi short-term. Because ang needs natin sa petrolyo, pang long-term talaga.
0: Yeah.
9: Kahit yung mga negosyante, yung mga logistic company, sa mga barko, long-term lahat ng tinitingnan yan. So yun ang binabantayan natin. Ano ba ang mangyayari sa long-term? Eh, ang problema dito, dalawang araw pa lang . Ngayon pa lang nila pipirmahan yung MOU na yan. Okay, well, hindi pa napirmahan yan. In-announce pa lang. Eh, hindi pa nga napipirmahan. Eh, mukhang meron na mga drone attacks uli ang Iran.
0: Aha.
9: Kasi minsan ang kausap mo, hindi mo alam kung yung kausap mo, sila ang sundalo o sila ang negotiator. Kasi yung negotiator saka sundalo, hindi nag-uusap.
0: Opo.
9: So, pero tinigilan sila. Mukhang nakontrol nila yan. Tapos ito namang si President Donald Trump in interview at sinabi nila, hindi kami magbibigay ng $300 billion, hindi kami magbabayad sa kanila kasi may balitang magbabayad sila. Hindi. Ang sa amin is ito'y pag-usapan namin. Pag hindi kami nagkasundo, bakbakan uli. Galing sa kanya yon.
0: Yeah.
9: All of a sudden, yung oil prices uli, medyo hindi na gumalaw.
0: Uh-huh.
9: Hindi na bababa pa.
0: Opo.
9: Oh, pero it's, in other words, Rica tsaka Peter, it's a good sign to start with.
0: Yeah.
9: However, ang laki pa ng trabaho at dito kasi sa pag meron kasing, if you will look at the history, kailan nag-end ang war, it is when the two parties are very tired.
2: Mm-hmm.
0: Yeah.
9: Pagod na.
2: Mm-hmm.
9: Hindi na kaya, wag na tayo nito. At kailan natutuloy na? Kailan nasisira ang ceasefire kung merong miscalculation?
0: Mm-hmm.
9: So, in the next 60 days, I really hope na walang miscalculation. ilagyan na lang natin ang probability kasi maraming expert nagsasabi, ano bang probability? Geopolitics na to eh. So, ang lumalabas dito na up to the end of 2026, more or less, ang prediction ng mga experts sa geopolitics is there is a 60% chance na itong ceasefire na to will hold. Ibig yes. sabihin, merong 40% pa rin na pwedeng hindi matuloy.
0: Opo, opo.
9: So, yeah. For now, it's a good sign because they're sitting down.
0: Yeah.
9: Because pagod na sila.
0: Yeah.
9: Sabi nga nila, sabi nga ng teacher ko dati sa Ateneo, dati, ano daw yan sa Old Testament, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Ang kalalabasan daw niya, lahat tayo bungi at lahat tayo bulag.
2: Ayaw ko maging bungi.
0: Huwag naman personalan.
9: Sabi ko nga, so parang pag ganyan ang batas natin ng justice, etong kalalabasan talaga. Lahat tayo bungi-bungi at lahat tayo bulag-bulag. So I think we're feeling that right now, lahat. Lahat tayo, hindi lang silang dalawa. Lahat tayo, talagang apektado na, pwede ba tama na to? Napapagod ng tao.
2: Dito.
9: In fact, I will tell you a good sign na kahit may gera, nag-stabilize ang presyo. Before June 17, wala namang ceasefire na pinag-usapan sila. Nagbabanatan pa rin sila, pero mukhang nag-stabilize ang presyo ng gasolina sa 70 plus. Umaakyat, bumababa, nag-stabilize. Ibig sabihin, kahit yung publiko, kahit yung buong mundo, napagod na sa gera. So, hindi lang ang inaasahan natin, hindi lang sana mapagod sila. Talagang manatili ang ceasefire para ang presyo natin babalik uli sa dati. Pero isa uli yan na pag-usapin. Kunyari, wala ng gera. Okay na tayo. Nagkasundo na silang lahat.
0: Opo.
9: Babalik pa ba? Depende rin yan. Bakit? Isipin mo, 55 ang US dollar bago magera. Ngayon is nasa 60. Umabot pa nga ng 60 kuminsan. Sana naman hindi na. Pero ngayon sa level natin nasa mga 60, 70 tayo. 60 pesos and 70 centavos to a dollar. Malayo niyan sa 55. Mga ilang porsyento yan. Malaki-laki rin yan. So ibig sabihin kahit bumagsak na ang presyo ng langis sa world prices, pati yung refinery kasi malaki rin yan, plus, meron pang isang gastos na hindi nakikita ng lahat, transportation. Kasi nagmahal din ang transportation.
0: Opo.
9: Kasi ang insurance nagtaas.
2: Mm-hmm.
9: So, lahat yan nag-normalize na. Ang problema natin, ang dollar natin, mataas pa rin.
0: Ay, bumaba na po, ng konti.
9: Ng konti, pero mukhang malayo yan bumaba sa 55.
0: Secretary, no? Mawalang galang na po. Kailangan ko lang isingit ito, ano po, kasi this is very important matter in terms of understanding bakit daw po no bakit daw po pag putok nung US-Iran war nung February 29 the next week biglang ang taas-taas na kagad nung mga presyo ng petrolyo tapos ngayon na bumabagsak na yung benchmark crude bakit ang tagal pa daw 6 na buwan pa bago makabalik tayo doon sa what is the difference why is the reaction time different
9: Siguro, pag merong onset ng war, sabi ko nga, emotional ang petrolyo. Taas ka agad. Pag bumaba, kasi tapos na ang gera, lahat talaga ay also very... Everybody's happy with the good news, kaya bumaba ang oil prices. Pero everybody is also worried. Totoo ba yan? Maglalas ba yan? Okay, baka bukas magigera na naman kayo. So, that's why... Because of the risk involved, ang tao may duda pa rin. Talaga ba ito magiging permanente? O babalik ulit ito? Kaya ang pagbaba ng presyo ng langis is hindi basta-basta bumababa. Pero kung matuldukan yan, kung bumaba ang Panginoon at sinabi, ako na magdidesisyon, wala nang gera. Pag ganyan yan, bababa bigla yan.
2: Naku, marami pong Panginoon, Governor. Ang dami nilang Panginoon ang tingin nila sa sarili nila. But we take the little wins na sinasabi nga naman nila. Maraming salamat po sa inyong panahon, Governor. Thank you po.
0: Governor, thank you. And
9: thank
0: I'm sure this won't be the last we shall bother you.
2: Yes po.
9: No problem. All power sa inyong dalawa.
0: Salamat po ng marami. Okay. si Governor Carlos Jericho Petilia, former Energy Secretary, so he knows where off
2: kaya
0: he speaks.
2: Nga. Kaya nga, sila yung nakakakita niya niyo, usapin behind the scenes.
0: Oo, yung inireklamo ko lang naman. Ay, hindi pala ako, yung kapitbahay namin. meron tayong 50 to 80 days inventory.
2: Oo, bakit ganun pa rin?
0: Bakit? Nung pumutok ang US-Iran war, biglang ang taas-taas bigla ng presyo.
2: Oh.
0: Yung inventaryo na hawak ng mga oil companies,
2: mahaba pa.
0: Binili yun at the old price.
2: Eh, hindi nga daw kasi ganun yun, sabi nga ng formula. O, diba? O, sige na.
0: Diba dapat ano lang yan? Financial lang yan, di emotional.
2: Kumustahin mo kasi. 10-1 na po ang programang Kabayan. Susunod na, nakasama niyo po Rica Lazo.
0: Welcome back, Rica. Thanks, partner. Ako po si Peter Musngi.
2: God bless everyone. Ingat.
0: Alright, and have a good weekend. Uy, Happy Father's Day!
2: Uy, Happy Father's Day, partner!
0: First to me. Sa lahat po ng tatay na nakikinig.
2: Tama.
0: Opo, araw natin sa Linggo.
2: Tama.
0: Hindi tayo maglalaba.
2: Magsasampay lang.
0: Magsasampay.
2: Danny B, susunod na!
3: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan.

Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Oras Channel 2.

0: Kapamilya, ikinabahala ng ilang mga eksperto ang pagdami ng mga Pilipinong umiiwas sa balita ngayong taon. Sa Reuters Institute Digital News Report, 51% ng mga Pilipino ang minsan o di kaya'y madalas na umiiwas sa balita. Sinabi sa DZMM ni Attorney Marichu Lambino, Assistant Professor ng UP College of Media and Communication, na pwedeng humantong sa pagiging biktima ng disinformation ng mga Pinoy dahil sa pag-iwas sa mga organisasyong naglalabas ng totoong balita. Hinikayat naman ni Attorney Lambino ang mga news organization na sumabay sa paggawa ng content sa social media gaya ng podcasts kung saan pwedeng maging host ang mga pinagkakatiwalaang personalidad. Abiso mga kapamilya, pansamantalang isasara ang ilang lansangan sa Maynila sa Linggo para sa pagdaraos ng dalawang fun run. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
1: Rika, kasabay ng UP Manila Fun Run at Pride Run sa Linggo, June 21, pansamantala munang hindi madadaanan simula alauna ng madaling araw ang northbound lane ng Rojas Boulevard mula Katigbak Drive hanggang Quirino Avenue. Gayun din ang southbound lane mula Katigbak Drive rin hanggang P. Ocampo. Saradong kahabaan ng Katigbak Drive, South Drive at Independence Road, pati na ang westbound lanes ng Padre Burgos Avenue mula Cagayan ng Victoria hanggang Finance Road at Calo Avenue at Quirino Avenue mula Del Pilar hanggang Rojas Boulevard. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta habang sa zipper lane pinapadaan ang mga nais pumunta sa mga nakapalibot na hotel sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Mga kapamilya, kinilala si DZMM anchor Salve Ibanez sa Advancing Societies Awards Ceremony ng Malaysian-based bank. Kabilang sa honorees sa Southeast Asia, ang financial literacy advocate at panalong diskarte anchor na si Ibanez para sa Empower and Transform Organization na kinilala rin sa Education at Financial Literacy category.

0: At abangan mamaya sa headline, ngayon, nurse sa Cagayan, timbog sa pagbebenta ng hinihinalang shabu sa ospital. Higit 20 Pilipinong nakakulong sa Russia, pinayagang makalaya. At bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan ng pag-asa. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: It's a beautiful, beautiful morning, Friday morning sa ating mga televiewers sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga nasa iba't ibang panig ng mundo, ako po si Danny Buenape para sa programang Kabayan. At siyempre, pag Friday, gimmick day, gimmick night. Kaya marami na naman sa ating mga kababayan na maiipit sa traffic mamaya, siyempre Linggo. At punong-puno tayo ng mga balita ngayon dahil ang alam po ay today ay babalik na rin si Presidente mula dyan sa Russia. Okay, time check muna tayo. Ang oras, 10:08 in the morning. Okay, ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East 30 Facebook, TikTok, X at Instagram. At maaari ho kayo magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber number namin, 0919-278-3000. Okay. O, bago tayo pumunta sa ating unang makakapanayam, ang oras 10:09, ay ito, pasok muna natin ang mga Radio Patrollers. Pangulong Marcos Jr. nanawagang palakasin ang kooperasyon ng ASEAN at Russia para sa maritime security at cyber security. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian.
1: Matyagaan ng Radyo Patrol!
2: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapwa ASEAN leaders at rasa ng mas malalim na kooperasyon sa maritime security, counter-terrorism at cyber security sa pagitan o sa harap ng mga umiiral na hamon sa seguridad sa rehiyon. Sa talumpati sa 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, sinabi ng Pangulo na mahalagang palakasin ang praktikal na pagtutulungan ng magkabilang panig para matugunan ang mga banta ng terorismo, cybercrime, online scams at iba pang transnational crimes. Bukod sa seguridad, iginiit din ni Pangulong Marcos ang pangangailangang palawakin pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng ASEAN at Russia. Bagamat lumalaguan niya ang kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng dalawang panig, marami pa rin oportunidad para mapalawak ito. Nalawagan din si Pangulong Marcos ng mas malaking suporta para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs o mga maliliit na negosyo at iba pang umuusbong na sektor para mas maraming mamamayan ang makinabang sa kooperasyong pang-ekonomiya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Ito, may report pa, iba't ibang grupo kabilang ang religious institutions nagpuprotesta kontra katiwalian sa EDSA People Power Monument. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Zeus Legazpi. Zeus, go!
3: Dani, nakatakdang magtipon sa EDSA People Power Monument ang mga miyembro ng iba't ibang grupo para muling magprotesta kontra umano'y katiwalian sa pamahalaan. Ang unahan ng pagtitipon ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation kasama ang White Ribbon Movement, Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o TAMANA at Artikulo 11. Ayon kay Bishop Efrain Tendero ng World Evangelical Alliance, mahalaga ang pagkilos kontra katiwalian ng mga relihiyosong grupo dahil bagamat inihiwalay ng konstitusyon ng Estado sa relihiyon, hindi anya maihiwalay ang Estado mula sa Diyos. May masidhing pagdanasaan niya ang iba't ibang grupo sa pagpapabuti ng bansa sa gitna ng mga kontrobersiya at moral challenges na hinaharap nito. Panawagan pa rin ng mga grupo na panagutin ang lahat ng sangkot at nilinaw na wala silang pinapanigang kulay o politiko. Ganap na alas 12 ng tanghali sa Hunyo 28 ang itinagang petsa para sa protesta sa EDSA People Power Monument. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Pagharap ni former Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa NBI na urong sa ibang petsa. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Rowan Cueto. Rowan, go!
4: Dahil pinagtaliban ang pagharap ni dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation, kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbon at Divine Adelis, kasalukuyan nga sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Baldwin patungkol pa rin sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student athlete ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matiba, ginaasal sa Lunes, Punyo 2022 na lamang haharap si Baldwin sa mga investigador. Matatandaan ng judicial report si Baldwin sa ipinadalang subpoena ng NBI Homicide Division noong Martes bilang bahagi na nagpapatuloy na investigasyon sa kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto. At meron din tayong may kaugnayan dyan sa balitang yan dahil si Coach Tab Baldwin ay nandyan sa CIDG at may update ang ating kasamang si Marlene Padiernos. Marlene!
5: Dani, higit is... dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin dito sa tanggapan ng CIDG ay mahigpit pa rin ang ginagawang pag...
0: Marlene?
5: Maging sa magkabilang... Yes, Danny?
0: Yeah,
5: Danny.
0: Napuputol. Pakiulit
5: ito,
0: lang.
5: Ito.
0: Yeah. Okay.
5: Oo, Danny, ito na nga. Sa mga oras ito na natin tayo dito sa harapan ng tanggapan ng CIDG sa loob ng Campo Corame. At mahigpit pa rin yung pinapatubad na seguridad ng mga tauhan ng Philippine National Police sa fasad ng CIDG at the same time doon sa magkabilang corner o gilid kung nasaan itong main office ng CIDG sa Campo Corame. Higit isang oras na tumatagal mula nang pumasok si dating Ateneo basketball team coach Tab Baldwin dito sa CIDG para humarap doon sa muling pagkapasagpina sa kanya hinggil sa investigasyon ng pagkamatay noong dalawang student athlete si Rene Baterbonia at si Divine Adili. Bale kasama sa loob, at ginagawang interview o investigasyon ay si SILG Secretary John Vicremulia na inaasahan natin mamaya-maya, inabang natin kung haharap sa media para magbigay ng kaukulang update hinggil nga dito sa itinakbo ng investigasyon o pagpapasampina kay Baldwin. Una lang sinabi ni Secretary Vicremulia kahapon na 99% ng complete itong investigasyon sa kasong ito. At sa Monday, inaasahan na may mga darating pang mga iba pang resource person na hihingan din ng mga detalye at impormasyon ng CIDG patungkol pa rin doon sa investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Habang sa Tuesday naman, inaasahan na kapag nakompleto na ang lahat ng impormasyon at sa full report ng CIDG, sa Tuesday inaasahan na dadalhin ay susumitan na itong PNP sa DOJ yung kanilang yung resulta ng kanilang investigasyon at naging yung kanilang rekomendasyon hinggil sa kasong ito. Sa mga resto, mahigpit pa rin pagabantay at nakaantabi pa rin tayo din sa tapat ng CIDG para sa mga karagdagang updates sa kasong ito. Danny?
0: Marlene, question lang. Kasi narinig ko kanina sa report mo dahil di ba maliban sa pagbibigay ng statement ni Coach Tab Baldwin, meron siyang dalang mga video yata to para papapatunay ko ano yung nangyari. Kasi kanina, di ba remember ang DOJ naglabas na ng kanilang initial findings na hindi lang ito aksidente. So hindi ko alam kung maitutugma or ibabangga ito sa magiging report din ng CIDG. So siguro yung dala-dala ni Tab Baldwin, very critical yan no, to dispel lahat ng mga rumors na talagang merong foul play or what?
5: Oh, tama ka dyan. Danny, actually, nagsabi niya si CIDG Director, Police Major General Robert Morico II na kasabay nung subpoena, hiniling din nila dito kay sa kampo ni Baldwin na dalhin yung mga aerial footages ng mga drone at saka yung CCTV footages nung mismong kasagsagan nung training na isinasagawa nila doon sa Dipacolao, Aurora, kasi doon malalaman kung ano talaga yung totoong nangyari sa kasagsagan ng training na posibleng naging dahilan ng pagkasawin nitong sina Baterbonia at Adili. Ngayon, una na rin sinabi Danny ni Morico na hindi nga sa ngayon tinitingnan na hindi aksidente rin yung nangyari na kaya na nabanggit mo, ibabangga din doon sa magiging resulta ng kanilang investigasyon.
0: Yung DOJ.
5: Pero mamaya, kukumpirmahin natin, Danny, kung may dala nga ba ng mga footages itong si Baldwin. Dahil kanina, wala pang maharap hanggang sa ngayon na mga personality o authority na dito sa mga media. Dahil kanina, nung pagdating ni Coach Baldwin, ay dire-diretso lang siya sa loob ng CIBG. At tinatabayan na nga natin si S.A. Eljerry Mulya kung sakali na haharap siya dito sa media para magbigay ng mga dagdag na update dito sa kasong ito, Danny.
0: Okay, sige, antabayanan namin yan dahil ang para mga lumulutang lahat, kung hindi nga aksidente yan, posible nga may negligence. So, abangan natin yan, Marlene, kung ano yung magiging conclusion nitong investigation ng CIDG naman at ng DILG. Tama?
5: Mm-hmm. Yes, Danny. Magbibigay ko na update once na meron ng maibigyan impormasyon ang pulisya at ang DILG. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Meron pa tayong isang report. Supreme Court pinatitiyak sa mga piskal na maihatid ang hustisya, hindi lamang sa mga hatol ng pagkakasala. Iyan naman ang balitang kumpirmado. Sigurado mo na naman kay Steve Ras. Steve?
6: Danny, pinalalahanan ng Korte Suprema ang piskal na hindi lamang natungkulin ng mga kuha ng hatol ng pagkakasala laban sa mga akusado, kundi ang tiyaking naihatid ang hustisya. Ito ang binigyang din ng Associate Justice Maria Filomena Singh sa kanyang talumpari tungkol sa Code of Professional Responsibility and Accountability sa sinagawang panlumpa ng mga regional, provincial at city prosecutor. Ayon kay Singh, hindi lamang titulo ang pagiging Minister of Justice ng isang piskal. Ang kanilang tungkulin anya ay hindi nakabantay sa dami ng kaso na ipanalo, papuri ng publiko o akugastuhan ng sinumang tao o institusyon. Sinabi rin niya na ang panlumpa ng mga piskal ay hindi basta formalidad lamang, kundi isang pangakong susundin ng konstitusyon, ang batas at paglilingkuran ng kasabay ng Pilipino. Binigyan din ni Singh na mahalaga hindi lamang ang kapakayan o kakayahan ng mga piskal, kundi pati ang kanilang integridad at pananagutan sa paggamit ng kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila ng Estado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check tayo, 10:19 in the morning. Tuloy-tuloy na tayo dito sa ating programang Kabayan, at sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom ang isang foreign policy expert at kilalang profesor ng Department of International Studies ng De La Salle University, walang iba kundi si Professor Renato De Castro. Prof, good morning uli dito sa DZMM Teleradio, programang Kabayan. Prof?
7: Hello,
0: Prof. Teka, nawala yung audio . Prof?
7: Dali, sige, using.
0: Yeah, Prof, okay na? Narinig niyo na kami? Hello, Prof.
7: Hello?
0: Hello, Prof. Yeah, we can hear you. Can you...
7: Hello, nadidinig niyo na ako?
0: Yeah, I can hear you now. Bali, for now, kasi alam ko... Okay na? Malinaw ko ba, Prof?
7: Aha. Oh, malinaw na ho.
0: Okay. Sige.
7: Alam ko na ho yung post ng ano.
0: Sige. Okay. Hello. Anyway, via Zoom to no? So, hindi ko pa ka nakikita yung video nyo. Pero anyway, malinaw naman yung audio. For now, kasi pabalik na ang Pangulong Marcos. Alam ko, anytime today, after nitong meeting nila ni President Vladimir Putin, no? Ano ho, kasi ang parang sinusulong nila dito sa bilateral meeting, it's more of tungkol sa ano, palawigin yung connection sa sektor ng enerhiya at agrikultura. Ano ho ba ang palagay ninyo? Kasi it's been a long time na isang presidente natin ay nagpunta sa Russia for this particular purpose.
8: Well, unang-una, first time ho yata talaga pumunta si President Ferdinand Marcos sa Russia, at first time niya na-meet si Vladimir Putin.
0: Mm-hmm.
8: No, kasi ho, hindi rin normal ang relasyon natin sa Ruso.
0: Tama.
8: Lalo na ho, no, nagsimula ho yung digmaan sa Ukraine at of course Russia. Although officially neutral po tayo, sa aking pag-aaral ho, hindi ho talaga totally neutral tayo. Kumbaga, nakapanig po tayo sa mga bansa na sumusuporta sa Ukraine. Katulad doon, of course, yung alyansa natin sa Amerika at yung mga karamihan mga security partners po natin katulad ng Japan, katulad ho ng mga Canada or mga NATO member states, nakapanig ho talaga sa Ukraine.
0: Kaya nga, for now, eh, hindi
8: so,
0: naman...
8: natatandaan niyo pa po, I think this was last year or 2 years ago, pumunta pa ho dito si President Zelensky.
0: Oo, yes, I remember that. Kaya importante. Kaya yun din nga yung sanang na-pursue na pag-uusap, no, yung geopolitics, yung tungkol sa Ukraine, at saka na rin sana yung West Philippine Sea, kung ano ang posisyon ng Russia doon. No? Pero ito ho ba, sana ho ba ito nabigyang pansin din at na-maximize during his trip there?
8: Hindi, tandaan ho natin, ang Russo ho, kumbaga hindi sila aliado ho, pero napakalapit ho sa China.
0: Okay.
8: Eh, kaya nga, napakalapit ho nila.
0: Yeah,
8: no? Kumbaga mayroon silang tinatawag na Sino-Russian Strategic Alignment. At of course, hindi ho nila kasundo ang Estados Unidos.
0: Yes, yes.
8: Na aliado ho natin.
0: Okay.
8: Oho. So, sa tingin ko ho, no, sa ano ko rin, pananaw ko rin ho, lalo na ho, no, na napapalapit tayo sa bansang Hapon.
0: Alright.
8: No? Sa ang Luso talaga, matindi ho talaga yung hidwaan nila ng bansang Hapon ho eh.
0: Kaya
8: matindi
0: nga,
8: ho. So siguro, napapansin ko, nakikiramdam din ho sa Vladimir Putin na bakit tayo talaga malapit sa Estados Unidos at lalo na ho, malapit po tayo sa bansang Hapon.
0: Okay. So bilang kayo, isang foreign policy expert, how do you view this visit of the president? Will this somehow... kung meron man mga konting, di ba, pag-aalinlangan tayo sa relasyon natin with Russia, somehow this could be a possible breakthrough. Nasa radar tayo ng Russia if ever magkaroon ng mga problema, di ba?
8: At least reset ho, na hindi naman lumala yung relasyon natin. Sa palagay ko rin ho, nagsasalamat ho si Presidente dahil ho nung sa high tone ng crisis, meron dumating ho dito mga ilang milyon na bariles na
0: tama.
8: Crude oil na mula ho sa Russia.
0: Kaya nga. So,
8: hindi dumating yung in-order ho natin nang galing yata sa either sa Kuwait o sa Iraq dahil kagano ng crisis ho, sa Strait of Hormuz. Ang unang shipment talaga ng crudo nang galing ho sa Russia. Of course, binigyan ho tayo ng waiver ng Estados Unidos.
0: Okay.
8: Para maka-import ho tayo ng crudo na yun. Pero malaking bagay po yun. So palagay ko, nagpasalamat rin si Presidente sa pagpasok ho ng crudo mula sa bansang Ruso.
0: Oo. Kasi ngayon, ang Department of Energy, iniisip na nila na magkaroon tayo ng medyo malaki-laking oil reserve. No? Parang it's a lesson from that experience yung nangyari sa Iran. Eh ngayon, dapat talaga meron tayo at least yung kasi under ano pa ho tayo, energy emergency situation, di ba, Prof?
8: Oho, 42 days lang ho yata yung ating reserve. Pero ang palagay ko rin ho, siguro kasama rin doon sa energy discussion ho, bukod ho sa kudo po, maganda rin ho na erase natin yung posibilidad ho ng renewable energy, lalo na ho sa nuclear power ho.
0: Okay. With Russia? Okay, yun dapat na
8: napag-usapan
0: din.
8: Malaki rin yung experience ng Russia. Although, yung pinakamatindi yung aksidente hinggil sa nuclear reactor nangyari sa Soviet Union pa ho.
0: Yung Chernobyl. Tama. Okay. Siguro pwede ho. Kasi, di ba, may mga usapin din na anuhin uli yung i-reactivate uli yung Bataan Nuclear Power Plant. Siguro kung may mga further research studies na pwedeng maibahagi ang Russia o that, with us, with mga experts natin, technical
8: at least yung cooperation
0: experts.
8: Tama ho kayo. Yung cooperation at least sa pag-aaral ng nuclear energy. Kasi malalim din ho ang kaalaman ng mga Ruso. No? Kasi yung experience ho lalo nila, nung kapanahonan ho ng Soviet Union, madami ho talaga silang nuclear physicists.
0: Okay, yeah.
8: Maraming ho makatulong ho sa atin.
0: Pero kayo ho, is this something na we can, after this visit, we can pursue with exchange of program with our nuclear physicists nila at saka mga experts din natin sa science dito in terms of engaging in nuclear power?
8: Oho, importante po yan. Talagang makikipag-usap po talaga tayo sa Bansang Ruso para reset ho. Kasi ho, talagang hindi naman ho talaga normal yung relasyon natin sa Russia. Kung natatandaan nyo rin ho, kinansel ho natin yung helicopter deal with Russia.
0: Yeah, oo.
8: Oho, nagbayad na ho tayo ng 1 billion pesos Pero dahil kinansel ho natin yung deal, I think mga 18 heavy lift helicopters ho yun na napirman ho sa kapanahunan ho ni dating President Rodrigo Duterte.
0: Okay.
8: Pero na-cancel ho yata yan nung early part ng Marcos administration ho eh. So talaga ho hindi normal yung relation. Kailangan ho talaga reset. No, kasi may makukuha rin naman ho tayo sa bansang Luso po.
0: Oo. So, yun nga, kasi dito, binanggit nga pala dito, eh, the Philippines procured 1.5 million barrels of oil from Russia. After ito, eh, binanggit nyo nga, yung US issued a 30-day waiver for countries to procure Russian petroleum, di ba? So, malaking bagay ito. So, in the meantime, yun nga, siguro kaya nandun din siya, magpasalamat, at saka yun nga, at saka isa pa pala, ano, Prof, yung ano, yung na dahil napalaya rin kasi, no? So, in terms of your expertise, napalaya din yung ilang mga ano natin, kababayan na 24 na Pilipino na nakulong doon ng halos isang taon because of illegal recruitment, Prof?
8: Pwede rin, no? Pwede rin, no? Hindi ko alam yung talagang detalye niya, pero isa parang issue na lumabas ho, actually ho, ginagawa pareho ng Russia at saka Ukraine, yung pag-recruit ho ng mga Pilipino para lumaban.
0: Oo.
8: Either ho sa Russian army or sa Ukrainian.
0: Sa Ukraine, oo.
8: Oo, meron ho, in-accuse ho tayo ng Ruso na through the German embassy ho dito sa Manila.
0: Hello, Prof?
8: Ukraine.
0: Ah, okay.
8: Pero nakakatawa ho, yung unang Pilipino ho na nahuli sa labanan sa Russia to Ukraine, nakasuot ho ng uniforme ng mga Ruso. Nahuli siya ng mga Ukrainians.
0: Ah, okay. Pero Pilipino, di ba? Oo.
8: Pilipino ho. Oh, dati ho yung security guard, tiga Tagig.
0: Mm-hmm.
8: Tapos of course, nagbawala ang Malaysia ho siya. Mm-hmm. Kaya sabi niya, hindi naman niya sinabi sa kanya na ipapasok siya sa Russian army. Pero yun ho, nahuli ho siya ng mga Ukrainians.
0: Mm-hmm. Prof, bago kita bitawan, no, isa pang gusto ko lang maano tong issue na to eh, dahil 'di ba ang China ay nagano din, nagpalabas din ng kautusan na i-ban ha si Defense Secretary Guillermo Chadoro and his family na bumisita sa China eh, as a result of tong mga, let's say, very vocal siya eh, against dito sa West Philippine Sea. Ano ho ba ang tingin niyo sa naging hakbang ng China dito?
8: Unang-una ho, i-quote ko lang ho yung sinabi ni ano ni Secretary Guillermo Chadoro. Sabi nila, karapatan nila yun eh. Bansa silang malaya. Kung gusto nila talagang i-ban yun, kumbaga, that's prerogative. Pero tanungin ho natin kung bakit ho. Talaga ho kasi, very effective ho si Secretary Guillermo Chadoro, lalo na pag sinasagot niya ho yung mga Chino. Nakita ko po yan nung nandun po ako sa Shangri-La Dialogue.
0: Nandun ba kayo?
8: Early this month ho.
0: Sa Singapore yata yun, di ba, Prof?
8: Ko, ano po?
0: Singapore yata, tama ba, Prof?
8: Sa Singapore po, po kayo sa Singapore. Kasi ho, nung nakita ko talaga ho doon, actually, ang tinira ho ng mga Chino ho, mga military officers ng mga Chino ho, si Japanese Defense Minister Koizumi, no? Nandun
0: okay.
8: ho.
0: Okay.
8: Pero ang nagtanggulo sa kanya si Secretary Guillermo Chadoro, napakatapang ho at derecho yung sagot ni Secretary Guillermo Chadoro, no? Kasi ina-accuse ng mga Chino ho yung bansang Hapon na militarist daw na talagang nagkakalat ng gulo. Pero yung sagot niya ho, napaka-eloquent ho, no? Ang sagot ho talaga ni Secretary Guillermo Chadoro noon, sa lahat ng bansa ho sa buong mundo, wala akong magki-question na ang Japan

0: Sige po. Prof, tako, kinapos na po tayo sa oras, pero marami salamat po sa mga ibinahagi niyong insights. Oh. Salamat po.
1: Nandito naman po ako at I'm at your beck and call po.
0: Iyon.
1: Kailangan niyo po
0: salamat,
1: kung
0: Prof.
1: Makakailangan
0: oh,
1: pagtalakayan
0: okay.
1: po kayo sa akin.
0: Kailangan may part 2 tayo, Prof. Marami pang pwede i-discuss dyan sa, di ba?
1: I'm at your beck and call po.
0: Geopolitics, foreign policy, di ba? Okay. Salamat po. Okay.
1: Yan ho. Salamat din po sa inyo at magandang umaga po sa ating mga kababayan po.
0: Good morning. Yan ho si Professor Renato De Castro. Siya ho ay isang foreign policy expert ha, at saka professor sa Department of International Studies ng De La Salle University. Okay. Mag-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Magbabalik ho ang programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petchay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
5: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
7: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
5: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
6: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
5: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
7: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na na tayo, no? Hello.
5: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Nagbabalik ho ang programang Kabayan at dahil nga Biyernes, gusto ko lang naman na bago tayo pumasok sa weekend, magdala naman tayo ng mga good news, di ba? So unang-una, di ba, nanalo ho ang ating kababayan si Alex Ayala, tinalo ang number 2 ha, si Elena Rybakina ng Kazakhstan, 7-5-6-4 dyan sa Berlin Open. Kaya nasa round of 8 na ho siya, quarterfinals. Si Alex Ayala, susundan natin ang kanyang next na laban. Tapos itong estimate natin sa paggalaw naman ng presyo ng petroleum products by Tuesday, syempre, yan ay papasok na, no? Malaki-malaki ang rollback. Syempre, dahil sa medyo naselyuhan na itong gulo sa Middle East, no? Sa Iran, sa panig ng Iran at ang Amerika. Ang ibababaho ng diesel, ito ay estimated na galaw lang. Ha? Final yan sa Monday siguro, Tuesday ang implementation. Diesel, 10 piso bawat litro ang ibababa. Aba, magandang balita sa mga gumagamit ng diesel. Ang gasoline, namumuro sa 6 pesos per liter na rollback. At ang kerosene, nako, 10 pesos din per liter ang ibababa. Yan. Siyempre, good news muna tayo bago mag-weekend. At siyempre, Friday, tapos sa Linggo.

0: bago, di ba? Father's Day, Happy Father's Day na in advance sa ating mga kasama at kababayan at sa buong mundo, Happy Father's Day. Anyway, ito, public service update tayo. Meron tayong makakausap dahil nga itong may kaugnayan pa rin sa lindol. Nung June 8 na 7.8 na tumama sa ilang bahagi at marami pa rin nasa state of calamity, lalo na dyan sa Rangani, sa Jensan. Makakausap natin ang residente ho sa Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental, walang iba kundi si Jellian Maladian Kilam. Jellian, good morning! Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Jellian! Okay, pinipilit lang natin makuha si Jellian. Ito ho yung magbibigay kung ano na status dyan. Kasi gusto rin natin malaman kung ilan na ba lahat yung latest, no? Yung figure ng mga nasawi. Kasi it's almost June 8, so ngayon is June 19. So ang dami na ho mga pangyayari. Nakabisita na nga ho ang Pangulong Marcos doon sa area, no? Okay, ready na ba siya si Jellian? Jellian, good morning sa programang Kabayan, Danny Buenafe.
1: Magandang araw po, sir.
0: Oo, thank you. Bigyan mo nga kami ng update from your end dyan sa Davao Occidental, sa Jose Abad Santos. Kamusta na kayo dyan?
1: Hindi po. Tsaka napuntahan na din po kami ng DOH po.
0: Okay.
1: Tapos na-check na din po nila yung namin.
0: Okay. Last time na nakausap kita, I remember correctly, 'di ba Jellian, kasama kayo doon sa mga
1: lagi.
0: Hello Jellian? Hello.
2: Hello po.
0: Hello Jellian?
1: Hello.
0: Hello, naririnig mo ako, Jellian?
1: Yes po, hello.
0: Okay, yeah. Oh, yung huli tayo nag-usap, naalala mo ba na sinasabi mo nga na hindi kayo makauwi, nasa bahay, ang bahay niyo nasa highway na lang. Tama ba? Until now, ganun pa rin ba ang sitwasyon nyo?
1: Yes po, until now, ganyan pa rin po, sir.
0: Okay, so na mga ilang pamilya kayo nandoon pa rin sa highway at anong pangako na inihatid sa inyo o mga support? Jellian?
1: Hello?
0: Jellian? Narinig mo?
1: Hello, sir. Ano po yun, sir?
0: Yung,
1: sorry po.
0: Napapakinggan ka kasi, no, sa buong mundo actually. Jellian, so ibig sabihin, gusto ko malaman kung anong sitwasyon, anong suporta ang naihatid na sa inyo mula nung sinabi mo nga na nandiyan pa rin kayo sa kalye.
1: Sir, nakatanggap po kami ng ayuda kahapon po from DSWD.
0: Okay.
1: Dalawang food packs po. Tapos, napuntahan na din po kami ng DOH at na-check na din po nila yung cancellation namin tsaka yung mga senior po tsaka yung isa naming patient na paralyzed.
0: Okay. Kasi nakausap ko rin kahapon ang alam ko yung mga damage, totally damage ng mga bahay. Nakausap ko yung taga-NHA, yung GM. Bibiyahe yan sa buong Mindanao. Meron silang 30,000 pesos na ibinibigay parang cash assistance doon sa mga grabe na salanta, no? Na 30,000 pesos. Yung ba, meron kayong ugnayan na doon sa grupong yon na kayo rin na mabigyan ng cash assistance?
1: Wala pa po, sir. Wala pa pong update na cash kasi kung magkano po yung matanggapin nila, may cash assistance daw po. Pero hindi pa nila sinabi if magkano eh.
0: Mm-hmm. Porna. So ibig sabihin, mga ilang pamilya kayo dyan, Jellian, na kasalukuyan nasa ano pa rin? Nasa kalye kayo o paano kayo tinutulungan ng LGU?
1: Nasa kalye po, tinutulungan po nila kami po food packs na binibigay nila namin tsaka tubig lang po.
0: Ano yung tinitirhan nyo? Modular tent?
1: Trapal lang po. Kami-kami lang po Polda? Ang gumawa.
0: Okay. Oo. Pwede natin pasok siguro. By the way, Jelly, nasa linya rin ng telepono, no? Makakausap natin at naririnig din niya yung sinasabi ninyo. Ay walang iba kundi ang mayor, no, ng Jose Abad Santos Davao Occidental, si Mayor Jason John Joyce. Mayor Jason, si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Mayor? Hello? Hello, Mayor? Mayor? Good morning. Wala ba? Okay. Mayor, good morning. Narinig niyo kami sa DZMM Teleradio, Kabayan? Mayor?
3: Yes po, good morning. Yes po, good morning po. Narinig ko po.
0: Ah, okay, medyo mahina lang yung audio. Pero kanina ho, narinig niyo ho si Jelly Ann? Hello, si Jelly Ann ho, Mayor, narinig niyo kanina?
3: Sir, I'm sorry po, choppy po yung linya po, hindi ko po na maintindihan po.
0: Ah, okay, okay. Kasi medyo, sinusubukan namin kasi yung communication problem pa rin ho doon, may problema, no? Anyway, Mayor, nandiyan kayo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, tama ba, Mayor?
3: Yes po.
0: Okay, so ngayon medyo malinaw na, pero ang kasi kanina nakausap namin si Jelly Ann last time nakausap din namin siya, until now ang sitwasyon nila nasa ano pa rin ho sila, sa kalye pa rin sila ninirahan, no, made na mga ano ho ito, mga modular tent o tolda, wala pa ho, hindi sila makauwi dahil may bitak-bitak pa yata yung bahay nila.
3: Yes po sir, sa ngayon po sir, yung mga nasiraan po ng bahay are advised na sa open ground pa lang po sila kasi po patuloy pa rin po yung mga aftershocks dito at hindi pa rin po declared safe yung mga bahay nila. So kaya open ground pa po tayo ngayon. And also sir, wala na po kami mga evacuation centers dahil yung mga designated evacuation centers are damaged also. So ang intervention po ng LGU at DSWD ay magkaroon po tayo ng mga tent cities sa mga barangay po para mas madali po yung monitoring. However, other individuals would rather stay on the highway po kasi daw po mas mabilis po silang makatanggap ng ayuda from private donors na dumadaan.
0: So ngayon, mga ilang pamilya ho yung ganitong sitwasyon na doon muna sila sa tent city at umaasa muna sa daily parang ayuda na dumarating galing po sa mga, kasi this will take time, no? Kung matagal yan, baka maubos na rin yung supply ng pagkain at tubig.
3: Yes po, but in partnership with DSWD po, we have to transition to rebuilding their house and their houses, not only DSWD po, but kasama po ang DSUD at NHA. But for now po, that is our reality po. Doon po muna tayo sa mga 10 cities po kasi kailangan naman po talaga ng malaking halaga para sa rebuilding ng ating mga bahay. And for now po, we have declared almost 7,000 na po na mga damaged houses. So it will it will really take a lot of funds, no, from the national government. But they promised naman po na tutulungan po kami sa pag-rebuild ng mga houses ng mga affected individuals.
0: Okay, kahapon kasi, Mayor, nakausap ko rin ho yung NHA, yung GM. As sinasabi nga niya, nag-iikot siya dahil meron silang cash assistance for those totally damaged na mga bahay. Ay meron silang 30,000 pesos na cash assistance. So, ito ho, ito ba yung sinasabi niyo na din, yung para ugnayan with this yun. Ito ho ba yung sinasabi niyo na pwedeng maibigay itong sa 7,000 ng mga damaged houses?
3: Sir, si DSWD po will be giving 5,000 and 10,000 po, depende sa damage ng bahay. And there's also another government agency that's giving, yan po yung nababanggit nyo po na 30,000. But we are still hoping po na from DSUD or NHA na more than that po, na rebuilding talaga na may sinasabi naman po silang mga modular houses po. So hopefully po mabigyan po ng mga modular houses yung ating mga affected individuals.
0: Okay, so pag sinabi yung 7,000 na damaged houses, lahat ho ba to ibig sabihin totally damaged o yung ilan dito ay mga partially damaged lang?
3: Meron po tayong partially damaged po at meron din po tayong totally damaged. But for now, ito po yung data ko po. Totally damaged is 2,647. Partially damaged is 4,052.
0: Okay, so marami-rami din yan, no? Anyway, nasa linya pa rin ho ng telepono namin si Jelly Ann, yung isang residente ho dyan sa Barangay Butulan. Jelly, naririnig mo si Mayor? Jelly?
1: Yes po. Yes po, sir.
0: Okay.
1: Magandang araw, Mayor.
0: Okay. Jelly, siguro gamitin mo na itong pagkakataon, makausap si Mayor, kung ano pa yung mga pangangailangan. Kasi sinabi mo nga, last time pa, nandiyan pa rin kayo sa kalye. So I would assume, yan yung tent city. Tama ba, Jelly? Jelly, pwede ka na manawagan kay Mayor.
1: Hello?
0: Mayor, narinig niyo si Jelly? Hello? Mayor?
1: Hello?
0: Jelly? Mayor, narinig niyo ho? Nasa linya na ho si Jelly?
3: Sir, pangit po talaga ang signal natin, sir. Dito sa buong Jose Abad Santo, sir, pangit po talaga ang signal. Okay. Hindi po namin masyado naririnig po.
0: Okay. Anyway, Jelly, if ever, no, baka lang mahagip ni Mayor. Ano yung panawagan mo? Baka lang at least matulungan natin kayo dito sa programa. Ano panawagan nyo for now?
1: Sa, Mayor, sana po matulungan po kami sa pampapatayo po ng bahay kasi wala po talaga kaming bahay. Tsaka may tanong po sana ako, sir.
0: Yeah, go ahead. Jelly.
1: About po sa ano, sa totally damage, paano po pag hindi po siya ano,
0: partial damage?
1: Hindi siya
0: partially
1: yes
0: damaged?
1: Pero yung sa loob, sir, is may crack yung.
0: Okay.
1: Sira din po yung sa loob, pero hindi po siya na ano, na down.
0: Okay. Ang alam ko
1: pero
0: kasi
1: bawal na din, pero bawal na po siya tirahan. Paano po yan, sir? Ano po ba yan siya, sir? Partially damaged po ba yan or totally?
0: Hindi, kasi pag total damage, ang sinabi sa amin ng ano ng NHA, GM, 30,000 yan, no? Kaya lang i-assess pa yan ng LGU ninyo. Kaya nga si Mayor, importante. Kasi sa ngayon, meron din partially damaged, pero kung hindi nyo matitirhan, ano yan, no? I-assess yan kung equivalent sa 30,000 pesos, no? Pero 10,000 pesos doon sa partially damaged. Tapos may binabanggit si Mayor kanina, eh, na sabi niya, mayor, on top of that, meron pa yata 10,000 sa DSWD at saka separate pa na 5,000. So, yun yung abangan natin diyan sa ano Jelly nabigay. Jelly? Nakuha mo? Okay, medyo mahirap ho yung ano ha. Anyway, narinig niyo ho no siguro sa mga viewers natin, narinig niyo yung hinaing ho ni Jelly Ann Kilam no, diyan ho sa Barangay Butulan Son, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Eh alam niyo nasa kalye na ho sila no, nakatira nasa 10 city nga at sabi ni Mayor ay meron sila matatanggap basta partially damaged or totally damaged, pareho sila makakatanggap ng tulong sa gobyerno, pero it will take time ha. Basta ang importante dito ay may nakukuha pa rin sila suporta sa pagkain at saka yung ano tubig ha? At saka yung kanilang tirahan, yung modular tents, napaka-importante. So, hindi ho natin bibitawan itong mga panawagan ng ilang mga kababayan natin, lalo na katulad ni Jelly Ann. Magpasalamat na rin tayo kay Mayor. At least, nagbigay rin siya ng update yung status tong kanilang tulong, no? Dyan sa Davao Occidental, Jose Abad Santos. Nandiyan ba si Mayor? Anya pa?
3: Yes po, sir, if I may just add po, the local government unit, municipio at probinsya, even the regional office of the national government,
0: yes.
3: Patuloy po tayo sa pag-assist po sa ating mga displaced people. Yung DSWD po is on the ground po, monitoring our tent cities po, no? And marami din po mga private individuals and organizations donating food and water at dinidispatch po namin agad yan sa mga communities po para hindi po maubusan ng mga pagkain or other assistance yung ating mga kababayan po. We have already declared also a state of calamity. So after po ma-distribute ng DSWD yung mga food packs po nila, LGU naman po ang susunod na mag-distribute po ng mga bigas para sa ating ang mga displaced individuals. Also, we are also encouraging our barangay po natin at mga barangay officials na makapagbigay din po ng ayuda para sa ating mga tao po. But we know po that this is not sustainable po, hindi natin tumakaya ng ilang buwan po. We really also have to give livelihood po sa ating mga IDPs po, ng mga displaced persons po. Tayo kung anong pwede nating mabigay na hanap buhay sa ating displaced person para may sarili na din po silang livelihood po.
0: Okay, sige po. Maraming maraming salamat, Mayor, sa update niya. At syempre, nakaantabay kami dyan sa balitang yan, no? Marami pa rin ng mga kababayan natin ang kailangan pa rin ng tulong, lalo na yung mga kabahayan na hindi mabalikan, di ba? Okay,
3: yes,
0: yan. Salamat, Mayor.
3: Thank you po, sir. Thank you po.
0: Okay, yan si Mayor Jason John Joyce, Jose Abad Santos, Davao Occidental.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap naman natin sa linya ng telepono. Aba, alamin natin itong latest dito sa mga missing sabungero. Ilan na lang ba yung mga biktima ng missing sabungero na talagang itinutuloy pa rin ang kanilang kaso? Ha? Dahil until now, yung main suspect, alleged suspect na si Atong Ang still at large. Ito, makakausap natin si Charlene Lasco, kapatid ho siya ni Ricardo Lasco, na isa sa mga missing sabugero. Charlene, good morning ho sa programang Kabayan, Danny Buenafe.
5: Good morning, Mr. Danny Buenafe, at good morning po sa ating mga kababayan.
0: Okay, maraming salamat, Charlene, sa oras na ibinigay mo. Ha? So, kamusta naman kayo? Ilan pa ba kayong pamilya na so far ay tinutuloy pa rin ang kaso nito? No? Dahil alam ko may mga ibang hindi na ganun ka-active, hindi na nagsusulong ng kaso at medyo ano na raw sila, di ba? Medyo tinutulungan na rin ng allegedly ng mismong main suspect dito sa kaso.
5: Actually, from 35 ho, lima na lang ho kami natitira ngayon. Yung 7 naunang nabayaran, tapos itong 23, nasa kampo na ho ito nila Attorney Caroline Cruz. Kaya oh. Po ang nagbibigay ng mga allowances dito sa mga taong ito sa ngayon.
0: Oo. Oh. Okay, Charlene, itong Caroline Cruz, ano ba to? Abogado? Sino ang nire-represent niya?
5: Abogado po to ni Attorney ni Mr. Atong Ang. Isa po siya sa abogado na nire-represent ni Mr. Atong Ang.
0: Okay, and mismo ba kayo, yung mga natitira, nilapitan din ni Attorney Cruz?
5: Well, personally, noong 2022, nagharap-harap kami niyan dati. May mga inaalok sa pamilya ko. Nagtaharap-harap kami, kaya lang yun yung mga last day namin sa hearing. Pero yung ibang mga kasamahan namin ay inalokan mismo ng pera at binigyan ng pera at pinangakuan na huwag kang a-attend ng hearing, pero magkakaroon kayo ng mga allowances na 40,000 or may dagdag kung kinakailangan.
0: So,
5: inyong mga request. From time to time.
0: Okay, so ibig sabihin, meron ba kayong, let's say, pagpapatunay o preba na yung mga iba in the form of, let's say, assistance, hindi naman talagang a specific amount na parang tumahimik na sila. Ibig sabihin, parang tulong regularly na bibigyan. Yung ba sinasabi mong 40,000, ano yan, monthly, Charlene?
5: Monthly po yun. Balik in service katapos ano, nakaka-receive sila ng 20 at saka bale 20,000, 15 and 30, bale 40 ho yun. Tapos,
0: 40.
5: Depende na ho doon sa magiging arrangement nila. Ang pagkakasabi ay pagkahumina na yung kaso, magpapakita na si Mr. Atong ang sa mismo ang magbibigay ko ano man yung nare-request ng mga naging kasama namin mga complainant. Yun ho yung parang napagkasunduan. Pero yung any specific amount, wala pong nababanggit. So, nakakatakot yun kasi baka mamaya pag humina na yung kaso, maonti na itong mga to. Alam nyo naman ang pangyayari sa mga kamag-anak namin na mismo kami nawala, di ba, yung kamag-anak namin namatay. So, baka mag-utak sindikato pa rin. So, kawawa yung mga aming ibang kasamang complainant.
0: So, for now ba, ngayon, lima na lang kayo nagpo-push ng case. Ano hong status ngayon? May pag-asa ba na more or less humina dahil kumukonti na kayo ng mga talagang witnesses?
5: Well, may effect mo ito, pero at the same time, hanggang nandiyan si Dondon Patidongan, si El Hakim at saka yung Hussein kapatid niya, palagay ko ay
0: malakas pa rin.
5: Pa rin yan,
0: malakas pa rin kayo.
5: Malakas pa rin ang aming ebidensya. And then, pangalawa po, siyempre, may mga pulis na kamukha nun, may nahuli kami sa Napolcom. Pinasuhan namin dahil asama, nakikiano sila, ina-accommodate nila yung mga complainants namin na nakakapasok without the authority ng ng mismong PNP. Nakakapasok sila ng malaya eh. Kasama yung mga classmate ni Colonel Orapa. So, medyo nakakatakot, nakakabahala. At itong mga bumaliktad sa amin na 23 complainant na to, nandun na, eh, talaga nakita na nila yung gwardiya, nakita na nila yung mga police. Meron silang sistema, may place sila para makumbinsi yung aming mga kasama na ang mastermind, di umano, ay si Dondon Patidongan. Which is the, yan naman ang play ni Attorney Villarreal na sinasabi niya from the very beginning, ang magiging mastermind nito ay si Dondon Patidongan. Which is, ayun na nga ang ginagawa. So,
0: Pero, Sherlyn, para lang, by way of background, bali kapatid mo itong Ricardo Lasco, no? Kailan ba siya nawala? Ito ay allegedly isang sabongero na nawala na rin. Kailan ba siya nawala?
5: Si Jonjon po ay nawala noong August 30, 2021. Ito po ay, ang trabaho nun, ahente at the same time ay farm at naging master agent ng Lucky 8. Tapos meron siya mga sub-agent. So, yun yung naging trabaho niya nung pandemic time.
0: Oo. So, identify kay Atong Ang, di ba? Yung Lucky, ano ba yun? Yung group.
5: Lucky 8 po.
0: O, Lucky 8. Oo. So, Sherlyn, for now, siguro, kapusta tayo sa oras. Ano ang panawagan niyo sa Pangulong Marcos tungkol sa kaso na to? Matagal-tagal na rin. At saka, siguro, kay DILG Secretary na rin, John Vic Remulla.
5: Nananawagan po kami kay President BBM at nagpapasalamat sa malaking development sa aming cases. Ano? Bagamat konti na lang kami, sana mapansin niya pa kami. Number one, kay PNP Chief, number one, si General Macapas na nagkaroon ng 90-day preventive suspension to, pero hindi natuloy, nakapag-retire pa. So nalungkot kami rito sa ganung naging desisyon. Pangalawa po, yung police na kinakasuhan namin dito sa Napolcom, sana naman hindi tama ma-desisyon lang din ng Napolcom at ng PNP yung kanilang maging agarang dismissal. Pangatlo po dito sa kay John Vic Remulla, sana talaga humahanap na si ano si Atong Ang. Maraming balibalita na nandun sa ibang bansa, so talagang paigtingin pa po isama talaga yung NBI at itong Napolcom, kasi sinasabi ni kuno Attorney Caroline Cruz di umano may hawak niya si IDG, hawak daw nila ang NBI. So mahirap patunayan, pero kasi hanggang ngayon hindi pa nahanap, ano. At saka po dun sa DOJ, yung aming sinampang obstruction of justice kay Attorney Caroline Cruz at saka yung tatlo pananimang kasamaan, sana magbigyan na po ng preliminary investigation para magkaalaman na kasi ito ay mga complainants na naging biktima at binibiktima pa nila. So,
0: sige po.
5: Sana magkaroon po ng ano, mapansin to ni ano ni BBM po at saka ni Sir John Vic Remulla.
0: Okay, so for now, so for now, Sherlyn, para lang malinaw sa iba, no? Kayong limang natitira na nagpo-push nitong kaso, hindi ho kayo magpapatinag. Ibig sabihin, tuloy ang laban. Pwede natin sabihin.
5: Ay, tuloy po ang laban. Inumpisa na namin ito limang taon eh. Nagsama-sama kami sa hirap at kinawa. So, walang anumang perang kapalit ito. Maliban sa hustisya lang po ang hinahanap namin.
0: Okay. Sige. Maraming salamat, Sherlyn Lasco. Thank you.
5: Maraming salamat po sa oras nyo at mabuhay po kayo.
0: Okay, ano si Sherlyn Lasco, kapatid niya ho, si Ricardo Lasco, isa sa mga missing sabongero. Hanggang ngayon, sinusubukan din natin makuha ang Department of Justice, Department of DILG, para dyan sa update sa kaso ng mga missing sabongero. At syempre, hindi natin bibitawan itong pamilya ho ni Ricardo Lasco at sa lahat ho ng mga biktima ng missing sabongero dito sa ating programang Kabayan. Okay, yan ho ang kabuuan na naman ng ating programa ngayon. Ako po ay magbabalik next week dito sa programa Kabayan. Pero huwag ko kayo alis dahil nagseservisyo Maan Makapagal and Jack Batalyone. Susunod na. Happy Father's Day sa lahat ng tatay sa Linggo. At safe weekend ho sa lahat. Bye-bye!
4: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ating oras, 11:02 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nagsaserbisyo. Nakikinig. At nagmamalasakit. Good morning! It's Friday!
1: Good morning!
0: Ninya Corpus and Migs Bustos, hindi po kayo namamalik mata.
2: Oo, hindi mo sabihin, nagre-relieve.
0: Oh, nagre-relieve. Ayun na nga. Pansamantalang. Pansamantalang humahalili.
2: Oo, taong bahay.
0: Oo, taong bahay. Mm-hmm. Oo, ako po si Maan Makapagal. At
2: ako naman si Jack Batalyones dahil wala ngayong araw si Mig, so ako muna.
0: Eh, kasing kisig din naman.
2: Hanggang doon na lang, sa kasing tangkad siguro. O di na tayo lalagpas doon. Okay na ako
0: doon. Eh yun, it's Friday.
2: Mm-hmm.
0: Ay, matatapos na rin yung isang linggo nating pagpapagod.
2: Oo, sa pero at least nabawasan ng konti yung drama sa Senado na nakaka-stress. Kahit na paano niya. Sana, tahimik na doon.
0: Oo, yun, nakakaraos sabi mo nga. At sana'y mag-move on na at magtrabaho na.
2: Focus na tayo kung ano yung mga bills. Kita mo, di ba? Dami na nilang naipasa ng mga batas.
0: Mm-hmm.
2: And mag-focus na sa impeachment.
0: Ayan.
2: Di ka ba nagsasawa, partner? Tayo ay magkasama na sa arangkada. Magkatabi pa tayo ng lamesa sa opisina.
0: Correct.
2: At ngayon magkasama pa tayo
0: ganun
2: sa
0: ganun po talaga. Oo, parang ano yan.
2: Matindi mga pangangailangan.
0: Matinding pangangailangan. Ano yan? Parang sinabi mong no choice, partner?
2: Hindi naman. Ganda ang opportunity lagi. Masaya ako pag nasa radyo kasi ang bilis ng oras dito.
0: Ayun na nga. At saka ang sarap din makakwentuhan.
2: Yeah, oo.
0: Diba? At makakaservisyo kapamilya.
2: Pag may doktor, nakakapag-konsultahan na libre.
0: Oo. At saka hindi. Buhos talaga yung mga tanong. No? Sa dalawang araw kong pag-upo or tatlo, parang pag maganda talaga
2: yung topic,
0: yung health topic, tapos talaga namang relatable, ay baha ng question.
2: Patok na patok yan.
0: Oo, patok na patok.
2: Lalo na sa mga misis na nakikinig at alam mo yun, habang nagpre-prepare ng kanilang tanghalian, patok na patok yan.
0: It's Friday, so anong gagawin nyo bukas, mga kaservisyo, mga... Bakit ka-almusal yung nakita ko?
2: Mm-mm.
0: Kaservisyo ka-pamilya? Ikaw ba? Partner, Jack.
2: Kumakain ng almusal. Of course, yes. Yan ang importante.
0: Yan yung tanong natin. Question of the day. Lagi ka bang kumakain ng almusal?
2: Ikaw ba, partner? Kumakain.
0: Kasi gutom ako ngayon. Imbis na kaservisyo, kapamilya, ka-almusal yung
2: nabasa mo. Yeah, well, every day, ikaw.
0: Nag-intermittent fasting kasi ako. Yung sinusunod ko yung parang hindi ka kakain ng 16 na oras.
2: Ah, okay.
0: Oo, 16 ba yun? Oo, 16 hours. Ay, hindi. 16-8 yun eh. Parang ganun. So, parang, basta ang ano ko lang ay 12 hours na hindi ako kumakain mula pagtulog ito. Oo, mula sa yung huling kain ko ng dinner hanggang sa oras ng, ang tansya ko, mga alauna ako makakakain ng tanghalian. Yun ang una ko.
2: Ako naman, dahil yan, yung tanong na nga natin na question of the day, kung lagi kumakain. Well, kumakain ako, pero ano lang, very light lang. Kung ano, tinapay, as in, ilang piraso lang. Pero kumakain ako ng rice ngayon, isang beses na lang sa isang araw. Medyo nagbawas din ako talaga.
0: Wow, ang tawag dyan ay, may tawag dyan eh.
2: Nagtitipid.
0: kasi wala na. Wala ng budget. Ay kayo ba, ang kaservisyo, kapamilya, ano ang, lagi ba kayong kumakain ng almusal? Mm-hmm. O kayo'y nag-i-skip din? Iba mga iba kasi dahil nagda-diet. Iba naman dahil nagtitipid. 'Di ba? May iba rin naman kasi na parang sa niya ang bigat ng pakiramdam ko pag kumain. May ganoon. Pero 'di ba ang turo sa atin, ang first meal of the day ay dapat breakfast,
2: mabigat,
0: kompleto.
2: Para medyo bawas na yung mga the rest, yung lunch mo at dinner.
0: Ay dahil doon ka kukuha ng enerhiya mo.
2: Diba?
0: Para tumagal ka ng buong maghapon, lalo kung mabigat yung trabaho mo.
2: Ako hindi ko kaya ng sa isang meal sa isang araw na hindi mag-rise. Kailangan meron kahit konti.
0: Oo naman.
2: Hindi kaya ng puro tinapay or... Kain ka ng mga salad-salad, hindi para sa akin yung ganun.
0: Hindi, tsaka kasi, kapag masarap yung ulam, maalat, parang kailangan mo siyang kasamahan ng kanin talaga, ma-neutralize yung alat, di ba? Ang ulam pa naman ng mga Pinoy, di ba? Adobo.
2: Oo, maalat.
0: Sinigang ba? Pwede ba yung walang kanin? Away tayo dyan. Di ba? Ano pa ba? Kahit naman mga gulay-gulay. Diba? Kailangan mo rin ng rice.
2: Oo.
0: Oo.
2: Kahapon nga, no, nag-order ako dyan sa atin, doon sa office natin, na yung sinigang, dapat half rice lang kunin ko. Bigla sabi ko, pag sinabawa mo yung half rice, ang pangit tingnan, di ba? Parang balo sa usal kasi mag-iisang rice na rin lang ako.
0: Hindi, tsaka di ba, kapag napunta ka sa karinderiya, o halimbawa tayo sa kantin natin dito, at may nakita ka pang ibang ulam. Mm-mm. Ako nga eh, may baon. Tapos may nakita akong ibang ulam, doon di ba, nakalatag doon eh, turo-turo. Ay, parang masarap yun. Nadodoble tuloy yung ulam mo. Tignan mo muna kung may budget ka.
2: Ano ba baon mo ngayon, partner?
0: Ang baon ko ngayon ay...
2: Kapag parang kare-kare yan.
0: Hindi, kagabi, may tirang pritong bangus. Mm. Ngayon, after nitong programa natin, pupunta akong kantin, maghahanap ako ng gulay. Papartneran ko ng gulay. Mm-hmm. Diba? Pero pag may nakita pa rin ako ibang ulam, ay
2: bibili ka pa rin.
0: Ayun. O yan, mga kaserbisyo, lagi ba kayong kumakain na almusal? Ay text-text na kayo. Message-message sa ating Facebook live stream at DZMM Radio Patrol. Sa Istrenta, meron din sa Viber 0919-278-3000. Mm-hmm. Eh mamaya, partner, usapang ano rin to, pagkain. Eh, may mga bata. Di ba, nung bata pa tayo, kahit ano pwedeng kainin.
2: Yes, oo. Masarap, di ba?
0: Oo. May chichirya man yan. May chocolate man yan. May candy man yan. Di ba?
2: Binabaon yan na.
0: Oo. Kasi di ba, iisipin mo, bata pa yan. Di ba, wala pang mga diabetes sa mga bata. Yung mga ganyan.
2: Tsaka yun nga, di ba, pag bababaunin mo ng kanin, hindi mo naman, ano yan, usually mga hotdog yan or mga ano. Dahil hindi mo naman pwede pagbaunin ng chapsuy yan. Dahil baka mapanis pa or mga ano.
0: Hindi pa yun. Parang ew.
2: Oo. Hindi naman, siguro parang ang bata magbabaon ng sinigang.
0: Oo. Hindi, di ba? Kasi ang iisipin mo, fried chicken. Yan yung mga sabi mo nga, hindi madaling mapanis.
2: Oo, pero yung, dati,
0: plus, nung, hindi yung messy. Di ba?
2: Nung bata ako, hindi ako mahilig sa hotdog na baon kasi nagmamantsa sa kanin. Diba?
0: Ay, kulay pink ang kanin. Pink ang kanin mo.
2: Tapos kulubot pa. Kulubot pa, di ba?
0: Or pwede rin longganisa, tocino, yun yung mga madalas
2: yun. Yung, pero hindi healthy yun eh.
0: Ay, yun na nga.
2: Pag-uusapan
0: diba? Laging hotdog. Di ba? So, yan. Pag-usapan natin yung tamang nutrisyon para sa mga batang mag-aaral. Pwede bang baunan mo nga ng kanin, pero may tsokolate sa gilid? Alam mo yon? May candy na pamutat, dessert, yung mga ganyan. At syempre, hindi na natin nababantayan yan. Pagkalabas nila ng school, syempre, nakikita sa mga kaibigan kaklase, kukuha na ng mga junk food, di ba?
2: Oo, yung mga chichiril, yung mga tigpipiso dati. Na, bibili ka ng mga, yung kumbaga nakapangalan lechon, manok, pritong bangus, pero chichirya na iisa lang ang itsura nun. May lumpiang Shanghai pa nga pangalan, pero hindi naman yun eh. Parang pinaritong arena lang yun eh.
0: Oo, tsaka dati, di ba, mamimiso lang yung, yung chichirya natin.
2: Mamaya malalaman natin kung ano ba, kung healthy ba yung mga ganun, or anong epekto na. Uy, partner, no, ngayon birthday ni Jose Rizal.
0: Oy,
2: happy birthday. Ito din, nag-message din si partner. Partner, pag partner niya Corpus, pagaling ka, nagpapabati siya. Birthday daw ng kanyang kaibigan na si Milo Sogueco. And happy birthday. Tsaka aking kaibigan din, si Joey Hernal. Happy birthday din.
0: Si Zian Ambrosio, daming bumati kahapon naman.
2: Kahapon, oy, Zian.
0: Pero hindi pa tayo nakakatikim na.
2: Ating tinitingalayan si Zian Ambrosio.
0: Dito, nasa fifth floor kasing.
2: Kaya ako na gano'n, nag-reporter dahil kay Zian.
0: Noong
2: bata pa lang ako napapanood gano'n.
0: At saka, di ba, ang wish nga nung isa mga kaibigan natin, mga kasabayan natin yan eh, nung reporter pa po kami, sana'y wag na siya mag-cover ng mga barilan.
2: Nagkita nga kami siya ni Zian sa isang lobby ng ano, siguro mga last weekend, sabi ko, "Uy, Zian, medyo umano-ano ka na, hiya mo na sa mga
0: chill okay ka na dyan. Graduate ka na dyan."
2: Pero, well,
0: na-prove na. Zian Ambrosio yan.
2: Zian Ambrosio na yan. Sabi ko, enjoy mo na yung mga ano mo na. Huwag ka na masyado ano. Pero, anong magagawa natin kung gusto
0: tawag
2: niyo?
0: Tawag ng ating tungkulin. Tsaka, di ba, nung nakaraan lang sa Senado, isa siya doon sa mismong naka-witness nung barilan.
2: Di ba, grabe yung pinagdana. Napanood ko yung video. Nag-message nga ako sa kanya noon. I'm sure marami naman din iba nag-message sa kanya. Kinamusta siya during doon sa Senate coverage na yon.
0: At yes, yan. Zian, ha? Belated happy birthday.
2: Oo.
0: Eto, mamaya naman, alamin natin yung paghahanda at mga programa ng Teacher Education Council ngayong school year. O, di ba, hindi lang naman mga mag-aaral, may mga pangangailangan, partner.
2: Mm-hmm.
0: Di ba, kailangan di ihanday mag-grow.
2: Oo.
0: Di ba, yung mga kanilang pwede rin hasain pa.
2: Oo.
0: Oo.
2: Nasubukan ko yan. Nasubukan ko magturo dati.
0: Hindi.
2: Nasubukan ko magturo, isang SEM lang ang kinaya ko.
0: Kasi?
2: Ang hirap gumawa ng mga test.
0: Oh.
2: Ang hirap gumawa ng test. Well, yun yung mahirap talaga. I mean, kaya sabi ko, parang hindi para sa akin yun. Ginawa ko dati, bago ako mag-cover, nagtuturo ako dun sa Eugenio Lopez School natin.
0: Mm-mm.
2: Actually, yung isang estudyante ko ngayon, reporter na sa PTV. Kaya ano, nakita ko na hindi biro pala yung
0: hindi
2: ano.
0: Biro.
2: Oo, hindi biro.
0: Masarap lang sana kung kwentuhan lang.
2: Oo.
0: Pero kasi, di ba, may syllabus kang susundin. Mag-check ka pa nung ano ba yung mga pinagawa mo.
2: Biro mo dati yung class ko is 4 hours.
0: 4 hours?
2: Grabe. Kaya kailangan ko mag-film showing. Para lang
0: film showing, tsaka magpa-test ka lang. Magpa-exam ka lang.
2: At pinag-break ko sila ng mga 30 minutes.
0: Oo. Ito, saglit lang, partner.
2: Yeah, sige, sige.
0: Ang oras... 4 na minuto makalipas ang 11 ng umaga.
2: Alas 11 na umaga. Pinahirapan mo mga partner.
0: O yan, magbabalik pa rin ang nagsiservisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos.
3: Magbabalik ang nagsiservisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos.
4: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
9: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay. At mga kwentong no filter.
10: Dear Chuck.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
1: Nagbabalik ang nagsiservisyo ninyo Corpus kasama si Mix Bustos. Pero ngayon, ang aking partner ay si Jack Batalyones. Ito partner, makasama natin o nasa studio na ngayon. Si Ma'am Juvie Martilio C., ang Chief Nutritionist ng Philippine Children sa Medical Center. President din po siya ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Ay magandang umaga, ma'am.
2: Good morning. Maraming salamat po sa invitation for today.
1: Sige, partner.
3: Sige, ma'am. Yun nga, yun. Dito yung sa mga baon. Gano'ng ka-importante ito sa mga bata na mabigay mo sa kanila ay yun talagang baon? Ano mas advisable? Bibigyan mo sila ng pera or
1: pagbabaon?
3: Pera.
2: Depende po, no? Pero kung pag-uusapan natin ay mga bata, mas maganda po baon. Bakit? Kasi po, nakokontrol natin or nabibigay natin yung masustansyang pagkain. So, importante po siyang mabigyan ng baon na homemade as possible.
3: Lutong
2: no?
3: bahay.
2: Opo. Or gawain yung simpleng, hindi naman po rice or depende po sa bata. Kasi po, ito ay nagbibigay ng sustansya, nagbibigay ng magandang resistensya, at bibigay din po yan, nagpapa-focus or concentration sa klase. Yan po
3: Yun nga eh. Para naka-focus siya, hindi siya, kumbaga, inaantok-antok sa klase.
2: Yes, sir. Ano po ba yung siyensya doon sa likod? Bakit hindi inaantok? Kasi po yung binibigay nating mga nutrients, yung po yung carbo, protein, and fats. So, ang basically po niyan, yung carbohydrates, glucose. Ang glucose po, ang pinaka, as in, cheapest source of energy. Siya yung, ang layman po, no, siya yung pagkain ng brain natin. It's a brain food po siya. Kaya po, di ba, pag nalilipasan tayo ng gutom, kahit sa adult, umiinit po ang ulo.
1: So, parang si Kiko Kweto.
3: Mainit ulo.
2: Yun po yung mga simpleng analogy na explanation na para mas naiintindihan. So, yun po yung nagbibigay balance sa brain development at sinusuportahan po yan ng mga siyensa or mga pag-aaral po, no? Ang WHO po ay nagbibigay po ng explanation or support na kailangan during ano po, no, sa almusal talaga pong ini-recommend ang pagkain po ng breakfast
1: bago umalis ang mga bata,
2: opo.
1: Pero yung paano yung ma'am yung sawa factor? Kasi ako ha, nakikipagparit ako ng ulam noong bata pa ako.
3: At titingnan mo yung ulam ng
1: paritayo. Kasi siya rin naman nagsasawa. Di ba? Yung mga ganun, minsan nagsishare-share kayo ng ulam. So, minsan parit kami. Kasi nagsasawa na. Kaya hindi naman ganun parang chef ang ating mga nanay na nakakaisip ng iba't ibang butahe. Siyempre, minsan pare-pareho yan.
3: Tsaka yung mabilis lutuin sa umaga.
1: Oo, yun nga ma'am. Prito-prito tuloy.
2: So, ma'am, maan, normal po talaga yung may picky eater sa edad ng mga bata. So, pag sinabi pong picky eater, talaga pong kailangan nag-i-introduce tayo ng iba-ibang variation ng pagkain. So, yung ano ko po, no, mayroon silang subject ng go, grow, and glow. Carbo, protein, and fats. So, yung nanay po, kailangan, alam niya rin yung mga variations. Di ba po, pagka, yung sinasabi niyo po, no, mamaan yung ulam or pagkain, no? May variations po yan, katulad po ng protein. So, pwede po yan, chicken, meat, fish, and then plant-based, yung mga tokwa. Yun po yung mga murang protein sources. Sa carbohydrates naman, yan yung mga equivalents po niyan, katulad ng kanin. Ang kanin, ano pong equivalent niya? Potato or patatas, kamote.
1: Eh, pag hindi nagkanin, pwede tinapay?
2: Yes. Okay. So, yun po yung mga, sabi nyo nga po, hindi naman kailangan maging magaling, no? Yung simpleng nanay can still makakagawa siya ng simpleng sandwich. So, ang konsepto po, kailangan lang may carbohydrate, protein, and fats. At saka tubig. So yung sandwich, yung tinapay, yun yung carbohydrate. Yung chicken spread or egg, omelette, yun na po yung protina. So yun po yung mga sample.
3: Kung complete na yun.
2: Yes. Mas maganda pa siya, sir, no, kung may gulay. Simpleng pipino, kung kumakain naman po ng gulay yung anak. So, yun yung mga alternate na unti-unti pong ini-introduce. Kasi po talaga pong sa simula umaayaw eh.
3: Yun nga eh. Ako naman, ikaw nakipagpalit. Ako sa totoo lang mapili din ako. Kasi alam mo, hindi ka kagana-gana talaga. Kakain ka ng pinawisan na yung kanin mo. At minsan nagdidikit-dikit, di ba?
1: Masa gareklamo siya doon sa hotdog daw
3: na nagmamansya sa kanin. Kulay pink na yung kanin ko. Pero yung ano nga eh, madalas talaga hindi ko naubos yung baon ko ng bata ako. Pag-uwi mo, kalahati lang nakain.
1: Pagalitan ka pa, no?
3: Oo, eh. Dahil nga, I mean, paulit-ulit naman. At yun nga, hindi mainit yung Paano maingan yung mga bata para sa ganun?
2: Sir, ito i-apply ko yung anak ko. Talaga pong dumaan siya sa pagiging picky eater. Ang lumaki po yan ng pansit.
1: Pansit?
2: Ang pansit po ay equivalent ng rice.
1: Yes.
3: Okay.
2: Meron din po yan, bigyan nyo ng noodles. Yung ano ko po ay ng spaghetti. Pero karamihan po ng bata, spaghetti. So, tumitingin ako ng mga kaparehas ng noodles. So, yung po, no, lahat po ng Chinese noodles gusto niya. Pero hindi ko ipipilit yung spaghetti. So, the parents should know yung mga equivalents.
3: Ngayon ako na ano na mahilig sa noodles.
2: Ha? Mahilig.
1: Yun po, eto.
3: Parang mahilig siya sa handaan lagi. Para piling niya siguro na sa handaan siya.
1: Eto naman, ako tanda ko kasi dati. Kasi alam ng mama ko rin na nagsasawa ako. So, parang dalawang araw sa isang linggo, o parang tatlong araw, magbabaon ako, dalawang araw, bigyan ako ng pera, pabibilhin na ako sa kantin. Okay din ba, nabigyan na lang ng pera, tapos mawag din nakapaghanda eh, no? At para mainit din, yung mga sabaw-sabaw, pakainin sa kantin. Kasi siguro ba sa mga kantin, na masustansya yung kanilang mga ulam?
2: Sa kantin po, no, as of now po, ang may mga, ano po, kantin na nagkakaroon ng consultation sa dietitian. Yan na po yung role na ngayon ng mga management ng other schools and other, ano po, lalo na po sa mga bata, nagko-consult sila na ng mga menu plans. So, pag may mga ganun po, mas na-orient din, syempre po, no, hindi naman direct na, we have our initial, ano po, education sa anak natin. Kasi po, kahit sa bahay, eh, baka po naman puro tayo chips or what. So, we have to, kailangan pong i-orient natin na what are the good foods and bad food. Yung po yung mga terminologies ng bata eh. Pag sinabing good food, yun po yung, kahit po fries, pwede naman. Kamote, kahit po yung sa isang restaurant, di ba, may kamote fries. Equivalent po yun ng french fries. Yung mga patatas.
3: Which so, is
2: pwede
3: good
2: po yun.
3: Ng,
2: carbohydrates. So yun po yung mga
3: kamote cues.
2: Yes.
3: Okay. Kahit may asukan.
2: Opo. Wag lang, basta po yung, ang exposure ng bata, hindi po yung laging may chocolates, may soda, soft drinks, yung mga powder juices, yung meron po kasi mga cookies na puro cream.
1: Yes, kapag may palaman pa. Nakalubog na sa tsokolate, may palaman pa.
2: Yung po yung mga small practices ng mga magulang dapat. Para po, halimbawa po, ngayon nga po, going back to school na sila, kailangan, hindi po lagi naman nakakapagluto. So, ine-educate po kung ano yung mga dapat bilhin. Siyempre po, at saka limitation of the budget din na ibibigay na baon.
3: Pero, yun nga eh, partner, di ba, and ma'am, kasi kung gusto mo pakainin ng yung malutong bahay na hindi ka mag-hotdog, eh, nandun din yung risk na madali mapanis. I mean, kunyari, gusto mo pakainin ng gulay, kunyari, pabaunin mo ng ginataang kalabasa. Parang, I mean, delikado rin naman eh. Or chop suey, di ba? Parang hindi naman ganun. Ano, paano mo yun? Paano mo sila mapapakain ng gulay bilang baon?
2: Sir, usually po, yung mga ibabaon natin, wag po laging may mga kamatis based, no? Tomato based, mga dairy, mga gatas, or yun nga po yung ano, ginataang kalabasa. So risk po ano yan sa panis. Kasi may tamang oras po na ano lang siya na pwedeng kainin. So, yung po, kailangan ang mga pwede nating ibigay na baon po, no?
3: Yung, na may gulay.
2: Na may gulay, yun po katulad ng sandwich. Pwede rin po yung lugaw, aros kaldo. Yung mga sa school, kantin, may mga aros kaldo po yan.
1: Yes.
2: So, yung aros kaldo, may chicken na po yun, or tokwa. So, yun po yung nagko-complete ng meal na nagbibigay ng carbo, protein, and fats. And of course po, yung hydration, tamang pag-inom po ng tubig.
1: Pero Kasi may mga magulang na ano eh, na ikaw iisipin mo rin naman na sige, masustansya tingin ko yung pinabaon ko, pero lalagyan ko ng tetra pack na juices. Tapos may pamutat siya, dessert, ano, diba? Ano, na tsokolate.
3: Pamutat siya, kanino ko na
1: rin. Diba pamutat? Diba? Okay. Dessert yun, diba? Yun. So, yun, meron kang mga side gano'n na...
2: Mga ready to use na ano. So, ma'am, ang maganda po niyan, yun nga po, i-exclude na natin yung sinasabi nating mga junk food or high in fat, high in yung sweets. Mm-hmm. So, unti-unti po yan na katulad ng paggulay, pwede po yan carrot sticks, yung mga simple nilang kainin na hindi na siya kailangan talagang lutuin. Mm-hmm. Yung madali rin po yan, ibaunin. Mm-hmm. So, yan po yung mga, pwede rin po yung tofu, gawin nilang mga cube. Or yung, meron po mga simpleng bread, ilulubog sa itlog. Yung mga ganun po, pag... enhance ng mga nutrients.
3: Nung bata ako, naalala ko, nautupa ako ng mom ko noon. Pinagbaon ako. Sabi sa akin, tempura daw yung baon ko. Nung tumanda ako, na-realize ko, kikiam yung binaon.
2: Yes.
3: Seryosong ano, nung naano ko, baka yun ang tawag lang nila noon. Hindi sa tempura talaga. Pero nung naisip ko, nung tumanda ako, hindi, kikiam yung pinabaon. Nung nakain ako ng kikiam talaga, sabi ko, ito yung tinawag nilang tempura dati.
2: Tsaka sir, ngayon, recently, yung mga sinasabi nating veggie meat, available na po siya sa market. So may mga veggie meat po na plant, as in plant-based, na may mga patty.
1: Mm-hmm.
2: Mga patty po, pwede po siya maging homemade burger, pero plant-based.
1: Yes.
2: Kasi po sir, sa study, pag mga bata pa lang, na-expose natin sa mga chocolate, sweets, risk po yan for obesity, pagtaas po ng blood sugar. So, yung po yung mga small strategies ng parents po.
3: Siguro yung dessert, ano, partner, siguro yung saging.
1: Mga prutas.
2: Yes,
1: kailangan ng fiber.
2: Sa mga bata po, nire-recommend natin ang mga fresh fruits. Rather than fruit juices.
1: Mm-hmm.
2: But if kapag fruit juices naman, kailangan po hindi nga po yung mga powder form. At saka yung mga na-mention nyo pong mga liquid.
3: Pero yung ano, yun nga, yung concentrated, yung pag sinabi, ano talaga, kalamansi talaga na concentrate. Talaga bang ano yun, walang, delikado pa rin ba?
2: Yes, sir, pwede po yan one of the variations. Dilute po yan, we'll just add po lang ng tubig. Ang importante po, yung hindi talaga, makikita nyo po yun sa labeling eh. Uh-oh. Kaya magandang public information po yun.
3: Yes,
2: no? Katulad po nung may juice yun po, yung packet na yun. Uh-oh. May laman po yan ng mga 20 grams of sugar.
1: So, ibig sugar sabi, content pa rin.
2: Yes, sugar lang po yun. So, better po, if we, kung bibili po tayo mga fruit juices,
1: mga flavoring
2: hindi
1: nga,
2: naman masyadong mahal. Na, may mga nabibili naman pong may fiber. Yeah, meron po yan. Mm-hmm. Meron
3: pero
2: din pong,
3: ang konti kasi ng laman nun, ang mahal na nga, kakapraso pa yun.
1: Yung sinasabing from concentrate. Kalamansi, na, concentrate.
2: Yes, kailangan po yun i-dilute ng water. Kasi ini-initiate, dinodosage po natin yung ng bata.
1: Hindi po ba ano yun? Di ba parang sabi, bata pa naman. Pakainin mo na ng tsokolate, ng chicheria. Kasi kumbaga, hindi pa naman magkakasakit yan ng diabetes. Kasi minsan, di ba, bilang bata, tayo, yung mamimiso na ano din. Di ba? Dati. Hindi ba pwede ipagkait din sa kanila yon?
2: Ma'am, tama naman po yun. Weekend or parang the dosage ng konti.
1: Uh-huh.
2: But it's not a habit.
1: Yes.
2: Ang nagiging model po niyan, parents.
1: Mm-hmm.
2: Meron pong mga akong naatinan, ganyan po, no, hanggang na-develop na nung bata, ang hirap na nating kontrolin.
1: Uh-huh.
2: So sa bahay pa lang po talaga, sineselect na natin yung ibibigay at yung kinakain natin sa bahay.
1: Mm-hmm.
2: Pwede pa namang may chocolates as long as we discipline.
1: Pero po sa adult,
3: is
1: diba?
3: In moderation. Hindi.
1: Paano naman, ma'am, yung peer pressure? Halimbawa, nakalatag tayo sa table, tapos lahat sila bumili sa kantin, di ba? Sa kantin naman kumakain. Mm-hmm. So, ako lang yung nagbaon. Tulad ng problema ni Boyet de los Santos ay dati pinababaunan ko yung son ko sa elementary. Madalas pag uwi niya untouched yung food.
3: Mm.
1: So I had to give him pera.

0: Learning po yan. Mm-hmm. It's fine. Mm-hmm. Okay lang po yan. Exposure mm-hmm. po yan. Mm-hmm. Pero pagdating po sa bahay, katulad po nung sample po natin, untouched. So, ang magandang strategy or approach po sa mga ganong klase, ini-involve po natin yung ano natin, no, kinakausap yung anak during the preparation ng meals mm-hmm. para po ano unconsciously, hindi niya alam na nalalaman niya, nagiging aware siya ng ito yung mga masusustansyang pwede niyang simplan niya na sa canteen, dapat ganito yung mga bibilin mo. Ha? Kasi po yung mga panahon ngayon, mga learners, ayaw po nila ng pinipressure, mm-hmm. yes. sinisigawan, sinisermon. Eh tayo po nung panahon na yun, nakikinig lang tayo. Eh. Pero ngayon po, it's more of involvement. Napatunayan ko po talaga yun sa...
1: Iba na ngayon.
0: So it's... Pero nagiging ano nga po, learning po nila yung sa parents. Katulad po nun, nasasanay sila ng soda. So parents po muna should sacrifice muna konti ng ilang few weeks para po sa bahay, ang exposure nila, ganun lang yung ordinary drink, water, calamansi juice po. Pwede yun.
2: Yung,
0: ayun po, lagi kong magandang example yung anak ko eh. Hindi po siya, ano, yung as in plain water. But the technique, mag-ano po siya flavor. Ng calamansi or yung parang ano lang po, di ba, sa mga restaurant. May mga slices
1: lemon.
0: Lang.
1: Yes.
2: Pero mga bata ba, naging acidic na rin? Kasi kung puro calamansi ka naman.
0: Eh, hindi naman hindi po. Naman. Yung, hindi naman po yung as in calamansi juice, yung plain water na may slices lang. Change ng ano.
1: Para lang may flavor.
0: Yes.
1: Yung tubig, hindi yung parang walang-wala.
0: Pero po, ma'am, yung mga other parents, comment po, no? May mga water drinker talaga, bata pa lang. It's really more of exposure po talaga.
1: Nakikita rin nila.
0: Introduction po sa bahay.
1: Kasi kung halimbawa, mag-gadget din yung parents na hindi rin naman nag-exercise versus doon sa mga parents na talaga nag-exercise, makikita rin ng anak.
2: Siguro inganyuhin mo rin, bilan mo na silang ng flask. Yung makukulay, yung mga uso. Yan, para mag-bounce siya ng tubig, no? Incentive yan.
1: Dati, di ba, malalaki yung bauna natin?
2: Di ba?
1: Yan, nilalagay ng yelo.
2: Nilalagay mo ng yelo.
1: Ngayon.
2: Tsaka nung cheap brand dati ng orange juice na mapakla pag
1: nakabote.
2: Parang hindi naman talaga lasang orange pero may duda.
1: Pero yung mga zero sugar na yan, di ba? May mga chocolating ganun din. May zero sugar. Di ba, mga stevia yung pampatamis. Okay din po ba yun? Yung mga ganun kasing chichirya din.
0: Sa ano po, yung base ng sweetener, we recommend po yung stevia. Kasi plant, ano po yun, no? Pero, with the other juices, as possible po, kung normal naman ang mga blood sugar, we don't need to be so strict. Kailangan lang po, in moderation, yung imaginein po natin yung pinggang Pinoy. Makikita nyo po yan sa website, any website. Yung po yung model nun, and then hydration po talaga. And yun po, differentiation po nung mga type ng juices. Tsaka po sir, ihabol ko na rin.
2: Yes, ma'am.
0: Yung exposure natin sa milk tea.
2: Kahit sabihin mo, kunyari, 50% lang na sugar, hindi totoo yan.
0: Pwede, so 30%. Totoo naman po yun. Ang hindi po maganda, nag-50 ka, but you have the add-ons, no? The cream, yung mga andaming options
1: kahit
0: doon.
1: Kahit sa coffee eh. Actually, yun sabi nila, nagkakapagpataba. Di ba? Yung tipo, yung mga add-ons na yan, may caramel.
0: Yes.
1: Di ba? May syrup ng kung ano-ano.
2: So, hindi rin. Ito, may tanong galing kay Rel. Ito ba yung si Rel ba natin to?
1: Si Rel.
2: At yung tanong, anong pwedeng gawin sa mga batang picky eater?
1: Si Rel Payat eh. Tingin ko
2: to,
1: picky eater to eh.
2: Sana hindi mo na pinrint, sinabi mo lang sa akin yung tanong.
1: Medyo po siya daw.
2: Hindi, yun nga. I mean, ano gagawin sa mga batang picky eater? Mas maganda ba bigyan na lang sila ng pera? Siguro para sila na mamili ng kakainin nila.
0: Kung picky eater po siya sa panahon
2: or pa na grocery kasi, siya mapiliin mo.
1: Yes. Depende kasi may picky eater na gusto ko lang hot dog. 'Di ba? Hindi 'yun dahil picky eater na ay nanawa ako, iba naman. Pero siya 'di ba merong ganung bata, hot dog lang or fried chicken lang.
0: Kapag picky eater sir, 'yun nga po, the involvement of the parents po, no? First nagluluto tayo sa bahay ng paminsan-minsan. So, i-involve po natin sila. At huwag po natin pipilitin. It's more of belongingness po yun, awareness po ng mga tamang preparation at modeling po ng parents.
1: Okay.
0: Pupunta po, yun po, pupunta ng grocery, i-observe niyo po siya, but it's a part of education din po yun.
2: Kung baga siya papiliin mo, sige, pumili ka ng baon mo siya.
0: Yes.
2: Kahit,

0: may preservatives pa piliin niya, okay lang. Basta kakainin niya.
1: We can have that kasi po it's more on behavioral yon.
2: Oo,
1: but we alternate, yes, we alternate with other nutritious food. Mm. Kasi po talaga behavioral po yon. At talaga pong nakatutok siya sa gadgets. Mm. So, i-discipline po talaga ng parents ang mga bata.
2: Ang maganda niyan, pag uwi mo sa bahay, ang ihain sa hapunan ay nutritious, ganun din sa almusal.
0: Uh-oh.
2: No? Parang pambawi mo na rin eh. No?
1: Yes.
2: Sa mga kung anumang makain yung junk food. Pero yung mga eskwelahan po ba ay yung mga soft drinks ay wala yan sa canteen, sa mga cafeteria, mga matatamis?
1: Uh-oh. Alam mo ma, maganda nga po sanang ideya yon. Pero napaka very challenging sa Pilipinas. I-share ko po yung ako'y nasa abroad. Sa canteen na po yun, walang soft drinks.
2: Yun.
1: Yes. It's more of bottled water. Sa mga tubig po, bote ng tubig. And also yung mga fruit juices na mga unsweetened or may sweetened din na tama lang. Pero it's a good strategy po yun na wala mo ng soda.
2: Oh, yet. Teka lang po, saglit lang. Ang oras, 38 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Okay.
2: Ayan. Eh, minsan nga, ano eh, kapag sinabi mo sa, syempre mga bata, gusto rin ng yung mga adventurous na rin. Di ba? Oh. Pag may bago.
0: Oo, di ba mag-ano sila dyan. Ito, naku, may isa tayong viewer na itatago na sa pangalang Ninja Corpus. Sabi nga niya ay partner pag ganun ka, yung ano, wala daw sila soft drinks sa bahay. Pero problema nga naman pag loobas is very readily available. Pag ng birthday party, yun daw ang ano. So sa bahay daw nila talaga is wala.
2: Sa pagdidisiplina may napuntahan nga ako ospital eh. Kompleto ng mga sinasabi mong pagkain na matatamis, mga sinful. Kung ospital to ah. 'Di ba dapat medyo nutritious ang makikita ko. Yan, panghuli na lang, Ma'am Juvie, inyong mensahe.
1: Okay, so gusto ko po i-educate ang mga parents na we can pwede po tayong magbigay ng masustansyang pagkain sa pamaraan ng pagbibigay ng baon, simpleng hindi kailangan po maging mahal. Pwede po yung maging simple pero masustansya. So pwede rin po natin, huwag po nating higpitan ang mga bata. But we belong them sa meal preparations, sa disiplina, mirroring po ang tawag doon, no? Sa parents and then bata. And gusto rin po namin isabihin sa publiko na may mga registered nutritionist dietitians po tayo na you can call for consultation para po balanced diet po yung ibibigay sa atin according to our lifestyle, age, and height. So, yung po yun, individualized. Kaya, sir, yung calories nyo ay mas marami kaysa po kay mamaan. Kasi po matangkad kayo. Mga ganun, no, activity. So, the nutritionist dietitians po, Association of the Philippines, marami pong proyekto siya, pang public. Later on po, sa July, we'll have our Nutrition Month celebration para for right nutrition information.
0: Okay. Ito may habol lang ako, partner. Ito, ani ko lang, dati nga na ano namin ni partner niya yung myth about sa pineapple juice. Eh. Nasabi pag kumain kang matataba, sundan mo na pineapple juice at magiging balance. Hindi pala totoo yun. Pero ito na lang, totoo ba para sa mga bata, yung may yung margarine ba? Hindi ko sabihin yung brand. Ay, talaga ba nagpapatangkad yun?
2: Margarine.
1: Ah, okay. Ganito po, no?
0: or ano lang yun?
2: Hindi rin kasi ako kumain nun. Kaya di ako tumangkad.
1: Ang involved pong nutrients sa pagpapatangkad, it's more of calcium and phosphate. So, marami pong nutrients. Pero po, ang margarine ay isang masustansya ngayon na pwedeng kapalit ng butter. Kasi po, ang margarine ay may component po siya ayon sa recent mga evidences ay the stanols and sterols. So, maganda po siya sa heart or cholesterol management. Kaya kahit sa adult po, yun na po yung alternate natin kaysa sa butter. Yun po yung magandang strong recommendation sa margarine.
0: Nagpapatangkad ba siya? Hindi mo
1: Kung may specific, hindi po siya direct involvement for
0: maraming
1: patangkad.
0: Maraming sila maasa doon eh. Kain na kain, tapos kala na tatangkad sila.
1: Kaya po, during the toddler years po, it's more of balanced nutrients. Uh-huh. Hindi po, there's no single nutrient or pagkain na magpapatangkad.
2: All right. Okay, maraming salamat, Ma'am Juvie Martilio C. Isa po siyang chief nutritionist ng Philippine Children's Medical Center.
0: Salamat, ma'am. Happy weekend.
2: Ang oras, 42 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
0: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa DZMM!
2: Ang oras, 45 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ayan, nagbabalik ang nagsiservisyo ninyo Corpus kasama si Mix Bustos. Ngayon po, kami ang humahalili, Maan Makapagal at
3: Jack Batalyones.
2: Ayan. Ito, makasama natin sa, ayan, via Zoom, ano, si Dr. Jenny Hokson, ng Executive Director ng Teacher Education Council. Maganda umaga, Doc Jen.
4: Ng umaga, Maan and Jen, at sa inyong mga tagapakinig.
2: Ma'am, nung March lang, inilunsad itong Teacher Education Council. Ano po ba ang mahalagang papel ng TEC para sa kaunlaran ng ating teaching personnel? Doc Jen.
4: Maraming salamat. No? Ang Teacher Education Council po ay 32 taon na na-establish ng Pilipinas. Pasok po ito sa EDCOM 1. Pero kami po ay in-strengthen via Republic Act 11713 or Excellence in Teacher Education Act na sa batas naman in 2022. Ang main goal po namin is to take care of the most important profession or the biggest profession that we have in education sector, and that's the teacher education. So binubuo po kami ng 5 malalaking ahensya. Pinamumunahan po kami ng Departamento ng Edukasyon, ng Commission on Higher Education, ng PRC, ng TESDA, at ng NCCA. At ako po ang nagli-lead sa Secretariat. So, ang aming pong trabaho ay paglilingkuran at supportahan sila sa kanilang career progression, sa minimum requirement on the program that supports coming into the teaching profession or professionalization.
3: Ma'am, paano nag-evolve over the years ang profession na ito, yung sa teaching, sa pagiging teacher? Kasi ako dati, naalala ko, no, elementary ako, then high school, may mga teachers ako na sila yung PE teacher ko, then biglang sila pa yung teacher ko sa isa pang subject. Ganun pa rin po ba, ma'am, yan?
4: Marami-rami pa po tayong sinosolve, no, ng mga challenges. Kung titingnan po natin yung evolution ng teacher education sa Pilipinas, nag-umpisa tayo sa malawak na pagtingin na ang ating mga guro ang siyang sentro, no, ng pagkatuto ng ating mga bata. Through the years and through the decades, nagbago ang vision natin bilang sa mga guro natin. Ngayon, nag-shift tayo towards mentoring, no? Nag-shift tayo na ang mga guro natin can facilitate learning. At ang learning can come in several factors or several spaces. Kasama dito ang mga magulang, ang ating mga tahanan, at ang ating komunidad. Subalit, yung mga karanasan ninyo at natin, mga unang panahon, some of them, unfortunately, ay karanasan pa rin natin ngayon. Kasama dito yung mga mismatch, guro mo na sa PE, guro mo pa rin sa homeroom guidance, guro mo pa rin sa ibang subjects. Meron din tayo mga problema sa paramihan, no? Yung teacher-student ratio, ganun din yung iba't ibang mga gawain na ginagawa nila na hindi pagtuturo or nakakasagabal sa tunay na trabaho nila which is teaching, no, or providing learning for our learners. So, ang evolution po ng teacher education ay malawak na. At doon po pumapasok ang Teacher Education Council para matingnan ang mga gaps at mabigyan ng solusyon moving forward.
3: Okay, dahan-dahan naman po, ma'am, sa unang panahon.
2: Oo. Kasi kasama kasi si Jack sa unang panahon.
3: Dahan-dahan naman po. Pero si, ano, in all seriousness, ma'am.
4: Tayo po.
3: Ma'am, ano, ngayon ba, ano na yung typical, ano, paano na ngayon ang ratio ng isang teacher sa gano'ng kalaking class?
2: At baka nagkukulang ba yung guro natin at marami bang nahihigayat ng mga estudyante na maging guro?
3: Yes. At kamusta yung ano yung mga interest pa rin sa pag-take ng education course? Mataas pa rin po ba, ma'am?
4: Unahin ko yan. No? Salamat sa katanungan. Ang Teacher Education Council po naglunsad ng Teacher Education Roadmap. Ito po yung 10 taon na direksyon natin lahat sa buong Pilipinas para tahapin, para paangatin, no, at bigyan ng pansin ang teacher education. Ang unang-unang pillar po namin sa Teacher Education Roadmap is to elevate the teaching profession. Ibig sabihin po, ang datos ay nagsasabi na hindi na ito numero uno or top 3 na choices ng ating mga estudyante na kunin. Maaaring dahil sa mga naririnig nila na challenges ng ating mga guro. Isang challenge po doon ay yung teacher-student ratio.
3: Yes.
4: Ang sabi po ng literature sa education, dapat ang tamang ratio natin about 30 to 40. Kapag po ito kindergarten, 25. No? As po konti dapat. So, balit, may isa namang uri din ng literature sa education na nagsasabi na yung dami ng estudyante sa isang classroom ay hindi nagmamatter kung ang guro natin ay hindi mag-shift ng kanyang kaparaanan or paraan ng kanyang pagtuturo or pedagogy. Ibig sabihin, pag nananatili ng kanyang pedagogy ay pang malakihan o pang maliitan, hindi nagkakaroon ng tamang progreso ang bata sa pagkatuto. So, to make it simple, ang tamang ratio po natin sana is between 35 to 45, no? Pero sa kasalukuyan po, ang ating ratio ay umaabot ng 50, umaabot ng 60 minsan, no? So these are what we call in our council a horror story. Marami pong dahilan bakit nangyayari ito. Isang dahilan po ay kakulangan ng classroom. So maaaring maraming guro, pero wala naman silang classroom. So nananatiling marami ang bilang ng bata sa classroom. Pero kasama na din po sa problema, wala talagang guro. Kulang ang guro na pumapasok sa basic education schools natin.
2: Aha. Yes, Doc Jenny. Ano nga pa nga ilangan ng guro natin pagdating sa career advancement? Kasi parang, di ba, sa dami ng trabaho, sa bigat ng trabaho, parang ang pakiramdam nila ay may stuck sila ng ganun, ng matagal. Tsaka syempre, gusto rin nilang mahasa, no, yung kanilang mga skills.
4: Tama po. Isa po sa malaki naming trabaho o mandato ay ang tulungan ng ating mga guro sa tinatawag na career progression o yung kanilang pagdaloy sa profesyon nila. Ang datos po natin nagsasabi, minsan ang ating mga guro nagre-retire as teacher 20 taong nagsendisyo sa bayan, 25 years, no? Minsan mas marami pa. Ang ating pong dream ay walang magre-retire na teacher 1. Ang sinusulong po ng Teacher Education Council po na yung paraan para ang mga guro natin ay matulungan, bigyan sila ng laya, bigyan sila ng oras para sa kanilang career professional development, no? Bigyan sila ng espasyo para gawin ito, bawasan ang kanilang mga ginagawa para magkaroon sila ng oras, bigyan sila ng tulong financial man para mabigyan sila ng pagkakataong mag-take ng mga advanced degrees, umattend ng mga conferences or training, or bigyan sila ng malinaw na direksyon. Ano ba ang kailangan nila? Meron naman po ang Department of Education at ang private sector na mga programa na pangtulong sa kanila. Pero dahil may mga kakulangan, pondo in particular at oras in another, ay kukonti ang mga natutulungan natin. So, ang gusto ng Teacher Education Council, mabigyan ng mas malawak na choices o suite of programs ang ating mga guro at pumili sila ano ang kailangan nila. Isang challenge dito rin ay minsan ang ibinibigay natin sa guro, one size fits all. So tingin natin ang kailangan ng isang math teacher sa Maynila ay pareho ng pangangailangan ng isang math teacher sa Barm o sa Davao, no? Mm-hmm. Hindi po pwedeng ganoon sapagkat ang ating mga guro, iba-iba ang mga konteksto na kanilang kinakaharap, no? So, dapat mayroong flexibility ang mga programa na ibinibigay sa kanila. So, tatlong punto po ang gusto kong sabihin na pangangailangan ng ating mga guro. Una, espasyo para magkaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng professional development. Espasyo means time. Espasyo means tulong financial. Mm-hmm. Pangalawa, ay may programa, may tamang programa na dapat maibigay ang Department of Education, ang private sector, at kami rin po sa Teacher Education Council. Mm-hmm. Pangatlo, at I think mas malaki ang impact, yung tinatawag kong teacher agency. Ibig sabihin yung mga guru natin, matulungan sana natin sila mismo ang magsabi, ito ang kailangan ko. Sila mismo ang mag-elevate ng kanilang sariling profesyon by providing for themselves in terms of alamin nila ano ang kailangan nila, i-demand nila yon sa kanilang mga punong guro o sa Department of Education at maging sa amin mismo. So, panghuli po, ang Teacher Education Council ay maglulunsad ng maraming sistema kung saan ang mga guro kaya mag-download. Halimbawa, kailangan kong ituro itong particular na topic na ito at hindi ko alam paano. Sana si Teacher Education Council meron siyang videos of practice na pwedeng i-download ng teacher at kopyahin niya at gawin niyang platform at gawin niyang sample, no? Para siya ay matulungan. So yun po yung mga espasyo natin sa professional development ng ating mga guro.
3: Ma'am, curious lang ako sa yung age ng AI. Napadali ba ang trabaho ng mga guro dahil sa AI or medyo humirap? Kasi it works both ways eh. Pwedeng tumingin ng tulong ng AI ang mga guro sa paggawa ng mga lesson plan exact. Pero ang mga bata, pwede rin naman nagbigay kayo ng assignment. Pwede din naman AI ang gamitin. Paano yun, ma'am, ngayon?
4: Isa siyang challenging na espasyo ngayon, ano? Dahil tama po kayo, nakakatulong siya sa isang bahagi ng role namin bilang mga guro. Pero at the same time, challenging siya dahil kailangan namin mag-shift kung paano ngayon bibigyan ng assignment, bibigyan ng exam ang aming mga estudyante. Yes. Mm-mm. So, ang panawagan namin sa mga guro, AI is here to stay. So, ang kailangan namin, matulungan sila paano i-navigate itong bagong espasyo na ito. Yes. So, sa halip na ang mga tanong siguro namin sa mga assignment ay magbigay ng halimbawa dahil available na siya. So, hindi na magbigay ng halimbawa, kundi bigyan siguro ng komento ang halimbawang nakita sa AI o ang halimbawang nakita sa internet para mas malawak o mas mataas ang kayang ibigay na ng ating mga estudyante. So, a shift, a paradigm shift to teaching is important.
2: Yan, yung mental health, ma'am, kasi syempre, di ba, kailangan ding alagaan. No? Kasi sa dami ng mga estudyante, syempre, tao ka lang. Oo, maririndi ka din. Plus, iba na, di ba, ang mga henerasyon noon, lalo na yung mga matatanda na nating teachers, naabutan pa nila yung mga noon. Mm-hmm. Tapos yung ngayon, mga kabataan, ma'am.
4: Opo, ang datos po ng mental health ay napakalaki, no? Mm-mm. Yung challenge natin sa mental health. Ang Department of Education po ay nag-set up ng maraming strategiya para matulungan ang ating mga guro. Ang hinihiling namin sa kabuuan ng education space natin, ang mga eskwelahan, ang mga division schools para sa DepEd at yung mga samahan ng mga paaralan para sa private schools ay maglaan ng programa para sa ating mga guro. That means magkaroon sila ng panahon para intindihan ang kanilang mga sarili sa dami ng mga pagbabago. Kailangan silang supportan every step of the way.
2: Okay,
4: so, ang Teacher Education Council po magdadagdag ng mga programa para to.
2: Alright. Maraming salamat, Dr. Jenny Hokson, Executive Director ng Teacher Education Council.
3: Happy weekend, ma'am.
4: Salamat po. Thank you.
2: Ayan. Nako. Di ba? Kailangan, hindi lang mag-aaral. Pati alagaan din natin yung ating mga teachers.
3: Saka yun nga, di ba? Kailangan nila mag-adjust. Yung sa tanong nga natin sa AI, kailangan nila mag-adjust sa assignments.
2: O, teka, balik tayo sa pagkain sa mga bata. Ito pa lang si Maring Ninia Corpus ay may trust issue sa kanyang mga kids. Debate raw sa akin, bigyan ng pera because I don't trust them to buy what is best. Oh, diba? May takot ka rin gano'n kasi malay mo. Oh, hindi na sabihin ko anong binili. Sige, habol natin.
3: Sa, mga sumagot sa question of the day answers natin. No? Ito, si, medyo mahaba lang, no? Si Josh Kili D. Official.
2: Kyle. Edip. Ah, Josh Kyle Edip.
3: Haba eh. Anyway. Yes, Miss Man and Sir Jack, kumakain ako almusal, tinapay. Well, parehas kami. Good morning daw.
2: Si Celerio Mods, 8171, ay nagtitinapay din daw siya. Walang rice.
3: Mm-hmm. Eto, si Ma'am Dulce, gandang umaga. Di pwedeng walang almusal, is either pandesal, may palamang cheese at peanut butter. Minsan rice, pagmitirang adobo or whatever matching egg. At iniinom daw niya ay turmeric or ginger tea.
2: Ay, healthy. Mm-hmm. Oliver Calderon, 35.99. Depende sa work. Sa aming construction worker, hindi pwedeng mag-skip kahit anong meal. Eh, dapat heavy. O nga naman.
3: Of course, ito si Ma'am Lina Hall. Low carbs diet ako. Dalawang hard-boiled egg and black coffee. Wow, napang-healthy nun. At sa lunch niya, one cup of rice, one cup of gulay, fried fish.
2: Para sa dinner.
3: Oo, at cup of vegetables, no rice sa gabi. So, ayan. Malaki daw ang nabawas sa kanyang timbang.
2: Ayan. Ay, happy weekend. Susunod na ang headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lasso. Paano, partner?
3: Okay. Mamaya, kita tayo sa Arkada Balita. Eh, partner niya, pagaling ka.
2: Yes.
3: Alright. Bye.
2: Bye.
1: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin ay 12:01.
1: Basta AM, DZMM.
2: We have 185 active faults, mm-hmm. and we have anima trenches, and there's always this possibility na magkasabay-sabay mga active faults natin.
3: We will equate this into value, siguro mga nasa 10 to 15 million na po ang natamaan po sa amin.
4: Unique na kapangyarihan yung pagiging presiding officer na hindi ko talaga ini-entrust yan kay Senator Cheese.
5: Siyempre kinikilig rin dahil na-associate ka sa isang magaling na tao.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: Sa headline ngayon, mga estudyante ng Ateneo nagkasan ng community walkout. Nagmarcha at nagsuot ng black band para kina Rene Materboni at Divine Adili.
1: Dating Ateneo coach Tab Baldwin humarap sa investigasyon ng CIDG. Ateneo de Manila President Father Bobby Yap no show naman sa NBI.
0: Bagyong tatawaging Francisco papasok sa par ngayong weekend. Dust Devil o Alimpuyo nasaksihan sa Cagayan.
1: Malaki ang protesta kontra katiwalian ikinasa sa June 28. Ilang grupo tutol na maging presiding officer sa impeachment trial si Senator Cheese Escudero.
0: Alex Ayala umabante sa quarterfinals ng Berlin Open matapos talunin si world number 2 Elana Rybakina.
1: At Bianca Manalo may mensahe sa ex-boyfriend na si Senate President Win Gatchalian. Senator Win nag-react naman sa pag-ship ng netizens sa Winry.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, humarap po sa PNP-CIDG si dating Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin matapos ipasubina para sa investigasyon sa pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Materbonia at Divine Adili sa sinasabing team building sa Aurora. Dumating kanina umaga sa tanggapan ng CIDG si Baldwin kasama ang kanyang mga abogado para magbigay ng salaysay sa pagkalunod ng dalawang manlalaro. Iniurong naman sa June 22 ang pagharap ni Baldwin sa NBI. Samantala, nakasalang pa rin si Baldwin sa CIDG. Kuha po tayo ng update mula kay Marlene Padiernos. Mars!
2: Jeff, higit 3 oras na nakakalipas mula nang pumasok sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame si dating Ateneo Basketball Coach Tab Baldwin kaninang umaga. Pero hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang interview ng mga investigador ng CIDG sa kanya habang nakaantabay pa rin dito para sa kaukulang updates. Tulad ng sa mga nakalipas na resource person na pinatawag ng pulisya para sa investigasyon sa nangyayaring trahedya sa Dipacolaw, Aurora, inaasahan din na posibleng abuti na maghapon ang pakikipag-usap kay Baldwin ngayong araw. Sa isang pahayag binigyan diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. na hindi maaaring madaliin ang proseso ng investigasyon upang masigurong walang makakalusot na anumang critical facts sa insidente. Layon anya ng kanilang masusi at malalimang pagsiyasat na makapagtatag ng mas mahigpit na pamantayan at maiwasan ang mga kahalintulad trahedya sa hinaharap. Kasalukuyan sinusuri ng mga investigador ang posibilidad ng paglabag sa Anti-Hazing Act sa insidente. Pero nanatili pa rin bukas ang investigasyon sa lahat ng posibleng anggulo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: No show si Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap sa investigasyon ng NBI sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng universidad. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
3: Rica, humarap sa National Bureau of Investigation ng mga abogado ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap bilang tugon sa sabina kaugnay ng patuloy na investigasyon sa pagkamatay ni Rene Materbonia at Divine Adili. Ayon sa NBI Homicide Division, hindi personal na nakadalo si Father Yap dahil sa isinasagawang graduation ceremonies ng universidad. Hinihingi ng NBI ang mga dokumento mula sa universidad na may kaugnayan sa kanilang pagsisiyasat sa insidente. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga abogado ni Father Yap matapos ang kanilang pagharap sa NBI. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Ikinasa ng student government ng Ateneo de Manila University ang community walkout kasabay ng patuloy na panawagan ng hustisya, pananagutan at kalinawan mula sa pamunuan ng universidad sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Materbonia at Divine Adili. Magsisimula ang walkout mamayang alauna ng hapon para ipakita ang pagluluksa ng buong Ateneo community sa pagkamatay ng dalawang manlalaro. Paikiisa rin nila ito sa naiwang pamilya nila Materbonia at Adili. Samantala, sa hiwalay na panawagan, hinikayat ng Ateneo Senior Alliance ang mga graduating student na magsuot ng black band sa kanilang kanang braso hanggang sa June 21 para ipakita ang sama-samang pagluluksa sa pagkamatay ng dalawang basketbolista.
1: Mahigit 600,000 pisong halaga ng alahas at cash ang tinangay ng akyat bahay sa Barangay Tandangsora sa Quezon City. Sa investigasyon ng pulisya, walang tao sa bahay dahil nasa bakasyon ang may-ari. Sinasabing dumaan ang 22-anyos na suspect sa likod ng bahay. Saka pinasok ang master's bedroom at winasak ang mga drawer at cabinet. Naaresto naman sa follow-up operation ng kawatan at nabawi ang halos 400,000 pisong halaga ng alahas. Hong Kong at Singaporean dollars, Malaysian ringgit at halos 200,000 pisong cash. Nakakulong na ang suspect sa Talipapa Police Station.
0: Mga kapamilya, may aasahang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Sa apat na araw ng kalakalan, 10 pesos ang bawas presyo sa diesel at kerosene habang 6 pesos sa gasolina. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at kung susunod sa pinirmahang Memorandum of Understanding ang Amerika at Iran, kabilang ang muling pagbubukas sa Strait of Hormuz.
4: Pag na-sustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
0: Sinabi naman ng Iran na kahit tapos na ang giyera sa Middle East, hindi pa rin ito papayagang dumaan sa Strait of Hormuz ang mga barko ng Israel.
1: Sa iba pang balita, tinawag ng ilang grupo na bias o may kinikilingan ang mga isiniwalat ng mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico. Balita mula San Juan, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi, Zeus.
5: Rica, itinuturing ni Artikulo 11 Convenor Attorney Luke Espiritu na trap o patibong ang mga isiniwalat ng umano'y 18 bagmen ng dating mambabatas na si Zal Dico. Anya, nakatuon ang mga pahayag ng mga naturang individual sa pagtatanggol sa interes ng Pamilya Duterte habang mistulang sinisingil ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa flood control scandal. Hindi anya dapat mahulog sa patibong na ito ang taong bayan dahil hindi magiging sinsero ang paglaban sa korupsyon kung may pinapanigan at pinoprotektahan sa pakikibaka. Giit pa ni Espiritu, mahalagang maintindihan ng mga Pilipino na dapat walang kulay ang paglaban sa katiwalian na ipinakikita sa temang lahat ng sangkot dapat managot. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang paghilig sa flood control project sakaling magkaroon ng bagong ebidensya. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala pang schedule para sa pagpapatuloy ng pagdinig. Kahapon, sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na hihingan ng notaryadong affidavit ang lahat ng testigo bago sumalang sa investigasyon. Tinawag naman ni Gatchalian na nakakainsulto ang hindi pagsipot ng mga nagpakilalang dating bagman ni ex-Congressman Zal Dico sa kanilang pagdinig noong June 8. Gate ng senador na wala ang oportunidad na mga naturang individual na maglahad ng katotohanan sa mga maanumalyang proyekto.
6: Hindi natin naman pwedeng pupunta nilang ang isang tao doon, no? Ilang mga tao, tapos mag-aakusa kung sino-sino. So, importante na meron silang mga affidavit na isasubmit, duly notarized, at ito ang magiging basehan.
0: Mananatili si Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson na pabor ang mayoriyang maging presiding officer sa pagliliti si Senator Francis Escudero dahil sa pagiging abogado. Sinabi ni Gatchalian sa DZMM na tatalakayin pa sa Senado kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Pero wala anyang nakasaad sa konstitusyon na kailangang abogado ang tatayo sa posisyon. Iginit din ni Gatchalian na hindi pinalitan ang liderato ng Senado para impluensyahan ang magiging botohan sa paglilitis.
6: Under the rules, nakasulat doon, Senate President ang magpre-preside. Unless ang Senado ay pipili ng iba. Magkakaroon kami ng caucus later on para mapag-usapan. At ang gusto nga ng Constitution, mas simple, mas naintindihan ng taong bayan, at malabas ang ebidensya. Hindi naman to formal court na huwes ang namumuno.
1: Tuto lang ilang grupo sa posibleng pagkakatalaga kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Tindig Pilipinas co-convener Francis Aquino D. na bilang dating Senate President at presiding officer noong nakaraang taon, hindi inintindi ni Escudero ang kahulugan ng forthwith sa ilalim ng konstitusyon, kaugnay ng pag-usad ng impeachment court sa mismong paglilitis. Giit ni D. kakaiba ang kapangyarihan ng presiding officer sa impeachment trial, kaya dapat pag-isipan ng Senate Majority Bloc kung sino ang itatalaga sa posisyon.
7: Kung siya talaga yung magiging presiding officer, he has to prove a lot of people wrong. Mas gugustuhin ko kung ibang miyembro ng mayorya sana yung gagawing presiding officer. Unique na kapangyarihan yung pagiging presiding officer na hindi ko talaga ini-entrust yan kay Senator Cheese.
1: Giniit ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi dapat isama sa bilang ng mga boboto sa impeachment trial ni Vice President Duterte ang mga senador na legally disqualified. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol. Trisha Lindo, Trish.
8: Rica, kung si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, hindi na dapat isama ang mga legally disqualified na matay at nag-resign na senador sa two-thirds na kinakailangang bilang para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Carpio, dating nang nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na kung ang senador ay under preventive detention at walang inirekomendang piyansa sa kasong kinakaharap, hindi maaring makaboto ang hindi nakapo sa pwesto bilang public official.
9: Dapat yan, Jinggoy cannot, he will not be counted in determining the two-thirds. So bakit mo isama siya sa total number of who can vote when he has been suspended and he cannot vote? And when you say all of the members of the Senate, all those who are not otherwise disqualified by law.
8: Ayon kay Carpio, hindi patiyak kung hindi makaboboto si Senador Ronald De La Rosa dahil hindi pa ito naaresto at posibleng lumutang din pagdating ng impeachment trial. Samantala, hinggil naman sa posibilidad na si Senator Jesus Cordero ang upong presiding officer. Sinabi ni Carpio na kailangan maghalal ng presiding officer na hindi papabura ng pag-antala sa impeachment proceedings. Mahalagaan niyang papel ng presiding officer dahil itong una maghahatol sa mga muson sa impeachment trial. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Ikinasaan ng ilang grupo ang malakihang protesta kontra katiwalian sa EDSA People Power Monument sa Linggo, June 28. Kabilang sa mga lalahok sa tinaguriang White Ribbon March ang Inter-Religious Leaders for Council o Council for National Transformation, White Ribbon Movement Taong Bayan, Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o Tama Na at iba pa. Sinabi ni Bishop Efraim Tendero ng World Evangelical Alliance na mahalaga ang pagkilos ng religious groups dahil kahit inihihiwalay ng konstitusyon ang estado sa rehiyon, hindi maihiwalay ang estado sa Diyos. Ayon naman kay Bishop Colin Bagaforo, pagpapatuloy ito ng mga nasimula ng trillion peso march kontra korupsyon sa gobyerno.
1: Sa ibang balita, aabot na sa 15 milyong piso ang iniwang pinsala ng fish kill sa mga magbabangus sa Pangasinan dahil sa matinding init ng panahon. Sinabi sa DZMM ni Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan, President Christopher Aldo Sibayan, na mahigit 200,000 isda na ang tinamaan ng gataw o fish kill na karamihan ay mula sa Dagupan City, Binmalay, Lingayen, Labrador at Bugalyon. Bukod sa matinding init, nakakadagdag din anya sa fish kill ang panakanakang pag-ulan na nagdudulot ng biglang pagbabago ng temperatura ng tubig sa mga palaisdaan. Gayon din ang hindi mahakot ng mga namatay na bangus. Dagdag ni Sibayan, noong nakaraang buwan pa sila dumudulog sa pamahalaan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin dumarating na tulong.
10: Malaki-laki na rin po ang natatamaan itong gataw. Siguro, hindi na po tayo bababa ng 200,000 na bilang po ng piraso ng bangus na namatay. It will equate this into value, siguro mga nasa 10 to 15 million na po ang natamaan po sa amin.
0: Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Davao Oriental kaninang madaling araw. Naitala ang sentro ng pagyanig 64 na kilometro sa silangan ng bayan ng Tarragona na may lalim na 22 kilometro. Naramdaman ng Intensity 2 sa lungsod ng Mati, Governor Generoso, Manay, San Isidro at Tarragona, Davao Oriental, habang Intensity 1 sa Davao City at Bisbig City sa Surigao del Sur. Sinabi sa DZMM ni Fibox Director Dr. Teresito Bacolcol na hindi ito aftershock ng magnitude 7.8 sa Mindanao noong June 8. Posible anya ang magkakasabay na pagyanig dahil may halos 200 aktibong faults at trenches sa buong bansa.
11: And we have 185 active faults, mm-hmm. and we have anima trenches, and there's always this possibility na magkasabay-sabay mga active faults natin. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day. Again, the Philippines is very much active. Pwede magkasabay-sabay. Although hindi naman sila related.
1: Nabuo ang isang dust devil o alimpuyo sa isang paaralan sa Cagayan. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
12: Nakuha na ng video ng isang guro ng Santa Ana Fishery National High School sa Sentro Santa Ana, Cagayan ang pamumuo ng dust devil o alimpuyo sa paaralan. Kita ang paikot-ikot na pag-angat ng alikabok at mga tuyong dahon sa grounds ng paaralan na tumagal ng ilang segundo. Pansamantalang naantala ang klase matapos magsilabasan ang mga guro at estudyante para saksihan ang pambihirang pangyayari. Ang dust devil ay isang umiikot na bugso ng hangin na karaniwang nabubuo sa mainit at tuyong panahon. Naiiba ito sa buhawi dahil hindi ito kaugnay ng thunderstorm at kadalasang mas mahina at panandalian lamang. Wala namang naiulat na nasugatan o napinsala sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Bahagyang bumilis ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility habang kumikilos sa kanluran o pakanluran sa Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo mahigit 1,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Inaasahang papasok ng PAR ang bagyo na tatawaging Francisco bukas ng gabi o Linggo ng madaling araw. Posibleng palakasin ito ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa bansa. Maliit naman ang tsansang tumama ito sa lupa. Samantala, mainit na panahon pa rin ng asahan sa malaking bahagi ng bansa dulot ng easterlies. Pero magdala pa rin po ha ng payong dahil posible ang pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorm. At abangan, yellow alert itataas na naman sa Visayas Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente.
1: At nurse inaresto sa ospital sa Cagayan dahil sa pagiging tulak ng shabu. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
14: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
14: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
16: the Senate is under attack.
17: There was no NBI agent in the Senate.
14: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
18: Kanina ay merong aarestuhin.
19: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
1: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
14: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Happy 40th anniversary, DZMF. Una sa balita, una sa public service.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Headline ngayon. Headline sa Visayas at Mindanao.
0: Oras po natin, 12:22, pinahihinto ng Department of Environment and Natural Resources ang lokal na pamahalaan ng Cebu City sa pagtatambak ng basura sa open side. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
18: Naglabas ng cease and desist order ang Environmental Management Bureau laban sa lokal na pamahalaan ng Cebu City para itigil ang pagtatapon ng basura sa bakanting lote sa South Road Properties. Ayon sa kagawaran, hindi nasusunod ang mga alintuntunin para sa isang dump site. Malapit din anila ang lugar sa mga bahay at negosyo at may banta rin sa mga hayop at halaman. May notice of violation din ng lungsod dahil sa paglabag sa Solid Waste Management Act at may hanggang 2 buwan ng LGU para maalis ang basura sa lugar. Matatanda ang nagkaproblema sa pagtapon ng basura ang lungsod nang mangyari ang trash slide noong Enero at ipinasara ang landfill sa Binaliw. Sa ngayon, itinatapon ng lungsod ang kanilang basura sa bayan ng Aluginsan. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Attention sa mga taga-Visayas, isa sa ilalim na naman sa yellow alert ang Visayas grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Walang oras na naka-yellow alert ang Visayas grid mamayang alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, pumalya ang 13 planta habang 13 iba pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad.
0: Rene Baterbonya, ginawaran ng posthumous award ng lokal na pamahalaan ng Agusan del Sur dahil sa natatanging ambag sa bayan sa larangan ng sports. Balita hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
20: Tuloy-tuloy ang pagdalaw ng mga kababayan at galing sa ibang lugar sa burol ni Rene Clert Baterbonya sa Municipal Gym sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur. Nakatakdang ihimlay ang labi ni Baterbonya sa bagong sementeryo ng bayan na matatagpuan sa Barangay Lambnig. Ito ay dating playing venue sa sport na archery sa palarong pambansa sa Agusan del Sur noong Mayo. Si Baterbonya naman ang kauna-unahang ililibing sa bagong sementeryo. Samantala, ginawaran ng posthumous award si Baterbonya ng pamahalang panalawigan ng Agusan del Sur na Dato Lipos Makapandong Award dahil sa mga tagumpay nito sa pagdala ng karangalan sa lalawigan sa larangan ng sports. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Timbog sa bypass operation sa mismong ospital ang isang nurse na nagbebenta ng hinihinalang shabu sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 2, nagpanggap na buyer ang ilang operatiba at nasamsam sa suspect ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na abot sa 34,000 pesos, glass pipe, bypass money at cellphone.
1: Tiwala ang Department of Foreign Affairs na magandang senyales ang bilateral meeting na Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin para patuloy na tumibay ang relasyon ng Pilipinas at Russia. Balita mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
21: Rica, ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, may mga improvement o pagbabagong kailangang gawin sa relasyon ng Pilipinas at Russia. At ang naging bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ay magandang panimula para sa pagtibay ng ugnay ng dalawang bansa. Makatutulong anya ang magandang relasyon sa Russia para matugunan ang pangangailangan ng Pilipinas pagdating sa energy at food security na kapwa-prioridad ng mga bansa ngayon dulot ng sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon kay Lazaro, maaaring suportahan ng Moscow ang pangangailangan ng bansa sa supply ng fertilizers o pataba. Binhi para matiyak ang tuloy-tuloy na produksyon. Gayon din ang pagbubukas ng academic scholarship sa mga Pilipino at mga partnership kaugnay ng pharmaceuticals at science and technology. Aminado ang DFA na may mga hamon pa rin kaugnay sa kalakalan pero naniniwala si Lazaro na magagawan pa rin doon ng paraan para magpatuloy ang trade relations ng dalawang bansa.
22: President Marcos' visit to Russia is of vital importance. One, as I said, is not only the chair of ASEAN for 2026. Second, it's also trying to establish and reconnecting yung ating in terms of bilateral relations. And probably the third point is certain discussions on regional issues. Meron din mga napag-usapan tungkol the Middle East crisis at the same time on certain issues on Ukraine.
21: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, TZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Nagsampa ng panibagong reklamo ang Bureau of Customs sa Department of Justice laban sa iba't ibang cargo forwarding firms matapos umunong pabayaan ng libu-libong balikbayan boxes. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
2: Jeff, may 3,000 balikbayan boxes na ipinadala ng mga overseas Filipino worker ang natengka ng hanggang 3 taon matapos hindi maihatid ng 5 cargo forwarding firms sa mga recipient. Personal na reklamo sa DOJ ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Bocoseno ang 5 kumpanya, kabilang ang Ictus Trading Corporation, Marcelo T. Laylo Cargo Forwarders at Mi Amore International Consumer Goods Trading, MTD Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Haulers Corporation na umano'y nakasingil ng halos 20 million pesos mula sa mga OFW. Ayon kay Nepomuceno, ang mga nasabing kumpanya ay bahagi ng 2 batch ng mga kasong isinampa ng POC kasunod ng naunang reklamo labat sa Makati Express Cargo Inc. Posibleng managot ang mga naturang kumpanya sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act, gayon din sa large-scale staff at cybercrime. Ayon pa kay Nepomuceno, sa mahigit 42,000 na balikpahin box na natengga sa mga pantalan, nasa mahigit 3,000 na lamang ang target na mayatid ng libre ngayong Hunyo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz!
1: Kumarap si M. Mary Jane Veloso sa korte para sa testimonya sa nakabinbig kaso laban sa kanyang mga illegal recruiter. Balita mula sa Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Rika, muling nanawagan ng iba't ibang grupo para sa tuluyang pagpapalaya kay Mary Jane Veloso sa pamamagitan ng noise barrage sa harapan ng Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Sigaw ng mga grupong Migrant International, Kadamay, Gabriela at Bayan Muna, bigyan na ng Executive Clemency si Veloso na inilipat sa Pilipinas mula Indonesia noong 2024 matapos ang halos 14 taong pagkakakulong dahil sa drug trafficking. Ito rin ang paulit-ulit na panawagan ng mga magulang ni Veloso kay Pangulong Marcos Jr.
4: Ang panawagan namin na sa kay mahal natin Pangulo na si DBM Marcos na sana itong pangyayari na ito sana mapakinggan niya at maibigay na yung clemency sa ating anak. Makapiling na namin siya.
3: Kasabayan ang pagharap ni Veloso ngayong araw sa Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 210 sa loob mismo ng CIW para sa mga nakabinbin nitong kaso laban sa kanyang mga illegal recruiter. Target ng korte na matapos sa loob ng isang araw ang testimonya ni Veloso alinsunod sa one-day examination of witness rule. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Inalaya ng Bulaklak ang bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa Luneta Park kasabay ng kanyang 165th kaarawan. Dumalo sa wreath-laying ceremony ang mga kaanak ni Rizal at mga lokal na opisyal ng Maynila. May mga aktibidad din mamayang hapon tulad ng paglilibot sa Noli Metangere Garden at History Walk sa Luneta. Bukod sa Luneta, inaalala rin ang okasyon sa Calamba, Laguna, Dapitan City sa Zamboanga del Norte, Malolos, Bulacan at sa iba pang monumento ni Rizal.
0: Sa sports, pasok si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng Berlin Open sa Germany. Pinatumba ng world number 35 na si Ayala ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa score na 7-5 at 6-4. Sinamantala ni Ayala ang mga unforced error ni Rybakina sa second set para masungkit ang panalo. Sunod na makaharap ni Ayala ang world number 8 na si Elena Svitolina ng Ukraine.
13: Showbuzz ngayon!
23: Showbuzz ngayon!
1: Binati ng aktres na si Bianca Manalo ang ex-boyfriend na si Senator Wen Gatchalian matapos na mahalal na Senate President. Sa Instagram post ni Bianca, sinabi nitong very proud siya sa pagkakaupo na Senate President ni dating boyfriend na kailangan ngayon ng bansa, sabay lagay na emoji sa kanyang message. Nirepost naman ito ni Gatchalian sa kanyang IG account at nagpasalamat sa kanyang ex-girlfriend.
6: Nagpapasalamat ako sa kanya. Nagpapasalamat ako, of course, kay Bianca. At nagpapasalamat din ako sa lahat.
1: Aminado naman ang Senate President na kinikilig ito kapag iniuugnay sa kapwa senador na si Risa Hontiveros. Katunayan, may ilang netizen na nga ang bumuo ng Winry o Sherwinry sa Love Team.
6: Of course, malaking bagay sa akin na ma-associate kay Senator Risa dahil
5: Winry pala.
6: Sa pinaka masipag, matapang at produktibong senador na siyempre kinikilig rin dahil na-associate ka sa isang mag-

0: at tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Kukunin ko ang apo ko.
3: At anong gagawin mo sa bata, ha, Lando?
2: Kami ng kinakasama kong mag-aalaga. At lahat ng padala ni Karen, sa bahay ko na babagsak. Mas may karapatan ako dahil ako ang ama ni Karen. Ngayon din ay kukunin ko ang bata.
4: Subukan mo kunin si Victor. Nakikita mo tong kutsilyong hawak ko? Hindi ako nangingiming isaksak to sa'yo kapag hindi ka umalis ngayon din sa bahay namin.
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: Ang nakaraan, natunghayan natin ang isang simpleng buhay ni Melissa kasama ang kanyang ina. Isang araw, dumating sa kanila ang malayong kamag-anak na si Karen. Buntis ng ilang buwan, naglayas, at di umano'y pansamantalang makikipisan sa kanila hanggang sa makapanganak. Dahil sa walang mahanap na permanenteng trabaho, ang mag-inang Sonia at Melissa muna ang sumagot ng mga pangunahing kailangan ng sanggol. Isang magandang oportunidad ang biglang kumatok kay Karen nang alukin siya ng kaibigang si Bernie na lumipad papunta sa bansang Korea. Sa una'y tinanggihan ito ni Karen dahil ayaw niyang iwan ang anak na si Victor. Pero dahil sa higpit ng pangangailangan sa pera, pikit matang tinanggap ni Karen ang alok ng kaibigan. Kapit ang malaking pag-asa na ang bansang Korea ang magiging susi sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Sa huli, mahigpit ang pangako ni Melissa na aalagaan niyang mabuti ang anak ni Karen. Mga kapamilya, pakinggan natin ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, sadyang malapit ang puso ko sa mga bata, kaya magaan ang loob ko sa anak ni Karen na si Victor. Kaya naman hindi ako nahirapang gampanan na maging personal na tagapag

0: Akala mo, ako ang nanay mo, ha, Victor? Ako ang tita Melissa mo. O, tignan mo, Nay. Ang cute-cute niya lalo kapag umingiti, ano?
1: Sinabi mo pa, Melissa. Nakakawala ng pagod ang batang ito.
0: Halika nga rito at kikilitiin kita. Kikilitiin kita! Ang dapat sa'yo, hinahalika ng ganito. Ay, Nay. Mukhang kailangan na magpalit ng lampin ni Victor. Ang baho ng pupo niya, naamoy ko.
1: Eh, di palitan mo na. Asya nga pala. Sumulat na ba si Karen, ha? Ay, mag-iisang buwan na siyang nasa Korea.
0: Wala pa ho, Nay. Baka busy pa. Hayaan niyo na muna siya doon.
1: Ang sabi niya kasi, nung umalis siya, agad siyang susulat pagdating niya doon. Oh, siya. Ikaw na muna ang bahala kay Victor, ha? At maghapon ako maglalako ng tinapa. Tamang-tama, hanggang bukas, wala kang pasok sa eskwelahan.
0: Nay, talaga naman mula ngayon ako ang magiging nanay nitong si Victor habang nasa abroad pa ang nanay Karen niya.
1: O siya, sige na. Ako'y aalis na, ha? Ah, siya nga pala. Wala na palang gatas si Victor. Bumili ka na muna.
0: Nay, nakabili na po ako kanina pa.
1: Teka, saan ka kumuha ng pera?
0: Yung mga tira sa baon ko sa school.
1: Alam ko, Melissa, ha? Ayoko nagpapalipas ka ng gutom.
0: Nay, huwag niyo akong intindihin. Basta ang mahalaga, lagi may ready gatas tong pinakamahal kong baby!

0: Elsa. Abay, maghahating gabi na, anak. Matulog ka na. Mukhang okay na naman si baby Victor eh.
1: Nay, on and off ang lagnat ni Victor. Ngayon, okay. Pagkatapos ng ilang oras, tataas na naman ang lagnat.
0: Hayaan.

0: Nay, hindi rin po ako mapapakali neto sa higaan kung ganito ang lagay ni Victor. Hindi na lang po ako papasok bukas sa school.
1: Ay, paano yung exam mo?
0: Kakausapin ko na lang po yung prof ko. Hihingi ako ng ibang schedule. Mabait naman yun. At saka, Nay, kapag ganyang may sakit si Victor, parang hindi pumapasok sa utak ko lahat ng binabasa ko.
1: Ay, tignan mo yung ginagawa ni Kari. Imbis na maayos ang pag-aaral mo, naaapektuhan. Eh, mag-aanim na buwan na siya sa Korea. Dadalawang sulat lang ang naipadala.
0: Nay, baka babawi sa padala si Karen. Baka po this month.
1: Hindi naman yung padala niya ang hinahabol ko. Kundi yung kung ano ang lagay niya doon sa Korea. Mahirap sa kalooban yung isip tayo ng isip kung ano na ang nangyayari sa kanya doon.

0: Sir Bernie, magandang umaga po.
1: Aling Sonia, huwag niyo na ho akong sinisir. Bernie na lang po ang itawag niyo sa akin. Ayoko ho ng formal.
0: Ah, may balita na po ba kayo kay Karen? Hindi ho biro yung 6 na buwan pagkatapos ng 2 sulat. Eh, abay, wala na ho.
1: Ayun nga ho ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, Aling Sonia.
0: Ho, eh bakit? May masama po bang nangyari sa pamangkin kong si Karen?
1: Eh, hindi ko masasagot yan. Kasi po, lahat ng kasamahan niya, okay naman ang communication sa bawat pamilya nila. Kami rin ho nagtataka kung bakit walang communication mula kay Karen. Nung kumontak ho kami doon, ang sabi matagal nang wala si Karen doon sa club na pinagtatrabahuhan niya.
0: Ho, eh nasaan na ho ang pamangkin ko?
1: Eh wala naman ho makapagsabi. Hayaan niyo po, kung sakali magkaroon kami ng balita sa kanya, ako po mismo ang pupunta sa inyo.
0: Susmaryusip naman, nasaan ba pamangkin ko? Nasaan ba si Karen?
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagkinig.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
6: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM. Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.
10: Labis ang pag-aalala namin ni Nanay sa kung ano ba talaga ang sitwasyon ni Karen sa Korea. Pagkatapos ng ilang sulat, hindi na yun nasundan pa. Charo, nagpabalik-balik kami sa traveling agency ni Karen. Ngunit bigo kaming makuha ang kahit na anong impormasyon kung nasaan siya.
11: Pasok ka, Bernie. Upo ka. Teka, ikukuha kita na maiinom.
1: Ay, hindi na. Hindi naman ako magtatagal.
11: Si nanay ba ang gusto mong kausapin? Naglalako pa ng tinapa. Baka mamayang hapon pang dating nun.
1: Hindi naman ang nanay mo ang gusto kong makausap. Ikaw.
11: Bakit? May balita ba kay Karen?
1: Wala pa rin eh. Pero hindi yun ang pinunta ko rito. Melissa, naghahanap kasi ang tita ko ng magiging assistant ko sa office, sa accounting department. Baka gusto mo.
11: Yan ba? Hindi ako pwede magtrabaho. Una, nag-aaral ako. Tapos mula na magpunta sa Korea si Karen, ako na ang nag-aalaga sa anak niya si Victor.
1: Ganun ba? Paano kung pumapasok ka sa school tapos naglalako ang nanay mo? Sino nag-aalaga sa bata?
11: Ibinibili namin kay Aling Isang, diyan sa kapitbahay namin. Pasensya na, Bernie. Kasi malabong kunin ko yung inaalok mo. Maghanap ka na lang sa iba.
1: Sayang! Lalo ngayon, nagtaas ng sweldo si tita sa lahat ng empleyado niya sa agency. At ang laki ng binibigay niya monthly allowance. Kung magbabago ang isip mo, ito ang numero ng telepono namin sa opisina.

0: may nakapagsabi sa akin na mula nang nabuntis si Karen, sa'yo nakipisan at ngayon nasa Korea siya, tama?
1: Alam mo naman pala eh.
0: At tama bang kayong mag-ina ang nagpapasasa sa lahat ng perang ipinadadala ni Karen mula sa Korea, tama?
1: Kung sino mang chismosang nagsabi sa'yo niyan, maling-mali, Lando. Ang totoo niyan, isang taon nang nasa Korea si Karen, ni hindi namin alam kung anong lagay, at hindi nagpapadala kahit na 5. Abonado pa kami sa gatas ng anak niya, akala mo ba?
0: Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Kukunin ko ang apo ko.
1: At anong gagawin mo sa bata, ha, Lando?
0: Kami ng kinakasama ko ang mag-aalaga, at lahat ng padala ni Karen, sa bahay ko na babagsak. Mas may karapatan ako dahil ako ang ama ni Karen.
1: Sa amin ibinili ni Karen si Victor. At sino kang Poncio Pilatong basta na lang susulpot dito at mangbugulo, ha? Lumayas ka sa pamamahay ko!
0: Ibigay mo sa akin ang bata!
2: Sige! Subukan mo kunin si Victor! Nakikita mo tong kutsilyong hawak ko? Hindi ako mangingiming isaksak to sa'yo kapag hindi ka umalis!

0: Ngayon nakablatter na yung hayop na lando na yan. At oras na pumunta siya dito, may dadampot na sa kanya mga taga-barangay. Gago siya. Lalo't kilala ko si Kapitan. Kayang-kaya ko siyang ipakulong.
1: Hindi na siguro yun pupunta dito. Takot lang niya sa kutsilyo ko kanina. Nay? Bala ko na po kasing tumigil muna sa pag-aaral para po makatulong sa inyo.
0: Eh, bakit biglang dyan napunta ang usapan natin, ha, Melissa?
1: Ilang linggo ko na hong pinag-iisipan to. Naiisip ko kasi yung alok sa akin ni Bernie na maging assistant niya ako sa agency. Para rin hong matulungan ko rin kayo, Nay.
0: Anak, kaya ko pa naman na pag-aralin ka. Yun nga lang minsan kinakapos. Pero gusto kong matapos mo yung midwifery mo, anak.
1: Madali lang naman pong bumalik sa pag-aaral. Kung makakaipon ako, edi tatapusin ko ho. Para hindi rin ho tayo kinakapos ng panggatas ni Victor.
0: Edi lumabas din ang totoo. Hindi pagtulong ang dahilan ng pagtigil mo sa pag-aaral. Dahil kay Victor.
1: Nay, para kay Victor. Para sa anak ko. Handa kong isakripisyo lahat.
0: Anak? Huwag mong ilaan ang buong buhay mo kay Victor. Baka masaktan ka lang. Alalahanin mong hindi ikaw ang tunay niyang ina.
1: Nay, hindi na tayo babalikan ni Karen. May sarili na siyang buhay sa Korea. At hindi niya na mababawi si Victor sa atin.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
4: The Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
10: Alamin po natin ano ang balita
9: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
11: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
9: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
12: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
9: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
11: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
9: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Sa pamamagitan ni Bernie, mabilis akong nakapasok bilang marketing staff sa traveling agency Charo. Isinantabi ko muna ang lahat ng mga pangarap ko para sa sarili. Sa pagkakataong ito, mas higit na mahalaga sa akin si Victor.
13: Melissa, natutuwa sa iyong tita kasi masipag ka daw. Unlike nung huling pinalitan mo.
6: Napakakupad na nga eh. Maarte pa sa trabaho.
1: Kailangan maging masipag, no? Nirekomenda mo ko para makapasok dito sa agency ng tita mo. Ayoko mapahiya ka, Bernie.
6: Kaya nga, ikaw lang ang bukod-tanging dinagdagan ng tita ng incentive. Huwag ka maingay sa iba, ha? Secret natin yan.
1: Talaga? Salamat naman.
6: Ikaw naman, ang payo ko sa'yo, mag-ipon ka. Hindi yung pagkasweldo mo, halos ibili mo lahat ng gamit at gatas ni Victor. Mahirap ang walang ipon, atin.
1: Okay lang yon. Si Victor naman talaga ang dahilan kung bakit tumigil muna ako sa pag-aaral. At saka, Bernie, may edad na ang nanay. Hindi habang panahon, maglalako siya ng tinapa sa kalye.
6: Eh, paano kung biglang dumating si Karen?
1: Malabo yung sinasabi mo, Bernie. Hindi nababalik yun.

0: Good afternoon, traveling agency. Hello.
1: Ah, Bernie. Si Aling Sonia ito, nanay ni Melissa.
0: Ay, napatawag ka, mother. Ano may tutulong ko po?
1: Pasensya ka. Eh, at hindi nakapasok si Melissa dyan sa opisina ninyo. May sakit si Victor, nilalagnat.
0: Ay, ganun po ba? Mabuti ho't nakatawag kayo. Ang akala po namin siya may
1: Ay,
0: sakit.
1: hindi. Yung anak-anakan niya. Alam mo naman yon kapag ganyan may sakit yung bata. Hindi mapakaliyong si Melissa. Pakisabi na lang daw sa boss niyo, ha?
0: No problem, mother. Ako nang bahala magsabi kay tita.

0: Gumising muna kayo, Nay. Natataranta ako kay Victor.
1: Eh, bakit pa? Hindi pa ba humuhupa ang lagnat ng bata?
0: Lalo hong tumaas, Nay. Sobrang init niya.
1: Eh, teka. Anong oras mo huling pinainom ng gamot si Victor?
0: 4 na oras na ho, Nay. Kailangan siguro siyang dalhin sa emergency ngayon.
1: Uy, teka. May bagyo at napakalakas ng ulan ni Lisa. Saan tayo kukuha ng taxi at alanganing oras na rin naman?
0: Nay, napakataas ng lagnat ni Victor. Baka kumapano yung bata.
1: O siya, sige. Sige. Teka at magpapalit ako ng damit, ha. Pupunta tayo sa pinakamalapit na ospital. Bahala na. Puntahan mo muna yung bata. Sige na. Diyos ko, pati ba naman ako nagtatarakta? Sus Marios, saan kami hahanap ng taxi nito?
0: Nay! Ito!
1: Ano nangyari? Anak, ano bang nangyari, ha?
0: Nay! Si Victor! Tumitirik ang mata! Tingitip na!

0: pagmamahal sa isang tao ay may limitasyon. Kung sukdo lang pati sariling kinabukasan ay madamay na, marapat pa bang ibuhos sa kanya ang lahat-lahat? Ngayong tila nanganganib ang buhay ni Victor sa isang malalang karamdaman, ano ang mga susunod na tagpo sa pagkakataong ito? Huwag kaliligta ang subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.

0: Kapamilya, muling binanata ni Senator Panfilo Lacson si dating Senate President Alan Peter Cayetano na mistulang nililihis umano ang usapin sa nasayang na pondo ng bayan dahil sa bigong pagpapatakbo sa Senado. Narito ang kumpirmado. Siguradong balita mula sa Senado, hati ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
1: Presyo na pinatiko si Senator Panfilo Lacson ang anyay pagkatangka ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na umiwas sa isyu ng 700 million pesos na pera ng taong bayan na nasayang sa ilalim ng kanyang 20 araw na pamumuno. Sa Facebook Live Webes ng hapon, iginit ni Cayetano na gagastusin pa rin umano ng Senado ang nasa 25 million pesos kada araw sino man ang Senate President. Sagot ni Lacson, tama naman ito kahit sinong leader ng Senado ay ganun din ang gastos. Pero pag nilingin niya, output ang pinag-uusapan gaya ng trabaho sa plenaryo at hindi boycott. Magpasa ng batas at hindi mag-livestream sa Facebook. Kung ayaw naman anyan tumulong, huwag na lang manggulo dahil kaya nga nasayang ang pera dahil walang output. Dagdag ni Lacson, natapos na ang Delulu era sa Senado noong Hunyo at Resa nang sumama si Senator Francis Escudero sa noong 11 miyembro ng minorya para makabuo ng quorum at maihalal si Senator Sherwin Gatsalian bilang acting Senate President. Formal na nahalal si Gatsalian bilang Senate President sa special session ng Senado noong Hunyo at 17. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Sa showbiz, literal na ipinasaran ni kapamilya actor Joaquin Arce ang isang sinehan para sa kanyang proposal sa kapamilyang si Leila Ford. Kunwaring block screening ang diskarte ni Joaquin para mapa-oo si Leila na maging prom date sa Star Magical Prom sa June 26. Ipinaabot ni Joaquin ang kanyang imbitasyon sa dalaga sa pamamagitan ng video screening. Napawi naman ang kaba ni Joaquin nang mapa-oh my God si Leila at tanggapin ang kanyang request. Si Leila ang big winner sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 habang third placer naman si Joaquin.

0: Yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Biyernes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino. Hello po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa Channel 26, sa Sky Cable, at syempre sa ating mga kapamilya worldwide na nakatutok naman sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, huwag po natin kakalimutan, mga kapamilya, mga nakikinig po dyan sa kalsada dito po sa
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Ayusin lang natin ang aking tenga.
3: Partner. Kaya mo yan, partner.
4: Pero, ayun. Okay.
3: Alala ko na lang yung ating mga numero. Samahan niyo po kami ni Partner Liza sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mensahe, pabati man o mga tanong sa 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
1: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello, Attorney!
4: Bago tayo pumasok sa ating huntahan pala mga kapamilya, yes, ipapaalala na lang po namin ngayon na ngayon po ay Friday.
3: Yes.
4: At kailangan nyo na po yung kasalat mga questions po ninyo or forever hold your peace.
3: Hindi pa, meron pa naman next pa week, partner.
4: Oo, pero kasana natin ngayon kasi may dear attorney po tayo.
3: Yes.
4: Mamaya, papasahin namin.
3: Unahin natin yung mga questions ninyo.
4: Mm-mm. Kaya po, abangan po namin ang inyong mga katanungan, yung mga gusto po makipag-usap, mga live caller. Kasi ang problema natin, minsan ang ating po mga live caller, yung pinakamamahal po natin, sasabihin nila, 10 minutes lang bago magprograma, dun tayo tumawag.
3: Pahirapan natin
4: silang mag-budget ng oras. So kung kaya nyo po, tumawag na po ngayon pa lang, 104, pakiusap po tumawag na po sa'yo sa aming hotline para po mahaba-haba ang magiging pag-uusap at kwentuhan po natin dito sa area. No? But anyway, mag-happy birthday na rin tayo, huwag natin kakalimutan partner. Tama
3: yes.
4: ka, hindi ka fake news. Happy birthday po sa pinaka-pogi.
3: Yes.
4: Nating bayani.
3: Yes, pwede.
4: Napakaraming Jowa Bells yung kapanahonan. Nag-iisang Dr. Jose Rizal.
3: Si Paring Joe, si Ka Pepe. Ano pa ba yung mga tawag sa
4: Ilang
3: kanya?
4: Ilang taon si Ka Pepe ngayon?
3: 165, 100 at ika-65 anibersaryo ng kanyang kaarawan.
4: Aba-aba. May kinalaman po doon na ating pag-uusapan.
3: Tama.
4: So without further ado, alamin na po natin ang ating Friday lesson.
1: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello, Attorney!
4: At dahil nga po birthday ni Ka Pepe today, pag-aralan po natin ngayon ang batas niya. Meron pala, Rizal Law, partner.
3: Koma, nagulat din ako, partner, natuto rin ako na meron palang Rizal Law. Pero, partner, tignan din natin yung edad ng batas na ito. Ito ay R.A. 1425, ang baba ng number, 1425. Ipinasya siya, hindi ka maniniwala, partner, 70 years ago.
4: Oh,
3: 70,
4: okay.
3: Eksaktong 70 taon, June 12, 1956. So 70 years na itong batas na ito, last Friday, partner.
4: Mm-hmm.
3: Pero ano bang nakapaloob dito?
4: Mm-hmm.
3: Dito, partner, ay sinasabi, yung batas na ito, nagtatakda, nire-require ang lahat ng eskwelahan o levels, pero particular sa college and university level na pag-aralan yung buhay, yung mga ginawa, at yung dalawang sikat niyang nobela, yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Mm-hmm. Bukod doon, dapat din lahat ng libraries ay mayroong sapat na kopya, hindi ni-specify kung ilan, sapat na kopya para magamit sa mga, covered po nito, public and private schools, including their libraries, na dapat may sapat na kopya. At dapat kasama yung Rizal sa curriculum. At kung kayo ay umabot ng kolehiyo, alam nyo po na mayroong required Rizal subjects tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang mga nagawa, at tungkol din sa kanyang dalawang nobela, Noli Me Tangere at El Filibusteri.
4: Si Social Life Posting, sorry. Oh,
3: bakit?
4: Naubo ako. Natawa ako, sabi niya, I hated this subject. Dahil sa prof ko.
3: Ngayon, magugustuhan nyo na.
4: Oo. Pero require talaga tayo na, kumbaga at least at some point in our lives, to actually read the novels.
3: Yes.
4: Kasi paborito kong linyahan niya, pag maraming tao, tapos nasisiksik ako, lagi sinasabi, Noli Me Tangere. Touch me not, guys. Lumayo kayo. Distansya tayo dito. Merong pandemya. Mga
3: pero
4: ganun.
3: May imamarites lang ako sa iyo, partner. Kasi ako rin, akala ko, dalawa lang yung nobela ni Rizal. Sabi ng historian na si Ambeto Campo, may pangatlo pala. Alam mo ba yon?
4: Ano?
3: Makamisa. At ito ay sinimulan niyang isulat, sinimulang isulat ni Kapepe sa Filipino, sa Tagalog.
4: Oh, di ba usually ang original language yun is Spanish?
3: Spanish, di ba yung dalawa ay isinulat. Kaya nga Noli Me Tangere, El Filibusterismo. At sinasabi din na nahirapan si Kapepe, sinubukan niya ulit, sinimulan niya in Spanish naman. Pero ito, nakamatayan na. Kasi parang sinimulan niya 1891 to 1892.
4: Hindi
3: niya natapos. Pero yung kumbaga, hindi natin alam kung yun ang title ng third novel o yung first chapter lang. Kasi parang mga 24 pages lang yung natapos niya. Makamisa.
4: Okay.
3: O yung translation, after mass, pagkatapos ng misa.
4: Okay, pero hindi natin alam ano ang plot nun, no?
3: Oo, pero based daw doon sa 24 pages, hindi ko pa rin po nababasa based sa historian kay Ambeto Campo, at meron siyang libro tungkol dito sa unfinished manuscript ni Jose Rizal, parang tungkol pa rin sa mga kaugalian nung panahon na yon, mga church practices, pero meron din patama doon sa mga, kumbaga, hindi kagandahang ginagawa ng mga praile.
4: Eto na nga, papunta na nga ako doon eh. Galing-galing mo, partner, kasi anong nasa, kasi we all know na sa ating pong bansa mayorya dito mga Katoliko.
3: Yan.
4: Alam naman po natin ang mga tema ng kanyang mga nobela ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ang kailangan.
3: Actually, some would argue R18, partner.
4: Oo.
3: Kasi may rape, merong qualified seduction.
4: Oo.
3: At basahin nyo na lang po. Preview lang po yan.
4: Oo, pero yun nga eh. Kumbaga parang hindi lang po mga generic character yan. Kumbaga alam mo may katungkulan sa simbahan ng mga ano. So ano pong nakalagay sa batas sa kahit mga Catholic schools are required to actually teach the course?
3: Yes, partner. At kumbaga tama ka, meron din nagmamarite sa atin historical records na itong batas na nagre-require na ituro si Rizal at yung kanyang mga works ay nagkaroon din ng strong opposition daw. Hindi natin alam, di pa tayo buhay pareho noon.
4: Oo.
3: Kasi ang principal authors nito, partner, walang iba kundi dating senador Claro M. Recto, the late great Claro M. Recto, co-author niya, then senator Jose Laurel. So mga bigatin ito, partner. Naging senador, kung di ako nagkakamali, itong same Jose Laurel or baka anak siya nung naging kumbaga mga long line of political leaders in this country. So dito, partner, makikita na bagamat ganun, ang naging kompromiso yung mga, kasi kung tutuusin, kung yung mga bata hindi sila makadistinguish between, kasi pag pinag-uusapan yung abuses ng mga priest, kasi matagal ng panahon 1890s yung under Spanish rule pa tayo, baka isipin nila, ganyan pala mga pare.
4: Hindi precisely.
3: So ang kompromiso, yung mga works tackling the abuses of the friars before ay doon na sa higher learning, sa college na ituturo.
4: Okay.
3: Presumably, may sapat na discretion, may sapat na maturity na yung mga college students to distinguish na iba yung historical context noong kumbaga sinulat ni Rizal itong mga akda na ito.
4: Ano po, may parusa bang nakalagay sa batas kapag
3: wala, partner.
4: Ano?
3: Kumbaga ito ay requirement kasi okay. Ito ang maganda dito, partner. Maganda rin na may history itong ating batas kasi kasama, partner, doon sa kaniyang whereas clauses. Ito mm-hmm. yung tumalon. I mean, sabi niya, dahil daw sa panahon na yun, ha, partner, 1956 ito. Pakinggan mo kung applicable pa rin ngayong panahon na to. There is a need for a rededication to the ideals of freedom and nationalism.
4: Okay, so in a way, we can still learn partner. Something from the novel kahit hindi correct. Na po natin nararanasan ng, hindi na tayo sakop ng mga Kastila.
3: Correct.
4: So, meron ka pa rin dapat na makukuha doon diwa ng pagiging makabansa?
3: Makabansa.
4: Makabayan?
3: Lalo mm-hmm. na sa panahon, partner, na mm-hmm. ang debate saan man sa ating lipunan eh personality-based.
4: Mm-hmm.
3: So, nasa na po yung mga debate na may kinalaman
4: mm-hmm.
3: na makatutulong na makapag-aangat sa buhay ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. So, ngayon, more than ever,
4: mm-hmm.
3: kumbaga umaalingaw-ngaw ang kumbaga pinagbatayan nitong batas na ito nung panahon 1956. Ngayon 2026, 70 years later, partner, eh kailangan pa rin natin bigyang diin mm-hmm. ang pagiging makabayan, pagiging makabansa.
4: Pero hindi nakalagay sa batas, sorry, I apologize kung hindi ko nakuha kanina to nung na-discuss mo na. Pero as early as what age ka dapat nakakabasa ng mga nobela niya? Dapat na yung, natuturo ito?
3: Dito merong kumbaga qualification.
4: Yung
3: unexpurgated versions. Yung kumbaga hindi na-edit, hindi na-sanitize,
4: o,
3: hindi
4: na-sensor.
3: Mm. Yes, pwede yung ituro sa kolehiyo.
4: Pero
3: kasi marami namang, kumbaga, maituturo tungkol sa buhay ni Rizal
4: mm-mm.
3: at sa kanyang mga akda na, kumbaga, maraming versions yan na accessible sa grade school. So, dito kasi, school. So, ibig sabihin, K-12, sakop yan.
4: Mm-mm.
3: Hindi nga lang muna i-introduce yung, kumbaga, mas raw version ng translation ng kay at marami po maraming
4: translations
3: ang Noli Metangere. Isa na dyan yung mga sikat kay Jose Maria Sison. Hindi yata si Joma yun.
4: Oo nga, okay. Teka lang, napaisip
3: pero,
4: ako eh.
3: Merong mga iba't iba pang mga kumbaga scholars, maraming literary figures na sinubukan na ring isalin yung kanyang mga nobela, itong dalawang nobela.
4: Alam mo, speaking of, alam niyo po itong mga nobela na to,
3: mm-hmm.
4: very alarming din to know na yung bumababa na po yung bilang ng mga mahilig magbasa. So maganda rin na may ganito po tayo ng mga panuntunan that, sorry for the term, that forces the kids to actually read something. Because sa panahon po ngayon, the kids don't really wanna read stuff, they wanna watch stuff. Alam mo yon, kailangan easily digestible na ang mga information, ang mga content. Hindi na nila kayang upuan ng isang libro, isang masterpiece gaya ng Noli Metangere.
3: May naririnig akong magandang mungkahi sa'yo, partner. Kasi nga, kung yan na ang ating panahon, kasi dito, wala pang internet, 1956, wala pa rin mga audiobooks, walang mga video, walang mga shorts, di ba? YouTube shorts
4: Mm-mm.
3: or YouTube longs.
4: Mm-mm.
3: Baka panahon na din na magkaroon tayo ng mga Noli Metangere, El Fili, or even
4: audiobooks?
3: Mga, hindi. Kahit videos, partner. Kasi sabi mo, nandyan yung, kumbaga, nandyan yung headspace ng ating mga kabataan.
4: Mm-hmm.
3: So bakit hindi natin sila salubungin doon? Kasi kung wala na talagang magbabasa nitong mga kapal na libro na to, baka dapat, kumbaga, gawin natin mas accessible, mas relatable at mas...
4: Inapit natin sa audience ngayon.
3: Oo. Kasi partner, sa ating karanasan din, sa pelikula, sa television, meron na rin mga adaptation.
4: And that is okay.
3: Yes, partner.
4: Dito sa Rizal Law, anong proseso kung gusto mong gumawa ng film adaptation?
3: Walang pinag-usapan.
4: Oh, okay.
3: Pero, kumbaga, hindi totally pinagbabawal. Kasi sinasabi dito, isama sa curriculum.
4: Mm-mm.
3: So, paano mo yan isasama sa curriculum ngayong ano na ba sila ngayon? Gen Alpha? Yung mga nasa eskwelahan?
4: Mm-mm.
3: So, paano mo ito gagawing current, gagawing ano ba yan, mas kapanapanabik, yun ang hinahanap kong salita,
4: oo,
3: na maiinganyo silang manood, matuto. Kasi yung iba, halimbawa, na gusto nila yung isang video, basahin ko kaya yung original na text. So baka meron pa akong higit na matutunan, or mm-mm, kung nabitin ka doon sa, kasi 3 minutes lang, eh, kung kaya mo magbasa, kahit yan ay, kumbaga, printed on the screen,
4: mm-mm,
3: pwede mo rin sigurong, kumbaga, baka magka-interest yung mga bata.
4: Hindi, ito nga eh, sabi ni Zach Tolentino, Ma'am Liza, nagkaroon po ng comic style. Ayun. Ang No Limit Tangere.
3: Ayun.
4: Mm-hmm. Where can we buy that? Ay, interesting. I wanna see it. Parang may mukha sila Padre Damaso, may mukha sila, di ba?
3: Kapitan Tiago, si Filoso Tasio, Crisostomo Ibarra, Crispin Basilio, Sisa.
4: I remember, di ba, ang GMA, meron sila parang ginawa niya na modernized.
3: Oo, parang na, si Crisostomo at si Maria Clara.
4: Parang ganun. Tama ba ako?
3: Tama ba?
4: At Ibarra. Oo, tama. Oo. May meron sila teleserye doon eh. Parang mm-hmm, ang ganda rin na may mga ganyan tayo na mga movies or series.
3: And just recently, merong movie about Sisa,
4: mm-mm,
3: na may kaunting twist. Kunyari daw, nagpapanggap silang nasisiraan ng ulo, pero ang totoo, sila ay espiya para sa revolusyon.
4: Aba,
3: ng ating mga, ng KKK partner.
4: Diba? Ang dami natin pwedeng gawing mga content, yung hindi lang patay-patayan, tsaka barilan lagi, o kaya yung mga tatlo ang kabit, ganun. Ha, mga ganun
3: pa-partner,
4: mga content.
3: Pero, natatandaan ako nung ako ay nasa kolehiyo, long time mm-mm ago, yung Bayaning Third World,
4: mm-mm,
3: tungkol sa buhay ni Rizal, pero parang tumatawid yung mga characters from his novels in, parang nakikipagdebate doon sa kay Rizal mismo.
4: Ay,
3: kumbaga,
4: cool,
3: mayroong kumbaga nagkakaroon ng nagbe-blur ano ba yung fictional, ano ba yung historical na buhay ni Rizal.
4: Ayun. So before we wrap up this discussion, talagang we made it in such a way na we'll dedicate a specific minute of discussion dito po sa obra ng nag-iisa po natin pambansang bayani. Pero paalala po natin, no, ito po mga nalaman ng kanyang mga libro ay talagang may kapupulutan tayo ng aral. Alam dapat natin yung mga bagay na dapat pinaglalaban natin, ano ang mali. Alam mo yun, parang matuto po tayo o magising po ulit sana ang diwa po natin.
3: Ano ba yung nilabanan ni Rizal, partner?
4: Makabayan.
3: Corruption?
4: Mm-mm.
3: Pang-aabuso sa kapangyarihan?
4: All kinds of abuse, partner.
3: Yes, partner. Mm-hmm. Ng mga nasa kapangyarihan.
4: Mm-mm.
3: So, hindi ba yan?
4: Praile man yan o hindi.
3: Mm-mm.
4: Nasa simbahan man sila o nasa kongreso. Partner.
3: Pag nanakaw sa mahihirap, di ba?
4: We will learn something from
3: mm-mm
4: it.
3: So, meron at meron ka pa rin mapupulot.
4: Mm-mm. Let us all be like Rizal.
3: Mm-hmm.
4: You know, when we, I don't know, when we make decisions sa buhay po natin.
3: At alam natin na, yun ang naging mitsa ng kanyang pagkabaril. Diba? In-execute
4: mm-mm
3: siya, nahatulan, rightly or wrongly, na siya ay kinasuhan ng inciting to sedition, partner.
4: Mm-mm.
3: At dahil doon, tinanggap niya yon ng payapa, pero, diba? At yun yung naging mitsa ng revolusyon ng ating mga kababayan.
4: Tsaka, siya yung ilan sa mga bayani po natin na walang ginamit na karahasan, partner.
3: Yan.
4: Utak ang ginamit niya para maipakita sa mga tao ang tunay na kondisyon natin sa ating bansa na hindi natin kailangan ng dahas, hindi mo kailangan ng mga EJK, ganun, para lang matuto ang mga tao or ano, may mga ibang paraan para po mabuhay ulit ang kumbaga parang pagiging makabayan po natin at makita natin anong mali at anong tama. So let's all be Josie Rizal. Ganon. Magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya. At sa aming pagbabalik ay ihahanay po natin yung ilan po sa mga balitang hatid natin, mga Radyo Patrol. Huwag po kayong bibitin, yung babalik po ang Hello
3: Attorney.
1: Hello Attorney sa DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
5: Gabi!
6: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
7: DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga,
2: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DCMM.
3: Suko sa DCMM.
0: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: DZMM sa East 30 ang timbilan ng malaya mamamayan.
7: Manatili po kayong nakikinig.
8: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
9: Nagbibigay ng iba't ibang information.
8: Noong araw ding yon, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
10: Pag walang knowledge, walang power.
8: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa...

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Liza Aquino at Noel Del Prado. Tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. Nananawagan ang grupo ng kabataan sa Office of the Ombudsman na maging patas ito sa pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
2: Attorney Noel, nagtungo ang ilang miyembro ng grupong samahan ng progresibong kabataan sa labas ng Office of the Ombudsman para ipanawagang bilisan ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban kay Senator Joel Villanueva, kaugnayan ng mga aligasyon sa kanya na sangkot sa flood control scandal. Nangangambaan nila ang kanilang grupo na baka mapabayaan na ang investigasyon laban kay Villanueva dahil sa paglipat niya ng alyansa sa mayorya ng Senado, gayong nauna nang napanggit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nalalapit ng mahinog ang investigasyon laban sa senador. Narito ang pahayag ng kanilang Secretary General.
3: Simpleng bumaliktad lang po si Joel Villanueva papunta sa Gatchalian Block, tila baga absuelto na siya sa kaso. Higit 2 linggo na po nung sinabi ni Ombudsman Remulla na ready na daw ang kaso laban kay Joel Villanueva. Pero hanggang ngayon po, wala pa rin po tayong naririnig na kahit anong aksyon mula sa Ombudsman.
2: Yan ang pahayag ni Patraka, ang Secretary General ng grupong SPARC. Umaasa silang hindi mahahaluan ng politika ang pagkakaso laban kay Villanueva para sa interes ng iilang publiko. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
4: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, Pangulo Marcos Jr. may paglilinaw sa mga umuugong na panibagong balasahan sa kanyang gabinete. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
5: Liza, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling magkaroon ng mas aktibong papel sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benor Abalos Jr. Pero hindi ito nangangahulugang magkakaroon ng balasahan sa kanyang mga gabinete. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ni Pangulong Marcos na matagal lang tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala na ito sa pwesto, kaya bukas lang mabigyan ito ng opisya na tungkulin sa hinaharap. Gayunpaman, iginiit ng Pangulo na hindi kailangan may mapalitan o matanggan ng miyembro ng gabinete para mabigyang daan ang pagbabalik ni Abalos sa serbisyo publiko. Kontento anya siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete dahil maayos ang pagtutulungan ng mga kalihim at patuloy nilang naipatutupad ang mga prioridad na programa ng administrasyon. Dahil dito, binigyang diin ni Pangulong Marcos na wala siyang nakikitang pangangailangan sa ngayon para magsagawa ng pagbabago sa komposisyon ng kanyang gabinete. Nauna nang umugong ang pagbabalik ni Abalos sa gabinete at humunoy nanganganib na estado ng posisyon ni na Health Secretary Ted Herbosa at DILG Secretary John Vic Remulla na nauna na rin itinanggi ng Malacañang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, PNP Chief Nartates, pinamamadali na ang dismissal proceedings laban sa police doctor na nangikil sa isang police applicant. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padienos. Marlene, magandang hapon.
6: Magandang hapon, Attorney at Liza. Pinagutos ni PNP Chief Police General Jose Meren Sunetatas Jr. ang agarang pagkasagawa ng dismissal proceedings laban sa isang police doctor na arestado sa entrapment operation matapos naman ang mangihil ng 50,000 pesos sa isang police applicant kapalit ng approval sa medical examination nito sa Legazpi, Albay. Ayon sa PNP, iniutos din ni General Nartates ang agarang pagkasampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa naturang polis na may rangong police major at nakatalaga sa Regional Medical Unit 5. Bukod dito, pinaparepaso rin ng PNP Chief ang mga aplikasyon na nahawakan ng naturang polis upang matukoy kung may iba pa siyang nabiktima at kung may naging irregularidad sa mga nakaraang recruitment activities, habang naimbestigahan na rin kung may mas malawak pang sindikato sa likod ng umunoy extortion scheme. Gayun na Nartates, hindi nila kukonsentihin ng anumang o sino mang polis na umaabuso sa kanilang papangyarihan kasabay ng paghimok sa mga aplikante at kanilang pamilya na agad magsumbong sa mga otoridad kung may mag-aalok ng tulong sa recruitment kapalit ng pera dahil walaan nilang bayad ang anumang yugto ng recruitment process ng pambansang pulisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
4: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TVMM, Radyo Patrol sa East 30.
7: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Partner, ang dami na natin dito sa ating YouTube Live.
4: Oo, partner, pero meron tayong natanggap po dito sa hotline,
1: yes,
4: po
1: partner,
4: natin sa Viber.
1: Unahin na natin yan.
4: Opo, mula po kay Mylene. Ask ko lang po if pwede po bang mag-claim for Magna Carta if yung bahay na nahulugan ng monthly amortization sa developer for 10 years ay na-foreclosed 5 years ago. May prescriptive period po ba ang pag-claim ng refund sa developer?
1: Ito, Mylene, sana nakikinig nga, pero sana rin maitawag mo kasi itong sinasabi mo, kasi ang tanong mo ay Magna Carta, pero ang batas na nakasasakop dito ay yung mas kilala sa tawag na Maseda Law. Ito yung Republic Act number 6552 na pinasa matagal na rin, 1972, September 14. Dito, ang short title niya, partner, ay Realty Installment Buyer Protection Act. At dito, ang sinasabi, nagbibigay ng dagdag na grace period para makabayad doon sa hindi nababayarang amortization. Ano yung mga requirements dito? Una, dapat installment ang bayad or yung payment scheme. At dapat nakapaghulog ka na for at least 2 years. So pasok ka dito dahil 10 years yun. Pero ito ang kailangan natin tanungin. Kasi sabi mo, 5 years ago na i-auction na. Tama ba ang basa ko? Na-foreclosed.
4: Na-foreclosed, partner.
1: Oo, kasi karaniwan, kung yan ay napapublic auction na foreclosure, yun siguro na-foreclose hanggang anong proseso natapos. Kasi normally, after foreclosure na ibenta sa isang auction sale, public auction, partner, meron kang isang taon to...
4: Okay. Para mabawi mo pa.
1: Na pwede mong bayaran, okay, at para yan ay, kumbaga, maituloy. Pero kasi dito, sana meron kang karapatan noon na, kumbaga, ilipat yung iyong karapatan. Halimbawa, kung magkano na yung nabayaran mo, may sasalo ng iyong pagbili sa developer. Pero kasi nga, kulang tayo ng detalye, kaya mahirap po tayong manghula. So yun ang malinaw. Pasok, kasi installment, at more than, kumbaga, more than 2 years na siyang nagbabayad.
4: Okay.
1: Pero kasi yung batas, nagbibigay lang ng dagdag na palugit o grace period for every month. Kumbaga, 60 days na palugid, so 2 buwan lang yun.

0: hindi niya yun nakuha, siguro ang mungkahin natin kay Maylene, Maylene, tawag ka para alam namin yung dagdag na detalye, baka may masabi pa kaming maitutulong sa'yo.
1: So, Ms. Maylene, ang hotline po namin, 0919-278-3000. So, sana po yung makatawag po kayo para po may mga nais po kayong linawin ay masagot po namin dito sa programa. Dako naman tayo ngayon dito sa ating pong live streamers partner, yung mga ka-Josie natin dito.
0: Yes.
1: Mga Rizalista.
0: Bumalik yung mga memories nila nang nag-aaral sila ng nila. Rizal subjects.
1: Ako, ano eh, high school sa amin yun eh, yung El Filibusterismo tsaka...
0: Kami, grade school, may tinuturo na tungkol kay Rizal sa buhay. Kasi hindi naman kailangan na yung Noli at Fili eh. So, buhay niya, yung kanyang papel... Love sa revelasyon, love life, yes. Kasama.
1: Yun, mahaba-haba yun. Isang buong sem yun, partner. Charot lang.
0: At yun yung nabasa ko sa comics.
1: Oo,
0: si
1: diba?
0: Josephine Bracken.
1: Diba?
0: Si Leonor Rivera.
1: Sino, pero sino pong nakatuluyan niya talaga?
0: Josephine Bracken. Kinasal sila sa dapitan, kundi ako bago siya na-execute, bago siya na-firing squad.
1: Josephine Bracken. Americana. Ang legal wife.
0: American ang kanyang nationality.
1: Talagang illegal. May ginawa ng issue. Charot lang. Si LB Beduan nandito na. Maganda hapon po, Miss Liza, Attorney Noel. Kinuha ko din po yan nung college days ko, Rizal course. Di ba lahat tayo dumaan pala talaga?
0: Yes.
1: Sa ano, kurso ng ganito po eh, Jose Rizal course. Si, ito si Yura Kekain. Mm-hmm. Sana may experience ulit natin yung kalibre ng public service ng mga highly renowned politicians of the past.
0: Amen.
1: Wala na tayong masagot eh.
0: Pero,
1: pagdasal natin yan.
0: Isipin nyo ah, sino ba naghahalal? Tayo rin po eh.
1: Oo nga, edi kasalanan
0: so,
1: nyo.
0: So, dapat gustuhin natin, pilitin natin, ikampanya natin yung gusto talaga. Sa tingin natin ay talagang magagaling. At hindi lang basta magagaling, matitino rin.
1: Mm-mm. Si Akatolas may question about kay Jose Rizal. Alin po ang authorized version ng mga novels? Tagalog or English?
0: Ang original po ay Spanish. Mm-mm. Pero yung... Kasi hindi naman po tayo, wala naman pong government agency na nagsasabi ito yung authorized at hindi authorized.
1: Mm-mm.
0: Karaniwan, malalaman nyo po ano yung magagaling na translation based doon sa mga review ng peers nitong mga translator. So marami po yan.
1: Mm-mm.
0: Ang natutunan ko ngayon, meron daw noong 1993 ang Cultural Center nag-produce, nag-produce, so government sponsored po ito ng miniseries sa TV tungkol sa Noli Mitangere at
1: 1993?
0: One year old ka pa lang.
1: Oo.
0: Pero ibig sabihin, partner, nandyan yan sa archives ng CCP. So, pwede natin yang hiramin.
1: Digitized, diba?
0: Oo, at lalo na, yung mga nakikinig ngayon, mga positions of power sa mga universities and schools, kasi government property po ito,
1: mm-mm,
0: pwede kayo makipag-ugnayan para yan ay maging available sa ating mga kabataan.
1: Oo, meron pa tayo dito ngayon ay...
0: Sino ba nagsabi noon? Nakalimutan ko na. Nabasa ko siya kanina.
1: Oo.
0: Si Social Live Posting ba? Parang siya.
1: Binabalikan ko rin ngayon. Mm-hmm. Pero teka, sino pa man nandito? Si Miss Jessie, nandito na sa live
0: yes,
1: stream
0: partner
1: po natin. Hello everyone.
0: Nandiyan na rin si Sarah C., si Bebe Pascua, si Bubbles, Yuri Keka, yung aga rin.
1: O tingnan mo, sabi ni Sarah C., parang gusto ko basahin ulit ang books ni Rizal. Diba? If you
0: good move.
1: If you have time, diba? Pwede nating isa-isahin yan ulit. Si Azzy, dadaanan niya talaga ulit. Pero kilala naman na niya si Jose Rizal dahil sa piso eh. Sabi ko, lagi mong hawak yan, anak. Siya yan yung ating
0: bigyan mo pa siya ng maraming piso. Paalala, anak.
1: Yan. Ayan, si Jose Rizal. Partner, may katanungan po ang isa sa aking kabalayan.
0: Yes, partner.
1: Si RV ng Pampanga ay nasa linya po natin ngayon. Ah. Meron po siyang katanungan.
0: Tungkol sa land property. Arvin, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
1: Hello po.
2: Hello po.
0: Yes, go ahead.
1: Ano po yung katanungan, sir? Go ahead.
2: Ganito po kasi yung tatay po po may lupa na nasa sa kanya nakapangalan.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon po, wala na po yung mama ko. Kasal po sila.
1: Wait lang, sir.
0: Okay,
1: ano
0: go.
1: Ibig sabihin ng wala na po, sir?
2: Patay na po yung
0: okay.
2: Mama
0: ko. Condolences right. Po.
2: Ngayon po, ang tanong ko po sana, kung pwede po bang may benta ng tatay ko yung lupa na hindi anin po kami magkakapatid? Kung ilang magkakapatid po ang dapat pumirma sa ano para mabenta niya yun?
0: Natatandaan niyo po ba kailan kinasal ang inyong mga magulang?

0: Matagal na po eh. Mga 30 taon na po siguro.
1: 30 taon. Kasi ang mahalagang date ay 1988. August 1988. Sa tansya mo, partner, sa calculator.
0: Eh, mas maaga pa po doon yung
1: kasalanan. Ah, okay. Kasi noong, kung wala silang prenup or antenuptial agreement, prenuptial agreement, ang kanilang default na property relation, yung tinatawag nating conjugal partnership of gains. At ito yung medyo, kumbaga, tricky dito. Kasi doon, dapat yung dala-dala nila bilang mga personal properties nila when they entered into the marriage ay kumbaga mananatiling personal property at yung fruits, yung rents, yung appreciation in value, yun yung papasok sa kanilang conjugal property. Ganun pa man, same principle pa rin. Kasi kailan ba namatay ang mama ninyo?
0: 5 taon pa lang po.
1: Limang taon. Ibig sabihin, at the point na namatay yung nanay ninyo, yung kanilang conjugal property, assuming na, ito kasi, di ba, yung conjugal property, kung meron silang parafernal or personal property, ihiwalay yon. Doon sa conjugal property muna, ay hahatiin sa dalawa, yung kalahati ay kay tatay, yung kalahati ay kay nanay, tapos tsaka mo ngayon ihahalo ulit yung parafernal property ni nanay na naiwan. At yung kabuuan na yon, yung half plus parafernal property, yan ang paghahatian ninyo kasama si tatay. Sabi mo, ilang kayo magkakapatid?
0: Anim.
1: So, anim plus one kasi si tatay ay compulsory heir din ng inyong nanay. So, divided by 7 yan, yan ang shares ninyo sa mga ari-arian. Eh, hindi ko alam saan pumapatak yung lupa ni nanay. Yan ba ay acquired during their marriage? Ibig sabihin, kasama doon sa...
0: Minana po ng tatay ko.
1: Sa minana ng tatay ninyo?
0: Yes po.
1: O, ibig sabihin ay hindi yan papasok doon sa conjugal property. Kasi yan ay acquired through gratuitous title by inheritance. So, at kung acquired yan by inheritance, ibig sabihin ay, kumbaga meron pa rin kayong interest dyan, Arvin, pero yung interest nyo dyan ay inchoate. Anong ibig sabihin nun? Expectancy at hindi pa tiyak. Kasi kung tutuusin, habang buhay si tatay, kanya yan. Eh. Personal property niya yan dahil hindi yan kasama sa naipundar nilang pinagsaluhan or yung conjugal property. So, mukha, batay lamang sa limitadong impormasyon, ay kumbaga kay tatay talaga yan. At wala kayong karapatan dyan. Pero kung yun ay bahagi noong paghahatian ninyo bilang mana sa inyong nanay, yan, meron kayong bawat isa sa inyo na magkakapatid, may 1/7 share at may 1/7 right na pumirma. Kumbaga, dapat kunin ang inyong consent kung ibebenta yung lupa na yan. Pero kung sinasabi mo na money ni tatay ay personal property ni tatay, malaya siyang gawin kung ano ang kanyang gusto. Arvin?
0: Po, salamat po.
1: Okay, maraming salamat din.
0: Ay, may tanong ba po?
1: Go ahead, go.
0: Yung titulo po kasi, damage siya.
1: Paano damage?
0: Opo. Ano po kayang magandang gawin para to?
1: Pero nababasa pa naman, Arvin.
0: Hindi na po eh. Konti na lang po yung importanteng mababasa.
2: Paano pong damage, sir?
0: Yung mga sukat na lang po yung malino.
1: Okay, pero maganda pa rin na may nababasa pa rin dyan. Kasi Arvin, hindi naman siya lost or completely destroyed. So kung tutuusin, kung gusto niya talaga, pwede naman kayong kumuha ng certified true copy. Pero hindi ako, kasi hindi naman tanong, kumbaga hindi legal question yung paano ipipreserve yung title. So kumbaga hindi pa naman siya lost. Kasi kung talaga wala na mabasa, lost na ang ang pagtingin diyan ng batas. In that case, pwede kayo mag-file ng petition for reissuance of the original owner's duplicate copy. Pero dahil hindi naman, parang hindi nyo kailangan sa ngayon.
0: Bali po, attorney, ang final, kaya pa rin pong ibenta yon ni Papa.
1: Yes.
0: Na wala kaming kailangan pirmahan.
1: Oo, batay lamang sa limitadong impormasyon, Arvin, kasi hindi ko alam kung meron pang ibang detalye na makapagbibigay sa inyo ng karapataan mong kaya ko, Arvin, kasi hindi ko nakikita lahat ng dokumento. Baka mas mabuti, magkonsulta ka talaga sa abogado, dala-dala yung
2: lahat
1: mga dokumento
2: yan,
1: at kumbaga may dagdag pa kayong yun din, yung exact date ng kasal ng yung tatay at nanay at kung meron ba silang prenup or kasunduan bago sila nagpakasal na nagsasabi, hindi, absolute community kami kasi may iba yung legal analysis, yung evaluation ng inyong karapatan pag nag-iba po yung detalye at yung kumbaga ma-establish na facts under the circumstances po.
2: Okay po, sir.
0: Sige po, salamat po.
2: Salamat po, Dr. Salamat, Sir Arvin. Mimingit kayo po. Ayan ang ating kabalin sa Pampanga. Partners, sa kayo po magbibigay dahil lang tayo sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, Dear Attorney, kailangan ko lang
1: mag-warm up. Boses.
2: Kailangan pang MMK na yung boses ko. Mamaya pagbabasahin natin ang kanyang letter. Ito po yung letter na galing kay Abby. Baba na. So, Abby.
1: Dapat may special kayo. Shout out ka kay Tita Charo kasi parang ginagaya mo ang boses niya.
2: Tita Charo, ready na tayo sa mature roles. Kaya na natin yung ginagawa mo. Dear Charo.
1: Akala ko kay Tita Cory mo lang sinasabi yan.
2: Dear Charot. Ako ganun. But anyway, kung kayo po may mga katanungan, 15 minutes pa po ha, ang aming pong programa, ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Huwag po ang BBT, yung babalik po ang hello.
1: Attorney.
3: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM.
5: Suko sa DZMM.
3: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Hello, Attorney. Sa DZMM. Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney. Dear Attorney.
1: Nagbabalik po ang Hello Attorney para po sa ating panibagong edisyon ng Dear Attorney. Dear Attorney, ako po si Abby, taga Bataan. Masaya na sana ako nang matanggap ako sa isang kumpanyang inapplyan ko. Isa na lamang sa mga hinihinging requirement ang barangay clearance bago ako makapagsimula sa aking trabaho. Agad akong nagtungo sa aming barangay upang mag-request ng clearance. Ngunit ikinagulat ko nang sabihin ng isang opisyal na hindi muna nila ito ipoproseso dahil may dati raw kaming hindi pagkakaunawaan. Sinubukan ko ipaliwanag na wala naman akong anumang kaso, reklamo o paglabag sa batas, ngunit nahindigan pa rin silang hindi muna nila ako bibigyan ng barangay clearance. Nag-alala na po ako dahil baka mawala ang oportunidad na ito kung hindi ko agad maisumite ang kanilang requirement. May karapatan po ba ang barangay na tumangging magbigay ng barangay clearance dahil lamang sa personal na alitan kahit wala naman akong kaso o anumang legal na paglabag? Iloko pala ito eh. Ano ang pwede mong imungkahi sa kanya? Maraming salamat.
2: Okay. Sana ay nakikinig ka ngayon. Magandang hapon sa iyo, Abby ng Bataan. Abby, yung barangay clearance, una dapat linawin natin, iba yung barangay clearance sa barangay certificate.
1: Okay.
2: Okay, yung barangay clearance, kagaya nito, kailangan ni Abby sa kanyang employment, pre-employment na requirement. Yung barangay clearance goes into your character.
1: Mm-mm.
2: At goes into your kumaga record ng pagiging law-abiding citizen sa barangay. Kasi nga, yung barangay, mayroon siyang barangay blotter.
1: Mm-mm.
2: Na nakasulat doon lahat ng reklamo.
1: Mm-mm.
2: Sa lahat ng mga magkakabarangay. So dito, pag tinignan natin yung sample partner ng isang barangay clearance, makikita natin doon na ang nakasulat dyan, partner.
1: Mm-mm.
2: Ay yung this is to certify that, halimbawa, Abby is a law-abiding citizen and that there is no record of any complaint in our barangay blotter.
1: Mm-hmm.
2: Or dun sa records ng barangay. So kung tutuusin, batay lamang dun sa limitadong impormasyon na binigay ni Abby,
1: mm-hmm,
2: walang dahilan ng barangay na hindi ibigay yan. At yan ay pwede niyang ireklamo.
1: Mm-hmm.
2: Pero saan ka magre-reklamo kung mali ang ginagawa ng barangay? Kasi nga, wini-withhold niya yung isang kumbaga requirement. Kumbaga, effectively binablock niya yung iyong opportunity for,
1: mm-hmm,
2: employment. Ang sumbungan dyan, partner, ay doon sa sangguniang lungsod or sangguniang bayan. May isang committee ng barangay affairs, karaniwan,
1: mm-hmm,
2: na nangangasiwa sa mga reklamo sa barangay officials. Hindi kasi malinaw kung yung nagwi-withhold ay si kapitan mismo.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung hindi naman si kapitan, isang step din, akyat mo kay kapitan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi baka naman hindi alam ni kapitan na wini-withhold. Oo, na pinipersonal,
1: mm-hmm,
2: ka. Kung,
1: okay,
2: yung tao lang na in charge dun sa issuing ng clearance,
1: mm-hmm,
2: eh pwede mong ireklamo kay kapitan. Kasi bigyan mo ng pagkakataon, kasi siya yung highest official dyan. Siya yung local chief executive ng barangay.
1: Mm-hmm.
2: Pwede mo rin iangat doon. Pero ito, ang paalala natin lagi, paalala din lagi ng aking partner Liza, isulat mo,
1: mm-hmm,
2: yung reklamo na yan. O yung apela mo kay kapitan na bakit naman ako pinagkakaitan, ikarapatan ko naman kung ako ay talagang walang derogatory record. Kasi kung meron ka namang record,
1: mm-mm,
2: pwede ka rin issue one. This is to certify. Pero meron kang reklamo, 1, 2, 3, 4, or kahit isa lang yan, ang next step doon, partner, ipapatawag ka sa lupon. Kasi kung unresolved yung reklamo na yun,
1: mm-mm,
2: ipapatawag yung nagreklamo sa'yo, magkakaroon kayo ng pagkikita doon,
1: mm-hmm,
2: mediation, conciliation, malay mo, baka maayos na doon, at pagkatapos yun, ma-issuehan ka na rin ng barangay clearance. Pero kung walang reklamo laban sa'yo, walang legal na batayan, walang batayan sa katotohanan at sa batas, hindi ka pwedeng tanggihan ng barangay clearance at yan ay pwede mong ireklamo.
1: Hindi ba sila parang nang-aabuso ng
2: kapangyarihan nila? Yun, pang-aabuso talaga yan ng kapangyarihan. Kung yung tao mismong in charge, yun ang nakaaway mo. Kasi yun ang tunog sa akin. Yun ang naiintindihan ko na yung mismong nag-withhold ay siya mismo yung personal na nakaalitan niya. Pero kung hindi naman nagsampa ng kaso yun, hindi nagsampa ng reklamo, wala siyang dahilan. Kasi dapat ang pinagbabatayan lang dito, partner, ay yung iyong barangay records. Pero ito pa. Mm-mm. Kasi minsan, hindi lang yung record. Minsan, partner, meron pang ibang mga requirements dyan. Halimbawa, ikaw ba talaga si Abby?
1: Mm-mm.
2: So, dapat meron ka rin government ID. At alam na natin, yun, pwede kang kumuha ng postal ID, etc., etc. Yung mga madadali. Bukod, minsan, yung mga barangay, nagre-require din sila ng sedula or community tax certificate. So, dapat, tiyakin mo rin, Abby, na kumpleto rin yung mga hinihingi sa yung requirements. Dagdag pa natin dyan. So, meron kang, kumbaga, ID, government ID. Number two, meron kang sedula. At number three, meron ka ring pambayad sa processing fee.
1: Mm-mm.
2: Nung nasaliksik natin, between 50 pesos to 100 to 150 pesos, mura lang naman yan.
1: Okay.
2: So, kung hindi yun ang dahilan, hindi kakulang ng dokumento, talagang basta ayaw lang, yan, pwede mo ireklamo yan.
1: Oo. Ano kayang barangay to? Abby, baka kaya mo ipadala sa aming Viber number ang pangalan ng barangay at ako na po ang magdidiretso sa Department of Interior and Local Government.
2: Yes, may barangay affairs din, ang DILG.
1: I-send na po natin yan sa Viber number ni Secretary Remulla ng Masampulan. Ang barangay chairman na ito. Charot. Dear Charo, kaya ko na ang role mo. Chas. But anyway po, Miss Abby, kung kayo po may mga karagdagang katanungan po, no? Ipalitan na natin, partner. Yan. Ito ko. Ito, this is me. Ganitong tunugan tayo, partner.
2: It's you, Liza.
1: It is I. Babalik na tayo sa ating tunay na anyo.
2: Wilotsky. It's not you.
1: Pero ito po, Miss Abby, tawag kayo sa amin. Ah. Baka kaya nyo lang po magbigay ng karagdagang detalye. Seryoso po ako doon sa barangay, no? Para idiretso po natin sa DILG. Dahil mukhang kung totoo naman po na dahil lang meron po kayong hindi pagkakaunawaan ay ayaw po kayong bigyan ng mahalagang dokumento, pwede po natin isumbong. At saka baka kaya nyo naman po kausapin yung kumpanya kung barangay clearance lang naman ang kulang mo.
2: Tsaka masakit
1: na
2: dito, partner.
1: Papasukin ka na muna.
2: Yung barangay clearance kasi karaniwan required siya for a police
1: clearance.
2: So, kumbaga, pag wala yan, ang daming matitinga na requirement.
1: Okay, ayun lang. Ang hirap naman nito. Balitaan niyo po kami, Miss Abby, ha? Gusto po namin malaman kung ano pong magiging update po dyan. At sana po, napanood ninyo among kahayo po ng aking attorney. At syempre, ipaalala ko. Ay, kailangan ko palang ipaalala pala. Wait lang, babalik ako. Pinapaalala po pala namin sa mga batay lamang po sa limitadong impormasyon ang mungkahing ibinigay po ni Attorney Noel Del Prado sa mga nais po pong maging letter sender dito po sa Dear Attorney, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Okay, balik na tayo. Ayun, partner, na nga,
2: batiin lang natin yung ating mga kapamilya. Social live posting, Louis Basco, Lovely Joy, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Irate, Tita Lina Ho, Miss Jessie, sino pa? Ray Santos.
1: Hello.
2: Estrella Garcia. Si Agnes Reca, Miss Jessie, Precious Wisdom.
1: Uy, hello guys. Si
2: konteksto,
1: Teresa
2: sabi niya, huwag kayong mag-asawa. Ano kaya ang konteksto?
1: Bakit naman bigaw? Wala namang kinalaban sila sa topic.
2: Si Yure Kekay, nandiyan na rin. Kanina pa, Josh Kyle Edip Official, Ligaya Chingtan. Sinusubukan po natin kasi wala na tayo hanggang ngayon, Linggo, ito na yung ating pagbati. It's me, Welotsky, nandyan din.
1: Si Vina Hermohinyo ay nandito na po sa ating pong live stream. Nakakalungkot na karamihan ng mga kabataan ngayon na hindi nakakilala mga bayani po natin at parang wala ng interest sa pag-aral po ng ating mga kasaysayan.
2: Yan lang ang malungkot.
1: Oo, totoo yan.
2: Si Rukayo, nandyan na rin.
1: Si Jericho Ferrer, happy Friday daw po and goodbye. Agad-agad, saglit lang, may 3 minutes pa kami dito. Sino pa man nandito? Si Nineth Kirihara, si Shaw Matthew, si Teresa Alianza, si Rina Lynn Saborido. Thank you guys sa patuloy pong pagtangkilik sa aming pong programa.
2: Jericho Ferrer, nandiyan na rin, partner.
1: Si Jovit Calvario ay nasa live stream na po natin. Ang daming invested, surprisingly, sa ating result topic for today.
2: At dapat naman talaga.
1: Mm-hmm. Yun yung mga ages 40 and above yung mga interesado. Napansin aray. Ko lang. Yung demographic part.
2: Aray.
1: Hindi, joke lang. Sabi lolo, grabe si Lois. Oh.
2: Pero
1: grabe
2: salamat
1: si Lois,
2: at hindi mo sinabi 50 and above kasi aray din yun. Nais ko lang batiin. Mami Marilu Del Prado, Mami Marina Odulo, Mami Lorna Obilo, Mami Duli Acusar, Mami Perlita Jabrica, Mami Melinha Villanar, Mami Elsie Daddy Boy, Happy Father's Day. Attorney Carlo Kalingasan, Happy Father's Day din sa Sunday. Si Mami Ingrid Lau, Ate Elvie Olet Coring Pintes, Ate Baby Kuya Ferdy Alec at Grace Marquez, Lily at Engineer Ian Linchanco, Miss Ana Miguel, Tieta Chang Nati Jimenez, si Daddy Jose C, Happy Father's Day, ang aking father-in-law, partner. Siyempre, Tita Maria Dulce Orate, Tita Nona Damian, Tita Lino, Ann Emerald Penny, Tita Sol Maliari, Chari at Romel Patron, Ferdy at Cecil Menes, Mike at Janet Corosa, Dave at Annalie De Castro, Luigi at Jack Nunez, Happy Father's Day, Attorney Bonnie Granada, Attorney Arnel Magcalas. Sino pa ba? Attorney Jojo, Happy Father's Day. Lahat po ng tatay, Happy Father's Day din kay Zosimo Gasmin.
1: At syempre, hindi po natin kakalimutan, of course, dito ang ama ng kasaysayan po natin, Attorney Noel Del Prado. Happy Father's Day, partner!
2: Salamat. Akala ko, maraming... Happy Father's Day. Ah, walang anak si Jose Rizal, ha?
1: Yun ang alam mo.
2: Alam.
1: Nagmarites tayo doon. Yun ang alam mo. Yun ang alam mo. Bubulo ko sa'yo, mami. Hindi, joke lang. Baka ma-fake news tayo deal. But again, Happy Father's Day,
2: salamat,
1: partner. Maraming salamat po sa pagiging ama. Sa lahat po ng mga kabataan po dito sa Hilo Attorney. And thank you sa guidance mo sa amin. Ito pala. Happy Father's Day, partner. Maraming salamat. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala, hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
2: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Go.
2: Tito Winnie Cordero.
1: Sa DZMM.
2: Action ngayon. Happy weekend. Happy Result Day.
1: Bye everyone.
0: Hello Attorney. Sa DZMM.

0: po ang DZMM, kasapin na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 years noon ngayon. At sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP Oras! Isang minuto makalipas ng alas dos.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Pagdiriwang ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, sinabayan ng protesta sa UP Diliman laban sa bagong general education curriculum ng CHED. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
3: Pinili ng grupong General Education Movement o GEM ilang guro at mag-aaral ng UP Diliman na gunitain ang 165 kaarawan ni Jose Rizal ngayong araw sa pamamagitan ng pagprotesta sa UP Diliman Palma Hall para kundenahin ang reframed General Education Curriculum component ng Commission on Higher Education o CHED. Ayon sa kanila, may itsipwera lamang nito ang mga asignaturang makabayan sa ilalim ng social sciences at humanities na taliwasan nila sa mga kabayanihang pinamalas ni Rizal para sa bayan na naging bahagi na ng kasaysayan. Giniit ng grupo na higit kailanman mas kinakailangan ng mga kabataang mapag-aralan ang mga subjects tulad ng history, panitikan, filosofiya at iba pang natanggal sa bagong curriculum ngayong makabagong panahon, lalo't patuloy anilang inaanay ng kasinungalingan, maling impormasyon at kawalan ng pagpapahalaga sa kasaysayan para mapabuti ang sistemang pang-edukasyon ng bansa laban sa mga nais burahin ito sa kamalayan ng bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik. Sa ibang balita, inihain sa Kamara ang panukalang pagpapalawig sa paternity leave. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
4: Trisha, sa ilalim ng House Bill 9891 o Paternity and Parental Leave, palalawigin ang paternity leave mula sa 7 araw sa 105 days. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shel Jokno, bukod sa pagkilala sa papel ng mga ama sa pagpapalaki ng anak, nais din itong isulong ang responsible parenthood at mapabuti ang paglaki ng bata lalo sa critical early stages sa pamamagitan ng mas matagal na presensya ng ama. Nakasaad din sa panukalan na ang babayarang paternity leave ay magiging 90 araw para sa pagsilang ng sanggol at 60 araw naman kapag nakaranas ng miscarriage o emergency termination ng pagbubuntis ng nanay. Magkakaroon din ng karagdagang 15 days na paid parental leave na maaaring gamitin ng tuloy-tuloy o hiwalay isang taon matapos makapanganak ang asawa. Diin ni Jokno, hindi solo responsibilidad ng ina ang pag-aalaga at pagpapalaki sa bata at kapag maisulong ang shared parenting ay mapalalakas ang gender equality, child development, family well-being at paglahok sa labor force. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Kapamilya, bukas na ang mga kwento ng klima short film competition ng Oscar M. Lopez Center para sa mga filmmaker na gustong gumawa ng 5-minutong pelikula gamit ang kanilang cellphone. Maaring magsumite ng entries hanggang July 15 kung saan hinihikayat ang mga kwento tungkol sa climate change at mga karanasan ng komunidad. May production grant at mentorship para sa mga mapipiling kalahok. Gayun din ang pagkakataong manalo ng cash prizes at maipakita ang pelikula sa mas malawak na audience. Para sa kumpletong detalye at mechanics, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng OML's website.

0: Yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
2: Hello po! Hello! Mga ating mga kuyong, mga nining, mga tutoy! Isang hapong kay ganda, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na naman po ang tambalan. Ang programang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Ako po inyong nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
3: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Aksyon Ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako si Doc Dennis ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon at ito ang Aksyon Ngayon!
2: It's a Friday!
3: Yes!
2: And kahit na kanyo weekend ngayon, tuloy-tuloy pa rin po tayo ng pagtanggap ng mga panawagan. Mm-hmm. Hindi po namin nakakalimutan yung mga ifa-follow up namin.
3: Basura?
2: May basura at saka
3: tubig.
2: Yung basura sa Dasmariñas, Cavite.
3: Barangay Victoria Reyes at iba't ibang mga purok nila.
2: Correct. At saka yung ating tubig.
3: Doon dyan sa San Jose del Monte naman.
2: Never give up!
3: Kung saan na nagpa-file ng TRO, Las Piñas.
2: Never
3: for San Jose.
2: Meron silang
3: meron never give you up.
2: Never gonna give you up.
3: Naalala ko tuloy ang aking kaibigan, si Dick Paulate.
2: Yes. Hi, Kuya Dick!
3: Hi, Dick! Good afternoon!
2: The Rick Ashley of the Philippines. Pero ngayong araw na ito, meron naman bagong panawagan at nagulat ako na this is still exist.
3: Ang hindi ko lang maintindihan, Tita Winnie, paano ito nangyayari? Diba? Dahil tumawag, nag-order.
2: Oo. Pero hindi sila.
3: Hindi sila.
2: At COD.
3: COD, di ba? I mean, sino ang tumawag nung tinanggap ng merchant?
2: Oo.
3: But okay ba?
2: Inayos.
3: Di ba? Inayos, correct. Pinadala. Siyempre, yung delivery person, dadalhin talaga rider. sa address.
2: Totoo.
3: Siyempre, maniningil, hindi ba? Oo. Bakit ganun? Paano? At tuloy-tuloy yan, ha? Hindi yan single episode.
2: Marami. Kawawa lang yung rider kung hindi talaga tatanggapin ng recipient.
3: Yun nga eh.
2: Siya ang magbabayad nun.
3: Yes.
2: Pero syempre pa, meron din naman mga riders na very assertive dahil alam nila, tinanggap nila yung order. Ito ang pangalan, ito ang address, inyo ito.
3: Yes, wala naman siyang alam eh. Siya ay tagadala,
2: right.
3: Tagadeliver, diba?
2: At wala namang personal communication.
3: Totoo.
2: Ang mga, yung merchant, mm-hmm. yung restaurant na
3: seller,
2: pinag-orderan ng food at yung rider, text
3: yes.
2: lang. Diba? So how would they know kung totoo ng tao to?
3: And why would somebody do that?
2: Why?
3: Di ba? I mean, kung ito ang nag-order, yung nanloloko o manloloko, ay para sa kanya,
2: wala lang? Ewan ko ah, mamaya tanungin natin ang spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group, ano ba nakukuha
3: diba?
2: Nung mga ganitong ang klase ng prank?
3: Gumana ba siya? May kinita ba siya? Ano?
2: Wala lang.
3: Ha?
2: Di ba pagka nagpa-prank, wala lang.
3: Sama ng ugali.
2: yun naman.
3: Ganun?
2: Yun nun.
3: Really? Inherently yeah. bad?
2: Because there may mga tao na natutuwa sa hindi kagandahang kasasapitan ng kanyang kapwa.
3: Ganun?
2: May ganun.
3: Wow, pitiful life. Kawawa.
2: Correct! At syempre, Papa, pagkatapos niyan, magbubukas pa rin po ang ating klinika sa Estrella.
3: Ipagpatuloy natin yung pag-uusap natin tungkol sa mga nunal. Yes.
2: Okay.
3: Alam mo,
2: may hindi tayo na-cover?
3: May hindi na-cover. Tapos, nakita ko sa aking yung mga aking messenger at yung sa official Facebook site natin, ang daming mga katanungan. So sabi ko, imbis na sagutin ko doon,
2: dito na lang,
3: ipagpatuloy ko, sinulat ko, kinopya ko ng iba, para alam ko paano i-address.
2: Okay.
3: Dahil yung mga concerns nila, medyo naririnig ko.
2: Okay. Sige. So, pagpapatuloy po ang nunal discussion, nunal discussion ng ating klinika sa Estrella, baka meron pa ulit kayong mga katanungan na isipin na ipadala, syempre, sasagutin ni Doc Dennis mamaya. At panghuli,
3: may panawagan tayo sa nawawalang kapatid.
2: Ayan. Naku, iratsada na po natin yan para matuloy na. Kahapon pa ho yan, dapat manawagan din natin na natapos. Dito lamang yan sa ating programang
3: Aksyon Ngayon!

0: litong-lito?
1: Gulong-gulo?
2: Gulong-gulo?
1: Pinagpapasapasahan?
0: Pinagpapasapasahan?
1: Pinapaasa?
0: Pinapaasa?
3: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
4: Lumalapit nga po ang pamilya ni Princess Anne Macandili dahil nabibiktima po siya at ang kanyang pamilya ng fake delivery booking sa isang delivery app. Nagsimula ito, merong itong delivery app na ito may bear. Nasundan, nagsimula nung Mayo 8, 2025 last year, tapos nasundan ng November, tapos December. Ay, talaga parang sunod-sunod, ano, tatlong beses.
5: Sa 2025.
4: Uh-huh. Nasa linya na nga natin si Princess Anne Macandili. Hello, asan ba? Hello? Hello, Princess?
5: Good afternoon, Princess.
6: Hello po.
4: Hi,
6: good
4: Princess.
6: Afternoon po.
4: Hi, Princess ba o Anne? How do we call you?
6: Anne na lang po.
4: Anne na lang. Okay. So, Anne, kwento mo ng bahagya itong nangyaring fake delivery booking nyo.
6: Nung May 8 po talaga, nag-umpisa po siya sa isang delivery app po. Hindi pa po siya yung tinutukoy ko. Pero parang once niya lang po ginawa yun sa app na yun. And then yung nakatanggap po nung booking na yun is yung kapitbahay namin. Okay lang po ba is magbanggit po ng...
4: Hindi, wag. Wag be.
6: Okay lang po.
5: Oh.
4: Wag be, wag natin banggitin yung app. Okay, sige.
6: Okay po. And then next po nun is doon na po siya nasunod-sunod kasi mukhang mahigpit po tong isang
4: delivery
6: app na to.
4: Ah, okay.
6: Opo, parang hindi po siya nag-a-allow ng cash on delivery na sunod-sunod. Okay. Pero yung sa isa po kasi, ina-allow po nila. Kaya po, ganito po yung nangyayari.
4: Ah, okay. So, darating sa inyo, na kayo daw ang nag-order, tama?
6: Nakalagay po kami sa note.
4: Sa ang
6: yung
4: note?
6: Yung name po namin.
5: Name.
6: Sa note po ng delivery app.
5: Name. Pati ang address sa iyo rin.
6: Yes po, nilagay po niya yung address namin kasi nakapunta po dun sa bahay namin.
5: Tama naman ang pangalan mo, kumpleto, first name, last name.
6: Yes po.
5: Wow.
4: Pero bukod doon sa cellphone,
5: okay,
4: sa app na makikita yung mga pangalan nyo, di ba parang may resibo rin yung nakakabit doon sa order?
5: Yung print out?
4: Oo.
5: At anong oras tumawag?
4: Kayo rin ba ang nakalagay?
6: Kasi po, sa app na to, is pwede ka pong gumawa ng account and then lalagay mo yung kahit kaninong name, gamit yung number mo, ganun. And then pwede rin nilang ilagay lang sa note. So, kahit po na hindi po kami yung nag-order, possible po na dun sa receipt is yung name po namin yung nakalagay.
5: Receipt name mo. Pero yung number na nakasaad doon sa resibo, number ng...
6: Hindi po sa amin. Opo.
5: Hindi
6: balang
5: sa inyo,
6: di ba? Ginagawa niya po. Ini-inform niya po yung rider doon sa notes na tawagan si ganito, si ganyan, hanapin niyo
5: parang,
6: si ganito.
5: Parang ako ang nag-order para kay Princess Anne, ganon.
6: Opo, ganon po.
4: Pero si Princess Anne ang magbabayad.
5: Oo.
6: Yes po, naka-cash on delivery po yun lahat.
4: Oo, paano? Di binayaran niyo?
6: Yung iba po, ma'am, nung umpisa, inaabonohan pa po namin kasi nakakaawa po yung mga riders.
4: Oo.
6: Kasi sa lugar po namin, medyo malayo po yung puntahan and then mahirap yung daan.
4: Okay.
6: Kawawa naman po yung mga riders. So, yung iba po dun inaabonohan namin hanggang sa dumating yung time na hindi na po namin kayang bayaran lahat. So, humihingi na lang po kami ng pasensya dun sa mga riders.
5: Pwede malaman anong range
4: kung
5: ng costing, magkakano lahat?
4: Magkakano ang singil?
6: 1K plus.
4: 1K plus. So, pagka maraming beses yan, edi syempre, malalaki rin yung amount.
5: Oo.
4: Ano? Okay, pagka hindi nyo mabayaran dahil madami na at saka malalaki na, anong sinasabi ng rider?
6: Yung iba po, alam nyo po yun, yung parang hindi pa talaga sila alis, mag-stay pa sila hanggang sa makancel na po nila yung order. Pero yung iba hindi po kasi talaga makancel.
4: Okay.
6: Yung iba po nagagalit sila, baka daw may kagalitan kami, kaya ganun yung ginagawa sa amin.
4: Ganun.
6: Just wala po kaming idea.
4: Ah, okay. Sige. Nasa linya natin ang spokesperson ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, Princess, ay Anne, ha? Diyos sandali lang. Nakalock na po. Nakalock na. Nakalock na. Okay, sige. Para hindi, nawala sa linya si Princess. Si Police Lieutenant Wallen May Arancillo, nasa linya po natin. Hello. Hello,
5: good afternoon.
4: Hello, Lieutenant.
0: Hello, Tita Winnie. Hello, Doc. Good afternoon,
5: yes,
0: po.
5: Good
0: afternoon din sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo.
4: Hindi na ho bago eh. Itong fake delivery booking, di ba, ma'am?
0: Yes po, ma'am. Marami na pong tayo nga tatanggap na reklamo regarding dyan po sa delivery scam, actually, yung na itatala natin dyan. And para sa kaalaman ng mga kababayan natin, ito nga po yung isang uri ng scam na kung saan itong mga cyber criminals po, ang pinaka-modus po nila ay nagpapadala sila ng order or nagkakaroon sila ng order sa mga application. And ito pong mga orders na ito ay kadalasan ginagamitan po nila ng mga pangalan, address o contact numbers man po. At hindi alam nung tao na ginagamit na pala po yung identity nila. And kadalasan po nabanggit kanina, sa pamamagitan po ito ng cash on delivery. Kung maitatanong man po bakit ito na gagawa, kadalasan nakikita natin dito po na pinakarason nila ay manloko, or makaabala man talaga dun sa mga biktima at manira ng reputasyon. Meron din pong nangongolekta ng karagdagang informasyon. Ito po yung pinatry nila or pinapadeliver nila dun sa mismong address para makumpirma nila kung tama ba or active yung pangalan, address at kung contact number ng mga nabibiktimang ito po.
5: So the benefit dito, ma'am, is more of para confirmation. Walang financial benefit pa at this point. Hindi pa.
0: Yes, Doc. Tama po kayo, Doc. Kasi meron din pong nakukuha yung mga information na ito sa mga previous transactions po nila.
5: So,
0: or meron man po silang mga link na pinagbigyan ng mga personal information po,
5: yes,
0: nila, Doc.
5: So it's just like a confirmation of profile. Ganon. Parang
0: yes,
5: step,
0: Doc.
5: Parang
0: and
5: step
0: then,
5: one.
4: For what? For,
0: yes, Doc.
4: Para saan... Ma'am, para saan ang information gathering?
5: Future crime?
0: Yes, Tita Winnie and Doc, para din po sa mga illegal online activities nila. Since ma-confirm nila yung pangalan, number, address, pwede din nilang gawin yung tinatawag natin voice phishing or phishing scam, tatawagan nila na magpapanggap na bank representative. At yung kanilang namang pupunteryahin is yung mga e-wallet or itong mga mobile banking na accounts ng mga mabibiktima.
4: Wow.
0: At talagang makapanloko at makakuha ng pera dun sa mismong mobile banking account.
5: So, anong paraan na para maprotektahan tayo, ma'am?
0: Yes po, Doc. Ang pinaka-importante talaga dyan is cyber hygiene. Protektahan natin yung ating mga accounts, yung devices natin. Mag two-factor authenticator tayo or multi-factor authenticator, gumamit tayo ng mga password and pins, wag tayong magbigay ng mga impormasyon, lalong-lalo na itong mga one-time pins sa kung sino-sino lang. And also po, mga financial information natin, wag din natin basta ibigay. Iwasan din natin magbigay po ng mga, kumbaga oversharing po ng information natin. Lalong-lalo na pag may mga links tayong nakikita, wag po tayong mag-fill out dun ng mga information natin since yun po yung possible na dahilan kung bakit nakukuhanan po yung mga identity and credentials po natin.
4: Balikan lang natin si Ann. Ann, nandiyan ka pa. Ann, anong ginawa nyo para matigil itong mga delivery na ito?
2: Hindi pa rin po siya tumitigil.
4: Ay, hindi po tumitigil?
2: Yes po, yung pinaka-recent po is noong June 6, may tumawag po sa akin na nag-deliver naman po ng sa bahay po ng partner ko.
4: Okay.
2: Pero ang ginawa po namin na solution is mag-airplane mode na lang po and then nagpalit po kami ng numbers namin magkakapatid.
4: Okay. After nung June 6 na fake or delivery?
2: Before pa po, nagpalit na po kami ng number pero nahanap niya pa rin po yung bago kong number.
4: Wow!
2: Yun po yung...
6: na ano niya, ayun po yung ginamit niya sa recent.
4: Naku, Lieutenant, bakit gano'n? Na, nahahanap at nahahanap pa rin sila.
0: Hindi kaya po kilala din nila kaya yung gumawa niyan, ma'am. And possible po, Tita Winnie, kasi na sana dina-activate nila yung mga accounts nila dun sa mga delivery app.
4: Ah.
0: And pwede din pong mag-report po sila sa amin dito sa PNP Anti-Cyber Crime Group or nearer sa police station po para makipag-ugnayan po tayo dun sa mismong app.
4: Ah, okay.
0: And ma-inform sila na meron pong tamang activities na nagaganap sa account na ito po.
4: Ah, okay. So, Ann, nag-complain na ba kayo? Nag-file na ba kayo ng complaint or report dito sa delivery app na ito?
6: Yes po, sa ACG po ng IMUS. Pero ang sabi po sa amin ng police is it might take months daw po or maybe year bago daw po magkaroon ng progress yung kaso.
4: Ay, Lieutenant, months, years. Totoo ba na ganun aabutin ang sagot sa reklamo?
0: Ma'am, ang ibig sabihin siguro niyan, Tita Winnie, na months or years pag nag-file na tayo ng case. Pero prior to that, marami pa po kasi tayong pwedeng gawin. Ito
4: okay.
0: Po yung pag-request natin na preservation of data. Doon po sa kung sino yung nag-transact or sino po yung nag-create ng account.
4: Mm-hmm.
0: Also po, pwede po tayong mag-apply ng cyber warrant para po implement natin doon sa mga delivery apps or anong platform naman po ito para malaman natin kung sino po yung nag-create ng account,
4: right.
0: Sino yung talagang owner ng account. And yun po, Tita Winnie, by sa ganyan, marerequest din natin na for the activation ng account man yan para hindi na po gamitin yung kanilang pangalan.
4: Uh-oh.
0: And for future purposes, Tita Winnie, na meron silang pinanghahawakan na hindi talaga sila yun yung gumagawa ng illegal online activities, Tita Winnie.
4: So saan sila pupunta, Lieutenant? Eh nagpunta daw sila sa ACG ng Cavite, sa IMUS.
0: Pwede po yan, Tita Winnie, after this call po, tatawagan ko po yung IMOS namin na PCRT po para tanungin kung ano po yung status ng case ni ma'am. Kasi po meron po talagang mga instances na pag nalaman po nila yung process, nagkakaroon po ng disadvantage kung baga sa mga nabiktima. Pero Tita Winnie, ayan nga, hinihikayat namin yung mga victims po na talagang mag-report at magpursige po sa pagsampa ng aso para at least ma-stop natin yung mga illegal activities ng mga criminals na po ito.
4: Ay oo, kasi kung ito ay prelude sa isang mas grabing pwedeng mangyari, eh kailangan na talagang i-report ito at ipablatter at para matrace kung sino ba itong taong ito na nang ginugulo ang buhay nila, Ann. Diba? Okay, so Ann, i-connect ka namin kay Lieutenant Arancillo para mabigay mo kung anong pangalan ng nakarehistro dun sa complaint sa ACG IMUS para magabayan ka at matulungan na rin ang pagproseso doon sa kinakailangan para matigil na itong ginagawa sa inyo, Ann. Okay lang?
6: Yes po, ma'am. Okay.
5: Pero
6: lang
5: gusto ko tanungin kay Ann lang, may kaaway ka?
6: Wala naman pong maisip na kaaway.
5: Wala kang maisip na kaaway. Dahil ang alam ng ibang mga kaibigan ko na meron may-ari ng mga, sabihin natin, delivery app and everything, ang ginagawa daw ng minsan ay parang itong paggaganti daw ng kaaway or somebody.
4: Or kung hindi man ikaw, Ann, yung partner mo, a member of your family, meron bang nakaaway?
5: Meron ba kayong
6: hindi ko po suspecha? Alam, pero wala po akong idea.
4: Yeah. Sige, well, malalaman lang nila pag na-trace kung sino ang gumagawa nito. Nasabi ni Lieutenant Arancillo na matitrace naman. Di ba, Lieutenant?
0: Yes. Yes, actually, ma-identify natin kung paano po na-create ng account.
4: Okay.
0: Pero kailangan po natin ng due process. Kaya hinihikayat natin si ma'am na mag-file po ng
5: formal complaint.
4: Very good.
0: Yes,
4: sige po. I-connect namin po kayong dalawa at magfa-follow up na lamang po kami, ha, ma'am?
0: Okay. Yes, po, Tita Winnie, anytime.
5: Thank you.
4: Maraming salamat. Yan po sila Princess Anne Macandili, ang biktima. Actually, Princess Anne Macandili and family.
5: Yes. Diba? Partner.
4: Diba? At si Police Lieutenant Wallen May Arancillo, spokesperson ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Alam mo, ang ginagawa ko, halimbawa, sa mga apps, yes, mga messaging apps, pag merong hindi ko kilala, hindi ko siya sinasagot.
5: Oo naman. Maski diba? Na mga calls.
4: Tapos, natin. Pinipicturan ko. Pinapadala ko kay Jocelle. Oh. Yung taga-ay, ano nga, grupo nila.
5: Para ma-verify.
4: Hindi. Para,
5: record.
4: Oo. I-record nila, investigate, mm-hmm, at iba-block.
5: Di ba? Eh, ang point ko is, all our, lahat ng SIM natin ay dapat nakarehistro.
4: Right.
5: Ba't may mga nangyayaring ganito pa?
4: Bakit nga? Ayan. Naku, malalaman po natin ang follow-up dito sa tawag dito sa insidente ito. Samantala, sa ilang sandali po ay magbubukas ng ating klinika sa Istrenta at continuation na ang
5: Nunal.
4: Questions, padala nyo po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwedeng-pwede rin po magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
5: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671-5672 or 5673.
4: Babalik po kami kasama ang Radyo Patrol dito lamang sa
5: Aksyon Ngayon!
3: Aksyon Ngayon!
7: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
8: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
11: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
12: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
13: Sa tulong ng tamang health information.
14: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
13: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
15: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
16: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
13: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang

0: bukas na ang klinika sa
1: Istrenta. Hindi pa pala tayo magsisiklinika sa Istrenta. Ito pa pala muna. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol. Una sa HANA ay CIDG. Nakitaan ng inconsistencies ang pahayag ng mga atleta at coaching staff ng Ateneo Blue Eagles hinggil sa trahedya sa Dipakulao, Aurora. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Tita Winnie, matatagalan pa ang ginagawang investigasyon ng PNPCIDG sa insidente ng pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ito ay matapos na makitaan ng inconsistencies ang mga salaysay ng mga atleta at coaches ng Ateneo Blue Eagles dahilan kung bakit hindi pa sila makakapagbigay ng komento sa ngayon.
3: Hit of it all kasi, yung nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches, kasi ibang match points, iba yung mga players nasa dagat, iba coaches nasa pampang. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details, tapos gagawa ka rin ng facility.
2: Aminado si Remulla na may extend pa ng isang linggo ang investigasyon ng mga otoridad na layo ng isa-isahin ng busisiin ng mga investigador ang mga testimonya ng mga resource person na ipinatawag nito para tuklasin ang katotohanan. Samantala, bukod kay Coach Tab Baldwin, kabilang din sa mga humarap ngayon sa sasabihin na ng CIDG, ang mga coaches sa sina M. Fernandez, Dian Castanos at iba pa, habang sa Webes naman sa susunod na linggo, napapadalhan ng sabina si Ateneo de Manila University President Father Bob Yap. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Salamat sa iyo, Marlene Padiernos.
4: Umabot na sa higit 300 milyong pisong halaga ng balikbayan boxes ang natenga sa mga pantalan dahil sa kapabayaan ng cargo firms. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Bureau of Customs, Radyo Patrol, Steve Raz.
5: Aabot sa 330 milyon pesos ang halaga ng mga nakolekta ng bayad ng mga cargo forwarding firm na kinasuhan at kakasuhan ng Bureau of Customs matapos pabayaan

0: buhay sa pagpili ng lehitimong cargo forwarders at iwasan ang mga kumpanyang may kaso o nasa blacklist ng ahensya. Sa kabuuan sa umigit kumulang 42,000 na balikbayan buckets, ginagaya na sa 1,000 na lamang ang hindi pa naihatid sa mga kaanap ng OFW. Ipinaliwanag ng BOC na hindi nila maaaring papanagutin ang mga consolidators na nakabase sa ibang bansa dahil wala silang jurisdiction sa mga ito, pero tinitignan naman ang posibleng paggamit ng cybercrime law para matugis ang mga nasa abroad. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
2: Samantala, 86.7 million pesos na halaga ng kanina 300 million, 30. Diba?
1: Kanina 330 million pesos. Diba?
2: Ngayon naman, sa sibuyas, ha? Imported na sibuyas ang ipinasisira ng Department of Agriculture matapos na bigong makapasa sa food safety test.
1: Ooh.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City ni Radyo Patrol. Asan si Kelly Cordero? Yes, Kelly.
3: Tita Winnie, Doc Dennis, inuutos ng Department of Agriculture ang pagsira sa mahigit 650 metric tons ng inangkat na pulang sibuyas na naiwan sa Manila International Container Port matapos mapatunayan sa laboratory test na hindi na ito ligtas sa init at maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Ayon sa Bureau of Plant Industry, ang shipment ay binubuo ng 26 na container ng pulang sibuyas mula China na may kabuuang 72,215 na sako at tinatayang nagkakahalaga ng 86.7 million pesos. Sa isinagawang inspeksyon kasama ang Bureau of Customs, natuklasang matindi na ang pagkasira ng mga sibuyas dahil matagal itong naiwan sa pantalan. Lumabas sa pagsusuri na marami sa mga sibuyas ang tumutubo na, nabubulok, may fungal infestation, nagbago ang kulay at may matapang na mabahong amoy. Pinumpirma rin ng laboratory test na hindi na ito ligtas para sa pagkain, kaya inirekomenda ng BPI ang agarang pagsira sa buong shipment. Sinabi ng Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na mas mahalaga ang kaligtasan ng publiko kaysa sa halaga ng kargamento. Dagdag pa ng otoridad, bukod sa banta sa kalusugan, nagdudulot din ang mga naiwang imports ng problema sa operasyon ng pantalan at posibleng panganib ng kontaminasyon at pagdami ng teste. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BVMM.
2: Thank you, Kelly Cordero.
1: United Arab Emirates patuloy sa pag-aabot ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Jom Garner.
4: Kapon patuloy ang pagbibigay ng tulong ng United Arab Emirates sa Pilipinas sa mga naapektuhan ng lindol sa lalawigan ng Sarangani bilang bahagi ng kanilang agarang humanitarian response. Pinangunahan UAE Ambassador to the Philippines Mohamed Obaid Salem Katam Al-Daabi ang pamahagi ng 700 food packs at 500 galon ng malinis sa iniinumang tubig sa mga naapektadong pamilya. Katuwang ang lokal na otoridad ayon sa UAE, nakatakda rin ipamahagi ang sa kanilang relief operations ang mahigit 20,000 food packs at 20,000 na galon ng iniinumang tubig para matugunan ang pangangailangan ng mga residente at makatulong sa kanilang pagbangon mula sa pinsalang dulot ng lindol. Nagsagawa rin ng pagbisita sa mga apektadong lugar ang UAE Response Team para personal na masuri ang kalagayan at pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan. Ayon sa UAE, bahagi ang relief assistance sa kanilang pagpapatupad ang tungkulin na magbigay ng makataong tulong sa mga biktima ng kalibidad sa iba't ibang bahagi ng mundo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EGMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
2: 29 na persons deprived of liberty sumailalim sa pre-parole at pre-executive clemency investigation sa Leyte Regional Prison bilang bahagi ng decongestion program ng pamahalaan. Balitang kumpirmado sigurado mula Maynila naman ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Yes, Bert.
5: Tita Winnie, sumalang sa pre-parole at pre-executive clemency investigation sa Leyte Regional Prison ng 29 na persons deprived of liberty o PDL. Layo nito na mapabilis ang pagproseso ng mga kwalipikadong PDL para sa posibleng parole o pagkakaloob ng executive clemency. Kabilang dito ang 2 mula sa maximum security camp, 8 sa medium security camp at 19 sa minimum security camp. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., bahagi ito ng patuloy na hakbang upang mabawasan ang siksikan sa mga tiitan at matiyak ang agaran at makatarungang pagpapalaya sa mga PDL na kwalipikado sa ilalim ng batas. Patuloy rin ang patupad ng

0: ibang programa sa Leyte Regional Prison para sa rehabilitation at maayos na reintegration ng mga PDL sa lipunan kapag sila ay ganap ng nakalaya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon!
2: Ilan lamang yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Marami pa tayong balitang matutunghayan mamayang alas 4 ng hapon sa Headline sa Hapon kasama si Tony Velasquez.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Action ngayon!
2: Naku, napakaswerte naman po natin ngayon. Bago po tayo magka-klinika sa Istrenda, isisingit lamang po natin ang isang follow-up natin sa ating basura.
1: Dasmariñas, Cavite.
2: Yes, ang oras natin, Dok?
1: Ang oras natin, alas 2:40.
2: Na tinatawagan natin ulit. Kaya habang tinatawagan natin, eto muna tayo, Doc. Sige.
1: Pwede naman tayo magbukas at magsara sandali.
2: Sige.
1: Okay lang yan.
3: Bukas na ang klinika sa Istrenda sa Action Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa Istrenda, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi bang kapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungan medikal.
2: Ayan, de, umpisahan na natin dun sa mga natanggap mo mga tanong.
1: Ito na nga, ang unang tanong tungkol sa nunal. Doc, pag nasugatan ba magiging cancer?
2: Ang nunal.
1: Yes. Okay. Dahil yun ang konsepto ng karamihan. Dahil parang hindi siya normal na balat dahil may kulay siya.
2: Okay.
1: So ang konsepto nila, pag natanggal o nasugatan, magiging cancer, magbabago ang anyo.
2: Kasi imamanipulate.
1: Parang ganon. Kasi okay. Gagamutin mo siya at iba
2: okay.
1: pa.
2: Okay.
1: Hindi. Hindi po siya magiging cancer. Kaso, ibang usapan, pag ang isang nunal dumugo, na hindi mo naman nabunggo o nasugatan.
2: Ayan. O, magpapatuloy natin ang usapang
1: yes.
2: nunal. Nasa linya na po kasi natin para tumugon sa ating problema sa basura sa Dasmariñas, Cavite. To be specific, Barangay Victoria Reyes. Diba? Si Dasmariñas, Cavite Mayor Jenny Barsaga. Mayora, magandang hapon po, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Kasama po ninyo ngayon.
1: Good afternoon.
4: Hello, good afternoon po.
2: Yes, Mayor Jenny. Mayor,
4: yes,
2: eh, nabalitaan nyo na po ba yung problema sa basura dyan sa Barangay Victoria Reyes?
1: Yun medyo kabundo.
4: Apo, hello?
2: Opo,
4: nabalitaan ko na po, sinabi po sa akin dun sa yung pong nireklamo po sa inyo.
2: Oo, ano kayang gagawin? Okay, number one, nakausap po kasi namin si Kapitan kahapon. At ang sabi niya, ang problema daw ay nasa inyo gawa ng yung mga truck daw ng basura, maraming truck na ang basura na sira, kaya hindi daw makakolekta.
1: Walang normal pattern daw, Mayor.
4: Yung ating pong bagong barangay captain, bago lang po kasi yun, namatay po yung dati nating barangay captain. But actually po, may regular tayong schedule ng pagtatapo ng basura, ay regular po ng paghakot ng basura.
2: Okay.
4: Dito po sa Victoria Reyes, nagkataon po pagka nasira po yung ating truck, yun po, pinapasabi naman po yun. Kataon lang, yung ibang mga residente po natin doon, hindi maiwasan po na nilalabas pa rin po nila yung basura nila.
2: Kaya
4: pero nagpapasabi po yung ating CESU, yung sa environment po natin na humahakot po ng basura doon sa barangay.
2: Kaya lang
4: na yun. Inaano po nila ay yung location. Bali po nag-ano tayo ng dalawang location kasi ang barangay, doon po nila kasi pinapaano yung pagtatapon ng basura dito sa isang location na to. Inaano po sa lahat na kung madami, gawing dalawa para hindi po nakatambak doon. At nagpapaano rin po ako dyan, nagpapa-imbestiga kasi dito po sa barangay na to, nagtataka kung bakit ganun kadami po yung basura.
2: Totoo.
1: Yes.
4: Isang barangay lang po siya, pero sobrang dami ng basura niya. Compare po sa malaki naming barangay.
1: Mm-hmm.
4: So, ang kailangan niya po is limang truck ng basura.
1: Lima?
4: Para alisin po yun. So, nagpapa-investiga ako, kinukompare po natin sa limang barangay at papacheck po natin. Bakit ganon? Baka meron pong illegal na nagdadala po ng basura doon para hakutin galing po sa ibang lugar. So, yun po yung pinag-investigahan ko.
2: Ang kwento po nung ano, nung residente na nag-reach out sa amin, Mayora, kasi daw umaabot ng buwan bago mahakot. Kaya gabundok talaga, Mayora, kung makikita nyo ang litrato. At saka, sa tagal po, meron ng mga maggots, yung basura. At saka, hindi lang po mga residential garbages.
1: Pati yung kundi sa market yata.
2: Sa palengke. Doon, malapit po ba yung, may malapit po bang palengke doon sa Victoria Reyes?
4: Hindi po, ang barangay market lang po yung sa kanila, parang barangay na palengke, parang talipapa po yung tawag doon. Oo. Pero napakaliit po noon,
1: ako,
4: i-compare nyo sa isang napakalaki na sinasabi nilang basurahan. At saka never po nagkaroon ng ganong kalaking ano po, at buwan, never po kaming buwan na hindi maghahakot.
1: Kasi ang pagkasabi, Mayor, kasi parang nasira yung truck, tapos galing sa ibang purok ang mga basura, parang every 2 weeks, once
2: hindi,
1: lang daw.
2: Ang,
1: galing sa basketball court dati.
2: Sa kabuuan po ng Barangay Victoria Reyes, yung ibang purok din niya, eh ganun ang problema. Bakit kaya nagkaganun, Mayora?
4: Kaya nga po yung investigahan namin, sige. Check namin.
1: Oh, thank
4: kasi
1: you.
4: Po, limang, meron nga po kaming ano dyan, limang truck na yung ginamit namin dyan.
1: Sa
4: tao, bakit hindi maubos-ubos po yan? Kasi nga, malitang na barangay, guy naman po yan, may mga mas malalaki pa kaming barangay dyan na actually po, parang isang truck lang yung naka-assign.
2: Uh-huh.
4: Kasi nga po, ang dami ng truck na naka-assign, tapos hindi matapos. Yun po yung report.
2: Sige po.
4: Kaya check din po namin kung,
1: yes,
4: mga, kung saan po.
2: Sige, Mayora, okay. Una sa lahat.
4: Kasi po, minsan, meron po silang iba dyan. Dati ho, meron na kaming nilinis dyan na isang bahay.
1: Mm-hmm.
4: Na ginagawa nila is kumukuha sila ng ibang basura tapos parang i-scrap po nila. Ganun.
2: Ah.
4: So, tapos ilalabas po nila. So, pinasarado na po namin yung, pinalinis na po namin yung bahay na yun.
2: Ah.
4: Yun nga ho. Tigahan ko po yan.
2: Okay. Mayora, for your...
4: Nagagawa na rin po kami ng meeting with the barangay,
2: okay,
4: na hindi dapat sa isang lugar lang yung location ng pag-tutambak po. Kailangan po i-separate natin yan 2 to 3 places para hindi po yung ganong kataas. Kasi po kung talagang buong barangay doon, isang araw po, talagang mataas po yun. Nagkakataon nga po, yun nga yung sinasabi ko po na minsan nagpapasabi naman po yung aming truck na kung pwede huwag niyo munang ilagay kasi... nasira yung truck na naka-assign dyan.
2: I-re-assign
4: pa namin yung mga dump truck namin.
2: Kataon
4: po, yung iba talaga, minsan po,
2: Mayora,
4: ilalagay na po nila. Ayaw na po nila sa bahay nila.
2: Right.
4: Kaya nagkakaroon po ng ganun.
2: Mayora, 2 things. Ano? Number one, very peculiar po yung lugar ng tinatambakan ng basura kasi looban. Sa isang parang ano intersection siya ng
1: crossroad,
2: mga
1: eh,
2: maliliit na streets. Siya yung gitna. Bakit doon? Kung saan ang daming residenteng apektado, hindi lang po yung amoy, kundi sa kalinisan at kalusugan. At saka
4: yung barangay po yun, halos residential po lahat talaga yun.
2: Right.
4: Kasi po, resettlement po yun eh. So, yung buong Victoria Reyes po yan, halos lahat. Kahit saan man po ilagay dyan, puro residential po yan.
2: Okay.
4: Secondary and barangay road lang po meron tayo dyan.
1: Correct.
4: Kaya nga po, ang ano namin is, yun nga po, kausapin yung barangay,
2: okay,
4: na i-different ano po nila, location, hindi lang sa isa, yung pagpipick up po ng basura.
2: And then number 2, for your consideration din, Mayora, pag ang sabi noong isang residente na tumawag sa amin, pagka daw, bago daw makuha yung basura, sinisegregate pa muna nung basurero, nangangalakal pa. So, kaya matagal. So, we don't know. We would appreciate na mabigyan nyo po kami ng update pagkatapos po ng mga imbestigasyon ninyo, Mayora, mga kailan po kaya kami pwedeng tumawag for updates?
4: Siguro after a week po.
2: After a week.
4: Bigyan ko kayo ng update.
1: Thank you.
4: Yung pong pagkakalkal at pag-segregate po ng basura, may nagsabi po sa amin yan na merong yung mga helper po namin ng basura na sinesegregate doon po sa truck, not doon po sa location.
2: Ay, doon ngayon, po sa location.
4: Pinagbawal po namin yun na dahil nga po may nagsabi sa amin na may... Kasi bawal po yun eh.
1: Correct.
4: Hindi niyo pwedeng segregate mismo kahit doon sa truck. Sinesegregate po natin yan. Usually, sila. Sinesegregate po nila doon sa mismo sa may landfill. Kasi
2: sa
4: o, merong ano doon parang sa junk siya, parang
2: right.
4: Ganun.
2: Yeah.
4: So, eto pong sinasabi niyo na sinesegregate, sasama po namin sa investigation
2: please,
4: yan.
2: Please.
4: At yung mga yeah. employees po na kung ginagawa po talaga nila yun.
2: Sige, yes, sige, yes. Mayora, tawag kami sa inyo next week, ha? Maraming salamat
1: thank
2: po.
1: Thank you, ma'am.
4: Okay po, maraming salamat po. Thank you.
2: Thank you. Yan po si Mayora Jenny Barzaga ng Dasmariñas, Cavite. Yan, papalag yes. tayo next week at least.
1: Diba?
2: Medyo...
1: Oh, may update tayo.
2: Meron na tayo.
1: Pero amazing. Even si Mayor was shocked na ganun kabundok ang ano, na considering na hindi ito ay purely residential, bakit
2: right.
1: umabot ng ganun ka-level?
2: Tsaka bakit parang tago
1: yes.
2: yung lugar ng Tambakan?
1: May point si Mayor, ha? It could be from other areas.
2: It
1: dahil na nga... Yun, may ginagawa ibang tao dyan. That's why investigation is very important.
2: Ay, naku, teka lang, magpapatuloy lang kami sandali. Meron pa ako isang commercial break, ha. Huwag kayong aalis. Babalik tayo.
3: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM, una sa balita, una sa public service.
6: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may nararamdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Ben, para ipanawagan ang kanyang nawawalang kapatid na si Dennis Robin. Hello, Madonna.
8: Hello po.
2: Oo, Madonna. Si Dennis, June 14 pa nawawala. Paano siya nawala?
8: Nagising po kasi ako ng mga 10 p.m. sa bahay. Bukas po yung pinto. Wala na po yung kapatid ko. So, inintay ko po siya bago mag-umaga. Hanggang ngayon po hindi pa po nauwi. Hindi ko po siya makontakt. Kasi naiwan po yung tatlong cellphone sa bahay.
2: Saan-saan na kayo naghanap?
8: Nagpa-blocker na po. Tapos na din. Okay. Dito sa Lipang. Tapos, mag-post na din po.
2: Ah, okay, sige. Pinapakita natin ang litrato ni Dennis. Pero para sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ano ba ang pagkakakilanlan ni Dennis Robin?
8: Ano po si bakla po kasi siya.
2: Okay.
8: Mabang buhok. Mabait po yun.
2: Hmm. Meron ba siyang mga pagkakakilanlan? Nunal, pekas, peklat?
8: Wala.
2: Wala?
8: Wala po. Iba sa ano po yun.
2: Okay.
8: Mahaba ang buhok.
2: Mahaba ang buhok. Tapos,
1: ang tangkad niya, taas niya ay 5 foot
2: five
1: lang?
2: Mga 5 lang.
8: Opo, mga 5 lang. Medyo mababa lang po siya.
1: Okay.
2: Okay. Wala naman siyang sakit?
1: Wala naman mental health issue?
8: Wala po. Wala po mental... Wala po. Wala. Di po siya PWD.
1: Okay.
2: Okay, sige. So, sa mga nakakakilala po kay Dennis Robin, o di naman kaya baka nakikinig sa makaabot ito kay Dennis, hinahanap ka ng kaanak mo, umuwi ka na, ha? Saan pwedeng makipag-ugnayan, Madonna?
8: Madonna Robin po, at saka po yung Mary J. Robin po.
2: Okay. 0910-840-9233, tama?
8: Opo, opo.
2: O kaya 0994-974-2874, tama?
8: Opo, opo.
2: Okay.
1: Okay, maaari din tumawag sa aming DZMM Teleradio Hotline, 8924-4101, local 5671-5672 or 5673.
2: Sige, Madonna, sana mahanap na at makabalik sa inyo si Dennis ng Ligtas at Buo. Ingat kayo sa paghahanap, ha?
8: Salamat po.
2: Okay, thank you. Yan po si Madonna Robin, ang kapatid ni Dennis Robin, 37 years old. Tumulong po tayo sa paghahanap. Samantala, tayo pagpatuloy natin ang ating usapang nunal. So sabi mo kanina, Doc, nag-stop tayo.
1: Oo.
2: Doon sa pagdugo ng nunal.
1: Pag nabangga, pag nabdugo, walang problema. Hindi yan magiging cancer. Pero yung pag ang nunal natin, ay sabihin natin, dumudugo ng kusa na hindi naman nagasgas, yun ang medyo papatingin natin.
2: Okay?
1: Or may mga katanungan din na akala nila, kasi first time, no? Nabuntis.
2: Okay.
1: Doc, bakit nagkakaroon ng pagbabago ng nunal ko? Buntis po ako ngayon, 6 months.
2: Okay.
1: Preemie, first time niyang mother.
2: Uh-uh.
1: Sabi ko, totoo, normal.
2: Merong ganun.
1: Hormonal yan. Nagiging mas malaki, nagiging mas dark.
2: Or nadadagdagan.
1: Dahil, isa pa yung katanungan, Doc, totoo ba bakit dumadami ang nunal ko?
2: Kaya
1: sabi ko, ilang taon, ito medyo nag-chat kami ng medyo kamahabaan.
2: Uh-uh.
1: Ay sabi ko, mga 20 plus to 28 years old siya. Sabi ko, yes, dumadami ang nunal natin hanggang mga edad 40.
2: Pagkataos ng 40, wala
1: medyo
2: na.
1: Medyo titigil na siya. Okay. Yun, ang that area.
2: Nakakatatlong question yun. Na tayo.
1: Tapos yun, ay Doc, ang nunal ko may buhok, magiging cancer ba to?
2: Okay.
1: Hindi. Mas maganda pa nga yan eh. Dahil ibig sabihin, may alive na hair follicle under your nunal.
2: Ano yun? Pagka, dapat, pwede ba siyang bunutin?
1: Wala. Bahala ka kung anong gusto mo gawin. Pwede mo itrim, bunutin. Wala naman issue.
2: Okay.
1: Dahil ang concept niya is pag may buhok, mas delikado.
2: Next
1: hindi
2: question.
1: Po. Yan. Mas marami daw ang kanyang nunal noon nagtrabaho siya sa ibang lugar.
2: Okay.
1: Sa Saudi. Okay? Sabi ko, yes. Dahil na tinanong ko ang trabaho niya, nasa sun oil rig siya eh. So
2: okay.
1: May excessive UV exposure siya.
2: Okay.
1: So more sun rays, more chance na magdevelop ng yes, nunal.
2: Next.
1: And sabi niya, totoo bang ito? Hindi naman ako nagkaroon ng nunal dito sa ibang lugar na binabanggit niya.
2: Okay?
1: Sabi ko, totoo 'yan. Hindi naman lahat ng nunal from birth.
2: Basta na lang tumutok. And there's skin down there, you know.
1: At ito na nga, meron akong katanungan, no? Para mag-enjoy lang tayo, kasi baka kayo may karanasan, mga private parts, pwede rin magkanunal.
2: Ay, din sa pinapanood ko dyan na, nakilala yung, criminal.
1: Yun.
2: Sa nunal niya doon.
1: Dahil parang tattoo yan, eh. Parang kaniyang birthmark yan.
2: Dok, sarili. Yes. Merong nunal kasi na protruding.
1: Yes.
2: Ano ba yun?
1: Wala, basta
2: wala
1: symmetrical.
2: Yun.
1: Remember yung ABCD natin. Pantay, yeah. Kaliwat kanan, good ang border, hindi siya masyadong lumalaki. Ang pinaka-importante sa limang letra na binanggit natin,
2: yes.
1: ABCDE, ay E. E, yung pagbabago, evolving. Evolving ang sukat, ang laki, at ang kulay. Yun ang ayaw natin.
2: Yun ang ayaw natin. Kailangan ipasuri ka agad. Thank you, Doc. Nasa TikTok at Facebook si Doc.
1: Yes, gamitin lang ating official username at Doc Dennis Official. Mag-like, mag-share, at magbigay ng inyong mga katanungan doon sa ating mga huntahang medikal.
2: At dahil Biyernes, magpapasalamat po kami sa mga katropa namin dito. Siyempre, ang aming executive producer na si Sheila Tubalinal.
1: Ang ating public service lead na si Paul Bea kasama si Aaron Abelado. At syempre, mga public service associate natin si Den Cruz. At
2: ang researcher
1: si CJ Pera.
2: At ang ating mga production associates na si Angelo Toribio,
1: Don Ray Gise,
2: Jorish Go,
1: Hannah Alquizar,
2: Joyce Mansay,
1: Jane Robles,
2: and
1: si Kyle Lomoxo.
2: Kyle ba tawag dyan?
1: Yes.
2: Kyle Lomoxo.
1: Yes.
2: Siyempre kasama rin natin ang tropa ng Radyo Patrol at ang tropa ng ating teleradyo. Thank you kay Pamela Vasquez.
1: At syempre ang mga kasama natin mula sa teleradyo booth.
2: At nandito na po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang
1: Ako to
2: si Chiang Ami Drama Today. Huwag kayong maglilipat. Kami naman po'y magbabalik ni Doc Dennis sa susunod na Lunes. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
1: Ako ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
2: Para sa
1: Aksyon Ngayon!
7: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
9: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig, na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Mga kapamilya, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Unang naitala ang ash emission ng bulkan kaninang pasado alas 3:30 ng madaling araw at nasundan kaninang pasado ng alas 5:30 ng umaga. Umabot sa 300 metro ang taas ng usok na galing sa ash emission ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa ibang balita, naniniwala ang ilang dating mahistrado na hindi nararapat si Senator Francis Escudero na maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
3: Trisha, ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, may naging issue manonoon kay Escudero hingil sa interpretasyon sa salitang fourth writ kaya hindi nasimulan ang paglilitis kay Vivi Sara. Iginit ni Carpio na hindi dapat naantala o napapatagal ng presiding officer ang impeachment proceedings tulad ng anyay nangyari noong si Escudero pa ang Senate President. Binigyan din ng dating maestrado na mahalagang papel ng presiding officer dahil nasa kanya ang kapangyarihang magpasya kung pagbibigyan o tatanggihan ng mga motion.
4: We should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. We don't want a presiding officer who will say forthwith means hindi kaagad. So I think we should put somebody there who has not made that kind of a position.
3: Nauna ng nilinaw ng Korte Suprema na ang salitang fourth read ay nakadepende sa sitwasyon pero dapat nagawa sa loob ng mga tuwirang panahon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Malakihang protesta kontra katiwalian ikinasa ng ilang grupo sa June 28. Pangulong Marcos, positibong babalik na sa normal ang Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. At panukalang layong palawigin ang paternity leave inihain sa Kamara. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Happy weekend! Good afternoon! Good afternoon!

0: to, si Chang Ami. Happy, happy Friday! Mga kapamilya, mga keserbisyo, tayo po ay June 19, 2026, araw po ng Biyernes. Happy ba ang weekend ninyo? Ang magiging weekend natin pare-pareho ay sana nga po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Chang Ami Perez po. Para sa programang Ako To, si Chang Ami. Samahan po ninyo ako hanggang alas 4 po ng hapon. Hello, hello sa mga Team Radyo, Team Bahay. Nakatutok sa kanilang radyo, 630 kHz sa AM band, sa Metro at Mega Manila. Magandang hapon din sa mga nakatutok naman sa online, sa YouTube at sa Facebook. At hello, hello din sa lahat ng ating mga kapamilya all over the world na nanonood sa Filipino Channel at sa iWant. At para po sa pagpapatuloy ng ating Father's Day special ngayong buwan, sa ating pong Chang Ami Presents, o alam nyo na to dahil araw ng Biyernes, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang magulang at kanyang anak. At ang tanong, hanggang saan nga ba ang responsibilidad ng magulang sa kanyang anak? At obligasyon ba ng anak ang kanyang magulang? Paano kung mismong magulang mo ang naniningil ng lahat sa'yo, ano daw ang iyong gagawin? Ako mukhang marami na naman pong makaka-relate sa ating drama ngayong hapon. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. At mamaya ay makakasama po natin ang ating eksperto na si Coach Anton Reyes. Yes, siya po ang ating makakasama ngayong Friday afternoon. Ako to. Kaya bago po ang inyong mga pa-shouted out, ay unahin na po natin ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Mga Pilipinong biktima ng illegal recruiter at nakakulong sa Russia, makakauwi na. Yan po ay ayon kay Pangulong Marcos Jr. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
1: Siyang aming inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakauwi na sa Pilipinas ang 24 na Pilipinong halos 9 na buwang nakulong sa Russia. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na isa sa mga inilahad niya sa bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin ang kalagayan ng mga Pilipinong nakakulong sa Siberia na umano'y na biktima ng illegal recruiters at napadpad sa Russia. Ayon kay Pangulong Marcos, agad tumugon si Putin sa kanyang kahilingan at pinahintulutan ang pagpapalaya sa mga naturang Pilipino. Nakatakda na anya silang ipadeport at makabalik sa Pilipinas para makapiling muli ang kanilang mga pamilya. Pinasalamat naman ni Pangulong Marcos si President Putin at ang pamahalaan ng Russia sa kanilang tulong para magkaroon ng positibong resolusyon ang nasabing usapin. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Good afternoon sa mga nasa online sa ating YouTube at Facebook account. Nandiyan na si Christian Gatbunton. Present ako, Chang Ami, si Miguel Andre Mira at yung mga taga Surigao del Norte. Magandang hapon, happy weekend po sa inyo. God bless you too. Maulang Friday, Chang Ami. Kamusta ang mga Aminatics? Abangers na sa Chang Ami Presents. Naku, yung may mga nilabhan po ah, at mga nakasampay. Ay baka ho biglang umulan dyan sa lugar ninyo. Ay silip-silipin po ninyo yung sinampay nyo ha. Darwin Cabalan, 5806. At ang Cedillo Cabalan, Lirio Ryota Takeshi Family. Sa Barangay Katmon, Malabon City, good afternoon. Sabi niya, nako Chang Ami, pinaglaruan na naman tayo ng ulan dito sa amin, maulan pero umaaraw din, parang saglit lang yung ulan. Oo nga, si DZMM Teleradio version 2.0. Kaya mag-ingat, marami po ang may sakit ngayon. Usong-uso ang ubo at sipon. Oh, kaya mag-ingat po. Advance happy birthday naman sa Linggo kay Maestro Louie Ocampo na papunta na rin po siya sa pagiging station manager ng DZMM dahil lagi po yan nakatutok sa atin. Kung nasa Pilipinas man siya or nasa Australia, dun sa kanyang probinsya, ay lagi hong nakatutok yan si Maestro Louie Ocampo. Advance happy birthday, Sir Louie! At binabati rin natin ng good afternoon si Virgo Profogo, si Louie Basco. Nagre-relax. Uy, buti ka pa. Ano bang merienda mo dyan, Louie? Nang Valenzuela City. Tita Alicia Palomo, blessed Friday and happy Father's Day daw sa lahat ng mga minamahal nating tatay. Tama ba, Mayora Sheila, this Sunday na, no? Ang Father's Day. O baka ho yung iba sa inyo, makalimutan, napatiin ang inyong mga tatay, ha? Tita Cory Alejandro, God bless you too. Salamat po sa pagtutok araw-araw. Si Julius Bangalando ng North Caloocan City. Australia Garcia, nandyan na rin sa ating online. Si Josh Kyle Edip Official, Mami Ligaya Ching Tan. Sabi niya, happy Father's Day sa Sunday sa iyong tatay at sa iyong happy asawa, Chang Ami. Uy, salamat po. Siyempre, ang aking papa, binabati ko ng happy Father's Day. Ganun din ang aking kuya Alvin. Ang aking asawa na si Carlo. Papa Carlo, happy Father's Day. At sa lahat po ng mga kamag-anakan kong lalaki. O yan, para lahat na. Walang makalimutan, ano? Walang magtatampo. Happy Father's Day po sa inyo. Roberto Clemente, magandang hapon. Nona Damian. Si Tita Lina Ho. At lahat po ng mga tatay natin na laging nakatutok dito po sa DZMM, mabuhay po kayo. Salamat for being a good father, a good provider, a good leader sa inyo pong pamilya. God bless you, kayo pong lahat na minamahal nating mga tatay.

0: O, sabi ni Estrella Garcia, okay Chang, i-date natin ang ating mga mister. Oo, tama. I-date nyo. Oras po natin, 3:15. At sa ating pong pagbabalik, ang ating Chang Ami presents. Dito lang po, sa ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.
1: Mga balitang lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga
0: At para po sa ating Chang Ami Presents ngayong hapon, na pinamagatang Dagok. Sabi niya sa kanyang liham, Dear Chang Ami, ako po ay si Denise. Ngayon ay 30 years old na at naninirahan kasama ang aking anak at mabait na asawa. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang kwento ng aking pagkabata hanggang sa bago ako makapag-asawa. Lumaki po ako sa mahirap na pamilya. Bagamat nag-iisa lang akong anak, hindi ko po naranasan na mahalin at ratuhin ng tama ng sarili kong ama. Hindi po kasi pasok sa tipikal na depinisyon ng tatay ang tatay ko. Kaya naman, hindi ko po maiwasan na mainggit sa iba na biniyayaan ng matino, responsable at mabait na ama. Hindi ko po kasi lubos akalain na ang sisira po pala sa magandang kinabukasan ko ay ang sarili kong ama.
5: Berly! Berly!
6: Ruben, ano ba? Tulog na yung mga kapitbahay. Hinaan mo naman yung boses mo.
5: Nasaan yung pera?
6: Anong pera? Ano ba? Wala kang binibigay sa akin.
5: Yung perang pinatabi ko, Perly.
6: Wala kang ang ipinatatabing pera, Ruben. Ang huling pera ko ay ipinambili ko na ng pagkain at baon ng anak mo. Anong perang pinagsasasabi mo dyan?
5: Ha? Nakakapyon ka naman, Perly. Huwag kang sinungaling dyan. Ilabas mo ang pera ko.
6: Anong ilalabas ko, Ruben? Wala kang ang ibinibigay. 3 buwan ka nang walang trabaho, Ruben. Ni pambili nga ng sabon, wala kang maiabot. Tapos, ikaw pa tong may ganang maghanap sa akin ng pera? Ayos ka rin eh, no?
5: Ah, walang iyong buhay to. Tumi! Umayos ka sa harapan ko, Perli. Makairita.
6: Walang diya ka talaga, Ruben.
5: Ay,
7: Tay!
5: Ay, naku.
7: Tay!
5: Nakakawa ng gana.
7: Ano nangyayari?
5: Ay, naku.
7: Awad na po.
5: Ay, ikaw na bata ka.
7: Tumigil na po kayo.
5: Bata ka. Halika nga rito. Ikaw siguro ko muna pera ko. No!
6: Bitawan mo yung anak ko, Ruben. Bitawan mo siya.
7: Ah, aray ko tayo.
6: Huwag mo siyang saktan. Bitawan mo siya.
7: Nasasakal po ako.
6: Bitawan mo si Dennis.
5: Ay, ito po ito. Yan po. Wala na kayo na yung dulot na maganda sa buhay ko. Puro kayo pasakit, mga pabigat sa buhay ko. Makaalis na nga, mga buwisit.
6: Anak, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Saang banda? Anong masakit sa'yo ngayon?
7: Nay, ikaw po. Okay ka lang din ba? Oo. Sinaktan ka po ba ni tatay?
6: Anak, okay lang ako. Hindi ako nasaktan ng tatay mo. Pasensya ka na ha. Nakainom na naman ng tatay mo, kaya nagawa na naman niya to. Pagpasensyahan mo na lang, anak, ha. Hayaan mo. Matatapos din tayo sa ganitong sitwasyon.

Siyang ami, si tatay po yung tipong aalis ng bahay at uuwi ng lasing. Karaniwan na po sa bahay namin ang mga basag-basag na plato, baso at iba pang mga gamit sa bahay. Kinasanayan ko na rin po ang madalas niyang pag-aamok at pananakit sa nanay ko na walang ibang ginawa kundi protektahan ako. Hindi ko po lubos akalain na may mas matindi pa palang gagawin si tatay nang magdalaga na ako.

0: Jeffrey, dito na ako. Ayun na kasi yung bahay namin eh. Salamat nga pala sa paghatid ah.
1: Naku, wala yung Denise. Ang akin lang, yung masiguro ko na save ka makauwi sa inyo.
0: Sus, napaka-OA naman nito. Anong masamang mangyayara sa akin? Ang lapit-lapit lang ng bahay namin sa campus. Anyway, ingat ka pa uwi ha.
1: Salamat ah. Basta Denise, hindi ako magsasawa na yatid sundo ka, okay? O sige na, mauna na ako.
0: Salamat ulit, Jeffrey. Ingat ka.

0: Ay, nakapasok na nga sa bahay.
1: Bakit ngayon ka lang umuwi, Denise? Saan ka nang galing? At sino yung nagatid sa'yo? Ano yun? Boyfriend mo?
0: Tay, alas 5 pa lang po ng hapon. Tsaka kalalabas ko lang din po ng school.
1: Sa eskwela galing pero uuwing lumalandi? Ano yun? Ganun ba dapat yun, ha?
0: Tay, hindi po ako lumalandi. Si Jeffrey po yun. Kaklase ko, hindi ko siya boyfriend.
1: Hindi daw eh, kung magtingin na kayo, ang lalagkit. Siguro nagalaw ka na nun. Siguro ibinuka mo na yung binti mo sa kanya. At nagpagamit ka kaya ganun katitigan ng lokong yun.
0: Tay, pwede ba? Hindi po ako ganun. At mas lalong hindi ganun si Jeffrey.
1: Sige nga, Denise. Saan ka ba niya hinahawakan, ha? Dito ba? Ha?
0: Tay,
1: dito? Sa dibdib mo?
0: Tay, bitawan niyo ako! Ano ba?
1: Wow! Juicy ka! Eh, baka naman. Dito, sa pagitan ng binti mo. Ganyan ba hawak niya?
0: Huwag mo akong hahawakan, Tay! Nay!
1: Shhh! Huwag na huwag mong gagawin yan. Kung ayaw mong puruhan ko yung nanay mo.
0: Tay, please. Huwag mo sa akin gawin to. Parang awa mo na, Tay. Huwag po.
1: Huwag ka mag-alala. Mas masasarapan ka sa gagawin ko kaysa sa ginagawa sa'yo ng boyfriend mo.
0: Huwag po.

0: Sang Ami, yung araw na yon ang araw na sumira sa buhay ko. Opo, ginamit ako ng tatay ko. Parang nawalan po ako ng lakas na magsalita o magsumbong pa. Dahil sa isip ko noon ay wala nang saysay at huli na ang lahat. Hindi na po mababago ang katotohanan na nakuha ng tatay ko na ang pagkababae ko. Gayun din ang dignidad ko. Lumipas ang panahon at namuhay po ako na parang wala pong nangyari. Dahil sa takot na may gagawin siyang masama sa nanay ko. Hanggang sa...
1: Anak, mag-ingat ka sa abroad, ha? Tandaan mo, yung mga binaon mo, mga vitamins, palagi mong iinumin. Wala ako doon para magpaalala sa'yo. At huwag mong kakalimutang magdasal sa Diyos. Kailangan mo yun kasi wala ako doon. Mag-isa ka lang.
2: Opo, Nay. Pero mag-iipon lang po ako doon, ha? At isasama na kita doon. Doon po sa abroad, wala nang mananakit sa atin. Konting tiis na lang, Nay, ha?
1: Sige. Kaawaan at gabayan ka nawa ng Diyos, anak. Mahal kita.
2: I love you, Nay. Aalis na po ako at baka maiwan ako ng eroplano.
1: Sige na. Sige na, sige na. Mag-ingat, anak. Naku, sobrang mamimiss talaga kita. Pero sige na. Bye, anak.
2: Bye, Nay.

0: ka sa'yo. Dadalhin kita rito eh.
1: Anak! Naku, anak! Naku! Miss na kita, anak. Sa wakas. Nasa wakas talaga. Magkasama na tayo rito.
0: Nay, simula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Simula ngayon, wala nang maninigaw, magwawala at magmamaltrato sa'yo.
1: Naku, anak. Salamat talaga, anak, at nagsikap ka. Salamat. Salamat kasi hindi mo ko kinalimutan.
0: Oh, wala yun, Nay. Salamat din po sa paghihintay sa'kin, ha?
1: Pero, anak, paano na yung tatay mo?
0: Nay, sa ngayon, mag-focus ka sa pag-enjoy ng buhay mo, okay? Halika na at punta na tayo sa bahay. Handa na yung kwarto mo.

0: Siyang ami, hindi ko lubos akalaing matatapos ang lahat ng mga kalupitang sinapit ko sa aking tatay. Nagawa ko pa rin na matupad ang pangarap ko at makakuha ng magandang trabaho sa Australia. Pero ganun po talaga siguro, no? Parang mantsa na mahirap tanggalin o burahin ang mga dagok na idinulot ng tatay ko. Naaalala ko pa rin po kada oras at kada minuto ang mga ginawa niya sa akin. Kaya naman, sa abot ng makakaya ko ay pilit kong iniiwasan na marinig ang anumang balita na manggagaling sa Pilipinas, lalo na kung ito'y tungkol sa tatay ko. Pero isang araw...
1: Nay, nakita niyo po ba yung blue na coat ko?
2: Okay, ate. Sige, salamat sa balita, ha? Babalikan kita kapag nakauwi na kami ni Denise.
1: Ha? Anong uuwi, Nay? Sino yun?
2: Anak, ang tatay mo.
1: Nay, yung coat ko, nakita mo po ba? Papasok na kasi ako eh.
2: Anak, kailangan mo malaman ito.
1: Nay, hindi ko kilala yung sinasabi mo. Wala, tagal na akong walang tatay.
2: Anak, may stage 4 lung cancer ang tatay mo. Kailangan niya tayo.
1: Hindi niya tayo kailangan, Nay. At hindi rin natin siya kailangan. Ano ngayon kung may cancer siya? Ang tawag doon, Nay, karma. Matapos ang lahat ng mga kalupitan niya, deserve niya yun, Nay.
2: Anak, naiintindihan ko yung pinanggagalingan mo. Pero, hayaan din muna kitang mag-isip. Sabi ni Tita Rhea mo, may 5 buwan na lang daw ang buhay ng tatay mo. Pero kung ano man ang maging desisyon mo, sige, rerespetuhin ko.

0: Opo, Chang Ami. Stage 4 lung cancer. Ito lang pala ang makakapagpahina sa tatay ko. Ano po ba ang dapat kong maramdaman? Malulungkot po ba ako na mawawala na siya sa buhay namin? O magiging masaya dahil sa wakas ang mundo na ang nagpaparusa sa lahat ng mga kasamaan niya sa buhay namin ni Nanay? Sana po matulungan ninyo ako, Chang Ami, na makakuha ng desisyon na nararapat kong gawin sa sitwasyon ng pamilya namin ngayon. Ano po ba ang dapat kong gawin, Chang Ami? Kakayanin ko po ba na magpatawad? At paano din po ba ang magpatawad? Hanggang dito na lamang po muna, nakikinig, nagmamahal at sumusubaybay, Denise.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami Presents ngayong hapon. Gusto lamang po namin i-acknowledge ang mga boses sa likod ng ating drama ngayong hapon bilang si Jeffrey. Ito'y ginampanan ni Nico de la Cruz. Bilang si Nanay Pearlie, si Amy Estareja. Bilang si Robin, ay boses naman po ni Rodel Papazam Zamora. At ang ating letter sender na si Denise ay ginampanan naman ni Sweet Brienne Margin. Ito po ay sa panunulat ni Jessica Luna at sa direksyon ni Hannah Alcuezar. Maraming salamat din sa ating technical director, Papa Benji Gilab. Ganon din po ang ating executive

0: yung mga katanungan po ng ating letter sender. Sa pagbabalik po yan ng Ako To, si Chang Ami. Oras po muna natin. 3:34 ng hapon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol, Sekis 30 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
2: The Senate is under attack.
3: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Kayo po'y nanonood at nakikinig sa DZMM, sa programang Ako To, si Chang Ami. Gusto muna nating batiin ang belated happy birthday si Sir Ronald Mendoza ng 826. At happy Father's Day na rin. At si Sir Manny Conanan, happy Father's Day din po sa lahat ng mga tatay na regular viewers at listeners po natin dito sa programa. Sana po ay maging maganda at masaya ang inyong selebrasyon ng Father's Day sa darating na linggo. At makakausap naman po natin via Zoom ang ating relationship and behavior coach. Wala pong iba kundi si Coach Anton Reyes. Coach Anton, magandang hapon and advance happy Father's Day.
1: Magandang hapon, Chang Ami, and advance happy Father's Day rin sa lahat ng mga kapwa tatay ko.
0: Yes, at ito nga pong ating kwento ngayong hapon sa ating Chang Ami Presents ay yung ating letter sender na si Denise. I'm sure marami rin po ang nanonood at nakikinig sa atin ngayong hapon na nakaka-relate sa kwento na ito ni Denise. Una sa lahat, salamat sa tiwala at dun sa kanyang pagiging kumbaga napaka-brave na ikwento itong bahagi na ito ng pangyayari ng kanyang buhay. Nakakalungkot ang nangyari, hindi ba, Coach Anton?
1: Totoo yan, kasi sabi nga nila, di ba, yung wounds from yung mga friends, family members mo, ito usually yung mga pinakamasakit na mga wounds. Pero ang pinakamalalim na sugat, emotional wound talaga, usually comes from

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinala, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikalabing siyam na buwan ng Hunyo taong 2026. Ating po mga headlines sa hapon! Dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin, sumalang na sa investigasyon ng BNPCIDG. DILG nakakita ng inconsistencies o hindi pagkakatugma sa pahayag ng mga coach at mga player sa pagkamatay ni Rene Butterbonya at Divine Attili. Mga estudyante at guro ng Ateneo nag-walk out para manawagan ng hustisya sa pagkamatay ni Butterbonya at Attili. Higit 20 Pinoy na halos isang taon nang nakadetene sa Russia makauwi na ng Pilipinas ayon kay Pangulong Marcos Jr. Lalaking ilang beses umanong ng bastos ng 14 anyos na dalagita, sugatan sa pananaksak sa Maynila. At mga kapamilya, hanggang 10 pisong rollback sa diesel at kerosene inaasahan na sa susunod na linggo. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, nakitaan ng umano'y inconsistencies o hindi pagkakatugma sa mga pahayag ng ilang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team at kanilang mga coach kaugnay ng pagkamatay ni Rene Butterbonya at Divine Attili sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na magkakaiba ang mga salaysay ng mga manlalaro at coach na nasaksihan ang insidente mula sa iba-ibang lokasyon. Sinusuri rin ng mga investigador ang drone footage na maaaring magbigay linaw sa insidente. Ayon kay Secretary Rimulya, parehong may drone si resigned Blue Eagles head coach Tab Baldwin at ang resort kung saan ginawa ang aktibidad. Sinabi naman ni Secretary Rimulya na masyado pang maaga para matukoy kung may naging paglabag si Baldwin.
1: In the heat of it all kasi, yung nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang match points, iba yung mga players nasa dagat, iba coaches nasa pagkong. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details. Tapos gagawa kami ng official detail.
0: Umarap na kanina si Baldwin at ilang pang opisyal ng Ateneo sa investigasyon ng BNPCIDG habang inaasahan na dadalo si Ateneo President Father Bobby Yap sa susunod na linggo. No show naman sa pagdinig ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Bobby Yap kaugnay ng pagkamatay ng kanilang dalawang student-athlete sa Aurora. Ayon sa NBI Homicide Division, hindi nakasipot si Father Yap dahil sa isinagawang graduation ceremonies ng Ateneo. Sa halip, ang mga abogado ni Father Yap ang tumugon sa subpoena ng NBI na saklaw ang mga dokumento mula sa paaralan na may kaugnayan sa investigasyon. Sinasabing isusumiti ni Father Yap ang mga kinakailangan dokumento sa susunod na linggo. Samantala, inilipat sa Lunes ang pagharap sa NBI ni dating Ateneo head coach Tab Baldwin matapos magpakita sa investigasyon ng CIDG. Isa pang assistant coach ng Ateneo Blue Eagles ang humarap sa NBI kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athletes. Balita mula sa NBI, hatid ni Raj Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Tony, tumugon sa sabina ng National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles assistant coach Dean Castaño ngayong hapon. Hindi nagpaunlak ng panayam sa media si Castaño, pero ayon sa abogado niya si Atty. Andrew Joshua Alcantara, tumutang sila sa NBI para ipapatid na handa ang kanyang kliyente na makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng kawanihan. Nagdagdag ang abogado na isinumiti na rin sa NBI ang sworn affidavit na isinumiti rin nila sa CIDG.
3: Well, we came here today to submit our affidavit. Well, it's our way of also for him also to show that he's willing to cooperate with the authorities. So it's we actually submitted earlier the same affidavit to the CIDG. So regarding the facts of the case from his perspective, they're all there in this affidavit.
2: Una nang humarap sa NBI ngayong linggo, sina Ateneo Blue Eagles assistant coach Sandro Soriano kasama ang siyampang manlalaro ng kukunan habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pagkalunod ng mga student-athlete na sina Rene Butterbonya at Divine Attili. Kabilang sa mga manlalarong humarap sa NBI, sina team captain Jared Bahay, Ian Espinosa, Kyle Gamber, Joaquin Espina, Andrew Bongo, Alden Cainlep, third Malcolm Tyler at Sean Tuano. At yan, ang balikang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Nagdaos naman ang walkout at candle lighting ang mga estudyante, guro at empleyado ng Ateneo de Manila University para ipanawagan ang katotohanan at pananagutan sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players. Balita mula sa Quezon City at Mirage Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Tony, nagsagawa ng academic walkout at candle lighting ang mga estudyante, guro at empleyado ng Ateneo de Manila University na yung diyan bilang pakikidalamhati at pag-alala sa mga pumanaw na student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Jeff Romero, presidente ng Sanggunian, layunin ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa ng komunidad sa panawagan para sa katotohanan, justisya, malinaw na paliwanag at pananagutan kaugnay ng sinapit ng dalawang estudyante. Naniniwala rin ang mga mag-aaral na posible pang magkaroon ng pagbabago sa institusyon o sa liderato para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral.
5: Our call for really is for Ateneo to do better. We really believe that there can be change. So whether it's a change in leadership, kung kailangan man pong baguhin yung mga tao na nakaupo, or ito yung tao mismo na mga nakaupo ngayon, from Father Bobby down to the directors, kung kailangan po talaga ng pagbabago. And the community is here to also help reform that kind of leadership.
4: Nananawagan din sila ng mas aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga usaping may kinalaman sa campus safety at student welfare. Samantala, sa hiwalay na panawagan, hinikayat ng Ateneo Senior Alliance sa mga graduating students na magsuot ng black band sa kanang braso hanggang sa Linggo para ipakita ang sama-samang pagluluksa sa pagkamatay ng mga basketbolista. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Kelly Cordero, BZMS.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Oras po natin, 4:09. Sa iba pa nating balita, itinanggi ni Senate President Sherwin Gajalian ang mga akusasyon ni Senador Alan Cayetano hinggil sa mga dahilan ng palit sa liderato sa Senado. Sa panayam sa DZMM, pinabulaanan ni Senator Gajalian ang pahayag na pagtatakpan umano ng bagong majority bloc ang katotohanan sa mga katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Gajalian, magpapatuloy ang Blue Ribbon Committee investigation sakaling lumitaw ang mga bagong ebidensya o testigo. Una nang sinabi sa DZMM ni Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na hihingan na ng affidavit ang lahat ng testigo bago sumalang sa investigasyon.
6: Hindi natin naman pwedeng pupunta na lang ang isang tao doon, no? Ilang mga tao, tapos mag-aakusa kung sino-sino. So, importante na meron silang mga affidavit na isasubmit, duly notarized, at ito ang magiging basehan. At inibitahan naman itong mga 18 ex-bodyguards. Pumunta sila sa building, no? Pero hindi naman pumunta at nag-attend nung hearing. Kaya nakaka-insulto yon.
0: Itinanggi rin ni Gajalian ang paratang ni Cayetano na may halo manong politika ang pag-aalis o pag-alis sa kanya bilang Senate President para madaliin ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
6: Magdedepende yan sa ebidensyang ipapakita ng both sides. Jamasis way ang mga senator judges. Hindi sa pagpapalit ng liderato, hindi sa pagpapalit ng mayoria.
0: Handang humarap sa Senado ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico sakaling ipatawag ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Erwin Tulfo. Balita mula sa DOJ, hati ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
7: Tony, tinawag na sinungaling ng abogado ng mga nagpakilalang bagman na si Levy Baligod, si Senator Erwin Tulfo, matapos ang umunay pahayag na hindi sila sumipot sa imbitasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa manumalyang flood control project. Sa ambush interview sa DOJ, sinabi ni Baligod na handa silang harapin ang chairman ng komite na si Tulfo kung sila ay patatawag sa investigasyon.
8: Na nandoon kami, kanya lang sinabihan kami na the committee is just conducting a consultative meeting and therefore, ito ang sabi ha, and therefore you need not attend. Kaya nung sinabihan ako na you need not attend, nag-press con kami sa office ni Senator Padilla. Pero pagkatapos ng press con, nalaman ko na nandun pa rin sila, eh sabi ko, pupunta na lang kami sa session hall. Pagpunta namin, eh biglang in-adjourn naman ni Mr. Erwin Tulfo.
7: Nasa DOJ ngayong hapon si Baligod kasamang inang umunay bagman ni Zal Dico para manumpa sa kanilang counter affidavit na ingahain sa piskalya. sa San Fernando City sa La Union. Kaugnay ito ng reklamong libel at cyber libel na iniain ni Congressman Paulo Ortega matapos siya akusahang tumanggap ng mga paper bag at envelope na naglalaman ng pera na inihatid pa umano sa kanyang opisina. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Positibo si Pangulong Marcos Jr. na babalik na sa normal ang Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Umaasa ang Pangulo na atupagin na ng Senado ang mga mahalagang panukala sa pamumuno ni Gatchalian. Miyerkules, inihalal si Gatchalian sa special session ng Senado bilang bagong Senate President matapos makakuha ng 13 boto. Nauna ng binati ng Malacanang si Gatchalian nung mahalal siya as Senate President. Iginiit naman ang ilang grupo na hindi dapat ipagkatiwala kay Senador Chiz Escudero ang pagiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Tindig Pilipinas co-convener Francis Aquino D. na bilang dating Senate President at presiding officer noong nakaraang taon, hindi inintindi ni Escudero ang kahulugan ng salitang forthwith sa ilalim ng konstitusyon kaugnay ng pag-usad ng impeachment. Giit ni D. masyadong makapangyarihan ang presiding officer kaya dapat pag-isipang mabuti ng mayorya kung sino ang itatalaga sa posisyon. Nauna nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na tatalakayin pa ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial.
9: Kung siya talaga yung magiging presiding officer, he has to prove a lot of people wrong. Mas gugustuhin ko kung ibang miyembro ng mayorya sana yung gagawing presiding officer. Unique na kapangyarihan yung pagiging presiding officer na hindi ko talaga ini-entrust yan kay Senator Chiz.
0: Nanindigan ang dating hukom ng Korte Suprema na hindi dapat isama sa bilang ng mga boboto sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte ang mga itinuturing na legally disqualified, kabilang na umano dito si Senador Jingo Estrada na may kasong graft at plunder at sinuspindi na ng Sandigan Bayan. Paliwanag ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dati nang may desisyon ng korte na hindi pwedeng gampanan ng isang public official na nasa preventive detention at walang inirekomendang piyansa sa kaso ang mandato ng kanyang posisyon. Hindi naman masabi ni dating Justice Carpio kung makakaboto o hindi ang nagtatagong si Senador Bato de la Rosa na may ICC warrant of arrest.
10: Dapat yan, Jingoy cannot, he will not be counted in determining the two-thirds. So bakit mo isama siya sa total number of who can vote when he has been suspended and he cannot vote? And when you say all of the members of the Senate, all those who are not otherwise disqualified by law.
0: Kumpiyansa naman si Pangulo Marcos Jr. sa kakayahan ni Senador Chiz Escudero na tumayong presiding officer sa Senate Impeachment Court. Balita mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
11: Tony, tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kayang pamunuan ni Senator Francis Escudero ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kung siya ang magiging presiding officer ng Senado bilang impeachment court. Ito ang pahayag ng Pangulo sa harap ng mga kritisismo kay Escudero kaugnay ng posibleng paghawak nito sa paglilitis. Ayon kay Pangulo Marcos, opinion lang ang mga batikos at hindi ito dapat maging batayan sa kakayahan ni Escudero na pangunahan ang proseso at binigyang diin ang naging papel ni Escudero sa pagbalangkas ng mga panuntunang ginagamit ng Senado sa nakarang impeachment proceedings. Dagdag pa ni Pangulo Marcos, hindi rin maikakabit kay Escudero ang pagkakahinto ng nakarang impeachment trial dahil bunga ito na naging desisyon ng Korte Suprema at hindi ng anumang pagkukulang ng senador.
12: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly.
11: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Pinaplansya na ng PNP ang ilalatag na seguridad para sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita pala sa Camp Crame at ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
4: Tony,
13: ayon kay PNP Chief Police General Jose Melenchon Tatas Jr., inaasahan na ang pagkakasara ng mga protesta ng iba't ibang grupo at layo nilang tiyaking hindi ito ahantong sa anumang insidente maglalagay sa panganib at karahasan. Bukod sa NCRPO, makakikilusin din ng PNP ang iba pang police units para matiyak ng seguridad kayusan sa lugar, kasabay ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Office of the Senate Sergeant at Arms para magkaroon ng iisang implementasyon ng seguridad sa loob at labas ng Senado. Hindi rin anya papayagang pumasok ang mga pulis sa loob ng Senado, maliban na lang kung sila ay tatawagin para tumugon sa anumang hindi inaasahang sitwasyon o emergency. Nagkaroon din ng kaparehong koordinasyon sa Sergeant at Arms ng Kamara hinggil dito na ipapanukala naman at i-coordinate sa mga pribadong abogado mula sa panig ng defensa at prosekusyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Mga kapamilya, ipinagdiriwang ngayong araw ang 165th kaarawan ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Kanina, inalayan ng bulaklak ang bantayog ni Rizal sa Luneta Park na dilaluhan ng kanyang mga kaanak at mga lokal na opisyal ng Maynila. Bukod sa Luneta, inalala rin ang okasyon sa Calamba, Laguna, Dapitan City sa Zamboanga del Norte, Malolos, Bulacan at sa iba pang monumento ni Rizal.
14: Ula, ula, panahon, panahon.
0: Mga kapamilya, posibleng bukas, pumasok o sa Linggo ang binabantayang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,850 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 55 kph at pagbugsong aabot ng 70 kph. Sakaling pumasok ito ng PAR, tatawagin itong Francisco na posibleng palalakasin ang habagat na magdadala naman ng pag-ulan sa bansa. At susunod, Alex Iyala, pasok na sa quarterfinals sa Berlin Open. At maya-maya sisilipin natin ang lagay ng trapiko. Napaka-traffic po ngayong araw na ito sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon.
15: Tony Velasquez, Headline sa Hapon. Headline sa Hapon.
16: Manatili po kayong nakikinig.
17: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
18: Nagbibigay ng iba't ibang information.
17: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
19: Pag walang knowledge, walang power.
17: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Disyembre, napakahalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
3: Ang alaga ng DCNM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung...

0: Headline sa hapon.
1: Oras po natin 4:22.
0: Traffic reports. Traffic reports.
1: Napaka-traffic po kanina lang dinaanan ng inyong abang lingkod. Alamin natin kung ganun pa rin ho ba ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Quezon City. Mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, matraffic na rin ba?
2: Tony, abiso sa mga motorista, may volume na ng mga sasakyan. Dito sa may CP Garcia Avenue northbound sa tapat ng Ateneo de Manila University. Luluwag ang traffic paglagpas ng Ateneo hanggang sa may Pansola Avenue. Pagdating sa may UP Town Center, magkakaroon ng moderate traffic, dire-diretso hanggang tandang Sora Avenue northbound. Banayad naman ang daloy ng traffic sa Luzon Avenue hanggang sa pagliko sa Congressional Avenue. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 9 and 0 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero! Mga kapamilya, bukas na sa mga motorista ang East Timawa Road Project sa Iloilo City na halos 2 taong natengga. Balita mula sa DPWH at Itinerant Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, ayon kay DPWH sa Secretary Vince Dizon na nagsagawa ng inspeksyon sa lugar natapos ng mas maaga ang muling konstruksyon sa kalsada na nagsimula noong Abril. Saklaw ng proyekto ang rehabilitasyon at paggagawa ng 477 meters na tatlong road sections at mga drainage structure na mahigit 49 milyon pesos ang halaga. Matatandaang naabutan ni Secretary Dizon ang lubak-lubak at nakatenggang kalsada sa harap ng isang paaralan ng mag-ocular inspection noong Abril. Ayon sa DPWH, naging prioridad ang pagpabilis ng proyekto matapos magreklamo ang mga residente at motorista dahil sa matagal na pagkaantala at matinding epekto sa trapiko sa lugar. Tiniyak din ng DPWH na magkapatuloy ang iba pang flood mitigation at drainage project sa Iloilo City para masolusyonan ang suliranin sa pagbaha at mapabuti ang imprestruktura sa lungsod. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! May inaasahang hanggang 10 pisong rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 10 pesos kada litro ang ibinaba sa presyo ng diesel, 10 piso at 70 centimos naman sa kerosene, 6 pesos naman ang ibinaba ng presyo ng gasolina. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at kung susunod sa pinirmahang Memorandum of Understanding ang Amerika at Iran, kabilang ang muling pagbubukas sa Strait of Hormuz. Wala pang naisa sa pinal na oil import agreement sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Sa panayam sa Russia, sinabi ni Pangulo Marcos Jr. na wala pang kontratang nilalagdaan ang dalawang bansa, pero iginiit na may mutual understanding o MU ang dalawang panig kaugnay ng kasunduan. Nilinaw rin ng Pangulo na ad hoc basis ang kasunduan kung saan aangkat lang ng langis ang Pilipinas sa Russia kung kinakailangan. Pinayagan na ni Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa 24 na Pilipinong siyam na buwan nang nakadetine sa Russia dahil sa issue sa immigration. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nakulong ang mga Pinoy na biktima ng mga illegal recruiter noong kalagitnaan ng 2025 sa Irkutsk. Binanggit niya ni Putin sa kanilang bilateral meeting na walang naisang pangkaso laban sa mga Pinoy at hindi umano nito alam ang kanilang sitwasyon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., inalok ng Russia na makapagtrabaho ang mga naturang Pinoy pero pinili na nila na umuwi sa Pilipinas. Inanunsyo ng Pangulo na makakauwi na sa bansa ang mga nasabing Pinoy na nakatakda ng ipadeport. So datos ng Department of Foreign Affairs, aabot sa 15,000 Pilipino ang nasa Russia. Muling iginiit ni Senador Bongo na wala umano siyang kinalaman sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balita atin ni Radyo Patrol, Robert Maro. Ako yung Robert.
4: Tony, nagsalita na si Senator Go kaugnay ng mga lumalabas na balita tungkol sa umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. sa talumpati sa aktibidad sa Caloocan City, sinabi ng senador na ipinagpapasadyos na lamang niya ang issue at nanindigang wala siyang nilabag na anumang batas ng tao at batas ng Diyos. Iginitigo na ang buong buhay niya inilaan sa pagtatrabaho at paglilingkod sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap, at binigyan diin na hindi naging bahagi ng kanyang mandato ang mga usaping pampulis.
5: Politiko lang, police matters have never been part of my mandate. Hindi po po trabaho yan. And I hope and pray na nalalangin po ako sa Panginoong Diyos na hindi po maging mapolitika itong issue hinggil sa ICC na sinasabi nilang warrant laban sa akin.
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Sugatan ng 21 taong gulang na lalaki matapos saksakin ang ama ng 14 anyos na dalagitang paulit-ulit umano nitong binabastos sa San Andres, Bukid, Maynila. Nakaupo sa tapat ng tindahan at nakikipagkwentuhan sa ilang kapitbahay ang biktima nang biglang lapitan at saksakin ng suspect. Ayon sa suspect, paulit-ulit nang inirereklamo sa barangay ang biktima pero patuloy pa rin umano sa pambabastos sa kanyang anak. Inamin naman ang ina ng biktima na gumagamit ng ilegal na droga ang anak. Pero itinanggi ang alegasyon na binastos ang dalagitang anak ng suspect. Inaprubahan na ng UAAP Board of Trustees ang rekomendasyon na pagbawalan muna sa liga ang coaching staff ng Ateneo de Manila University na nasa Dipakulao, Aurora, nang mangyari ang pagkalunod ng dalawang manlalaro noong June 8. Inirekomenda ng Board of Managing Directors na ang naturang hakbang habang nagpapatuloy ang investigasyon ng iba-ibang panig sa insidente. Dahil dito, bawal munang lumahok ang mga naturang individual sa anumang aktibidad ng UAAP. Ayon sa Liga, layon itong mapreserba ang integridad ng investigasyon at matiyak ang full transparency at due process. Mga kapamilya, dalawang araw bago ang Father's Day, inihain sa Kamara ang panuhalang pagpapalawig sa paternity leave. Sa ilalim ng House Bill 9891 o Paternity and Parental Leave, mula sa 7 araw ay palalawigin sa 105 days ang paternity leave. Ang sabi ni Akbayan Party List Representative Shell Jocno, bukod sa pagkilala sa papel ng mga ama sa pagpapalaki ng anak, layon din itong isulong ang responsible parenthood at mapabuti ang paglaki ng bata, lalo na sa critical early stages, sa pamamagitan ng mas matagal na presensya ng ama. Binigyan din ni Congressman Jocno na hindi solong responsibilidad ng ina ang pag-aalaga at pagpapalaki sa bata. Sa sports, kasado na ang tapatan ni na Filipino tennis star Alex Ziala at si Elena Svitolina ng Ukraine sa quarterfinals ng Berlin Open mamayang alas 11:30 ng gabi, oras dito sa Pilipinas. Nakuha ng world number 35 na si Ziala ang ticket sa quarterfinals matapos gulatin at patumbahin ang world number 2 na si Elena Rybakina sa round of 16 sa score na 7-5-6-4. Habang dinomina naman ni Svitolina si Eva Lis na Germany sa score na 6-3-6-2. Sakaling manalo sa quarterfinals, makakatapat ni Ziala ang mananalo sa pagtutuos ni na world number 13 Linda Noskova at world number 142 Paula Badosa. At yan ang headlines sa hapon na papanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
0: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: oras, 31 makalipas ang alas 4.
1: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Friday. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Diba? Thank God it's Friday.
2: Mukhang maganda ang ngiti natin ngayong Friday dahil next week.
1: Ano? Magkano? Magkano ba
2: yan? Ay, sasalubungin tayo ng tantara!
1: Magkano?
2: Posam.
1: Ay!
2: Diesel, posam. Etneb yata sa ano. Ano hindi etneb?
1: 6 pesos yata.
2: Ay, tama. Desyam.
1: Siyam.
2: 9.
1: Sa gasolina.
2: Oh. Yan. Maganda-ganda yan.
1: Good news, ha? Wala ba tayong good news na stinger? Good news, yeah. Di ba?
2: And then dati pag ganyan yun, yung kay Kaba, ang galing mo!
1: Sinisigaw ni Pedro. Pag lulugulugo ka kapag Lunes, kasi naku, tataas na naman ang presyo.
2: Oo. Eh tapos yung tanki mo, oro de peligro.
1: Naku po. Alam mo,

0: Mga 12 years old na estudyante.
1: Okay.
0: Curious sila sa mga paano ba yung TV, yung radio, tsaka yung online na ngayon. Sabi ko, look, I will na greet you on air when I transfer on the other side. Kasi mga English-Englishero itong mga to.
1: Oy,
0: nakikinig sila. Tapos ngayon, nakikinig sila at hinihintay nga daw nila na babatiin ko sila. Oh, ayan. Happy listening to Maddie, Danny, and Isa. Isa with a Y. Pinispell out pa niya. Sabi ko, hindi na natin makikita yung spelling kasi nasa radyo tayo. Ayan, si Isa.
1: Oh, binabati ko rin. Pababati yung binanggit ko kanina, yung anak ko. Yung malilimutin. Si Jairam Carlo, yung anak ko na nasa NMIS. Yung meet inspector, papabate. Nasa NLEX daw sila. Pabalik na ba kayo, anak? Ingat sa biyahe, ha? Kasama niya si Rodmar Tejero at si Mayen Lagamayo. Yan. Tsaka si Jairam, sila magkakasama.
0: Oh, ingat kayo dyan. Ingat
1: kayo, dyan. Sa biyahe, ha?
0: Tsaka observe proper speeds.
1: Oo. Ano bang speed dyan sa ano? 80 pa rin to ano?
0: San
1: maximum
0: ba yan?
1: One. NLEX eh.
0: Ah, NLEX. Ah, may mga parte na hanggang 80 yung maximum na speed limit. Pero 100 kapag nandun ka na sa mga bandang kalagitnaan.
1: Oh. Pero alam mo, pag nandiyan ka sa mga super highways, minsan di mo na mamalayan. Ba, lagpas na pala ako ng 100.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Kaya, tsaka ito pa ha, utang na loob ha, yung mga dumadaan sa NLEX ngayon ha, yung leftmost na lane, yan po ay for overtaking lang. Huwag kayo nagbababa dyan. No. Tapos ang bagal nyo naman tumakbo.
1: Alam mo, dito sa Pilipinas, dito ka lang makakakita na yung nasa innermost lane, tumatakbo ng 20. Tumatakbo ng 20.
0: Huh?
1: Innermost lane.
0: Hindi ba sa lente sa gasolina?
1: At dito ka lang makakakita sa Pilipinas na ang overtake sa kanan. Baka tinamaan kayo ng...
0: Ay, yung mga batang nakikinig sa atin, ha?
1: Baka tinamaan kayo ng batang kausap kanina.
0: alam nyo, ewan ko ba talaga? Bakit makasi ganyan minsan yung... Di ko alam.
1: Tsaka dito ka lang sa Pilipinas, makakakita ng bat-bat ng U-turn.
0: Hindi, alam mo nung nakausap ko dati si MMDA chairman na Bayani Fernando, ang explanation niya kung bakit maraming U-turn, para mas hindi na kailangan kumain ng marami pang spasyo yung mga sasakyan na hindi naman talaga dapat nasa lane na to kasi pabalik yung dapat na direksyon na pupuntahan nila. Ang problema...
1: Nilahat na. Ha? Ultimo yung mga bayan... Yan sa kanto ng Masinag. Bakit sanda makabakang traffic dyan? Dahil nga dyan sa U-turn na yan. Hindi ko lang kung anong... bagay. Pasensya na. Pero ang sabi ng marami, may kumikita kasi dyan.
0: Kaya naglalagay
1: ng... Ano? Ng
0: U-turn.
1: Ng U-turn. Ano ba nilalagay sa mga U-turn? Di ba mga concrete barrier? Di ba? Kaya sabi ng mga gumagawa doon, salamat daw sa ano sa tawag dito sa tiwala ng customer.
0: Ay talaga.
1: Ay DPWH nga pala, kanina may nadaanan ako. Balik na naman kayo ng kumpuni ng araw, ha. Ginagawa yan sa gabi.
0: Alam mo, napansin ko nga rin kahapon, may inaasfalto diyan sa may Commonwealth na nagulat ako. Talaga ba?
1: Kahit na maliit na repair lang, sa gabi nyo gawin. Bakit ginagawa nyo sa araw? Kaya tuloy yung even yung mga pwedeng lusutan, yung mga atag dito, magda-divert ka sa ganong karsada, matraffic din. Kasi ba, katulad ganun, nabiktima ako dyan sa may, ano man lugar, kalimutan ko yung lugar na yun eh.
0: Saan yan banda?
1: Makalagpas lang ng Katipunan, papasok, kalabas mo rito sa may Kamyas.
0: Oo.
1: Yung mga iskinita dyan.
0: Yung mga K9.
1: Yung mga ganyan. Doon kayo naggagawaan araw. Dapat gabi. Ginawa ng gabi yan eh. Dati.
0: Tsaka gabi naman talaga.
1: Kasi para less yung traffic. Kasi less yung gumagamit ng karsada eh. Ngayon, karamihan nadadaan ako ganun sa araw ginagawa.
0: Baka akala nila, bakasyon pa.
1: Ewan ko, parang ang iniiwasan daw nila dyan, yung pagbabayad ng ano, night differential doon sa gumagawa. Hindi naman kayo nagbabayad ng night differential, nick-nick niyo.
0: Ay, teka, papalimig muna ng ulo. Ano oras na, Kuyang?
1: 20 minuto bago mag-alas 5.

0: Eh, habang nagpapalamig ka ng ulo, kuyang, eh, mag-break muna tayo. Magbalik mo ang ATM!
1: Anong take mo?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
4: The Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ng ATM.
1: Anong take mo?
0: Eto ka lang. Padaan natin ito ngayon. Ano oras na?
1: 17 minuto bago mag-alas 5.

0: Naalala ko nga pala, kuyang, nung 12 years old nga pala ako, nagsusulat na pala ako niyan.
1: Nang?
0: Sa Junior Inquirer.
1: Ah, talaga?
0: Oh, diba? Meron ano eh, may mga... Basta magsulat lang ako kung anong gusto kong isulat.
1: Ilan taong ka nun?
0: 12 years old.
1: Anong year yun?
0: Parang ano ko nun. Parang grade 7 ako nun.
1: Mga anong year yun?
0: Huwag na natin sabihin ko yung malalaman yung edad ko. Malalaman niyo yung edad ko. Nagsusulat na pala ako. Maaga nga pala ako nagsulat.
1: Ako kasi nagsimula sa career na ito, 1990.
0: Ah.
1: 1990.
0: Mas nauna ka, kuya. Ah. Mas nauna ka, kuya.
1: 1990.
0: Kaya kuyang kita. Talaga, kuyang? Wow, di ba?
1: Radyo pa ang ano na, ay, nung... Ang istasyon ko noon, yung WOO.
0: Ah.
1: Doon ako nag-start. Doon ko nakasama si Ninong Joey.
0: Ah.
1: Si Joey Galvez kasi Ninong ko. Kinuha ko Ninong sa kasalyan eh.
0: Wow.
1: Yan, Ninong Joey. Si Swarding.
0: Mm-mm.
1: Yung sikat na showbiz ano noon.
0: Si Tita Swarding.
1: Tita Swarding. Oh. Yan. Ike Lozada. Yan, mga kasama ko noon.
0: Talaga, kuya.
1: Si na Romy Espeña.
0: Pinapakita ko kasi doon sa mga 12-year-old kanina na bisita kung paano nag-evolve mula sa radyo. Pinakita ko yung mga sinaunang radyo patrol, ganyan.
1: Yeah.
0: Tapos kung paano na tayo ngayon ng online.
1: Maganda ang coverage before kumpara ngayon. Ngayon parang medyo boring na eh. Dati kasi, wala pa yung internet na yan. Wala pa. Ang cellphone namin noon, ano eh. Pwede mo ipampopok sa old dapper eh. O yung parang pangkaskas ng yelo.
0: Oh,
1: dito, yung ano. Tsaka line pa nung araw, walang mga prepaid.
0: Tsaka yun nga, naabutan.
1: Walang SIM kasi dati eh.
0: Naabutan nga nila nung wala pang cellphone, nakikigamit ng payphone, doon nagre-report. Pag walang...
1: ba, nasa radio. Labas, may coverage sa labas. Hagel ko muna ng telepono. Payphone, kung walang payphone... Telepono sa tindahan.
0: Mm-mm.
1: Uso kasi nung araw yung may telepono sa tindahan eh.
0: Mm-mm. Oo nga.
1: May telepono sa tindahan.
0: Na kulay pula o kaya gray.
1: Oo, yung mga ganon. Hindi, dati pa nga itim eh.
0: Itim?
1: Yung rotating yung ano.
0: Oh,
1: yung kring, kring, ganon.
0: Tapos krrrr, gaganyan.
1: Ayan,
0: oo. Gaganyan yun siya, di ba?
1: Later, naging
0: hindi
1: ano
0: pa siya
1: na.
0: Pulse dial.
1: Hanggang sa naging ano na, yung dipindot. Ayan. Kaya kami nung araw, sa madaling araw, lagi kami nagre-report sa police station.
0: Ah, kasi may telepono doon.
1: Kung kailangan telepono. Eh, pero kami sa patrol, kasi, puro, ano, puro Motorola na radio na.
0: Oo, meron na ng Motorola noon na radio.
1: Pero dati, before, mga 1991, 92, yung pinagalingan kong istasyon, ano na gamit namin? Radio na rin, pero Icom pa lang. Nauna kasi yung ABS ng ano ng Motorola eh. Eh noon talagang magano kayo maghahangad ka na maano eh kasi ang ganda ng Motorola, tumutunog din.
0: Tsaka ang bilis.
1: Oh, diba?
0: Pag
1: kaya tuwa na ako nung kasi sabi ko nung araw, balang araw sasakay ako sa mobile na yan.
0: Diba? Radio Base 48.
1: Ayan.
0: Radio Base 48. Oh, 48, right, go ahead.
1: Ayan.
0: Oh, di ba? Ganyan na ano nun eh. Oh, 20 mo.
1: Dito yung...
0: Dyan ngayon. Oh. 20 mo, 20 mo. Di ba? Tapos, anong story mo dyan? Ako, may 00. Sige, ano, flash na natin. Di ba? Naabutan ko yung panahon na yun, kuya. Oo, ngayon, oh.
1: Ganun. Di, tsaka iba nun ng ano. Iba yung acceptance ng tao nun, especially sa MM. Kasi... nung dito tumatawag yung mga tao.
0: Mm-mm.
1: Ay, meron pong nangyari dito, meron mga yan. Mm-mm.
0: At saka yung mayor ng Maynila, yun ang Radio Patrol 13,
1: si Mel Lopez.
0: Oo, kasi meron siyang access, di ba?
1: Mel Lopez. Yeah.
0: Reminiscing tayo. Tsaka nung ito pa pala, kuya, dahil nga kikinikwento ko dun sa mga bata kung kailan din unang gumamit ng cellphone ang Radio Patrol. Noong 2007, unang ginamit yung
1: 2007?
0: 3G wireless. O, 2007, nung nagkaroon ng Glorieta Glorieta Blast, 'di ba? Nagkaroon ng pagsabog
1: sa
0: Glorieta.
1: Underground, no? Underground.
0: Oo, yung sa Glorieta 2, 'di ba?
1: Then 1998 may cellphone na kami.
0: Pero ano, gumamit tayo ng 3G. Yun yung unang 3G na ginamit. So live. Nakakapag-live na, di ba?
1: Alam ko, unang inisyo kami ng cellphone. Una, yung Motorola mahaba. Tapos yung ano na, yung GSM na, yung may text na, 1998. Tanda ko yung kasi election yun kay ERAP.
0: At yun yung ano, ginamit yung text patrol. Oh. Diba? Yung 2366, kung naaalala ng mga nakikinig sa atin noon.
1: Ayan. Nakailang numero na ba ang patrol? Ilan na? Hanggang anong numero umabot?
0: Ang alin?
1: Yung patrol.
0: Ng, yung call
1: Radio
0: sign?
1: Patrol, call
0: 56.
1: Sign. Ah, 56?
0: Oo, si Fred Cipres, yung huling nabigyan ng numero.
1: Ako kasi 29 eh.
0: Ako 48 po. Pero kasi, at least hindi ganun. Hindi ganun ka bata. Hindi rin naman ganun katanda.
1: Ah, ito makakausap natin, bata ito, bata.
0: Oo, ito talagang bata to dahil siya ang kinatawan ng party list representative ng kabataan party list.
1: At tagapagsalita ng House Prosecution Panel.
0: Oo, ikaw makakasama natin sa linya ng telepono. Magandang hapon po.
2: Magandang hapon po.
0: Congresswoman Renee Co, magandang hapon po.
2: Maraming salamat po muli sa pag-imbita sa inyong programa. And happy birthday po kay Gatro sa Rizal today.
0: Ah, oo. Tapos kahapon po si Marian Enrique. Binati ulit.
1: ano yung apo ni...
2: Daming nagbabirthday ng June.
0: Ay, yan nga po. Kamusta po yung pre-trial? Kasi kahapon po, ano, tama po ba natapos na yung pagmamarka doon sa unang article ng, na sumalang doon sa pre-trial kahapon?
2: Sa amin, no, successful na nasimulan yung pre-trial conference. At sa Monday, magtutuloy-tuloy dahil hindi po natapos yung marking of evidence. So, ang mga natapos na articles kahapon ay yung sa bribery and sa death threat. Magkocontinue naman po doon sa confidential funds and unexplained wealth on Monday. No, dismayado tayo na wala po si VP Sara Duterte sa pre-trial conference dahil in contrast to what she said she's ready and willing to face these charges at the proper court. No, nonetheless, no, fully prepared naman yung House Prosecution Panel na tapusin yung pre-trial conference which will happen, no, before June end. At sa July 6, no, humarap na sa trial proper.
1: Mm-hmm. Yan din ba yung dahilan nung nilabas mong statement, Kong Rene, na parang ginagawang katawa-tawa lang ng ni Vice President Sara Duterte itong ano, itong impeachment?
2: Sinabi ko po dunuglata, no, dahil nakita natin, binasa natin yung pre-trial brief, it is not adding independent evidence, controverting evidence, o kaya yung detalye lang ng kwento ni VP Sara.
1: No?
2: Hanggang ngayon, ang paulit-ulit na nakikita natin sa submissions niya ay general denial, hindi yan nangyari, hindi po totoo yan, pero walang story to back it up, walang explanation para sabihin hindi totoo yung allegations. At tinatarget yung technicalities, yung process, yung even authority and jurisdiction ang pagpapatuloy ng proseso na to. So sa atin, indicator yun na hindi po siniseryoso yung proseso. And either walang sagot or ayaw sabihin yung sagot na hinahanap ng taong bayan taon na. Yun po yung basa natin. Gusto natin mailabas na sa trial proper.
1: Tama lang naman din kasi pag sinaya mong tunog lata, matatawa ka.
2: Opo. Or yun or ampaw na mas hindi gets ng Gen Z, pero tama naman, ampaw.
0: Sabi nga ng mga Gen Z, ampa is law.
2: Mag-iisip kami ng iba pa para ma-update yung term.
0: Siyempre hindi pa naman tapos yung pagmamarka. Paano
1: Monday
0: pag,
1: ang resume.
0: Pag dumating Kong Rene,
2: ano po yun?
0: Paano kung dumating? Dumating pa rin.
1: Magpakita.
2: Edi, welcome.
1: Well and good.
2: Gusto natin na mangyari yung pagharap ni VP Sara. At aasahan din natin na sa trial hearing date ay andun din po siya. July 6 ang simula, 7, 8, Monday, Tuesday, Wednesday. Yan kada linggo, tapos sumunod-sunod na yan hanggang matapos yung hearing.
1: Baka naman Kong Rene, pinangahawakan yung ano, hindi naman kinakailangan i-compel pa sa ngayon na magpakita sa pre-trial conference si BP Sara.
2: Sa rules po, nakalagay naman na the parties should attend or their authorized representative.
1: Yes.
2: So yes, nandiyan naman yung authorized representative niya. But at this point, ang nasa-threaten naman na is yung capability of leadership ni Vicky Sara.
1: Mm-hmm.
2: Yung kakayahan niyang harapin yung mga charges sa kanya and syempre, sa, alang-alang sa principle of accountability. Huh? Ang expectation po ng taong bayan ay magkaroon ng pagharap si Vicky Sara at hindi po tumakas or umiwas dito.
1: San?
2: So, even though may ibang araw na wala siya, inaasahan po natin nandun siya.
1: Saan kayo mas excited? Makita si Vice President Sara ng personal o makita si Mary Grace Piatos ng personal?
2: Nakita ko na kasi si Vice President Sara ng personal eh. Grabe nga yung tanong niya eh. So, si Mary Grace Piatos. Diba, hinahanap-hanap natin sa ilang million din yung dumaan sa kanya. Mm-hmm. Kailangan na niyang sumagot kung andyan nga siya.
0: Makukumpirma niyo po ba, Kong Rene? But we'll understand kung hindi niyo pwedeng sagutin. Pero totoo po ba na kasama doon sa posibleng witness yung taong si Mary Grace Piatos na ipepresenta ng depensa?
2: Abangan na lang po natin yung magiging strategy ng House Prosecution Panel. Paano po i-handle 'yon?
1: Oh, pero Kong Rene, ano sa tingin mo yung ano? Anong take mo dun sa possible taktika ng depensa kung saan yung kanilang mga testigo, mga witnesses halos similar din sa mga testigo at mga witness ng prosecution?
2: Dumagdag po dun sa findings natin na tunog lata siya. Dahil dapat nag-i-introduce ng sariling witnesses si Vicky Sara Duterte. Dapat nag-i-introduce siya ng sariling documents. Pero dahil minimirror lang niya yung evidence, yung witnesses, tapos napaka-general pa ng reason sa pag-summon ng mga witnesses or ng documents na ito, pinapakita sa atin na wala naman talagang gustong makita or ma-extract na information doon. Gustong irebat lang, baka gustong maghanap lang ng mga butas. Ibig sabihin, wala din talagang storya. Walang gustong sabihin na kwento to disprove the allegation.
1: Pero ito ba'y ina-anticipate nyo? Habang nagpe-prepare kayo na posible maging mirror image lang ng mga testigo to witness ng prosecution yung iharap din ng defense panel.
2: Naghahanda po yung House Prosecution Panel sa inevitability na ganun yung harapin, pero inihanda din natin yung iba't ibang mga scenarios. Scenario building din po yung ilang sa ginagawa nila. So tuloy-tuloy naman po yun nangyayari habang papalapit na yung trial proper.
1: Pero ano ibig sabihin sa inyo noon na parang ginaya lang ng defense panel yung ano, yung mga testigo at mga witness nyo?
2: Ang pao po talaga, yung lahat po yun, nakikita natin wala talagang sagot si Vicky Sara sa mga tanong natin. And therefore, I think that makes our grounds for conviction stronger.
1: Mm-hmm.
2: Kung
1: mm-hmm.
2: hindi po magkaroon ng sagot, logically, mas matimbang yung allegations na supported by evidence. Kung sasabi, kung di ba, may sinabi sa'yo, dinakaw mo to, ito yung CCTV footage. Sasabihin mo lang, di ah.
1: Uh-huh.
2: Hindi mo nakuha yung CCTV footage ng tama. Di ba? Hindi naman po makakapagbigay confidence sa kung sino mang magde-decide na not guilty ka, na not guilty ka. Mm-hmm. So I think that will make a stronger case for conviction. Mm-hmm.
0: Hindi po kaya ganyan ng strategy ng depensa ay dahil kine-question nila yung jurisdiction pa rin ng pagkakaroon ng impeachment trial dito sa kaso ni VP Sara Duterte. Kaya ganyan kasi kung ibibigay na nila yung kanilang sagot, edi parang na rin nilang kinumpirma na pumapayag sila na merong jurisdiction ang Senado at ang Kongreso.
2: Which to us ay walang hulog na analysis. Dahil kung ininitpick yung kada aspeto ng proseso na may sagot naman, sinagot na ng mga institutions at kinonfirm ng iba't ibang mga agencies and even legal luminaries, grasping at straws na po yung ginagawa. Kung ang pinapakita nito, ayaw po sumailalim ni VP Sara sa proseso. Or even, hindi po nirerespeto ni VP Sara yung proseso. kung nakasaad sa konstitusyon, sumumpa si VP Sara sa konstitusyon, pero sa punot dulo ay hindi po susundin o gagalangin yun. Ang conclusion ay, bakit po in the first place sinabi yung pagsumpa kung hindi naman po susunod?
1: Or, hindi kaya gustong i-test ng defense panel yung credibility ng mga papatawag niyong witness?
2: They can do that. And ready po yung House Prosecution Panel na i-present sila ayon sa kung ano yung nasa indecent complaint galing sa tao at sa article.
1: No.
2: Pero that still doesn't remove that may responsibility si VP Sara na sagutin yung allegation.
1: Mm-mm.
2: Hindi po pwedeng i-general denial lang yung allegation at hindi magbigay ng supporting reasons, no, kung bakit hindi yung totoo. Lalo na't ganito kabigat, no? Mabigat at marami yung mga hinahain na complaints sa kanya.
1: Kasi parang ganun ang nakikita ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Uupakan nila sa credibility ng mga witness. Eh.
0: Kumbaga sa technicality.
1: Technicality. Which is long before magano pa tong ano, mag-start itong pre-trial conference. Ganun na yung parang lumalabas na direction eh. Ng defense
2: possible
1: panel.
2: Possible legal strategy po yun.
1: Yes.
2: Pero ang sa atin, hanggat hindi natin naririnig yung answer and paulit-ulit po on credibility, meron mga taong bayan na hindi masasapatan sa lack of answers. No? Lalo na maraming public records, government documents, hindi lang naman po isang flank ng ilang tao yung nananawagan ng pananagutan. Eh. At this point, 69% or more Filipinos ayon sa surveys, no, seek for a trial so that we can have answers. Kung magiging larangan lang ng technicalities yung trial, edi na-defeat natin yung purpose ng pagkakaroon ng trial kung saan itatry natin yung facts, no, at mag-exchange ng arguments ang mga parties.
0: Himayin pa po natin yan maya-maya po lamang. Magbibigay daan lang po kami, Kong Renee, sa pagpapakilala ng aming istasyon. Diyan po lamang kayo, magbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, kuyang!
1: 2 minuto na makalipas ang alas 5.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity doon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
7: Mas tanong ating bayan, anong iyong...
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Ano oras na, kuya?
2: 5 minuto makalipas ang alas 5.
1: Eh, kasama pa rin po natin sa kabilang linya ang kinatawan po ng Kabataan Party List at tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Congresswoman Renee Co. Magandang hapon po ulit, Kong Renee.
3: Hello po ulit.
1: Mm-hmm. Eh, yun nga po. So, ano na pong aasahan natin simula Lunes bukod dun sa pagmamarka? Can we see na talagang tuloy-tuloy na? O baka mayroon pa tayong nakikitang mga roadblocks o pwedeng pagharang na maganap?
3: Kahapon, nagkaroon po ng decision na mag-submit yung both parties ng comment on the proposed stipulation of facts. Di naman po ito balakid. Ito lang po yung nakita nating result dahil both parties could not agree on the proposed stipulation of facts. Ibang-iba kasi yung versions nila na gustong panghawakan, no? And kung hindi po kasi nila ilatag yun doon, they will have to prove all the facts na gusto nilang i-establish. So, iniintay natin yung comments na yun, tapos paano siya i-resolve through a pre-trial order na mangyayari naman po by the end of this month.
1: Pero yung mismong trial proper, fixed na ba talaga, Kong Rene, yung petsa nito?
3: Wala pa po tayong nakukuhang order or any communication otherwise, at nag-commit naman po si Senate President Win Gatchalian na ito po yung ating magiging schedule, no, yung na-release before ni then Senate President Alan Peter Cayetano. So wala pong balangkid na magtuloy-tuloy ang trial ng June 6, 7, 8 and then the next week and the next week. So ang inaasahan natin, no, magiging complete shift in political discourse discussion, di lang sa hanay ng kabataan, sa classrooms, etc., pero sa lahat sa atin. No? So, nagpre-prepare din tayo na ensure na disinformation, etc., hindi po siya manaigit during this period.
2: Kong Rene, may mga prevailing issues sa Senado na I think kinakailangan ding isettle, no? Diyan sa House Prosecution Panel, gaya ng yung napapabalitang most likely i-appoint si Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Yung issue ng threshold. Yung ba mga ganitong klase na mga issues na-discuss na sa prosecution panel at may mga lumabas na ba kayong kasunduan or dyan sa panig ng House Prosecution Panel?
3: Hindi pa po siya napag-uusapan ng House Prosecution Panel. Hindi rin po kasi siya subject matter ng pre-trial conference.
2: Okay.
3: Up until now, wala pa po, to my knowledge, official designation kung sino si presiding officer. Meron lang tayong mga the float na names according to some senators or some sources. So, hinihintay din natin yung with finality, sino ba talaga siya?
2: Kasi, kaya ko naman naitanong, especially yung tungkol sa threshold, last April ay nagkaroon ng survey, yung Okta Research, kung saan lumalabas sa kanilang survey na yung mga Pilipinong naniniwala na ibabase ng mga senator judges yung kanilang boto base dun sa ebidensya, nasa 19% lang. So meaning...
3: Sorry, ano po ulit yan?
2: Meron kasing survey ang Okta Research last April patungkol sa hanggang saan ang paniniwala ng mga Pilipino doon sa impeachment kung yung bang...
1: Mga senator
2: judges ay magbabase sa ebidensya at hindi sa alliance sa politics.
3: Well, sa atin, kaya we're working hard to put out there ano yung ebidensya na yan. Tapos gusto natin, hindi lang sa discussions online or sa tumututok naka-reflect kung ano yung ebidensya. Pero kahit sa ordinaryong mamamayan, paano naapektuhan yung mga buhay nila sa nagsiwalat na ebidensya? Kunwari, no, hindi natin gusto na yung mga pondo, gaya ng confidential funds, ang humahawak nito ay hindi pala autorisado. Yun naman po yung reason kung bakit sa punot dulo, may decision yung COA na dapat ibalik ng OVP yung confidential intelligence funds that were misspent or misused. So, yung mga finer details na yan, mas mararamdaman natin eh na asan yung budget sa benepisyo, sa servisyo, sa kalusugan, edukasyon, when ito pala yung treatment sa kanya. So, yung numbers na yon, I think it will improve when the trial goes on. Kasi ang nakita nating mataas, no, willingness ng tao na, or rather, yung anticipation ng tao for the trial. And hindi pa as appreciated yung finer details ng impeachment trial. Tataas po yun during the trial proper.
2: Kailangan nyo ba ng ano dyan? I'm sure may planong gano'n na magkaroon ng impeachment caravan, parang gano'n na ine-educate yung maraming publiko hindi dahil sa pare kampanya yung pag-impeach kay BP Sara, kundi ikampanya kung paano tatakbo ang impeachment trial.
3: Sa bahagi po ng Kabataan Fertilist, yes po, merong ganong effort. Meron pong pagpunta sa yung chapters namin, no, sa schools, sa communities, ine-explain kung ano ba yung mga proseso ng pananagutan, yung impeachment, pakasaysayan, at ano pong mga articles of impeachment and yung ebidensya and even anong defense na nakalakip so far sa submission at anong inaasahan natin sa trial.
2: Oh, pero so, ano yan?
3: Po natin, yes po?
2: Oh, pero medyo maselan din yan, Kongrene, dahil kung ganyan ang mangyayari, kinakailangang iwasan eh. Para maiwasan na mahaluan ng politika yung information campaign na ganyan, di ba?
3: Tayo naman po ay ine-exhibit natin yung sensitivity sa pag-handle nito in the way na gusto natin tumagos yung ano yung proseso at ano yung importance nito. Yung example sa ginagamit natin, hindi lang din yung sa ngayon, pero yung impeachment processes noon pa.
2: Yes.
3: No? Na ang ending nito, ako po personally, ang gusto kong mangyari, mas tumaas yung political participation ng mamamayan. No? Na hindi po lang tayo taga-Masid, hindi lang din po mga proseso to ng mga ilan na nasa Kongreso at Senado, mga proseso natin ng pananagutan.
4: At ang mahalaga ay hindi mahaluan ng fake news kasi malamang may magtatangka at magtatangka dyan. Maraming salamat, Kongrene.
2: Kongrene, thank you.
3: Maraming salamat din po. More power sa inyo.
2: Maraming salamat po.
4: Yan po ang kinatawan ng Kabataan Party List at tagapagsalita ng House Prosecution Panel.
2: Ano oras na, Kuya? 13 minuto makalipas ang alas 5.
4: Okay, ito, isunod na rin natin. Makakausap naman po natin ang director ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated at isa pong public interest lawyer, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon. Attorney Dino, live via Zoom.
5: Magandang hapon, Zandro, Kewil, and sa lahat ng ating mga tagapakinig.
2: Good afternoon, Attorney Dino.
4: Yun nga, Attorney Dino, itong impeachment pre-trial at yung mga lumalabas na impormasyon tukol nga sa naganap kahapon, ano pong take ninyo?
5: Well, una sa lahat, no, bilang miyembro ng Bantay Senado, gusto ko sanang sabihin na dapat yung pre-trial ay binuksan sa publiko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya binuksan sa publiko. Maraming mga important na decisions will be made sa pre-trial. Una, dyan inalahad kung sino ba ang witnesses. Pangalawa, ano bang stipulation of facts o yung pinag-aagrihan na facts. Ha? Kasi pag pinag-aagrihan na yan, yung evidentiary yung ebidensya hindi na kailangan kung meron nang nag-agree na sila dun sa conceded facts, no? O yung tinatawag natin stipulated facts. So napaka-importante niyan para makita natin kung ano ba yung pinag-aagreehan nila na facts. For example, Vice President si Sal Duterte, siguro naman nag-agree sila dyan, di ba? Dati siyang Defense Secretary, siguro naman nag-agree siya dyan, di ba? Empleyado niya si X, si Y, or si Z. Baka contentious yan. Pero kailangan natin masubaybayan yan. So, dyan din makikita natin kung pag-aagrihan na yung trial dates, hearing schedule, number of witnesses, di ba? Ano yung issues na i-resolve. So, in other words, dahil napaka-importante ng procedure na yan, and the public has the right to know. It is the right of the public to see kung ano ba talaga yung nangyayari sa proceedings na yan. Anyway, what we're talking about are taxpayers' money. What we're talking about are sessions in that is happening in the Senate of the Philippines, which is being paid for by the public's money. So I really don't understand right now why it has to be close to the public and to the media. To me, I don't see the justification behind that, especially since the proceedings are quasi-political, quasi-judicial and constitutional in nature. So why is it that they are making it parang private yung proceedings na yun at hindi dapat makita ng publiko at accessible sa media? I really so don't see the justification. So yun lang yung gusto ko munang unang-unang sabihin dyan, no, na hindi dapat ganoon. Dapat pagdating sa proseso ng impeachment, dapat nakakapanood ng publiko.
2: Pero mukhang katanggap-tanggap naman sa House Prosecution Panel, Attorney Dino, dahil ang sabi nila, para sa smooth na takbo ng pre-trial conference, and at the same time, maprotektahan din yung mga witnesses, both prosecution at saka ng defense.
5: Well, katanggap-tanggap sa prosecution panel, pero hindi sa akin katanggap-tanggap bilang isang mamamayan. No? Kasi ako isang mamamayan, dapat nakikita ko rin kung ano nangyayari. No? And I'm speaking as part of Bantay Senado rin at isang simpleng mamamayan lamang na kung may witness, di sabihin lang nila reserve 3, 4, or 5 witnesses. Di ba? Mm-hmm. Hindi naman pwede sabihin na just because it's open to the public, it is orderly na. Di ba? Bigyan naman natin ng tiwala na alam ng taong bayan kung anong gagawin sa mga impormasyon na makukuha nila. Sa akin, mas importante ang transparency that there should, sabi nga nila, di ba, sunlight is the best disinfectant. Dapat nakikita ng taong bayan ang nangyayari. Again, these are all being paid by taxpayers' money. So bakit kahit na sino pa yan, prosecution pa yan, depensa pa yan, with all due respect to the prosecution and with all due respect to the defense, the public has the right to see kung ano nangyayari dyan sa pre-trial conference na yan, and it shouldn't have been a secret or private. Ang ultimately, nag-agree naman prosecution, but it is the decision of the impeachment court to make it private or at least away from the grazing eyes of the public, and I don't understand that.
2: May transparency issue ba dun, Attorney Dino? Dahil lately, sinabi ng House Prosecution Panel na bagamat gusto rin nila, no, sang-ayon sila na isa publiko yung pre-trial conference, more on markings lang naman daw ng mga evidence ng mga annexes na ipipresenta, parang ganun lang, baka naman maboring daw ang dating.
5: Well, kung markings, di alam natin kung anong minarkahan, di ba? Di kung boring, di alam naman ang media kung ano important at
2: hindi. Yes.
5: Di ba? Pero stipulation of facts. Mm-hmm. Kung, tira mo, ngayon, ang nangyayari sa atin ngayon, ano pong nangyari? Nagka-tension daw? Pati ba naman yung may period na abogado? Sabi niya, di ba? May period ako, masungit ako. Ngayon, nagmumukha tayo ngayong nakikichismis lamang. Pero hindi ba dapat ang taong bayan, ang mga mamamayan, ang front and center pagdating sa isang constitutional and political process? Diba? Isn't it that we are supposed to be the main stakeholders here at hindi ito private event ng Senado, hindi ito private event ng mga abogado? Ang main stakeholders dito sa bayan ng Pilipino, kung boring yun o hindi, let the Filipino people decide that. It shouldn't be the call of these people. Kasi ang front and center dito, taong bayan, accountability mechanism natin to, sagrado itong proseso na ito, pera rin natin ng taong bayan na pinag-uusap.
2: Baka naman iniiwasan lang yung, alam nyo naman sa panahon ngayon, nagkalat ang fake misinformation, mga fake news, di ba? Baka doon pala sa pre-trial conference, bat-bat na ng fake news ang lumabas.
5: mas malala ang ano, Kuya Will, ang misinformation and disinformation kung walang sunlight, kung hindi natin alam kung ano nangyayari. Kaya ngayon, di ba, ngayon nakikichismis lang tayo. Ano po ba nangyayari? No. Ah, ano daw, medyo nagkainitan daw, medyo mainit daw ang ulo ng isa, medyo may tensionado daw. Medyo, di ba mas malaki yung disinformation and misinformation if information manguhula are not accessible to us. Manguhula. Sa akin lang, bilang isang transparency advocate, tsaka freedom of information advocate, we should trust the public and we should parang pagkatiwalaan natin yung publiko na alam nila yung gagawin sa information.
1: Eh hindi kaya dahil takot lang maumay ang taong bayan, baka naman isipin na doon, pagdating doon sa punto na kailangan na talagang malaman ng taong bayan, wala nang nanonood.
2: Wala nang excitement.
5: Again, ang pagkatiwalaan natin yung taong bayan, they should not be making decisions for our behalf. No, na baka maumay kami. Taong bayan kami. Hayaan namin kung maumay kami. Kung hindi kami maumay, hindi kami mauumay. Pero pagkatiwalaan nyo kami ng impormasyon, do not decide for us kung ano yung sensor ninyo, hindi, at ano lang ipapakita ninyo. Para ba, yung papakita nyo lang, doon lang kami ma-excite. Do not do that. So sa akin, hindi ko maintindihan pa rin hanggang ngayon sa Senado, bakit they decided that this is a private affair. I think the prosecution just agreed para lang hindi tensionado sa simula pa lamang. Pero sa aking palagay, hindi naman ako prosecution, di ba? And I can speak my mind. Bilang isang mamayan, this shouldn't have been a private affair.
2: No, speaking of taong bayan, napakababa nung percentage na mga Pilipinong naniniwalang evidence-based ang magiging hatol kay BP Sara.
5: Oh well, ang ibig sabihin niyan hindi sila nagtitiwala sa institusyon ng Senado, di ba? Mm-hmm. Kasi na magiging fair and partial ito. That is an unfortunate thing. And every single time na kinocompound nila yung rason ng publiko na hindi magtiwala sa Senado kagaya ng making this as a private affair, as a decision of the impeachment court, ibig sabihin, talagang iisipin na naman ng tao bayan na luto na house show ito. Hindi tayo pinapatingin sa atin kung ano nangyayari. Nagkaroon na ng ayusan sa likuran. Diba? Fix na ito. Fixer, meron ng mga involved na fixer. Yun yun eh. Kasi kung hindi ka magde-decide base sa ebidensya, magde-decide ka base sa political considerations and affiliations and friendships and other motivations, di ba? Baka may magkakachismis pa ng suhulan dyan. Ang reflection na pag sinasabi ng taong bayan, hindi sila naniniwala na magiging ebidensya ang basehan, that is a bad thing. Because to begin with, sa aking palagay, ang pinaka-importante lagi pagdating sa pananagutan, pagdating sa hustisya ay ebidensya. Lagi ko sinasabi, ebidensya. Kung malinis talaga si Sara Duterte, walang ebidensya, parang awan nyo na wag na nating aksayahin ang oras natin at kailangan madismiss na ito. Pero kung may ebidensya, dapat hatulan. So kung ang taong bayan sinasabi, hindi ebidensya, malaking problema yun na ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala na sa ating mga institusyon na ebidensya sa huli ang mananaig.
2: Pero nung gawin itong survey, April eh, that's panahon pa ni Tito Soto ito.
5: Well, imagine mo na lang kung April yan. Yan pa yung panahon na yun. Nagbaril-barilan pa sa Senado. Diba? Nagkaroon pa ng change in leadership. Nagkaroon pa ng takbuhan at nagkandara pa. So, may effect ba yun or wala doon sa tingin ng mga taong bayan? Kung bumaba pa lalo, kung tingin natin, ebidensya ang magpe-prevent sa huli. Makikita natin sa next survey. Alam ko, magkakaroon na ng survey for this season at may ilalabas next month.
2: Makakadagdag kaya yung April di ba? So kung magkakaroon ng panibagong survey, makakadagdag kaya yung naging gulo sa Senado the past several days?
5: Palagi. Yun ang nagdo-dominate. Sabi nga sa akin nung nasakyan kong grabe, suka na raw siya. Gusto niya raw masuka. Kada nakikita niya yung mukha ni Alan Peter Cayetano na nagsasalita ng kung ano-anong dasal doon pero kung ano-anong mga pinagagawang kalokohan. Imagine mo yung sinabi ni Pig Lacson na 700 million pesos ang ginastos ng Senado for a month yata under the leadership of Alan Peter Cayetano. 700 million para magbaril-barilan, para magkandara pa, para mag-away-away, pero walang naipasa bilang isang kahit na isang batas. Walang naipasa kahit na isang measure. Walang dinulot na maganda sa taong bayan. Natalo na naman yung taong bayan ng 700 million, halos kasing laki ng confidential fund scandal, no? Under the leadership of Alan Peter Cayetano, na walang natapos. Bottom line is, of course, sa pipiko ng publiko, nawawala na ng tiwala sa institusyon ng Senado na ngayon ay impeachment trial court. So sana naman yung presiding officer nila maging fair. Isa na namang nangangambang optics, di ba? Optics wise, para bang ang samang tingnan na ang magiging presiding officer will be Chis Escudero, who already tried to stop the impeachment from happening last year. Fourth week lang, hindi pa maintindihan. So sa akin, kung gusto nating ma-repair yung institusyon ng Senado at ma-restore yung faith ng taong bayan sa impeachment court, eh baka naman dapat pinapakita nila sa publiko kahit na yung pre-trial na isa sa pinaka-importanting stages ng isang buong ng isang buong full-blown proceedings ng impeachment. At pangalawa, eh siguro naman sana naman pag-isipan nila mabuti kung sino magiging presiding officer, hindi yung fourth week lang, hindi pa maintindihan.
2: Mm-hmm. Eh pero apat ang abogado sa ano? Aapat ang abogado sa Senado, di ba? Mm. Si Kiko, si Chis, tapos dalawa sa kabila, si Pia at si Marcoleta.
5: Tama naman si Senate President Sherwin Gatchalian, eh, no? Ang impeachment proceedings is sui generis. Hindi naman dapat ito sobrang technical. Hindi naman dapat ito sobrang legal, no? It's quasi-political, quasi-legal, and first and foremost, constitutional. At ang konstitusyon, kailangan naiintindihan niya ng taong bayan, kaya ang rule dyan, verba legis rule. Yung madaling intindihin at pagkakaintindi ng ordinaryong Pilipino, forthwith, immediately, sa lalong madaling, sa agad-agad. Yan ang ibig sabihin dyan, hindi mo na yung mag-legal gymnastics ka na kung ano-ano pa. So ang point ko is, hindi kailangan abogado. Hindi sinabi ng konstitusyon na dapat abogado yung magpe-preside. And the reason being, dapat pagdating doon, it is first and foremost a constitutional process. At ang importante ay dapat naiintindihan ng isang layperson. So kung meron nag illegal gymnastics dyan na ginagawang overly legalistic ang impeachment, kahit si Miriam Defensor Santiago noon, is my humble submission is mali yun eh. Hindi dapat ito overly legalistic. It is the credibility of our institutions through the Constitution, and hindi sinabi ng ating saligang batas na kailangan abogado at overly legalistic ito, di ba? Eh di sana ginawa na lang legal. Di sana ginawa na lang korte. Pero hindi eh. Hindi iniwan at inatasan ng saligang batas ang korte ang tumapos nito. Ang inatasan ng saligang batas ay mga ordinaryong representatives, whether attorney yan, whether engineer yan, whether doctor yan, basta nandoon siya sa Senado, ito yung mga representatives ng people, mga senador ng tao. So hindi kailangan sa akin palagay abogado, wala yan sa saligang batas.
1: Eh siguro pang huling tanong na namin bago namin kayo pakawalan, meron ba talagang warrant of arrest laban kay Senador Bongo o wala pa?
5: Well, sabi ko naman noon pa, di ba, na it's just gonna be a matter of time. Whether nang galing yan sa bibig ni Baste Duterte o ni Ferdinand Marcos o ni Lenny Robredo o sino pa ba, si Sonny Trillanes o kay Attorney De Leon, Dino De Leon, ang malinaw dito ha, involved si Christopher Lawrence Cesorogo doon sa malawakang patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte. So I will not be surprised as to whether or not nandyan na yan, I am not authorized to speak. As to whether or not I believe na nandyan na yan, sa aking palagay, nandyan merong warrant of arrest kasi pinangalanan na co-perpetrator itong si Bongo. And I think by virtue of the fact that co-perpetrator siya, of course, mag-i-issue ang ICC ng warrant of arrest.
2: Tingnan mo na lang yung nangyari kay, ano, kay Bato. Diba, pinalalabas yung una, wala, diba? Fake news daw, etc. O eventually, nagtatakbo.
5: Correct.
2: Thank you.
5: Huwag mong palimutan, Kuya Will, nagtatakbo at nagkandara pa.
2: Tinagdaga mo pa. Salamat sa iyo, Attorney Dino.
5: Thank you very much.
1: Yan po si Attorney Dino De Leon, ang director po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated at isa pong public interest lawyer. O paano, susunod na sa Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Namaan Makapagal at Jack Batalyones, kasama rin po yan yung sa radyo. Ano? Ay mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lasso sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
1: Happy weekend!
2: Bye-bye!
0: Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Gas, Abelga!
8: Jesse Cruzat!
6: Sa Suko sa DCMM.
9: Suko sa DCMM.
6: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Tatamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pangkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: tayo
1: kagad. Pasko na lang agad.
0: Para medyo masaya-saya naman ang pakiramdam natin, partner.
1: Bakit? Hindi ka ba masaya?
0: Christmas feels. Hindi, ako gusto ko masaya ka, partner. Dahil alam kong napakasakit ng pinagdaanan mo na kahapon. Dahil nga nabanggit ko sa programa natin, partner, kahapon, na yun nga yung doggy.
1: Yes, may baby pig.
0: Baby pig. Doggy. Grabe naman.
1: Baby hindi na siya pig. Na siya sa taba niya.
0: Yun. Eh, sabi ko nga, pinaalam ko na sa viewers natin, listeners natin, na hindi ka nga makakasali sa ating programa hapon dahil nga po sa pumanaw si Doggy. Anong pangalan ni Doggy?
1: Si Louie. 7 years old siya. Grabe. Iba pala yung pakiramdam. Iba, alam mo
0: is
1: yung
0: this
1: partner,
0: the first time ka ba
1: no,
0: na...
1: No, hindi nga eh. No, iba yung pakiramdam na parang every time you lose a pet,
0: yeah.
1: It still feels the same ache. Na heart-wrenching, gut-wrenching ache pa rin siya.
0: Kasama mo yan every day, di ba?
1: Oo.
0: Yun yung parang ganun din ang pakiramdam ni siguro nung nawala ng Senate presidency, di ba?
1: Oo. Yung feeling niya.
0: Kahit na 28 days lang.
1: Pero magkano nagastos? Nalus tayo, 700 million.
0: Ganun din naman daw ang ginagastos karaniwan ng ibang Senate president. Pero that's the point na sinasabi ko. Medyo mahirap po talaga when there's a loss, di ba, na iniinda mo. It's hard talaga to get over it right away.
1: Oh.
0: Kala ko, hindi ka papasok partner eh.
1: Ay, mas malaki ang pangangailangan ng pera.
0: Di bali.
1: Okay, papasok tayo.
0: Hahanapin ka ng mga, syempre, tagapanood, tagapakinig natin.
1: Kakayanan natin para sa inyo, mga kapamilya.
0: Anyways,
1: ganda rin tayo mo, ah. Sorry, I'd say that.
0: Yes, I made it ganda. Myself.
1: Hinabi.
0: Basta lahat po ng mga na bumabati sa mga suit ko, I always say, I made it myself. Para...

0: part na, I was saying, hindi pa nga siguro magtatagal eh. Sisimulan na naman natin yung 100-day countdown to
1: eh kasi nga, ito
0: ni,
1: mag-July na tayo.
0: Yeah, kalagitnaan na ng taon. Mm-mm. But sabi ko nga, actually hindi ko na kina-countdown yung Pasko because actually I'm more other countdowns that we are waiting for. Yung countdown sa pagsisimula ng impeachment trial.
1: Yes, the July 6 tayo
0: July 6,
1: yan.
0: Sure na daw yun. Mm-hmm. Yung November 30 sa Hague.
1: Oo.
0: Ni Kata, ni ta, Katay. Ni Tatay Digong.
1: Ano?
0: Sorry.
1: Tatay.
0: And nagkamali lang. Tatay. Nagsabi ko, nadulas kasi. Oo. Nasabi ko, hindi, Tatay Digong.
1: Oo.
0: Ang pangalan ko, hindi Katay.
1: Oo, Tatay.
0: Nasabi kasi Digong. Nagulat yung emission control specialist
1: kaya
0: natin.
1: Kaya nga.
0: Nalaki yung mata niya. Sabi, parang Volkswagen ba?
1: Oo. Oh, oh,
0: parang yung headlight ng Volkswagen.
1: Kasi naman eh.
0: Sabi, Katay Digong, nag-amin ba? Umamin?
1: Oo, oh, oh. Ano ka tuloy?
0: Hindi naman na-amin. Hmm. Wala naman ako inamin ba? Hmm. So yun, countdown to July 6 to November 30. So dalawa pang malalaking mga event na binabantayan natin bago po tuloy yung magkaroon ng Christmas feels.
1: Hmm.
0: In fact, hindi nga natin alam if by the time na matapos yung impeachment ni VP Sara, which according to estimates, no, sabi baka tumagal lang daw ng 2 months.
1: Mm-hmm.
0: So that's July to September.
1: Mm-hmm. Kung kahit na i-ano yan, no? three days a week, five days a week.
0: Maybe
1: no?
0: 2 months, no? Tumagal. Mm-hmm. Kung wala talagang mga aberya. So pagpasok mo ng bear month, ay dapat magwawakas na yung impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. But syempre, depending on the outcome, di natin alam kung Christmas feels ba ang pakiramdam no mga complainant, no mga prosecutor, di ba? At yung taong bayan, di ba? Na nag-aabang sa magiging resulta nitong impeachment trial.
1: Tama. Tsaka ano yung mga ako partner, hindi lang ako dun sa resulta ng impeachment trial eh. Nandun din ako dun sa mababalik ba natin yung
0: tiwala?
1: Yung pera na hindi
0: pera
1: natin alam kung anong nangyari na misplaced na funds.
0: That's
1: or
0: part of the impeachment articles of impeachment.
1: Yun nga.
0: Ill-gotten wealth.
1: Misuse
0: of confidence. Financial funds. Kasi iba pa ho yung articles of impeachment na yung threat, di ba?
1: Mm-hmm.
0: To the first family and to the former House Speaker.
1: At yun yung mga nirepaso nila kahapon, yung talagang finansyo nila. Ano ba talaga yung magiging laman ng mga reklamo? Di ba? Ng articles
0: yung,
1: of impeachment. Tatalakayin nila. Oo.
0: Natapos ba kahapon yung marking of evidence? Parang hindi, ano? Ang sabi, next week po.
1: Magpapatuloy ulit.
0: Monday, mm-mm, at saka po idadaos ulit yung second part nitong pre-trial conference. Dahil umabot lang ata sila sa marking of evidence, so sa third article of impeachment.
1: O, eh kasi nagkakaroon daw ng matinding mga, ano to, na hindi naman nagkakagirian. But the regular pagtatalo na agad.
0: Hindi naman daw sila nagkaroon ng iringan.
1: Oo.
0: Pero humiwalay muna sila sandali.
1: Oo.
0: Bumukod yung si Attorney Michael Poa, ng lead defense dun sa defense ni VP Sara at saka yung ibang House prosecutors.
1: Mm-mm.
0: At hindi na naman nila binanggit kung bakit sila bumukod ng kwarto.
1: Mm-mm.
0: At kung ano yung kinailangan nilang plansyahin at gusot.
1: Mm-mm.
0: No?
1: Mm-mm.
0: So, that being the case, wala na ho siguro talagang makakaantala pa dun sa nakatakda ng July 6 na pagbubukas po ng impeachment trial. Although may question pa, partner.
1: Yes, sino?
0: Sino ang presiding officer? No?
1: Mm-hmm.
0: Na parang maybe nabitawang kasing salita si Senator Ping Lacson na akala ng iba, pinal na yun.
1: Mm-hmm.
0: Na si Senator Chiz Escudero daw, bilang siya ay isang abogado, siya ay tatayo as presiding officer dahil siya din yung dapat na magiging presiding officer last year. Eh. Kung natuloy lang sana yung impeachment ni
1: Pisa. Hindi nga natuloy noon
0: dahil
1: kasimple-simpleng salatang fourth with lang,
0: yes,
1: eh pinag-awayan pa.
0: Which is exactly the point po ng ibang mga dating Supreme Court Associate Justices na dahil po sa ginawa po ni Senator Chiz Escudero noon as Senate President na hindi niya kaagad inaksyonan yung impeachment complaint sa kanila, ay kaduda-duda nga daw po yung parang kredibilidad niya na siya ang magkukumpas o magtitimon bilang presiding officer kung siya nga po ang itatalaga. Pero pinagigiitan din naman pa rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang Senate President, siya ang presiding officer.
1: Mm-hmm.
0: Dapat siya. Hindi naman sinabi na kailangan daw abogado eh.
1: Mm-hmm.
0: Dahil binago nila, parang may inamed sila sa Senate rules nila on impeachment.
1: Mm-hmm.
0: So without any change in those Senate rules, mananatili nga po, no, na presiding officer si Senate President Win Gatchalian as the presiding officer. No?
1: Mm-hmm.
0: Siguro, sabi nga, ano, partner, baka daw kiligin pa daw yung mga tao kung siya ang presiding officer, tapos assistant presiding officer, si Risa. Risa. Oy, grabe. Narinig ko yung mga usapan,
1: nakakatawa yung mga winery ship.

0: kilig-kilig daw dahil binati daw ni ex-GF ni Sherwin Gatchalian na si Bianca Manalo.
1: Yes.
0: Ayos sa kanya pong pagkakaluklok bilang Senate President. Mm. Opo ay meron pang showbiz angle, partner, ha? Talagang nagulat ako dun, eh.
1: Oo, pero hindi talaga. Mm. Nandun talaga ako ngayon sa pag-ship ng Winry Tandem, partner.
0: Winry, oh. Alam mo,
1: may mga videos, eh.
0: Apakadami talaga. Hilig ng mga Pilipino sa mga tandem-tandem, mga love team.
1: Oo, tama. Mm. Pinipilit pa kasi. Eh, magkatrabaho naman yan. Siyempre, so, if you admire the person dun sa trabaho ng kalidad na, di ba? Makikita mo talagang napapangiti
0: ka. Gusto niya magkatuluyan sila. Oh. Hindi naman Korean rom-com ito, di ba?
1: Ginagawa na issue, eh.
0: Ginawa niya naman rom-com.
1: Ship niyo nga ako kay Trillanes, hindi ka. Ay, Erdo!
0: Ano ba? Ara, ina-expect niya dahil may pagka-Koreano etura ni Sherwin Gatchalian. Sasabihin niya kay
1: paano? Kay Senator Rico. Ito na yung anong K-drama episode.
2: Risa, otoke? Kenchana?
1: Kenchana?
2: Anyong, anyong?
0: Mga ganun, ha? Ano ba?
1: Takang drama natin, ha? Episode 2 yan, ha?
0: We will return to the K-drama? Takang drama? pag may sapat na panahon, babalikan po natin yung K-drama. Uh-oh. Ayan, mga kapamilya, ha? Anyway, so kanina umaga, humarap na po sa wakas si Tab Baldwin, yung dati pong Ateneo Blue Eagles head coach na nagbitiw na, no, kamakailan, para po siya ay sumailalim sa pagtatanong ng PNP-CIDG. So may ilang oras din siyang tumagal doon, partner, although sa huli nating pagtanong ay wala pa hong makapagsabi sa atin kung tapos na yung questioning sa kanya at kung nakaalis na ba siya doon, di ba? Yeah, pinipilit nga natin sana na malaman, eh, na doon ba yung makakausap dahil sana natin from the PNP-CIDG. Baka naman pwede magbigay sila ng konting update, no?
1: Tama.
0: Kung ano man lang yung mga tinanong nila, dahil ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimolia na pumunta rin naman doon, no, sa CIDG kanina, meron na daw silang nakitang inconsistencies.
1: Sa statements
0: ng magkakaibang miyembro ng coaching staff ng Ateneo Blue Eagles. Pero, ang pauna naman nilang, parang paliwanag, na maaari nga naman po magkaroon ng inconsistencies dahil yung, alam mo yung sa pelikula na iba-ibang points of view.
1: Vantage point. Vantage point na movie, diba? Maganda rin yun.
0: Ah, diba? Diba? Yung sa mga pelikulang gano'n na nag-iiba yung kwento, depende sa kung sino, kaninong pananaw, binabalikan. Diba? Sa pelikula, ginagamit yun. Ito, totoong buhay ito, mga kapamilya. Iba-iba yung point of view ng mga kinakausap ng CIDG. Kaya parang tila lang naman, may pagtugma o inconsistencies dun sa mga pagsasalaysay nila about the drowning incident. No? So that doesn't mean na may pinagtatakpan o meron silang inililihes. Hindi ho ganun dapat ang conclusion. Maari lang po na may inconsistency dahil iba nga pala yung perspective nila depending on where they were standing at the time na nangyari yung drowning incident sa Dipakulaw.
1: I was even wondering if they're gonna be inviting the kids. Kasi katulad na lang, I was
0: themselves.
1: Listening to Patrol no, na in-interview mo si Mampia, di ba? Dahil nasa podcast niya yung dalawang Ateneo basketball kids. No? Iimbitahan din ba nila to get then their experience? Di ba? Oh, may pumunta na. Ang tatangkad.
0: Yes,
1: ang tatangkad ng mga bata. Ata, diba?
0: Eh, kaya nga sila basketball team. Kung ano to, kung chess team to, partner.
1: Ang lalaki talaga. Alam
0: kaya
1: mo,
0: nga sila basketball
1: player. Alam mo, pagtatagpi-tagpiin nila, yung iba-ibang angulo na yan, para makita kung ano talaga nangyari.
0: So, that was what happened kanina umaga sa PNP-CIDG. Yung sa NBI, supposed to be, haharap din itong si Ateneo President, si Father Bobby Yap, no? Pero pinagpaliban na lang at next week dahil graduation daw ngayon.
1: Yes, meron daw inattendan na graduation ceremony.
0: So it's a graduation, no. So yun nga po ang takbo muna, no, nung investigasyon. Dito nga po sa trahedyang sinapit nila Rene Baterbonya at saka ni Divine Adili. Kailan nga ba ang sinabing funeral for Rene? Parang June 24, kung ako nagkakamali.
1: Ang alam ko pa nga, partner, yung siya ang unang ililibing dun sa cementerio.
0: Dun sa cementerio, kabubukas pa lang.
1: Kabubukas pa lang, no?
0: Yeah, so, you know, that's such a...
1: Ang ironic na sabihin mo, siya ang magbibinyag nung, ano, di ba? Kasi it's like, Pero yeah, siya ang unang ililibing,
0: ililibing
1: doon din sa cemetery yung kanyang paglalagak.
0: Yeah. That is one of the siguro sabihin na nating saddest, di ba, aspects of this tragedy na nangyari po. Ano? Tapos si Pangulong Marcos Jr. Po ay pauwi pa lang po mamaya, no? Galing po siya sa kanyang pagdalo doon sa ASEAN-Russia Summit sa ano pa alam nung Kazan. Akala ko nga
1: akala
0: una.
1: Kazakhstan.
0: Hindi, akala ko nga una, meron na akong syudad sa Russia. Kazan, Russia. Kazan pala. So, meron po siguro akong counterpart doon sa Russia. His name is Kazan Turing. So, if it so happens that you speak to my counterpart there in Russia, he will like, introduce to himself and say, "Comrade, my name is Kazan Turing." Alam mo minsan nasa ano kami? Nasa Barcelona kami, partner. Mm. Dahil meron kami kinocover na isang malaking tech event. Mm. May mga kasama ako mga Filipino tech journalists. Mm. Maraming mga ano yun, mga tech journalists sa iba-ibang bahagi ng mundo na kinukumbina dun sa tech event na yun. Maraming mga East Europeans, partner, kasi mga nagva-vlog din sila about mga tech, mga gadgets, mga ganun-ganun. Yung isang Filipino journalist doon, nakatalikod, busy siya na nagbibideo ng gadget Nung nasa likod ako, nilapitan ko, sabi ko, "Please the comrade, please hurry up and finish the your doing because I am also going to take a video."
1: Takot siya.
0: Takot siya. Lundag siya ka na, akala niya. Taga KGB yung nakausap niya. "Please to hurry because I am also trying to get the video." Yun po, kakapanood ko po lang ng Borat.
1: Sabi ko kasi, parang hindi naman yata Russia yun.
0: Kasi yung Kazakhstan.
1: Si Borat yun.
0: Yung Kazakhstan kasi naging bahagi ng Soviet Union.
1: So, kaya halos tunog sila.
0: Same. Almost same accent. Because I...
1: Huwag niya, baka mamay bumaba pa yung estado ko as a girl.
0: Yung sobrang misogynist, di ba?
1: Mas mataas pa yung mga hayop sa mga babae.
0: Yung nakakatawa kasi na masyado eksagerado na, "This is my sister. She is number one no prostitute." May mga ganun. Sorry, yun yung mga napapanood kong pelikula.
1: Mga cancel culture na ngayon yung Borat.
0: Yung mga napapanood kong pelikula para makasabihin nyo, walang kwenta. Anyway,
1: that was a fun film.
0: But it is naman. Kung gusto niyo lang po na medyo malibang kayo, katulad po ni partner, makakalimutan mo man lang partner na meron kang malungkot na sinapit.
1: Kaya nga.
0: Manood ka ng mga ganong klaseng kawalang.
1: Para kabisado ka rin.
0: Yung kawalang kwentang ano. Puro kalokohan. Malilibang ka talaga, partner.
1: Ito, yan.
0: So if you remember the accent of the cousin.
1: Just Borat.
0: Don't forget, Kazan Turing is there with you.
1: Kazan Turing. Diba dami ng character so?
0: Yes, yes.
1: Hindi natin mo si Arnar.
0: Nagiging international.
1: Ang dami na.
0: Anyways. So partner, and because Kazan Turing, that's the newest character added to my repertoire. Ano ba itong pag-uusapan natin, partner? Sabihin mo nga.
1: White Ribbon Movement, kontra corruption ito, partner, dahil...
0: Why? White Ribbon?
1: Akala ko nga, kasi kanina may Black Ribbon din in support of the Ateneo. Diba? Ngayon naman ito, White Ribbon Movement naman. Ng iba't ibang mga religious leaders.
0: What does it hope to accomplish?
1: Di syempre yun nga, para labanan nga ang korupsyon, para nga ayusin pa rin itong nangyayari sa ating bansa. Mga religious leaders naman ito na nananawagan na tayo'y magising na.
0: May taga ano ba dito? Mga taga Jesuits?
1: Di ko alam kung sino ang mga bahagi nito. Mabuti pang pagtatanong na lang tayo.
0: Sige,
1: sino
0: because, ang, nasa linya na ba?
1: Yes.
0: Sige, partner. Yes. Can you introduce
1: the guest? So, sabi natin ating Secretary General ng San Lacas, si Attorney Aaron Pedroso, to tell us more about this White Ribbon Movement.
0: Yeah, yeah.
1: Nga. Attorney, magandang hapon po. Tony at Rica po sa programang Issue Spotted.
3: Magandang hapon, Tony at Rica. At sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong hapon. Yeah.
0: Thank you po, Attorney. Naka-schedule po ba? Tama po ba sa June 28? Meaning to say, this is next week pa, no? Next week. Oh.
3: Tama po yun. June 28, which is a Sunday.
0: Okay.
3: Coincidentally, yan din po yung Feast of the Immaculate Heart of Mary.
0: Yes.
3: Yung Sunday na yun.
0: Opo. So, and ang sinabi po ay iba-ibang mga religious organizations ang lalahok dito sa White Ribbon March. What religious organization are you a part of?
3: Ang hindi lang religious organizations, pati yung mga civic and civil society organizations and partners, no?
0: And partners.
3: The biggest four religious groupings, if you may, no?
0: Uh-oh.
3: Includes the Catholic Church, yung Evangelicals.
0: Oh, it's really...
3: Yung atin din yung mga kasamahan sa National Council of Churches in the Philippines.
0: Uh-oh.
3: At saka yung ibang grupo ng Protestants.
0: Protestants.
3: Then you have faith-based civil society organizations and institutions, including the Catholic Educators Association of the Philippines, SEAP.
0: Opo.
3: Nandyan din yung BCBP, yung mga business people natin.
0: Okay.
3: So on and so forth. Marami yan. Yung kami, we are the partners. Yung kausap ko ngayon.
0: Partners, okay.
3: Together with Tama Na, yung Artikulo 11 and San Lakas. No?
0: Artikulo 11, silang Luke Espiritu.
3: Doon sa panawagan na ang paninindigan sa pananagutan ay dapat walang kulay.
1: Uh-huh.
3: Kaya nga white ribbon.
1: Hindi
3: dapat pumapanig sa isang kampo laban sa isa, kundi ang pinapanagan natin ang katotohanan at pananagutan.
1: Does this have something to do, Attorney Aaron and partner, doon sa ginagawa natin dati, every Friday, kasunod to, parang kaakibat to ng Trillion Peso March, na tuwing Friday magsusuot ka ng white ribbon para nga sa anti-corruption. Is it the same thing, Attorney?
3: Ang every Friday, that's the Black Friday protest, no? And I know for a fact, nagtutuloy-tuloy yan sa mga communities.
1: Mm.
3: In fact, bahagi rin kami doon, no?
0: Mm.
3: Black naman to signify indignation, no?
1: Mm-hmm.
3: Pero ito, wala pang pinipirming mga other actions apart from the June 28 coming together, as announced by Bishop Colleen Bagaforo during the press conference this morning dito sa May People Power Monument, which we hope would create the groundswell, no, sa buong Pilipinas.
0: Okay.
3: No? Sabi nga, nanawagan niya si Bishop Colleen Bagaforo sa CBCP NASA, yung Caritas Philippines, to mobilize its own dioceses, no?
0: Yeah.
3: Around 83 across the Philippines.
0: Uh-oh.
3: Para hindi lang dito sa Manila, kundi buong Pilipinas ang ating pagkilos.
0: Opo. Matanong ko lang, attorney, no, partner, because sinasabi niyo nga po, parang this is multi-faith, multi-denominational, no? Pero there are big groups that somehow masasabi natin are politically influential, no? For example, the Iglesia ni Cristo, or even the JIL, the Jesus is Lord movement, nila Brother Eddie Villanueva. Did you invite them to take part in this White Ribbon March?
3: Well, tulad nga sabi ni Bishop Colleen Bagaforo, the event is open to all, no? Pero doon sa process ng mga faith-based organizations, I forgot to mention yung mga kapatid nating Muslim.
0: Ah,
3: bahagi doon sa, nandun yung mga imams, no? Yung Grand Muftir for Metro Manila or NCR, pati yung representative ng imams, National Council of Imams in the Philippines. No? So nakikita natin dyan yung broadness.
0: Uh-oh.
3: As to the question, nasan ng iglesia, nasan ng JL, that would be a question best posed to them. Saan nga ba sila? Sa usapin ngayon na ang gusto natin ay panagutin, hindi yung isa laban sa isa, kundi lahat ng sanggot dito sa mahalay na usapin ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas.
0: Uh-oh.
3: We're talking not just millions or billions, kundi trillions of pesos going down and being pocketed nitong mga politikong nakaupo.
0: Opo. Hindi, kaya ko lang po dinabanggit yung dalawang grupo, ano, attorney, because hindi naman natin mapagkakaila that many of our political exercises somehow
1: heavily influenced.
0: Nagkakaroon din po ng malaking participation, no, nitong mga religious groups in convincing their followers na kung sino ang kanila pong iluluklok or iboboto, no? Pero nabanggit nyo pa, that's up to them. Pero ang tanong ko po kanina, kinumbidahon nyo ho ba sila directly?
3: Yan, hindi po tayo privy
0: doon
3: sa pag-uusap ng mga faith-based, no?
0: Sige
3: nila po. Bishop Colleen.
0: Opo.
3: But this I can tell you, we had the meeting as far back as February, no? Mm-hmm. The mga precursors leading up to the White Ribbon Movement.
0: Yes.
3: Even that event, wala po yung ibang mga denomination for one reason or another because they have been mobilizing in support of political personality.
0: Mm-hmm.
3: Eh malinaw yung panawagan natin sa White Ribbon
0: na walang
3: movement, hindi tayo susuporta kay Marcos or kay Duterte or kung sino man nasasangkot sa usapin ng corruption.
1: Opo. Yun po yung sinasabi ninyo, di ba? Wala kayong dapat suportahan. But, will you be inviting political leaders ngayon to join you? Because if ganun din po, may sasama man, di po ba in a way magkakaroon din ng kulay yan kung may sasamang mga political leaders?
3: Well, tulad nga ng sinabi natin sa press conference, the event is open to everyone, even political leaders. Pero clarify ni Bishop Bagaforo, the stage will not be open
0: to politicians,
3: to political personalities.
0: Mm-hmm. Ayun.
3: Mm-hmm. I think this is to give yung platform sa mamamayan at yung mga faith-based organizations na sila ang nagsasalita. Ang ating mga political personalities, entablado na nila ang Kamara, ang Senado, ang Malacanang, ang taong bayan, walang entablado.
0: Okay.
3: Kaya ang entablado natin, kayo pang gumagawa tulad ng gagawin natin sa June 28.
0: Mm. Sinabi daw po dun sa press conference kanina ni Bishop Bagaforo, no? Bilang chairman ng CBCP, Commission on Interreligious Dialogue, na ang panawagan ng mga religious leaders ay communal discernment. Okay? So, attorney, para mas simplehan lang po natin yung kung ano ba kahulugan ng communal discernment, ano ho ba ang layunin nito?
3: Pag sinabi po natin communal discernment, sa Tagalog ng discernment, pagninilay-nilay. Tayong lahat, it is a call to action sa lahat ng ating mga kababayan na pagnilayan yung nangyayari ngayon sa ating lipunan. At ang discernment goes beyond just reflection, no? That's why it's also a call to action kasi kailangan kumilos. At communal, kasi hindi ito magagawa ng iilan lamang, ng isang individual, isang grupo. This needs the convergence in the thousands, in the tens of thousands, in the millions of Filipinos na sawang-sawa na sa usapin ng corruption.
0: Maganda ho kasi sana na maliwanagan din ang ating mga tagapakinig, tagapanood, no, na yung communal discernment ay yun nga pong parang sana't mabuksan yung isipan, no, ng ating mga mamamayan, ng ating mga kapwa Pilipino, na kung ano ho na dapat talaga ang tamang mga asal, no, na hinahanap po natin sa mga nagpapalakad po ng ating pamahalaan. For example, ito lang, bigay ko sa iyong halimbawa, attorney, without naming names or even places, no? Kwento po sa akin, and this is from somebody na laman ng simbahan, ika nga, no? Yung malapit siya sa ating pong mga clergy. Ang kwento-kwento niya ay nakakadismaya daw na may mga ilan na nagpapakareligyoso, sabihin na nating sila ay parang palasimba, okay? Tapos madalas nag-a-attend ng church events, pero kapag inihayag nila kung sino yung mga taong tinitingala nila, tila taliwas sa mga itinuturo ng simbahan na kung ano yung dapat na tamang asal ng mga pinuno ng ating bansa.
1: At marami tayong kilalang ganyan.
0: I'm sorry, partner. I know you also know some.
1: Yes.
0: Pero, attorney, that is the sad reality somehow na hindi ko alam kung nare-replicate in other dioceses na kung sino pa yung mga supposed to being malapit sa simbahan, eh yung pa yung tumitingala dun sa mga tao na nasasangkot sa katiwalian o sa patayan. Attorney.
3: Tama. Tama. And I think itong pagkasama-sama ng mga faith-based organizations, yung mga congregations, is a departure, no? It sets that message na ayaw na namin dito sa mga nagkukunwari, you know, may sa kasabihan nga, no? Beware of wolves in sheep's clothing. At marami yan, mga ipokrito, no? Sa isang lumuluhod pa, nananampalataya, they quote Bible, verses from the Bible, from memory, pero dawit din sa corruption. Kaya itong pagpapaalala, hindi lang simpleng itong coming together under the White Ribbon Movement, it is not enough that you mouth Bible verses. It should be coupled with the call for accountability. No? Kaya nga tatlo yung panawagan dito. Knowing fully well that hindi pwedeng sa personal level lang magdadasal, magdi-discern, tapos yun na yun, no. There has to be structural changes.
1: Mm-hmm.
3: At pinoint out po natin under the White Ribbon Movement,
0: yeah.
3: ito yung una, yung lahat ng sangkot dapat managot, walang sasantuhin. Hindi pwedeng may mga sacred cows tayo, no? Pangalawa, yung totoong political, anti-political dynasty law.
1: Mm-hmm.
3: Kasi ang sinabatas nila sa bababang kapulungan
0: yeah.
3: ay lalong in-institutionalized, no?
0: Mm-hmm.
3: Yung political dynasties.
0: Mm-hmm.
3: No? That goes against the spirit of the Constitution. At yung matagal na natin, for more than 3 decades na sinusulong,
0: yeah.
3: na di dapat pamilya mm-hmm. or family incorporated ang panggugobyerno.
1: Mm-hmm.
3: At pangatlo, in the context ng papalapit na eleksyon,
0: mm-hmm.
3: hindi rin uubra na marami na nagdedeklara ngayon na sila'y tatakbo at ganito pa rin yung kalakaran.
0: Mm-hmm.
3: Kailangan baguhin. No? There has to be electoral reforms
1: mm-hmm.
3: para hindi na maulit yung pamilya incorporated,
1: mm-hmm.
3: itong mga kurakot, contractor,
0: mm-hmm.
3: na sila-sila ang nananalo. Mm-hmm. Leaving people without choice. No?
0: Yes, mm-hmm. yes.
3: At na-institutionalize yung corruption.
1: Opo. Pero may mga ginagawa naman na po ang iba't ibang sangay na ating pamahalaan. Meron namang blue ribbon hearing. Meron naman po mga sinasampahan na at iniimbestigahan ang ombudsman para nga po sa mga nasasangkot sa katiwalian. Ang sinasabi po ba ninyo ay kulang pa itong ginagawa ng mga agencies
3: natin? Tama yan, Rica. No? Tulad ng sinabi natin kanina, kapos na kapos. In fact, the crisis that we are currently facing requires more and beyond the institutional mechanism in place.
1: Mm-hmm.
3: In fact, even yung impeachment no, na nakasaad sa ating salitang batas, while it is the only mechanism right now para panagutin yung mga top no, nasa tuktok ng ating gobyerno, yung extent ng corruption requires masinsin
1: mm-hmm.
3: na pagtutulak ng mm-hmm. pagpapanagot.
1: Baka maubos yung senador natin, attorney. At sinabi
3: natin, yung impeachment, ginagawa pang mekanismo para ma-shield from accountability. No? They're just talking about numbers. Numbers to acquit, numbers to convict. Hindi ganun ang process. Hindi ganun ang spirit ng pananagutan. How do we get there is subject for yun na, yung communal discernment. But before that happens, it requires us coming together.
0: Mahabol ko lang, partner, bago ako magtanong muli. Ano, yung communal discernment, gusto kong balikan yun. Lagi po namin kasi pinag-uusapan dito ni Partner Rica, yung pong sana nga po, no, yung matuto rin ang mga butante, no, whatever age they may be, na sa pagpili nga po nila ng mga leader na iluluklok nila sa kanilang lugar o sa mismong sa national government ay ipaibase nga po no sa performance o sa qualification sa halip na yung parang popularity lang or parang yung how do you say it, idol worship, no, parang ina-idolize lang. Pero hindi ho madaling gawin, di ba, attorney, dahil bawat taon na nagkakaroon tayo ng voter education and all that, hindi po nawawala sa kultura nating Pilipino na laging yung kusino ang sikat o kusino lang yung iniidolo ang siya pong binoboto. Nagiging number one senator, nagiging vice presidente, nagiging presidente based on kasikatan o yung parang nag-a-identify yung Pilipino sa kanya na ito idol ko. Paano yun, attorney?
3: Tama yun, no? Yung pinoint out. Pero parang first glance, parang chicken and egg. Paano natin lulutasin yan? Kasi kultura na yan, no? Ang masasabi po natin diyan, ang kultura is shaped by structures, no? Is shaped by policies. Kaya nga kasama sa tatlong panawagan yung electoral reforms. Kung ngayon maraming halimbawa sa Korte Suprema pang nagbasbas, walang premature campaigning, hindi na agad level ang playing field. Hindi bawal ang political dynasty. Kamag-anak incorporated ang tatakbo. Ang ayuda pwede gamitin because of so many mga shortcuts na ginagawa yung para makalusot lang. Ngayon pa kasi, lalo na ngayon, we're like 2 years down the line before 2028. Pwedeng pangangampanya. Ibig sabihin, these are mechanisms that can be corrected kung may mga structures tayo, kung may mga policies tayo na pinagbabawal yan.
0: Okay. Attorney,
3: dahil walang mekanismo na nakatayo, nagpapatuloy ang pag-abuso at nagiging natatanggap siyang parang realidad.
0: Okay. Ngayon, attorney, tanungin ko lang, ano? Tutal, aral naman po kayo sa batas. Ika nga ng isang senador, you have the legal background. Okay, hindi ko nababanggitin kung sino yun. So anyway, attorney, if you talk about electoral reforms, kung meron pang kailangan ipasa na batas, ano po ba nakikita niyong dapat na baguhin sa electoral laws natin? Para hindi po, sabihin na natin, makapasok pa yung talagang mga Pilipino na hindi ho dapat karapat-dapat na maupo sa pwesto.
3: Yes, marami po yan, no? At ang isa dyan na binabanggit natin kanina pa, yung pagbabawal ng political dynasty. That's
0: okay,
3: one.
0: Sige, that's one.
3: Yung penalization, kasi ngayon, yung violation ng pagde-declare ng contributions na
0: sa
3: COMELEC. Tapos kung hindi na halal na, sasabihin ng COMELEC, ay, hindi namin jurisdiction yan. Punta na kayo dun sa House or sa Senate. But that should be clearly regulated at the outset, tumatakbo pa lang. We need to strengthen those laws.
0: Okay.
3: No, but we also need to clarify itong premature campaigning, no? Na malino dapat ang guidelines niyan.
0: Yes.
3: Actually, sa Omnibus Election Code at ibang issuances ng COMELEC, nililinaw magkano ang spending limit. Hindi na susunod yan.
0: Kalokohan yun eh.
3: Kasi may mga ina-allow kung sino-sino, no? Even pag-declare, tulad ng ginawa ng isang senador, hindi dineklara kasi ayaw na magpa-declara.
0: Correct.
3: That is a violation. That
0: Correct.
3: Is an election offense.
0: Uh-huh.
3: Pero because yung ating mga batas ay hindi ganun ka lakas, they can go away murder in broad daylight.
0: So kailangan,
3: these are some of the things that needs to be corrected, no?
0: Kailangan talaga may amendments sa mga election laws natin to make them stricter or tighter, attorney.
3: Yes. And in fact, elections should be a free for all event, no?
0: What do you mean?
3: Right now the playing field is not level, so that halimbawa kasama namin si Carl Yodi, isang manggagawa,
0: Yodi
3: hindi siya mananalo laban kay Manny Villar na isang bilyonaryo.
0: Kasi
3: Pacquiao. Marami ang mga hindi lang rekurso siya, kundi ang batas ay pumapabor sa mga mayaman para manalo sila sa eleksyon.
1: Ang ako, gusto ko lang din malaman, attorney, because we've had a lot of movements like this. Hindi naman po kayo ang first time. What makes you different from the others?
0: Tahimik tuloy si attorney sa tanong mo.
3: Attorney? Yes, sorry.
1: Opo. Ayan. Ano po yan? Ang dami na po kasing civic movements yung ganito din ang ginagawa, di ba? Katulad na lang ng napakalaking trillion peso march. Pareho kayo nang inilalaban. Pero ano po ang kaibahan nitong White Ribbon Movement natin ngayon?
3: Yeah. We do not want to distinguish ourselves from one against the other in terms of para lang ipakita na ganito kami as against them. No? It is no longer us against anyone. No? It is us against corruption. No? Yun yung laban natin. Ang ngayon, ang kagandahan, kasi yung narrative na yan ay continuing. Ibig sabihin yung laban na sinimulan dito sa flood control issue cannot be taken in isolation and be pitted against each other. These are continuing developments and we have reached a point where umaabot na dun sa pagkakaisa ng mga grupong normally hindi sumasama sa pagkilos. Mga faith-based organizations, mga imams na hindi kumikilos, nagsasalita na, they are being galvanized into action, understanding yung what is at stake. Pangalawa, isang kagandahan din sa development na to ay nagkakaisa isang tono. Lahat dapat panagutin. Walang huwag ito banggitin, huwag ito sabihin, hindi pwede ito. Walang ganun, no? Bagkus kinikilala na para umusad yung kampanya sa korupsyon, wala dapat sinasanto. No? Wala dapat ma-affected
0: daw. Attorney, kanina no, nilinaw po ninyo, no, sinabi po ni Bishop Bagaforo na hindi po mapapahihintulutan ang sinumang politiko na umakyat sa entablado at magbigay ng talumpati, no? Pero dun sa mga lalahok po sa inyong White Ribbon March, maaari po ba silang magbanggit ng mga pangalan ng mga politiko na sa tingin nila ay dapat tutulan ng taong bayan? Kumbaga, ito yung tinatawag na negative campaigning, Bishop tuloy, attorney, no? Maaari po bang gamitin yung okasyon na ito para tuligsain ang mga kasalukuyang mga nakaupong opisyal? O bawal din po ba magbanggit ng pangalan?
3: walang bawal sa pagpanggitinta kanina sa Preston. Binanggit na.
0: Oh,
3: Marcos
0: sino?
3: Duterte.
0: Ah, ganun?
3: So, sa pinaka-taas mismo, no?
0: Mm.
3: At marami pa tayong mga dapat usigin. And I think, babanggitin din yan, isa-isa. Lalo na yung mga
0: sige.
3: May nakabindin or may nakahandang kasong isasampa sa kanila. No?
0: So, who else will be mentioned? Can you give us a preview?
3: I do not want to preempt, no, pero
0: sige po. Okay.
3: Alam na natin yung karamihan dyan. No?
0: Opo.
3: isang binanggit din kanina, si
0: sino?
3: Villanueva, halimbawa.
0: Ah,
3: Senator Villanueva. Mm. As I said, yung mga nadadawit
0: okay.
3: dito sa corruption issue.
0: That leads me
3: just to demonstrate that yeah. everyone should be held accountable.
0: Okay.
3: Every one of those involved should
0: yeah.
3: be held accountable.
0: That leads me to another question, partner, no, if you don't mind. Na sinabi pa po ng ombudsman noon pa, no, ni Ombudsman Boyeng Remulla, na may mga hinog na kaso na daw, may mga hinahanda na silang plunder cases, at pati po sa Partial Blue Ribbon Committee report ni Senator Ping Lacson noon, nire-recommend na nila further investigation sa mga senador na binanggit nila, no, Joel Villanueva, Francis Escudero, at iba pa. Eh, sa ngayon, sila naman po ay parang kalahok na sa mayorya sa Senado. Meaning to say, umaanib na dito sa grupo na tila katunggali naman ng kabilang grupo na mahilig po sa Bible verses. Eh, sa tingin niyo po ba, kapag umanib na sila sa mayorya sa Senado, hindi na ho sila dapat usigin?
3: Ay, mali. Ang ating panindigan, hindi dahil in the effort to save, sabi nga natin kanina, ito nasa survival mode na yun, political survival, yung mga taong yan. Hindi dahil nakakapit na sila dun sa kung sinong mayorya, they should be exempt from prosecution.
0: Mm-hmm.
3: Sabi nga natin, dapat walang ine-exempt. Lahat sila kasama dapat.
0: Mm-hmm.
3: At kinikilala natin yung investigation na ginawa ng, at ginagawa ng ombudsman. In fact, binanggit ng isang kasama namin sa panel, nasa mahigit 200 kaso na yung sinasampa sa ombudsman, yung mga corruption cases. At dadami pa yan, we expect, no? Apart from the initiative being undertaken ng ombudsman itself. No? Pero this is just an investigation. It is just a case, a complaint being filed. We should see it until its consummation. Kasi yung babantayan natin, tandaan natin, Villanueva was also, for example, not to single him out, isang example si Villanueva na nadawit to sa pin ng corruption before, tapos biglang na-dismiss yung kaso. So, ayaw natin maulit yung ganyan na papatulugin, nagsasampa ngayon kasi
0: okay.
3: ang the public outcry demands for accountability
0: okay.
3: after 2 years, 3 years, pag everything is clear, for, when the host is clear, ika nga pa, ay biglang ipapasura na.
1: Kakalimutan na.
3: Hindi. We have learned from that mistake.
1: Sana. No?
3: And we want to make sure
0: okay.
3: that hanggang sa dulo, no?
0: All right. Attorney.
3: May dapat makulong.
0: Opa.
3: May dapat managot.
0: Mm. Sige. Again, ang White Ribbon March ay idadaos po ng June 28, next Sunday. At magsisimula po ito. Saan ho ba ang starting point ng March?
3: Iba-ibang convergence kasi yan.
0: Okay.
3: Dapat kita-kita po tayo lahat alauna doon sa People Power Monument
0: okay.
3: along EDSA.
0: Mm. All right. Sige. So, lahat
3: maraming
0: po.
3: Salamat, Tony.
0: Thank you
1: thank
0: po.
1: Thank you, Attorney. We wish you well. Opo.
0: Attorney Aaron Pedrosa, Secretary General po ng grupong San Lacas. Partner, alam mo naman na ganitong oras ay biglang
1: may eskyerda ka na, magmamagic ka na.
0: Magkakaroon po siya ng like
1: hala.
0: Sudden transformation. I will just ascend
1: oo.
0: Into the TV Patrol studio.
1: Kazantaring, I'm gonna say goodbye.
0: Kazantaring, yeah.
1: Oo.
0: So, ako po ay lilisan po muna at ako ay lilipat po sa kabilang studio. Pero syempre, si partner Rica po ang magpapatuloy po sa ating programa. Ay, bago po tayo mag-commercial, ay pasok po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Padrolalalala! Yung pong Philippine Fisheries Development Authority ay nagbabala laban daw sa mga ano ba ito, mga peke o mga bogus na panawagan mula po daw sa mga tao na nagpapanggap na opisyal ng BIFAR mismo. Bakit naman sila nung is that something you like to impersonate?
1: Kaya nga.
0: Taga BIFAR po
1: ako. Di naman sila ganun kalaking.
0: Prove it! Ito pong mga kaliskis ko. Mga ganun, ha? Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
4: Tony Rica, Rica, ayon sa Philippine Pictures Development Authority, may isang stakeholder na nakatanggap ng tawag mula sa taong nagpakilalang Jane Navarro gamit ang mobile number na 0947-760-2245. Sa naturang tawag, ginamit umano ang pangalan ni PSDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan upang magmukhang lihitimo ang komunikasyon. Pero malinaw na ito ay isang uri ng panlilinlang. Binigyan din ng Philippine Fisheries Development Authority na walang opisyal na transaksyon o kahilingan para sa personal na impormasyon o pera ang ginagawa sa pamamagitan ng hindi beripikadong tawag o mensahe. Kaya pinaalahanan din ng publiko na huwag makipag-transaksyon o magbigay ng personal na detalye sa mga individual na nagsabi kumakatawan sa ahensya kung hindi ito dumaan sa kanilang official channel. At yan, ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DVMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero, partner.
1: Susunod, DPWH, pinag-iingat ang publiko sa fake appointment modus at mga nagpapanggap na empleyado ng ahensya. Puro pagpapanggap naman ito. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
5: Rica, Tony, nagbabala ang Department of Public Works and Highways sa publiko laban sa mga individual na nagpapanggap na opisyal o empleyado ng ahensya upang mangako ng posisyon sa gobyerno o proyekto kapalit ng pabor o transaksyon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, may isang individual na nagtungo sa tanggapan ng DPWH Central Office para umano sa nakatakdang oath-taking bilang Regional Director. Nagpakita rin ng biktima ng isang appointment document na ipinadala sa kanya sa online. Nangaberipikahin ang dokumento, lumabas na peke o falsified ang nasabing appointment paper at hindi ito galing sa DPWH. Binigyan din ng ahensya ang lahat ng appointment at opisyal na transaksyon ay dumadaan lamang sa tamang proseso at opisyal na komunikasyon ng pamahalaan. Inimok naman ng DPWH ang publiko na i-report ang mga kahinahinalang transaksyon o modus sa kanilang hotline na 165-0602, mga opisyal na social media account ng ahensya o sa kanilang email para sa mga ulat at reklamo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Salamat sa ating mga Radyo Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Ay, grabe. Pag narinig mo yun, sasabihin niya, grabe.
1: Oh, you're gonna go.
0: It's too early for that, partner. There are no Christmas feels yet kahit sa kabundukan ko. Anyway, 6:18 na po ng gabi, mga kapamilya. Ako po ay lilizan po muna, but I will have my partner Rica take over the controls. Mm-hmm. Dito po sa ating spaceship.
1: The dirigible.
0: Na ating spaceship. Ano yung Spaceship 2000 ba yun? Alam mo ba yun? Iba na yung nakakaalala ng Spaceship 2000. Anyway, so thank you so much mga kapamilya na sinamahan niyo po kami. Pero hindi pa po kami tapos. Ako po ay lilisan lamang po muna. May maroon po tayong mga 10 minutes na nalalabi po sa ating programa. Pero bago po tayo magpatuloy, kailangan po natin muna magbigay daan sa ilang po mga mahalagang mensahe. Magbabalik pa rin sa ilang sandali ang issue. Spotted!
6: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
8: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako nanood at nakapakinig si GMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, BZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 6:22 pa lang po, marami pa tayong oras. Kanina nga po, umulan ng malakas dito sa aming himpilan. So, inaalam po ng iba tao, bakit biglang umulan? At di po ba'y meron tayong inaabangan na bagyo na maaring pumasok dahil meron nga pong binabantayan na LPA ang pag-asa. At tatawagin daw itong Francisco kung hindi ako nagkakamali. Pero hindi naman po ako isang weather forecaster ng pag-asa. Kaya alamin po natin ito sa ating pag-asa weather forecaster. Si Miss Veronica Torres na sinasamahan tayo. Hala ma'am, para ngayon na kita ulit nakausap ng matagal na panahon. Kumusta ka na ma'am Veronica?
1: Magandang gabi din po sa inyo, Miss Rica.
0: Mm-hmm.
1: At sa ating po mga taga-subaybay sa Teleradyo. So, tama nga po kayo, umulan nga po ng may kalakasan kanina. At sa ngayon nga po ay may nilalabas na thunderstorm advisory yung mga kasamahan natin sa National Capital Region, PAGASA Regional Services Division. So, yung inasahan nga natin katamtaman hanggang sa malalakas na ulan na may mga kidlat at malalakas na hangin sa ilang bahagi ng Quezon, ilang bahagi ng Laguna, ilang bahagi ng Batangas, ilang bahagi ng Bataan, ilang bahagi rin ng Bulacan, at ilang bahagi nga rin ng Pampanga. At ito ay nararanasan na sa ilang bahagi ng Nueva Ecija, particularly sa Pantabangan at sa Caranglan. At ito nga ay posibleng mag-persist within the next 2 hours nga po. At para naman sa laging ng ating panahon, naasahan nga natin ngayong araw na sa may Visayas at Palawan ay magiging maulan, dulot pa rin niya ng easterlies o yung mainit hangin galing karagatang Pasipiko. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa ay naasahan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga thunderstorms. Katulad nga ng naranasan natin kanina dito sa ilang bahagi ng Quezon City. At maliban nga po dyan, meron din tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility kanina alas 3 ng hapon. Huli itong namataan sa layong 1,735 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. At ito nga, nabanggit nga po natin na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at posible nga pumasok ng ating PAR sa mga susunod na araw. At pag pumasok ito ng PAR natin, ay bibigyan natin ito ng local name na Francisco. Base nga din sa ating latest track na nilabas kaninang 11 a.m. ay hindi naman natin nakikita yung kanyang landfall na scenario, pero posible pa nga rin na habang nasa may karagatan ito, silangan ng Pilipinas ay mag-develop ito ang pinakamataas ay typhoon category. At dahil nga posible ito umabot ng typhoon category at may chance rin itong maghatak ng habagat. So in the next few days ay asahan nga natin na posible nga nating maranasan muli yung habagat sa ating kapuluan. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Hi Miss Veronica, isang katanungan lang po.
1: Yes po.
0: Curious lang po ako kung meron na ba tayong pinag-uusapan with the LGUs or yung mga parang like MMDA na gaano karaming rainfall ba ang tinitingnan natin on a regular ulan lang po para makita natin na etong ganito karaming rainfall ay magkukos na ng pagbaha.
1: Opo, actually po kapag may mga bagyo na minsan na ipapasok sa ating Philippine Area of Responsibility or makaka-apekto sa bansa, yung mga kasamahan natin usually sa Regional Services Division, sila po yung nagko-coordinate sa ating DRR officers. Although sa atin din naman sa national, nagkakaroon din tayo ng pidra din po with the OCD.
0: Mm-hmm.
1: And then ang kapag nakita natin na may mga malalakas na pag-ulan, kapag mga 50 to 100 millimeters na rin, mm-hmm, simula sa 50 to 100, posible mm-hmm na rin kasi itong mag-cause ng mga landslide sa mga landslide prone area. So maglalabas po tayo ng weather advisory.
0: Warnings.
1: So
0: alright,
1: kung
0: sige po.
1: Wala pa po in the next 3 days, wala pa po tayong weather advisory. So sa ngayon, wala pa rin po tayong weather advisory.
0: Alright, maraming salamat Ma'am Veronica Torres. Ingat! Ang ating pag-asa weather forecaster, Ms. Veronica Torres. Tapos na oras natin mga kapamilya. Magbabalik po tayo sa Monday na pala dahil Biyernes ngayon. Ingat kayo and enjoy the rest of your weekend. TV Patrol, susunod na!

0: Saka ibubuti na ng lahat.
1: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive! Estudyante na bundol ng sasakyan habang tumatawid sa pedestrian lane sa San Mateo, Rizal. Lalaki, sinaksak ng tatay ng dalagitang binastos umano niya. Nag-video na din ay head coach Tap Baldwin, humarap sa investigasyon ng CITG kaugnay ng paggalunod ni Narine Paterponia at Divine Adili. Ilang estudyante ng Ateneo de Manila University nag-walk out para iparawagan ang hostisya, pananagutan at transparency. Coaching staff ng Ateneo nakasama sa trahedya sa Dipakulaw Aurora, bawal muna sa UAAP. Pagpapalaya sa 24 na Pilipinong nakakulong sa Russia, pinayagan ni Russian President Vladimir Putin, binasat Russia, wala pang konkretong kasunduan sa supply ng langis. Pinay tennis star Alex Ayala, pinatumba ang world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open. At matapos nagsain sa Cavite, tropang sigabo, may paandar naman sa Puerto Princesa City.

0: Live, mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simula natin ang balitaan sa aksidente sa kalsada. Sugatan ang isang batang estudyante matapos mabundol ng sasakyan habang tumatawid sa pedestrian lane sa San Mateo, Rizal. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson. Exclusive!
2: Nakunan sa CCTV nitong Webes ng hapon ang isang batang estudyante sa General Luna Avenue sa San Mateo, Rizal. Natakpan siya ng jeep na huminto sa tapat ng pedestrian lane at nabundol ng parating na utility van.
3: Medyo tumasik po yung bata. Tapos may mga dumating po na mga responde, may mga pulis, ambulansya. Tapos kinuha na po nila yung bata.
2: Huminto ang van at tinulungan ng driver ang biktima. Rumesponde rin ang mga tauhan ng San Mateo LGU at pulis siya habang binigyan ng first aid ng doktor sa katapat na ospital ang biktima.
4: Yung mismong driver ng utility van ay siya mismo ang tumulong at dalhin yung tao sa ospital.
2: Batay sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ng bahay ang estudyante ng mabundol. Ligtas na sa tinamong mga galos sa katawan at pinsala sa ulo ang biktima. Nakipag-arreglo naman ang kanyang mga magulang sa van driver. Dahil sa insidente, muling hinikayat ng LGU ang mga magulang na pag-ingati ng kanilang mga anak sa paglalakad sa kalye at kung maaari ay ihatid at sunduin sila.
5: Kung hindi naman, ay maaari naman pong humingi ng tulong ang mga bata doon sa mga naka-deploy ng mga DPOS personnel at mga barangay tanod. Rest assured na nandun po ang ating mga Department of Public Order and Safety.
2: Nagpaalala rin ng mga otoridad sa mga motorista na laging sumunod sa batas trapiko. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Arestado ang isang akyatbahay na tumangay ng mahigit kalahating milyong pisong halaga ng alahas at pera sa Quezon City. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
6: Nag-ala Spider-Man ng lalaking ito sa pagpasok sa gate ng isang bahay sa Barangay Tandangsora, Quezon City, Miyerkules ng madaling araw. Pagbaba, kaagad niyang sinira ang mga CCTV sa labas at loob ng bahay kaya hindi na navideohan ang mga sumunod na kilos niya. Ayon sa pulisya, nalimas ang mga alahas at pera sa bahay dahil ilang araw nang nasa bakasyon ang may-ari nito.
7: Na-discovery nila na sira na itong pintuan nila sa may likuran. Saka pag-check niya sa mga gamit niya doon sa master's bedroom nila, kalat na. So, winasak yung mga drawer at saka cabinet nila. So, nawala yung mga assorted na alahas at saka iba-ibang foreign currency na pera.
6: Natuklasan sa follow-up operation na residente sa lugar ng lalaki kaya agad na natuntun at naaresto. Na-recover sa suspect ang halos 400,000 pisong halaga ng alahas at ilang piraso ng Singaporean at Hong Kong dollars at Malaysian ringgit. Ang halos 300,000 pisong cash naman na ninakaw niya, bawas na.
8: Sa korte na lang po tayo mag-usap. Sa korte na lang po. Sa korte na lang po kung sasal.
6: Batay sa records ng pulisya, labas-pasok na sa kulungan ng suspect dahil sa droga at sugal. Balik-kulungan siya ngayon dahil sa reklamong robbery. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
1: Sugatan ang lalaking sinaksak ng ama ng dalagitang binastos umano niya sa San Andres Bukid, Maynila. Yan ang CCTV Patrol ni Daniza Fernandez.
9: Masarap ang kwentuhan sa kalye ng grupong ito sa Barangay 767 San Andres Bukid, Maynila, nang biglang sugurin at saksakin ng nakaputing lalaki ang isa sa kanila nitong Miyerkules ng madaling araw. Nakatakbo ang 27 anyos na biktima. Inawat naman ng anak na lalaki at magulang ang suspect, kaya hindi na nito nahabol pa ang biktima. Agad na naaresto ang suspect. Depensa niya, ipinagiganti niya ang kanyang 14 anyos na anak na babae sa pambabastos umano ng biktima.
10: Paulit-ulit pumapasok sa bahay. Kahit mga tulog na kami, pumapasok pa rin sa pinto. Hindi ko na mapigilan yung sarili ko sa laging ginagawa sa anak ko.
9: Batay sa investigasyon ng mga otoridad, ilang beses nang ipinabarangay ang biktima dahil sa pagnanakaw at inaasal nito.
11: Kakatukoy niya yun. Kaya itutulak niyang pilit pag hindi binuksan. hahanap at hahanap siya ng way para masilip niya yung loob. Kaya pag talagang wala talaga, umaalis naman siya.
12: Itong victim talaga is may mga ano na dati. Para may mga grudges na sila before dun sa area nila, sa lugar nila. Pinaka-highlight nun is yung anak ng suspect is parang nabastos na itong biktima natin.
9: Inamin ng ina ng biktima na gumagamit ng droga ang anak. Pero mariin niyang itinanggi ang mga paratang ng suspect.
13: Ang ugali niya, papasok siya sa bahay pero wala naman siya ginagawa. Nag-iisip lang yung tao na, ay, sisilipan yung anak ko eh, wala naman. Pag hindi naman nakadroga po, matano, naglilinis ang bahay, maayos.
9: Narecover ang patalim na ginamit ng suspect.

0: sanhi ng sunog at ang halaga ng ari-ariang tinupok ng apoy. Hindi umano nagtutugma ang ilang testimonya ng Ateneo basketball players at ng kanilang mga coach kaugnay sa trahedya sa Aurora. Humarap na rin sa CIDG si dating Ateneo head coach Tab Baldwin ngayong Biyernes matapos na hindi sumipot sa unang patawag. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Maagang dumating sa tanggapan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang nagbitiw na head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin ngayong Biyernes. Kasama niya humarap ang ilang abogado para sa investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo student-athletes na si Narine Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, kritikal ang testimonya ni Baldwin para mabigyan linaw ang mga pangyayari sa team-building activities sa Aurora na nauwi sa trahedya.
2: Material kasi siya ang head coach, head of management. He makes 90% of the executive decision. So, yung testimony niya ngayon is very important.
1: Ipinasusumite rin ng CIDG ang drone footage ni Baldwin ng insidente.
2: Si Tab Baldwin had one during the emergency itself, pero the resort put on during the rescue. So, dalawang separate. Pero, makes ilang ba? Yung kay Tab Baldwin, parang 2 minutes lang at the confusion with all that, nag-fail yung drone niya. Pero yung the resort, I think, put up another drone and we're going to try to get footage.
1: Bukod kay Baldwin, dumalo rin si na assistant coach Dean Castaño, Ateneo University Athletics Office Director Emmanuel Fernandez at iba pang opisyal. Base sa initial na investigasyon, hindi umano nagtutugma ang ilang pahayag ng Ateneo basketball players at ng mga coach kaugnay na insidente.
2: Kasi ibang vantage points, eh. Iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pang-pang. We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while, it'll take us another week before we come up with the report. Kasi kulang yung capability ng institutions, kailangan din namin mahanap. So, we need a full investigation.
1: Mula sa CIDG, nagtungo naman sa National Bureau of Investigation si Castaño para sa hiwalay na investigasyon.
3: We came here today to submit our affidavit regarding the facts of the case from his perspective. They're all there.
1: Ipinagpaliban naman sa Lunes ang pagharap ni Baldwin sa NBI. Hindi naman nakapunta sa CIDG at NBI si Ateneo de Manila University President Father Robert Yap dahil abala sa graduation ceremonies ng universidad. Tanging mga abogado niya ang dumating sa NBI. Sabi nila, ibibigay ang mga hinihinging records at dokumento kaugnay sa insidente ng pagkalunod sa susunod na linggo. Bagamat hindi personal na nagtungo sa NBI, nagsumite na ng kanyang sworn affidavit si dating Ateneo basketball team manager Epoch Kimpo.
4: Pisa para kay Rene at Divine!
1: Sa Ateneo campus naman ngayong Biyernes ng hapon, nagsipag-walkout ang ilang mag-aaral na nakaitim bilang pakikiramay sa pagkamatay ng mga kapwa-atenista sina Baterbonya at Adili. Nanawagan din sila ng katotohanan, hustisya at pananagutan sa nangyari. Pansamantala naman pinagbabawalan lumahok sa mga aktibidad ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP ang lahat ng coaching staff ng Ateneo na sangkot sa insidente habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng UAAP na ang hakbang na ito ay para mapanatili ang integridad ng investigasyon at masunod ang due process. Itinakda rin sa 15 ng Hulyo ang huling araw ng pagsusumite sa UAAP ng official findings ng Ateneo tungkol sa insidente. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
5: Kumayag si Russian President Vladimir Putin na palayain ang 20 Pinoy na nakulong dahil sa ilegal na pagpasok sa Russia. Samantala, sinabi ni Pangulo Marcos Jr. na wala pang pinal na kasunduan ang Pilipinas at Russia sa pag-aangkat ng langis dahil sa ilang komplikasyon sa geopolitics. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
6: 24 na Pilipino ang makakauwi na sa kani-kanilang mga pamilya sa Pilipinas matapos ang 9 na buwan na pagkakaipit sa Irkutsk sa Russia. Iyan ang magandang balita na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatapos ng 2 araw na pagbisita niya sa Russia. Ayon kay Marcos, dinakip ang mga Pilipino dahil sa problema sa immigration documents. Pero sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano ang naging mga trabaho nila sa Russia at kung sino ang nagpasok sa kanila dito.
7: Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito at nagulat din siya. Sabi niya, hindi ko alam yan. Ang pag-aaral

0: namin na namin ang nangyayari. Noong dinner kagabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. Sabi niya, we will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home, back to the Philippines and back to their families.
1: Ayon sa Pangulo, tinanong ng Russia ang mga naturang Pilipino kung nais nilang ayusin ang kanilang mga dokumento para legal na makapagtrabaho. Ngunit mas pinilian niya ng mga Pilipino na bumalik na muna sa Pilipinas. Samantala, sa pagtatapos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit dito sa Kazan, binati ng dalawang partido ang paglagda ng Estados Unidos at ng Iran ng kasunduan para tapusin ang gera at buksan ang Strait of Hormuz.
2: We expect the situation in the Middle East and in the Persian Gulf will stabilize, which will have a positive effect, among others, on global energy and food markets.
1: Ayon kay Marcos, magpapatuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng ibang pagkukuhanan ng langis. Pero sa ngayon ay hindi pa naisasapinal ang isang oil importation deal sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia.
3: There are many complications to that. It is not that simple, signing a trade agreement. There are of course political considerations, geopolitical considerations. The Philippines is just responding, adjusting to the new reality. And very early on, I think you remember, I already said that the Philippines no longer subscribes to a bipolar world where you have to choose one side over the other. We will just have to be very careful to make sure that we are not inadvertently becoming part of a system that is encouraging war. Anyway.
1: Patuloy pa rin pinag-aaralan ng dalawang bansa ang mga posibleng kasunduan para sa pag-aangkat ng iba't ibang produkto pagdating naman sa ASEAN.
2: Russia will continue to comprehensively facilitate ASEAN states in their effort to maintain peace and stability in Southeast Asia and in a wider sense in shaping around the Eurasian region of a robust, open and holistic security system as well as multifaceted cooperation.
1: Hindi direktang nagkomento ang Pangulo ng Russia kung paano nito matutulungan ang ASEAN at China na maresolba ang mga sigalot sa South China Sea.
4: I think the President was just, President Putin was just very general in scope because it is something that I don't think he wants to really go into the particulars. Your question was, can there be a bridge?
5: Yes.
4: I mean, I'm just saying that there's a possibility. It may be highly speculative, but the possibility will always be there.
1: Ayon kay Marcos Jr., nagsisimula pa lamang ang Pilipinas at ang Russia sa pagpapalawig ng bilateral relations at inaasahan na sa mga susunod na buwan o taon ay magkakaroon na ng mas konkreto at detalyadong mga kasunduan ang dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya, agrikultura at enerhiya. Malinaw kay Marcos na nakakaapekto ang ingay politika sa kumpiyansa ng mga foreign investor na magnegosyo sa Pilipinas.
0: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado and that they can take care of the business of government, the business of legislation.
3: That is exactly what we have been all hoping for, that things become more orderly, na maging maayos ang takbo ng Senado.
1: Pinabulaan na naman ng Pangulo ang mga umuugong na bagong balasahan sa gabinete.
3: I'll be very candid, I'll be very frank with you. Of course, I want Ben-Hur to play a more active role in government. But to just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be. The people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it something other, some other agency, are for, as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do.
1: Hindi makapag-uwi ng investment pledge si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula dito sa Russia dahil anya nagsisimula pa lamang ang pagpapalawig at pagpapalalim ng relasyon ng dalawang bansa. Pero umaasa ang Pangulo na matapos ang kanyang unang pagbisita dito sa Russia ay magbubukas ang mas maraming oportunidad para sa mga ordinaryong Pilipino na makapagnegosyo o kaya naman ay makapagtrabaho dito sa pinakamalaking ekonomiya ng Eurasia. Katrina Domingo, ABS-CBN News, Kazan, Russia.
5: Nagtala ng dambuhalang upset win si Pinay tennis star Alex Iala sa Berlin Open sa Germany. Tinalo niya ang world number 2 at Australian Open champion na si Elena Rybakina sa round of 32 pasado ating gabi ngayong Biyernes. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
6: Inabangan ng tennis fans ang pag-aharap ni world number 2 Elena Rybakina at Pinay star Alex Iala sa round of 16 ng Berlin Open na isang WTA 500 tournament. Mainit ang umpisa ni Rybakina na sunod-sunod ang mga ace at malalakas na serve. Lumamang siya 4-1 sa opening set pero hindi bumigay si Iala. Naging matatag sa baseline at buong tapang na sinalubong ang mga serve ni Rybakina. Humabol ang Pinay gamit ang mga pambihirang return at baseline winners at kinuwang 6 sa 7 sumunod na games. Sa second set, tuloy ang momentum at power ni Iala. Si Rybakina naman bumaba ang first serve percentage at dumami ang unforced errors. Lumamang ang Pinay 5-3. Naka-hold pa si Rybakina at nasave ang unang match point ni Iala para dumikit 5-4. Pero muling umarangkada ang lefty serve ni Iala para talunin ang dating Wimbledon champion at reigning Australian Open champion. Ang final score, 7-5-6-4. Nanginig at napasigaw sa tuwa si Iala sa gitna ng hiyawan sa kanyang tagumpay sa Steffi Graf Stadium.
7: I'm really pleased with how I hung on there and the level I was able to bring in general this today. There were definitely some difficult moments. My coach told me before the match that, you know, there's only a tactic until the first blow is hit. He said everyone has a game plan against Tyson until Tyson hits you first. So you gotta hit.
8: It was a very good match. Alex played pretty well. Obri Bakina super strong. She served very well and she needed a few games to get used to. And then I think she could return pretty well and that's why she could stay there and she could do the break.
6: Malaking bagay na naging sandata na ni Iala ang serve. Naka-apat siyang aces, dalawa rito nakuha niya ng back-to-back at may 11 winner siya sa buong laban.
8: She served the best. She was not scared to do it. A big win. So we are very happy. She moved very well. She put a lot of intensity and we continue working on the serve.
7: The game plan was kind of in and out of my mind, I guess, in regards to the return. Yeah, that's what I would say was the initial theme of today's match. I'm able to stay low. I try my best to be aggressive. And I think on grass, that's very important.
6: Sunod na kalaban ni Iala si world number 8 at 6 seed Elina Svitolina ng Ukraine sa quarterfinals.
7: Elina is a very consistent player. She's obviously a huge fighter, you know, with her background and her experience. She's also able to be aggressive when needs be.
6: Hangad ni Iala na mailabas niya ang kanyang tinawag na best tennis sa kanyang susunod na laban. Si Elena Rybakina ang panglimang top 10 player at ikalawang world number 2 na pinatumba ni Iala. Na-upset na niya si Iga Świątek, Madison Keys, Jasmine Paulini at itong Marso tinalo niya si Coco Gauff. Sa kanyang tagumpay kay Rybakina, pinatunay ni Alex ang kanyang tapang at galing sa pinakamataas na level ng women's tennis. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pagkabansot at kakulangan sa timpang ng mga bata, problema pa rin sa Pilipinas. Dini, handa na para sa kickoff ng Signals World Tour. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: Ang malaking bagay ang December sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang disenan.
10: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
11: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
10: May kasama kang makikinig sa'yo.
11: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
12: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
10: Ako to, si Chang Ami.
11: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
13: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
14: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
13: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
14: Magdasal ka na!
15: Tatapusin na kita, demonyo ka!
13: Ang swabing bigotilyo.
16: Nakakaingit nga yung boyfriend mo.
17: Wala naman akong boyfriend eh.
16: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
13: Malinis trumabaho.
14: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
13: Walang aksyong di tatata.
14: Ano?
13: Lahat ay magmamarka.
14: Sige! Tumukan mo!
16: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
14: Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
13: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
18: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
19: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
10: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
13: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
20: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
14: Ibahin mo ko!
13: Maaksyong tapatan!
14: Papakita ko sa iyo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
21: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
13: Maaksyong baridan!
22: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
13: Punong-puno ng aksyon!
14: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
23: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
13: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, Ari Carito!
24: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
25: Manatili po kayong nakikinig.
26: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
27: Nagbibigay ng iba't ibang information.
26: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
28: Pag walang knowledge, walang power.
26: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim.
1: Nagsampa ng ikalawang batch ng kasong kriminal sa Department of Justice ang Bureau of Customs laban sa 5 cargo forwarding at trading firms dahil sa umano'y modus ng mga inabandonang balikbayan box. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nilabag ng mga naturang kumpanya ang Customs Modernization and Tariff Act. Anya, matapos mangolekta ng bayad mula sa mga OFW, nabigo umano ang mga itong maproseso ang mga kargamento sa sandaling dumating ang mga container sa bansa at sa halip, isinisi ang pagkakaantala sa BOC. Ang pagsasampa ng kaso ay para mapanagot ang mga ito na naging sanhi ng pagka-stranded ng libu-libong package ng mga OFW. Naghahanda na rin umano ang mga BOC ng mga karagdagang reklamo sa mga susunod na linggo. Pinag-aaralan ding kasuhan ng large-scale estafa at cybercrime-related cases ang mga partidong nag-ooperate sa ibang bansa.
2: Pag tiningnan niyo yung paliwanag, verbal, at sa websites nila nakalagay doon, ay nakabinbin o pending sa Bureau of Customs. Mali yun. Hindi ito yung overnight lang na nag-shopping. Ilang buwan nilang iniipon itong mga boxes na to. Ito ay simbolo na patuloy ang kanilang pagmamalasakit, pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas.
3: Malaking tulong sa mga motorista ang nakaambang big-time rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ito ay kasunod ng peace deal ng US at Iran. Ayon sa Department of Energy, maaring magpatuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo kung susunod ang dalawang bansa sa mga napagkasunduang kondisyon. Nagpapatrol, easily.
4: Sa 11 oras na pamamasada kada araw ng tricycle driver na si Gavino, sapat lang ang kanyang kinikita para sa 500 pisong budget na pinagkakasya ng kanyang pamilya. Dahil mataas pa rin ang presyo ng gasolina, wala nang puwang para sa iba pang gastos.
5: Ang naiiniipon ko lang na kung sumasobra sa pang-araw-araw, yung pangbayad nga lang sa ilaw sa tubig. Mayroon din kasi yung wala kang nailala na panggastos dahil iba pagka nagkasakit.
4: Para naman sa jeepney driver na si Alfonso, swerte na kung makapag-uwi siya ng 500 piso pag maganda ang pasada.
6: Pinakamalaki 2,000, tsamba na yon. Magdidisil ako ng 1,000. Mabanggit ko ng 500, magsila sa 500 lang.
4: Base sa unang 4 na araw ng trading sa world market, nasa 10 piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel. 6 na piso kada litro naman sa gasolina at higit 10 piso naman kada litro sa presyo ng kerosene. May isa pang trading day kaya maaaring lumiit o lumaki pa ang rollback sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy o DOE, epekto ito ng paglagda ng US at Iran ng isang Memorandum of Understanding para tapusin na ang giyera sa Middle East na nagsimula noong Pebrero.
7: Sa level ngayon, nasa 70-80 na tayo ngayon eh. So ang epekto nitong rollback next week, baka pumasok na tayo sa 60 peso to 70 peso range per liter.
4: Dagdag ng DOE, posibleng magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo kung susunod ang dalawang bansa sa mga itinakdang kondisyon.
7: may compliance period pa sila na 2 months, no, doon sa mga conditions. Kung yun ay tutuloy-tuloy na iku-comply both parties at wala nang balitang kukontra dito sa mga magagandang development, then tutuloy-tuloy ho ang inaasahan natin rollback.
4: Pero hindi aniya ibig sabihin agad na babalik sa 50 pesos ang presyo ng petrolyo.
7: Kailangan mo ng around 6 to 12 months para maka-recover ulit yung supply level na galing ng Persian Gulf before the conflict.
4: Payo ng DOE, samantalahin na muna ang 10 pisong fuel discount na ibinibigay ng gobyerno sa ilang PUV drivers, kasama ang mga promo mula sa mga gas company habang hindi paganap na bumababa ang presyo ng petrolyo. Easily, ABS-CBN News.
8: Aarangkada na ang Signals World Tour ng Bini sa Martes. Ang kanilang Manila leg ang magsisilbing kickoff bago dalhin ang concert sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng Australia, New Zealand, North America at Europe. Live mula sa Pasay City ng Papa Droll, MJ Felipe. MJ, ano ang pasabog ng Nations Girl Group bukas? Paki-spill the tea naman dyan.
9: Parang may kapag.
10: Alam mo, Alvin, yan din ang gusto kong malaman. Kaya, eto na, straight na kasama ko na ang Beanie. Hello!
11: Hi! Yeah.
10: Tomorrow is the big day.
11: Tomorrow? Bukas na
10: tayo. Kamusta na ang preparations for tomorrow?
11: I think we're ready na po. So right now, nagpo-focus na lang kami sa stage blockings kasi first time din namin makita and makapag-rear sa stage. Tapos mag-dress rehearsal kami for later. And yeah, we're just excited. Pero kinakabahan po kami, but we're excited for tomorrow.
10: Okay lang naman yung konting kaba, di ba? Meron bang konting Easter egg? Ano bang pwedeng, alam kong no spoilers, pero teasers. Ayan, Sheena.
12: Ano po, merong special performance, pero wala kaming special guest.
10: Ha?
12: Huh?
10: Walang...
12: Meron pong special performance, pero wala kaming special guest.
10: Okay. Huhulaan ng mga blooms yan.
12: Yes.
10: Kung ano yung surpresa na yan. Pero gano'ng kakaiba ang preparation this time? Colette?
12: Parang ito po yung iba po yung level ng pagod namin. Okay. Nakakapagod yung Coachella, pero ito po talagang doble. Kasi wala po talaga kaming hinga. Puro po kami sunod-sunod performance.
13: Tayo talaga mostly.
12: Tayo, kami mostly ang nasa stage talaga. So,
10: wait, yung Coachella natin, 42 minutes straight. Walang
12: yes.
10: Pahinga. Ito, parang mas mahaba
12: mas
10: pa to.
12: Mas mahaba pa to. Tas talagang performance after performance. Walang tigil. Bahala na si Lord. Bahala na Bini.
10: Pero kinaya.
12: Kakayanin.
10: Now, this kickoff will set the tone for the World Tour. Tama, Jo?
12: Yes! Opo, malapit na kami mag-World Tour, guys. And, yun nga, tama yung sinabi ni Ate Colette. Ito yung magsiset ng kung paano yung energy namin. And ako confident talaga ako na for this World Tour, it's another energy. Level up talaga yung ipapakita namin. Kasi na-try na namin sa 2 songs na meron kami for this concert, katumbas niya na yung pagod namin sa buong Coachella.
10: Wow!
12: Opo, abangan niyo yung 2 songs na yon.
10: Okay, top secret pa yung stage, kaya hindi wala kami dun sa stage area.
12: Yes.
10: Pero nakita niyo naman yung mga ilaw, gumagalaw na. And today is a very special day.
12: Yeah!
10: Dahil, Stacey?
12: Dahil birthday na ni Gwen!
10: Yay!
12: Yay! Thank you, guys. What's your wish, Gwen? Wish? Wish ko maging successful yung concert and mag-enjoy yung bloom.
10: Ay, may binulong na. May binulong
12: yes,
10: na sa live.
12: Yes, thank you so much sa mga nag-greet sa akin at sa mga naki-celebrate. Yeah.
10: Alright, girls, good luck tomorrow. Be safe and have a healthy and successful kickoff tour bukas. Sa mga blooms, kita-kits tomorrow at yan ang latest mula dito sa Mall of Asia Arena. Balik sa inyo dyan sa studio.
8: Maraming salamat, MJ Felipe.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Senate President Sherwin Gatchalian sinagot ang paratang ni Senador Alan Peter Cayetano na nais ng mayorya na kontrolin ang takbo ng impeachment trial. At klase sa isang eskwelahan sa Cagayan na antala dahil sa ipo-ipo. Tuloy-tuloy pa rin mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: Super sa kapasitikan.
15: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka.
9: Akong bahala sa'yo.
13: Tabla-tabla muna, tol.
14: Super sa katatawanan.
15: Okay na ba to? Eto pa!
14: Super pati sa pogi points.
16: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
15: Hindi ko maipaliwanag, parang bang may magic!
14: Super sa lahat ng hanap mo!
17: For everybody!
14: Super exciting ang Sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
18: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
19: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-30. Una sa balita, una sa public service.
14: Pause muna sa drama.
20: Kayaan kita din sa chinelas mo.
21: Ayaw! Ayaw!
14: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Siyak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
22: Talagang bago!
14: Dahil sa sine mo, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sine Mo official accounts na.
23: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagkinig.
24: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
14: Isa lang araw ng Linggo para sa mga hari.
25: Ako nang pahala dyan.
14: Sit back. Wow, ang sarap ng dating. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
15: Talaga?
26: Talaga ho?
14: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
18: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
27: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
18: Ang naninindigan para sa katotohanan.
28: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
18: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pangkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Hindi ako susuko!
18: Digasin.
3: Ibabalik ko yung mga dinampong ninyo sa pulis.
18: Habulin!
5: Ang lakas-lakas ng apil mo.
6: Bulaklak para sa'yo.
18: Hindi ka sasantuhin.
9: Si Maroy! Bumuga ng kaboy!
13: Halagang
18: ang bumangga.
21: Kita!
26: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
29: Pinabulaanan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang paratang ni Senador Alan Cayetano na balak umano ng mayorya na kontrolin ang takbo ng impeachment trial ng Vice Presidente at pagtakpan umano ang flood control scandal. Dalawang dating maestrado naman ng Korte Suprema ang nagsabing maaaring ibaba ang kinakailangang boto para i-convict ang Vice Presidente. Nagpapatrol Victoria Tulad.
4: Ebidensya ang pagbabatayan ng mga Senator Judge sa kanilang magiging desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian isang araw matapos sabihin ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na nais ng mayorya na kontrolin ang takbo ng impeachment.
30: Magdedepende yan sa ebidensya ang ipapakita ng both sides, no? Prosecution and defense. Jamasisway ang mga Senator Judges. Hindi sa pagpapalit ng liderato, hindi sa pagpapalit ng mayorya, manorya.
4: Itinanggi rin ng mayorya ang akusasyon ni Cayetano na pagtatakpan nila ang flood control scandal.
30: Very clear sinabi ni Chairman Erwin Tulfo na itutuloy niya itong flood control. Pero dapat maayos at mayroong mga affidavits na isasubmit sa committee.
31: Walang kino-cover up yung new majority. In fairness, at sana naman kayang ibigay ito ni Senator Alan, nagsimula yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal sa pamamagitan ng privileged speech ng isang miyembro ng new majority na naging chair ng Blue Ribbon noon, si Senator Ping.
4: Ayon kay Gatchalian, pag-uusapan pa rin kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court. Naunang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na si Senador Francis Escudero ang napipisil para sa posisyon.
30: Importante naman sa akin ay sundan yung rules at mapag-usapan. Wala naman nakasaad sa Constitution, even in our rules, na kailangan abogado. In fact, ang gusto nga ng Constitution, mas simple, mas naiintindihan ng taong bayan, at malabas ang ebidensya.
4: Wala namang issue kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung hindi man si Gatchalian ang uupong presiding officer.
32: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly and that we move away from the chaos.
4: Sa isang joint statement, nagpahayag ng pagkabahala sa posibleng paghalal kay Escudero bilang presiding officer ang iba-ibang grupo at individual, kabilang dito ang isang bayan na kinabibilangan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio.
33: My position there is we should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. Kasi sabi ni Chis na forthwith doesn't mean kaagad. Forthwith, we can delay this. Bakit nga dinelay?
4: Pero iba ang pananaw ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna.
34: That is not necessarily determinative of how
1: Mr. Francis Escudero, Senator Escudero, will preside. If that happens, let's give him a chance to perform properly.
6: Malaki pa nga yung budget.
4: Wala pang tugon si Escudero tungkol sa issue. Sa usapin ng conviction threshold o yung bilang ng boto na kailangan para ma-convict ang pangalawang pangulo, naniniwala si Escuna na dapat gawing basehan ang bilang na 24 o lahat ng miyembro ng Senado. 2/3 o 16 ang kailangan para mag-convict kahit 2 senador ang hindi pisikal na makapunta sa Senado. Maaari lang umanong bumaba ang conviction threshold dahil sa sitwasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: He can be considered, in my view, as resigned, constructive resignation, because being a fugitive entails running away from the legal system. And if one runs away from the legal system, he relinquishes all membership in that system. Then you have 15 to convict.
7: Mr. President,
4: sinabi naman ni Carpio na hindi maaring lumahok si Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong at pinatawan ng 90-day preventive suspension.
33: Sabi ng Korte Suprema, you cannot hold office. You cannot hold public office. If you cannot hold public office, you cannot vote. So hindi ka pwede bilangin. To be a senator judge, you must be a senator first.
4: Sa Lunes, June 22, ipagpapatuloy ang pre-trial conference para sa impeachment trial. Samantala, muling binanata ni Cayetano sa pamamagitan ng Facebook Live ang majority senators.
8: Si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po eh. Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan.
4: Tugon ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, bakit pa pinapatulan ang mga pahayag na parang telenovela na hindi naman umano nakabubuti sa bansa. Giit ni Soto, dapat mag-move on sa mas mahalagang issue. Si Lacson, naaawa kay Cayetano at umaasang hindi siya magkakaroon ng complete meltdown lalo't matagal umano silang naging magkaibigan noong kongresista pa si Cayetano. In-adopt at inalagaan umano ni Lacson si Cayetano noong 2007 midterm elections. Kinukuha pa ng ABS-CBN ang panig ng ibang majority senators. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
29: Tuloy na sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayon yan sa pag-uusap sa pre-trial conference. Hamon naman ang tagapagsalita ng prosekusyon. Kung seryoso nga ba ang bise sa pagharap sa mga aligasyon at magpakita sa paglilitis? Nagpapatrol, Vivian Gulia.
10: Nagbago man ang liderato sa Senado, wala umanong pagbabago sa petsa ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lead House Impeachment Prosecutor Jervel Luistro, kinumpirma sa pre-trial conference nitong Huwebes na tuloy sa July 6 ang pagbubukas ng paglilitis.
11: We are aligned to starting the trial proper this coming July 6. July 6 is definite already. It was confirmed between and among all the parties involved, including the impeachment court. Headed during the time yesterday, of course, our clerk of court, si Attorney Bantog.
10: Umaasa ang prosekusyon na haharap ang bise sa Senate Impeachment Court para maghain ng plea kung guilty or not guilty bago ang paglalatag ng mga ebidensya. Pero dumaluman o hindi ang bise, hindi ito dapat makaantala sa paglilitis.
11: Yung failure ng respondent to appear, it will not stop or abrogate the proceedings. It will simply mean an entry of not guilty and thereafter trial will proceed.
12: Kailangan po para sa amin na siya po mismo ang mag-plea, mag-enter ng kanyang plea, no? Para po makita natin din yung kanyang commitment and seriousness sa pagharap nitong mga kasong ito laban sa kanya.
10: Tiwala naman ang prosekusyon sa Senate Impeachment Court, sino man ang mapagpasyahan itong gawing presiding officer sa paglilitis. Sa pre-trial conference nitong Huwebes, natapos ang pagmarka ng ebidensya kaugnay ng articles of impeachment na nag-aakusa sa bisen ng umano'y panunuhol at matinding pagbabanta. Magpapatuloy ang pre-trial conference sa Lunes para sa pagmamarka ng ebidensya kaugnay naman ng articles na nag-aakusa ng umano'y di maipaliwanag na yaman at maling paggamit ng confidential funds. Hanggang Lunes din ang ibinigay na panahon ng Senate Impeachment Court sa magkabilang panig para magsumite ng komento sa stipulation process. Kasunod dito ay naasahang ilalabas ang pre-trial order ng Senate Impeachment Court na magiging gabay sa mismong paglilitis. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
6: Patuloy pa rin ang problema sa kakulangan ng timbang at pagkabansot ng mga batang Pilipino base sa pag-aaral ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Sa kabilang banda, nakababahala rin ang pagiging overweight at obese naman ng mga batang Pinoy. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
7: Apat na taong gulang na ang anak ni Vanessa, pero kulang sa timbang at maliit din para sa edad. Hindi mahilig sa masustansyang pagkain ng kanyang anak, at kapag nakakakita ng soft drinks, hinahayaan niya itong uminom.
13: Ang hina din po kasi kumain. Gusto niya po ng hotdog, itlog, ganun. Tapos pag bakainin po ng gulay, maarte, ayaw po ng masela. Mahal po ng mga bilihin. Ang hirap po ng mga kakainin sa araw-araw.
7: Sa bagong labas ng DOST Food and Nutrition Research Institute na National Nutrition Survey, tinuturing ang stunting o pagkabansot bilang high public health significance o seryosong issue. Lumalabas kasi na halos 3 sa bawat 10 bata edad 0 hanggang 5 taon ay bansot. Base rin sa pag-aaral, mas mataas ang insidente ng pagkabansot sa mga probinsya. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang may pinakamataas na porsyento ng stunting sa bansa. Sinundan ito ng Negros Island Region at Mimaropa. Isa sa mga pangunahing rason nito ay ang tinatawag na food insecurity. 3 sa bawat 10 pamilya sa bansa ay nakararanas ng moderate hanggang severe na food insecurity.
14: Geographically isolated and disadvantaged regions ay consistent na matataas ang prevalence. Not just feeding po ang kailangan, but beyond feeding, kailangan po bigyan po ng livelihood yung pamilya para equip sila makabili ng masusustansyang pagkain.
7: Ayon pa sa FNRI, karaniwang ipinangungutang lang ng mga pamilya ang pagkain sa mga maliliit na tindahan kung saan madalas ay hindi ito masustansya. Health concern din ang pagtaas ng mga batang overweight at obese. Bagay na aminado si Abby ay dahil na rin sa pagiging laganap ng mga fast food. Halos 1 sa bawat 10 bata edad 5 hanggang 10 ang overweight at obese.
15: Hindi rin maiiwasan na hindi rin bumili kasi nakaka-tempt talaga. Nakakapagod kasi mag-isip ng lulutuin sa whole day.
7: Dagdag pa rito ang kakulangan ng physical activity ng mga bata dahil madalas tutok sila sa mga gadget.
16: Yung mga simpleng gawain sa bahay, basta gumagalaw-galaw ka, yun ay napaka-importante kasi ang yung risk natin sa mga non-communicable diseases as early as yung mga early 30s nagde-develop na.
17: It boils down to training, education, educating them on food choices. Not only what they can afford, but choice. Baka kailangan na maiba yung mindset na pag malusog, healthy. It should not be the case.
7: Binigyan din ng DOST-FNRI ang kahalagahan ng mga polisiya at batas na gagabay sa publiko tungo sa pagiging wais sa pagkonsumo ng masustansyang pagkain. Pero para maging labis na epektibo ito, kailangan ding naisin ng consumer ang mas malusog na pamumuhay at pangangatawan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
6: Nabuo ang isang dust devil, yung parang alimpuyo, sa may Santa Ana Fishery National High School sa sentro ng Santa Ana, Cagayan. Sa videong kuha ni Teacher Ryan, umiikot ang dust devil habang tinatangay nito ang alikabok at mga tuyong dahon sa lupa. Tumagal lamang ng ilang segundo ang dust devil bago tuluyang naglaho. Pansamantalang naantala ang klase matapos magsilabasan ang mga guro at estudyante para matunghayan ang pambihirang pangyayari. Ang alimpuyo ay isang umiikot na bugso ng hangin na karaniwang nabubuo sa mainit at tuyong panahon.
4: Sa lagay naman ng panahon, ganap ng bagyo ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang lalakas pa ito ngayong Biyernes at posibleng pumasok na ng FAR Sabado ng gabi o Linggo ng umaga, kung saan tatawagin ito sa local name na Francisco. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,735 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mababa naman ang tsansang maglandfall ito sa ngayon, pero liliko malapit sa Batanes sa kalagitnaan ng susunod na Linggo. Posible ang pagtaas ng wind signal sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil dito. Sa ngayon, wala pang direktang epekto ang bagyo sa ating panahon. Pero hihilain at pababalikin ng bagyo ang habagat mula Linggo na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Easterlies ang nakakaapekto ngayon sa Central at Southern Luzon, Bicol Region at Visayas. Nagdudulot ito ng maulap na papawirin at mga pag-ulan. Maaliwalas naman ang panahon sa ibang bahagi ng bansa, pero posible pa rin ang panandali ang pagbuhos ng ulan.
29: Susunod, helicopter at ilang barko ng China namataan sa pagpapatrolya ng Philippine Navy sa Baudi Masinloc sa West Philippine Sea. At Ann Curtis, ano ang saloobin sa mainit na isyu ng Halfies? Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Bakit masaya ang pare? Makikinig ako. Dahil araw-araw, may sili saya.
2: What's happening here?
3: Bakit parang kasalanan ko pa?
5: Poor sister lang, poor sister.
0: Saya't nakakakilig.
9: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
19: Ayaw ko mahal kita.
20: No one touches Shine. She's my jowa.
21: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
0: Sayang laugh trip.
22: Nawala.
23: That's the most funniest I've ever seen.
24: Ooh, charinggera.
0: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
25: Mapit ka sa akin.
27: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
28: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitipi.
0: Okay, relax. Sinesaya sa sinemo. Hari ka rito.
34: December, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
35: DCFM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
36: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
37: Pesa House.
38: Retrabaho ko bilang Radio Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
39: Matinik! Manuper!
40: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
41: Hindi ako natatakot sa isarapin.
39: Matindi.
42: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutuloy lang kita.
39: Ganyan talaga kapag may bibib na akima.
42: Mananagutin ko kanyan.
39: Walang kakabatang nag-iisang alamak.
40: Sino ka ba talaga?
39: Ramon Revilla Sr.
43: Believe naman ako sa inyo. Mukhang iantating ka.
39: Alamak ni akima.
44: Lalong bumabangis, lalong bumabaksi.
39: Sa sine mo, hari ka rito.
45: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
46: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
47: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
46: May kasama kang makikinig sa'yo.
47: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
48: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
46: Ako to, si Chang Ami.
47: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
46: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
0: Anip sa tindig!
49: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo.
1: Nahuli kita eh.
0: Ibang klase tumitig.
2: Alias pretty boy.
3: Agad narito ko, diligaya ka.
0: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanin.
4: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
5: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
0: Yan ang tunay na astig.
6: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na papahagap puto ko.
0: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ilang barko at helicopter ng China ang namataan sa pagpapatrolya ng Philippine Navy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea ngayong Biyernes. Kinumpirma rin ng Navy na wala na ang naunang naitalang floating structure sa lagoon sa loob ng bahura. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
1: Maayos at walang naiulat na aberya sa pinakabagong maritime at sovereignty patrol ng BRP Jagusilang ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Pero habang papalapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal 124 nautical miles sa kanluran ng Zambales, na-monitor ang apat na barko ng China.
2: We have observed several vessels, the PLA Navy vessels and Chinese Coast Guard vessels and Chinese Maritime Militia vessels outside the lagoon, outside the Scarborough.
1: Kabilang dito ang dalawang Jiangkai class frigates ng Philippines Liberation Army Navy na may hull numbers 555 at 554, isang auxiliary tanker, isang Jiangdao class corvette at isang maritime patrol aircraft. Makikita sa aking likuran ang barkong pandigma ng China, ang PLA Navy 554, na patuloy na nagmamanman sa BRP Jagusilang sa kanilang sinasagawang maritime at sovereignty patrol dito sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, kahit na patuloy ang presensya ng China at pagbubuntot nito sa kanila, ay patuloy ang kanilang pagbabantay na anilibahagi ng kanilang mandato. Bandang alas 10:08 Biyernes ng umaga, nagpalipad din ng Philippine Navy ng AW-109 helicopter mula sa Jagusilang para magsagawa ng maritime air surveillance sa bahura. Ilang ulit na nakatanggap ng radio challenges ang barko ng Pilipinas mula sa barko ng China. Pero tugon ng Philippine Navy.
3: This is Philippine Navy Warship 7 conducting lawful maritime patrol within Philippine Exclusive Economic Zone in a port.
1: Hindi naman naging hadlang ang paninita sa radyo ng China sa misyon ng Philippine Navy. Naberipika rin sa aerial surveillance ng Philippine Navy na wala na ang naunang naitalang floating structure sa lagoon ng Bajo de Masinloc.
4: The conduct of our maritime and sovereignty patrols here at BDM remained unimpeded despite the presence of two Jiangkai class frigates, one Jiangdao class corvette, one auxiliary tanker, and one maritime patrol aircraft under the People's Liberation Army Navy.
2: As we go to the fly through the over Scarborough Shoal or the Bajo de Masinloc, we observed that the structure previously reported or was already gone.
1: Wala na rin ang panibagong Chinese research vessel sa paligid ng bahura na namataan sa Maritime Domain Awareness Flight ito lang Webes. Ion Sanchez, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
5: Nakabalik na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Biyernes ng hapon matapos ang kanyang dalawang araw ng working visit sa Kazan, Russia. Pasado alas 4 ng hapon nang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo. Sa kanyang arrival statement, sinabi po ng Pangulo na maraming tinalakay sa bilateral meeting nila ni Russian President Vladimir Putin. Anya, muling pinagtibay ang pagkakaibigan at kooperasyon ng Maynila at Moscow. Tinalakay din anya ang mga paraan para palakasin ang pagtutulungan ng dalawang bansa at mga lugar na direktang may kinalaman sa katatagan, resilience at kaunlaran ng mamamayan. Pinagtibay din anya ang kahalagahan ng palalimin ang ugnayan sa harap ng mga hamong panseguridad tulad ng terorismo, transnational crime, cybercrime at iba pa.

0: Patuloy ang pagtabo sa takilya ng pelikulang Tayo sa Wakas na pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. As of 4 PM ngayong Biyernes, pumalo na sa mahigit 110 million pesos ang kinita ng pelikula at ito na nga ang isa sa highest grossing Filipino movies ngayong 2026. Bukod dito sa Pinas, showing din ang pelikula sa Canada, Guam, Australia, New Zealand at Middle East. Ipalalabas naman ito sa Hong Kong simula sa June 21, habang sa Singapore at sa Malaysia sa June 25 at sa June 10 sa Taiwan. Sunod din itong ipalalabas sa mga sinehan sa Macau.
1: Proud bilang isang Pinoy. Ito naman ang ibinandera ni Ann Curtis sa gitna ng mainit na issue tungkol sa Hafiz o mga Pinoy na may foreign blood. Isa pang proudly Pinoy made naman ang ibibida na animated web series na Sun Chaser. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
2: Pakikipagsapalarang puno ng mahika at mitolohiya ang ipinasilip sa thriller ng Pinoy animation na Sun Chaser. Likha ito ng Disney veteran animator na si Bobby Puntillas at isa pang animator na si Bernard Badion. Inspired ito ng karanasan ni Bobby nang umuwi siya ng Pinas noong bata siya at kung paano napawi ang kanyang pakiramdam na pagiging outsider.
3: That I got over that hump was like finally meeting all of my young Filipino cousins in the Philippines who didn't kind of judge me. The unconditional love for them made me feel like, oh, I belong here. Every time I would come back to the Philippines and interact with my aunties and uncles, it always felt so magical and dark and mysterious and scary because of all of the ghost stories that they would tell us.
2: Bukod sa binuo ito sa Pilipinas, kapwa mga Pilipino rin ang nagpahiram ng boses para sa indie series. Kabilang dito si Charo Santos, Manny Jacinto at Liza Soberano. Kasama rin sa voice cast si Ding Dong Dantes, anak niyang si Zia, AC Bonifacio, KD Estrada, Eugene Cordero at JR De Guzman.
4: Well, we're doomed.
2: Mapapanood ang pilot episode sa YouTube sa June 22. Gaya ng Sun Chaser, inaabangan na rin ang Netflix action thriller series na Bybus The Undesirables na pinagbibidahan ni Ann Curtis. Excited na si Ann, lalo at last 3 tapings na lang sila.
5: Minsan para sobrang pagod na kasi syempre action pero when I see the preview, sabi ko, grabe, sobrang ganda, sobrang worth it. And I can't wait for the world to see it.
2: Bukod sa Bybus, gusto rin ni Ann na mag-focus sa paggawa ng pelikula. Tatlo ang naka-lineup niyang proyekto, kasama si na Direk Ruel Bayani, Mikhail Red at Irene Villamor.
5: May mga films tayong gagawin na na-miss ko, iba't ibang genres.
2: May matapang namang paninindigan si Ann sa gitna ng controversial na issue ng pagiging happy o Pinoy na may foreign blood.
5: Whenever I'm on that global stage, I'm representing the Philippines. When I'm invited to this, the seat is for the Philippines. So, always proud. Kanya-kanya naman yan eh. Kung it's up to them. But for me personally, as a halfy, yes, I'm also proud of being half Australian, which was my dad's part of me, but I'm also very proud to be Filipino.
2: Samantala, sa Kim Pao fans sa Australia, ito doon na ang kilig dahil due to popular demand, dadalhin ng Live sa Australia ang chemistry at magic ng Kim Pao. Opisyal na inanunsyo na kasama sa star-studded lineup ng ASAP XP Australia sa July 25 sina Kim Chu at Paolo Avellino. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Susunod, mga nasalanta ng lindol sa Malapatan sa Rangani, dinatiran ng tulong. At ang mainit na pagsalubong kay Coco Martin sa Cavite, sinuklian ang kantahan sa Yawan at Kilig Moments. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: GMM, Radyo Patrol sa Israel Pan. Una sa balita, una sa public service.
1: Kutan.
2: This is insane. Ano ang gawin natin? Umalis na kayo! Umalis na kayo dito! Kumbisado!
1: Kapulan!
2: Naging monster! Magpamawang mabay sa akin!
1: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Rebisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
4: Kape!
5: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
7: Sana nasanay ako dyan!
6: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
8: Say hello to Marian.
9: Hello, Lola!
10: Cute, no?
6: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
11: Patay ka ngayon!
12: Sino ba patayin mo?
10: Ako!
6: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
13: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
6: Sure kang tatawa ng tatawa.
14: Netawa ako!
15: Isn't it fantastic?
6: Yes! Netawanan, Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pagkababalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
17: DZMM Radyo Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
18: Tamaan po tayo ng presyo.
19: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
18: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
19: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
18: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
19: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
6: Makukulit na hilip, Tatak Dolphy.
20: Ano yun?
21: Shooting star.
20: Ah! Ano yun?
21: Falling star.
6: Mga balat na malupet, Tatak Dolphy.
22: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
6: Palaging may bit-bit na pampahapi.
21: Ito for you. Chocolate yan, imported.
6: Yan ang Tatak Dolphy.
23: Muscle yan, oh.
21: Hanggang dito, umabot ang muscle.
6: Tatak hari ng comedy.
24: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
25: Lupit naman nyo.
6: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
21: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom.
6: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
26: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
27: Matulungan DZMM.
0: Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
19: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
5: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
11: Teritoryo ko ito.
5: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pinikulang kakaayaw. Matinig na kapata.
11: Tingin sa bala lang tayo.
5: Maaangas na sagutan.
11: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
12: Sorry, kailangan ng patayin.
11: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
5: Ito lang yan sa Sinimo. Ari ka rito!
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
19: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
23: Ano mga concerns? Ano mga issues?
19: Pagkakampi ng masang Pilipino.
23: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
19: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
23: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
19: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
25: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
5: Baka siya.
27: Sa Barangay South Triangle dito sa Quezon City, mismo mga kaanak pa ng sospek ang nagturo sa mga otoridad kung saan siya nagtatago. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
28: Bit-bit ang ayudang galing sa simbahan. Sinipat ng lalaking ito ang mga nakaparadang motorsiklo sa kanto ng Sergeant Esguera Avenue at Scout Madrinian Street, Barangay South Triangle, Quezon City. Ilang saglit pa, pinaarangkada niya ang isa sa mga motorsiklo na pag-alamang pag-aari ng foreman ng construction site sa lugar.
29: Mag-inspect daw siya. So, nung babalikan niya, naalala niya, yung susi pala ay naiwan. E nung binalikan niya yung motor, wala na yung motor dun sa area.
28: Sa pagsisiyasat sa mga CCTV sa lugar, napunta ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa Barangay Tatalon. Huling nakita rito ang suspect na nanghihiram ng helmet.
29: May hiniram siyang helmet sa area na yon. So, nagtanong-tanong kami, nakilala namin yung relatives niya. Tinuro sa amin, dun daw sa Rodriguez Rizal.
28: Nitong Lunes na madaling araw, na-aresto ng pulisya ang suspect sa isang bahay sa Rodriguez Rizal. Pero walang na-recover na motorsiklo sa lugar dahil naibenta na umano ito ng suspect sa halagang 14,000 piso.
30: Ginawa ko po. Kasi po, sa Diyo pangangailangan lang din po namin.
29: Lagi natin i-secure natin yung mga motor natin. Huwag natin iwanan si susi. Kung pwede, lagyan natin ng mga additional security feature like yung GPS o yung kandato.
28: Patuloy na nire-recover ng pulisya ang motorsiklo habang nakakulong na ang suspect dahil sa reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
31: Kakulangan sa supply ng pagkain at malinis na tubig ang isa sa mga iniinda ng mga apektadong residente ng Barangay Kinam sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province. Para tumugon sa panawagang ito, agad po silang binisita ng ABS-CBN Foundation sa Gipkapamilya para kumustahin at hatiran ng tulong. Maraming bahay ang sinira nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province. Natabunan ng gumuhong bundok ang mga kalsada ng Barangay Kinam, kaya hindi agad sila maabot ng tulong mula sa labas. Isang bahay ni Antoinette sa napinsala ng lindol.
32: Yung bahay namin biglang gumuho. Kala namin yung kapatid ko is napatay na siya sa loob. Hindi kami makatulog kasi bawat oras, ilang minutes may aftershocks. Yun, parang grabe na yung trauma sa amin.
31: Bangungot naman para kay Nanay Maria Fe ang sinapit noong lindol.
32: Natrap po ako sa CR namin, tapos hindi ko na kaya yung lumabas kasi hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Nanginginig po ako, tapos sobrang iyak ko.
31: Nagsagawa po ng relief operation ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya katuwang ang Passionist Fathers in the Philippines para mag-abot ng tulong sa mga taga-barangay Kinam.
2: Going here, napakahirap po ng daan. Ang mga tao dito ay mostly mga indigenous people. Aside from food, they need also mga gamot, yung mga for emergency purposes din po. And maybe kung meron tayong maabot rin na psychological help.
31: Umabot sa 300 pamilya ang ating nabigyan ng relief packs. Para sa mga nais pang magpaabot ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao, maaaring mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa No. 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal o bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donations sa mga bank account na nakikita sa inyong mga screen. Malayo ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
3: Nakamamatay ang naging away sa lupa na mag-asawa sa Sitio Silanganan sa Caloocan City. Yan ang ulat na hihimayin ni Gasa Belgas at Jeff Caparas sa inyong ABS-CBN Soho, Scene of the Crime Operatives.
4: Mag-asawa, patay matapos pagbabaradin. Ito ang krimeng gumulanta sa mga residente ng Sitio Silanganan, Barangay 167 ng Caloocan City.
7: Kita-kita ko po nung binarin si Ronald Abuntayo, yung papa ni Minor. At dito po talaga. After po noon, nasyak po ako. Tumakbo na po ako sa bahay.
8: Harap ko pa po kasi tinamaan yung father ko. Yun lang po yung masakit sa akin.
9: Ang marahas na pamaslang bunga raw ng isang sigalot na matagal nang nagbabaga, pero noon lang sumiklab.
10: Bantayan niyo yung lupa niyo, ha?
13: Talaga, babantayan namin to. Lupa namin to, eh.
10: Gusto niyo pagtitirisin ko kayo?
7: Sinabihan niya kasi si Leonora natitirisin niya. So nagalit naman po si Leonora. Kung kaya mo, gawin mo. Hanggang sa nagkatula ka na po.
4: Panoorin ang Soho, Scene of the Crime Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
27: Buong puwersa ang suporta ng mga taga Cavite sa hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin at Prime Actress Julia Montes sa kanilang nalalapit na TV comeback. Captured din ang sweetness ng Coco Jewel sa gitna ng motorcade. Nagpapatrol, MJ Felipe.
14: Mula sa magdamagang taping noong Miyerkules, diretso si Coco Martin, Julia Montes at ilan sa kanilang co-stars sa Sigabo sa kanilang motorcade sa Cavite. Mula Molino, binaybay ng parada ang ilang bayan at barangay sa Bacoor City. At laking ngiti ng mga taga Cavite nang makita ang hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin, ang prime actress na si Julia Montes at iba pang bituin. Sinuklian nila ito ng masayang kantahan, sayawan at kilig moments sa parada.
16: Wala umpisa hanggang ngayon, ongoing. Hindi pumababa ang energy ng mga tao natin dito. Kaya mas ganado ka talaga kami mag-promote para magpasalamat sa kanila.
14: Hindi pa napapanood ng cast members ang pilot week ng serye. Pero sa trailer pa lang, naramdaman na nila ang intensity at kalidad ng kanilang pinaghirapan.
16: Kahit sanay na ang tao mapanood si Coco Martin, yung trailer mismo, alam nating level 3 to. From level 1, from D, level 2, kay Tanggol, and all sila po, gabi level 3.
17: Sigurado rin naman na lumaki na buong aksyon ko at drama, romance, sama-sama na to.
14: Sa Lunes na ang Sigabo, ang inaabangang pagbabalik primetime ng Coco Jewel na kung dati ay tinutukan sa drama, ngayon naman
0: ay sa aksyon at comedy. Bukas Sabado sa Puerto Princesa City sa Palawan naman bibisita sina Coco Julia at ilang stars ng Sigabo. Magsisimula ang motorcade alas 4 ng hapon. Samantala, sa pag-ere ng Sigabo sa TV5 sa Lunes, mapapanood naman ang programang Face to Face with Ate Corinne sa TV, digital at streaming platforms ngayong buwan dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang media companies at platforms para makapaghatid ng mga programa sa mas maraming Pilipino. Patunay ito ng kahalagahan ng partnerships at kolaborasyon ng industry players. Patuloy rin ang ABS-CBN kasama ang partners nito sa misyon na maglingkod sa mga manonood.
1: Ikaw na naman!
0: At sa Lunes, alas 8 ng gabi, pagkatapos ng TV Patrol, mapapanood ang world premiere ng Sigabo sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, at sa iOne. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Are we feeling blue today?
27: Yun na nga, ba tayo naka-blue?
6: Hindi naman.
27: Hindi po kami nag-usap.
6: Huwag naman, Friday na, dapat nga masaya eh, di ba? Pag Monday lang blue.
27: Ateneo blue ba ito?
11: Peace daw to peace.
27: Eh, hindi kami taga-Ateneo eh.
6: Wala.
27: UP.
11: NU.
27: Eh, ganun talaga, nagkakataon lang na naka-blue. Excited na ako.
6: Correct. Anyway, so kung may mga weekend plans po kayo, mga kapamilya, check niyo po muna ha, yung mga weather kung saan kayo pupunta.
27: Kung merong ano, dust devil.
6: Ayan. Oh. Kasi kanina lang po namin, we were today years old, nung nalaman namin ni Alvin kung ano po yung Tagalog ng dust devil. Kasi para sa amin nun, ipu-ipu lang.
27: Ipu-ipu lang.
11: Tasmania devil.
27: Hindi pala, ipu-ipu pala yung galing sa dagat. Ano so ang tamang term is
6: Alimpuyo.
27: Alimpuyo.
6: Naakala ni Alvin, yun daw yung kapag marami kang puyo, yun yung salbahe ka eh.
27: Diba?
6: Alimpuyo. Pilyo ka.
27: Anong tawag sa Tagalog nun?
6: Ha?
27: Anong tawag ulit sa Tagalog? Yung
11: puyo.
27: Puyo.
6: Eh, nung pinangarak ako, tatlo yung puyo ko. Kaya nagkaganito ako.
27: Kasi ang tawag sa amin nun sa Ilonggo,
6: ano?
27: Kasi
11: alimpuyo, di ba paikot nga yun, di ba?
6: Oo nga. Wala
11: akong
6: puyo.
27: Ako dalawa.
6: Kaya pinaka... Ako nga tatlo. Wala ka sa puyo ko.
27: Pag marami ka raw puyo, mas makulit. Oo nga, ganun nga yun.
6: So I attest to that, I swear.
27: Alimpuros, yung naalala ko na. Alimpuros ang tawag sa amin noon. Kaya kala ko yun, inisip ko na yung sa buhok ba. So hindi po pala. So yun yung term, ano? Hindi...
11: Alimpuyo.
27: Kasi dati naman siguro meron na yan. Alangan naman yung dati, tawag nila, Das Devil.
11: Nung bata ako, ipo-ipo, hindi pala, sa tubig pala yun.
6: Sa cartoons lang yun, si Tasmanian Devil. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at sa A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
31: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
27: Dami nyo.
31: Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
27: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend, at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon na patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 2 minuto makalipas ang 8:00.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report!
1: Magandang magandang gabi mga kaservisyo at kapamilya! Ay, alas 8 na po! Ibig sabihin...
0: Spot Report
1: na po kung saan ang bawat kaso may istorya, bawat krimen may ebidensya kailangan tuklasin at bawat anggulo may tanong na dapat mong sagutin.
2: Ay, ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas sa katotohanan. Ngayong araw po ng Biyernes, June 19, ay aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad na katotohanan dapat mong malaman bawat kaso. Aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz, bumabati ng happy weekend sa inyo, mga kapamilya.
1: Ayan, happy weekend at lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierlo sa ito ang
0: Spot Report! Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Happy weekend nga po mga kaservisyo at kapamilya. Uh-huh. Ngayong linggong ito, partner, napakadaming nangyari.
2: Sabi, siyempre.
1: May mga nagkabate o may mga naayos ng alitan dyan sa Senado. Tapos kanina may sumulpot sa CIDG para dumalo sa investigasyon pahingil doon sa trahedya sa Dipocalaw Aurora.
2: Si Coach Tab.
1: Si Coach Tab Baldwin. At the same time, partner, may pinaghahandaan na pong proceedings para sa impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte. Eh, medyo naging busy po tayo ngayong week na ito. Pero sa weekend, ay abangan natin ha, baka may mga panibago na namang mga development hanggang next week. Dahil tuloy-tuloy, hindi nagpapahinga ang mga balitaan dito sa DZMM. Samantala, aba, pagsadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
0: Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Mga kapamilya, nakitaan po ng inconsistencies o hindi pagkakatugma ang mga pahayag ng ilang manlalaro ng Ateneo basketball team at kanilang mga coach kaugnay ng pagkamatay ni na Rene Baterbonya at Divine Adili sa team building activity sa Dipocalaw Aurora. Sinabi po ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na magkakaiba ang mga salaysay ng mga manlalaro at coach na nasaksihan ng insidente mula sa iba't ibang lokasyon. Sinusuri rin ng mga investigador ang drone footage na maaring magbigay linaw sa insidente. Ayon po kay Secretary Rimulya, parehong may drone si resigned Blue Eagles head coach Tab Baldwin at ang resort kung saan isinagawa ang aktibidad. Sinabi naman ng kalihim na masyado pang maaga para matukoy kung may naging paglabag si Baldwin. Kanina humarap si Baldwin at ilang pang miyembro o ilang pang opisyal ng Ateneo sa imbestigasyon ng CIDG habang inaasahang dadalo si Ateneo President Father Bobby Yap sa susunod na linggo. Eh di ba, partner, iba-iba naman ang point of view doon?
1: Oo, partner. At saka, partner,
2: anong ibig sabihin ni Secretary ng inconsistency? Kumbawa, nandito ka sa left, nandito ako sa right. Magkaiba yun.
1: Actually, partner, hindi nga i-detail yan kanina, pero ang sabi niya, hindi pa sila makapagbigay ng komento dahil iba-iba nga rin ang point of view itong mga resource person na kanilang inimbitahan. Kasi, partner, yung palang mga player na kaskabilang doon sa training ay nandun sa tubig habang yung mga coaches malayo sa kanila, nasa pampang. Kaya magkakaiba talaga. Siguro part na ang iyong inaano dyan, kabila kasi doon sa mga pinaplansa yung timeline ng pangyayari. At the same time, sinusuri na nga rin, nabagit mo na kanina, yung footages. Para malaman talaga kung ano yung nangyari talaga, actual na nangyari nung panahon na yun. Kasi understand, parang kahit nung ongoing yung operation, rescue operation doon kina Baterbonya at Adili, meron pa rin nag-ooperate ng drone. So yun yung sinusuri ngayon ng CIDG. Kaya nga ma-extend pa, partner, yung kanilang magiging investigation.
2: Dapat Tuesday, di ba?
1: Dapat Tuesday, pero sa Thursday para maiimbitahan para sa sabihin na itong presidente ng Ateneo. At kasunod niyan, abangan natin kung ano yung mga magiging development.
2: Okay.
1: Medyo marami pa yan.
0: Spot Report!
1: Samantala, sa ibang balita naman, itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga akusasyon ni Senator Alan Peter Cayetano hinggil sa mga dahilan ng palit-liderato sa Senado. Sa panayam ng DZMM, pinabulaan na ni Gatchalian ang pahayag na pagtatakpan ng bagong majority bloc ang katotohanan sa umunay katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Gatchalian, magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sakaling lumitaw ang mga bagong ebidensya o testigo. Una nang sinabi sa DZMM ni Committee Chair Erwin Tulfo na ihingan na ng affidavit ang lahat ng testigo bago sumalang sa investigasyon. Itinanggi rin ni Gatchalian ang paratang ni Cayetano na may halong politika ang pag-alis sa kanya sa Senate Presidency para madaliin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Spotpot Report!
2: Sa ibang balita, mahigit kalahating milyong pisong halaga ng alahas at cash ang natangay ng akyatbahay sa Barangay Tandang Sora, Quezon City.
1: Naku.
2: Sa investigasyon ng pulisya, dumaan ang 22 anyos sa suspect sa likod ng bahay saka pinasok ang master's bedroom at winasak ang mga drawer at cabinet. Walang tao sa bahay dahil nasa bakasyon ang may-ari. Naaresto naman sa follow-up operation ng kawatan na napag-alamang residente rin sa lugar. Nabawi sa sospek ang halos 400,000 pisong halaga ng alahas at halos 200,000 pisong cash.
1: Samantala, sugatan ang 27 taong gulang na lalaki matapos saksakin ng ama ng 14 anyos sa Dalagitang. Paulit-ulit umano nitong binabastos sa San Andres Bukid, Maynila. Nakaupo sa tapat ng tindahan at nakikipagkwentuhan sa ilang kapitbahay ang biktima nang biglang lapitan at saksakin ng sospek. Ayon sa sospek, paulit-ulit nang inireklamo sa barangay ang biktima pero patuloy pa rin umano sa pumabastos sa kanyang anak. Nakaupo. Inamin naman ng ina ng biktima na gumagamit ng iligal na droga ang anak pero itinanggi ang alegasyong binastos ang dalagitang anak ng sospek.
0: Spot Report!
2: Samantala, umabot sa 247 na mga baril at mga pasabog ang napasakamay ng Police Regional Office 6 sa kanilang pinaigting na operasyon laban sa loose firearms at illegal na explosives sa Western Visayas. Ayon po yan kay Brigadier General Randolph Tuanyo ng Western Visayas PNP. Ay sa loob po ng 18 araw, nagsagawa ang mga polis ng 232 na operasyon na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng 13 individual dahil sa paglabag sa firearm-related laws. Karamihan sa mga na-recover na baril at explosives ay voluntaryong isinuko ng mga mamamayan sa mga otoridad habang ang iba naman ay nakumpiska o nabawi sa mga isinagawang operasyon. Ayon po kay General Tuanyo, nagpapakita ito ng tiwala at pakipagtulungan ng komunidad sa mga hakbang ng pulisya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Ay dagdag pa niya, magpapatuloy ang kampanya ng Pro 6 upang lalong mabawasan ang mga hindi rehistradong baril at explosives na maaring magamit sa krimen at iba pang insidente. Eh tama yan, partner, ha? Lalo ho yung mga may baril, partner, na hindi na kayang mag-renew ba? I-surrender nyo na ho. Kasi baka mamaya, hindi naman ho natin sa sinasabing mangyayari. Mm. Kung mapasok ang bahay nyo, makakuha yung baril, magamit pa ho sa iba.
1: Kasi actually, ang daming may mga ganyan cases na talaga, partner, na nawawala yung mga baril at pag-trace na, nagagamit na nga sa mga krimen.
2: Mahirap yan.
1: Nakakadagdag po kayo sa mga posibleng paglagamit ng krimen dahil sa loose firearms. Nakapo! Samantala, mga kapamilya, may aasahang hanggang 10 pisong rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 10 pesos kada litro na ang ibinaban sa presyo ng diesel at 10 pesos naman and 70 centavos sa kerosene. 6 pesos ang ibinaba sa presyo ng gasolina. Sinabi naman ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at kung susunod na ang pirmahan ng Memorandum of Understanding ng Amerika at Iran kabilang ang muling pagbukas sa Strait of Hormuz.
0: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radyo Patrol! Ang BSP pinalawig ang pagbabayad ng mga salary-based na personal loans. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Marlene Jeff, pinahaba ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang panahon ng pagbabayad sa mga salary-based personal loans mula 3 taon hanggang 7 taon na. Narin ang hakbang na mapaluwag ang pagbabayad ng mga nangungutang at mabawasan ang kaltas ng kanilang sahod bawat buwan. Sa ilalim ng bagong panuntunan, saklaw nito ang mga unsecured o walang collateral loan para sa mga pangangailangan tulad ng educational loan, health, emergency, travel at iba pang personal na gastusin. Ayon pa sa BSP, makatutulong ang mas mahabang hulugan upang maging mas kaya ng mga manggagawa ang pagbabayad ng kanilang utang. Nilinaw naman ng Bangko Sentral na ang 7 taon ang pinakamataas lamang na pinapayagang loan term at hindi automatic na ipinatutupad sa lahat ng umuutang. Ang mga bangko pa rin ang magtatakda ng aktual na tagal ng pagbabayad batay sa kakayahan, trabaho at credit history ng nangungutang. Patuloy rin ang pakipagtulungan ng BSP sa Department of Education at iba pang financial institution upang palakasin ang financial literacy at responsableng pag-utang ng mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
2: Samantala, fact-finding investigation ng PNP-CIDG sa mga coach ng Ateneo de Manila University. Abay, nagpapatuloy pa rin ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid sa Campo Crame, hatid po ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
4: Jeff Marlene, nagpapatuloy pa rin ngayon ang fact-finding investigation ng PNP-CIDG dito sa Camp Crame sa mga sinagpina na coach ng Ateneo de Manila University. Kaugnay pa rin yan sa pagkasawi ng 2 student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team building sa Dipakulaw, Aurora noong June 8, 2026. Simula kaninang umaga hanggang ngayon na 8:15, nananatili pa rin sa loob ng CIDG ang dating head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin para sa pagsasalaysay nito sa insidente. Kanina, ang nakalabas na ng CIDG ay si Coach Sandro Soriano at ang kanyang legal counsel, pero hindi na ito nagpaunlak pa ng panayam sa media. Si Attorney Pelagio Quiso naman, humarap kanina at ibinahagi niya lang na naging emosyonal ang kanyang kliyente na si Assistant Coach Rinaldo Jacinto habang isinasalaysay nito sa PNP-CIDG. Iginit ni Attorney Quiso na aksidente lang ang nangyari at wala rin initiation right.
1: Kelly.
4: Yes, Marie.
5: So hopefully after this, magkaroon sila ng finding na sadly, may nangyaring hindi nakanais-nais. It was all just an accident and there was really no initiation, some part of initiation.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, Divina.
1: Kelly!
4: Yes, Marlene.
1: Anong sabi, bakit doon natatagalan hanggang ngayon nandiyan pa sa loob ng CIDG
2: si Coach Tab?
4: Actually, Marlene, wala pang confirmation sa amin, wala pang statement ang CIDG kung bakit natatagalan. Hmm. Ang nagsabi lang na naririnig si dating head coach Baldwin IC attorney Pelagio Quiso kanina nang lumabas sa bandang 7 p.m. Sinabi niya na bago siya lumabas, ongoing pa yung pagbibigay ng statement ni head coach Tab Baldwin. Pero kaninang umaga, sinabi na banggit ni FALG John Vic Rimulya na may inconsistencies sa narration ni head coach Tab Baldwin sa narration ng mga team players. So baka isa yan sa nakikitang dahilan kung ba't natatagalan itong fact-finding investigation o ayong pagsasalaysay ngayon ni Tab Baldwin dito sa CIDG. Marlene Zer.
2: Hindi, bakit matagal? Di ba binigyan na siya ng, kumbaga alam niya naman yan eh. Kumbaga hindi naman yan surpresa sa kanya, di ba? Kumbaga he saw that coming eh, di ba? Ano kayang nagpapatagal? Kung mabalitaan mo, Marlene. Marlene tuloy.
1: Dito ako eh.
2: Diyan ka pala, Kelly. Basta ibig sabihin, nasa loob pa si Coach Tab.
4: Yes, yan yung sinusubaybayan natin ngayon dito sa labas ng CIDG, Jeff Marlene. Yan din, kung bakit na tumatagal itong pagsasalaysay niya dito. Kami kasi simula pang kaninang umaga, siguro mga 8 a.m., narito na rin siya head coach sa Baldwin. Mm-hmm. At ang confirmed lang natin na lumabas na ay itong si Coach Sandro Soriano at ang kanyang legal counsel. Uh-oh. At itong si Attorney Pelagio Tison, sinabi niya na tapos na rin itong kanyang kliyente na si Assistant Coach Reynaldo Jacinto.
1: Ibig sabihin, Kelly, mula doon sa mga pinasabi na ngayong araw, si Coach Tab na lang natitira sa loob o meron pa siya ibang kasama?
4: Well, yun ang hindi pa natin makonfirm kasi ang nag-confirm na dumating ngayong araw, Marlene, ay si Reynaldo Jacinto, si Sandro Soriano, na yun yung confirm na rin na lumabas kanina. Mm-hmm. So si Tab Baldwin, na dating head coach, sinabi ni ng abogado ni Reynaldo Jacinto na naroon pa sa loob. At ang pang-apat na dumating kanina dito ay si Dean Castaño. So yan yung inaalamin pa natin kung nasa loob pa ba siya o nakaalis na siya kanina.
1: Ayun, alright. Sige, with that, maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero, at sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ayun, partner, yung sinisilip niya, ano ba talaga nangyari? Kasi kung iginigiit ng CIDG na wala, o sa ngayon ay tinitingnan nila na walang, hindi aksidente yung nangyari, at meron inconsistencies. Pero ang binibigyan din ng panig o yung kampo nitong mga kabilang doon sa aktividad sa Dito Kalaw Aurora, aksidente ang nangyari. Saan patungo yung investigasyon, di ba? Sino ang totoo nagsasabi ng mga informasyon? Yun yung question ngayon na gusto talagang malaman ng lahat. At partner.
2: Mm. Tsaka partner, di ba, kahit yung mga atinista, yung mga estudyante ng Ateneo, nag-walk out sila, hindi ba?
1: Yes,
2: kasi gusto rin nila ng justisya at saka ng transparency.
1: Correct.
2: Sa nangyaring ito. Oo. Kasi lahat ay naapektuhan, especially dun sa school.
1: Oo, partner. At saka at the same time, partner, kung ang tanong naman natin dyan sa mga authorities na nag-i-investigate ito sa kasong ito, kung sinabi nila na hindi aksidente ang nangyari, ano yung kanilang nakita?
2: Oo.
1: Kapag ba nagkaroon ng negligence, ibig sabihin, hindi siya counted as aksidente o meron foul play, di ba? Yun yung mga nagiging ng mga ganyang investigasyon.
2: Tsaka partner, ang sinasabi rin, di ba kahapon, sabi ni General Nartates, ang hazing ay hindi lang physical, meron ding emotional.
1: Yes.
2: So tinitingnan lahat ng state. At saka, ang sabi kahapon ni General Nartates, hindi bababa sa 20 investigators ang kanila ng kumbaga nag-iimbestiga dito. Mm-mm. Yun ang sinasabi. Hindi
1: correct.
2: Less than 20 investigators. So bibilisan talaga. Doon nagkaroon ng delay ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Dahil ang sinabi nga ni Secretary kahapon, Tuesday. Graduation. Wala si Father.
1: Si Father.
2: So madedelay next week, yun ang sabi correct. Ni Secretary. E, teka muna, partner, bago ka mag-up, isingit ko lang. Nanonood pala sa atin si Western Visayas Chief, si Briggen Randolph Tuanya. Nag-message sa akin, partner. Hello po,
1: hi,
2: General
1: sir.
2: Tuanya, mag-iingat po kayo dyan. Tsaka, partner, gusto ko rin magpasalamat kay Police Major Dalson na PIO Prame. Kasi meron tayong pinatulungan sa kanya ay na-accommodate. Salamat po, Major Dalson. Salamat po sa inyong service.
1: Thank you po. 8:21, maraming po tayong pag-uusapan ha ngayong gabi. Kabila na ho dyan, syempre yung update po doon sa naaresto na isang police doctor na hinuli dahil po sa pangangikil sa isang aplikante na gusto maging police. Habay sinisingil partner.
2: Grabe,
1: para maipasa.
2: No?
1: Ito yung party ko naalala ko noon. Ito yung iniimbestigahan dati kasi bakit may mga nakakapasok sa PNP
2: na
1: nakakapasa sa medical exam. Ito yung
2: fit.
1: Sa lager, di ba?
2: Oo,
1: yung nakakapasa sa medical exam, nakakapasok hanggang maging police. Tapos yung pala, hindi naman pala fit. Saka,
2: delikado yan eh. Kasi partner,
1: exam.
2: Alam mo, hindi kung medical, ano yan, kasama ba neuro?
1: Dito sa ano? Medical exam lang.
2: Medical.
1: Pwede din namin natin
2: baka
1: mamaya.
2: Baka mamaya kasama rin ang neuro dyan. No? Yan ang sinasabi
1: natin. Napaka-crucial niyan sa isang gustong mag-police.
2: Fit ka
1: diba?
2: Di ba may vlogger paano nakalusot?
1: Yan
2: yan. Meron na palang history ito. Di ba nagulat ang couple ko?
1: Ayan
2: ang sasabihin. Ayan ang alamin natin, Sus Mario Joseph. Buti na ano, partner ha?
1: Na-aresto. Correct. Entrapment pa nga ata ang ginawang pag-arrest dito. At bukod dyan, partner, hingin na tayo ng update doon sa isang 12 years old na babae na nabarel
2: at
1: matay na napatay matapos mong aksidenteng mabarel.
2: Ay nako po.
1: Diyan po yan sa bahagi ng Malabon. Anyways, 8:22 magbabalik po ang spot report magkalipas sila mga paalala.
0: Krimen, katotohanan, Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
7: Alamin po natin ano ang balita
0: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
8: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
7: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
8: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
10: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Wala kang takas. Spot Report. Spot Report.
1: 8:26, nagbalik po ang Spot Report. Ako pa rin po sa Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Jeff Caparas, ABS-CBN News.
1: Ayan. Kompleto-kompleto. Eh, partner, speaking of pinag-usap natin kanina patungkol doon sa isang police major na nangikil po ng isang police applicant.
2: Huli ka
1: tayo
2: ngayon
1: ng update sa pagkakaresto niya kay Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., ang acting chief of police ng Legazpi City Police Station. Good evening po, Colonel Marlene Pachev sa Spot Report. Welcome po.
11: Yes po, ma'am. Good evening po. This is the acting chief of police ng Legazpi City Police Station. Police Lieutenant Colonel Arthur C. Tagtag Jr. Good evening sa tagapaginig natin, ma'am.
2: Magandang gabi po, Colonel.
1: Magandang gabi, Colonel. Colonel, napag-usap pa namin ho dito yung isang naarestong police major na nangikil po ng isang PNP applicant sa halagang 50,000 pesos. Ano ho ang nangyari dito? At paano po ang pagkakaresto dito sa pulis na suspect na ito?
11: Yes po, base sa intelligence operations ng ating Regional Intelligence Division, particularly ng Police Regional Office 5. So based from the complaint coming from the one of the applicant, nagkaroon tayo ng entrapment operations with which resulted to the arrest ng ating suspect, which is si police major assigned sa medical service ng Police Regional Office 5-7, ma'am.
1: Colonel, anong nag-trigger dito sa kanyang pagkakaaresto? Kasi dun sa initial report na nakuha namin, dino-doctor pala nitong pulis na ito.
2: Doktor na doktor.
1: Oo, doktor na doktor talaga. Yung medical exam, o yung resulta ng medical exam, nung police applicant. Ano ho ang nag-ano, paano po nag-trigger sa kanyang pagkakaaresto?
11: Based from the may nagreklamo nga na isang aplikante natin. Yun po. So, pagkaroon ng reklamo, the intel operatives ng ating regional office 5, nagkaroon ng masusing investigasyon, nagkaroon ng masusing intelligence operations.
2: Opo.
11: So nalaman na meron talagang transaction po.
2: Kaya Colonel,
11: that resulted sa kanyang pag-aaresto.
2: Colonel, ano po ang sabi nung complainant? Bakit siya, kumbaga, what prompted the complainant na magsumbong na po? Magkano ho ba ang hinihingi?
11: Actually, ang hinihingi, sir, is nasa 50,000.
2: Okay. Para ano daw ho ang kapalit noon, Colonel?
11: Para may ipasa yung kanya, application niya as applicant of the PNP.
2: So, ibig sabihin po, Colonel, para lang ho may bigger picture, ibig sabihin, doon ho sa mga exam na yon, meron din hong bang ibinagsak si complainant o siya ay inalter ho nitong suspect natin yung resulta na siya ay kumbaga kahit sa ipasado ibinagsak at saka ho siya hininga ng 50,000. Can you ano po paliwanagin niyo lang ho sa amin?
11: No, actually that's part of the process kasi natin sir yung sa recruitment.
2: Okay.
11: So hindi naman siguro siya bagsak.
2: Mm-mm.
11: When it comes kasi sa competition ng quota natin, di ba?
2: Okay.
11: Ang daming aplikante.
2: Mm-mm.
11: For example, 5,000 ang aplikante natin, 300 lang yung quota.
2: Uh-oh.
11: We have the ranking system. Kahit napasado pa sa lahat ng process, kailangan mo pa rin na makapunta doon sa ranking. Kahit pasado pa sa lahat ng proseso, you have to comparing doon sa ranking. So, mga point system lang ang pinaglalabanan nila para makapasok doon sa recruitment practices.
2: So, ayun. So, sa madaling salita po, Colonel, parang yung 50,000 ay parang reservation, quote-unquote, sa slot. Ano? Parang ganun ba malabas?
11: Yes. After the final deliberation.
2: Oo. Ito nga, Colonel, nag-compute ho ako. Halimbawa ho, kung matagal nang ginagawa ito ni Dr. Assuming, partner ha, 300 lang ang makakapasa. Kung i-compute mo yung 50,000, Colonel, halimbawa sa 100 applicants, kung kukuhanan mo yun, bay, tumataginting na 5 million na yun.
1: Wow. Instant yun.
2: Di ba? Napakompute ako. Napakompute lang.
11: Bago lang naman assign sa ating yan, sir.
2: Ayun.
11: Police Regional Office 5. Ayun. Mga 1 year.
2: So, 1 year?
11: Nakailang recruitment lang naman tayo within a year.
2: Ayun.
11: Apo, sir.
2: Pero ilan ho ang posibleng na biktima niya nung in the past? Sino ho yung mga dumaan ho sa kanya under his supervision?
11: So far naman, sir, when it comes to the complaint, isa pa lang ang nagko-complain. We can say that this is an isolated case pa lang naman, sir.
1: Pero, Colonel, kasi may statement si PNP Chief Nartates na pinaiimbestigahan. Baka kasi daw may iba pang mga nabiktima nga itong pulis na ito. Kailan ho siya na-assign dito sa Regional Medical Unit 5? At binabacktrack niyo na ho ba sa ngayon yung mga posibleng mga PNP applicants na dumaan sa kanya at baka may mga kaparehong modus na hindi lang ba nag-file ng complaint? Kaya
11: yes, we have a direct teams coming from the higher headquarters na i-backtrack yung mga ibang assignment niya.
1: Mm-hmm.
11: Hindi lang dito sa Region 5, at the same time sa ibang region,
2: mm-hmm.
11: kung meron pang mga ganyang complaint. However, dito sa Region 5, we have only one complaint na nangyari about din sa sinasabi natin na extortion activity. But with the deliberations coming from the city prosecutor's office, ang ikakaso natin sa kanya is direct bribery.
2: Oo, kasi siyempre parang, di ba, parang napaka-prestigious ng recruitment, Colonel. Eh, di ba, dapat, kumbaga, cream of the crop yan eh, yung mga nandun. Tapos, ia-alter mo yung resulta. Nakakalungkot ho ito.
11: Yan ang iniiwasan natin kasi we have to employ talaga yung the best of the best para sa PNP.
2: Oo. Tsaka, Colonel,
11: so, ayaw natin yung mga ganyang mga plan.
2: Colonel, I don't know po kung masasagot niyo po ito. Ano. Pero kung sakali po na magkaroon ho ng resulta yung investigation, yung mga dati hong na-recruit under po dito sa doktor na ito, ano ho yun? Matatanggal ho sila sa serbisyo? Kasi considered cheating ito, partner.
1: Yes. Oh.
2: And kung hindi naman considered cheating, kung mapatunayan halimbawa na inalter talaga ni suspect yung ano para mapilitan siyang magbayad. It's another case. Pero di ba, Colonel, kung halimbawa ikaw ang kusang loob na itong bayad para may islat ako dyan, i-reserve mo na ako.
1: Ano,
2: di ba parang may gray area yon, Colonel? Ano?
11: No, hindi naman natin masasabi na ganun. Kasi based on the complaint kasi tayo lahat, sir. Di ba? So, pag walang complaint, hindi naman natin pwedeng i-cater yung mga panayan na ganyan na assumption natin. So, we have to base from the complaint. Pag may complaint na ganyan from other applicants na nagsasabi na ito, nagbayad na ganyan. So, kaya lang, however, tapos na yung may mga PNP na tayo. And a short span lang naman ang pag-assign niya dito sa atin.
1: Mabuting ganun. Kung sakali man partner na meron ng mga previous police applicants na dumaan sa kanya tapos na-offer nga na ganito o inalter o dinoktor yung resulta ng kanilang medical exam, aming pa ba kaya ngayong kung nakalagpas man na sa kanya kahit hindi pa galing dito sa Region 5. Moving forward po, Colonel, ano kung ang magiging adjustment o magkakaroon paghihigpit para po doon sa mga personnel natin na nagsasala dyan sa mga recruitment process po para makapasok sa organization ng PNP?
11: Yes, alam naman natin mahigpit yung competition when it comes to the volume of the applicant.
2: Mm-hmm.
11: So, alam na natin yan eh. Kung mayroong reklamo, they are willing to file their grievances here in Legazpi City Police Station.
2: Opo. Mm-hmm.
11: We are open 24/7 kasi alam natin yan eh. Gaya nga ng sinabi ko kanina, sabi natin na 10,000 yung aplikante and the quota lang is mga 400. Pag may mga narinig-rinig sila mga fan, chismis, either chismis lang yan.
2: Mm-mm.
11: They are open to proceed here at Legazpi City Police Station para sabihin nila kung ano yung hinanakit nila, narinig nila. And we have to investigate para malaman natin, di ba?
2: Okay.
11: Para yung competition natin when it comes to recruitment,
2: it's
11: fair. And we have to select the best para sa
2: team. Tsaka, Colonel, dapat din humalaman ng mga future applicants. Ano, huwag niyo gagawin niyang ganyan. Kasi baka kayo rin ho mag-suffer. Halimbawa, di ba, Colonel, meron ka palang prevailing na heart ailment, hindi ba? Hindi ka talaga yung physically fit para mag-undergo sa training.
11: Yes. Actually, we have also, correct. May mga kaso tayong ganyan.
2: Oh.
11: And also, tapos, during the training, namatay.
2: Oh,
11: mga
2: diba?
11: Ganon.
1: Yun pala, may underlying condition.
11: Mga ganon ba? Diba?
2: Kaya so, nga eh.
11: We have to be fair talaga, sir.
2: Mm-hmm.
11: And we have to select the best.
2: Mm-hmm.
11: Talaga, sir. Opo.
1: Kumbaga, Colonel, kung batid na nung mismong aplikante na meron siyang underlying condition at may ganito, pero gusto niya maging police, pero knowing the requirements at yung mga kailangan sa PNP, yung mga training, wag na ituloy talaga. Pa, kasi sila rin ang mapapahamak, Colonel, nagtuloy-tuloy sa dinoktor
11: yung mga dokumento.
1: Colonel, nabanggit po ninyo kanina nagbabacktracking kayo dahil galing din sa ibang regions itong police major na ito. Kamusta ho ang coordination pala nung counterpart po ninyo sa ibang rehiyon?
11: Yes, ma'am. Based from the, based from the backtracking natin when it comes to the dating mga assignment nitong ating police media. Wala naman siyang negative negative records. So dito lang siya sa Region 5 nagkaroon ng ganitong

0: Pero base po, pero Colonel, base po dun sa direktiba nga po ni General Nartates, meron din ho ba kayong tinitignan na mas mataas po ang opisyal?
1: Yes.
0: O iba ho pang mga kasabat ho niya?
1: O kasi parang Colonel, I understand, parang pinapaimbestigahan din ni General Nartates kung merong sindikato sa likod itong gantong scheme. Ano ho ang nakikita po ninyo?
0: And hindi lang ho, siguro yung sinabi ni General Nartates partner ay hindi lang doon sa Bicol region.
1: Yes.
0: Sa lahat yun. Speak sa lahat ng recruitment yan all over the country. Kasi mahirap yung may ganyan. Ha? Warning iyon.
1: Correct.
0: Opo, Colonel, go ahead po.
2: Yes po, Sir and Ma'am. Meron yan sa direktiba ng ating CPNC, which is the one of his focus agenda talaga is yung integrity monitoring. Hindi lang naman sa when it comes to recruitment. Yung mga tropa natin na involved sa drugs, lahat-lahat na yan. So, yung itong ganitong extortion activities is just a part of the integrity monitoring ng ating PNP. So ito naman, when it comes to PNP, isa lang naman to sa mga kwani, isolated case. Hindi natin masasabi na, kasi for the first time siguro, within recruitment process dito sa PNP, isa lang to eh.
0: Diba?
2: Hindi naman yan na meron sa Region 1, Region 2, Region 3. So, this is one of the isolated case. However, talagang kung siya, natsambahan natin siya.
0: Correct.
2: Or mayroon tayong complainant.
0: Yun.
2: Kasi when it comes to the mahigpit yung kwa natin eh, yung CPNP natin. So, alam naman natin mahigpit na talaga yung CPNP natin when it comes to mga ganitong bagay.
0: Oo. Okay, at the end of the day, Colonel, talagang naandun pa rin sa mga ano no, nire-recruit kayo magreklamo.
1: Oo.
0: Kahit hindi ho mismo siguro, Colonel, ano, kung hindi ko 'yung nagbabayad, kung nakita nabalitaan mo 'yung kasama mo sa ano ba? Loko 'yun na nagbayad din 'yun ha.
1: Correct.
0: Oh, ikaw na magsumbong, hindi ba, Colonel? Para patas, hindi ba?
2: Alam mo naman na alam naman natin na qualified tayo, di ba?
0: Oo.
2: Wala tayong sakit, qualified tayo, may utak tayo.
0: Tas mauungusan ako.
2: May mga ganyang incident din na pagbabayaran ng 50,000. Pag mga ganito na aplikante pa lang tayo, saan ba tayo po ng 50,000?
0: So, di ba? Di, tsaka Colonel, di ba unfair din? Limbawa, so, ako, go ahead po, sorry po.
2: Masama rin ang loob natin kasi alam natin eh, yung kalidad natin. Alam mo, for example, graduate ka ng kwan, ibang university na, cum laude ka, tapos biglang sigarodang kwan.
1: Totoo.
0: Totoo.
2: Physically fit ka, tapos biglang mababagtak ka sa PST.
1: Nako.
2: So, ang sa atin talaga sa PNP, we have to produce the best
0: talaga
2: para sa PNP. And sa program nga ng ating PNP, in at the same time sa kuha natin, kailangan natin i-produce yung the best of the best.
1: Ayun.
2: Kasi nga sa dami ng applicante.
1: Pero Colonel, having said that na isolated case or isolated incident nga po itong pangyayaring ito na may police major tayong nahuli na nangigil ng applicant ng PNP. Pero sir, nakikita ko kasi dito yung mga comments din sa live stream natin. Hindi natin maiwasan na mabahiran yung tingin ng publiko sa mga kapag may mga ganito silang naririnig na balita tungkol sa mga police. So ano ang assurance natin, sir, na yung mga nire-recruit na mga aplikante at sa pagdaan pagkat maglipas ng panahon eh sila ay nagiging talagang pulis na talaga na nagsiservisyo sa komunidad. Ano ang assurance na ang mga ito yung recruitment process natin ay nanatiling transparent, totoo at the same time eh anong tawag ng partner parang genuine yung recruitment process po sa mga pulis. Anong magiging assurance po ng PNP?
2: Yes, ma'am. Actually, we have a composite yung sa natin, ma'am. Yung during the recruitment processes, we have representative from the PLIB, we have representative from the NAPOLCOM, we have representative from other agencies para yung recruitment process natin is talagang pulido siya, ma'am. And at the same time, we have to use yung technology, ma'am. Yung alam mo yung during the other processes, kailangan natin na kuan man naka CCTV siya. Naka CCTV siya.
1: Bantay sila
2: lang nakuha niya na push up, kung ilan na nakuha niya na sit up. Makikita yun, ma'am. Kaya professional tayo na when it comes to recruitment of the PNP.
1: Ayun.
2: So, hindi mo pwedeng

0: kayain yan.
1: Mm-mm.
0: Just like the old school na kahit ang nakuha mo lang na push-up, lima lang pwede mong ilagay doon na mga ganito. Naka-CCTV tayo, and at the same time, yung higher headquarters, alam nila kung ano ang kondon. Naka-monitor yung higher headquarters na pagkit mo pinasato eh, based on the CCTV camera, ganito lang nakuha.
2: Ayun.
0: So, ang ginagawa natin, ma'am, is we have to select the best of the best. Kasi sabi ko nga, ma'am, sa dami ng applicants, ganun ang nangyari, ma'am. Kailangan natin na i-select yung the best of the best.
2: Ayun. Ibig sabihin, partner at colonel, etong kasong ito na pagkaka-aresto ng police medyo nito, babala dapat doon sa mga
1: iba pang mga police. Example siya.
2: Magtatangkang magdoktor ng mga medical
1: ito mo, partner,
2: results.
1: Ito mo, best of the best. Si colonel Tagtag nga, talagang example ng isang one of the best, kahit na hindi niya sakop, partner, yung recruitment na tinanong mo,
2: yes.
1: Nasagot niya, di ba?
2: Diba?
1: Yan ang mga dapat produkto ng PNP.
2: Correct.
1: Pero saludo po kami, Colonel, at talagang inaresto niyo ito. Wala ho kayo sinino-sino dito, kahit pa ito'y kabaro. Talagang
0: yes,
1: mali naman.
0: As long as, ang sasabihin ko, ma'am and sir, pag may problema kayo, sir, ma'am and sir, tawag lang kayo sa 911.
2: Yun.
0: The Legazpi City Police Station is open 24/7. Mm. And we have to produce yung assistance na kailangan nyo, sir.
2: Ayun.
1: Tatanungin natin si Joyce at saka si na nasa loob, si na Don. Salamat po, Colonel Tagtag, sa inyong oras. Happy weekend po sa inyo, sir.
2: Thank
1: happy
2: you,
1: weekend.
2: Colonel.
0: Yes po, thank you. Happy weekend po. Thank you.
3: TTTZMM Numero 1 sa aksyon.
2: Atin pong nakausap si Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., ang acting chief of police ng Legazpi City Police Station.
1: Partner, talagang napakumpute ako, napigilan naman ni Colonel. Mabago pa lang naman sa... kasi partner, isipin mo ha.
2: Advance ka mag-isip.
1: Hindi, partner, isipin mo ito. Isipin mo yung based on the data na sinasabi, 4,000 ang applicants, tapos ang slot mo 300-400 lang. Pagpalagay mo na ang kinausap mo doon nasa 20 na lang, halimbawa ang aplikante, 20 na gagawan mo ng hindi maganda na i-alter mo yung kasi yun ang akusasyon, di ba? Ina-alter mo yung resulta. So sabi mo ng 20 partner, 20
2: times
1: na
2: 50K.
1: Times 50K mo. Tumataginting na 1 million partner,
2: diba?
1: Kada recruitment. Sa 20 yun.
2: Yan yung sinasabi natin, automatic angat sa buhay kasi
1: diba?
2: Kaling sa maling gawain.
1: Diba? Kaya nga, kung ikaw nga, sa ang sabi ni Colonel kanina, kung ikaw naman ay fit, tapos bigla kang binagsak nitong doktor na ito, alam ba, hindi ka parang, confident ako, kaya ko ito pinaghandaan ko itong recruitment na ito, isang taon ako nag-training, di ba? Alam ko sa sarili ko na physically fit ako, tapos bigla mo akong gaganito.
2: Babagsakan, di ba?
1: Aba, hindi po pwede ito.
2: Correct.
1: Gaya nga sabi ni Colonel, kaya nga sila gustong mag-police, partner, para ikaganda ang buhay, di ba? Kahit paano, okay naman ang pasweldo ng PNP.
2: Totoo yan.
1: Tapos hihingan ka pa kaagad ng...
2: Di ba? Nag-a-apply ka palang, partner, hinihingan
1: may utang ka.
2: May utang ka na agad, may bayarin ka na agad. Nako po, hindi mo pa nakukuha yung unang sahod mo.
1: Di ba?
2: Hindi ka pa nga nakakapasa sa recruitment process,
1: again,
2: may
1: partner,
2: utang ka na agad.
1: Again, partner, ito yung reflection. Ha? Kaya ho, pinasampulan na yan para ho to send the
2: message.
1: Warning sa buong region. Di ba? Sa lahat ng regional office na merong recruitment, na wag ho niyong gagawin yan dahil meron hong nakabantay sa inyo. Ito, sabi ni Yura, partner.
2: Ano sabi?
1: Ni Enlim. WS9781 always naman many police officer is hindi naman.
2: Hindi naman lahat. 8:46 may kumakawin na sa loob. Magkabalik po ang spot report. Makalimus
1: mamaya
2: sila
1: na mga paalala. Mamaya na attendance
2: check. Oras na 8:47.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag mo nang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Spot Report!
1: 8:40 na, nagabalik po ang Spot Report. Teko, humura tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Lalaking natagpo ang patay sa SUV sa General Tinio Nueva Ecija, isang foreigner. Aba, narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
2: Anong nationality kaya?
3: Kinumpirma ng pulisya na isang dayuhan ang lalaking natagpo ang patay sa loob ng abandonadong SUV sa gilid ng kalsada sa Barangay Piyas, General Tinio Nueva Ecija noong Miyerkules ng hapon. Ayon kay Police Brigadier General Jess B. Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, nakakita ang mga otoridad ng ID sa loob ng sasakyan na posibleng pag-aari ng biktima. Hinihintay na lamang nila ang pagdating ng pamilya nito upang kilalanin ang nasawi. Bukod sa ID, nakakita rin ang mga pulis ng iba pang personal na gamit ng biktima kabilang ang pera. Dahil dito, lumalabas sa paunang investigasyon na walang nawawalang mahahalagang gamit mula sa sasakyan. Patuloy pang inaalam ng mga investigador ang sanhi ng pagkamatay ng dayuhan at kung sino ang huling nakasama nito bago natagpo ang wala ng buhay. Hindi rin umano residente ng General Tinio ang dayuhan. Nilinaw naman ni Police Brigadier General Mendez na walang kaugnayan ang insidenteng ito sa pagkakatagpo sa dalawang bangkay sa loob ng isang sasakyan sa Tipilex sa Tarlac. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi!
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: 8:51, makakausap ng tapo natin sa kabilang linya si Colonel Kenneth Mission, ang officer in charge, ang COP ng Malabon City Police Station. Patungkol po ito doon sa dalagita na aksidente hong nabarel.
5: Grabe.
1: Ay sa kasagsagang point ng pag-aaway ng dalawang lalaki po doon sa bahagi ng Malabon. Good evening po, Colonel Marlene po, chef sa Spot Report.
2: Good evening, Colonel.
6: Good evening, magandang gabi.
1: Colonel, ano hong nangyari dito? Anong pinag-aaway ng dalawang lalaki at paanong aksidenteng nabarel itong biktima?
6: Doon sa Lapad Ali, Barangay Lungos, Malabon City, doon nangyari yung insidente noong Sabado, June 13 at around mga 5 p.m. Nagkaroon sila ng yung biktima at saka yung suspect, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Hindi natin masyado maano kung anong pinagawayan nila.
1: Okay.
6: Nag-away sila, kaya gumantong sa pamamaril na doon sa biktima at nagkaroon ng isang stray bullet, ligaw na bala na tumama naman doon sa bata na nandun sa area.
5: Mm. Eh yung baril ho ay kanino?
1: Oo nga.
5: Kumbaga eh, na kanino ho nakapangalan? What I meant, Colonel?
6: Wala namang nakapangalan doon sa baril.
5: Oo.
6: Hawak-hawak lang nung suspect yung oo. Baril. Suspected na 38.
5: Oo.
6: Pero hintayin pa natin yung resulta doon sa SOCO, sa crime lab, sa forensic unit.
5: Oo.
6: Dahil yung baril eh, naitapon niya doon sa ano eh.
1: Na-recover.
6: Ilog.
5: Hindi na ho na-recover? Na-recover po, Colonel.
6: Nagkaroon tayo ng effort, naghanap tayo doon sa sinasabi niya kung saan niya itinapon.
5: Oo.
6: Hindi na natin na-recover yung baril.
5: Pero itong pong suspect sa pag-check, meron na ho bang resulta pag-check niyo ho sa FEO? Meron hong nakapangalang mga baril o baril under his name?
6: Wala naman.
5: Ayun.
6: Wala naman nakapangalan.
5: Eh di ano yun, illegal possession ho, automatic yun, ano, Colonel?
6: Yun sana ang ano.
5: Oo.
1: Colonel, kaano-ano nila yung nabalin na 12 years old kapitbahay? Anong relasyon po doon sa dalawang nag-aaway?
6: Yung residence ng suspect at saka yung kaaway niya ay malapit lang din doon sa area kung saan nasawi yung bata.
1: Saan ho ang tama ng bala?
6: Tumama sa katawan ng bata.
1: Saan ang parte po ng katawan, sir? Sa ulo po ba? Sa dibdib?
6: Balang ba?
1: Sa sikmura?
6: Sa dibdib.
1: sa dibdib.
6: Nakatawan.
5: Kawawa yung bata naman ito.
1: Oh, ano ang pinag-aawayan nung dalawa, sir? Bakit nauwi sa mauwi sa tangkang pananaksak at nauwi sa hanggang sa nauwi sa pamarel? Ano ho ang
5: parang gumanti
1: eh. Sa investigasyon?
6: Mayroon silang personal grad.
1: Personal.
5: So,
6: sa kanilang dalawa. Talo lang sila. Baka meron silang tita, hindi pagkakaintindihan.
5: Tita niyo.
6: Ganun na nangyari.
1: Colonel, pag mga ganito pagkakataon po, nasaan na ho ang investigasyon natin? Ano ho ang treatment sa kaso? Case closed na ba ito? Case solved? Ano po ang status na itong kaso ito?
6: Nangyari po yung insidente mga malapit na mag alas 5 ng hapon.
1: Mm-hmm.
6: At pagdating na mga alas 7:50 ng gabi noong araw na yun, alas ng Sabado, na-aresto natin yung suspect.
5: Mm.
6: At na-file na natin yung kaso sa prosecutor office.
5: Ayun.
1: So ngayon, case closed na siya, sir? Case solved ang status?
6: Oh, considered yung arrested na person, yung suspect, solved natin ito.
5: Yun. Justisya dun sa pamilya. Grabe naman. Simple pag-aaway na ganyan.
1: Huwag na sanang magpapang-aawat. Huwag na sanang gumamit ng mga ganyan. Bakit pala may barrel? Last question na lang, sir. Bakit po may barrel itong isa sa mga suspect? Itong suspect pala.
6: Oh, baka may tinatago sa sigurong barrel doon sa bahay nila. Uh-huh. Kaya
5: matik na yun.
6: Nakuha niya.
5: Oo, sige po.
1: Colonel, kapag may mga dagdag na balita, update po, hindi po kami informasyon sa inyo. Pero for the meantime, maraming salamat sa inyo.
5: Sige po, happy weekend po.
1: Colonel Kenneth Mission, ang COP ng Malabon City Police Station. Thank you,
6: maraming
1: Colonel.
6: Maraming salamat.
5: Happy weekend, Colonel. Happy weekend po sa inyo.
6: Salamat.
4: DTTZMM Numero uno sa aksyon.
5: Hey partner, teka muna ha. Happy Father's Day sa lahat. Kay boss Abraham. Yeah. Mabatiin mo una-una si Boss Abraham.
1: Uunahin ko si Boss Abraham kasi kay Papa Nonyo lang Pagyarnos Junior. Happy Father's Day po.
5: Happy Father's Day sa lahat po ng ama.
1: Mga ama. Samantala, partner, may announcement muna tayo mga kapamilya. Makita kita tayo sa July 18, Sabado po yan sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City. Para po yan sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 packs po ang pwedeng mag-accommodate o ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang mga public service booths. Ano yan, partner?
5: May libreng merienda. Puta na. Gupit, payong legal. Huwag muna kayo magpagupit. Para dyan, libre ang gupit ninyo. Payong legal, aura reading, at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. Tapos may livelihood workshops din para sa kanagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad din na Brian Chong, Unrain Ian Manibel, Manibale, 162, Ajaa, at iba pa. At ang pagpatak naman partner ng alas 4 ng hapon. Makibanding ho tayo sa paborito nyong anchor sa 3-4. Sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DGMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula po sa DGMM. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisama sa DGMM 40! Apat na po tayo!
1: Happy anniversary mga kaservisyon kapamilya! 8:58! May 2 minutes pa tayo, partner!
5: Attendance check ka. Attendance check!
1: Happy Father's Day po ha sa ating mga daddy, tatay na nandyan sa ating live stream at sa mga nakakinig sa radyo. Si Nona Damian, watching. Si Jericho Ferrer, Louis Basco, Nenita Bartolazzo, si Raquel, dito na lang, partner. Sino pa nandyan?
5: Sino ba? Tinitingnan ko siya.
1: Feeling ko nag-compute ka na naman, partner.
5: Grabe yun eh. Si Jesus Bautista Jr., partner. Dapat 15 pesos ang rollback. Oo nga eh. Kung kontrolado lang ho, ililibre ko na ho.
1: Ayan.
5: Si Jericho Ferrer, sama-sama tayo sa DZMM 40th anniversary sa July 18. Sama-sama. Kita-kits ha. Si Nenita Bartolazzo, na ano ba? Si Romeo Nonong. Magpakalbo po ako. Bakit
1: sana? Baka mapagupit siya dun sa
5: Huwag naman. Baka alam mo namang kaya.
1: Baka yun yung
5: pag hindi mo nagustuhan, doon ka magpakalbo.
1: Ayan.
5: Subukan mo muna yung mga nandun. Pag maganda ang kinalabasan, ayos. Yan. Pagka hindi, pakalbo ka. Parang si Papa Zamba.
7: Yan.
5: Diba? O, yan.
7: Oh, kinis. Wow. 8:59!
5: Ah.
7: Nakalimos na naman sa oras sa ating talakay dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
5: At ako naman po si Jeff Caparas.
7: Sa Spot Report
5: Monday ulit,
7: ha?
5: Ang kaligtasan mo.
7: Susunod na, alam na disco kasama si Papa Awelpas at
5: Mama Jai, ho?
7: Happy, happy Father's Day, Papa Nuno Padiernos Jr.
5: Happy weekend, happy Lamos. Father's Day sa lahat ng tatay po dyan. Ha?
8: Happy weekend. Father's Day.
5: Next week po ulit. See you Monday.
7: Bye.
9: Spot Report!
10: Spot Report!
9: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa
10: Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang 9:00 PM.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! Na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Happy Friday, eto na, itong ito na talaga ang programang magatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: It's Friday! Kaya ang ibibigay namin mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Aba naman, sinisigurado po namin na walang palalagpasin at talagang hinding-hindi tayong lahat magpapahuli.
1: Aba naman, sinisigurado po namin na nandito ang ever-lovable, Papa A. Awapad.
0: Kasama rin of course ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Bip-bip-bip!
0: Absent ako sa bip-bip-bip
1: kanina. Eh kasi naman kung humataw ka, left and right ang mga engagement mo. Taping here, taping there, hosting here. O, ikaw na.
0: Naku, oo. Pero maraming salamat kay Lorraine Galvez.
1: Ay, oo naman.
0: Sa pagsalo kanina dyan sa kanilang pinuntahan sa Jeep ZMM.
1: Hoy, Lorraine. Hinihintay ko, sasabihin mo yung challenge natin na Holy Hollywood!
0: Ay, wala pa ba?
1: Kasi dito, di ba? Pinagkaanuhan niyo talaga. Ay, gagawin ko yung Holy Hollywood!
0: Bali mo, next week, may makakasama tayong TNT Grand Champion.
1: Ay, ipahali ba? Pero ngayon, bago mag-Holy Hollywood, mag-am muna tayo, di ba? Alam niya ang routine. Alam ko na!
0: Alam niyo na! Alam na din!
2: Alam na this sa DZMM! Showbiz, balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na
2: bitis.
3: Alam na bitis.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.

0: sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz. Home Along the Realest, ginawang tribute ng Ka sa mga tatay.
1: Alam na this!
0: At Judy Ann Santos, may bagong pagbibidahang serye.
1: Alam na this!
0: Samantala, Coco Martin sa Sigabo mapapanood na sa TV5.
1: Alam na this!
0: At trailer ng bagong Spider-Man movie inilabas na.
1: Alam na this!
0: Ilalabas na rin namin ang paghagod ng mga katawan ng mga balitang showbiz na ating pinakabinantayan sa unang showbiz chika. Nagpasalamat. Nagpasalamat ang buong cast ng Home Along the Realest, The Reunion sa mga nanood ng pelikula at inialay ito sa mga tatay. Ganun din kay Comedy King Dolphy at kay Babalu. Ayon sa isa sa mga cast ng pelikula na si Claudine Barreto, Tribute ang pelikula sa lahat ng mga tatay, single parents na tumatayong tatay, at sa kanilang tatay na si Dolphy.
1: Alam na this!
2: Advance Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay at sa lahat ng mga single parents na tumatayong tatay ng tahanan.
0: Para naman sa isa sa mga original cast nito na si Nova Villa, bagamat wala na ang King of Comedy, nananatili itong buhay sa mga puso ng mga manonood, lalo na ang mag-aaral na itinuro at mga aral na itinuro nito.
3: Kaya ito po, ginawa natin muli, ginawa natin ang Home Along the Realest, the movie, upang ipagpatuloy ang kanyang mga aral, mga tinuro sa ating magaganda dito sa mundo.
0: Good news naman ang binahagi ng direktor ng pelikula na si Boy 2 Kison dahil sa suportang nakukuha ng pelikula mula sa mga manonood noon ngay mga bata pa nang unang umere ang Home Along the Realest.
4: Good. Alam niyo po ngayon, napupuno na namin lahat ng sinihan. We're getting there. We're praying na magtuloy-tuloy pa po yung screening time ng Home Along the Realest. Medyo...
0: Mahigit 2 kalahating taon ang ginugol ng buong produksyon para sa Home Along the Realest, The Reunion na mapapanood na ngayon sa mahigit 180 sinihan sa bansa. Congratulations, yes. sa Home Along the Realest. Ayan. Yes. Uy, out daw ang bed natin kapag nagchichikahan daw tayong dalawa, Papa Owl. Bye, Ma'am Mara.
5: Yun. Sige. Thank you po. Sabi sa iyo eh. Oh, lagi naka-monitor yan, kaya umayos ka. May pasasalamatan ka.
0: Maraming salamat.
5: Mamara!
0: Wala pa, Papa Owl, sa mga kapamilya natin. Sa mga kapamilya, maraming salamat po. Ayan. At sa mga kaservisyo.
5: Ang bait mo nga yun.
0: Totoo, syempre. At syempre, kay Doy.
5: Ay, ayan na nga. Isisingit pa.
0: Hindi sisingit.
5: Pag ikaw may pakasalamatan, dun dapat magbe-bed. Yung malakas.
0: Nakikinig nga, sabi, ang lakas daw talaga ng radyo sa kanila. Yes, totoo, Papa Owl.
5: Kasi pag nag-monitor yan si Mamara, hindi lang nanonood, naka-earphone pa yan.
0: Sabi daw, Papa Owl, tama na daw, huwag niya daw siyang banggitin.
5: Ah, ganun ba yun?
0: Sabi, oo.
5: Wala sinabi.
0: Meron. Ayan, huy! Sabi,
5: huli ka kasi.
0: Hindi. Kasi nilagay mo pa yung jello eh.
5: Yun ang,
0: nilagay pa yung jello kung kayo na nanggaling yung
5: Correct.
0: Eto naman, Papa Owl, at syempre sa lahat ng ating mga kapamilya, binati po ng aktres na si Bianca Manalo, ang ex-boyfriend na si Senator Sherwin Gatchalian matapos na mahalal na Senate President. Sa Instagram post ni Bianca, sinabi nitong very proud siya sa pagkakaupong SP or Senate President ng dating boyfriend na kailangan ngayon ng bansa. Sabay lagay ng emoji sa kanyang message. Ni-repost naman ito ni Gatchalian sa kanyang Instagram account at nagpasalamat sa ex-girlfriend. Aminado naman po ang Senate President na kinikilig ito kapag iniuugnay sa kapwa-senador na si Riza Ontiveros. Dahil sa social media, may ilang mga netizens na nga ang bumuo ng Win Ree o Sherwin Risa Love Team.
1: I love this!
5: Ayan yung, yan yung mga nagpapalighten up na mga mabibigat na issue, di ba? Para lagi natin nababasa yung kung kano ang pinagdadaanan ng bansa. Ganyan naman, kailangan din natin ng light moment ng mga balitang yan. Di ba naman? Ano ba project ni Bianca Manalo ngayon?
0: Alam ko nasa GMA siya, Papa.
5: Oh.
0: Meron siyang project na ginagawa. Parang nakakatawid-tawid naman ata siya.
5: Oh. Ano pinagkaiba sa'yo, ha?
0: Nakakatawid-tawid.
5: Oo. Oh, oh.
0: Eh kasi, di ba?
5: Saan tumawid kanina?
0: GMA.
5: Ay,
0: yes.
5: Ganyan. May ginawa ka.
0: Oo, nag-taping ako kanina ng Your Honor with Buboy and Cherry Solomon. Buboy Villar and Cherry Solomon.
5: May pabulong-bulong niyan, yung gano'n.
0: Yes.
5: Bumulong ka.
0: Bumulong ako.
5: Ay, gano'n. Nagpasalamat ka din doon?
0: Yes, and hindi, pre-promote ko ang DZMM doon, syempre. Anong saan tayo pwedeng mapakinggan at saan tayo pwedeng mapanood, syempre. Ang DZMM ay binati ko talaga, kompleto. DZMM Teleradio, Radio Patrol sa Estrenta.
5: Sana kinanta mo pa.
0: Yes.
5: Tapos sabi mo, 40 taon na po kami, gano'n. Naglilingkod, nagsaservisyo, tapos tutut, ang oras.
0: Hindi,
5: ganun.
0: Ah, guess ako. Ibang show yun.
5: Ibang
0: kay,
5: show.
0: Kay Charis yun. Madam Cha. At yeah. Saka kay ano, Sir, tama ba? Mr. Buboy.
5: Yeah.
0: Madam Cha and Mr. Buboy.
5: Yun.
0: Ang cute ng concept, in fairness.
5: Oo, maganda yun. Nakakaaliw, tsaka ano, maganda yung mga topics nila.
0: At saka hindi, may napag-usapan kami doon, Papa Awel.
5: Mm-hmm.
0: Parang patungkol doon sa ginagawa nating programa,
5: yes.
0: Sa ginagawa nating trabaho, na parang nagkaroon ng curious question si Charisse.
5: Yes.
0: Sabi niya sa akin, paano yun? Eh, di ba ngayon, allowed ba yun? Yung kunyari, may nag-trending na interview kayo sa programa
5: yes.
0: Niyo, sa atin, sa
5: yes.
0: Alam na This.
5: Mm-mm.
0: O kaya sa kanila, sa Your Honor. Tapos pipick upin natin, gagawin natin siyang balita.
5: Oo.
0: Sabi niya, paano yung ganun? Eh, di ba hindi nyo naman nakapanayam? Kumbaga nang galing yun sa isang programa. Sabi ko, hindi. It really depends talaga sa anchors and of course sa buong team. Kasi like kami ni Papa Awel, kapag may balitang showbiz na kaya namin kausapin
5: yes.
0: Or tawagan yung kung sino yung mga involved kahit via phone patch o kahit chat namin sila ganyan automatic chinachat namin sila kumbaga
5: correct.
0: Parang normal naman na magkaroon ng balitang umuulit
5: correct.
0: Pero gagawin mo ng ibang opinion, ng ibang
5: angulo.
0: Yes. Yun yung sagot ko kanina kay Charisse. Kasi sabi ko, like halimbawa, ano, may issue about sa'yo, Charisse, ganyan.
5: Yeah.
0: Na nabalitan mula dun sa morning show nyo pa lang.
5: Yes.
0: Sa gabi, pag binalita namin, dahil may contact naman kita directly, chat kita o kaya tawagan kita na, Cha, ano bang idadagdag mo? Ano ba talaga yung nangyari? Ganyan.
5: Correct. Basta sa atin, ang panuntunan natin, ang balita dapat kumpirmado, sigurado. Yun
0: totoo.
5: Po, yun.
0: At saka
5: okay.
0: Dapat wala rin tayong kiniki.
5: Ay!
0: Mali!
5: Oo.
0: Hindi sa kanila naman yun. Para this balancing balance. Oo, totoo.
5: Ayan.
0: Alam ko, Papa Awel, meron pang isang ano, na-excite ang mga fans.
5: Yes! Kasi eto na, bibida nga. May bibida naman sa teleserye. At inaabangan to. Dati nabalita na natin to, Mama Jet, mga kapamilya. Pero eto, tuloy na kasi bibida si Queen of Teleserye, Judy Ann Santos, sa Philippine adaptation ng hit French series na Call My Manager ay ngayong Agosto na po yan. Tampok sa serye ang kwento ng tatlong talent managers na harap sa mga pagsubok sa professional at personal na buhay ng kanilang mga celebrity clients. Makakasama ni Juday sa serye sina Edu Manzano at RK Bagaching. Mapapanood ang serye sa isang streaming platform simula August 13.
0: Nakaka-excite. Diba, Papa E?
5: Gusto ko yung parang kwento. Yes. Parang industrial finish yung background lang eh, diba?
0: Tapos pero ano ba to? Reality or serye siya?
5: Sa streaming platform yan eh. Para siyang series yata.
0: Pero as Judy Ann Santos sila, as Edu or as RK, ganon?
5: I'll call my manager to answer that.
0: Hindi kasi parang yung pagkaka
5: describe
0: presenta ng poster.
5: Yes.
0: Kasi di ba uso yung ganyan ngayon na parang may mga celebrities
5: yes.
0: Na gagampanan nila yung paging kunyari, mga mentor sila. So
5: uh-oh.
0: Kung ito ay...
5: Parang pa-challenge dun sa iba. Pero ito talagang actingan yata ito.
0: Talaga?
5: Oo, yata.
0: Ooh.
5: Tingnan natin yan. Kasi alam ko yung sinasabi mo, kagaya ngayon, may project si Judy Ann Santos, tsaka si Francine Diaz, tsaka yung isa pa... May isa pa eh. Tapos
0: hindi, si Jody Korean, Santa Maria.
5: Jody Santa Maria pala. Jody
0: parang
5: Santa
0: cooking show.
5: Yes. Jody Santa Maria, Francine Diaz, tsaka isa pa.
0: Hindi ko alam kung si
5: Santa. Basta three girls sila dyan. Kasi di ba meron sila yung ano sa Japan.
0: Iba yun.
5: Tapos eto, Korean naman.
0: Adaptation.
5: Na si nag-waiter yung yes. ano yung K-drama actor na managugulat lang, ha, ang gwapo, artista ganon.
0: Oo. Tsaka hindi yung diba sa streaming platform din yung pagbabalik ni Meme Vice Ganda.
5: Yes.
0: Yung last yung tawat yung funny funny sila mm-hmm. yung magpapatawa-patawa. Tapos yung sa last season ang nanalo si Chad Kinis.
5: Oo, yan. Okay, abangan yan, maraming aabangan. Okay.
0: As speaking of aabangan, naku, ito na nga po. Ayan na, mapapanood na nga rin po sa TV5 ang pinaka-inaabangang action drama serye na Coco Martin sa Sigabo. Simula June 22 ng alas 8 ng gabi at sabay-sabay na po nating matutunghayan ang magkahalong action or action romance sa pati na rin ng comedy sa nasabing teleserye sa TV5 sa AllTV2, A to Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Sa YouTube, ganun din sa Facebook, pati na rin sa iWant. Samantala, dinagsa naman ng mga Caviteño ang motorcade ng cast ng Sigabo kahapon, June 18. Mga lugar gaya ng San Nicolas, Aniban, Poblacion at iba pa. Sunod na tutulak ang cast ng Sigabo sa Palawan sa June 20.
1: Alam na this!
5: Yes, talagang ratsyada na yan kasi sa Monday na ang simula ng Sigabo, kaya kaabang-bang bang, 'di ba naman? Nakakatuwa lang talaga, no? Lapit na lapit talaga sa masang Pilipino, mga kapamilya natin, si Coco Martin, tsaka si Julia Montes, para talaga hagura na lang yan at sa puntahan ng talagang mga kalibliblibliban ng mga lugar. 'Di ba? Buong Pilipinas, ha? Ang malibot nila. Kaya good luck sa Monday. Suportahan po natin yan. Kung kayo man po ay nasurpresa sa pagpunta ni Coco Martin at Julia Montes sa inyong mga lugar, sinurpresa naman, Mama Jai, ni kapamilya actor JM Ibarra. Wow. Ang DZMM sa kanyang pag-guest.
0: Hindi. Na-surprise tayo kasi hindi siya natuloy.
5: Ay, ganun ba?
0: Yes.
5: Parang nandito siya, no?
0: Wala.
5: Wala ba? Ayun na nga. Ang sinurpresa niya actually, si Fiang Smith, dahil may proposal sa yate ang aktor para sa aktres sa Star Magical Prom. Hawak ang isang signage at bouquet ng bulaklak. Inalok ni JM si Fiang na maging kanyang prom date sa nasabing event. Naisa niya ni JM na maiparamdam sa aktres ang sayang na ipadarama nito sa ibang tao. Ito ang unang beses na dadalo sa prom ang dating Pinoy Big Brother housemates. Gaganapin sa June 24 ang Star Magical Prom, The Future! Yes! Naku, nakakatuwa talaga itong JM Fiang. Ang ganda ng pagkakaayos. Ha? Umi-effort talaga siguro dyan si JM. Ayun, sabi niya, prom date, tara! Hawak niya pa, di ba? Ay naku, ka-excite ko anong susuotin nila dyan sa prom date na yan.
0: Naku, ito na nga, nilabas na rin ang Star Magic yung mga awards kung saan pwedeng bumoto yung mga fans. Di ba? Yung nandyan syempre yung Star Magical Prom Stellar Awards sa Prom King ang mga nominado. Hindi.
5: Meron na kagad.
0: Meron na, papawel.
5: The Prom Stellar pa.
0: Yes.
5: Sana manalo si Stell.
0: Hindi siya kasali. Sa Prom King, ang mga nominado, sina Emilio Daez, Inigo Jose, JM Ibarra, Joaquin Arce, Ralph De Leon, River Joseph.
5: Baka pwedeng may humabol pa kasi syempre nakita ng mga fans, teka muna, ba't ang idolo namin wala sa ano?
0: Sino
5: from
0: naman?
5: Stellar. Kunwari, meron pa silang gusto.
0: Hindi, walang ganun. Walang, parang nakaano talaga. May nilalabas na mga listahan.
5: Doon na talaga sila naka-akma.
0: Tapos sila yung mga pagpipilian. Parang dun sa prom queen, si Bianca De Vera, Carmela Ford, Fiang Smith, Colette Madelo, at saka si Rain Selmar.
5: Oh.
0: So, yun na prom king and queen. May prom prince din, at saka prom princess.
5: Ganyan. From whom?
0: Si prom prince home? Naman, si Andres Del Rosario, si Fred Moser, Josh Worsley, Mark Santiago, Miguel Vergara, at saka si Ray Victoria.
5: Pwede na silang bumoto?
0: Pwede na, papaawel. Yes. So, parang ang eksena nila, vote via YouTube Super Chat now. Ayun. Hanapin lang yan siya. Sa prom princess, si Carmel Colliado, Eliza Borromeo, Jana Agoncillo, Crystal Brimner, Crystal Mejes, at si Raik Alim. Meron din ito yan, yung binalita mo, yung best prom promposal.
5: Yeah.
0: Ang mga nominado, kagabi binalita natin yung alapelikula ni Lela at saka ni Joaquin.
5: Yes.
0: Nominado ang Lelkin, nominado ang JM Piang, at nabalita rin natin yung kay Miguel at saka kay Eliza. Yung tinulungan
5: si Yes. Ah, so tatlo lang yan.
0: Tatlo lang sila
5: doon. Ay, naku, mag-uumpugan sila doon sa best prom proposal.
0: Totoo. I-check nyo po yung mga social media accounts ng Star Magic. Opo, yung legit na accounts. Kung paano bumoto. Dahil kung paano bumoto po, ayan, sabi nga dito, merong, the future is yours to choose.
5: Ayan.
0: Who will be this year's? Oh, ganun.
5: Ayan. Yes. Eh, parang nga yung gasgas mo sabihin, the future is in your hands. Correct. Parang ganyan, di ba?
0: Totoo.
5: Housemates.
0: Hindi.
5: Ay, hindi ganun.
0: Iba to.
5: Iba
0: from,
5: yan.
0: From siya.
5: From yan.
0: From whom?
5: From this moment. Okay, very good.
0: From okay. This moment. Sorry, hindi ka aawit, di ba, Papa Awel? Pero alam mo ba?
5: Ano?
0: Ibinahagi po ng ating It's Showtime host and kapamilya actress na si Ann Curtis na siya po ay proud na Filipino sa kabila ng usapin kaugnay ng halfies o mga individual na may iba pang lahi.
5: Mm-hmm.
0: Ayon nga sa actress, tahanan niya ang Pilipinas at kahit pa isa siyang halfie dahil sa kanyang Australian roots, hindi siya takot na magpakilalang isang Pinoy. Hindi rin aniya siya nahihiyang irepresenta ang Pilipinas lalo na sa global stage. Matatandaan na umani ng kwento or komento ang umano'y halfies issue na nag-umpisa sa ilang pageant personality.
1: I love the dish!
5: Are you happy?
0: If you're happy, then
5: and you
0: know
5: it. You clap your hands.
0: Hindi ka kakanta ng ganyan.
5: Clap,
0: hindi pa pa. Mm. Sobrang trending to. Actually, na-meet ko na yun si ano, si Espiritu Brando.
5: Yung na pageant-pageant?
0: Si Espiritu, yung mismong nag-post ata, na-meet ko na yun.
5: Dalawa sila eh.
0: Si Jeter Palomo, naging guest ata natin siya.
5: I remember, buo siya nung nag-guest or half lang din?
0: Parang buo naman. Hindi.
5: Naman pa.
0: Hindi pa pa. Naging guest natin siya nung naalala mo yung may isang brand ng tuna na merong super... Yes. Sila yung winner. Super.
5: Okay.
0: Parang sabi ko, natatandaan ko yung pangalan na yan. Nag-visita na yan sa Alam na Dis.
5: Mm-hmm.
0: Oo. Tapos si Espiritu Brandon, parang feeling ko na out of context lang.
5: Oo. Baka meron siyang gustong sabihin na sa kanya, sa tingin niya,
0: Wala lang.
5: Ganon. Parang, uy, alam mo, malaking tulong yung pagiging ganyan. Pero ang natabunan niyo, yun. Ang
0: magkakagiging pangit.
5: Aren't you proud na Filipino ka? Para kasi ang naano doon, parang ang pumailan lang na idea eh, kung hindi kami half,
0: hindi ka makakaalaga,
5: hindi ka mapapansin sa international pageant. Eh, hindi pa, bago pa nagkaroon ng happy-happy na yan, half po yung half, H-A-L-F-I-E, hindi po yung happy na masaya. Ganon. Happy, ganon.
0: Namamayagpag na, ang mga Pinay.
5: Ang unang Miss Universe, 100% Pilipina, Miss Gloria Diaz.
0: At sinundan niya ni Miss Margie.
5: Moran.
0: Yes.
5: Yun naman. Sunod na, di ba?
0: At hindi pa pa.
5: Melanie Marquez pa sa Miss International.
0: Si Bianca Manalo pa,
5: yes.
0: Diba? Diba parang si Bianca Manalo, bago naman pumutok ng bonggam-bongga si Venus Ray, yung nagsunod-sunod yung winning streak natin.
5: Mm-hmm.
0: Diba, Miriam Kiambao?
5: Oh, yeah.
0: Diba? Ang dami pa.
5: Si ano pa, yung nag-first runner-up, si
0: Janine Togonon.
5: Togonon, correct.
0: Meron pa yung naging artista, Maria Isabel Lopez.
5: Yes.
0: So, diba, napakaingay ng mga intriga sa kanya dahil nga nag-post siya sa Sexy Magazine.
5: Evangeline Pascual.
0: True.
5: Miss Evangeline Pascual. Diba?
0: Charo Santos Concho.
5: Ano yun? Isang pageant yun.
0: Pero
5: na,
0: diba, hindi lang sa international.
5: Travel. Baron.
0: Baron.
5: Baron. Baron.
0: Ah?
5: Ganun.
0: Ayan, half is yan. Pagka-baron.
5: Ano si Baron Geisler?
0: Hindi.
5: Sige nga, di ba Baron Geisler?
0: Pag walang knowledge.
5: Yes.
0: Yeah. Ernie?
5: Baron.
0: Di ba?
5: Yes,
0: ganun.
5: Ang
0: lamig.
5: Hoy,
0: hindi.
5: Ayun na nga.
0: Hindi ka magkaparamdam.
5: Yun na nga. hindi po yung mga halfy-halfy lang po ang nagdadala ng prestiyosong pangalan abroad. Pilipinas. Pangalan ng Pilipinas. Kasi the country that you are representing is the Philippines. It's not Phil America.
0: Uy, or wala. Nag-delete na si Brando ng ano niya. Nag-deactivate siya ng Instagram niya.
5: Put it back. Put it back.
0: No.
5: Put it back.
0: Hindi niya yun, ano.
5: Put it back.
0: Hindi, mas mabuti na kasi.
5: Put it back.
0: Hindi.
5: Put it back.
0: Yan, happy siya ang ganyang accent.
5: I'm happy.
0: Ah,
5: and I know it, so I clap my
0: hands.
5: I clap
0: happy,
5: my
0: and
5: hands.
0: You know.
5: Yes, ganon. Yes.
0: Hindi.
5: Nagpa-practice na ako. Kasi
0: bakit?
5: Pag ako napunta sa Hollywood.
0: Ayan.
5: Lorraine Galvez, I am Hamon Yu. Yes. hinahamon kita.
0: How much I yung hamon pag December?
5: Ganon. Sabi niya, gagawin niya daw yung Hollywood. Gawin mo yan. So, eto na nga po, inanunsyo ni American singer-songwriter and actress Ariana Grande ang kanyang binuong Brighter Days Ahead Foundation. Sa isang post, ibinahagi ni Ari ang ilang detalye tungkol sa foundation na tutulong na pondohan ang ilang maliliit na organisasyong magbibigay proteksyon at suporta sa mga komunidad na nangangailangan. Mayroong apat na funds ang foundation, gaya ng Protect and Defend Fund, Heal and Dream Fund, Seen and Celebrated Fund at Emergency Support Fund. Nagmula ang pangalan ng foundation sa deluxe album ni Ariana na Eternal Sunshine, Brighter Days Ahead.
1: Alam na this!
5: Congratulations naman, Maring Ariana. Ang ganda niyan, may pa foundation na at malayo pa't mararating niyan. Maraming matutulungan. Maganda yon habang may mga show-show siya, umaani ng tagumpay, ano, sharing is caring.
0: At saka bongga kasi hindi nagdidilaw or nangingitim kasi baka kung acidic ka, yung dapat two shades lighter.
5: Ibang foundation niya!
0: Ay, hindi ba? Hindi.
5: Punda yan, punda. Punda. Yun. Ito naman yung ano.
0: Correct.
5: Bakit mo daw kasi tinatype pa? Sabi
0: correct.
5: Ni mama, Jayo, nabasa
0: totoo
5: niya tuloy.
0: Nabasa ko
5: si
0: tuloy.
5: Si Jello po.
0: Oh, mamara, tinaip kasi nilagyan pa ng ganun. No? Mm-hmm.
5: Ay, naka-move on na tayo.
0: Inulit pa.
5: Inulit pa. Diba, naka-move on na. Tapos na.
0: Mm. Inulit pa.
5: Yan na.
0: Eto naman, na. Sa oras na 9:26, ipasok mm-hmm. muna natin ang balita sa labas ng ating himpilan. Agenda para sa ikalawang status conference sa kaso ni Duterte inilatag ng ICC. Narito po ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
6: Jai Ho Awel, inilatag na ng International Criminal Court ang agenda sa ikalawang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sa June 23. Tatalakayin sa pagdinig ang mga deadlines sa pagsusumite ng mga observation mula sa mga expert panel, pagpapatibay ng protocol sa paghawak ng confidential information at limitasyon sa haba ng trial brief ng prosecution. Kasama rin sa agenda ang pagtakda ng mga susunod na status conference pagkatapos ng judicial recess at pagtalakay sa mga pahayag na ginawa ng mga abogado sa publiko. Nakatakdang isagawa ang status conference mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali oras sa The Hague sa Netherlands. Sinabi rin ng ICC na magiging bukas sa publiko ang pagdinig, subalit maaaring magpatawag ng private session kung may mga sensitibong impormasyon na may kaugnayan sa seguridad at proteksyon ng mga witness. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
5: Salamat, Bert Dizon!
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Alam na this!
0: 9:27 ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas pero nag 9:28 na dahil tumatakbong oras. Ang ganda na ng boses ko, no?
5: Wow.
0: Hindi na inantay.
5: Palakpakan mo sarili
0: hindi
5: mo.
0: Hindi na mag-intay na lang sabi. Tumatakbong oras.
5: Ayan. So, diba naman?
0: Eto naman, mga kapamilya, inilabas na po ang bagong trailer. Hindi! Inilabas na ang bagong trailer ng Spider-Man Brand New Day. Sa trailer, ipinasilip ang mga latest struggles ni Peter Parker na ginagampanan ng aktor na si Tom Holland. Nagbigay din ng hint ang trailer sa misteryoso at invisible na makakalaban ni Spider-Man. Nakatakdang mapanood sa mga sinihan sa bansa ang Spider-Man Brand New Day sa July 29.
1: Alam na this!
0: Ayan. Kung ako tatanungin talaga, okay naman bongga, ano, yes. Super kilala ko si Peter Parker. Pero mas kilala ko si Sir Peter Musni.
5: Ay, mas kilala ko yung Peter Parker, pick-a-peck.
0: Hindi yan. Hindi yan. Ano yan? Ano tag dyan?
5: Peter Twister.
0: Hindi.
5: Sir Peter, hello.
0: Hindi.
5: Ayun na nga.
0: Mali.
5: Ayun.
0: Pero di ba sa akin, kung tatanungin ako, mas ano talaga ako, Mas Wonder Woman.
5: Ba? Siyempre naman. Huwag na tayo lumayo. Si Darna na para sariling atin.
0: Totoo.
5: Ganun.
0: Hindi sa mga level niya Spider-Man. Sino ba yung ikaw?
5: Kasi mas na-appreciate mo si Wonder Woman. Gusto mo yung umiikot-ikot na merong kang tali.
0: Feeling ko ganun. Tapos
5: mas parang, feeling mong mag-sinturon sa noo kaysa sa bewang.
0: Yes, kasi hindi ba ano siya? Parang trinain siya ng mga sa mga Hercules, yung mga ganun-ganun. Nung pinalabas yung kay Gal Gadot, talagang nanood ako.
5: Bago pa yan, may counterpart din naman si Wonder Woman, si Bionic Man.
0: May ganun?
5: Yes.
0: Iba pa si Superman.
5: Iba pa si Superman na baligtad mag, ano, brief, ganun, di ba
0: sabi? Hindi, na nasa labas yung nasa underwear. Labas na, oo, ganun. Yung mga biro, mga tito jokes.
5: Mga daddy jokes.
0: Pero in fairness, bongga. At si Spider-Man, eh, nakapapanood din naman.
5: Tsaka maganda ngayon, si Spider-Man naging relevant. Yung mga bata, ano siya, idol siya, tsaka hanggang ngayon may pelikulang Spider-Man,
0: at
5: ganun.
0: Ginagawa, nagkaroon ako diba? Ng bata ako, Spider-Man na costume.
5: Oh! Pero ano, Venus cut.
0: Yes, oo. Midrib.
5: Midrib, ganun.
0: Hindi. Mali.
5: Yun.
0: Kayo rin ba? Kung kayo rin po ay nag-costume ng Spider-Man, i-post nyo po yan sa aming ano, a Viber, padala nyo po para ipapasin.
5: Ngayon na po, hintayin namin.
0: Hindi.
5: Shot din nyo.
0: Hindi.
5: Ganun.
0: Taray no, 9:30, sabi natin kayo na, haba pa, dahil pa, 9:30 na pa.
5: Pilabot pa rin ang 9:30. At since 9:30 na, mga kapamilya, abangan po ang ating special guest dito pa sa loob ng studio dahil makakasama po natin ang actor, model, singer, host, naku sana may pasample, at entrepreneur. Uy, naging ano pa siya, Mr. Grand Philippines 2024.
0: Correct. Ang diba? Guwapo ng guest natin ngayong Friday evening.
5: At bukas, sa paka-prestigious ng pupunta niya, kaya nandito siya para i-promote. Makasama po natin si
0: Dan Perez.
5: Para lahat mapasabi ng alam ko na.
0: Alam niyo na.
5: Alam na din.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis live.
1: Ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kasama pa rin po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
2: Katandem din po sa upgraded showbiz news ang ever-lovable, Papa Owl Paz.
1: At bago natin kapanayamin ang ating espesyal na bisita on a Friday evening, nako, eto na nga mga kapamilya. Magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo.
2: Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 na katao, ha, ang pwedeng ma-accommodate o makapunta po at maka-join sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth.
1: At ito po, syempre, makinig mabuti dahil may libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading, at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners.
2: May livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilyo artists tulad nina Brian Chong
1: and Rain,
2: Ian Manibale,
1: 1621,
2: Aja!
1: At iba pa. At pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM.
2: Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya mga kapamilya, maging bahagi na ng kasaysayan at makasaya sa
1: DZMM 40. Apat na po tayo.
2: Nakaka-excite yan, Mama Jai. Totoo. Kaya kailangan punta na po kayo. Ngayon pa lang pumunta na po kayo.
1: Bye po!
2: Ah, hindi, July 18 pa! Ano nga natin, July 18
1: kasi ngayon pa lang eh.
2: Mag-schedule na sila. Schedule. It's going to be a holiday.
1: Sabi kasi
2: huwag
1: ngayon
2: na kayo
1: pa lang.
2: Mag-schedule ng ibang laka. Doon pa kayo.
1: Na ako, sana.
2: Kasi 300 yung una.
1: Correct.
2: Pa lang doon sa medical mission.
1: Totoo.
2: May libreng gamot.
1: Gupit,
2: yun. Yes. Pero punin natin ng Caloocan Stadium.
1: Yes!
2: Masaya
1: Caloocan Stadium. Ito na, I'm super duper excited and I really can't just hide it.
2: I know. Aha. I love it.
1: Makakasama po natin ang actor, model, singer, host, and entrepreneur na si Tan Perez. Hello, Wim.
3: Hello po. Hello, mga kapamilya. Magandang gabi po. And thank you po for having me here tonight.
1: Thank you, syempre, sa'yo for spending your Friday evening dito sa DZMM, sa ABS-CBN,
3: yes,
1: at sa mga kapamilya natin. Pero papaawal, no? Mm-hmm. Off-air, bago tayo sumalang,
3: yes,
1: sa programa, sabi natin, in person talaga, grabe, ang liit ng mukha, fresh, very appealing, ganyan.
3: Uh-oh.
1: Talagang masasabi mong ano, may puwang, mm-hmm, diba, sa entertainment industry.
3: Wow,
1: pero papaano ka ba muna na-discover, papaano ka napasok dito sa industry na ito?
3: Well, actually, never ko talaga naging dream mag-artista.
1: Mm-hmm.
3: Parang before, actually, ang real passion ko is into music talaga ako. Kasi nung high school ako, nagko-compete kami ng choral competition, both locally and internationally. And then I joined pageant. And then, nabigyan ako ng chance last 2024 and nagustuhan ko naman siya. And also, I think it can help me sa, like, financially, it can help me kapag nag-grow yung career ko with my business and more opportunities will come. So, yun na mas nag-push sa akin na i-pursue talaga to.
1: Correct. Mm. Kagaya ka rin ba ng maraming kwento ng mga celebrities na naispatan sa mall, nag-trending ang picture? Yung ganda ba yung kunyat,
3: yes,
1: like si Brent Manalo, di ba, papaawel? Mm-hmm.

0: pasok na mapasok mo tong industry na to?
1: Hindi ko sure eh. Pero ayun nga, yung sabi ko, nung nag-join ako ng pageant, medyo doon nag-start na medyo may mga nakakilala sa akin. And ayun nga, doon ako nalipat. Yun na yung priority ko now, yung ayun, modeling, acting, singing.
2: And I'm sure you were still young then. You had to get the permission from your parents. Ano ang naging reaction na yung mga magulang? Kasi syempre maraming nanonood sa atin ngayon. May mga gustong sumunod sa yapak mo. Pero inisip nila, ala, paano ko sasabihin kila mama, kina papa, eh gusto ko rin maging actor, model, singer, host, entrepreneur gaya ni Than.
1: Well, actually, nung college ako, sabi ko, magpo-full-time na ako ng modeling, ng acting, ganyan. Mm-hmm. Nagko-commercial kasi po ako before.
2: Yes.
1: So, ayun, hindi ako pinayagan ng mami ko. Sabi niya, kailangan mo munang matapos yung college, yung schooling mo.
2: Yes.
1: And then, kapag nakagraduate ka, ikaw na bahala kung ano gusto mo. So, ayun, finalo ko lang yung parents ko, yung mami ko, na ano, yung plan niya sa akin. Na basta makagraduate lang ako. Bahala ka na ako. Saan mo gusto? Yun. And eventually, nagkaroon naman ako ng kahit paano career. So, eh, na-enjoy ko yung ginagawa ko now.
2: At napatunayan mo na tama ang ginawa mong pagsunod sa payo ng magulang mo. Iba yung may diploma, iba yung may natapos.
1: Totoo,
2: tapos
1: yan.
2: You have all the freedom to do whatever you wanna do. Kasi ngayon ang sinasabi, di ba? Ayan, sinabi yun actually kay Luis Manzano, ni Miss Vilma Santos, the star for All Seasons, tsaka ni Mr. Edu Manzano. Sabi niya, magtapos ka muna ng pag-aaral, get a degree, and then you can do whatever you want. Ganun din ikaw.
1: Oo.
2: Pero, did they support you naman after? Parang, di ba usually ganyan, meron kang activity, ang una papalapak sa'yo, nasa audience, sa yung parentals.
1: Actually, yung graduate ako, medyo wala pang dumarating na opportunity sa akin. Siguro mga 5 months yun, nasa ganyan. Tapos sabi ko, mag-corporate job na lang ako, mag-apply ako. So nag-apply ako sa isang company. And then, natanggap ako, pero nakuha din ako dito sa isa pang opportunity na dito na sa industry na to.
2: Yes.
1: So sabi ko dito kasi medyo mas malaki yung offer dito kaysa yung mag-regular job ako. And then ayun, parang may plan talaga si Lord sa lahat eh. Yung akala mo, so pasuko na ako ng time na yun eh. Nasabi ko baka hindi talaga para sa akin kasi wala eh. Nung college ako, marami akong projects. Pero nung nag-graduate ako, wala. So sabi ko baka hindi na talaga ako dito. Baka kailangan mag-corporate na lang talaga ako. And then after that, ayun, may nagkaroon, siguro kailangan lang din intayin, may mga perfect timing din talaga sa mga bagay.
0: Totoo, patience is a virtue, di ba?
1: Yeah.
0: Parang, di ba papaawel? And Than, pagka nagsistart ka sa industry, alam mo, totoong sinasabi yan ng mga matatagal na na, uy, huwag kang mawala ng pag-asa.
1: Totoo.
0: Yung salitang patience is really a virtue dito sa industriya talaga. Pangahawakan mo talaga ng bonggang-bongga.
1: Yeah.
0: Kasi hindi mo alam eh kung kailan mabibigay yung kinang ng bituin na hinihintay mo, di ba?
1: Yeah.
0: And ito na nga, parang kahit na ang dami mo ng mga napagdaanan at mga challenges mo sa career, sa pagtupad ng pangarap, nakakatuwa, nakasama ka sa Project Baby.
1: Yeah. Yes, ayun. Siyempre, sobrang thankful ako sa Regal Studio, sa Regal, kasi nabigyan nila ako ng chance ayun, na mapasama dito kasi we have big names sa cast namin, di ba?
0: Sura Mires.
1: Sura Mires with Rico Blanco.
0: Alice
1: and
0: Dixon.
1: Miss Alice Dixon, yes. And super flattering niya para sa akin kasi, ayun nga, actually, before that then, naisip ko rin na mag-give up na. Sabi ko, baka kailangan mag-businessman na lang ako. Kasi nga, if you know na ano, yun nga si Fred, di ba, kasabay, nauna nga ako actually kay Fred, pero si Fred, mas parang nauna siyang mag-boost yung career niya.
0: Oh.
1: And then sabi ko, hindi ko naman maiwasan na sometimes I get insecure din.
0: Yes.
1: Kasi siyempre, parang ako, mas matanda ako kay Fred, pero mas mabilis siyang nag-grow sa career niya. Pero ako, eto pa rin ako, parang feeling ko walang nangyayari. And then, ayun, na-realize ko na, ayun nga, lagi kong pinapatotohanan yung may perfect timing sa lahat ng bagay. You just have to wait. Merong, sometimes, pinaprepare ka lang ni Lord sa mga mas magagandang bagay. Kasi baka mamaya, pag binigay niya ng madalian, mawala din agad, o kaya naman, hindi naman sa ano, pero mapahiya ka kasi hindi pa pala yun yung perfect face mo. I mean, yung physical aspect or aspect mo in any forms na mapunta dun sa situation na yun. Ayun.
2: Ang daming nakadikit sa pangalan mo bilang actor, host, model, singer, entrepreneur. O diba? Ang ganda, napaka well-rounded mo dun. Sa pagiging artista, ano yung, kung si experience mo, Su Ramirez, Rico Blanco, yeah. Yan, ang lalaki mga artista, Alice Dixon.

0: ganun. So ano yung naging part mo doon para naman ano, ma-share natin?
1: Yan sa movie po.
0: Sa movie.
1: Yeah, so,
0: sa Project Baby.
1: Sa Project Baby po, ang character ko dyan is ako po si Charlie Davides. Partner ko dyan si Charuth, if you know Charuth, yung influencer. Yeah, si Charuth. Oh. So, ayun, hindi naman super big yung character, yung role ko here, pero syempre sobrang grateful pa rin ako kasi napasali ako sa isang malaking project. And then, ayun, yung character ko dun is medyo naive siya. Medyo sometimes ako yung nagsasopla kay Sue. Kasi ang insensitive ko kasi sa akin wala yung mga bagay na yun eh. Sa character ni Charlie, para sa akin wala lang yung mga sinasabi ko, pero pala insensitive na pala siya sa mga ano na ano ba yun, kausapin mo naman yung si Charlie, bakit parang may ganun
0: na reflection na totoong nangyayari yan ngayon. Mapaparealize mo na oy, isa kang Charlie, ganun. Pero I'm sure sa gwapo mo, sa talent mo, pagkasama po to sa pelikulang Project Baby, maraming gustong i-Project Baby ka rin.
1: Grabe naman.
0: How do you accept that? Yung mga, oy, pwede ka Project Baby. Ganyan. How do you deal with that situation?
1: Yes, pero first and foremost, bawal pa tayo mag-baby. Kasi priority ko pa yung career ko and yung business, yung family ko.
2: So bawal din ang love life? Ganun.
1: Sa ngayon, hindi ko siya priority. Galing ako sa long-term relationship and ngayon, mas ine-enjoy ko muna yung sarili ko. Mas ine-enjoy ko yung mga bagay na pwede kong magawa alone. Mm-mm. And it's really making me happy naman na single and ano, na-enjoy ko naman siya.
2: Parang ano no, tinitingnan ko siya sa monitor.
0: Uh-oh.
2: May angle na Alden Richards.
0: Actually, I was about to say that. Kasi diba? Left and right na.
2: Richards
0: pag nando na sa camera,
2: Ayan o, yan. Pag nakatingin siya dito sa lower. Mm-mm. Alden Richards. Pero meron ding konting young Alan Dizon.
0: Correct. Oh. Oh, pero syempre, meron ka rin ano, the unique you.
2: May Ronnie Lian din.
1: Meron. Oh, marami akong kamukha actually.
2: Pati pagsasalita. Yeah.
0: And now, bukod sa looks at sa pagiging actor, singer ka rin dahil nga galing ka sa choir.
1: Yeah.
0: Diba? Yun. Eh, and sa pagiging singer naman, ano na yun? Diba meron ka ng mga releases?
1: Actually, kaka-sign ko lang with Star Music. Mm-hmm. So ngayon pa lang kami. Yes. Thank you so much, Star Music. Mm-hmm. And ngayon pa lang kami mag-release ng song and mag-release din kami ng album. So, mga niyan.
0: Yon, kita mo naman ha, may mga abangan na kagad tayo. Tsaka syempre, bukod doon sa Project Baby, kasama ka rin sa The Secrets of Hotel 88.
1: Yeah.
2: Imaginin mo, yung kinikwento niya kanina na parang nandun na siya sa moment, na peak ng thinking niya na gusto niya nang mag-give up. Kasi parang, syempre nakukumpara niya minsan, nag-insecure siya minsan, yung mga ganyang eksena. Pero tingnan mo, pag nilalatag natin yung mga projects na ginagawa mo, di ba? Parang ito yung preparation sa'yo ni Lord for bigger break, di ba? Na dapat mong pagdaanan muna to.
1: Yan nga, Actually, yan nga, kailangan lang talaga mag-intay, maging ano, patient lang talaga, no? Kapag may goal ka. And kapag kasi feeling ko, naniniwala naman ako na pag desire ng heart mo, bibigay talaga ni Lord yun.
0: Oo. Mm. Eh ako, speaking of pagiging patient, I'm not patient anymore. I cannot wait to hear naman yung pasample dyan. Kasi may i-release pa lang, gagawin pa lang na album. Syempre, yung mga nanonood ka na pa tayo nag-uusap, actor, hosting, syempre, sample, kahit ano man na, anything.
1: Pwede maiksi lang.
0: Of course.
1: Sige.

0: aqui.
1: Wow. Nung kumakatanawa siya, tinitin ako siya sa monitor. Muna Martin Rivera yung ano, younger version ni Martin Rivera. Ang dami mo, Alden Richards, Martin Rivera, Ronnie Martin Rivera.
2: My idol.
1: Idol mo si Martin, sasabihin ko sa kanya.
3: Best friend niya yun, si Martin Rivera. Yes.
1: Nakakatuwa naman yung pagkanta mo. Alam mo na, alam mo yung training mo sa choir. Alam na may training siya sa voice at sa discipline of singing.
3: Correct. Pero in fairness, no, ang ganda rin ng nangyari sa kanya na kapag wala siyang project, nagpo-focus din siya sa pagiging entrepreneur.
2: Yeah.
3: Anong business yung meron?
2: Yeah, so may business ako, kaka-start ko lang 2025, Cafe Than. Cafe, C-A-F-E-T-H-A-N. So coffee shop siya. So actually, kakagaling ko lang doon kanina. Sorry, nakalimutan ko magdala ng drinks. Next time. Ayun. So, ayun. May coffee shop ako. And then, nagpa-plan ako to build another one here in QC. So, ayun. Abangan nyo din yan. So, malapit na yan.
3: Ang bongga.
2: Another branch. Yeah.
3: Congratulations.
1: Parang naamoy-amoy ko na yung ano.
2: yung kape. Kasi kakainom ko na.
1: Yung kape. Diba naman. Pero ito, syempre, marami naman talaga mga cafes.
2: Yeah.
1: Now. Paano to na iba bukod sa pangalan na Cafe Than, yeah. Di ba? Ganda sa ikaw yun. Ano yung may ibang ano dito?
2: Of course, yes. So yung drinks namin, masasabi ko na quality naman talaga. Sana hindi ako mapaya. Yun, quality naman yung mga drinks namin. We have coffee, we have milk tea, we have refreshers, frap, everything. Mm-hmm. So parang kaya yung tagline ko, it's more than just a coffee. It's more than just a coffee. It's because we don't only sell coffee. Meron na kaming iba't ibang types of beverages. Wow. And also, in-embrace ko na rin yung Cafe Than. Actually, accidentally lang yung Cafe Than na name. Mm-hmm. Pero in-embrace ko na siya. So, yung uniform ng mga staffs ko, naka parang seaman sila na, ano, na color green naman. So, yun yung identity ng cafe.
1: Captain.
2: So, yeah, Captain. Yeah.
1: Ang cute yung Cafe Than. Yeah. Diba? At kami po, ikaw ang kanilang kaka-Cafe Than. Yes. Cafe Than, diba? You all, yes. Pwede mo rin pwede.
2: Next time, yun na yung tagline ng Cafe Than.
1: Ako yung Cafe Than. Ganon. Yeah. Ikaw yung lagay mo sa t-shirt mong ganon. No.
2: Pwede yan. Yeah. Nice idea.
3: Hindi nakakatuwa kasi aminin natin papaawel, no? Sa, basta yung natututunan natin sa pang-araw-araw na buhay, na-apply natin sa mga ganitong bagay, like sa kanya sa negosyo. Mm-hmm. At nasa-strengthen niya ng todo-todo yung branding.
1: Yeah.
3: Diba? Nako-connect-connect mo through your name. Mm-hmm. Kumbaga, ikaw pa lang mismo, Stan Perez. Yes. You are the brand.
1: Correct.
3: Diba?
1: At bukod doon, dito mo ngayon pasasalamatan ng iyong parents. Kasi hindi lang sa brand na ikaw yon si Than Perez, kundi pinagtapos ka nila. At magagamit mo yung pinag-aralan mo dyan sa iyong business.
2: Of course, diba? Yes. Actually, hindi ako galing sa well-off na family. Mm-hmm. From rags to not really rich, pero somehow ganun story. So, ayun. Ginapang lang actually ng parents ko yung schooling ko, nung college ako. So, nung nakagraduate na ako, pinromise ko talaga sa sarili ko na I will do everything para maka-give back sa kanila. And now, nung mas naging single pa ako, mas nabigyan ako ng chance na ibalik talaga. Like, I have my time, I have my money to spend sa kanila. And mas na-spoil ko sila kung ano yung mga gusto nila ngayon. And never kung pagsisisihan yan talaga.
1: Correct.
3: Tsaka hindi nasa way of speaking niya. Diba? Alam mo talaga na papaawel na.
1: Educated. Well-mannered.
3: Totoo.
1: Ganon, diba?
3: At saka hindi, pagpasok pa lang niya, diba, inaabot niya kagad ang mga palad ko.
1: Correct. Nagmano nga siya.
3: Kumakamay. Nagpapakilala, nag-i-introduce.
1: At nung pumasok siya dito sa pinto, muntik pong maghubad ng sapatos.
3: Hindi. Japanese. Hindi papaawin. Hindi siya Hapon. Pero diba, ang galing, nakasama niya na rin sina Royce Cabrera, sina Ashley Ortega na nag-Pinoy Big Brother din, ang bonggang-bongga. Ngayon, alamin naman natin sa kanya, syempre sa looks niya, sa kanyang mga social media posts, ganyan. For sure, nakakatanggap yan siya ng mga ano, minsan nakakalokang mga
1: offers.
0: Yun na nga, yung parang quote na, baka pwede naman kita maging project baby. Yeah.
3: Correct. How di Carabao?
0: Yun na.
3: Alam niya na paano niya kaya hinahandle yan, Papa Awel. Ang kasagutan sa pagbabalik na.
0: Alam ko na.
3: Alam niyo na.
0: Alam na din.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
1: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga,
3: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
4: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Drama. Action.
6: Comedy!
0: Horror! O suspense! Bibida yan sa... Alam na this!
1: Nine ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Happy Friday yes. Sa lahat ng mga ating kapamilya. Ayan. Kapiling ka-banding pa rin. Sorry ka saan. Mga ka-vibes. Nalilito na siya. Opo, di ba? Friday na po kasi. Mga kapamilya at ka-servisyo. Kapiling ka-banding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Jai ho!
7: Ako rin po ang inyong ka-tandem. And don't forget ang inyong makaka-fitan. Papa, awaw pa.
1: Hindi kami yun.
7: Di ba ako yun? Akala ko mali. Kuba.
1: Si Tan yun. Si Tan.
7: Sama pa rin natin si Cafe Tan.
8: Yes.
7: Tan Perez.
1: Yan. Na, kanya na banggit natin na pag-uusapan natin, di ba, na very well-mannered, ganyan. Yes. Pero syempre, di ba, sa world of social media, especially like kayo, yan, yung mga guwapo talaga and everything, you post everything online. Do you guys receive mga proposals na mga ibibaby-baby, ganyan, or may mga lumalande? Ah, lumalande. Pasensya na po, pasensya.
7: Patnubay na magulang kailangan.
1: Oh, oh.
7: Pasensya na, may nasabi po si Mama Jai.
1: Sorry.
7: Oo nga, paano pag may lumalande?
1: Hindi, wala ka.
8: Hindi,
7: wala pala yun. Ayan.
8: Yun, syempre hindi naman may iwasan yun. Ever since medyo may mga ganyan na talaga. Actually, even until now, may mga dummy accounts. Actually, mostly dummy accounts yung mga nagme-message ng ganyan. Pero, syempre, dead ma lang. Kasi, feeling ko hindi talaga siya namawala yung mga ganyan. And ako naman, it's not my thing. So, ayun, wala rin naman akong rason para mag-reply pa with those kind of messages. So, dead man na lang.
7: I'm sure kahit wala pa naman nung panahon ng social media ngayon, noon, nakakatanggap ka na, uy, pogi, daddy, di ba ganun? May mga ganyan. Parang kulang na lang catcalling na, di ba? So, somehow, syempre na-offend ka, pero you have to live with it. Kasi ganun ka talaga. Parang sanay, pogi eh. Wala
1: na. Tsaka in-open mo na sa social media, nagpo-post ka, di ba?
8: So, ayun. Hindi ko naman sila masisisi kung... Joke lang. Hindi talaga siya namawala. So, ayun na. Siguro best thing is to, ano talaga, deadman na lang talaga. Wag na lang pansinin.
1: As in, deadman talaga. Oo. Meron kang mga dream na, syempre sa dami na rin ng mga nakasama mo sa mga trabaho, meron ka bang yung pinapangarap talaga na I hope someday gusto ko rin maging leading man, bumida sa sarili kong serye or sa pelikula. Sino yung talagang first thing na nasa utak mo na gusto maging leading lady?
8: Ah, leading lady. Ang ultimate crush ko talaga si Catherine Bernardo.
1: Syempre naman. The Asia superstar.
8: Yeah, pero, ayun nga, and depende. For me kasi kung sino yung ibigay sa akin, kasi mas naniniwala ako sa mga mas may mata sa love team, kung love team man.
1: Mm-hmm.
8: Kasi kung ako lang, syempre, hindi ko naman sure kung bebenta ba yung sariling idea ko or what. Mm-hmm. Pero syempre, kung, like, kung yung ABS yung magde-decide, mas... siyempre, alam nila yun, ang tagal na nila dyan. And of course, ayun nga, sabi ko, may mata talaga sila kung ano yung makikita nila sa akin, support ko dun. Kung nakikita nila ako sa gantong genre or whatever, ititake ko talaga yun.
7: Correct. Mm-hmm. Paano kung nakikita nila na yung in thing ngayon, ay, pwede ka sa BL.
8: BL?
7: Oo. Sa boys love, open ka ba dun?
8: Sa ngayon, actually, hindi pa ako masyadong open sa ganun.
1: Mm-mm.
8: Pero, let's see, in the future, baka kung may tamang project or magandang story.
1: Why not, diba? Yeah. Bongga! Yes. Ayan, unti-unti na yan, Tan. Kasi, diba, syempre, parang masyashowcase ang husay mo sa pag-awit dahil sa iyong paparating na mga EPs, gagawin mong project for Star Music. The rest is history na yan. Kumbaga, parang huwag mo nang sayangin yung chance and opportunity. Eto na yun.
8: Yes.
1: Diba? Slowly but surely. Diba, Papa?
7: Yes. At ano, Tan, ang request lang namin, kapag narating mo na yon, yung parang talagang ikaw na yung pinakamalaking pangalan dyan, balik ka naman dito
8: sa DMM. Naman, syempre.
7: Chikahan pa rin tayo.
1: Totoo naman.
7: Yun naman, syempre. We wish you all the best. Yes, God
8: thank
7: bless.
8: You. Thank you.
1: And
8: thank
1: hope
8: you.
1: To see you soon.
7: Yan.
1: Hey, medyo green. Medyo green.
8: Hey, mali, mali.
7: So ito na, marami syempre gustong maging kaibigan ka, mag-follow, mag-subscribe, yes. Malaman pa yung mga ginagawa at gagawin pa. Please promote your social media accounts.
8: Yes, ayun na nga po. Please follow my social media accounts sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok at Than Perez or Perez Than, Perez THAN. So, yun po, please. Also, like my business page, Cafe Than. So, sa mga malalapit po dyan sa area nung business ko, please support nyo po yung business ko. And also, please support my career na din po. And my upcoming songs and may upcoming movie pero yet to release.
1: Wow! Okay. Congratulations!
8: Thank you. Thank you.
1: Nakasama po natin na Friday evening, June 19, si Than Perez. Siyempre naman, advance happy Father's Day.
7: Thank you. Advance happy Father's Day po sa lahat ng tatay, single yes. fathers at sa mga tumatayong tatay, nagtatatay-tatayan, kahit mga nanay na tatay din.
1: Totoo.
7: Happy Father's Day po.
1: Invite ko lang sila papaawal yes. mabilis lang. Bukas po, magkita-kita po tayo. The stage is set for a night of pride, glamour, and empowerment. Nandiyan po ako sa Bulwagang Kanlahi para sa Tarlac Queen 2026 Grand Coronation Night. Makakasama natin ang mga hurado na sina Dom Corinia, si Kevin Balot, syempre makakasama natin. Nariyan din sina Cyril Payumo at marami pang iba. Ayan, kita-kits tayo mga Tarlacenos. Susunod ng Love Connect, kasama naman si DJ Kim Cherva.
7: Yes, at nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang show showbiz na walang mintis.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source pagdating sa mga pinakamainit na chika sa inyong paboritong artista.
7: Ako po yung ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Paz.
1: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
7: At para mas masaya ang weekend natin, sabay po kayo, alam ko na.
1: Alam nyo na.
8: Alam na this.
1: Yeah. Very good. Wait, sana naman. Wow.

mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. Mga estudyante ng Ateneo nagkasan ng community walkout. Nagmarcha at nagsuot ng black band para kina Rene Materboni at Divine Adili.
1: Dating Ateneo coach Tab Baldwin humarap sa investigasyon ng CIDG. Ateneo de Manila President Father Bobby Yap no show naman sa NBI.
0: Bagyong tatawaging Francisco papasok sa par ngayong weekend. Dust Devil o Alimpuyo nasaksihan sa Cagayan.
1: Malaki ang protesta kontra katiwalaan ikinasa sa June 28. Ilang grupo tutol na maging presiding officer sa impeachment trial si Senator Cheese Escudero.
0: Alex Ayala umabante sa quarterfinals ng Berlin Open matapos talunin si world number 2 Elana Rybakina.
1: At Bianca Manalo may mensahe sa ex-boyfriend na si Senate President Win Gatchalian. Senator Win nag-react naman sa pag-ship ng netizens sa Winry.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, humarap po sa PNP-CIDG si dating Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin matapos ipasubina para sa investigasyon sa pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Materboni at Divine Adili sa sinasabing team building sa Aurora. Dumating kanina umaga sa tanggapan ng CIDG si Baldwin kasama ang kanyang mga abogado para magbigay ng salaysay sa pagkalunod ng dalawang manlalaro. Iniurong naman sa June 22 ang pagharap ni Baldwin sa NBI. Samantala, nakasalang pa rin si Baldwin sa CIDG. Kuha po tayo ng update mula kay Marlene Padiernos. Mars!
2: Jeff, higit 3 oras na nakakalipas mula nang pumasok sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame sa dating Ateneo Basketball Coach Tab Baldwin kaninang umaga. Pero hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang interview ng mga investigador ng CIDG sa kanya habang nakaantabay pa rin dito para sa kaukulang updates. Tulad ng sa mga nakalipas na resource person na pinatawag ng pulisya para sa investigasyon sa nangyayari ng trahedya sa Dipacolaw, Aurora, ay inaasahan din na posibleng abutin na maghapon ang pakikipag-usap kay Baldwin ngayong araw. Sa isang pahayag binigyan diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Netatas Jr. na hindi maaaring madaliin ang proseso ng investigasyon upang masigurong walang makakalusot na anumang critical facts sa insidente. Layon anya ng kanilang masusi at malalimang pagsiyasat na makapagtatag ng mas mahigpit na pamantayan at maiwasan ang mga kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Kasalukuyan sinusuri ng mga investigador ang posibilidad ng paglabag sa Anti-Hazing Act sa insidente. Pero nanatili pa rin bukas ang investigasyon sa lahat ng posibleng anggulo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: No show si Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap sa investigasyon ng NBI sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng universidad. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
3: Rica, humarap sa National Bureau of Investigation ng mga abogado ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap bilang tugon sa sabihin na kaugnay ng patuloy na investigasyon sa pagkamatay ni Rene Materboni at Divine Adili. Ayon sa NBI Homicide Division, hindi personal na nakadalo si Father Yap dahil sa isinasagawang graduation ceremonies ng universidad. Hinihingi ng NBI ang mga dokumento mula sa universidad na may kaugnay sa kanilang pagsisiyasat sa insidente. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga abogado ni Father Yap matapos ang kanilang pagharap sa NBI. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Ikinasa ng student government ng Ateneo de Manila University ang community walkout kasabay ng patuloy na panawagan ng hustisya, pananagutan at kalinawan mula sa pamunuan ng universidad sa pagkamatay ng student athletes na sina Rene Materboni at Divine Adili. Magsisimula ang walkout mamayang alauna ng hapon para ipakita ang pagluluksa ng buong Ateneo community sa pagkamatay ng dalawang manlalaro. Paikiisa rin anila ito sa naiwang pamilya nila Materboni at Adili. Samantala, sa hiwalay na panawagan, hinikayat ng Ateneo Senior Alliance ang mga graduating student na magsuot ng black band sa kanilang kanang braso hanggang sa June 21 para ipakita ang sama-samang pagluluksa sa pagkamatay ng dalawang basketbolista.
1: Mahigit 600,000 pisong halaga ng alahas at cash ang tinangay ng akyat bahay sa barangay Tandang Sora sa Quezon City. Sa investigasyon ng pulisya, walang tao sa bahay dahil nasa bakasyon ang may-ari. Sinasabing dumaan ang 22-anyos na suspect sa likod ng bahay. Saka pinasok ang master's bedroom at winasak ang mga drawer at cabinet. Naaresto naman sa follow-up operation ng kawatan at nabawi ang halos 400,000 pisong halaga ng alahas. Hong Kong at Singaporean dollars, Malaysian ringgit at halos 200,000 pisong cash. Nakakulong na ang suspect sa Talipapa Police Station.
0: Mga kapamilya, may aasang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Sa apat na araw ng kalakalan, 10 pesos ang bawas presyo sa diesel at kerosene habang 6 pesos sa gasolina. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at kung susunod sa pinirmahang Memorandum of Understanding ang Amerika at Iran, kabilang ang muling pagbubukas sa Strait of Hormuz.
4: Pag na-sustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
0: Sinabi naman ng Iran na kahit tapos na ang giyera sa Middle East, hindi pa rin ito papayagang dumaan sa Strait of Hormuz ang mga barko ng Israel.
1: Sa iba pang balita, tinawag ng ilang grupo na bias o may kinikilingan ang mga isiniwalat ng mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico. Balita mula San Juan at Radyo Patrol, Zeus Legazpi, Zeus.
5: Rica, itinuturing ni Artikulo 11 Convenor Attorney Luke Espiritu na trap o patibong ang mga isiniwalat ng umano'y 18 bagmen ng dating mambabatas na si Zal Dico. Anya, nakatuon ang mga pahayag ng mga naturang individual sa pagtatanggol sa interes ng Pamilya Duterte habang mistulang sinisingil ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa flood control scandal. Hindi anya dapat mahulog sa patibong na ito ang taong bayan dahil hindi magiging sinsero ang paglaban sa korupsyon kung may pinapanigan at pinoprotektahan sa pakikibakag, gitpa ni Espiritu. Mahalagang maintindihan ng mga Pilipino na dapat walang kulay ang paglaban sa katiwalian na ipinakikita sa temang lahat ng sangkot dapat managot. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang paghilig sa flood control project sakaling magkaroon ng bagong ebidensya. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala pang schedule para sa pagpapatuloy ng pagdinig. Kahapon, sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na hihinga ng notaryadong affidavit ang lahat ng testigo bago sumalang sa investigasyon. Tinawag naman ni Gatchalian na nakakainsulto ang hindi pagsipot ng mga nagpakilalang dating bagman ni ex-Congressman Zal Dico sa kanilang pagdinig noong June 8. Gate ng senador na wala ang oportunidad ng mga naturang individual na maglahad ng katotohanan sa mga maanumalyang proyekto.
6: Hindi natin naman pwedeng pupunta na lang ang isang tao doon, o ilang mga tao, tapos mag-aakusa kung sino-sino. So, importante na meron silang mga affidavit na isasubmit, duly notarized, at ito ang magiging basehan.
0: Mananatili si Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito sa kabila ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson na pabor ang mayoriyang maging presiding officer sa paglilitis si Senator Francis Escudero dahil sa pagiging abogado. Sinabi ni Gatchalian sa DZMM na tatalakayin pa sa Senado kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Pero wala anyang nakasaad sa konstitusyon na kailangang abogado ang tatayo sa posisyon. Iginit din ni Gatchalian na hindi pinalitan ang liderato ng Senado para impluensyahan ang magiging botohan sa paglilitis.
6: Under the rules, nakasulat dun, Senate President ang magpre-preside. Unless ang Senado ay pipili ng iba. Magkakaroon kami ng caucus later on para mapag-usapan. At ang gusto nga ng Constitution, mas simple, mas naintindihan ng taong bayan, at malabas ang ebidensya. Hindi naman to formal court na huwes ang namumuno.
1: Natuto lang ilang grupo sa posibleng pagkakatalaga kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Tindig Pilipinas co-convener Francis Aquino D. na bilang dating Senate President at presiding officer noong nakaraang taon, hindi inintindi ni Escudero ang kahulugan ng forthwith sa ilalim ng konstitusyon, kaugnay ng pag-usad ng impeachment court sa mismong paglilitis. Giit ni D. kakaiba ang kapangyarihan ng presiding officer sa impeachment trial, kaya dapat pag-isipan ng Senate Majority Bloc kung sino ang itatalaga sa posisyon.
7: Kung siya talaga yung magiging presiding officer, he has to prove a lot of people wrong. Mas gugustuhin ko kung ibang miyembro ng mayorya sana yung gagawing presiding officer. Unique na kapangyarihan yung pagiging presiding officer na hindi ko talaga ini-entrust yan kay Senator Cheese.
1: Giniit ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi dapat isama sa bilang ng mga boboto sa impeachment trial ni Vice President Duterte ang mga senador na legally disqualified. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol. Trish Alindo, Trish.
8: Rica, kung si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, hindi na dapat isama ang mga legally disqualified na matay at nag-resign na senador sa 2/3 na kinakailangang bilang para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Carpio, dati nang nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na kung ang senador ay under preventive detention at walang inirekomendang piyansa sa kasong kinakaharap, hindi maaring makaboto ang hindi nakapo sa pwesto bilang public official.
9: Dapat yan, Jinggoy cannot, he will not be counted in determining the 2/3. So bakit mo isama siya sa total number of who can vote when he has been suspended and he cannot vote? And when you say all of the members of the Senate, all those who are not otherwise disqualified by law.
8: Ayon kay Carpio, hindi patiyak kung hindi makaboboto si Senador Ronald De La Rosa dahil hindi pa ito naaresto at posibleng lumutang din pagdating ng impeachment trial. Samantala, hinggil naman sa posibilidad na si Senator Cheese Escudero ang upong presiding officer. Sinabi ni Carpio na kailangan maghalal ng presiding officer na hindi papabura ng pag-antala sa impeachment proceedings. Mahalagaan niyang papel ng presiding officer dahil itong una maghahatol sa mga muson sa impeachment trial. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Ikinasa na ilang grupo ang malakihang protesta kontra katiwalian sa EDSA People Power Monument sa Linggo, June 28. Kabilang sa mga lalahok sa tinaguriang White Ribbon March ang Inter-Religious Leaders for Council o Council for National Transformation, White Ribbon Movement Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o Tama Na at iba pa. Sinabi ni Bishop Efraim Tendero ng World Evangelical Alliance na mahalaga ang pagkilos ng religious groups na kahit inihihiwalay ng konstitusyon ang estado sa rehiyon, hindi maihiwalay ang estado sa Diyos. Ayon naman kay Bishop Colin Bagaforo, pagpapatuloy ito ng mga nasimula ng Trillion Peso March kontra korupsyon sa gobyerno.
1: Sa ibang balita, aabot na sa 15 milyong piso ang iniwang pinsala ng fish kill sa mga magbabangus sa Pangasinan dahil sa matinding init ng panahon. Sinabi sa DZMM ni Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan, President Christopher Aldo Sibayan, na mahigit 200,000 isda na ang tinamaan ng gataw o fish kill na karamihan ay mula sa Dagupan City, Binmalay, Lingayen, Labrador at Bugalyon. Bukod sa matinding init, nakakadagdag din anya sa fish kill ang panakanakang pag-ulan na nagdudulot ng biglang pagbabago ng temperatura ng tubig sa mga palaisdaan. Gayon din ang hindi mahakot na mga namatay na bangus. Dagdag ni Sibayan, noong nakaraang buwan pa sila dumudulog sa pamahalaan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin dumarating na tulong.
10: Malaki-laki na rin po ang natatamaan itong gataw. Siguro hindi na po tayo bababa ng 200,000 na bilang po ng piraso ng bangus na namatay. We will equate this into value, siguro mga nasa 10 to 15 million na po ang natamaan po sa amin.
0: Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Davao Oriental kaninang madaling araw. Kahit ala ang sentro ng Pagyanig, 64 na kilometro sa silangan ng bayan ng Tarragona na may lalim na 22 kilometro. Naramdaman ng Intensity 2 sa lungsod ng Mati, Governor Generoso, Manay, San Isidro at Tarragona, Davao Oriental, habang Intensity 1 sa Davao City at Bislig City sa Surigao del Sur. Sinabi sa DZMM ni Fibox Director Dr. Teresito Bacolgol na hindi ito aftershock ng magnitude 7.8 sa Mindanao noong June 8. Posibleng niya ang magkakasabay na pagyanig dahil may halos 200 aktibong faults at trenches sa buong bansa.
11: And we have 185 active faults, mm-hmm. and we have 6 trenches, and there's always this possibility na you know, magkasabay-sabay mga active faults natin. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day. Again, the Philippines is very much active. Pwede magkasabay-sabay. Although hindi naman sila related.
1: Nabuo ang isang dust devil o alimpuyo sa isang paaralan sa Cagayan. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
12: Nakuhanan ng video ng isang guro ng Santa Ana Fishery National High School sa sentro Santa Ana, Cagayan ang pamumuo ng dust devil o alimpuyo sa paaralan. Kita ang paikot-ikot na pag-angat ng alikabok at mga tuyong dahon sa grounds ng paaralan na tumagal ng ilang segundo. Pansamantalang naantalang klase matapos magsilabasan ang mga guro at estudyante para saksihan ang pambihirang pangyayari. Ang dust devil ay isang umiikot na bugso ng hangin na karaniwang nabubuo sa mainit at tuyong panahon. Naiiba ito sa buhawi dahil hindi ito kaugnay ng thunderstorm at kadalasang mas mahina at panandalian lamang. Wala namang naiulat na nasugatan o napinsala sa insidente. At yan ang balita, ang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Bahagyang mabilis sa binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility habang kumikilo sa kanluran o pakanluran sa Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo mahigit 1,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Inaasahang papasok tampar ang bagyo na tatawaging Francisco bukas ng gabi o Linggo ng madaling araw. Posibleng palakasin ito ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa bansa. Maliit naman ang tsansang tumama ito sa lupa. Samantala, mainit na panahon pa rin ng asahan sa malaking bahagi ng bansa dulot ng Easterlies. Pero magdala pa rin po ha ng payong dahil posible ang pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorm. At abangan, yellow alert itataas na naman sa Visayas Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente.
1: At nurse inaresto sa ospital sa Cagayan dahil sa pagiging tulak ng shabu. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
13: Headline Ngayon! Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
0: Oras po natin, 12:22, pinahihinto ng Department of Environment and Natural Resources ang lokal na pamahalaan ng Cebu City sa pagtatambak ng basura sa open side. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
14: Naglabas ng cease and desist order Environmental Management Bureau laban sa lokal na pamahalaan ng Cebu City para itigil ang pagtatapon ng basura sa bakanting lote sa South Road Properties. Ayon sa kagawaran, hindi nasusunod ang mga alintuntunin para sa isang dump site. Malapit din anila ang lugar sa mga bahay at negosyo at may banta rin sa mga hayop at halaman. May notice violation din ng lungsod dahil sa paglabag sa Solid Waste Management Act at may hanggang 2 buwan ng LGU para maalis ang basura sa lugar. Matatanda ang nagkaproblema sa pagtapon ng basura ang lungsod nang mangyari ang trash slide noong Enero at ipinasara ang landfill sa Binaliw. Sa ngayon, itinatapon ng lungsod ang kanilang basura sa bayan ng Aluginsan. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Attention sa mga taga-Visayas, isa sa ilalim na naman sa yellow alert ang Visayas Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Walang oras na naka-yellow alert ang Visayas Grid mamayang alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, pumalya ang 13 planta habang 13 iba pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad.
0: Rene Baterbonya, ginawaran ng posthumous award ng lokal na pamahalaan ng Agusan del Sur dahil sa natatanging ambag sa bayan sa larangan ng sports. Balita hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
15: Tuloy-tuloy ang pagdalaw ng mga kababayan at galing sa ibang lugar sa burol ni Rene Clark Baterbonya sa Municipal Gym sa bayan ng Talacogo, Agusan del Sur. Nakatakdang ihimlay ang labi ni Baterbonya sa bagong sementeryo ng bayan na matatagpuan sa Barangay Lambnig. Ito ay dating playing venue sa sport na archery sa palarong pambansa sa Agusan del Sur noong Mayo. Si Baterbonya naman ang kauna-unahang ililibing sa bagong sementeryo. Samantala, ginawaran ng posthumous award si Baterbonya ng pamahalang panalawigan ng Agusan del Sur na Dato Lipos Makapandong Award dahil sa mga tagumpay nito sa pagdala ng karangalan sa lalawigan sa larangan ng sports. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Timbog sa bypass operation sa mismong ospital ang isang nurse na nagbebenta ng hinihinalang shabu sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 2, nagpanggap na buyer ang ilang operatiba at nasamsam sa suspect ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na abot sa 34,000 pesos, glass pipe, bypass money at cellphone.
1: Tiwala ang Department of Foreign Affairs na magandang senyales ang bilateral meeting na Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin para patuloy na tumibay ang relasyon ng Pilipinas at Russia. Balita mula Malacanang. Atin ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
16: Rica, ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, may mga improvement o pagbabagong kailangang gawin sa relasyon ng Pilipinas at Russia. At ang naging bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ay magandang panimula para sa pagtibay ng ugnay ng dalawang bansa. Makatutulong anya ang magandang relasyon sa Russia para matugunan ang pangangailangan ng Pilipinas pagdating sa energy at food security na kapwa-prioridad ng mga bansa ngayon dulot ng sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon kay Lazaro, maaaring suportahan ng Moscow ang pangangailangan ng bansa sa supply ng fertilizers o pataba, binhi para matiyak ang tuloy-tuloy na produksyon. Gayon din ang pagbubukas ng academic scholarship sa mga Pilipino at mga partnership kaugnay ng pharmaceuticals at science and technology. Aminado ang DFA na may mga hamon pa rin kaugnay sa kalakalan pero naniniwala si Lazaro na magagawan pa rin doon ng paraan para magpatuloy ang trade relations ng dalawang bansa.
17: President Marcos visit to Russia is of vital importance. One, as I said, is not only the chair of ASEAN for 2026. Second, it's also trying to establish and reconnecting yung ating in terms of bilateral relations. And probably the third point is certain discussions on regional issues. Meron din mga napag-usapan tungkol the Middle East crisis at the same time on certain issues on Ukraine.
16: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Nagsampa ng panibagong reklamo ang Bureau of Customs sa Department of Justice laban sa iba't ibang cargo forwarding firms matapos umunong pabayaan ng libu-libong balikbayan boxes. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
18: Jeff, may 3,000 balikbayan boxes na ipinadala ng mga overseas Filipino worker ang natengga ng hanggang 3 taon matapos hindi maihatid ng 5 cargo forwarding firms sa mga recipient. Personal na reklamo sa DOJ ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Roboseno ang 5 kumpanya, kabilang ang Ictus Trading Corporation, Marcelo T. Laylo Cargo Forwarders at Mi Amore International Consumer Goods Trading, MTD Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Haulers Corporation na umano'y nakasingil ng halos 20 million pesos mula sa mga OFW. Ayon kay Nepomuceno, ang mga nasabing kumpanya ay bahagi ng 2 batch ng mga kasong isinampa ng POC kasunod ng naunang reklamo labat sa Makati Express Cargo Inc. Posibleng managot ang mga naturang kumpanya sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act, gayon din sa large-scale staff at cybercrime. Ayon pa kay Nepomuceno, sa mahigit 42,000 na balikpahin box na natengga sa mga pantalan, nasa mahigit 3,000 na lamang ang target na mayatid ng libre ngayong Hunyo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
1: Pumarap si M. Mary Jane Veloso sa korte para sa testimonya sa nakabinbig kaso laban sa kanyang mga illegal recruiter. Balita mula sa Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
0: Rica, muling nanawagan ng iba't ibang grupo para sa tuluyang pagpapalaya kay Mary Jane Veloso sa pamamagitan ng noise barrage sa harapan ng Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Sigaw ng mga grupong Migrant International, Kadamay, Gabriela at Bayan Muna, bigyan na ng Executive Clemency si Veloso na inilipat sa Pilipinas mula Indonesia noong 2024 matapos ang halos 14 na taong pagkakakulong dahil sa drug trafficking. Ito rin ang paulit-ulit na panawagan ng mga magulang ni Veloso kay Pangulong Marcos Jr.
19: Ang panawagan namin na sa kay mahal nating Pangulo na si DBM Marcos na sana itong pangyayari na ito sana mapakinggan niya at maibigay na yung clemency sa aking anak. Makapiling na namin siya.
0: Kasabayan ang pagharap ni Veloso ngayong araw sa Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 210 sa loob mismo ng CIW para sa mga nakabinbin itong kaso laban sa kanyang mga illegal recruiter. Target ng korte na matapos sa loob ng isang araw ang testimonya ni Veloso alinsunod sa one-day examination of witness rule. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Inalaya ng Bulaklak ang bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa Luneta Park kasabay ng kanyang ika-165 kaarawan. Dumalo sa wreath-laying ceremony ang mga kaanak ni Rizal at mga lokal na opisyal ng Maynila. May mga aktibidad din mamayang hapon tulad ng paglilibot sa Noli Metangere Garden at History Walk sa Luneta. Bukod sa Luneta, inaalala rin ang auksyon sa Calamba, Laguna, Dapitan City sa Zamboanga del Norte, Malolos, Bulacan at sa iba pang monumento ni Rizal.
0: Sa sports, pasok si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng Berlin Open sa Germany. Pinatumba ng world number 35 na si Ayala ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa score na 7-5 at 6-4. Sinamantala ni Ayala ang mga unforced error ni Rybakina sa second set para masungkit ang panalo. Sunod na makaharap ni Ayala ang world number 8 na si Elena Svitolina ng Ukraine.
13: Showbuzz ngayon!
20: Showbuzz ngayon!
1: Binati ng aktres na si Bianca Manalo ang ex-boyfriend na si Senator Wen Gatchalian matapos na mahalal na Senate President. Sa Instagram post ni Bianca, sinabi nitong very proud siya sa pagkakaupo na Senate President ni dating boyfriend na kailangan ngayon ng bansa, sabay lagay na emoji sa kanyang message. Nirepost naman ito ni Gatchalian sa kanyang IG account at nagpasalamat sa kanyang ex-girlfriend.
21: Nagpapasalamat ako sa kanya. Nagpapasalamat ako, of course, kay Bianca. At nagpapasalamat din ako sa lahat.
1: Aminado naman ang Senate President na kinikilig ito kapag iniugnay sa kapwa-senador na si Risa Hontiveros. Katunayan, may ilang netizen na nga ang bumuo ng Winry o Sherwin Risa Love Team.
21: Of course, malaking bagay sa akin na ma-associate kay Senator Risa dahil
22: isa siya
21: sa pinaka- masipag, matapang at produktibong senador na siyempre kinikilig rin dahil na-associate ka sa isang magaling na tao.
0: Lang. Cut Neil out.
1: Ay, oo. Winry in.
0: Winry in. At yan po mga balita ng amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang sa Lunes sa...
0: Jeffrey. Ay, ako pa rin yun. Hanggang sa Lunes sa... Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
13: Headline ngayon! Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio. Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
23: Kukunin ko ang apo ko.
24: At anong gagawin mo sa bata, ha, Lando?
23: Kami ng kinakasama ko ang mag-aalaga. At lahat ng padala ni Karen, sa bahay ko na babagsak. Mas may karapatan ako dahil ako ang amain ni Karen. Ngayon din ay kukunin ko ang bata.
25: Subukan mo kulis si Victor. Nakikita mo tong kutsilong hawak ko? Hindi ako nangingiming isaksak to sa'yo kapag hindi ka umayos ngayon din sa bahay namin!
13: pakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
2: Ang nakaraan, natunghayan natin ang isang simpleng buhay ni Melissa kasama ang kanyang ina. Isang araw, dumating sa kanila ang malayong kamag-anak na si Karen. Buntis ng ilang buwan, naglayas at di umano'y pansamantalang makikipisan sa kanila hanggang sa makapanganak. Dahil sa walang mahanap na permanenteng trabaho, ang mag-inang Sonia at Melissa muna ang sumagot ng mga pangunahing kailangan ng sanggol. Isang magandang oportunidad ang biglang kumatok kay Karen nang alukin siya ng kaibigang si Bernie na lumipad papunta sa bansang Korea. Sa una'y tinanggihan ito ni Karen dahil ayaw niyang iwan ang anak na si Victor. Pero dahil sa higpit ng pangangailangan sa pera, pikit matang tinanggap ni Karen ang alok ng kaibigan. Kapit ang malaking pag-asa na ang bansang Korea ang magiging susi sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Sa huli, mahigpit ang pangako ni Melissa na aalagaan niyang mabuti ang anak ni Karen. Mga kapamilya, pakinggan natin ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, sadyang malapit ang puso ko sa mga bata, kaya magaan ang loob ko sa anak ni Karen na si Victor. Kaya naman hindi ako nahirapang gampanan na maging personal

0: Akala mo, ako ang nanay mo, ha, Victor? Ako ang tita Melissa mo. O, tignan mo, Nay. Ang cute-cute niya lalo kapag umingiti, ano?
1: Sinabi mo pa, Melissa. Nakakawala ng pagod ang batang ito.
0: Halika nga rito at kikilitiin kita. Kikilitiin kita! Ang dapat sa'yo, hinahali ka ng ganito. Ay, Nay. Mukhang kailangan na magpalit ng lampi ni Victor. Ang baho ng pupo niya, naamoy ko.
1: Eh, di palitan mo na. Asya nga pala. Sumulat na ba si Karen, ha? Ay, mag-iisang buwan na siyang nasa Korea.
0: Wala pa ho, Nay. Baka busy pa. Hayaan niyo na muna siya doon.
1: Ang sabi niya kasi, nung umalis siya, agad siyang susulat pagdating niya doon. Oh, siya. Ikaw na muna ang bahala kay Victor, ha? At maghapon ako maglalako ng tinapa. Tamang-tama hanggang bukas. Wala akong pasok sa eskwelahan.
0: Nay, talaga naman mula ngayon ako ang magiging nanay nitong si Victor habang nasa abroad pa ang nanay Karen niya.
1: Oh, siya. Sige na. Ako'y aalis na, ha? Ah, siya nga pala. Wala na palang gata si Victor. Bumili ka na muna.
0: Nay, nakabili na po ako kanina pa.
1: Teka, saan ka kumuha ng pera?
0: Yung mga tira sa baon ko sa school.
1: Anak ko, Melissa, ha? Ayoko nagpapalipas ka ng guto.
0: Nay, huwag niyo akong intindihin. Basta ang mahalaga, lagi may redding gatas tong pinakamahal kong baby.

0: isa.
1: Abay, maghahating gabi na, anak. Matulog ka na. Mukhang okay na naman si Baby Victor eh.
2: Nay, on and off ang lagnat ni Victor. Ngayon, okay. Pagkatapos ng ilang oras, tataas na naman ang lagnat.
1: Ayan.

0: Nay, hindi rin po ako mapapakali nito sa higaan kung ganito ang lagay ni Victor. Hindi na lang po ako papasok bukas sa school.
1: Ay, paano yung exam mo?
0: Kakausapin ko na lang po yung prof ko. Hihingi ako na ibang schedule. Mabait naman yun. At saka, Nay, kapag ganyang may sakit si Victor, parang hindi pumapasok sa utak ko lahat ng binabasa ko.
1: Ay, tignan mo yung ginagawa ni Karen. Imbis na maayos ang pag-aaral mo, naaapektuhan. Ay, mag-aanim na buwan na siya sa Korea. Dadalawang sulat lang ang naipadala.
0: Nay, baka babawi sa padala si Karen. Baka po this month.
1: Hindi naman yung padala niya ang hinahabol ko. Kundi yung kung ano ang lagay niya doon sa Korea. Mahirap sa kalooban yung isip tayo ng isip kung ano na lang nangyayari sa kanya doon.

0: Bernie. Magandang umaga po.
1: Aling Sonia, huwag niyo na ho akong sinisir. Bernie na lang po ang itawag niyo sa akin. Ayoko ho ng formal.
0: May balita na po ba kayo kay Karen? Hindi ho biro yung 6 na buwan pagkatapos ng 2 sulat. Abay, wala na ho.
1: Ayun nga ho ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, Aling Sonia.
0: Ho! Bakit? May masama po bang nangyari sa pamangkin kong si Karen?
1: Hindi ko masasagot yan. Kasi po, lahat ng kasamahan niya, okay naman ang communication sa bawat pamilya nila. Kami rin ho nagtataka kung bakit walang communication mula kay Karen. Nung kumontak ho kami doon, ang sabi matagal nang wala si Karen doon sa club na pinagtatrabahuhan niya.
0: Ho! Nasaan na ho ang

0: pupunta sa inyo.
1: Sus Marius naman. Nasaan ba pamangkin ko? Nasaan ba si Karen?
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Akala ko magbibigyan mo sa crush mo yan.
5: Oy, kiling.
6: Saray.
7: Cute ka pala, no?
5: Oy, kinikilig.
8: Ganda ko, no?
4: Sobra.
9: Yakapin mo! Ganon!
5: Totoo ba ang nadarama?
7: I love you!
10: Sorry! I don't love you!
11: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
5: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
12: I love you! I love you! I love you! I love you!
13: I love your braso.
5: Ayan o, sobre. Sine Kilig.
14: Saturday and Sunday.
5: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
16: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
1: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
2: Ibahin mo ko!
0: Maaksyong tapatan!
3: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
4: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
0: Maaksyong baridan!
5: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
0: Punong-puno ng aksyon!
3: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
6: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
0: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, aari ka rito! Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
7: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
8: Labis ang pag-aalala namin ni Nanay sa kung ano ba talaga ang sitwasyon ni Karen sa Korea. Pagkatapos ng ilang sulat, hindi na yun nasundan pa. Charo, nagpabalik-balik kami sa traveling agency ni Karen. Ngunit bigo kaming makuha ang kahit na anong impormasyon kung nasaan siya.
9: Pasok ka, Bernie. Upo ka. Teka, ikukuha kita na maiinom.
10: Ay, hindi na. Hindi naman ako magtatagal.
9: Si Nanay ba ang gusto mong kausapin? Naglalako pa ng tinapa. Baka mamayang hapon pang dating nun.
10: Hindi naman ang nanay mo ang gusto kong makausap. Ikaw.
9: Bakit? May balita ba kay Karen?
10: Wala pa rin eh. Pero hindi yun na yung pinunta ko rito. Melissa, naghahanap kasi ang tita ko ng magiging assistant ko sa office. Sa accounting department. Baka gusto mo.
9: Yan ba? Hindi ako pwede magtrabaho. Una, nag-aaral ako. Tapos mula nang magpunta sa Korea si Karen, ako na ang nag-aalaga sa anak niya si Victor.
10: Ganun ba? Paano kung pumapasok ka sa school tapos naglalako ang nanay mo? Sino nag-aalaga sa bata?
9: Binibili namin kay Aling Isang, diyan sa kapitbahay namin. Pasensya na, Bernie. Kasi malabong kunin ko yung inaalok mo. Maghanap ka na lang sa iba.
10: Sayang! Lalo ngayon, nagtaas ng sweldo si tita sa lahat ng empleyado niya sa agency. At ang laki ng binibigay niya monthly allowance. Kung magbabago ang isip mo, ito ang numero ng telepono namin sa opisina.

0: ay nakapagsabi sa akin na mula nang nabuntis si Karen, sa'yo nakipisan at ngayon nasa Korea siya, tama?
1: Alam mo naman pala eh.
0: At tama bang kayong mag-ina ang nagpapasasa sa lahat ng perang ipinadadala ni Karen mula sa Korea, tama?
1: Kung sino mang chismosang nagsabi sa'yo niyan, maling-mali, Lando. Ang totoo niyan, isang taon nang nasa Korea si Karen, ni hindi namin alam kung anong lagay, at hindi nagpapadala kahit na 5. Abonado pa kami sa gatas ng anak niya, akala mo ba?
0: Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Kukunin ko ang apo ko.
1: At anong gagawin mo sa bata, ha, Lando?
0: Kami ng kinakasama ko ang mag-aalaga, at lahat ng padala ni Karen, sa bahay ko na babagsak. Mas may karapatan ako dahil ako ang amay ni Karen.
1: Sa amin ibinili ni Karen si Victor. At sino kang Poncio Pilato, basta na lang susulpot dito at manggugulo, ha? Lumayas ka sa pamamahay ko!
0: Ibigay mo sa akin ang bata!
2: Sige! Subukan mo kunin si Victor! Nakikita mo tong kutsilyong hawak ko? Hindi ako mangingiming isaksak to sa'yo kapag hindi ka umalis sa bahay na!

0: Ngayon nakablatter na yung hayop na lando na yan. At oras na pumunta siya dito, may dadampot na sa kanya mga taga-barangay. Gago siya. Lalo't kilala ko si Kapitan. Kayang-kaya ko siyang ipakulong.
1: Hindi na siguro yun pupunta dito. Takot lang niya sa kutsilyo ko kanina. Nay? Bala ko na po kasing tumigil muna sa pag-aaral para po makatulong sa inyo.
0: Eh, bakit biglang dyan napunta ang usapan natin, ha, Melissa?
1: Ilang linggo ko na hong pinag-iisipan to. Naiisip ko kasi yung alok sa akin ni Bernie na maging assistant niya ako sa agency. Para rin hong matulungan ko rin kayo, Nay.
0: Anak, kaya ko pa naman na pag-aralin ka. Yun nga lang minsan kinakapos. Pero gusto kong matapos mo yung midwifery mo, anak.
1: Madali lang naman pong bumalik sa pag-aaral. Kung makakaipon ako, edi tatapusin ko ho. Para hindi rin ho tayo kinakapos ng panggatas ni Victor.
0: Edi lumabas din ang totoo. Hindi pagtulong ang dahilan ng pagtigil mo sa pag-aaral. Dahil kay Victor.
1: Nay, para kay Victor. Para sa anak ko. Handa kong isakripisyo lahat.
0: Anak? Huwag mong ilaan ang buong buhay mo kay Victor. Baka masaktan ka lang. Alalahanin mong hindi ikaw ang tunay niyang ina.
1: Nay, hindi na tayo babalikan ni Karen. May sarili na siyang buhay sa Korea. At hindi niya na mababawi si Victor sa atin.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
8: Akala ko magbibigay mo sa crush man.
9: Oy, kilig.
10: Saray.
11: Cute ka pala, no?
9: Oy, kinikilig.
12: Ganda ko, no?
8: Sobra.
13: Yakapin mo! Ganon!
9: Totoo ba ang nadarama?
11: I love you!
10: Sorry! I don't love you!
14: I can't be jealous! I've ever been jealous! Ngayon lang!
9: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
14: I love you! I love you! I love you! I love you!
15: I love your braso.
8: Ayan ho, sobre!
9: Sine kibig!
16: Saturday and Sunday!
9: Dito sa Sino, hari ka rito!
16: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
9: Iyakan?
16: Check!
17: Sorry po.
16: Ha? Tawanan?
9: Check! Kilig?
16: Check!
18: Good boy ka na ba?
19: Good boy na po.
18: Sigurado ka?
19: Opo.
16: Pang-pamilya? Check na check!
1: Yes!
16: Mapabata o matanda? Welcome na welcome sa Sine Pakilya! Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula.
9: dahil dito sa sinimo. Hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
12: Manatili po kayong nakikinig.
17: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
20: Nagbibigay ng iba't ibang information.
17: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
21: Pag walang knowledge, walang power.
17: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Sa pamamagitan ni Bernie, mabilis akong nakapasok bilang marketing staff sa traveling agency Charo. Isinantabi ko muna ang lahat ng mga pangarap ko para sa sarili. Sa pagkakataong ito, mas higit na mahalaga sa akin si Victor.
2: Melissa, natutuwa sa iyong tita kasi masipag ka daw. Unlike nung huling pinalitan mo, napakakupad na nga eh. Maarte pa sa trabaho.
3: Kailangan maging masipag, no? Nirekomenda mo ko para makapasok dito sa agency ng tita mo. Ayoko mapahiya ka, Bernie.
2: Kaya nga, ikaw lang ang bukod tanging dinagdagan ng tita ng incentive. Huwag ka maingay sa iba, ha? Secret natin yan.
3: Talaga? Salamat naman.
2: Ikaw naman, ang payo ko sa'yo, mag-ipon ka. Hindi yung pagkasweldo mo, halos ibili mo lahat ng gamit at gatas ni Victor. Mahirap ang walang ipon, ating.
3: Okay lang yon. Si Victor naman talaga ang dahilan kung bakit tumigil muna ako sa pag-aaral. At saka, Bernie, may edad na ang nanay. Hindi habang panahon, maglalako siya ng tinapas sa kalye.
2: Eh, paano kung biglang dumating si Karen?
3: Malabo yung sinasabi mo, Bernie. Hindi nababalik yun.

0: Good afternoon, traveling agency. Hello.
1: Ah, Bernie, si Aling Sonia ito, nanay ni Melissa.
0: Ay, napatawag ka, Mother. Ano may tutulong ko po?
1: Pasensya ka. At hindi nakapasok si Melissa dyan sa opisina ninyo. May sakit si Victor, nilalagnat.
0: Ay, ganun po ba? Mabuti ho't nakatawag kayo. Akala po namin siya may sakit.
1: Ay, hindi. Yung anak-anakan niya. Alam mo naman yon kapag ganyan may sakit yung bata. Hindi mapakaliyong si Melissa. Pakisabi na lang daw sa boss niyo, ha?
0: No problem, Mother. Ako nang bahala magsabi kay Tita.

0: pa. Hindi pa ba humuhupa ang lagnat ng bata?
1: Lalo hong tumaas, Nay. Sobrang init niya.
0: Ay, teka. Anong oras mo huling pinainom ng gamot si Victor?
1: 4 na oras na ho, Nay. Kailangan siguro siyang dalhin sa emergency ngayon.
0: Ay, teka. May bagyo at napakalakas ng ulan ni Lisa. Saan tayo kukuha ng taxi at alanganing oras na rin naman?
1: Nay, napakataas ng lagnat ni Victor. Baka kumapani yung bata.
0: O siya, sige. Sige. Teka at magpapalit ako ng damit, ha. Pupunta tayo sa pinakamalapit na ospital. Bahala na. Puntahan mo muna yung bata. Sige na. Pesto, pati ba naman ako nagtatarapta? Sus Marios, saan kami hahanap ng taxi nito?
1: Nay! Ito
0: po! Ano nangyari? Anak, ano bang nangyari, ha?
1: Nay! Si Victor! Tumitirik yung mata!

0: mahal sa isang tao ay may limitasyon. Kung sukdulang pati sariling kinabukasan ay madamay na, marapat pa bang ibuhos sa kanya ang lahat-lahat? Ngayong tila nanganganib ang buhay ni Victor sa isang malalang karamdaman, ano ang mga susunod na tagpo sa pagkakataong ito? Huwag kaliligta ang subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
2: Nagsaserbisyo, nakikinig, at nagmamalasakit. Good morning, it's Friday.
3: Good morning!
2: Ninia Corpus and Mix Bustos, hindi po kayo namamalikmata.
4: Hindi mo naman sabihin, nagre-relieve.
2: Nagre-relieve. Ayun na nga. Pansamantalang. Pansamantalang humahalili.
4: Taong bahay?
2: Taong bahay. Mm. Oo, ako po si Maan Makapagal. At
4: ako naman si Jack Batalyones dahil wala ngayong araw si Mig, so ako muna.
2: Eh, kasing-kisig din naman.
4: Hanggang doon na lang, sa kasing tangkad siguro. O di na tayo lalagpas doon, okay na.
2: Oo. Eh yun, it's Friday.
4: Mm-hmm.
2: Ay, matatapos na rin yung isang linggo nating pagpapagod.
4: Sa pero at least nabawasan ng konti yung drama sa Senado na nakaka-stress. Kahit na, paano na. Sana, tahimik na doon.
2: Yun, nakakaraos, sabi mo nga. At sana'y mag-move on na at magtrabaho
4: na. Focus na tayo kung ano yung mga bills. Kita mo, di ba? Dami na lang naipasa ng mga batas.
2: Mm-hmm.
4: And mag-focus na sa impeachment.
2: Ayan.
4: Di ka ba nagsasawa, partner? At tayo ay magkasama na sa arangkada. Magkatabi pa tayo ng lamesa sa opisina.
2: Correct.
4: At ngayon magkasama pa tayo
2: ganun
4: sa
2: ganun po talaga. Parang ano yan.
4: Matindi mga pangangailangan.
2: Matinding pangangailangan. Ano yan? Parang sinabi mong no choice, partner?
4: Hindi naman. Ganda ang opportunity lagi. Masaya ako pag nasa radyo kasi ang bilis ng oras dito.
2: Ayun na nga. At saka ang sarap din makakwentuhan.
4: Yeah, oo.
2: Diba? At makakaservisyo kapamilya.
4: Pag may doktor, nakakapag-konsultahan na libre.
2: Oo. At saka hindi. Buhos talaga yung mga tanong. No? Sa dalawang araw kong pag-upo, tatlo, parang pag maganda talaga yung topic, yung health topic, tapos talaga namang relatable, ay baha ng question.
4: Patok na patok yan.
2: Oo, patok na patok.
4: Lalo na sa mga misi na nakikinig at alam mo yun, habang nag-prepare ng kanilang tanghalian, patok na patok yan.
2: It's Friday, so anong gagawin nyo bukas, mga kaservisyo? Bakit kaalmusal yung nakita ko? Kaservisyo ka, pamilya? Ikaw ba, partner Jack?
4: Kumakain ng almusal? Of course, yes. Yan ang importante.
2: Yan yung tanong natin. Question of the day. Lagi ka bang kumakain ng almusal?
4: Ikaw ba, partner? Kumakain?
2: Kasi gutom ako ngayon.
4: Imbis na
2: kaservisyo ka, pamilya, kaalmusal yung
4: nabasa mo. Yeah, well, every day. Ikaw.
2: Nag-intermittent fasting kasi ako. Yung sinusunod ko yung parang hindi kakakain ng 16 na oras.
4: Ah, okay.
2: Oo, 16 ba yun? Oo, 16 hours. Ay, hindi. 16-8 yun parang ganun. So, parang, basta ang ano ko lang ay 12 hours na hindi ako kumakain mula pagtulog ito. Oo, mula sa yung huling kain ko ng dinner hanggang sa oras na ang tansya ko mga alauna ako makakakain ng tanghalian. Yun ang una ko.
4: Ako naman, dahil yan, yung tanong na nga natin na question of the day ko lagi kumakain. Well, kumakain ako pero very light lang. Kung tinapay, as in ilang piraso lang. Pero kumakain ako ng rice ngayon, ha, isang beses na lang sa isang araw. Medyo nagbawas din ako talaga.
2: Wow, ang tawag dyan ay, may tawag dyan eh.
4: Nagtitipid.
2: Oh, kasi wala na. Wala ng budget. Ay kayo ba? Ang nga kasanmisyo, kapamilya, ano ang, lagi ba kayong kumakain ng almusal? Mm-hmm. O kayo'y nag-i-skip din? Yung mga iba kasi dahil nagda-diet. Mm. Iba naman dahil nagtitipid. 'Di ba? May iba rin naman kasi na parang sa ang bigat ng pakiramdam ko pag kumain.
4: Oo,
2: may ganoon.
4: Totoo.
2: Pero 'di ba ang turo sa atin, ang first meal of the day ay dapat ano?
4: Mabigat.
2: Mabigat, kompleto.
4: Para medyo bawas na yung mga the rest, yung lunch mo at dinner.
2: Ay dahil doon ka kukuha ng enerhiya mo. Diba? Para tumagal ka ng buong maghapon. Lalo kung mabigat yung trabaho mo.
4: Ako hindi ko kaya ng ano, sa isang meal sa isang araw na hindi mag-rice. Kailangan meron kahit konti.
2: Oo naman.
4: Hindi kaya ng puro tinapay or kain ka ng mga salad-salad, hindi para sa akin yung ganun.
2: Hindi, tsaka kasi, kapag masarap yung ulam, maalat, parang kailangan mo siyang ano eh, kasamahan ng kanin talaga, ma-neutralize yung alat, di ba? Ang ulam pa naman ng mga Pinoy, di ba? Adobo.
4: Oo, maalat.
2: Sinigang ba? Pwede ba yung walang kanin? Away tayo dyan. Di ba? Ano pa ba? Kahit naman mga gulay-gulay, 'di ba? Kailangan mo rin ng rice.
4: Oo. Kahapon nga nung nag-order ako diyan sa atin, doon sa office natin na yung sinigang, dapat half rice lang kunin ko. Bigla sabi ko, pag sinabawan mo yung half rice, ang pangit tingnan, 'di ba? Parang balo sa sabi ko sige, mag-iisang rice na rin lang ako.
2: Hindi tsaka 'di ba? Kapag napunta ka sa karinderiya, halimbawa tayo sa canteen natin dito at may nakita ka pang ibang ulam. Mm-mm. Ako nga eh may baon, tapos may nakita akong ibang ulam. Doon, di ba? Nakalatag doon eh. Turo-turo. Ay, parang masarap yun. Nadodoble tuloy yung ulam mo. Tingnan mo muna kung may budget ka.
4: Ano ba diba? Baon mo ngayon, partner?
2: Ang baon ko ngayon ay...
4: Kapag parang kare-karehan.
2: Hindi, kagabi, may tirang pritong bangus. Ngayon, after itong programa natin, pupunta akong canteen, maghahanap ako ng gulay. Papartneran ko ng gulay. Mm-hmm. Diba? Pero pag may nakita pa rin ako ibang ulam, ay
4: bibili ka pa rin.
2: Ayun. O yan, mga kaserbisyo, lagi ba kayong kumakain na almusal? Ay text-text na kayo. Message-message sa ating Facebook live stream at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Meron din sa Viber 0919-278-3000. Mamaya, partner. Usapang ano rin to, pagkain. May mga bata. Di ba nung bata pa tayo, kahit ano pwedeng kainin.
4: Yes, oo.
2: Masarap,
4: di ba?
2: May chichirya man yan. May chocolate man yan. May candy man yan. Di ba?
4: Ginabaon yan na.
2: Kasi di ba, iisipin mo, bata pa yan. Di ba, wala pang mga diabetes sa mga bata. Yung mga ganyan.
4: Tsaka yun nga, di ba, pag bababauni mo ng kanin, hindi mo na, ano yan, usually mga hotdog yan or mga ano. Dahil hindi mo na pwede pagbauni ng chapsuy yan. Dahil baka mapanis pa or mga ano.
2: Hindi pa yun, parang ew.
4: Di man, siguro parang ang bata magbabaon ng sinigang.
2: Hindi, di ba, kasi ang iisipin mo, fried chicken, yan yung mga sabi mo nga, hindi madaling mapanis. Hindi yung messy. Di ba?
4: Nung bata ako, hindi ako mahilig sa hotdog na baon kasi nagmamantsa sa kanin.
2: Ay, kulay pink ang kanin. Pink ang kanin mo.
4: Tapos kulubot pa. Kulubot pa, di ba?
2: Or pwede rin longganisa, tocino, yun yung mga madalas
4: yun. Pero hindi healthy yun eh.
2: Ay, yun na nga.
4: Pag-uusapan
2: diba? Laging hotdog, di ba? So, yan. Pag-usapan natin yung tamang nutrisyon para sa mga batang mag-aaral. Pwede bang baunan mo nga ng kanin, pero may tsokolate sa gilid. Alam mo yon? May candy na pamutat, dessert, yung mga ganyan. At syempre, hindi na natin nababantayan yan. Pagkalabas nila ng school, syempre, nakikita sa mga kaibigan kaklase, kukuha na ng mga junk food, di ba?
4: Oo, yung mga chichiril, yung matigpipiso dati. Na, bibili ka ng mga, yung kumbaga nakapangalan lechon, manok, pritong bangus, pero chichirya na iisa lang ang itsura nun. May lumpiang siya, pangapangalan, pero hindi naman yun eh. Parang pinritong arena lang yun eh.
2: Oo, tsaka dati, di ba, mamimiso lang yung
4: chichirya. Mamaya malalaman natin kung ano ba, kung healthy ba yung mga ganun, or anong epekto na. Uy, partner, no, ngayon birthday ni Jose Rizal.
2: Happy birthday.
4: Happy birthday. Ito din, nag-message din si partner. Partner ninyo, Corpus, pagaling ka. Nagpapabati siya. Birthday daw ng kanyang kaibigan na si Milo Sogueco. And happy birthday. Tsaka aking kaibigan din, si Joey Hernal. Uh-huh. Happy birthday din.
2: Uh-huh. Si Zian Ambrosio, daming bumati kahapon naman.
4: Kahapon, oi, Zian. No,
2: atin, pero di pa tayo nakakatikim na.
4: Ating tinitingalayan si Zian Ambrosio.
2: Dito, nasa fifth floor kasi.
4: kaya ako na gano'n, nag-reporter dahil kay Zian.
2: Ay, ako.
4: Nung bata pa lang ako napapanood gano'n.
2: Oo, at tsaka, di ba, ang wish nga nung isa mga kaibigan natin, mga kasabayan natin uh-huh. yan eh, nung reporter pa po kami, eh sana'y wag na siya mag-cover ng mga barilan.
4: Oh, nagkita nga kami siya ni Zian sa isang lobby ng ano, siguro mga last weekend, mm-hmm. sabi ko, oy Zian, medyo umano-ano ka na, hiya mo na sa mga,
2: chill okay ka na dyan. Oo, graduate ka na dyan.
4: Pero, well,
2: na-prove na, mm-hmm. Zian Ambrosio yan eh.
4: Zian Ambrosio na yan eh. Sabi ko, enjoy mo na yung mga, ano mo na. Huwag ka na masyado, ano. Pero, anong magagawa natin kung gusto
2: tawag
4: niyo?
2: Tawag ng ating, pa. Ano eh, tungkulin. Tsaka, di ba, nung nakaraan lang sa Senado, isa siya doon sa mismong naka-witness nung barilan.
4: Mm, di ba, grabe yung pinagdana. Napanood ko yung video, nag-message nga ako sa kanya, I'm sure marami naman din iba nag-message sa kanya. Okay, namusta siya during dun sa Senate coverage na yon.
2: Oo. At yes, yan. Zian, ha? Belated happy birthday.
4: Oo.
2: Eto, mamaya naman, alamin natin yung paghahanda at mga programa ng Teacher Education Council ngayong school year. O, di ba? Hindi lang naman mga mag-aaral, may mga pangangailangan, partner.
4: Mm-hmm.
2: Di ba? Kailangan din ihanda yung mga guro.
4: Oo.
2: Di ba? Yung mga kanilang pwede rin hasain pa.
4: Oo.
2: Oo.
4: Nasubukan ko yan. Nasubukan ko magturo dati. Hindi. Nasubukan ko magturo. Isang SEM lang ang kinaya ko.
2: Kasi?
4: Ang hirap gumawa ng mga test.
2: Oh.
4: Ang hirap gumawa ng test. Well, yun yung mahirap talaga. I mean, kaya sabi ko, parang hindi para sa akin yun. Ginawa ko dati, bago ako mag-cover, nagtuturo ako dun sa Eugenio Lopez School natin.
2: Mm-hmm.
4: Actually, yung isang estudyante ko ngayon, reporter na sa PTV. Kaya ano, nakita ko na hindi biro pala yung
2: hindi
4: ano.
2: Biro.
4: Oo, hindi biro.
2: Masarap lang sana kung kwentuhan lang eh.
4: Oo, eh.
2: Pero kasi 'di ba may syllabus kang susundin, magche-check ka pa nung ano ba yung mga pinagawa mo.
4: Biro mo dati yung class ko is 4 hours.
2: 4 hours.
4: Grabe. Kaya kailangan ko mag-film showing. Para lang
2: film showing tsaka magpa-test ka lang, magpa-exam ka lang.
4: At pinag-break ko sila ng mga 30 minutes.
2: Oo. Ito, saglit lang, partner.
4: Yeah, sige.
2: Ang oras 14 na minuto makalipas ang 11 ng umaga.
4: Alas 11 ng umaga. Pinahirapan mo mga partner.
2: O yan, magbabalik pa rin ang nagsaservisyo ninyo Corpus kasama si Mix Bustos.
1: Magbabalik ang nagsaservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
7: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
8: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
9: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
10: Ah! Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
11: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
10: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Manatili po kayong nakikinig.
13: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
14: Nagbibigay ng iba't ibang information.
13: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
15: Pag walang knowledge, walang power.
13: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day!
3: Nagbabalik ang nagsiservisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos. Pero ngayon, ang aking partner ay si Jack Batalyones. Ito partner, makasama natin o nasa studio na ngayon. Si Ma'am Juvie Martilio C., ang Chief Nutritionist ng Philippine Children's Medical Center. President din po siya ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Ay magandang umaga, ma'am.
4: Good morning. Maraming salamat po sa invitation for today.
3: Sige, partner.
5: Sige, ma'am. Yun nga, yun. Dito yung sa mga baon. Gano'ng ka-importante ito sa mga bata na mabigay mo sa kanila ay yun talagang baon? Ano mas advisable? Bibigyan mo sila ng pera or
3: pera.
5: Pagbabaon?
3: Pera.
4: Depende po, no? Pero kung pag-uusapan natin ay mga bata, mas maganda po baon. Bakit? Kasi po, nakokontrol natin or nabibigay natin yung masustansyang pagkain. So, importante po siyang mabigyan ng baon na homemade as possible.
5: Lutong
4: no?
5: bahay.
4: Opo. Uh-oh. Or gawain yung simpleng, rice or depende po sa bata. Kasi po, ito ay nagbibigay ng sustansya, nagbibigay ng magandang resistensya, at nagbibigay din po yan, nagpapa-focus or concentration sa klase. Yan po yung...
5: Yun nga eh. Para naka-focus siya, hindi siya, kumbaga, inaantok-antok sa klase.
4: Yes, sir. Uh-oh. Ano po ba yung siyensya doon sa likod? Uh-oh. Bakit hindi inaantok? Kasi po yung binibigay nating mga nutrients, yung po yung carbo, protein, and fats. So, ang basically po niyan, yung carbohydrates, glucose. Ang glucose po ang pinaka, as in, cheapest source of energy. Siya yung, ang layman po, no, siya yung pagkain ng brain natin. It's a brain food po siya. Kaya po, di ba, pag nalilipasan tayo ng gutom, kahit sa adult, umiinit po ang ulo.
3: Ay. So, parang si Kiko Kweto.
4: Yun po yung mga simpleng analogy na explanation na para mas naiintindihan. So yun po yung nagbibigay balance sa brain development at sinusuportahan po yan ng mga siyensa or mga pag-aaral po, no? Ang WHO po ay nagbibigay po ng explanation or support na kailangan during ano po, no, sa almusal talaga pong ini-recommend ang pagkain po ng breakfast
3: bago umalis ang
4: yes,
3: mga bata
4: opo.
3: Ano? Pero yung paano yung mami yung sawa factor? Kasi ako ha, nakikipagparit ako ng ulam noong bata pa ako.
5: At titignan mo yung ulam ng
3: parit tayo. Kasi siya rin naman nagsasawa.
5: Okay.
3: Minsan nagsishare-share kayo ng ulam. So, minsan parit kami. Kasi nagsasawa na. Kaya hindi naman ganun parang chef ang ating mga nanay na nakakaisip ng iba't ibang butahe. Siyempre, minsan pare-pareho yan.
5: Saka yung mabilis lutuin sa umaga.
3: Oo, yun nga ma'am. Prito-prito tuloy.
4: So, ma'am, normal po talaga yung may picky eater sa edad ng mga bata. So, pag sinabi pong picky eater, talaga pong kailangan nag-i-introduce tayo ng iba-ibang variation ng pagkain. So, yung ano ko po, no, mayroon silang subject ng go, grow, and glow. Carbo, protein, and fats. So, yung nanay po, kailangan, alam niya rin yung mga variations. Diba po, pagka, yung sinasabi niyo po, no, mamaan yung ulam or pagkain, no? May variations po yan, katulad po ng protein. So, pwede po yan, chicken, meat, fish, and then plant-based, yung mga tokwa. Yun po yung mga murang protein sources. Sa carbohydrates naman, yan yung mga equivalents po niyan, katulad ng kanin. Ang kanin, ano pong equivalent niya? Potato or patatas, kamote.
3: Eh, pag hindi nagkanin, pwedeng tinapay?
4: Yes. Okay. So, yun po yung mga, sabi niyo nga po, hindi naman kailangan maging magaling, no? Uh-huh. Yung simpleng nanay can still make, makakagawa siya ng simpleng sandwich. Uh-huh. So, ang konsepto po, kailangan lang may carbohydrate, protein and fats at saka tubig. So yung sandwich, mm-hmm, yung tinapay, yun yung carbohydrate.
5: Uh-oh.
4: Yung chicken spread or egg, mm-hmm, omelet, mm-hmm, yun na po yung protina.
5: Uh-oh.
4: So yun po yung mga sample.
5: Complete na yun.
4: Yes. Mas maganda pa siya, sir, no, kung may gulay. Simpleng pipino,
3: mm-hmm,
4: kung kumakain naman po ng gulay yung anak. So yun yung mga alternate na unti-unti pong ini-introduce kasi po talaga pong sa simula umaayaw eh.
5: Yun nga eh, ako naman, ikaw nakipagpalit. Ako sa totoo lang, mapili din ako. Kasi alam mo, hindi ka kagana-gana talaga, kakain ka ng pinawisan na yung kanin mo. At minsan nagdidikit-dikit, di ba?
3: Mas nagreklamo siya doon sa hotdog daw
5: na nagmamansya sa kanin. Kulay pink na yung kanin ko. Pero hindi, yung ano nga eh, madalas talaga hindi ko naubos yung baon ko ng bata ako. Pag uwi mo, kalahati lang nakain.
3: Pagalitan ka pa, no?
5: Oo eh, dahil nga, I mean, paulit-ulit naman. At yun nga, hindi mainit yung Paano maingan yung mga bata para sa ganun?
4: Sir, ito i-apply ko yung anak ko. Talaga pong dumaan siya sa pagiging picky eater. Ang lumaki po yan ng pansit.
3: Pansit?
4: Ang pansit po ay equivalent ng rice.
3: Yes.
5: Oh, okay.
4: Okay? Meron din po yan, bigyan nyo ng noodles. Yung anak ko po ay ng spaghetti. Pero karamihan po ng bata, spaghetti.
3: Oo nga.
4: So, tumitingin ako ng mga kaparehas ng noodles. So, yung punos, lahat po ng Chinese noodles gusto niya. Pero hindi ko ipipilit yung spaghetti. So, the parents should know yung mga equivalents.
5: Ngayon ako na na mahilig sa noodles. Ha?
4: Mahilig ba? Yun
3: po. Eto.
5: Parang mahilig siya sa handaan lagi. Para piling niya siguro na sa handaan siya.
3: Eto naman, ako tanda ko kasi dati. Kasi alam ng mama ko rin na nagsasawa ako. So, parang dalawang araw sa isang linggo, o parang tatlong araw, magbabaon ako, dalawang araw, bigyan ako ng pera. Pabibilhin na ako sa kantin. Okay din ba na bigyan na lang ng pera, tapos mawag din nakapaghanda eh, no? At para mainit din, mga sabaw-sabaw, pakainin sa kantin. Nasisiguro ba sa mga kantin na masustansya yung kanilang mga ulam?
4: Sa kantin po, no, as of now po, may mga kantin na nagkakaroon ng consultation sa dietitian. Yan na po yung role na ngayon ng mga management ng other schools and other, lalo na po sa mga bata, nagko-consult sila na ng mga menu plans. So, pag may mga ganun po, mas na-orient din, syempre po, no, hindi naman direct na, we have our initial education sa anak natin. Kasi po, kahit sa bahay, baka po naman puro tayo chips or what.
5: Yeah, so,
4: we have to, kailangan pong i-orient natin na what are the good foods and bad food. Yun po yung mga terminologies ng bata. Pag sinabing good food, yun po yung, kahit po fries, pwede naman. Kamote, kahit po yung sa isang restaurant, di ba, may kamote fries.
3: Yes.
4: Equivalent po yun ng french fries. Yung mga patatas.
5: Which so, is
4: pwede po yun.
5: Ng,
4: carbohydrates. So, yun po yung mga
5: kamote cues.
4: Yes.
5: Okay. Kahit may asukan.
4: Opo. Wag lang, basta po yung, ang exposure ng bata, hindi po yung laging may chocolates, may soda, soft drinks, yung mga powder juices. Meron po kasi mga cookies na puro cream.
3: Yes, kapag may palaman pa. Nakalubog na sa tsokolate, may palaman pa.
4: Yung po yung mga small practices ng mga magulang dapat. Para po, halimbawa po, ngayon nga po, going back to school na sila, kailangan, hindi po lagi naman nakakapagluto. So, ini-educate po kung ano yung mga dapat bilhin. Siyempre po, at saka limitation of the budget din na ibibigay na baon.
5: Pero yun nga eh, partner, di ba, and ma'am, kasi kung gusto mo pakainin ng yung malutong bahay na hindi ka mag-hotdog, nandun din yung risk na madali mapanis. I mean, kunyari, gusto mo pakainin ng gulay, kunyari, pabaunin mo ng ginataang kalabasa. Parang, delikado rin naman eh. Or chop suey, di ba? Parang hindi naman ganun. Paano mo yun? Paano mo sila mapapakain ng gulay bilang baon?
4: Sir, usually po, yung mga ibabaon natin, wag po laging may mga kamatis based, no? Okay. Tomato based, mga dairy, mga gatas, or yun nga po yung ano, ginataang kalabasa. So risk po yan sa panis. Kasi may tamang oras po na an lang siya na pwedeng kainin. So yun po, kailangan ang mga pwede nating ibigay na baong po, no,
5: yung, na may gulay.
4: Na may gulay, yung po katulad ng sandwich. Pwede rin po yung lugaw, arroz caldo. No, yung mga sa school canteen, may mga arroz caldo po yan.
3: Yes.
4: So yung arroz caldo, may chicken na po yun, or tokwa. So yun po yung nagko-complete ng meal na nagbibigay ng carbo, protein, and fats. And of course po yung hydration, tamang pag-inom po ng tubig.
3: Pero kasi may mga magulang na ano eh, na ikaw, isipin mo rin naman na, sige, masustansya tingin ko, pinabaon ko, pero lalagyan ko ng tetra pack na juices. Tapos may pamutat siya, dessert, di ba, na tsokolate.
5: Pamutat siya, kanino pa
3: nalagyan? Di ba pamutat? Di ba? Dessert yun, di ba? Yun. So, yun, meron kang on, mga side gano'n na
4: ready to use na ano.
3: No?
4: So ma'am, ang maganda po niyan, yun nga po, i-exclude na natin yung sinasabi nating mga junk food or high in fat, high in yung sweets. So unti-unti po yan na katulad ng paggulay, pwede po yan carrot sticks, yung mga simple nilang kainin na hindi na siya kailangan talagang lutuin. Yung madali rin po yan, ibaunin. So yun po yung mga, pwede rin po yung tofu, gawin nilang mga cube. Or yung, meron po mga simpleng bread, ilulubog sa itlog. Yung mga ganun po, pag e-enhance ng mga nutrients.
5: Nung bata ko, naalala ko, nautupa ako ng mom ko noon. Pinagbaon ako, sabi sa akin, tempura daw yung baon ko. Nung tumanda ko, na-realize ko, kikiam yung binaon. Seryoso nga, nung naano ko, baka yun ang tawag lang nila noon. Hindi siya tempura talaga. Pero nung naisip ko, nung tumanda ko, hindi, kikiam yung pinabaon. Nung nakain ako ng kikiam talaga, sabi ko, ito yung tinawag nilang tempura dati.
4: Tsaka sir, ngayon, recently, yung mga sinasabi nating veg meat, available na po siya sa market. So may mga veggie meat po na plant, as in plant-based, na may mga patty. Mga patty po, pwede po siya maging homemade burger, pero plant-based.
3: Yes.
4: Kasi po, sir, sa study, pag mga bata pa lang, na-expose natin sa mga chocolate, sweets, risk po yan for obesity, pagtaas po ng blood sugar. So, yun po yung mga small strategies ng parents po.
5: Siguro yung dessert, ano, partner, siguro yung saging.
3: Mga prutas.
4: Yes,
3: kailangan ng fiber.
4: Sa mga bata po, nire-recommend natin ang mga fresh fruits rather than fruit juices. But if kapag fruit juices naman, kailangan po hindi nga po yung mga powder form at saka yung mga na-mention nyo pong mga liquid.
5: Pero yung ano, yun nga, yung concentrated, yung pag sinabi, ano talaga, kalamansi talaga na concentrate. Talaga bang ano yun, walang delikado pa rin ba?
4: Yes, sir. Pwede po yan one of the variations. Dilute po yan. We'll just add po lang ng tubig. Ang importante po, yung hindi talaga, makikita niyo po yun sa labeling eh. Kaya magandang public information po yun.
5: Yes,
4: no? Katulad po nung may juice yun po, yung packet na yun. May laman po yan ng mga 20 grams of sugar.
3: So ibig sugar sabi, content pa rin.
4: Yes, sugar lang po 'yon. So better po if we kung bibili po tayo mga fruit juices,
3: mga flavoring
4: hindi naman masyadong mahal na. May mga nabibili naman po may fiber. Meron po 'yan. Meron
5: din
4: po
5: konti kasi nang laman noon, ang mahal na nga, kakapraso pa 'yun.
3: Eh, 'yung sinasabing from concentrate. Kalamansi concentrate.
4: Yes, kailangan po yung i-dilute ng water. Kasi ini-initiate, dinodosage po natin yung ng bata.
3: Hindi po ba ano yun? Di ba parang sabi, bata pa naman. Pakainin mo na ng tsokolate, ng chicheria. Kasi kumbaga, hindi pa naman magkakasakit yan ng diabetes. Kasi minsan, di ba, bilang bata, tayo, yung mamimiso na ano din. Di ba? Dati. Hindi ba pwede ipagkait din sa kanila yon?
4: Ma'am, tama naman po yun. Weekend or parang the dosage ng konti. But it's not a habit.
3: Yes.
4: Ang nagiging model po niyan, parents. Meron pong mga akong naatinan, ganyan po, no, hanggang na-develop na nung bata, ang hirap na nating kontrolin. So sa bahay pa lang po talaga, sineselect na natin yung ibibigay at yung kinakain natin sa bahay.
3: Mm-hmm.
4: Pwede pa namang may chocolates as long as we discipline.
3: Huwag lang mayat
5: at mayat. Diba? In moderation.
3: Yes.
5: Hindi.
3: Paano naman, ma'am, yung ano, yung peer pressure? Halimbawa, nakalatag tayo sa table, tapos lahat sila bumili sa kantin, di ba? Sa kantin naman kumakain. Sa ko lang yung nagbaon. Tulad ng problema ni Boyet de los Santos ay dati pinababaunan ko yung son ko sa elementary. Madalas pag uwi niya untouched yung food. So I had to give him pera pambaon to choose na lang sa kantin. But I check muna ano yung tinda sa school. So yung mga ganun, ma'am, kasi parang ay nakaya, bili na lang ako kaysa ilabas ko yung baunan ko. Tapos yung paglabas din sa klase, di ba, sa school, mga hile-hilera na yung mga ano dyan,
4: yes,
3: mga tusok-tusok, di ba, sagot-gulaman, ice cream, scramble,
5: yun,
3: kung meron pa yan ngayon. Di ba, paano yung mga ganun, ma'am, na dahil sa mga kaklase, minsan kailangan mo makisama, yung mga ganun.
4: It's part of learning po yan. It's fine. Okay lang po yan. Exposure po yan. Pero pagdating po sa bahay, katulad po nung sample po natin, untouched, so ang magandang strategy or approach po sa mga ganong klase, ini-involve po natin yung ano natin, kinakausap yung anak during the preparation ng meals para po ano, unconsciously hindi niya alam na nalalaman niya, nagiging aware siya ng ito yung mga masusustansyang pwede niyang simplan niya na sa kantin dapat ganito yung mga bibilhin mo, ha, kasi po yung mga panahong ngayon, mga learners, ayaw po nila ng pinipressure.
3: Yes.
4: Sinisigawan, sinisermon. E tayo po nung panahon na yun, nakikinig lang tayo. Pero ngayon po, it's more of involvement. Napatunayan ko po talaga yun sa...
3: Iba na ngayon.
4: So it's... Pero nagiging ano nga po, learning po nila yung sa parents. Katulad po nun, nasasanay sila ng soda. So parents po muna should sacrifice muna konti ng ilang few weeks para po sa bahay, ang exposure nila, ganun lang yung ordinary drink, water, calamansi juice po, pwede yun. Yung, ayun po, lagi kong magandang example yung anak ko eh. Hindi po siya, yung as in plain water. But the technique, mag-ano po siya
3: flavor
4: ng calamansi or yung parang ano lang po, di ba, sa mga restaurant. May mga slices
3: lemon
4: lang.
3: Yes.
5: Pero mga bata ba, naging acidic na rin? Kasi kung puro calamansi ka naman.
4: Hindi naman po yung calamansi juice, yung plain water na may slices lang. Change ng ano.
3: Para lang may flavor.
4: Yes.
3: Yung tubig, hindi yung parang walang-wala.
4: Pero po, ma'am, yung mga other parents, comment po, no? May mga water drinker talaga, bata pa lang. It's really more of exposure po talaga.
3: Nakikita rin nila.
4: Introduction po sa bahay.
3: Kasi kung halimbawa, mag-gadget din yung parents na hindi rin naman nag-exercise versus doon sa mga parents na talaga nag-exercise, makikita rin ng anak.
5: Siguro inganyuhin mo rin, bilan mo lang silang ng flask. Yung mga kulay, yung mga uso. Yan, para magbangon siya ng tubig. No? Incentive yan.
3: Dati, di ba, malalaki yung baunan natin?
5: Di ba?
3: Yan, nilalagyan ng yelo.
5: Nilalagyan mo ng yelo.
3: Ngayon.
5: Tsaka nung cheap brand dati ng orange juice na mapakla.
3: Nakabote?
5: Parang hindi naman talaga, lasang orange, pero may duda.
3: Pero yung mga zero sugar na yan, di ba? May mga tsokolating ganun din. May zero sugar, di ba? Mga stevia yung pampatamis. Okay din po ba yun? Yung mga gano'ng kasing chichirya din.
4: Sa ano po, yung base ng sweetener, we recommend po yung stevia. Kasi plant, ano po yun, no? With the other juices, as possible po, kung normal naman ang mga blood sugar, we don't need to be so strict. Kailangan lang po, in moderation, yung imagine po natin yung pinggang Pinoy, makikita nyo po yan sa website, any website, yung po yung model nun, and then hydration po talaga. And yun po, differentiation po nung mga type ng juices. Tsaka po sir, ihabol ko na rin.
5: Yes, ma'am.
4: Yung exposure natin sa milk tea.
5: Kahit sabihin mo, kunyari, 50% lang na sugar, hindi totoo yan.
4: Pwede, so 30%. Totoo naman po yun. Ang nakakasawa, hindi po maganda, nag-50 ka, but you have the add-ons, no? The cream, okay. Yung mga andaming options
3: kahit sa
4: doon.
3: Coffee eh. Actually, yun sabi na, nakakapagpataba. Di ba? Yung tipo, yung mga add-ons na yan, may caramel. Yes. Di ba? May syrup ng kung ano-ano.
5: So, hindi rin. Ito may tanong galing kay Rel. Ito ba yung si Rel ba natin to?
3: Si Rel.
5: At tinatanong, anong pwedeng gawin sa mga batang picky eater?
3: Si Rel Payat eh. Tingin ko picky eater to eh.
5: Sana hindi mo na pinrin, sinabi mo lang sa akin.
3: Oh, medyo po siya daw.
5: Hindi, yun nga. Ano gagawin sa mga batang picky eater? Mas maganda ba, bigyan na lang sila ng pera? Siguro para sila na mamili ng kakainin nila.
4: Kung picky eater po siya sa panahon
5: or pa na grocery kasi, siya mapiliin mo.
3: Yes. Depende kasi may picky eater na gusto ko lang hot dog. Diba? Hindi yun dahil picky eater na ay nanawa ako, iba naman. Pero siya, 'di ba, merong ganung bata, hot dog lang or fried chicken lang.
4: Kapag picky eater, sir, yun nga po, the involvement of the parents po, no? First, nagluluto tayo sabay ng paminsan-minsan. So, i-involve po natin sila. At huwag po natin pipilitin. It's more of belongingness po yun. Awareness po ng mga tamang preparation at modeling po ng parents.
3: Okay.
4: Okay? Pupunta po, yun po, pupunta ng grocery, i-observe nyo po siya, but it's a part of education din po yun.
5: Kung baga siya papiliin mo, sige, pumili ka ng baon mo dyan.
4: Yes.
5: Kahit may preservatives papiliin niya, okay lang. Basta kakainin niya.
4: We can have that kasi po it's more on behavioral yon. But we alternate, yes, we alternate with other nutritious food. Kasi po talaga behavioral po yon. At talaga pong nakatutok siya sa gadgets. So, i-discipline po talaga ng parents ang mga bata.
3: Ang maganda niyan, pag uwi mo sa bahay, ang ihain sa hapunan ay nutritious, ganun din sa almusal, no? Parang pambawi mo na rin eh, no?
4: Yes.
3: Sa mga kung anumang makain yung junk food. Pero yung mga eskwelahan po ba ay yung mga soft drinks ay wala yan sa canteen, sa mga cafeteria, mga matatamis.
4: Alam mo ma'am, maganda nga po sanang ideya 'yon. Pero napaka very challenging sa Pilipinas. I-share ko po yung ako'y nasa abroad. Sa kantin na po yun, walang soft drinks.
3: Yun.
4: Yes. It's more of bottled water. Sa mga tubig po, bote ng tubig. And also yung mga fruit juices na mga unsweetened or may sweetened din na tama lang. Pero it's a good strategy po yun na wala mo ng soda.
3: Oh, yet. Teka lang po, saglit lang. Ang oras, 38 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Okay.
3: Ayan. Minsan nga, kapag sinabi mo sa, syempre mga bata, gusto rin ng yung mga adventurous na rin. Di ba? Pag may bago.
5: Di ba mag-ano sila dyan. Ito, naku, may isa tayong viewer na itatago na si pangalang Ninya Corpus. Sabi nga niya ay partner pag ganun ka, yung ano, wala daw sila soft drinks sa bahay. Pero problema nga naman, paglobas is very readily available. Pag birthday party, yun daw ang ano. So, sa bahay daw nila talaga.
3: Sa pagdidisiplina, may napuntahan nga ako ospital eh. Kompleto ng mga sinasabi mong pagkain na matatamis, mga sinful. Kung ospital to ah, di ba dapat
5: dapat to that mapima.
3: Medyo nutritious ang makikita ko. Yan, panghuli na lang, Ma'am Juvie, inyong mensahe.
4: Okay, so gusto ko po i-educate ang mga parents na we can pwede po tayong magbigay ng masustansyang pagkain sa pamaraan ng pagbibigay ng baon, simpleng hindi kailangan po maging mahal. Pwede po yung maging simple pero masustansya. So pwede rin po natin, huwag po natin higpitan ang mga bata, but we belong them sa meal preparations, sa disiplina, mirroring po ang tawag doon, no, sa parents and then bata. And gusto rin po namin isabihin sa publiko na may mga registered nutritionist dietitians po tayo na you can

0: partner niya yung myth about sa pineapple juice eh. Nasabi pag kumain kang matataba eh, sundan mo na pineapple juice at maging balance. Hindi pala totoo yun. Pero ito na lang, totoo ba para sa mga bata, yung may yung margarine ba? Hindi ko sabihin yung brand. Ay, talaga ba nagpapatangka dyan?
1: Margarine.
2: Ah, okay. Ganito po, no?
0: or ano lang yun?
1: Hindi rin kasi ako kumain nun, kaya di ako tumangka.
2: Ang involved pong nutrients sa pagpapatangga, it's more of calcium and phosphate. So, marami pong nutrients. Uh-huh. Pero po, ang margarine ay isang masustansya ngayon na pwedeng kapalit ng butter.
1: Mm.
2: Kasi po, ang margarine ay may component po siya ayon sa recent mga evidences, ay the ethanols and sterols. So, maganda po siya sa heart or cholesterol management. Kaya kahit sa adult po, yun na po yung alternate natin kaysa sa butter. Yun po yung magandang strong recommendation sa margarine.
0: Nagpapatangkad ba siya? Hindi man.
2: Kung may specific, hindi po siya direct involvement for
0: matangkad. Maraming sila maasa doon eh. Kaya nakain, tapos kala na tatangkad sila.
2: Kaya po, during the toddler years po, it's more of balanced nutrients. Hindi po, there's no single nutrient or pagkain na magpapatangkad.
1: All right. Okay. Maraming salamat, Ma'am Juvie Martilio C. Isa po siyang chief nutritionist ng Philippine Children's Medical Center.
0: Salamat, ma'am.
3: Babalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na kumaga sa DZMM.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
5: kape.
6: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
11: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
12: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
13: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
3: At masasayang usapan.
13: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
12: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
13: Leia?
12: De Guzman.
3: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
14: DZMM sa Estrenta ang timbilan ng malayan. Mamamayan.
15: Panatili.
6: Mabili po kayong nakikinig.
5: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni

0: Chicha Deli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
1: Nagbibigay ng iba't ibang information.
0: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
2: Pag walang knowledge, walang power.
0: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po, kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Malaking bagay ang December sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang December.
1: Ayan, nagbabalik ang nagsiservisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos. Ngayon po, kami ang humahalili, Maan Makapagal at
2: Jack Batalyones.
1: Ayan. Ito, makasama natin sa, ayan, via Zoom, ano? Mm-hmm. Si Dr. Jenny Hokson, ng Executive Director ng Teacher Education Council. Maganda umaga, Doc Jen.
3: Magandang umaga, Maan and Jen, at sa inyong mga tagapakinig.
1: Oo. Mm-hmm. Ma'am, nung March lang, inilunsad itong Teacher Education Council. Ano po ba ang mahalagang papel ng TEC para sa kaunlaran ng ating teaching personnel? Doc Jen.
3: Maraming salamat. No? Ang Teacher Education Council po ay 32 taon na na-establish ng Pilipinas. Base po ito sa EDCOM 1. Pero kami po ay in-strengthen via Republic Act 11713 or Excellence in Teacher Education Act na sa batas naman in 2022. Ang main goal po namin is to take care of the most important profession or the biggest profession that we have in education sector, and that's the teacher education. So binubuo po kami ng 5 malalaking ahensya. Pinamumunahan po kami ng Departamento ng Edukasyon, ng Commission on Higher Education, ng PRC, ng TESDA, at ng NCCA. At ako po ang nagli-lead sa Secretariat. So, ang aming pong trabaho ay paglingkuran at supportan sila sa kanilang career progression, sa minimum requirement on the program that supports coming into the teaching profession or professionalization.
2: Mm-hmm. Ma'am, paano nag-evolve over the years yung profession na ito, yung sa teaching, sa pagiging teacher? Kasi ako dati, naalala ko na elementary ako or then high school, may mga teachers ako na sila yung PE teacher ko, then biglang sila pa yung teacher ko sa isa pang subject.
1: Oo.
2: Ganun pa rin po ba, ma'am, yan?
3: Marami-rami pa po tayong sinosolve, no, ng mga challenges. Kung titingnan po natin yung evolution ng teacher education sa Pilipinas, nag-umpisa tayo sa malawak na pagtingin na ang ating mga guro ang siyang sentro, no, ng pagkatuto ng ating mga bata. Through the years and through the decades, nagbago ang vision natin bilang sa mga guro natin. Ngayon, nag-shift tayo towards mentoring, no? Nag-shift tayo na ang mga guro natin can facilitate learning. At ang learning can come in several factors or several spaces. Kasama dito ang mga magulang, ang ating mga tahanan, at ang ating komunidad. Subalit, yung mga karanasan ninyo at natin, mga unang panahon, some of them, unfortunately, ay karanasan pa rin natin ngayon. Kasama dito yung mga mismatch, guro mo na sa PE, guro mo pa rin sa homeroom guidance, guro mo pa rin sa ibang subjects. Meron din tayo mga problema sa karamihan, no? Yung teacher-student ratio, ganun din yung iba't ibang mga gawain na dinagawa nila na hindi pagtuturo or nakakasadabal sa tunay na trabaho nila, which is teaching, no, or providing learning for our learners. So, ang evolution po ng teacher education ay malawak na at doon po pumapasok ang Teacher Education Council para matingnan ang mga gaps at mabigyan ng solusyon moving forward.
2: Okay, dahan-dahan naman po, ma'am, sa unang panahon.
1: Kasi kasama kasi si Jack sa unang panahon.
2: Dahan-dahan naman po sa unang panahon. Pero in all seriousness,
3: tayo po.
2: Ma'am, ngayon ba, ano na yung typical, paano na ngayon ng ratio ng isang teacher sa gano'ng kalaking class?
1: At baka nagkukulang ba yung guro natin at marami bang nahihikayat ng mga estudyante na maging guro?
2: Yes. At kamusta yung yung mga interest pa rin sa pag-take ng education course? Mataas pa rin po ba, ma'am?
3: Unahin ko yan. No? Salamat sa katanungan. Ang Teacher Education Council po naglunsad ng Teacher Education Roadmap. Ito po yung 10 taon na direksyon natin lahat sa buong Pilipinas para tahapin, para paangatin, no? At bigyan ng pansin ang teacher education. Ang unang-unang pillar po namin sa Teacher Education Roadmap is to elevate the teaching profession. Ibig sabihin po, ang datos ay nagsasabi na hindi na ito numero uno or top three na choices ng ating mga estudyante na kunin. Uh-huh. Maaaring dahil sa mga naririnig nila na challenges ng ating mga guro. Isang challenge po doon ay yung teacher-student ratio.
2: Yes.
3: Ang sabi po ng literature sa education, dapat ang tamang ratio natin about 30 to 40. Kapag po ito kindergarten, 25, no? As po konti dapat. So, balit, may isa namang uri din ng literature sa education na nagsasabi na yung dami ng estudyante sa isang classroom ay hindi nagmamatter kung ang guro natin ay hindi mag-shift ng kanyang kaparaanan or paraan ng kanyang pagtuturo or pedagogy. Ibig sabihin, pag nananatili ng kanyang pedagogy ay pang malakihan o pang maliitan, hindi nagkakaroon ng tamang progreso ang bata sa pagkatuto. So, to make it simple, ang tamang ratio po natin sana is between 35 to 45, no? Pero sa kasalukuyan po, ang ating ratio ay umaabot ng 50, umaabot ng 60 minsan, no? So these are what we call in our council a horror story. Marami pong dahilan bakit nangyayari ito. Isang dahilan po ay kakulangan ng classroom. So maaaring maraming guro, pero wala naman silang classroom. So nananatiling marami ang bilang ng bata sa classroom. Pero kasama na din po sa problema, wala talagang guro. Kulang ang guro na pumapasok sa basic education schools natin.
1: Aha. Yes, Doc Jenny. Ano nga pa nga ilangan ng guro natin pagdating sa career advancement? Kasi parang, di ba, sa dami ng trabaho, sa bigat ng trabaho, parang ang pakiramdam nila ay may stuck sila ng ganon, ng matagal. Tsaka syempre, gusto rin nilang mahasa, no? Yung kanilang mga skills.
3: Tama po. Isa po sa malaki naming trabaho o mandato ay tulungan ang ating mga guro sa tinatawag na career progression o yung kanilang pagdaloy sa profesyon nila. Ang datos po natin nagsasabi, minsan ang ating mga guro nagre-retire as teacher 20 taong nagsendisyo sa bayan, 25 years, no? Minsan mas marami pa. Ang ating pong dream ay walang magre-retire na teacher 1. Ang sinusulong po ng Teacher Education Council po na yung paraan para ang mga guro natin ay matulungan, bigyan sila ng laya, bigyan sila ng oras para sa kanilang career professional development, no? Bigyan sila ng espasyo para gawin ito, bawasan ang kanilang mga ginagawa para magkaroon sila ng oras. Bigyan sila ng tulong, financial man, para mabigyan sila ng pagkakataong mag-take ng mga advanced degrees, umattend ng mga conferences or training, or bigyan sila ng malinaw na direksyon. Ano ba ang kailangan nila? Meron naman po ang Department of Education at ang private sector na mga programa na pangtulong sa kanila. Pero dahil may mga kakulangan, pondo in particular at oras in another, ay kukonti ang mga natutulungan natin. So ang gusto ng Teacher Education Council, mabigyan ng mas malawak na choices o suite of programs ang ating mga guro at pumili sila ano ang kailangan nila. Isang challenge dito rin ay minsan ang ibinibigay natin sa guro, one size fits all. So tingin natin ang kailangan ng isang math teacher sa Maynila ay pareho ng pangangailangan ng isang math teacher sa Barm o sa Davao, no? Hindi po pwedeng ganoon sapagkat ang ating mga guro, iba-iba ang mga konteksto na kanilang kinakaharap, no? So dapat mayroong flexibility ang mga programa na ibinibigay sa kanila. So tatlong punto po ang gusto kong sabihin na pangangailangan ng ating mga guro. Una, espasyo para magkaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng professional development. Espasyo means time. Espasyo means tulong financial. Pangalawa, ay may programa, may tamang programa na dapat maibigay ang Department of Education, ang private sector, at kami rin po sa Teacher Education Council. Pangatlo, I think, mas malaki ang impact, yung tinatawag pong teacher agency. Ibig sabihin yung mga guro natin, matulungan sana natin sila mismo ang magsabi, ito ang kailangan ko. Sila mismo ang mag-elevate ng kanilang sariling profesyon by providing for themselves in terms of alamin nila ano ang kailangan nila, i-demand nila yon sa kanilang mga punong guro o sa Department of Education at maging sa amin mismo. Oh. So panghuli po, ang Teacher Education Council ay maglulunsad ng maraming sistema kung saan ang mga guro kaya mag-download. Halimbawa, kailangan kong ituro itong particular na topic na ito at hindi ko alam paano. Sana si Teacher Education Council meron siyang videos of practice na pwedeng i-download ng teacher at kopyahin niya at gawin niyang platform at gawin niyang sample, no? Para siya ay matulungan. So yun po yung mga espasyo natin sa professional development ng ating mga guro.
2: Ma'am, curious lang ako sa ngayong age ng AI. Napadali ba ang trabaho ng mga guro dahil sa AI or medyo humirap? Kasi it works both ways eh. Pwedeng tulong ng AI ang mga guro sa paggawa ng mga lesson plan. Exact. Pero ang mga bata, pwede rin naman nagbigay ng assignment. Pwede din naman AI ang gamitin. Paano yun, ma'am, ngayon?
3: Isa siyang challenging na espasyo ngayon, ano? Dahil tama po kayo, nakakatulong siya sa isang bahagi ng role namin bilang mga guro. Pero at the same time, challenging siya dahil kailangan namin mag-shift kung paano ngayon bibigyan ng assignment, bibigyan ng exam ang aming mga estudyante. Yes. Mm-mm. So, ang panawagan namin sa mga guro, AI is here to stay. So ang kailangan namin, matulungan sila paano i-navigate itong bagong espasyo na ito.
1: Yes.
3: So sa halip na ang mga tanong siguro namin sa mga assignment ay magbigay ng halimbawa dahil available na siya. So hindi na magbigay ng halimbawa, kundi bigyan siguro ng komento ang halimbawang nakita sa AI o ang halimbawang nakita sa internet para mas malawak o mas mataas ang kayang ibigay na ng ating mga estudyante.
1: Oh, yeah.
3: So a shift, a paradigm shift to teaching is important.
1: Yan, yung mental health, ma'am. Kasi syempre, di ba? Kailangan ding alagaan. No? Kasi sa dami ng mga estudyante, syempre, tao ka lang. Oo. Maririndig ka din. Plus, iba na. Di ba? Ang mga henerasyon noon, lalo na yung mga matatanda na nating teachers, naabutan pa nila yung mga noon.
2: Mm-hmm.
1: Tapos yung ngayon, mga kabataan, ma'am.
3: Opo. Ang datos po ng mental health ay napakalaki, no?
1: Mm-hmm.
3: Yung challenge natin sa mental health. Ang Department of Education po ay nag-set up ng maraming strategiya para matulungan ang ating mga guro. Ang hinihiling namin sa kabuuan ng education space natin, ang mga eskwelahan, ang mga division schools para sa DepEd, at yung mga samahan ng mga paaralan para sa private schools, ay maglaan ng programa para sa ating mga guro. That means magkaroon sila ng panahon para intindihin ang kanilang mga sarili. Sa dami ng mga pagbabago, kailangan silang supportan every step of the way.
1: Okay,
3: so, ang Teacher Education Council po magdadagdag ng mga programa para doon.
1: Alright. Maraming salamat, Dr. Jenny Hokson, Executive Director ng Teacher Education Council.
2: Happy weekend, ma'am.
3: Salamat po. Thank you.
1: Ayan. Nako, di ba? Kailangan hindi lang mag-aaral, pati alagaan din natin yung ating mga teachers.
2: Saka yun nga, di ba? Kailangan nila mag-adjust yung sa tanong nga natin sa AI. Kailangan nila mag-adjust sa assignments.
1: O teka, balik tayo sa pagkain sa mga bata. Ito pa lang si Maring Nina Corpus ay may trust issue sa kanyang mga kids. E debate raw sa akin, bigyan ng pera because I don't trust them to buy what is best. O, oh, diba? May takot ka rin gano'n kasi malay mo. Hindi na sabihin ko anong binili. Sige, habol natin.
2: Sa, mga sumagot sa question of the day answers natin. No? Ito, si, medyo mahaba lang, no? Si Josh Keely D. Official.
1: Kyle. Edip. Josh Kyle Edip.
2: Haba. Anyway. Yes, Miss Man and Sir Jack, kumakain ako almusal, tinapay. Well, parehas kami. Good morning nga daw.
1: Si Celerio Mods. 8171, ay nagtitinapay din daw siya, walang rice.
2: Mm-hmm. Eto, si Ma'am Dulce, gandang umaga, di pwedeng walang almusal, is either pandesal, may palamang cheese at peanut butter. Minsan rice, pag may tirang adobo or whatever matching egg, at iniinom daw niya ay turmeric or ginger tea.
1: Ay, healthy. Mm-hmm. Oliver Calderon, 35.99, depende sa work. Sa aming construction worker, hindi pwedeng mag-skip kahit anong meal. Dapat heavy. Nga naman.
2: Of course, ito si Ma'am Lina Hall. Low carbs diet ako. Dalawang hard-boiled egg and black coffee. Wow, napang-healthy nun. At sa lunch niya, one cup of rice, one cup of gulay, fried fish.
1: Sukat,
2: para sa dinner. At a cup of vegetables, no rice sa gabi. So
1: ayan,
2: malaki daw ang nabawas sa kanyang timbang.
1: Ayan. Ay, happy weekend.
2: Okay. Mamaya, kita tayo sa Arkada Balita. Partner niya, pagaling ka.
1: Yes.
2: Alright. Bye.
1: Bye.
4: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
4: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
6: Magandang Biyernes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama aking napakagandang partner Liza Aquino. Hello po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa Channel 26, sa Sky Cable at syempre sa ating mga kapamilya worldwide na nakatutok naman sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, huwag po natin kakalimutan, mga kapamilya, mga nakikinig po dyan sa kalsada dito po sa
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Ayusin lang natin ang aking tenga.
6: Partner. Kaya mo yan, partner.
1: Pero, ayun. Okay.
6: Alala ko na lang yung ating mga numero. Samahan niyo po kami ni Partner Liza sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mensahe, pabati man o mga tanong sa 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
4: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
5: Hello, Attorney!
1: Bago tayo pumasok sa ating huntahan pala mga kapamilya, yes. Ipapaalala na lang po namin ngayon na ngayon po ay Friday. Yes. At kailangan nyo na po yung kasalat mga questions po ninyo or forever hold your peace.
6: Hindi pa, meron pa naman next pa week, partner.
1: Oo, pero kasana natin ngayon kasi may dear attorney po tayo.
6: Yes.
1: Mamaya, papasahin namin.
6: Punahin natin yung mga questions ninyo.
1: Kaya po, abangan po namin ang inyong mga katanungan, yung mga gusto po makipag-usap, mga live caller. Kasi ang problema natin, minsan ang ating po mga live caller, yung pinakamamahal po natin, sasabihin nila, 10 minutes lang bago mong programa, dun tayo tumawag.
6: Pahirapan natin
1: silang mag-budget ng oras. So kung kaya nyo po, tumawag na po ngayon pa lang, 104, pakiusap po tumawag na po sa'yo sa aming hotline para po mahaba-haba ang magiging pag-uusap at kwentuhan po natin dito sa area. No? But anyway, mag-happy birthday na rin tayo, huwag natin kakalimutan partner. Tama yes. Ka, hindi ka fake news. Happy birthday po sa pinaka-pogi.
6: Yes.
1: Nating bayani.
6: Yes, pwede.
1: Napakaraming Jowa Bells sa kapanahunan. Nag-iisang Dr. Jose Rizal.
6: Si Paring Joe, si Ka Pepe. Ano pa ba yung mga tawag sa kanya?
1: Ilang taon si Ka Pepe ngayon?
6: 165, 100 at ika-65 anibersaryo ng kanyang kaarawan.
1: Aba-aba. May kinalaman po doon nating pag-uusapan.
6: Tama.
1: So without further ado, alamin na po natin ang ating Friday lesson.
4: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello, Attorney!
1: At dahil nga po birthday ni Ka Pepe today, pag-aralan po natin ngayon ang batas niya. Meron pala, Rizal Law, partner.
6: Oo nga, nagulat din ako, partner. Natuto rin ako na meron palang Rizal Law. Pero, partner, tignan din natin yung edad ng batas na ito. Ito ay R.A. 1425, ang baba ng number. 1425. Ipinasya siya, hindi ka maniniwala, partner, 70 years ago. Eksaktong 70 taon. June 12, 1956. So 70 years na itong batas na ito, last Friday, partner. Mm-hmm. Pero ano bang nakapaloob dito?
1: Mm-hmm.
6: Dito, partner, ay sinasabi yung batas na ito nagtatakda, nire-require ang lahat ng eskwelahan o levels, pero particular sa college and university level na pag-aralan yung buhay, yung mga ginawa, at yung dalawang sikat niyang nobela, yung Noli Metangere at El Filibusterismo. Mm-hmm. Bukod doon, dapat din lahat ng libraries ay mayroong sapat na kopya, hindi ni-specify kung ilan, sapat na kopya para magamit sa mga, covered po nito, public and private schools, including their libraries, na dapat may sapat na kopya at dapat kasama yung Rizal sa curriculum. At kung kayo ay umabot ng kolehiyo, eh alam nyo po na mayroong required Rizal subjects tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang mga nagawa, at tungkol din sa kanyang dalawang nobela, Noli Mi Tangere at El Filibusteri.
1: Si Social Life Posting, sorry.
6: Oh, bakit?
1: Naubo ako. Natawa ako, sabi niya, I hated this subject. Dahil sa prof ko.
6: Ngayon, magugustuhan nyo na.
1: Oo, sana. Pero required talaga tayo na, kumbaga at least at some point in our lives, to actually read the novels.
6: Yes.
1: Kasi paborito kong linyahan niya, pag maraming tao, tapos nasisiksik ako, lagi sinasabi, Noli Mi Tangere. Touch me not, guys. Mm-hmm. Lumayo kayo, distansya tayo dito. Merong pandemya, mga ganun.
6: Pero may imamarites lang ako sa iyo, partner. Kasi ako rin, akala ko, dalawa lang yung nobela ni Rizal. Sabi ng historia na si Ambito Campo, may pangatlo pala. Alam mo ba yon?
1: Ano?
6: Makamisa. At ito ay sinimulan niyang isulat, sinimulan isulat ni Kapepe sa Filipino, sa Tagalog.
1: Oh, di ba usually ang original language yun is Spanish?
6: Spanish. Di ba yung dalawa ay isinulat? Kaya nga Noli Mi Tangere, El Filibusterismo. At sinasabi din na nahirapan si Kapepe, sinubukan niya ulit, sinimulan niya in Spanish naman. Pero ito, nakamatayan na. Kasi parang sinimulan niya 1891 to 1892.
1: Hindi natapos.
6: Hindi niya natapos. Pero yung kumbaga, hindi natin alam kung yun ang title ng third novel o yung first chapter lang. Kasi parang mga 24 pages lang yung natapos niya. Makamisa.
1: Okay.
6: O yung translation, after mass, pagkatapos ng misa.
1: Okay, pero hindi natin alam ano ang plot nun, no?
6: Oo, pero based daw doon sa 24 pages, hindi ko pa rin po nababasa based sa historian kay Ambito Campo, at meron siyang libro tungkol dito sa unfinished manuscript ni Jose Rizal, parang tungkol pa rin sa mga kaugalian nung panahon na yon, mga church practices, pero meron din patama doon sa mga, kumbaga hindi kagandahang ginagawa ng mga praile.
1: Eto na nga, papunta na nga ako doon eh. Yan. Galing-galing mo, partner, kasi anong nasa, kasi we all know na sa ating pong bansa mayorya dito mga Katoliko.
6: Yan.
1: Alam naman po natin ang mga tema ng kanyang mga nobela ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ang kailangan.
6: Actually, some would argue R18, partner.
1: Oo.
6: Kasi may rape, merong qualified seduction.
1: Oo.
6: At basahin nyo na lang po. Preview lang po yan.
1: Oo, pero yun nga eh. Kumbaga parang hindi lang po mga generic character yan. Kumbaga alam mo may katungkulan sa simbahan ng mga ano. So ano pong nakalagay sa batas sa kahit mga Catholic schools are required to actually teach the course?
6: Yes, partner. Oh. At kumbaga tama ka, meron din nagmamarite sa atin historical records na itong batas na nagre-require na ituro si Rizal at yung kanyang mga works ay nagkaroon din ng strong opposition daw. Hindi natin alam, di pa tayo buhay pareho nun.
1: Oo.
6: Kasi ang principal authors nito, partner, walang iba kundi dating senador Claro M. Recto, the late great Claro M. Recto, co-author niya, then senator Jose Laurel. So mga bigatin ito, partner. Naging senador, kung di ako nagkakamali, itong same Jose Laurel or baka anak siya nung naging kumbaga mga long line of political leaders in this country. So dito, partner, makikita na bagamat ganun, ang naging kompromiso, yung mga, kasi kung tutuusin, kung yung mga bata hindi sila makadistinguish between, kasi pag pinag-uusapan yung abuses ng mga priest, kasi matagal ng panahon 1890s, yung under Spanish rule pa tayo, baka isipin nila, ganyan pala mga pare.
1: Hindi precisely.
6: So
1: it's why
6: ang
1: I asked
6: kompromiso,
1: the question,
6: yung mga works tackling the abuses of the friars before ay doon na sa higher learning, sa college na ituturo.
1: Okay.
6: Presumably, may sapat na discretion, may sapat na maturity na yung mga college students to distinguish na iba yung historical context noong kumbaga sinulat ni Rizal itong mga akda na ito.
1: Ano po, may parusa bang nakalagay sa batas kapag gano'n?
6: Partner. Kumbaga ito ay requirement. Kasi ito ang maganda dito, partner. Maganda rin na may history itong ating batas kasi kasama, partner, doon sa kaniyang whereas clauses. Ito mm-hmm. yung
1: pumalon.
6: I mean, sabi niya, dahil daw sa panahon na yun, partner, 1956 ito. Pakinggan mo kung applicable pa rin ngayong panahon na to. There is a need for a rededication to the ideals of freedom and nationalism.
1: Okay, so in a way we can still learn partner, something from the novel kahit hindi na po natin nararanasan ng hindi na tayo sakop ng mga Kastila.
6: Correct.
1: So meron ka pa rin dapat makukuha doon diwa ng pagiging makabansa.
6: Makabansa.
1: Makabayan.
6: Lalo na sa panahon, partner, na ang debate saan man sa ating lipunan personality based. So nasa na po yung mga debate na may kinalaman na makatutulong na makapag-aangat sa buhay ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. So ngayon, more than ever, kumbaga umaalingaw-ngaw ang kumbaga pinagbatayan nitong batas na ito nung panahon 1956, ngayon 2026, 70 years later, partner, kailangan pa rin natin bigyang diin ang pagiging makabayan, pagiging makabansa.
1: Pero hindi nakalagay sa batas, sorry, I apologize kung hindi ko nakuha kanina to nung na-discuss mo na, pero as early as what age ka dapat nakakabasa ng mga nobela niya? Dapat na yung, natuturo ito.
6: Part dito, merong kumbaga qualification.
1: Yung
6: unexpurgated versions, yung kumbaga hindi na-edit, hindi na-sanitize, hindi na-sensor. Yes, pwede yung ituro sa kolehiyo.
1: Pero
6: kasi marami namang kumbaga may ituturo tungkol sa buhay ni Rizal at sa kanyang mga akda na kumbaga maraming versions yan na accessible sa grade school. So dito kasi school. So ibig sabihin K-12 sakop yan. Hindi nga lang muna i-introduce yung kumbaga mas raw version ng translation ng kay at marami po maraming
1: translations
6: ang Noli Metangere. Isa na dyan yung mga sikat kay Jose Maria Sison. Hindi ata si Joma yun.
1: Oo nga, okay. Teka lang, napaisip
6: pero
1: ako eh.
6: Merong mga iba't iba pang mga kumbaga scholars, maraming literary figures na sinubukan na rin isalin yung kanyang mga nobela, itong dalawang nobela.
1: Alam mo, speaking of, alam niyo po itong mga nobela na to, very alarming din to know na yung bumababa na po yung bilang ng mga mahilig magbasa. So maganda rin na may ganito po tayo ng mga panuntunan that, sorry for the term, that forces the kids to actually read something. Because sa panahon po ngayon, the kids don't really wanna read stuff, they wanna watch stuff. Alam mo yun, kailangan easily digestible na ang mga information, ang mga content. Hindi na nila kayang upuan ng isang libro, isang masterpiece gaya ng Noli Metangere.
6: May naririnig akong magandang mungkahi sa'yo, partner. Kasi nga, kung yan na ang ating panahon, kasi dito, wala pang internet, 1956, wala pa rin mga audiobooks, walang mga video, walang mga shorts, di ba? YouTube shorts or YouTube longs. Baka panahon na din na magkaroon tayo ng mga Noli Metangere, El Fili, or even
1: audiobooks?
6: Hindi. Kahit videos, partner. Kasi sabi mo, nandyan yung, kumbaga, nandyan yung headspace ng ating mga kabataan. So bakit hindi natin sila salubungin doon? Kasi kung wala na talagang magbabasa nitong mga kapal na libro na to, baka dapat, kumbaga, gawin nating mas accessible, mas relatable, at mas...
1: Ilapit kumbaga, natin sa audience ngayon.
6: Kasi partner, sa ating karanasan din, sa pelikula, sa television, meron na rin mga adaptation.
1: And that is okay.
6: Yes, partner.
1: Dito sa Rizal Law, anong proseso kung gusto mong gumawa ng film adaptation?
6: Walang pinag-usapan.
1: Oh, okay.
6: Pero, kumbaga, hindi totally pinagbabawal. Kasi sinasabi dito, isama sa curriculum. So, paano mo yan isasama sa curriculum ngayong, ano na ba sila ngayon, Gen Alpha, yung mga nasa eskwelahan? So, paano mo ito gagawing current, gagawing, ano ba yan, mas... kapanapanabik, yun ang hinahanap kong salita, na maiinganyo silang manood, matuto. Kasi yung iba, halimbawa, na gusto nila isang video, basahin ko kaya yung original na teksto. Baka meron pa akong higit na matutunan or kung nabitin ka doon sa, kasi 3 minutes lang, eh kung kaya mo magbasa, kahit yan ay kumbaga printed on the screen, pwede mo rin sigurong, kumbaga baka magka-interest yung mga bata.
1: Hindi, ito nga eh, sabi ni Zac Tolentino, Ma'am Liza, nagkaroon po ng comic style. Ayun. Ang Nolimitang Tire. Mm-hmm. Where can we buy that? Ay, interesting. I wanna see it. Parang may mukha sila Padre Damaso, may mukha sila, di ba?
6: Kapitan Tiago, si Pilosopo Tasio, Crisostomo Ibarra, Crispin Basilio,
1: Sisa. I remember, di ba ang Jamie, meron sila parang ginawa niya na modernized.
6: Oo, parang si Crisostomo at si Maria Clara.
1: Tama ba ako?
6: Tama ba?
1: At Ibarra. Oo, tama. Oo. May meron sila teleserye doon eh. Parang ang ganda rin na may mga ganyan tayo na mga movies or series.
6: And just recently, merong movie about Sisa na may kaunting twist. Kunyari daw, nagpapanggap silang nasisiraan ang ulo, pero ang totoo, sila ay espiya para sa revolusyon ng ating mga ng KKK partner.
1: Diba? Ang dami nating pwedeng gawing mga content, yung hindi lang patay-patayan tsaka barilan lagi, o kaya yung mga tatlo ang kabit, ganun. Ha, mga ganun
6: partner,
1: mga content.
6: Natatandaan ako nung ako ay nasa kolehiyo long time ago, yung Bayaning Third World, tungkol sa buhay ni Rizal, pero parang tumatawid yung mga characters from his novels in, parang nakikipag-debate doon sa kay Rizal mismo. Kumbaga, mayroong, kumbaga, nagkakaroon ng nagbe-blur ano ba yung fictional, ano ba yung historical na buhay ni Rizal.
1: Ayun. So before we wrap up this discussion, talagang we made it in such a way na we'll dedicate a specific minute of discussion dito po sa obra ng nag-iisa po natin pambansang bayani. Pero paalala po natin, no, ito po mga nalaman ng kanyang mga libro ay talagang may kapupulutan tayo ng aral. Alam dapat natin yung mga bagay na dapat pinaglalaban natin, ano ang mali. Alam mo yun, parang matutupo tayo o magising po ulit sana ang diwa po natin.
6: Ano ba yung nilabanan ni Rizal, partner?
1: Makabayan.
6: Corruption? Pang-aabuso sa kapangyarihan?
1: All kinds of abuse, partner.
6: Yes, partner. Ng mga nasa kapangyarihan. Mm-mm. So, hindi ba yan
1: nag-re-rain? Praile man yan o hindi. Mm-mm. Nasa simbahan man sila o nasa kongreso. Partner.
6: Pag nanakaw sa mahihirap, di ba?
1: We will learn something from it.
6: So, meron at meron ka pa rin mapupulot.
1: Let us all be like Rizal. You know, when we, I don't know, when we make decisions sa buhay po natin.
6: At alam natin na yun ang naging mitsa ng kanyang pagkabaril. Diba? In-execute siya, nahatulan, rightly or wrongly, na siya ay kinasuhan ng inciting to sedition, partner. At dahil doon, tinanggap niya yon ng payapa, pero, diba? At yun yung naging mitsa ng revolusyon ng ating mga kababayan.
1: Tsaka, siya yung ilan sa mga bayani po natin na walang ginamit na karahasan, partner.
6: Yan.
1: Utak ang ginamit niya para maipakita sa mga tao ang tunay na kondisyon natin sa ating bansa na hindi natin kailangan ng dahas, hindi mo kailangan ng mga EJK, ganun, para lang matuto ang mga tao or ano, may mga ibang paraan para po mabuhay ulit ang kumbaga parang pagiging makabayan po natin at makita natin anong mali at anong tama. So let's all be Josie Rizal. Ganon. Magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya. At sa aming po pagbabalik, ay ihahanay po natin yung ilan po sa mga balitang hatid na ating mga Radyo Patrol. Huwag po kayong bibitin, yung babalik po ang Hello
6: Attorney.
4: Hello Attorney sa DZMM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
0: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
8: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pangkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, ganyan ang komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Liza Aquino at Noel Del Prado. Tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. Nananawagan ang grupo ng kabataan sa Office of the Ombudsman na maging patas ito sa pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
2: Attorney Noel, nagtungo ang ilang miyembro ng grupong samahan ng progresibong kabataan sa labas ng Office of the Ombudsman para ipanawagang bilisan ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban kay Senator Joel Villanueva. Kaugnayan ang mga aligasyon sa kanya na sangkot sa flood control scandal. Nangangambaan nila ang kanilang grupo na baka mapabayaan na ang investigasyon laban kay Villanueva dahil sa paglipat niya ng alyansa sa mayorya ng Senado gayong nauna nang nabanggit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nalalapit ng mahinog ang investigasyon laban sa senador. Narito ang pahayag ng kanilang Secretary General.
3: Simpleng bumaliktad lang po si Joel Villanueva papunta sa Gatchalian Block, tila baga absuelto na siya sa kaso. Higit 2 linggo na po nung sinabi ni Ombudsman Remulla na ready na daw ang kaso laban kay Joel Villanueva. Pero hanggang ngayon po, wala pa rin po tayong naririnig na kahit anong aksyon mula sa Ombudsman.
2: Yan ang pahayag ni Pat Raca, ang Secretary General ng grupong SPARC. Umaasa silang hindi mahahaluan ng politika ang pagkakaso laban kay Villanueva para sa interes ng iilang publiko. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
4: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, Pangulo Marcos Jr. may paglilinaw sa mga umuugong na panibagong balasahan sa kanyang gabinete. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
5: Liza, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling magkaroon ng mas aktibong papel sa pamahalaan si dating DILG Secretary Benor Abalos Jr. pero hindi ito nangangahulugang magkakaroon ng balasahan sa kanyang mga gabinete. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ni Pangulong Marcos na matagal lang tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala na ito sa pwesto, kaya bukas ang mabigyan ito ng opisya na tungkulin sa hinaharap. Gayunpaman, iginiit ng Pangulo na hindi kailangan may mapalitan o matanggal ng miyembro ng gabinete para mabigyang daan ang pagbabalik ni Abalos sa serbisyo publiko. Kontento anya siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete dahil maayos ang pagtutulungan ng mga kalihim at patuloy nilang naipatutupad ang mga prioridad na programa ng administrasyon. Dahil dito, binigyang diin ni Pangulong Marcos na wala siyang nakikitang pangangailangan sa ngayon para magsagawa ng pagbabago sa komposisyon ng kanyang gabinete. Nauna nang umugong ang pagbabalik ni Abalos sa gabinete at umunoy nanganganib na estado ng posisyon ni Health Secretary Ted Herbosa at DILG Secretary John Vic Remulla na nauna na rin itinanggi ng Malacañang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, PNP Chief Nartates, pinamamadali na ang dismissal proceedings laban sa police doctor na nangikil sa isang police applicant. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padienos. Marlene, magandang hapon.
6: Magandang hapon, Attorney at Liza. Pinagutos ni PNP Chief Police General Jose Merenzo Nartates Jr. ang aga ng pagkasagawa ng dismissal proceedings laban sa isang police doctor na arestado sa entrapment operation matapos naman ang mangihil ng 50,000 peso sa isang police applicant kapalit ng approval sa medical examination nito sa Legazpi, Albay. Ayon sa PNP, iniutos din ni General Nartates ang aga ng pagkasampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa naturang polis na may rangong police major at nakatalaga sa Regional Medical Unit 5. Bukod dito, pinaparapaso rin ng PNP Chief ang mga aplikasyon na nahawakan ng naturang polis upang matukoy kung may iba pa siyang nabiktima at kung may naging irregularidad sa mga nakaraang recruitment activities, habang naimbestigahan na rin kung may mas malawak pang sindikato sa likod ng umunoy extortion scheme. Ngayon na Nartates, hindi nila kukonsentihin ang anumang o sinumang polis na umaabuso sa kanilang papangyarihan kasabay ng paghimok sa mga aplikante at kanilang pamilya na agad magsumbong sa mga otoridad kung may mag-aalok ng tulong sa recruitment kapalit ng pera dahil walaan nilang bayad ang anumang yugto ng recruitment process ng pambansang pulisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
4: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30.
7: Nang magatubili. Batas na ang nagsasabi.
8: Hello, attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Partner, ang dami na natin dito sa ating YouTube Live.
4: Oo, partner, pero meron tayong natanggap po dito sa hotline,
1: yes,
4: po natin,
1: partner,
4: sa Viber.
1: Unahin na natin yan.
4: Opo, mula po kay Mylene. Ask ko lang po if pwede po bang mag-claim for Magna Carta if yung bahay na nahulugan ng monthly amortization sa developer for 10 years ay na-foreclosed 5 years ago. May prescriptive period po ba ang pag-claim ng refund sa developer?
1: Ito, Mylene, sana nakikinig nga, pero sana rin maitawag mo kasi itong sinasabi mo, kasi ang tanong mo ay Magna Carta, pero ang batas na nakasasakop dito ay yung mas kilala sa tawag na Maseda Law. Ito yung Republic Act number 6552 na pinasa matagal na rin, 1972, September 14. Dito, ang short title niya, partner, ay Realty Installment Buyer Protection Act. At dito, ang sinasabi, nagbibigay ng dagdag na grace period para makabayad doon sa hindi nababayarang amortization. Ano yung mga requirements dito? Una, dapat installment ang bayad or yung payment scheme. At dapat nakapaghulog ka na for at least 2 years. So pasok ka dito dahil 10 years yon. Pero ito ang kailangan natin tanungin. Kasi sabi mo, 5 years ago na i-auction na. Tama ba ang basa ko? Na-foreclosed,
4: partner.
1: Oo, kasi karaniwan, kung yan ay napapublic auction na foreclosure, yun siguro na-foreclosed hanggang anong proseso natapos. Kasi normally, after foreclosure, na ibenta sa isang auction sale, public auction, partner, meron kang isang taon to...
4: okay. Para mabawi mo pa.
1: Na pwede mong bayaran, okay, at para yan ay, kumbaga, maituloy. Pero kasi dito, sana meron kang karapatan noon na, kumbaga, ilipat yung iyong karapatan. Halimbawa, kung magkano na yung nabayaran mo, may sasalo ng iyong pagbili sa developer. Pero kasi nga, kulang tayo ng detalye, kaya mahirap po tayong manghula. So yun ang malinaw. Pasok, kasi installment, at more than, kumbaga, more than 2 years na siyang nagbabayad.
4: Okay.
1: Pero kasi yung batas, nagbibigay lang ng dagdag na palugit o grace period for every month. Kumbaga, 60 days na palugit, so 2 buwan lang yun, partner.
4: Lako.
1: Plus, 1 month for every year of installments na nakompleto niya. So, 5 years ago yung foreclosure sale. So, may hula po ako. Batay lamang po sa limitadong impormasyon na baka paso na yung inyong karapatan na gumawa ng remedyo. Kasi unang-una, yung nakabili niyan sa public auction, foreclosure sale, ay protected by law. Kasi innocent purchaser for value, partner. Dahil nga, kumbaga, nabigyan siya ng notice, nabigyan siya ng pagkakataon, and even 1 year redemption period. At kung hindi niya yun nakuha, siguro, ang mungkahay natin kay Mylene, Mylene, tawag ka para alam namin yung dagdag na detalye, baka may masabi pa kaming maitutulong sa iyo.
4: So Miss Mylene, ang hotline po namin 0919-278-3000. So sana po yung makatawag po kayo para po may mga nais po kayong linawin ay masagot po namin dito sa programa. Dako naman tayo ngayon dito sa ating pong live streamers partner, yung mga ka-juicy natin dito.
1: Yes.
4: Mga Rizalista.
1: Bumalik yung mga memories nila nang nag-aaral sila ng
4: nila.
1: Result subjects.
4: Ako, high school sa amin yun eh, yung El Filibusterismo at saka...
1: Kami, grade school, may tinuturo na tungkol kay Rizal sa buhay. Kasi hindi naman kailangan na yung Noli
4: tama,
1: at Fili. Eh. So buhay niya, yung kanyang papel Love sa Rebulasyon, Love Life, yes, kasama.
4: Yun, mahaba-haba. Yung isang buong sem yun, partner. Charot lang.
1: At yun yung nabasa ko sa comics.
4: Oo, oh,
1: si
4: diba?
1: Josephine Bracken.
4: Diba?
1: Si Leonor Rivera.
4: Sino, pero sino bang nakatuluyan niya talaga?
1: Josephine Bracken. Kinasal sila sa dapitan, kundi ako bago siya na-execute, bago siya na-firing squad.
4: Ah, Josephine Bracken.
1: Americana.
4: Ang legal wife.
1: American ang kanyang nationality.
4: Talagang illegal wife. Ginawan ng issue. Charot lang. Si LB Beduan, nandito na. Maganda hapon po, Miss Liza, Attorney Noel. Kinuha ko din po yan nung college days ko, Rizal course. Ah, di ba? Lahat tayo dumaan pala talaga.
1: Yes.
4: Sa ano, kurso ng ganito po eh, Jose Rizal course. Si, ito si Yura Kekain. Mm-hmm. Sana may experience ulit natin yung kalibre ng public service ng mga highly renowned politicians of the past.
1: Amen.
4: Wala natin masagot eh. Dyan.
1: Pero
4: pagdasal natin yan.
1: Isipin nyo, sino ba naghahalal? Tayo rin po eh.
4: Oo nga, di kasalanan
1: so,
4: nyo.
1: So, dapat gustuhin natin, pilitin natin, ikampanya natin yung gusto talaga. Sa tingin natin ay talagang magagaling. At hindi lang basta magagaling, matitino rin.
4: Si Akatolas, may question about kay Jose Rizal. Alin po ang authorized version ng mga novels? Tagalog or English?
1: Ang original po ay Spanish.
4: Mm-mm.
1: Pero yung kasi hindi naman po tayo, wala naman pong government agency na nagsasabi ito yung authorized at hindi authorized.
4: Mm-mm.
1: Karaniwan, malalaman nyo po ano yung magagaling na translation based doon sa mga review ng peers nitong mga translator. So marami po yan.
4: Mm-mm.
1: Ang natutunan ko ngayon, meron daw noong 1993 ang Cultural Center nag-produce, so government-sponsored po ito ng miniseries sa TV tungkol sa No Limit Angere.
4: 1993?
1: One year old ka pa lang.
4: Oo.
1: Pero ibig sabihin, partner, nandyan yan sa archives ng CCP. So, pwede natin yang hiramin.
4: Digitized,
1: oo,
4: diba?
1: Oo, at lalo na, yung mga nakikinig ngayon, mga positions of power sa mga universities and schools, kasi government property po ito,
4: mm-mm,
1: pwede kayo makipag-ugnayan para yan ay maging available sa ating mga kabataan.
4: Oo, meron pa tayo dito ngayon ay...
1: Sino ba nagsabi nun? Nakalimutan ko na. Nabasa ko siya kanina.
4: Oo.
1: Si social live posting ba? Parang siya.
4: Binabalikan ko rin ngayon. Mm-hmm. Pero teka, sino pa man nandito? Si Miss Jessie, nandito na sa live
1: yes,
4: stream po
1: partner.
4: Natin. Hello everyone.
1: Nandiyan na rin si Sarah C., si Bebe Pascua, si Bubbles, Yuri Keka, yung aga rin.
4: O tingnan mo, sabi ni Sarah C., parang gusto ko basahin ulit ang books ni Rizal. Diba? If you have time, diba? Pwede nating isa-isahin yan ulit. Si Ozzy, dadaanan niya talaga ulit. Pero kilala naman na niya si Jose Rizal dahil sa piso eh. Sabi ko, lagi mong hawak yan, anak. Siya niyang ating
1: pampansang. Bigyan mo pa siya ng maraming piso. Paalala, anak.
4: Yan. Ayan, si Jose Rizal. Partner, may katanungan po ang isa sa aking kabalin.
1: Yes, partner.
4: Si Arvin ng Pampangay, nasa linya po natin ngayon. Ah. Meron po siyang katanungan.
1: Tungkol sa land property. Arvin, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
4: Hello po.
9: Hello po.
1: Yes, go ahead.
4: Ano po yung katanungan, sir? Go ahead.
9: Ganito po kasi yung tatay ko po may lupa na nasa sa kanya nakapangalan.
1: Okay.
4: Mm-hmm.
9: Ngayon po, wala na po yung mama ko. Kasal po sila.
4: Ano ibig sabihin ng wala na po, sir?
9: Patay na po yung
1: mama. Okay. Condolences right. Po.
9: Ngayon po, ang tanong ko po sana, kung pwede po bang may benta ng tatay ko yung lupa na hindi anin po kami magkakapatid? Kung ilang magkakapatid po ang dapat pumirma sa para mabenta niya yun?
1: Natatandaan niyo po ba kailan kinasal ang inyong mga magulang?
9: Ako matagal na po eh. Mga 30 taon na po siguro.
1: 30 taon. Kasi ang mahalagang date ay 1988, August 1988. Sa tansya mo, partner, sa calculator.
9: Mas maaga pa po doon yung
1: kasal. Okay. Kasi noong, kung wala silang prenup or antenuptial agreement, ang kanilang default na property relation, yung tinatawag nating conjugal partnership of gains. At ito yung medyo, kumbaga, tricky dito. Kasi doon, dapat yung dala-dala nila bilang mga personal properties nila, when they entered into the marriage ay kumbaga mananatiling personal property at yung fruits, yung rents, yung appreciation in value, yun yung papasok sa kanilang conjugal property. Ganun pa man, same principle pa rin. Kasi kailan ba namatay ang mama ninyo?
9: 5 taon pa lang po.
1: Limang taon. Ibig sabihin, at the point na namatay yung nanay ninyo, yung kanilang conjugal property, assuming na, ito kasi, di ba, yung conjugal property, kung meron silang parafernal or personal property, ihiwalay yon. Doon sa conjugal property muna, ay hahatiin sa dalawa, yung kalahati ay kay tatay, yung kalahati ay kay nanay, tapos tsaka mo ngayon ihahalo ulit yung parafernal property ni nanay na naiwan. At yung kabuuan na yon, yung half plus parafernal property, yan ang paghahatian ninyo kasama si tatay. Sabi mo, ilan kayo magkakapatid?
9: Anim.
1: So, anim plus one kasi si tatay ay compulsory heir din ng inyong nanay. So, divided by 7 yan, yan ang shares ninyo sa mga ari-arian. Eh, hindi ko alam saan pumapatak yung lupa ni nanay. Yan ba ay acquired during their marriage? Ibig sabihin, kasama doon sa...
9: Minana po ng tatay ko.
1: Ah, sa minana ng tatay ninyo?
9: Yes po.
1: O, ibig sabihin ay hindi yan papasok doon sa conjugal property.

0: with those title by inheritance. So, at kung acquired yan by inheritance, ibig sabihin ay, kumbaga meron pa rin kayong interest dyan, Arvin, pero yung interest nyo dyan ay inchoate. Anong ibig sabihin nun? Expectancy at hindi pa tiyak. Kasi kung tutuusin, habang buhay si tatay,
1: yes,
0: kanya yan, eh. Personal property niya yan dahil hindi yan kasama sa naipundar nilang pinagsaluhan or yung conjugal property. So, mukha, batay lamang sa limitadong impormasyon, ay kumbaga kay tatay talaga yan at wala kayong karapatan dyan. Pero kung yun ay bahagi noong paghahatian ninyo bilang mana sa inyong nanay yan, meron kayong bawat isa sa inyo na magkakapatid may 1/7 share at may 1/7 right na pumirma, kumbaga dapat kunin ang inyong consent kung ibebenta yung lupa na yan. Pero kung sinasabi mo na mana ni tatay ay personal property ni tatay, malaya siyang gawin kung ano ang kanyang gusto. Arvin?
1: Po, salamat po.
0: Okay, maraming salamat,
2: salamat
0: din.
1: May tanong ba po kung
0: go ahead, go.
1: Yung titulo po kasi, damaged siya.
0: Paano damaged?
1: Opo. Ano po kayang magandang gawin para to?
0: Pero nababasa pa naman, Arvin.
1: Hindi na po eh. Konti na lang po yung importanteng mababasa.
2: Paano pong damage, sir?
1: Yung mga sukat na lang po yung malino.
0: Okay, pero maganda pa rin na may nababasa pa rin dyan. Kasi Arvin,
1: opo,
0: hindi naman siya lost or completely destroyed. So kung tutuusin, kung gusto niya talaga, pwede naman kayong kumuha ng certified true copy. Pero hindi ako, kasi hindi naman tanong, kumbaga hindi legal question yung paano ipipreserve yung title. So kumbaga hindi pa naman siya lost. Kasi kung talaga wala na mabasa, lost na ang ang pagtingin dyan ng batas. In that case, pwede kayo mag-file ng petition for reissuance of the original owner's duplicate copy. Pero dahil hindi naman, parang hindi nyo kailangan sa ngayon.
1: Bali po, attorney, ang final, kaya pa rin pong ibenta yon ni Papa,
0: yes,
1: na wala kaming kailangan pirmahan.
0: Oo, batay lamang sa limitadong impormasyon, Arvin, kasi hindi ko alam kung meron pang ibang detalye na makapagbibigay sa inyo ng karapataan mong kaya ko, Arvin, kasi hindi ko nakikita lahat ng dokumento. Baka mas mabuti, magkonsulta ka talaga sa abogado, dala-dala yung
2: lahat
0: mga dokumento
2: yan,
0: at kumbaga may dagdag pa kayong yun din, yung exact date ng kasal ng yung tatay at nanay at kung meron ba silang prenup or kasunduan bago sila nagpakasal na nagsasabi, hindi, absolute community kami, kasi may iba yung legal analysis, yung evaluation ng inyong karapatan pag nag-iba po yung detalye at yung, kumbaga, ma-establish na facts under the circumstances po.
2: Okay po, sir.
1: Sige po, salamat po.
2: Salamat, sir Arvin. Mimingit kayo po. Ayan ang ating kabalin sa Pampanga. Partners, sa ngayon po magbibigay dahil lang tayo sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, Dear Attorney, kailangan ko lang
0: mag-warm up. Boses.
2: Kailangan pang MMK na yung boses ko pa kayo. Pagbabasahin natin ang kanyang letter. Ito po yung letter na galing kay Abby. Baba na. So, Abby.
0: Dapat may special shout-out ka kay Tita Charo kasi parang ginagaya mo ang boses niya.
2: Tita Charo, ready na tayo sa mature roles. Kaya na natin yung ginagawa mo. Dear Charo.
0: Akala ko kay Tita Cory mo lang sinasabi yan.
2: Dear Charot. Ako ganun. But anyway, kung kayo po may mga katanungan, 15 minutes pa po ang aming pong programa, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kang bibitiw, babalik po ang Hello
0: Attorney.
3: Hello Attorney sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
5: Ano mga concern?

0: Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
4: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
5: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
6: Babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Hello, Attorney. Sa DZMM. Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney. Dear Attorney.
1: Nagbabalik po ang Hello Attorney para po sa ating panibagong edisyon ng Dear Attorney. Dear Attorney, ako po si Abby, taga Bataan. Masaya na sana ako nang matanggap ako sa isang kumpanyang inapplyan ko. Isa na lamang sa mga hinihinging requirement ang barangay clearance bago ako makapagsimula sa aking trabaho. Agad akong nagtungo sa aming barangay upang mag-request ng clearance. Ngunit ikinagulat ko nang sabihin ng isang opisyal na hindi muna nila ito ipoproseso dahil may dati raw kaming hindi pagkakaunawaan. Sinubukan ko ipaliwanag na wala naman akong anumang kaso, reklamo o paglabag sa batas, ngunit nahindigan pa rin silang hindi muna nila ako bibigyan ng barangay clearance. Nag-alala na po ako dahil baka mawala ang oportunidad na ito kung hindi ko agad maisumite ang kanilang requirement. May karapatan po ba ang barangay na tumangging magbigay ng barangay clearance dahil lamang sa personal na alitan kahit wala naman akong kaso o anumang legal na paglabag? Iloko pala ito eh. Ano ang pwede mong imungkahi sa kanya? Maraming salamat.
2: Okay. Sana ay nakikinig ka ngayon. Magandang hapon sa iyo, Abby ng Bataan. Abby, yung barangay clearance, una dapat linawin natin, iba yung barangay clearance sa barangay certificate.
1: Okay.
2: Okay, yung barangay clearance, kagaya nito, kailangan ni Abby sa kanyang employment, pre-employment na requirement. Yung barangay clearance goes into your character at goes into your record ng pagiging law-abiding citizen sa barangay. Kasi nga, yung barangay, mayroon siyang barangay blotter na nakasulat doon lahat ng reklamo sa lahat ng mga magkakabarangay. So dito, pag tinignan natin yung sample partner ng isang barangay clearance, makikita natin doon na ang nakasulat dyan, partner, ay yung this is to certify that, halimbawa, Abby is a law-abiding citizen and that there is no record of any complaint in our barangay blotter or dun sa records ng barangay. So kung tutuusin, batay lamang dun sa limitadong impormasyon na binigay ni Abby, walang dahilan ng barangay na hindi ibigay yan. At yan ay pwede niyang ireklamo. Pero saan ka magre-reklamo kung mali ang ginagawa ng barangay? Kasi nga, wini-withhold niya yung isang, kumbaga, requirement. Kumbaga, effectively, binablock niya yung iyong opportunity for employment. Ang sumbungan dyan, partner, ay doon sa sangguniang lungsod or sangguniang bayan. May isang committee ng barangay affairs, karaniwan, na nangangasiwa sa mga reklamo sa barangay officials. Hindi kasi malinaw kung yung nagwi-withhold ay si kapitan mismo. Pero kung hindi naman si kapitan, isang step din, akyat mo kay kapitan. Kasi baka naman hindi alam ni kapitan na wini-withhold o na pinipersonal ka. Kung yung tao lang na in charge dun sa issuing ng clearance, eh pwede mong ireklamo kay kapitan. Kasi bigyan mo ng pagkakataon, kasi siya yung highest official dyan, siya yung local chief executive ng barangay, pwede mo rin iangat doon. Pero ito, ang paalala natin lagi, paalala din lagi ng aking partner Liza, isulat mo yung reklamo na yan. O yung apela mo kay kapitan na bakit naman ako pinagkakaitan, ikarapatan ko naman kung ako ay talagang walang derogatory record. Kasi kung meron ka namang record, pwede ka rin issue one, this is to certify, pero meron kang reklamo, 1, 2, 3, 4, or kahit isa lang yan, ang next step doon, partner, ipapatawag ka sa lupon. Kasi kung unresolved yung reklamo na yun, ipapatawag yung nagreklamo sa'yo, magkakaroon kayo ng pagkikita doon, mediation, conciliation, malay mo, baka maayos na doon, at pagkatapos doon, ma-issuean ka na rin ng barangay clearance. Pero kung walang reklamo laban sa'yo, walang legal na batayan, walang batayan sa katotohanan at sa batas, hindi ka pwedeng tanggihan ng barangay clearance at yan ay pwede mong ireklamo.
1: Hindi ba sila parang nang-aabuso ng kapangyarihan nila?
2: Yun, pang-aabuso talaga yan ng kapangyarihan. Kung yung tao mismong in charge, yun ang nakaaway mo. Kasi yun ang tunog sa akin, yun ang naintindihan ko na yung mismong nag-withhold ay siya mismo yung personal na nakaalitan niya. Pero kung hindi naman nagsampa ng kaso yun, hindi nagsampa ng reklamo, wala siyang dahilan. Kasi dapat ang pinagbabatayan lang dito, partner, ay yung iyong barangay records. Pero ito pa. Kasi minsan, hindi lang yung record. Minsan, partner, meron pang ibang mga requirements dyan. Halimbawa, ikaw ba talaga si Abby? So, dapat meron ka rin government ID. At alam na natin, yun, pwede kang kumuha ng postal ID, etc., etc. Yung mga madadali. Bukod, minsan, yung mga barangay, nagre-require din sila ng sedula or community tax certificate. So dapat tiyakin mo rin, Abby, na kumpleto rin yung mga hinihingi sa yung requirements. Dagdag pa natin dyan. So meron kang kumbaga ID, government ID. Number 2, meron kang sedula. At number 3, meron ka ring pambayad sa processing fee. Nung nasaliksik natin between 50 pesos to 100 to 150 pesos, mura lang naman yan.
1: Okay.
2: So kung hindi yun ang dahilan, hindi kakulang ng dokumento, talagang basta ayaw lang, yan, pwede mo ireklamo yan.
1: Oo. Ano kayang barangay to? Abby, baka kaya mong ipadala sa aming Viber number ang pangalan ng barangay at ako na pong magdidiretso sa Department of Interior and Local
2: Yes,
1: Government.
2: May barangay affairs din, ang DILG.
1: I-send na po natin yan sa Viber number ni Secretary Remulla ng Masampulan. Ang barangay chairman na ito. Charo. Dear Charo, kaya ko na ang role mo. Chas. But anyway po, Miss Abby, kung kayo po may mga karagdagang katanungan po, no, ipalitan na natin, partner. Yan. Ito ko. Ito, this is me. Ganitong tunugan tayo, partner.
2: It's you, Liza.
1: It is I. Babalik
2: Hindi
1: na tayo sa aking
2: si
1: tunay na anyo.
2: Wilotsky. It's not you.
1: Pero ito po, Miss Abby, tawag kayo sa amin. Ha? Baka kaya nyo lang po magbigay ng karagdagang detalye. Seryoso po ako doon sa barangay. No? Para idiretso po natin sa DILG. Dahil mukhang kung totoo naman po na dahil lang meron po kayong hindi pagkakaunawaan ay ayaw po kayong bigyan ng mahalagang dokumento, pwede po natin isumbong. At saka baka kaya nyo naman po kausapin yung kumpanya kung barangay clearance lang naman ang kulang mo.
2: Tsaka ang masakit
1: na
2: dito, partner,
1: papasukin ka na muna,
2: yung barangay clearance kasi karaniwan required siya for a police clearance. So, kumbaga, pag wala yan, ang daming matitinga na requirement.
1: Okay, ayun lang. Ang hirap naman nito. Balitaan nyo po kami, Miss Abby, ha? Gusto po namin malaman kung ano pong magiging update po dyan. At sana po, napanood ninyo ang mungkahi po ng aking attorney. At syempre, ipaalala ko, kailangan ko pala ipaalala pala. Wait lang, babalik ako. Pinapaalala po pala namin sa mga batay lamang po sa limitadong impormasyon ang mungkahing ibinigay po ni Attorney Noel Del Prado sa mga nais po pong maging letter sender dito po sa Dear Attorney, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Okay, balik na tayo. Ay,
2: partner,
1: na partner.
2: Batiin lang natin yung ating mga kapamilya. Social life posting, Louis Basco, Lovely Joy, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Urate, Tita Lina Ho, Miss Jessie, sino pa? Ray Santos.
1: Hello.
2: Estrella Garcia. Si Agnes Reca, Miss Jessie, Precious Wisdom.
1: Uy, hello guys.
2: Si Teresa yan, sabi niya, huwag kayong mag-asawa. Ano kaya ang konteksto?
1: Bakit naman may ganun? Wala namang kinalaban sila sa topic.
2: Si Yure Kekay, nandiyan na rin. Kanina pa, Josh Kyle, Edip Official, Ligaya Chingtan. Sinusubukan po natin kasi wala na tayo hanggang ngayon, Linggo. Ito na yung ating pagbati. Me, Wilotsky, nandyan din.
1: Si Vina Hermohinyo ay nandito na po sa ating pong live stream. Nakakalungkot na karamihan ng mga kabataan ngayon na hindi nakakilala mga bayani po natin at parang wala ng interest sa pag-aral po ng ating mga kasaysayan.
2: Yan lang ang malungkot.
1: Oo, totoo yan.
2: Si Rukayo, nandyan na rin.
1: Si Jericho Ferrer, happy Friday daw po and goodbye. Agad-agad, saglit lang. May 3 minutes pa kami dito. Sino pa man nandito? Si ni Neth Kirihara, si Shaw Matthew, si Teresa Alianza, si Rina Lynn Saburido. Thank you guys sa patuloy pong pagtangkilik sa aming pong programa.
2: Jericho Ferrer, nandiyan na rin, partner.
1: Si Jovit Calvario ay nasa live stream na po natin. Ang daming invested, surprisingly, sa ating result topic for today.
2: At dapat naman talaga.
1: Mm-hmm. Yun yung mga ages 40 and above yung mga interesado. Napansin
2: Aray.
1: Ko lang. Yung demographic part.
2: Aray.
1: Hindi, joke lang. Sabi lolo, grabe si Loizo.
2: Pero salamat Loizo. At hindi mo sinabi 50 and above kasi aray din yun. Guys, ko lang batiin. Mami Marilu Del Prado, Mami Marina Odulo, Mami Lorna Obilo, Mami Duli Acosar, Mami Perlita Jabrica, Mami Melin Havillonar, Mami Elsie Daddy Boy, Happy Father's Day. Attorney Carlo Kalingasan, Happy Father's Day din sa Sunday. Si Mommy Ingrid Lau, Ate Elvie Olet Coring Pintes, Ate Baby Kuya Ferdy Alec at Grace Marquez, Lily at Engineer Ian Linchanco, Miss Ana Miguel, Tieta Chang Nating Jimenez, si Daddy Jose C, Happy Father's Day, ang aking father-in-law, partner. Siyempre, Tita Maria Dulce Orate, Tita Nona Damian, Tita Lino, Ann Emerald Penny, Tita Sol Maliari, Charia Turmel Patron, Ferdy at Cecil Menes, Mike and Janet Corosa, Dave at Annalie De Castro, Luigi at Jack Nunez, Happy Father's Day, Attorney Bonnie Granada, Attorney Arnel Magcalas. Sino pa ba? Attorney Jojo, Happy Father's Day. Lahat po ng tatay, Happy Father's Day din kay Zosimo Gasmin.
1: At syempre, hindi po natin kakalimutan, of course, dito ang ama ng kasaysayan po natin, Attorney Noel Del Prado. Happy Father's Day, partner!
2: Salamat. Akala ko, Happy Father's Day. Walang anak si Jose Rizal, ha?
1: Yun ang alam mo. Marites tayo dalawa. Yun ang alam mo. Yun ang alam mo. Bubulo ko sa'yo, mami. Hindi, joke lang. Baka mga fake news tayo deal. But again, Happy Father's Day,
2: salamat, partner.
1: Maraming salamat po sa pagiging ama. Sa lahat po ng mga kabataan po dito sa Hilo Attorney. And thank you sa guidance mo sa amin. Ito pala. Happy Father's Day, partner. Maraming salamat. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala, hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
2: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas!
0: Hello Attorney sa DZMM!

0: to, si Chang Annie. Happy, happy Friday! Mga kapamilya, mga keserbisyo, tayo po ay June 19, 2026, araw po ng Biyernes. Happy ba ang weekend ninyo? Ang magiging weekend natin pare-pareho ay sana nga po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Chang Ami Perez po. Para sa programang Ako To, si Chang Ami. Samahan po ninyo ko hanggang alas 4 po ng hapon. Hello, hello sa mga Team Radyo, Team Bahay. Nakatutok sa kanilang radyo, 630 kHz sa AM band, sa Metro at Mega Manila. Magandang hapon din sa mga nakatutok naman sa online, sa YouTube at sa Facebook. At hello, hello din sa lahat ng ating mga kapamilya all over the world na nanonood sa The Filipino Channel at sa iWant. At para po sa pagpapatuloy ng ating Father's Day Special ngayong buwan, sa ating pong Chang Ami Presents, o alam nyo na to dahil araw ng Biyernes, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang magulang at kanyang anak. At ang tanong, hanggang saan nga ba ang responsibilidad ng magulang sa kanyang anak? At obligasyon ba ng anak ang kanyang magulang? Paano kung mismong magulang mo ang naniningil ng lahat sa'yo? Ano daw ang iyong gagawin? Ako mukhang marami na naman pong makaka-relate sa ating drama ngayong hapon. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. At mamaya ay makakasama po natin ang ating eksperto na si Coach Anton Reyes. Yes, siya po ang ating makakasama ngayong Friday afternoon. Ako to. Bago po ang inyong mga pa-shouted out, ay unahin na po natin ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Mga Pilipinong biktima ng illegal recruiter at nakakulong sa Russia, makakauwi na. Yan po ay ayon kay Pangulong Marcos Jr. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian!
1: Chang Ami, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakauwi na sa Pilipinas ang 24 na Pilipinong halos 9 na buwang nakulong sa Russia. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na isa sa mga inilahad niya sa bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin ang kalagayan ng mga Pilipinong nakakulong sa Siberia na umano'y na biktima ng illegal recruiters at napadpad sa Russia. Ayon kay Pangulong Marcos, agad tumugon si Putin sa kanyang kahilingan at pinahintulutan ang pagpapalaya sa mga naturang Pilipino. Nakatakda na anya silang ipadeport at makabalik sa Pilipinas para makapiling muli ang kanila mga pamilya. Pinasalamat naman ni Pangulong Marcos si President Putin at ang pamahalaan ng Russia sa kanilang tulong para magkaroon ng positibong resolusyon ang nasabing usapin. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Good afternoon sa mga nasa online sa ating YouTube at Facebook account. Nandiyan na si Christian Gatbunton. Present ako, Chang Ami, si Miguel Andre Mira at yung mga taga Surigao del Norte. Magandang hapon, happy weekend po sa inyo. God bless you too. Maulang Friday, Chang Ami. Kamusta ang mga Aminatics? Abangers na sa Chang Ami Presents. Ako, yung may mga nilabhan po at mga nakasampay. Ay baka ho biglang umulan dyan sa lugar ninyo. Ay silip-silipin po ninyo yung sinampay nyo, ha? Darwin Cabalan, 5806. At ang Cedillo Cabalan, Lirio Ryota, Takeshi Family. Sa Barangay Katmon, Malabon City, good afternoon. Sabi niya, nako Chang Ami, pinaglaruan na naman tayo ng ulan dito sa amin, maulan pero umaaraw din, parang saglit lang yung ulan. Oo nga, si DZMM Teleradio version 2.0. Kaya mag-ingat, marami po ang may sakit ngayon. Uso-uso ang ubo at sipon. Oh, kaya mag-ingat po. Advance happy birthday naman sa Linggo kay Maestro Louie Ocampo. Papunta na rin po siya sa pagiging station manager ng DZMM dahil lagi po yan nakatutok sa atin. Kung nasa Pilipinas man siya or nasa Australia, dun sa kanyang probinsya, ay lagi hong nakatutok yan si Maestro Louie Ocampo. Advance happy birthday, Sir Louie! At binabati rin natin ng good afternoon si Virgo Profogo, si Louie Basco. Nagre-relax. Uy, buti ka pa. Ano bang merienda mo dyan, Louie? Nang Valenzuela City. Tita Alicia Palomo. Blessed Friday and happy Father's Day daw sa lahat ng mga minamahal nating tatay. Tama ba, Mayora Sheila? This Sunday na, no? Ang Father's Day. O baka ho yung iba sa inyo. Makalimutan. Napatiin ang inyong mga tatay, ha? Tita Cory Alejandro, God bless you too. Salamat po sa pagtutok araw-araw. Si Julius Bangalando ng North Caloocan City. Australia Garcia, nandyan na rin sa ating online. Si Josh Kyle Edip Official, Mommy Ligaya Ching Tan. Sabi niya, happy Father's Day sa Sunday sa iyong tatay at sa iyong asawa, Chang Ami. Uy, salamat po. Siyempre, ang aking papa, binabati ko ng happy Father's Day. Ganun din ang aking Kuya Alvin, ang aking asawa na si Carlo. Papa Carlo, happy Father's Day. At sa lahat po ng mga kamag-anakan kong lalaki. O yan, para lahat na. Walang makalimutan, ano? Walang magtatampo. Happy Father's Day po sa inyo. Roberto Clemente, magandang hapon. Nona Damian. Si Tita Lina Ho. At po ng mga tatay natin na laging nakatutok dito po sa DZMM. Mabuhay po kayo. Salamat for being a good father, a good provider, a good leader sa inyo pong pamilya. God bless you. Kayo pong lahat na minamahal nating mga tatay.

0: O, sabi ni Estrella Garcia, okay Chang, i-date natin ang ating mga mister. Oo, tama. I-date nyo. Oras po natin, 3:15. At sa ating pong pagbabalik, ang ating Chang Ami presents. Dito lang po, sa ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.
1: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalit.
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinaka-pinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
3: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM Radyo Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
2: Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
7: Manatili po kayong nakikinig.
8: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
9: Nagbibigay ng iba't ibang information.
8: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
10: Pag walang knowledge, walang power.
8: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: At para po sa ating Chang Ami Presents ngayong hapon, na pinamagatang Dagok. Sabi niya sa kanyang liham, "Dear Chang Ami, ako po ay si Denise. Ngayon ay 30 years old na at naninirahan kasama ang aking anak at mabait na asawa. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang kwento ng aking pagkabata hanggang sa bago ako makapag-asawa. Lumaki po ako sa mahirap na pamilya. Bagamat nag-iisa lang akong anak, hindi ko po naranasan na mahalin at tratuhin ng tama ng sarili kong ama. Hindi po kasi pasok sa tipikal na definisyon ng tatay ang tatay ko. Man, hindi ko po maiwasan na mainggit sa iba na biniyayaan ng matino, responsable at mabait na ama. Hindi ko po kasi lubos akalain na ang sisira po pala sa magandang kinabukasan ko ay ang sarili kong ama.
4: Berly! Berly!
5: Ruben, ano ba? Tulog na yung mga kapitbahay. Hinaan mo naman yung boses mo.
4: Nasaan yung pera?
5: Anong pera? Ano ba? Wala kang binibigay sa akin.
4: Yung perang pinatabi ko, Perly.
5: Wala kang ang ipinatatabing pera, Ruben. Ang huling pera ko ay ipinambili ko na ng pagkain at baon ng anak mo. Anong perang pinagsasasabi mo dyan?
4: Nakakapyon ka naman, Perly. Huwag kang sinungaling dyan. Ilabas mo ang pera ko.
5: Anong ilalabas ko, Ruben? Eh, wala kang ang ibinibigay. Tatlong buwan ka nang walang trabaho, Ruben. Ni pambili nga ng sabon, wala kang maiabot. Tapos, ikaw pa tong may ganang maghanap sa akin ng pera? Ayos ka rin, eh, no?
4: Ah, walang iyong buhay to. Tumi! Umayos ka sa harapan ko, Perly. Ay, sita.
5: Walang diya ka talaga, Ruben.
4: Igil.
6: Tay.
4: Ay, naku.
6: Tay.
4: Nakakawin ka na.
6: Anong nangyayari?
4: Ay, naku.
6: Awad na po.
4: Ay, ikaw na bata ka.
6: Tumigil na po kayo.
4: Bata ka. Halika nga rito. Ikaw siguro ko muna pera ko. No.
5: Bitawan mo yung anak ko, Ruben. Bitawan mo siya.
6: Ah, aray ko na.
5: Huwag mo siyang saktan. Bitawan mo siya.
6: Nasasakal po ako.
5: Bitawan mo si Dennis.
4: Ito buhay ko. Ayun po. Wala na kayo na yung dulot na maganda sa buhay ko. Puro kayo pasakit, mga pabigat sa buhay ko. Makaalis na nga, mga buisit!
5: Anak, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Saang banda? Anong masakit sa'yo ngayon?
6: Nay, ikaw po. Okay ka lang din ba? Oo. Sinaktan ka po ba ni tatay?
5: Anak, okay lang ako. Hindi ako nasaktan ng tatay mo. Pasensya ka na ha. Nakainom na naman ng tatay mo, kaya nagawa na naman niya to. Pagpasensyahan mo na lang, anak, ha. Hayaan mo. Matatapos din tayo sa ganitong sitwasyon.

Siyang ami, si tatay po yung tipong aalis ng bahay at uuwi ng lasing. Karaniwan na po sa bahay namin ang mga basag-basag na plato, baso at iba pang mga gamit sa bahay. Kinasanayan ko na rin po ang madalas niyang pag-aamok at pananakit sa nanay ko na walang ibang ginawa kundi protektahan ako. Hindi ko po lubos akalain na may mas matindi pa palang gagawin si tatay nang magdalaga na ako.

0: Jeffrey, dito na ako. Ayun na kasi yung bahay namin eh. Salamat nga pala sa paghatid ah.
1: Naku, wala yung Denise. Ang akin lang, yung siguro ko na-save ka makauwi sa inyo.
0: Sus, napaka-OA naman ito. Anong masamang mangyayara sa akin? Ang lapit-lapit lang ng bahay namin sa campus. Anyway, ingat ka pa uwi ha.
1: Salamat ah. Basta Denise, hindi ako magsasawa na yatid sundo ka, okay? O sige na, mauna na ako.
0: Salamat ulit, Jeffrey. Ingat ka.

0: Ay, makapasok na nga sa bahay.
1: Bakit ngayon ka lang umuwi, Denise? Saan ka nang galing? At sino yung nagatid sa'yo? Ano yun? Boyfriend mo?
0: Tay, alas 5 pa lang po ng hapon. Tsaka kalalabas ko lang din po ng school.
1: Sa eskwela galing pero uuwing lumalandi? Ano yun? Ganun ba dapat yun, ha?
0: Tay, hindi po ako lumalandi. Si Jeffrey po yun. Kaklase ko, hindi ko siya boyfriend.
1: Hindi daw eh, kung magtingin na kayo ang lalagkit. Siguro nagalaw ka na nun. Siguro ibinuka mo na yung binti mo sa kanya. At nagpagamit ka kaya ganun katitigan ng lokong yun.
0: Tay, pwede ba? Hindi po ako ganun. At mas lalong hindi ganun si Jeffrey.
1: Sige nga, Denise. Saan ka ba niya hinahawakan, ha? Dito ba? Ha? Tay, dito? Sa dibdib mo?
0: Tay, bitawan niyo ko! Ano ba?
1: Wow! Juicy ka! Eh, baka naman dito, sa pagitan ng binti mo. Ganyan ba hawak niya?
0: Huwag mo akong hahawakan, Tay! Nay!
1: Shhh! Huwag na huwag mong gagawin yan. Kung ayaw mong puruhan ko yung nanay mo.
0: Tay, please. Huwag mo sa akin gawin to. Parang awa mo na, Tay. Huwag po.
1: Huwag ka mag-alala. Mas masasarapan ka sa gagawin ko kaysa sa ginagawa sa'yo ng boyfriend mo.
0: Huwag po.

0: Mami, yung araw na yon ang araw na sumira sa buhay ko. Opo, ginamit ako ng tatay ko. Parang nawalan po ako ng lakas na magsalita o magsumbong pa. Dahil sa isip ko noon ay wala nang saysay at huli na ang lahat. Hindi na po mababago ang katotohanan na nakuha ng tatay ko na ang pagkababae ko. Gayun din ang dignidad ko. Lumipas ang panahon at namuhay po ako na parang wala pong nangyari dahil sa takot na may gagawin siyang masama sa nanay ko. Hanggang sa...
1: Anak, mag-ingat ka sa abroad, ha? Tandaan mo, yung mga binaon mo, mga vitamins, palagi mong iinumin. Wala ako doon para magpaalala sa'yo. At huwag mong kakalimutang magdasal sa Diyos. Kailangan mo yun kasi wala ako doon. Mag-isa ka lang.
2: Opo, Nay. Pero mag-iipon lang po ako doon, ha? At isasama na kita doon. Doon po sa abroad, wala nang mananakit sa atin. Konting tiis na lang, Nay, ha?
1: Sige. Kaawaan at gabayan ka nawa ng Diyos, anak. Mahal kita.
2: I love you, Nay. Aalis na po ako at baka maiwan ako ng eroplano.
1: Sige na. Mag-ingat, anak. Naku, sobrang mamimiss talaga kita. Pero, sige na. Bye, anak.
2: Bye, Nay.

0: ka sa'yo. Dadalhin kita rito eh.
1: Anak! Naku, anak! Naku! Miss na kita, anak. Sa wakas. Nasa wakas talaga. Magkasama na tayo rito.
0: Nay, simula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Simula ngayon, wala nang maninigaw, magwawala at magmamaltrato sa'yo.
1: Naku, anak. Salamat talaga, anak, at nagsikap ka. Salamat. Salamat kasi hindi mo ko kinalimutan.
0: Oh, wala yun, Nay. Salamat din po sa paghihintay sa'kin, ha?
1: Pero, anak, paano na yung tatay mo?
0: Nay, sa ngayon, mag-focus ka sa pag-enjoy ng buhay mo, okay? Halika na at punta na tayo sa bahay. Handa na yung kwarto mo.

0: Siyang Ami, hindi ko lubos akalaing matatapos ang lahat ng mga kalupitang sinapit ko sa aking tatay. Nagawa ko pa rin na matupad ang pangarap ko at makakuha ng magandang trabaho sa Australia. Pero ganun po talaga siguro, no? Parang mantsa na mahirap tanggalin o burahin ang mga dagok na idinulot ng tatay ko. Naaalala ko pa rin po kada oras at kada minuto ang mga ginawa niya sa akin. Kaya naman, sa abot ng makakaya ko ay pilit kong iniiwasan na marinig ang anumang balita na manggagaling sa Pilipinas, lalo na kung ito'y tungkol sa tatay ko. Pero isang araw...
1: Nay, nakita niyo po ba yung blue na coat ko?
2: Okay, ate. Sige, salamat sa balita, ha? Babalikan kita kapag nakauwi na kami ni Denise.
1: Ha? Anong uuwi, Nay? Sino yun?
2: Anak, ang tatay mo.
1: Nay, yung coat ko, nakita mo po ba? Papasok na kasi ako, eh.
2: Anak, kailangan mo malaman ito.
1: Nay, hindi ko kilala yung sinasabi mo. Wala tagal na akong walang tatay.
2: Anak, may stage 4 lung cancer ang tatay mo. Kailangan niya tayo.
1: Hindi niya tayo kailangan, Nay. At hindi rin natin siya kailangan. Ano ngayon kung may cancer siya? Ang tawag doon, Nay, karma. Matapos ang lahat ng mga kalupitan niya, deserve niya yun, Nay.
2: Anak, naiintindihan ko yung pinanggagalingan mo. Pero, hayaan din muna kitang mag-isip. Sabi ni Tita Rhea mo, may 5 buwan na lang daw ang buhay ng tatay mo. Pero kung ano man ang maging desisyon mo, sige, rerespetuhin ko.

0: Opo, Chang Ami. Stage 4 lung cancer. Ito lang pala ang makakapagpahina sa tatay ko. Ano po ba ang dapat kong maramdaman? Malulungkot po ba ako na mawawala na siya sa buhay namin? O magiging masaya dahil sa wakas ang mundo na ang nagpaparusa sa lahat ng mga kasamaan niya sa buhay namin ni Nanay? Sana po matulungan ninyo ako, Chang Ami, na makakuha ng desisyon na nararapat kong gawin sa sitwasyon ng pamilya namin ngayon. Ano po ba ang dapat kong gawin, Chang Ami? Kakayanin ko po ba na magpatawad? At paano din po ba ang magpatawad? Hanggang dito na lamang po muna, nakikinig, nagmamahal at sumusubaybay, Denise.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami presents ngayong hapon. Gusto lamang po namin i-acknowledge ang mga boses sa likod ng ating drama ngayong hapon bilang si Jeffrey. Ito'y ginampanan ni Nico de la Cruz. Bilang si Nanay Pearly, si Amy Estareja. Bilang si Ruben, ay boses naman po ni Rodel Papa Zam Zamora. At ang ating letter sender na si Denise ay ginampanan naman ni Sweet Brienne Margin. Ito po ay sa panunulat ni Jessica Luna at sa direksyon ni Hannah Alcuezar. Maraming salamat din sa ating technical director, Papa Benji Gilab. Ganun din po ang ating executive producer, Mayora Sheila Tobalinal. At ang ating pong overall in charge of production, Representative Franco Reyes. Mabigat, mahirap, masakit ang pinagdaanan po ng ating letter sender na si Denise. At sa ating pong pagbabalik ay makakasama natin ang ating relationship and behavior coach na si Coach Anton Reyes para bigyan po ng liwanag itong mga katanungan at sagot yung mga katanungan po ng ating letter sender. Sa pagbabalik po yan ng Ako To, si Chang Ami. Oras po muna natin, 3:34 ng hapon.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
6: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.

0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
2: Leia
1: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
0: Bago pa man sumikat ang araw,
4: Kape!
5: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
8: DZMM Radio Patrol sa I-Strength. Una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Kayo po'y nanonood at nakikinig sa DZMM, sa programang Ako To, si Chang Ami. Gusto muna nating batiin ng belated happy birthday si Sir Ronald Mendoza ng 826. Happy Father's Day na rin. At si Sir Manny Conanan, happy Father's Day din po sa lahat ng mga tatay na regular viewers at listeners po natin dito sa programa. Sana po ay maging maganda at masaya ang inyong selebrasyon ng Father's Day sa darating na linggo. At makakausap naman po natin via Zoom ang ating relationship and behavior coach. Wala pong iba kundi si Coach Anton Reyes. Coach Anton, magandang hapon and advance happy Father's Day.
1: Magandang hapon, Chang Ami, and advance happy Father's Day rin sa lahat ng mga kapwa-tatay ko.
0: Yes, at ito nga pong ating kwento ngayong hapon sa ating Chang Ami Presents ay yung ating letter sender na si Denise. I'm sure marami rin po ang nanonood at nakikinig sa atin ngayong hapon na nakaka-relate sa kwento na ito ni Denise. Una sa lahat, salamat sa tiwala at dun sa kanyang pagiging kumbaga napaka-brave na ikwento itong bahagi na ito ng pangyayari ng kanyang buhay. Nakakalungkot ang nangyari. Hindi ba, Coach Anton?
1: Totoo yan. Kasi sabi nga nila, di ba, yung wounds from yung mga friends, family members mo, ito usually yung mga pinakamasakit na mga wounds. Pero ang pinakamalalim na sugat, emotional wound talaga, usually comes from father wounds na tinatawag natin. So hindi madali agad makarecover from what we call father wounds, and sometimes for some people dala-dala nila ito hanggang sa pagtanda nila.
0: Totoo yan, ano? Mahirap kasi talagang iba ang tingin natin sa ating mga tatay, hindi ba? Sila talaga yung ating kumbaga unang hinahangaan, di ba? Unang kumbaga ina-idol, tapos kapag merong ganitong pangyayari napakahirap tanggapin, pero sa iba ay lagi nilang sinasabi na patawarin mo na, tatay mo naman yan. Ganun ba yun kadali, Coach?
1: Yung advice naman is usually tama, no? Like pag sinasabi natin patawarin mo, totoo naman 'yon, pero hindi ganoon kadali lang for some people, lalo na kung katulad nung pinagdaanan ni Denise na napakalalim ng sugat ganung klaseng abuse na pinagdaanan. Hindi ganoon kadali for a lot of people to just forgive ng basta-basta lang. Pero yun din yung gusto natin pagpuntahan talaga sa dulo. We want people to eventually makapagpatawad sila, tapos makatanggap sila ng healing sa buhay nila para maging malaya na sila doon sa hinanakit na yun sa

0: every day and I don't want to carry this anymore. I just choose to forgive because forgiveness is primarily for me, para sa akin ito,
1: yeah.
0: Para hindi na ako namumuhay doon sa pain of the past.
1: Mm-mm. Pero syempre, Coach Anton, iba-iba din ang bawat tao sa pagproseso nito. Meron talagang iba na medyo natatagalan bago magbigay ng desisyon. Na yun nga, sabi mo, yung choice of not carrying the offense na ginawa sa iyo ng taong ito. Merong iba kasing tao, ang inaantay nila ay kailangan marinig ko itong tao na to talaga na mag-sorry sa akin. Hindi, alam mo yon, may ganong tao eh. Iba-iba tayo ng pagtanggap when it comes to that eh. Let's admit it. Merong iba talagang gusto nila na marinig, manggaling sa bibig ng tao na yon na nagsosorry siya.
0: Yeah. And I agree, no? May mga tao talaga na iba-iba yung understanding and belief on forgiveness. That's why ang challenge ko sa lahat is kung alam mo na parang meron kang hinanakit, meron kang sama ng loob, katulad kay Denise, lalo na kung sa tatay mo ito, I really suggest sa'yo to start studying more and even just searching more about forgiveness, no? Learning more about forgiveness. Kasi the more you learn about it, the more na nagkakaroon ka ng lakas to actually make that decision to forgive.
1: Yeah.
0: Kasi hanggang sa nandun pa yung mga wrong understandings natin about forgiveness, again, example na lang, bakit wrong understanding of forgiveness yung antayin mong humingi ng tawad yung isa?
1: Oh,
0: diba?
1: Oh, yeah.
0: Antayin mong magbago siya or antayin mong maging deserving siya. Kasi pag ginawa mo yon, it means the only time na magiging free ka of that hurt is kapag nasa kamay niya, nasa kamay ng tao na yon, kapag may ginawa na siyang tama. So does it mean na dadalhin mo yung hinanakit na yan the whole time hanggang sa magbago yung isang tao? Eh paano kung hindi siya magbago? So pagka ganun kasi yung paniniwala natin, it means dependent on the other person yung healing natin. Eh di kawawa tayo kasi forever tayong mag-aantay dun sa tao na yon,
1: yes,
0: bago tayong magkaroon ng freedom and healing. That's why kailangan natin maintindihan na when it comes to hindi man ikaw yung may kasalanan kung bakit nagkaroon ng emotional wound sa puso mo. But it is our responsibility, if you're an adult, it is our responsibility to look for healing afterwards.
1: Talaga eh, ang iniisip ko nga eh, ano ba yung kalaban ng forgiveness? Is it the pride? Is it the ego? Or totally yung hurt talaga din eh. Because talagang sabi nga nung mga nasa online natin, mahirap tanggalin yung ano eh, yung parang naging scars, diba? Yung scars, it remains forever. Sabi nga ni Dai Kesa Wang, wound heals but the scars remain forever. Yun pa yung another battle na kailangan harapin din ni Denise, is how to let go of the scar. O kasama yun? Pag nag-forgive, instantly, mawawala yung scar, Coach?
0: No, so ito maganda, no? At least ma-explain natin sa mga tao. So may difference yung forgiveness, iba rin yung healing, and iba rin yung reconciliation. So three different things yun.
1: Yeah. Sige, go ahead, Coach.
0: Forgiveness is a choice that you make to release the hurt and the pain sa puso mo. Parang basically, you're just saying, ayoko na bit-bitin ito. And I'm choosing to release this person from sa ginawa niya. I'm choosing to forgive him or forgive her for all the pain that they have caused me. And it's just that, it's as simple as that lang. It's just a decision to let go of these hurts. It doesn't mean na you are justifying yung ginawa nila. Doesn't mean that you're agreeing with them. Doesn't mean that you're going to tolerate the wrong that they've done. It just simply means I don't want to carry hurt, pain and offense in my heart anymore. Now, after you forgive, the healing process starts to happen. No, so mahirap kasi mag-heal when there is bitterness in your heart. Kasi bitterness
1: cause
0: negativity. Bitterness is also yung pride natin saying na hindi ko to papatawarin. Diba? But at the same time, ikaw yung naapektuhan. May kasabihan nga eh, unforgiveness or bitterness is like drinking deadly poison and hoping for the other person to die. Ikaw yung inom ng lason, pero ang inaasahan mo, siya yung maapektuhan, siya yung mamatay. But it's actually us that is getting infected and affected by the pain. So ang nangyayari
1: dying
0: dyan,
1: inside, parang ganun, ano? Sabi nga ng kanta, dying inside.
0: And sometimes hindi natin ito agad nanonotice, pero alam ko, for people who are full of bitterness, napoproject natin ito to the wrong people. Hmm. Yung hinanakit mo sa tatay mo, minsan nabubuhos mo sa anak mo, nabubuhos mo sa asawa mo. Ganun yung nangyayari. That's why we want to heal from it so that we don't punish the people we love right now na wala naman ginawang mali sa atin.
1: Nilang ginawa, oo. Nadadamay.
0: The pain that was caused by other people. Diba? So, the healing process is, yan yung, that one can take some time. No? The one of the things that you can do that can help the healing process is to prevent your mind from going back to bitter thoughts. Diba? Yung mga sama ng loob mo. Pag umaangat ulit yon, you remind yourself, you know what, I chose to forgive that person already. I don't want to keep carrying that pain, that hurt anymore. So when you manage your thoughts during the healing process, hindi naman sa napapabilis, no? We don't want to rush the healing process, pero we don't want to delay it also by entertaining negative thoughts sa isip natin while in that process. So you want to heal in the right manner. And paano mo malalaman pala pag healed ka? Babalikan natin ngayon yung mga scars, no? So I always say this, I have a scar in my hand. I got this while traveling, nasa Hong Kong ako. Sumabit ako sa isang basag na tiles sa isang building. So ngayon, I remember where I got it, pero there's no pain anymore associated with it kasi the wound has already healed. So scars are normal part of life.
1: Yeah.
0: Yung mga memory, hindi natin kailangan kalimutan to be able to move on from a traumatic event. You don't have to forgive and forget. Ang gusto mo is to forgive and heal para kahit maalala mo yung nangyari, the pain is no longer there because you have allowed yourself the time and the process to heal. Yeah. Sometimes, and the best way to do this also is not by yourself. That's why if you can get help from other people,
1: maraming available na mga seminars, di ba, na pwedeng mag-attend at mas maunawaan yan. Coach, maganda itong tanong ni Anna May Mateo. Can you say po that you have forgiven the person but you don't want to deal with them anymore? Merong ganon, boundaries ba ang tawag dyan or protecting your safe space? Paano ba yan?
0: So kailangan maging honest ka lang din sa sarili mo. Kasi may mga tao na sasabi na, oh sige, pinatawad ko na siya. Pero pag nakikita nila, punong-puno pa rin sila ng hinanakit, kaya ayaw nilang... So here's the way to determine if you have truly forgiven someone. You're always open to reconciliation. Open ka, does it mean na kailangan mo mag-reconcile? If the person is abusive or if the person keeps dragging you back into hurt and pain muna sa ngayon,
1: and toxicity,
0: you can set a boundary. So, okay, so madaming tao takot mag-forgive kasi feeling nila abusuhin sila. So a good tip parate is forgive and then check your boundaries. Kasi the reason kung bakit tayo naaabuso is not because of your kindness, it's not because of your forgiveness, it's because of our lack of boundaries. So it's not bad and it's okay to forgive someone and then check, kailangan ko ba i-adjust yung boundaries ko sa tao na ito para hindi na niya ulit ako masaktan. Diba? And then, but you do it not out of anger and hatred and bitterness.
1: Yeah.
0: Ginagawa mo ito because you know it's the right thing to do so that you can have peace and you can continue your healing journey.
1: At dito sa sitwasyon ni Denise, I guess nasagot natin yung kanyang mga katanungan kung paano ba magpatawad at kung kakayanin ba niya na magpatawad. At dun sa gusto ng kanyang nanay na bumalik sila dito sa Pilipinas at makita yung kanyang ama, for the last time ay siguro magandang mapag-usapan nila yon ng kanyang mama at kung talagang siya ay ready, 'di ba? Nasa kanya naman ang desisyon, hindi naman na siya pwedeng pilitin dahil siya naman ay adult na, 'di ba, coach?
0: Yes, I agree with you. So the important thing lang kay Denise, no, is yung mga pupunta ba siya ng Manila, tutulungan pa ba niya si Papa niya, secondary na lang lahat yun. Ang important thing muna sa kanya is to process yung pain that she has been carrying for years and years sa puso niya, and work towards finding a way to be able to forgive yung kanyang tatay. Now, magre-reconcile ba siya afterwards? Mas madali na niyang decision na gawin yon after the forgiveness. Kasi kung sa ngayon mo siya sasabihan na, uy, pumunta ka doon, maganito,
1: oo,
0: maganyan.
1: Hindi yun ganun kadali.
0: Hindi madali yun kasi the pain is still there. Hindi pa niya napaprocess yung mga nangyari. Pag bumalik yan, pag pinilit mo yan, bumalik, nako, baka magkagulo lang. At magkagulo-gulo lang yung kanyang isip at puso while she's looking at her father who is probably in the hospital or is suffering also. So maganda na she gets as much healing and she gets time to process it. Stop pushing it aside na and really focus on, okay, mukhang itong scenario na ito is the right time that I would always say, baka inaallow ni God ito mangyari ngayon so you can finally face that pain and really deal with it the proper way.
1: Yeah. At sa kanya namang ina ay siguro maganda rin na ito ay mapag-usapan nila kung nasa ang level pa yung for now, yung pain na nararamdaman niya, and yun dapat ay ma-acknowledge ng kanyang ina, 'di ba? Mapag-usapan nila openly, coach.
0: And there's a lot of people to forgive. Malay niya, she might also need to forgive her mom. Mm. Insan lalabas yan, may expose yan. Pag na-forgive mo na yung isa, ma-realize mo, you know what, I might need to forgive myself also, forgive other people who were supposed to be there to protect me, pero hindi ako protektahan.
1: Yeah.
0: And some people might even need to forgive God kasi sumama yung loob nila kay Lord kasi feeling nila napabayaan sila in that situation. Kahit wala namang kasalanan si God, diba, technically. Pero some people even need to forgive God.
1: Yeah.
0: Just because nagkaroon sila ng hinanakit din towards Him.
1: And siguro ang maganda noon natutunan namin ngayong hapon mula sa iyo, Coach Anton, ay kung paano yung tamang pagpapatawad at yung kahalagahan ng personal healing at yung pagproseso ng mga nararamdaman natin. At dun sa mga interesado, Coach Anton, to get in touch with you po, saan po ba?
0: Yeah, so they can reach out to me at Coach Anton Reyes sa Facebook, sa Instagram, and sa TikTok.
1: Ayan, magandang hapon ulit, Coach Anton, and happy Father's Day. Salamat! We'll see you again. Yan po si Coach Anton Reyes, ang ating relationship and behavior coach. Marami na naman tayong natutunan.
2: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
3: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
4: Maraming salamat po sa Diyos. Friday. Ako po si Willie Delgado Jr.
5: Diba? Thank God it's Friday.
4: Mukhang magandang ngiti natin ngayong Friday dahil next week.
5: Ano? Magano
4: ba yan? Ay, sasalubungin tayo ng tantara!
5: Magano?
4: Posam.
5: Ay!
4: Diesel, posam. Etneb yata sa ano. Hindi, Etneb.
5: 6 pesos yata.
4: Hindi, siyam.
5: Ah, siyam.
4: 9.
5: Sa gasolina.
4: Oh. Yan. Maganda-ganda yan.
5: Good news, ha? Wala mo tayong good news na stinger. Good news.
4: Good news.
5: Yeah. Diba?
4: Dati pag ganyan yun, yung kay Kaba, ang galing mo!
5: Sinisigaw ni Pedro. Pag lulugulugo ka kapag Lunes, kasi naku, tataas na naman ng presyo.
4: Oo. Eh tapos yung tanki mo, oro de peligro.
5: Nako po. Alam mo, kakamadali. Hindi ko alam kung saan ko naiwan yung mga cellphone ko. Kakamadali. Eh kasi...
4: Para kayong anak ko. Napaka malilimutin. Sabi ko, mabuti nyo nakakalimutan asawa mo.
5: Ay, gibabatiin pa naman natin kasi bago ako pumunta dito, may mga bisita.
4: Baka
5: sa...
4: naman, akala ko, baka naman si Maria na naman babatiin mo, tapos na yun.
5: Hindi, may... Alam mo, hindi nga nagparamdum.
4: Ah, ganun.
5: Parang gusto ko abawiin yung happy birthday kahapon.
4: Ah, ganun. Ay, binabawi na yun, Marian.
5: Ito na nga kasi... Sabi ko, naku, babatiin ko pa. Nangako pa naman ako kasi bago ako pumunta dito, sabi ko, naku, sige, babatiin ko kayo. Kasi doon sa PCMC office, may mga bisita, mga 12 years old na estudyante.
4: Okay.
5: Curious sila sa mga, paano ba yung TV, yung radio, tsaka yung online na ngayon. Sabi ko, look, I will na greet you on air when I transfer on the other side. Kasi mga Englishero itong mga to.
4: Uy!
5: Oy, nakikinig sila. Tapos ngayon, nakikinig sila at hinihintay nga daw nila na babatiin ko sila. Oh, ayan. Happy listening to Maddie, Danny, and Isa. Isa with a Y. Pinispell out pa niya. Sabi ko, hindi na natin makikita yung spelling kasi nasa radyo tayo. Ayan, si Isa.
4: Oh, binabati ko rin. Papabati yung binanggit ko kanina, yung anak ko. Yung malilimutin. Si Jairam Carlo, yung anak ko na nasa NMIS, yung meat inspector, papabate. Nasa NLEX daw sila.
5: Oh.
4: Ano yan, pabalik na ba kayo, anak? Ingat sa biyahe, ha? Si, kasama niya si Rodmar Tejero at si Mayen Lagamayo. Yan. Tsaka si Jairam, sila magkakasama
5: sa sasakyan. Ingat kayo dyan.
4: Ingat kayo sa biyahe. Ha?
5: Tsaka observe proper speeds.
4: Oo. Ano bang speed dyan sa ano? 80 pa rin to ano?
5: San
4: maximum 1. NLEX eh.
5: Ah, NLEX. Ah, actually, may bakant, may mga parte na hanggang 80 yung maximum na speed limit. Pero 100 kapag nandun ka na sa mga bandang kalagitnaan.
4: Oh. Pero alam mo, pag nandiyan ka sa mga super highways, minsan di mo namamalayan, balagpas na pala ako ng 100.
5: Oo.
4: Di ba?
5: Kaya, tsaka ito pa ha, utang na loob ha, yung mga dumadaan sa index ngayon ha, yung leftmost na lane, yan po ay for overtaking lang. Huwag kayo nagbababa dyan. No. Tapos ang bagal nyo naman ito makabuo.
4: Alam mo, dito sa Pilipinas, dito ka lang makakakita na yung nasa innermost lane, tumatakbo ng 20. Tumatakbo ng 20.
5: Huh?
4: Innermost lane.
5: Hindi ba sila nandito sa gasolina?
4: At dito ka lang makakakita sa Pilipinas na ang overtake sa kanan. Baka tinamaan kayo ng...
5: Ay, yung mga batang nakikinig sa atin, ha?
4: Mga tinamaan kayo ng batang kausap kanina.
5: alam nyo, ewan ko ba talaga? Bakit makasi ganyan minsan yung... Di ko alam.
4: Tsaka dito ka lang sa Pilipinas makakakita ng bat-bat ng U-turn.
5: Hindi, alam mo, nung nakausap ko dati si MMDA chairman na Bayani Fernando, ang explanation niya kung bakit maraming U-turn, para mas hindi na kailangan kumain ng marami pang spasyo yung mga sasakyan na hindi naman talaga dapat nasa lane na to kasi pabalik yung dapat na direksyon na pupuntahan nila. Ang problema...
4: Nilahat na. Ha? Ultimo yung mga bayan... Yan sa kanto ng Masinag. Bakit sanda makabakang traffic dyan? Dahil nga dyan sa U-turn na yan. Hindi ko alam kung anong bagay. Pasensya na, pero ang sabi ng marami, may kumikita kasi dyan.
5: Kaya naglalagay
4: ng U-turn. Ano ba nilalagay sa mga U-turn? 'Di ba mga concrete barrier? Oh, 'di ba? Kaya sabi ng mga gumagawa doon, salamat daw sa ano sa tawag dito sa tiwala ng customer.
5: Ay talaga.
4: Ay DPWH nga pala, kanina minadaanan ako. Balik na naman kayo ng kumpuni ng araw, ha. Ginagawa yan sa gabi.
5: Alam mo, napansin ko nga rin kahapon, may inaasfalto dyan sa may Commonwealth na nagulat ako, talaga ba?
4: Kahit na maliit na repair lang, sa gabi nyo gawin. Bakit ginagawa nyo sa araw? Kaya tuloy yung even yung mga pwedeng lusutan, yung mga atag dito, magda-divert ka sa ganong karsada, matraffic din. Kasi ba, katulad ganun, nabiktima ako dyan sa may... Ano man lugar? Kalimutan ko yung lugar na yun eh.
5: Saan yan banda?
4: Makalagpas lang ng Katipunan. Papasok, kalabas mo rito sa may Kamias.
5: Oo.
4: Yung mga iskinita dyan.
5: Yung mga K9.
4: Yung mga ganyan. Doon kayo naggagawaan araw. dapat gabi. Ginawa ng gabi yan eh, oo dati.
5: Oo, oh, tsaka gabi naman talaga dapat.
4: Kasi para less yung traffic, kasi less yung gumagamit ng karsada eh. Ngayon, karamihan nadadaan ako ganun sa araw ginagawa.
5: Baka akala nila, bakasyon pa.
4: Ewan ko, parang ang iniiwasan daw nila dyan, yung pagbabayad ng ano, night differential doon sa gumagawa, hindi naman kayo nagbabayad ng night differential, nick-nick niyo.
5: Ay, teka, papalimig muna ng ulo. Ano oras na, Kuyang?
4: 20 minuto bago mag-alas 5.

0: habang nagpapalamig ka ng ulo, kuyang, mag-break muna tayo. Magbalik mo ang ATM!
1: Anong take mo?
2: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Sa house.
2: Pretrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains, so naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
4: DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio, una sa balita. Una sa public service. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
6: Hindi bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
4: Ang naninindigan para sa katotohanan.
7: Nakaupulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
4: Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
8: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
9: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na
1: limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang usapan!
3: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
11: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
3: Leia?
11: De Guzman.
4: Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa iba, balita ka agad.
0: Ang ATM!
4: Anong take mo?
0: Eh, teka lang. Padaan natin ito. Ano oras na?
4: 17 minuto bago magalas 5.

0: Naalala ko nga pala, kuyang, nung 12 years old nga pala ako, nagsusulat na pala ako niyan.
1: Nang?
0: Sa Junior Inquirer.
1: Ah, talaga?
0: Oh, diba? Mayroon ano eh, may mga... Basta magsulat lang ako kung anong gusto kong isulat.
1: Ilan taong ka nun?
0: 12 years old.
1: Anong year yun?
0: Parang ano ko nun. Parang grade 7 ako nun.
1: Mga anong year yun?
0: Huwag na natin sabihin ko yung malalaman yung edad ko eh. Malalaman yung edad ko eh. Nagsusulat na pala ako. Maaga nga pala ako nagsulat.
1: Ako kasi nagsimula sa career na ito, 1990.
0: Ah.
1: 1990.
0: Mas nauna ka, kuya. Ah. Mas nauna ka, kuya.
1: 1990.
0: Kaya kuyang kita. Talaga, kuyang? Wow, di ba?
1: Radyo pa ang ano na, ay, nung, ang istasyon ko noon, yung WOO.
0: Ah.
1: Doon ako nag-start. Doon ko nakasama si Ninong Joey.
0: Ah.
1: Si Joey Galvez kasi ninong ko. Kinuha ko ninong sa kasalyan eh.
0: Wow. Ayan,
1: Ninong Joey, si Swarding. Yung sikat na showbiz ano noon.
0: Si Tita Swarding.
1: Tita Swarding. Oh. Yan. Ike Lozada. Yan, mga kasama ko noon.
0: Talaga, kuya.
1: Sina Romy... Romy Spenia. Mm-hmm.
0: Pinapakita ko kasi doon sa mga 12-year-old kanina na bisita kung paano nag-evolve mula sa radyo. Mm-hmm. Pinakita ko yung mga sinaunang radyo patrol, ganyan.
1: Yeah.
0: Tapos kung paano na tayo ngayon ng online.
1: Maganda ang coverage before kumpara ngayon. Mm-hmm. Ngayon parang medyo boring na eh.
0: Mm-hmm.
1: Dati kasi, wala pa yung internet na yan.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa. Ang cellphone namin noon, ano eh. Pwede mo ipampopok sa uldaper eh. O yung parang pangkaskas ng yelo.
0: Oo.
1: Oh, dito, yung ano. Tsaka line pa nung araw, walang mga prepaid.
0: Tsaka yun nga, naabutan.
1: Walang SIM kasi dati eh.
0: Naabutan nga nila nung wala pang cellphone, nakikigamit ng payphone, doon nagre-report. Pag walang...
1: Nasa labas, may coverage sa labas. Hagel ko muna ng telepono. Payphone, kung walang payphone, telepono sa tindahan.
0: Mm-mm.
1: Uso kasi nung araw yung may telepono sa tindahan eh.
0: Mm-mm. Oo nga.
1: May telepono sa tindahan.
0: Na kulay pula o kaya gray.
1: Oh, yung mga ganon. Hindi, dati pa nga itim eh.
0: Itim?
1: Yung rotating yung ano. Oh, yung kring, kring, ganon.
0: Tapos krrrr, gagawin
1: yung
0: gagawin di ba?
1: Later, naging
0: hindi
1: ano
0: pa
1: na.
0: Siya pulse dial.
1: Hanggang sa naging ano na, yung dipindot. Yan. Kaya kami noong araw, sa madaling araw, lagi kami nagre-report sa police station.
0: Ah, kasi may telepono doon.
1: Kung kailangan telepono. Pero kami sa patrol, kasi, puro Motorola na radio na.
0: Oo, meron na ng Motorola na radio.
1: Pero dati, before, mga 1991, 92, yung pinagaling akong istasyon, ano na gamit namin? Radyo na rin, pero Icom pa lang. Nauna kasi yung ABS ng ano eh, ng Motorola eh. Eh, noon talagang mag-ano kayo, maghahangad ka na maano eh. Kasi, ang ganda ng Motorola, tumutunog yun eh.
0: Tsaka, ang bilis.
1: Oh, diba?
0: Pag,
1: Kaya tuwan-tuwa na ako nung, kasi sabi ko nung araw, balang araw, sasakay ako sa mobile na yan.
0: Diba? Radio base 48.
1: Ayan.
0: Radio base 48. Oh, 48, 48, go ahead.
1: Ayan.
0: Oh, diba? Ganyan, ano nun eh. Oh, 20 mo.
1: Dito yung...
0: Oh, dito. Oh, dyan desk. Ngayon. Oh. 20 mo, 20 mo. Diba? Tapos, anong story mo dyan? Ako, may 00. Oh, sige, ano, flash na natin. Diba? Naabutan ko yung panahon na yun, kuya. Oh, yun,
1: ganun. Hindi, tsaka iba nun ng ano. Iba yung acceptance ng tao noon, especially sa MM. Kasi nung ano, nung dito tumatawag yung mga tao.
0: Mm-mm.
1: Ay, meron pong nangyari dito, meron mga yan.
0: At saka yung mayor ng Maynila, yun ang Radio Patrol 13,
1: si Mel Lopez.
0: Oo, kasi meron siyang access, 'di ba?
1: Mm. Mel Lopez.
0: Yeah. Reminiscing tayo. Tsaka nung ito pa pala ko yan, dahil nga kikinikwento ko sa mga bata kung kailan din unang gumamit ng cellphone, ang Radio Patrol. Noong 2007, unang ginamit yung
1: 2007?
0: 3G wireless. O 2007, nung nagkaroon ng Glorieta Glorieta Blast. Di ba? Nagkaroon ng pagsabog sa Glorieta.
1: Underground?
0: Oo, yung sa Glorieta 2, di ba?
1: Hindi, 1998, may cellphone na kami.
0: Pero ano, gumamit tayo ng 3G. Yun yung 3G. Na ginamit. So, live. Nakakapag-live na, di ba?
1: Alam ko, unang inisyo kami ng cellphone. Una, yung Motorola mahaba. Tapos yung ano na, yung GSM na. Yung Matex na, 1998. Tanda ko yung kasi election yon kay ERAP.
0: At yun yung ano, ginamit yung text patrol. Di ba? Yung 2366, kung naaalala ng mga nakikinig sa atin noon.
1: Ayan. Nakailang numero na ba ang patrol? Ilan na? Hanggang anong numero umabot?
0: Ang alin?
1: Yung patrol.
0: Ng, yung
1: call sign?
0: Radio patrol,
1: call
0: 56.
1: Sign. Ah, 56?
0: Oo, si Fred Cipres, yung huling nabigyan ng numero.
1: Ako kasi 29 eh.
0: Ako 48 po. Pero kasi, at least di ganun. Hindi ganun kabata. Hindi rin naman ganun katanda.
1: Ah, ito makakausap natin, bata ito, bata.
0: Oo, ito talagang bata to dahil siya ang kinatawan ng party list representative ng kabataan party list.
1: At tagapagsalita ng House Prosecution Panel.
0: Oo, ikaw makakasama natin sa linya ng telepono. Magandang hapon po.
2: Hapon po.
0: Congresswoman Renee Co, magandang hapon po.
2: Maraming salamat po muli sa pag-imbita sa inyong programa. And happy birthday po kay Gatsos Rizal today.
0: Tapos kahapon po si Marian Enrique. Binati ulit.
1: Ano yung apo ni...
2: Daming nagbo-birthday ng June.
0: Ayan nga po. Kamusta po yung pre-trial? Kasi kahapon po, ano, tama po ba natapos na yung pagmamarka doon sa unang article ng, na sumalang doon sa pre-trial kahapon?
2: Sa amin, no, successful na nasimulan yung pre-trial conference. At sa... Monday, magtutuloy-tuloy dahil hindi po natapos yung marking of evidence. So, ang mga natapos na articles kahapon ay yung sa bribery and sa death threat. Magkukontinue naman po doon sa confidential funds and unexplained wealth on Monday. No, dismayado tayo na wala po si VP Sara Duterte sa pre-trial conference dahil in contrast to what she said she's ready and willing to face these charges at the proper court. No, nonetheless, no, fully prepared naman yung House Prosecution Panel na tapusin yung pre-trial conference which will happen, no, before June end. At sa July 6, no, humarap na sa trial proper.
1: Mm-hmm. Yan din ba yung dahilan nung nilabas mong statement, Kong Rene, na parang ginagawang katawa-tawa lang ng ni Vice President Sara Duterte itong ano, itong impeachment?
2: Sinabi ko po tunog lata, no? Dahil nakita natin, binasa natin yung pre-trial brief, it is not adding independent evidence, controverting evidence, o kaya yung detalye lang ng kwento ni VP Sara. No? Hanggang ngayon, ang paulit-ulit na nakikita natin sa submissions niya ay general denial, hindi yan nangyari, hindi po totoo yan, pero walang story to back it up, walang explanation para sabihin hindi totoo yung allegations. At tina-target yung technicalities, yung process, yung even authority and jurisdiction ng pagpapatuloy ng proseso na to. So sa atin, indicator yun na hindi po sineseryoso yung proseso. And either walang sagot or ayaw sabihin yung sagot na hinahanap ng taong bayan, taon na. Yun po yung basa natin. Gusto natin mailabas na sa trial proper.
1: Tama lang naman din kasi pag sinaya mong tunog lata, matatawa ka.
2: Opo. Or yun or ampaw na mas inigit ng Gen Z. Pero tama naman, ampaw.
0: Sabi nga ng mga Gen Z, ampa is law.
2: Mag-iisip kami ng iba pa para ma-update yung term.
0: Siyempre, hindi pa naman tapos yung pagmamarka. Paano
1: Monday ang resume.
0: Pag dumating, Kong Rene,
2: ano po yun?
0: Paano kung dumating? Dumating pa rin.
1: Magpakita.
0: Magpakita.
2: Edi welcome.
1: Well and good.
2: Gusto natin na mangyari yung pagharap ni VP Sara. At aasahan din natin na sa trial hearing date ay andun din po siya. July 6 ang simula, 7, 8, Monday, Tuesday, Wednesday. At kada linggo, tapos sunod-sunod na yan hanggang matapos yung hearing.
1: Baka naman Kong Rene, pinangahawakan yung ano, hindi naman kinakilay compel pa sa ngayon na magpakita sa pre-trial conference si BP Sara.
2: Sa rules po, nakalagay naman na the parties should attend or their authorized representative.
1: Yes.
2: So yes, mm-hmm. nandiyan naman yung authorized representative niya. But at this point, ang nasi-threaten naman na is yung capability of leadership ni Vicky Sara.
1: Mm-hmm.
2: Yung kakayahan niyang harapin yung mga charges sa kanya and syempre, sa alang-alang sa principle of accountability. Ang expectation po ng taong bayan ay magkaroon ng pagharap si Vicky Sara at hindi po tumakas or umiwas dito. Even though may ibang araw na wala siya, inaasahan po natin nandun siya.
1: Saan kayo mas excited? Makita si Vice President Sara ng personal o makita si Mary Grace Piatos ng personal?
2: Nakita ko na kasi si Vice President Sara ng personal eh. Grabe nga yung tanong niya eh. So, si Mary Grace Piatos. Diba, hinahanap-hanap natin sa ilang million din yung dumaan sa kanya. Mm-hmm. Kailangan na niyang sumagot kung andyan nga siya.
0: Makukumpirma niyo po ba, Kong Rene, but we'll understand kung hindi niyo pwedeng sagutin. Pero totoo po ba na kasama doon sa posibleng witness yung taong si Mary Grace Piatos na ipipresenta ng depensa?
2: Abangan na lang po natin yung magiging strategy ng House Prosecution Panel. Paano po i-handle yun?
1: Oo, pero Kong Rene, ano sa tingin mo yung ano? Anong take mo dun sa possible taktika ng depensa kung saan yung kanilang mga testigo, mga witnesses, halos similar din sa mga testigo at mga witness ng prosecution?
2: Dumagdag po dun sa findings natin na tunog lata siya. Dahil dapat nag-i-introduce ng sariling witnesses si Vicky Sara Duterte. Dapat nag-i-introduce siya ng sariling documents. Pero dahil minimirror lang niya yung evidence, yung witnesses, tapos napaka-general pa ng reason sa pag-summon ng mga witnesses or ng documents na ito, pinapakita sa atin na wala naman talagang gustong makita or ma-extract na information doon. Gustong i-rebut lang, baka gustong maghanap lang ng mga butas. Ibig sabihin, wala din talagang storya. Walang gustong sabihin na kwento to disprove the allegation.
1: Pero ito ba'y ina-anticipate nyo? Habang nagpe-prepare kayo na posible maging mirror image lang ng mga testigo to witness ng prosecution yung iharap din ng defense panel.
2: Naghahanda po yung House Prosecution Panel sa inevitability na ganun yung harapin, pero inihanda din natin yung iba't ibang mga scenarios. Scenario building din po yung ilang sa ginagawa nila. So tuloy-tuloy naman po yun nangyayari habang papalapit na yung trial proper.
1: Pero ano ibig sabihin sa inyo noon na parang ginaya lang ng defense panel yung mga testigo at mga witness nyo?
2: Ang pau po talaga, yung lahat po yun, nakikita natin wala talagang sagot si Vicky Sara sa mga tanong natin. And therefore, I think that makes our grounds for conviction stronger.
1: Mm-hmm.
2: Kung hindi po magkaroon ng sagot, logically, mas matimbang yung allegations na supported by evidence. Kung sasabi, kung di ba, may sinabi sa'yo, dinakaw mo to, ito yung CCTV footage. Sasabihin mo lang, hindi mo nakuha yung CCTV footage ng tama. Di ba? Hindi naman po makakapagbigay confidence sa kung sino mang magde-decide na not guilty ka, na not guilty ka. So I think that will make a stronger case for conviction. Mm-hmm.
0: Hindi po kaya ganyan ang strategy ng depensa ay dahil kine-question nila yung jurisdiction pa rin ng pagkakaroon ng impeachment trial dito sa kaso ni VP Sara Duterte. Kaya ganyan kasi kung ibibigay na nila yung kanilang sagot, edi parang na rin nilang kinumpirma na pumapayag sila na merong jurisdiction ang Senado at ang Kongreso.
2: Which to us ay walang hulog na analysis. Dahil kung ininitpick yung kada aspeto ng proseso na may sagot naman, sinagot na ng mga institution at kinonfirm ng iba't ibang mga agencies and even legal luminaries, grasping at straws na po yung ginagawa. Kung ang pinapakita nito, ayaw po sumailalim ni VP Sara sa proseso. Or even, hindi po nire-respeto ni VP Sara yung proseso. kung nakasaad sa konstitusyon, sumumpa si VP Sara sa konstitusyon, pero sa punot dulo ay hindi po susundin o gagalangin yun. Ang conclusion ay, bakit po in the first place sinabi yung pagsumpa kung hindi naman po susunod?
1: Or, hindi kaya gustong i-test ng defense panel yung credibility ng mga papatawag niyong witness?
2: They can do that. And ready po yung House Prosecution Panel na i-present sila ayon sa kung ano yung nasa indecent complaint galing sa tao at sa article.
1: No.
2: Pero that still doesn't remove that may responsibility si VP Sara na sagutin yung allegation.
1: Mm-mm.
2: Hindi po pwedeng i-general denial lang yung allegation at hindi magbigay ng supporting reasons, no, kung bakit hindi yun totoo. Lalo na't ganito kabigat, no? Mabigat at marami yung mga hinahain na complaints sa kanya.
1: Kasi parang ganun ang nakikita ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Uupakan nila sa credibility ng mga witness. Eh.
0: Mm-hmm. Kumbaga sa technicality.
1: Technicality.
0: Mm-hmm.
1: Which is long before mag-start itong pre-trial conference, ganun na yung parang lumalabas na direction eh. Ng defense
2: possible
1: panel.
2: Legal strategy po yun.
1: Yes.
2: Pero ang sa atin, hanggat hindi natin naririnig yung answer and paulit-ulit po on credibility, meron mga taong bayan na hindi masasapatan sa lack of answers. No? Lalo na maraming public records, government documents, hindi lang naman po isang flank ng ilang tao yung nananawagan ng pananagutan. Eh. At this point, 69% or more Filipinos, ayon sa surveys, no, seek for a trial so that we can have answers. Kung magiging larangan lang ng technicalities yung trial, na-defeat natin yung purpose ng pagkakaroon ng trial kung saan itatry natin yung facts, no, at mag-exchange ng arguments ang mga parties.
0: Himayin pa po natin yan maya-maya po lamang. Magbibigay daan lang po kami, Kong Rene, sa pagpapakilala ng aming istasyon. Diyan po lamang kayo. Magbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
3: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
4: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
5: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
6: Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
11: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
12: Napapanood namin yung tunay na balita. Tingin sa lahat, walang fake. Balita DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa family service.
13: Bago pa man sumikat ang araw,
14: kape.
15: Good morning!
13: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
16: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
13: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
17: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Ano oras na kuya?
1: 5 minuto makalipas ang alas 5.
0: Eh, kasama pa rin po natin sa kabilang linya ang kinatawan po ng Kabataan Party List at tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Congresswoman Renee Co. Magandang hapon po ulit, Kong Renee.
18: Hello po ulit.
0: Mm-hmm. Eh, yun nga po. So, ano na pong aasahan natin simula Lunes bukod dun sa pagmamarka? Can we see na talagang tuloy-tuloy na? O baka mayroon pa tayong nakikitang mga roadblocks o pwedeng pagharang na maganap?
18: Kahapon, nagkaroon po ng decision na mag-submit yung both parties ng comment on the proposed stipulation of facts. Di naman po ito balakid. Ito lang po yung nakita natin result dahil both parties could not agree on the proposed stipulation of facts. Ibang-iba kasi yung versions nila na gustong panghawakan, no? And kung hindi po kasi nila ilatag yun doon, they will have to prove all the facts na gusto nilang i-establish. So hintayin natin yung comment na yun, tapos paano siya i-resolve through a pre-trial order na mangyayari naman po by the end of this month.
0: Pero yung mismong trial proper, fix na ba talaga, Kong Renee, yung petsa nito?
18: Yung nakukuhang order or any communication otherwise, at nag-commit naman po si Senate President Quinn Gatchalian na ito po yung ating magiging
2: schedule, no, yung na-release before ni then Senate President Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. So, wala pong balangkid na magtuloy-tuloy ang trial ng June 6, 7, 8, and then the next week and the next week. So, ang inaasahan natin, no, magiging complete shift in political discourse discussion, hindi lang sa hanay ng kabataan, sa classrooms, etc., pero sa lahat sa atin. No? So, nagpre-prepare din tayo na ensure na disinformation, etc., hindi po siya during this period.
1: Congrene, may mga prevailing issues sa Senado na I think kinakailangan ding isettle, no? Diyan sa House Prosecution Panel, gaya ng yung napapabalitang most likely i-appoint si Senator Chi Escudero bilang presiding officer. Yung issue ng threshold. Yung ba mga ganitong klase na mga issues na-discuss na sa prosecution panel at may mga lumabas na ba kayong kasunduan or diyan sa panig ng House Prosecution Panel?
2: Hindi pa po siya napag-uusapan ng House Prosecution Panel. Hindi rin po kasi siya subject matter ng pre-trial conference.
1: Okay.
2: Up until now, wala pa po, to my knowledge, official designation kung sino si presiding officer. Meron lang tayong mga the float na names according to some senators or some sources. So hinihintay din natin yung with finality sino ba talaga siya.
1: Kasi kaya ako naman naitanong especially yung tungkol sa threshold. Last April ay nagkaroon ng survey yung Okta Research kung saan lumalabas sa kanilang survey na yung mga Pilipinong naniniwala na ibabase ng mga senator judges yung kanilang boto base doon sa ebidensya nasa 19% lang. So meaning
2: ano po ulit 'yan?
1: Oh, meron kasing survey ang Okta Research last April patungkol sa hanggang saan ang paniniwala ng mga Pilipino doon sa impeachment kung yung bang
0: mga senator
1: judges ay magbabase sa ebidensya at hindi sa alliance sa politics.
2: Well, sa atin, kaya we're working hard to put out there ano yung ebidensya na yan. Tapos gusto nating hindi lang sa discussions online or sa tumututok naka-reflect kung ano yung ebidensya. Pero kahit sa ordinaryong mamamayan, paano na apektuhan yung mga buhay nila sa nagsiwalat na ebidensya? Kunwari, no, hindi natin gusto na yung mga pondo, gaya ng confidential funds, ang humahawak nito ay hindi pala autorisado. Yun naman po yung vision kung bakit sa punot

0: Kailangan nyo ba ng ano dyan? I'm sure may planong gano'n na magkaroon ng impeachment caravan, parang gano'n, na ine-educate yung maraming publiko. Hindi dahil sa pare kampanya yung pag-impeach kay BP Sara, kundi ikampanya kung paano tatakbo ang impeachment trial.
1: Sa bahagi po ng Kabataan Fertilist, yes po, merong ganong effort. Meron pong pagpunta sa yung chapters namin, no, sa schools, sa communities, ine-explain kung ano ba yung mga proseso ng pananagutan, yung impeachment, pakasaysayan, at ano pong mga articles of impeachment and yung ebidensya and even anong defense na nakalakip so far sa submission at anong inaasahan natin sa trial.
0: Oh, pero so, ano yan?
1: Po natin, yes po.
0: No, pero medyo maselan din yan, Kong Rene, dahil kung ganyan na mangyayari, kinakailangang iwasan eh. Para maiwasan na mahaluan ng politika yung information campaign na ganyan, di ba?
1: Ayun naman po, ay ine-exhibit natin yung sensitivity sa pag-handle nito in the way na gusto natin tumagos yung ano yung proseso at ano yung importance nito. Yung example sa ginagamit natin, hindi lang din yung sa ngayon, pero yung impeachment processes noon pa.
0: Yes.
1: No? Na ang ending nito, ako po personally, ang gusto kong mangyari, mas tumaas yung political participation ng mamamayan. No? Na hindi po lang tayo tagamasid, hindi lang din po mga proseso to ng mga ilan na nasa Kongreso at Senado, mga proseso natin ng pananagutan.
2: At ang mahalaga ay hindi mahaluan ng fake news, kasi malamang may magtatangka at magtatangka dyan. Maraming salamat, Kong Rene.
0: Kong Rene, thank you.
1: Maraming salamat din po. More power sa inyo.
0: Maraming salamat po.
2: Yan po ang kinatawan ng Kabataan Party List at tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Ano oras na, Kuya?
0: 13 minuto makalipas ang alas 5.
2: Ito, isunod na rin natin. Makakausap naman po natin ang director ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated at isa pong public interest lawyer, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon. Attorney Dino, live via Zoom.
3: Magandang hapon, Zandro, Kewil, and sa lahat ng ating mga tagapakinig.
0: Good afternoon, Attorney Dino.
2: Yun nga, Attorney Dino, itong impeachment pre-trial at yung mga lumalabas na impormasyon tukol nga sa naganap kahapon, ano pong take ninyo?
3: Well, una sa lahat, no, bilang miyembro ng Bantay Senado, gusto ko sanang sabihin na dapat yung pre-trial ay binuksan sa publiko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya binuksan sa publiko. Maraming mga important na decisions will be made sa pre-trial. Unas, dyan ilalahad kung sino ba ang witnesses. Pangalawa, ano bang stipulation of facts o yung pinag-aagrihan na facts. Ha? Kasi pag pinag-aagrihan na yan, yung evidentiary, yung ebidensya, hindi na kailangan kung meron nun nang nag-agree na sila dun sa conceded facts, no? O yung tinatawag natin stipulated facts. So napaka-importante niyan para makita natin kung ano ba yung pinag-aagrihan nila na facts. For example, Vice President si Sara Duterte, siguro naman nag-agree sila dyan, di ba? Dati siyang Defense Secretary, siguro naman nag-agree siya dyan, di ba? Empleyado niya si X, si Y, or si Z. Baka contentious yan. Pero kailangan natin masubaybayan yan. So, dyan din makikita natin kung pag-aagrihan na yung trial dates, hearing schedule, number of witnesses, di ba? Ano yung issues na i-resolve. So, in other words, dahil napaka-importante ng procedure na yan, and the public has the right to know. It is the right of the public to see kung ano ba talaga yung nangyayari sa proceedings na yan. Anyway, what we're talking about are taxpayers' money. What we're talking about are sessions in that is happening in the Senate of the Philippines, which is being paid for by the public's money. So I really don't understand right now why it has to be closed to the public and to the media. To me, I don't see the justification behind that, especially since the proceedings are quasi-political, quasi-judicial, and constitutional.

0: constitutional in nature. So why is it that they are making it parang pang private yung proceedings na yun, at hindi dapat makita ng publiko at accessible sa media? I really so don't see the justification. So yun lang yung gusto ko munang unang-unang sabihin dyan, no, na hindi dapat ganoon. Dapat pagdating sa proseso ng impeachment, eh, dapat nakakapanood ng publiko.
1: Pero mukhang katanggap-tanggap naman sa House Prosecution Panel, Attorney Dino, dahil ang sabi nila, para sa smooth na takbo ng pre-trial conference, and at the same time, maprotektahan din yung mga witnesses, both prosecution at saka ng defense.
0: Well, katanggap-tanggap sa prosecution panel, pero hindi sa akin katanggap-tanggap bilang isang mamayan. No? Kasi ako isang mamayan, dapat nakikita ko rin kung ano nangyayari. No? And I'm speaking as part of Bantay Senado rin at isang simpleng mamayan lamang na kung may witness, di sabihin lang nila reserve 3, 4, or 5 witnesses, di ba? Mm-hmm. Hindi naman pwede sabihin na just because it's open to the public, it is orderly na, di ba? Bigyan naman natin ng tiwala na alam ng taong bayan kung anong gagawin sa mga impormasyon makukuha nila. Sa akin, mas importante ang transparency, that there should, sabi nga nila, di ba, sunlight is the best disinfectant. Dapat nakikita ng taong bayan ang nangyayari. Again, these are all being paid by taxpayers' money. So bakit kahit na sino pa yan, prosecution pa yan, depensa pa yan, with all due respect to the prosecution and with all due respect to the defense, the public has the right to see kung ano nangyayari dyan sa pre-trial conference na yan, and it shouldn't have been a secret or private. Ang ultimately, nag-agree lamang prosecution, but it is the decision of the impeachment court to make it private or at least away from the grazing eyes of the public, and I don't understand that.
1: May transparency issue ba dun, Attorney Dino? Dahil lately, sinabi ng House Prosecution Panel na bagamat gusto rin nila, no, sang-ayon sila na isa publiko yung pre-trial conference, more on markings lang naman daw ng mga evidence, ng mga annexes na ipipresenta. Parang ganun lang, baka naman maboring daw ang dating.
0: Well, kung markings, di alam natin kung anong minarkahan, di ba? Di kung boring, di alam naman ang media kung ano important at
1: yes,
0: hindi.
1: Yes, yes.
0: Di ba? Pero stipulation of facts.
1: Mm-hmm.
0: Kung, tinan mo, ngayon, na nangyayari sa atin ngayon, ano po nangyari? Nagka-tension daw? Pati ba naman yung may period na abogado? Sabi niya, di ba? May period ako, masungit ako. Ngayon, nagmumukha tayo ngayong nakikichismis lamang. Pero hindi ba dapat ang taong bayan, ang mga mamayan, ang front and center pagdating sa isang constitutional and political process? Diba? Isn't it that we are supposed to be the main stakeholders here, at hindi ito private event ng Senado, hindi ito private event ng mga abogado? Ang main stakeholders dito sa bayan ng Pilipino, kung boring yun o hindi, let the Filipino people decide that. It shouldn't be the call of these people, kasi ang front and center dito, taong bayan, accountability mechanism natin to, sagrado itong proseso na ito, pera rin natin ng taong bayan na pinag-uusap.
1: Baka naman iniiwasan lang yung, alam nyo naman sa panahon ngayon, nagkalat ang fake misinformation, mga fake news, di ba? Baka doon pala sa pre-trial conference, bat-bat na ng fake news ang lumabas.
0: Mas malala ang Kuya Will, ang misinformation and disinformation kung walang sunlight, kung hindi natin alam kung ano nangyayari. Kaya ngayon, di ba, ngayon nakikichismis lang tayo. Ano po ba nangyayari? No. Ano daw, medyo nagkainitan daw, medyo mainit daw ang ulo ng isa, medyo may tensionado daw, medyo, di ba mas malaki yung disinformation and misinformation if information
1: manguhula
0: are not accessible to us. Sa akin lang, bilang isang transparency advocate tsaka freedom of information advocate, we should trust the public, and parang pagkatiwala natin yung publiko na alam nila yung gagawin sa impormasyon.
2: Hindi kaya dahil takot lang maumay ang taong bayan, baka naman isipin na doon, pagdating doon sa punto na kailangan na talagang malaman ng taong bayan, wala nang nanonood.
1: Wala nang excitement.
0: Again, ang pagkatiwalaan natin yung taong bayan, they should not be making decisions for our behalf, no, na baka maumay kami. taong bayan kami. Hayaan namin kung mauumay kami, mauumay kami. Kung hindi kami mauumay, hindi kami mauumay. Pero pagkatiwalaan nyo kami ng impormasyon, do not decide for us kung ano yung sensor ninyo, hindi, at ano lang ipapakita ninyo para ba yung papakita nyo lang, doon lang kami ma-excite. Do not do that. So sa akin, hindi ko maintindihan pa rin hanggang ngayon sa Senado bakit they decided that this is a private affair. I think the prosecution just agreed para lang hindi tensionado sa simula pa lamang. Pero sa aking palagay, hindi naman ako prosecution, di ba? And I can speak my mind. Bilang isang mamayan, this shouldn't have been a private affair.
1: No, speaking of taong bayan, napakababa nung percentage ng mga Pilipinong naniniwalang evidence-based ang magiging hatol kay ano kay BP Sara.
0: Oh well, ang ibig sabihin niyan hindi sila nagtitiwala sa institusyon ng Senado, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi na magiging fair and partial ito. That is an unfortunate that is an unfortunate thing. And every single time na kino-compound nila yung rason ng publiko na hindi magtiwala sa Senado kagaya ng making this as a private affair, as a decision of the impeachment court, ibig sabihin, talagang iisipin na naman ng tao bayan na luto na house-show ito. Hindi tayo pinapatingin sa atin kung ano nangyayari. Nagkaroon na ng ayusan sa likuran. Diba? Fix na ito. Fixer, meron ng mga involved na fixer. Yun yun eh. Kasi kung hindi ka magde-decide base sa ebidensya, magde-decide ka base sa political considerations and affiliations and friendships and other motivations. Diba? Baka may magkakachismis pa ng suhulan dyan. Ang reflection na pag sinasabi ng taong bayan, hindi sila naniniwala na magiging ebidensya ang basehan, that is a bad thing. Because to begin with, sa aking palagay, ang pinaka-importante lagi pagdating sa pananagutan, pagdating sa hustisya, ay ebidensya, ebidensya, ebidensya. Lagi ko sinasabi, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Kung malinis talaga si Sara Duterte, walang ebidensya, parang awan nyo na wag na natin aksayahin ang oras natin at kailangan madismiss na ito. Pero kung may ebidensya, dapat hatulan. So kung ang taong bayan sinasabi, hindi ebidensya, malaking problema yun na ibig sabihin hindi tayo nagtitiwala na sa ating mga institusyon na ebidensya sa huli ang mananaig.
1: Pero nung gawin itong survey, April, that's panahon pa ni Tito Soto ito.
0: Well, imagine mo na lang kung April yan. Yan pa yung panahon na yun. Nagbaril-barilan pa sa Senado. Diba? Nagkaroon pa ng change in leadership. Nagkaroon pa ng takbuhan at nagkandara pa. So, may effect ba yun or wala doon sa tingin ng mga taong bayan? Kung bumaba pa lalo, kung tingin natin, ebidensya ang magpe-prevail sa huli. Makikita natin sa next survey. Alam ko, magkakaroon na ng survey yata for this season pa at may inalabas next month.
1: Makakadagdag kaya yung April, di ba? So kung magkakaroon ng panibagong survey, makakadagdag kaya yung naging gulo sa Senado the past several days?
0: Palagi. Yun ang nagdo-dominate. Sabi nga sa akin nung nasakyan kong grabe, sukang-suka na raw siya. Gusto niya raw masuka. Kada nakikita niya yung mukha ni Alan Peter Cayetano na nagsasalita ng kung ano-anong dasal doon pero kung ano-anong mga pinagagawang kalokohan. Imagine mo yung sinabi ni Pig Lacson na 700 million pesos ang ginastos ng Senado for a month yata under the leadership of Alan Peter Cayetano. 700 million para magbaril-barilan, para magkandara pa, para mag-away-away, pero wala na pa-ipasa bilang isang kahit na isang batas. Walang naipasa kahit na isang measure. Walang dinulot na maganda sa taong bayan. Natalo na naman yung taong bayan ng 700 million. Halos kasi laki ng confidential fund scandal under the leadership of Alan Peter Cayetano na walang natapos. Bottom line is, of course, sa pipiko ng publiko, nawawala na ng tiwala sa institusyon ng Senado na ngayon ay impeachment trial court. So sana naman yung presiding officer nila maging fair. Isa na namang nangangambang optics, di ba? Optics wise, para bang ang samang tingnan na ang magiging presiding officer will be Chis Escudero, who already tried to stop the impeachment from happening last year. Fourth week lang, hindi pa maintindihan. So sa akin, kung gusto nating ma-repair yung institusyon ng Senado at ma-restore yung faith ng taong bayan sa impeachment court, baka naman dapat pinapakita nila sa publiko kahit na yung pre-trial na isa sa pinaka-importanting stages ng isang buong full-blown proceedings ng impeachment. At pangalawa, siguro naman, sana naman pag-isipan nila mabuti kung sino magiging presiding officer. Hindi yung fourth week lang, hindi pa maintindihan.
1: Mm-hmm. Pero apat ang abogado sa ano? Aapat ang abogado sa Senado, di ba? Si Kiko, si Cheese, tapos dalawa sa kabila, si Pia at saka si Marcoleta.
0: Tama naman si Senate President Sherwin Gatchalian eh, no? Ang impeachment proceedings is sui generis. Hindi naman dapat ito sobrang technical. Hindi naman dapat ito sobrang legal, no? It's quasi-political, quasi-legal, and first and foremost, constitutional. At ang konstitusyon, kailangan naiintindihan niya ng taong bayan, kaya ang rule dyan, verbal legis rule. Yung madaling intindihin at pagkakaintindi ng ordinaryong Pilipino, forthwith, immediately. Sa lalong madaling, sa agad-agad. Yan ang ibig sabihin dyan, hindi mo na yung mag-legal gymnastics ka na kung ano-ano pa. So ang point ko is, hindi kailangan abogado. Hindi sinabi ng konstitusyon na dapat abogado yung magpe-preside. And the reason being, dapat pagdating doon, it is first and foremost a constitutional process. At ang importante ay dapat naiintindihan ng isang layperson. So kung meron ng legal gymnastics dyan na ginagawang overly legalistic ang impeachment, kahit si Miriam Defensor Santiago noon, is my humble submission is mali yun eh. Hindi dapat ito overly legalistic. It is the credibility of our institutions through the Constitution, and hindi sinabi ng ating saligang batas na kailangan abogado at overly legalistic ito, di ba? Eh di sana ginawa na lang legal. Di sana ginawa na lang korte. Pero hindi eh. Hindi iniwan at inatasan ng saligang batas ang korte ang tumapos nito. Ang inatasan ng saligang batas ay mga ordinaryong representatives, whether attorney yan, whether engineer yan, whether doktor yan, basta nandoon siya sa Senado. Ito yung mga representatives ng people, mga senador ng tao. So hindi kailangan sa akin palagay pabugado, wala yan sa saligang batas.
2: Ay siguro pang huling tanong na namin bago namin kayo pakawalan eh, meron ba talagang warrant of arrest laban kay Senador Bongo o wala pa?
0: Well, sabi ko naman noon pa, di ba, na it's just gonna be a matter of time. Whether nang galing yan sa bibig ni Baste Duterte o ni Ferdinand Marcos o ni Lenny Robredo o sino pa ba, si Sonny Trillanes o kay Attorney De Leon, Dino De Leon, ang malinaw dito ha, involved si Christopher Lawrence Cesorogo doon sa malawakang patayan sa Ilalim ni Rodrigo Duterte. So I will not be surprised as to whether or not nandyan na yan, I am not authorized to speak. As to whether or not I believe na nandyan na yan, sa aking palagay, nandyan merong warrant of arrest kasi pinangalanan na co-perpetrator itong si Bongo. And I think by virtue of the fact that co-perpetrator siya, of course, mag-i-issue ang ICC ng warrant of arrest.
1: Tingnan mo na lang yung nangyari kay, no? Kay Bato. Diba, pinalalabas yung una, wala, diba? Fake news daw, etc. O eventually, nagtatakbo.
0: Correct.
1: Thank you.
0: Huwag mong palimutan ko, Will, nagtatakbo at nagkandara pa.
1: Tinagdaga mo pa. Salamat sa'yo, Attorney Dino.
0: Thank you very much.
2: Yan po si Attorney Dino De Leon, ang director po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated at isa pong public interest lawyer. Happy weekend!
1: Bye-bye!
3: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
4: Pwede ba Christmas feels na tayo
5: agad? Pasko na lang agad.
4: Para medyo masaya-saya naman ang pakiramdam natin, partner.
5: Bakit? Hindi ka masaya?
4: Christmas feels. Hindi, ako gusto ko masaya ka, partner. Dahil alam kong napakasakit ng pinagdaanan mo na kahapon. Dahil nga nabanggit ko sa programa natin, partner, kahapon, na yun nga yung doggy.
5: Yes, may baby pig.
4: Baby pig. Grabe naman. Hindi na siya pig.
5: Baby pig na siya sa taba niya.
4: Yun. Sabi ko nga, pinaalam ko na sa viewers natin, listeners natin, na hindi ka nga makakasali sa ating programa hapon dahil nga po sa pumanaw si Doggy. Ano pangalan ni Doggy?
5: Si Louie. 7 years old siya. Grabe. Iba pala yung pakiramdam. Iba, alam mo
4: is
5: yung
4: this
5: partner,
4: the first time ka ba?
5: No,
4: na,
5: hindi nga eh. No, iba yung pakiramdam na parang every time you lose a pet,
4: yeah.
5: It still feels the same ache. Na heart-wrenching, gut-wrenching ache pa rin siya.
4: Kasi kasama mo yan everyday, di ba?
5: Oo.
4: Yun yung parang ganun din ang pakiramdam ni siguro nung nawala ng Senate presidency, di ba?
5: Oo. Yung feeling niya.
4: Kahit na 28 days lang.
5: Pero magkano nagastos? Nalus tayo, 700 million.
4: Ganun din naman daw ang ginagastos karaniwan ng ibang Senate president. Pero that's the point na sinasabi ko. Medyo mahirap po talaga when there's a loss, di ba, na iniinda mo. It's hard talaga to to get over it right away. Oh. Kala ko eh, hindi ka papasok partner eh.
5: Ay, mas malaki ang pangangailangan ng pera.
4: Di bali.
5: Okay, papasok tayo.
4: Hahanapin ka ng mga, syempre, taga-panood, taga-pakinig natin.
5: Kakayanan natin para sa inyo, mga kapamilya.
4: Anyways,
5: ganda ng time mo, ah. Sorry, I'd say that.
4: Yes, I made it ganda. Myself.
5: Hinabig.
4: Basta lahat po ng mga nabumabati sa mga suit ko, I always say, I made it myself. Para amazed na amazed sila. Ang grabe si Kaka na Turing.
5: Galing ka pala eh.
4: Yes. Magaling din pala siya humabi.
5: Oo.
4: ng mga damit. Hindi po. Ito po ay, actually, sinabi ito.
5: Ganda.
4: I think, ano to, regalo ito. Ng boss natin dati sa ABS-CBN Integrated News and Current Affairs. Mm-hmm. I think, if I'm not mistaken, parang Christmas gift, many Christmas.
5: Patutugin mo ulit yung Christmas song mo, John Parter, para maalala naman natin ng happy times. Yan.
4: Merry Christmas! Biglang ganun ka. Actually, nung isang araw lang, partner, I was saying, hindi pa nga siguro magtatagal eh. Sisimula na naman natin yung 100-day countdown.
5: Eh kasi nga, ito na eh. Mag-July na tayo.
4: Yeah, kalagitnaan ng taon.
5: Mm-mm.
4: But sabi ko nga, actually hindi ko na kina-countdown yung Pasko. Because actually, I'm more other countdowns that we're waiting for. Yung countdown sa pagsisimula ng impeachment trial.
5: Yes, the July 6 tayo
4: July
5: 6, yan.
4: Sure na daw yun.
5: Mm-mm.
4: Yung November 30 sa Hague.
5: Oo.
4: Ni Tatay Digong.
5: Ano?
4: Sorry.
5: Tatay.
4: Nagkamali lang. Nagsabi ko, nadulas kasi. Oh, nasabi ko, hindi, Tatay Digong ang pangalan ko, hindi Katay.
5: Oo, Tatay.
4: Nasabi kasi Digong. Nagulat yung emission control specialist
5: kaya
4: natin.
5: Kaya nga.
4: Nalaki yung mata niya. Sabi, parang Volkswagen ba?
5: Oo.
4: Parang yung headlight ng Volkswagen.
5: Kasi naman eh.
4: Sabi, Katay Digong, nag-amin ba? Umamin?
5: Oo. Ano ka tuloy?
4: Hindi naman naamin. Wala naman ako inamin ba? So yun, countdown to July 6 to November 30. So dalawa pang malalaking mga event na binabantayan natin bago po tuloy yung magkaroon ng Christmas feels.
5: Mm-hmm.
4: In fact, hindi nga natin alam if by the time na matapos yung impeachment ni VP Sara, which according to estimates, no, sabi baka tumagal lang daw ng 2 months.
5: Mm-hmm.
4: So that's July 2, September.
5: Mm-hmm. Kung kahit na iano yan, no? 3 days a week, 5
4: yes,
5: days
4: yes.
5: a week.
4: Maybe 2 months, no? Tumagal. Mm-hmm. Kung wala talagang mga aberya. So pagpasok mo ng bear month, ay dapat magwawakas na yung impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. But syempre, depending on the outcome, di natin alam kung Christmas feels ba ang pakiramdam no mga complainant, no mga prosecutor, di ba? At yung taong bayan, di ba? Na nag-aabang sa magiging resulta nitong impeachment trial.
5: Tama. Tsaka ano yung mga, ako partner, hindi lang ako dun sa resulta ng impeachment trial eh. Nandun din ako dun sa, mababalik ba natin yung,
4: tiwala?
5: Yung pera, na hindi
4: pera.
5: Natin alam kung anong nangyari.
4: Yes.
5: Na misplaced na funds.
4: That's
5: or,
4: part of the impeachment articles of impeachment.
5: Yun nga.
4: Ill-gotten wealth.
5: Misuse
4: of confidence.
5: Funds.
4: Kasi iba pa ho yung articles of impeachment na yung threat, di ba? To the first family and to the former House Speaker.
5: At yun yung mga nirepaso nila kahapon, yung talagang finance nila. Ano ba talaga yung magiging laman ng mga reklamo?
4: Yes.
5: Di ba? Ng articles yung, of impeachment. Tatalakayin
4: evidence?
5: Nila. Oo.
4: Natapos ba kahapon yung marking of evidence? Parang hindi, no? Ang sabi, next week po.
5: Magpapatuloy ulit.
4: Monday. Mm-mm. At saka po idadaos ulit yung second part nitong pre-trial conference. Dahil umabot lang ata sila sa marking of evidence. So sa third article of impeachment.
5: O, eh kasi nagkakaroon daw
4: pa.
5: Ng matinding mga ano eh.
4: Huh?
5: Ano to? Na hindi naman nagkakagirian. But the regular pagka-clash
4: pagtatalo.
5: Na agad. Pagtatalo na agad.
4: Hindi naman daw sila nagkaroon ng iringan. No? Pero humiwalay muna sila sandali. Bumukod yung si Attorney Michael Poa, lead defense dun sa defense ni VP Sara. At saka yung ibang House prosecutors.
5: Mm-mm.
4: At hindi na naman nila binanggit kung bakit sila bumukod ng kwarto.
5: Mm-mm.
4: At kung ano yung kinailangan nilang plansyahin na gusto.
5: Mm-mm.
4: No.
5: Mm-mm.
4: So that being the case, wala na ho siguro talagang makakaantala pa dun sa nakatakda ng July 6 na pagbubukas po ng impeachment trial. Although may question pa partner.
5: Yes, sino?
4: Sino ang presiding officer? No?
5: Mm-hmm.
4: na parang maybe nabitawang kasing salita si Senador Bing Lacson, na akala ng iba, penal na yun.
5: Mm-hmm.
4: Na si Senador Chi Escudero daw, mm-hmm, bilang siya ay isang abogado, siya ay tatayo as presiding officer. Dahil siya din yung dapat na magiging presiding officer last year. Eh.
5: Mm-hmm.
4: Kung natuloy lang sana yung impeachment ni
5: Pisa. Hindi nga natuloy noon dahil kasimple-simpleng salatang fourth with lang, yes, pinag-awayan pa.
4: Which is exactly the point po ng ibang mga dating Supreme Court Associate Justices na dahil po sa ginawa po ni Senator Chi Escudero noon as Senate President na hindi niya kaagad inaksyonan,
5: mm,
4: yung impeachment complaint sa kanila, ay kaduda-duda nga daw po yung parang kredibilidad niya na siya ang magkukumpas o magtitimon bilang presiding officer kung siya nga po ang itatalaga. Pero pinagigiitan din naman pa rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang Senate President, siya ang presiding officer.
5: Mm-hmm.
4: Dapat siya. Mm-hmm. Hindi naman sinabi na kailangan daw abogado eh.
5: Mm-hmm.
4: Dahil binago nila para may inamed sila sa Senate rules nila on impeachment.
5: Mm-hmm.
4: So without any change in those Senate rules, mananatili nga po no, na presiding officer si Senate President Win Gatchalian as the presiding officer. No?
5: Mm-hmm.
4: Siguro, sabi nga, ano, partner, baka daw kiligin pa daw yung mga tao kung siyang presiding officer, tapos assistant presiding officer, si Risa. Oy, grabe. Narinig ko yung mga usapan
5: yung mga... Nakakatawa yung mga winnership.
4: Mga kinikilig-kilig daw dahil binati daw ni ex-GF ni Sherwin Gatchalian na si Bianca Manalo.
5: Yes.
4: Ayos sa kanya pong pagkakaluklok bilang Senate President. Mm. Ay, meron pang showbiz angle, partner, ha? Talagang nagulat ako dun eh.
5: Oo, pero hindi talaga. Mm. Doon talaga ako ngayon sa pag-ship ng Winry tandem, partner.
4: Winry, oh. Alam mo,
5: may mga videos eh.
4: Apakadami talaga. Hilig ng mga Pilipino sa mga tandem-tandem, mga love team.
5: Oo, tama. Mm. Pinipilit pa kasi. Oh. Magkatrabaho naman yan. Siyempre, so, if you admire the person dun sa trabaho
4: as
5: ng
4: colleague,
5: di ba?
4: Bakit?
5: Makikita mo talagang napapangiti
4: ka. Gusto niya magkatuluyan sila. Oh. Hindi naman Korean rom-com ito, di ba?
5: Ginagawa na issue eh.
4: Ginawa niya naman rom-com eh.
5: Ship niyo nga ako kay Trillano, sige eh. Na. Ay, Erdo!
4: Ayan na naman.
5: Ano ba?
4: Parang ina-expect niya dahil may pagka-Koreano etura ni Sherwin Gatchalian. Sasabihin niya kay
5: paano, paano?
4: Kay Senator Rico.
5: Ito na yung anong K-drama episode.
6: Risa, otoke?
5: Oh.
6: Oh, kensana?
5: Oto,
6: anyong.
4: Mga ganun, ha? Ano ba?
5: Takang drama natin, ha? Episode 2 yan,
4: we will,
5: ha?
4: We will return to the...
5: Oo.
4: K-drama? Takang drama? pag may sapat na panahon, babalikan po natin yung K-drama.
5: Uh-oh.
4: Ayan, mga kapamilya. Anyway, so kanina umaga, humarap na po sa wakas si Tab Baldwin, na yung dati pong Ateneo Blue Eagles head coach na nagbitiw na, no? Kamakailan. Para po siya ay sumailalim sa pagtatanong ng PNP CIDG. So may ilang oras din siyang tumagal doon, partner. Although sa huli nating pagtanong, ay wala pa hong makapagsabi sa atin kung tapos na yung questioning sa kanya at kung nakaalis na ba siya doon.
5: Mm-hmm.
4: Di ba?
5: Mm-hmm.
4: Yeah, pinipilit nga natin sana na malaman eh. Nandun ba yung makakausap dahil sana natin from the PNP CIDG. Baka naman pwede magbigay sila ng konting update, no?
5: Tama.
4: Kung ano man lang yung mga tinanong nila, dahil ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimolia na pumunta rin naman doon, no, sa CIDG kanina, meron na daw silang nakitang inconsistencies.
5: Sa statements?
4: Sa statements ng magkakaibang miyembro ng coaching staff ng Ateneo Blue Eagles.
5: Mm-hmm.
4: Pero, ang pauna naman nilang, how do you say, parang paliwanag, na maaari nga naman po magkaroon ng inconsistencies dahil yung, alam mo yung sa pelikula na iba-ibang points of view.
5: Vantage point. Vantage point na movie,
4: diba?
5: Maganda rin yun.
4: Ah, diba? Diba? Oh. Yung sa mga pelikulang gano'n na nag-iiba yung kwento, depende sa kung sino, kaninong pananaw binabalik yan. Diba? Sa pelikula, ginagamit yun. Ito, totoong buhay ito, mga kapamilya. Iba-iba yung point of view ng mga kinakausap ng CIDG. Kaya parang tila lang naman, may pag hindi pagtugma o inconsistencies dun sa mga pagsasalaysay nila about the drowning incident.
5: Mm-mm.
4: No? So that doesn't mean na may pinagtatakpan o meron silang inililihes. Hindi ho ganun dapat ang conclusion.
5: Mm-hmm.
4: Maari lang po na may inconsistency dahil iba nga pala yung perspective nila depending on where they were standing at the time na nangyari yung drowning incident sa Dipakulaw.
5: I was even wondering if they're gonna be inviting the kids. Kasi katulad na lang, I was
4: listening
5: to Patrol no, na in-interview mo si Mampia, diba? Dahil nasa podcast niya yung dalawang Ateneo basketball kids, no? Iimbitahan din ba nila to get then their experience, 'di ba? Oh, may pumunta na ang tatangkad.
4: Yes, oo.
5: Ang tatangkad ng mga bata, 'di ba?
4: Eh kaya nga sila basketball team. Kung ano to, kung chess team to, partner.
5: Ang lalaki talaga, eh. Alam mo.
4: Kaya nga sila basketball team.
5: Alam mo, pagtatagpi-tagpiin nila, yeah. Yung iba-ibang angulo na 'yan para makita kung ano talaga nangyari.
4: So, that was what happened kanina umaga sa PNPCIDG. Yung sa NBI, supposed to be, haharap din itong si Ateneo President, si Father Bobby Yap, no? Pero pinagpaliban na lang at next week dahil graduation daw ngayon.
5: Yes, meron daw in attenda na graduation ceremony.
4: So it's a graduation, no? So, yun nga po ang takbo muna, no? Nung investigasyon, dito nga po sa trahedyang sinapit nila Rene Baterbonya at saka ni Divine Adili. Kailan nga ba ang sinabing funeral for Rene? Parang June 24, eh, kung ako nagkakamali.
5: Ang alam ko pa nga, partner, yung siya ang unang ililibing dun sa cemetery.
4: Sa cemetery, yung kabubukas pa lang.
5: O, kabubukas pa lang, no?
4: Yeah, so, yung, you know, that's such a...
5: Ang ironic na sabihin mo siya ang magbibinyag nung, ano, di ba? Kasi it's like, pero yeah, siya ang unang ililibing,
4: ililibing
5: doon sa cemetery yung kanyang paglalagak.
4: Yeah. That is one of the siguro sabihin na nating saddest, di ba, aspects of this tragedy na nangyari po. Ano? Tapos si Pangulo Marcos Jr. Po ay pauwi pa lang po mamaya, no? Galing po siya sa kanyang pagdalo doon sa ASEAN-Russia Summit sa... Ano pa alam nung Kazan? Akala ko nga
5: akala
4: ano ko una.
5: Kazakhstan, sabi ko.
4: Hindi, nene. Akala ko nga una, meron na akong syudad sa Russia. Kazan, Russia. Kazan pala. So, meron po siguro akong counterpart doon sa Russia. His name is Kazan Turing. So, if it so happens that you speak to my counterpart there in Russia, he will like, introduce to himself and say, "Comrade, my name is Kazan Turing." Alam mo, minsan, nasa ano kami? Nasa Barcelona kami, partner. Dahil meron kami kinukover na isang malaking tech event. May mga kasama akong mga Filipino tech journalists. Maraming mga ano yun, mga tech journalists sa iba-ibang bahagi ng mundo na kinukumbina dun sa tech event na yun. Maraming mga East Europeans, partner, kasi mga nagva-vlog din sila about mga tech, mga gadgets, mga ganun-ganun. Yung isang Filipino journalist doon, nakatalikod, busy-busy siya na nagbibideo ng gadget Nung nasa likod ako, nilapitan ko, sabi ko, "Please, the comrade, please hurry up and finish the your doing because I am also going to take a video."
5: Takot Naniwala?
4: Siya. Takot siya. Lundag siya gano'n. Akala niya. Taga-KGB yung nausap niya. "Please to hurry because I am also trying to get the video." Yun po, kakapanood ko po lang ng Borat.
5: Sabi ko kasi, parang hindi naman yata Russia
4: si, kasi yung Kazakhstan.
5: Parang si Borat yun.
4: Yung Kazakhstan kasi naging bahagi ng Soviet Union.
5: So, kaya halos tunog sila.
4: Same. Almost same accent. Because I am...
5: Huwag na, baka mami bumaba pa yung estado ko as a girl.
4: Oh, yun. Yung sobrang ano, misogynist, di ba?
5: Mas matas pa yung mga hayop yung, sa mga babae.
4: Yung nakakatawa kasi na masyado exagerado na, "This is my sister. She is number one of prostitute." May mga ganun. Sorry, yung mga napapanood kong pelikula.
5: Mga cancel culture na ngayon yung Borat.
4: Yung mga napapanood kong pelikula, para makasabihin nyo, walang kwenta. Anyway,
5: that was a fun film.
4: But it is
5: actually
4: naman. Kung gusto niyo lang po na medyo malibang kayo, katulad po ni partner, makakalimutan mo man lang, partner, na meron kang malungkot na sinapit.
5: Kaya nga.
4: Manood ka ng mga ganong klaseng kawalang.
5: Para kabisado ka rin.
4: Yung kawalang kwentang ano. Puro kalokohan. Malilibang ka talaga, partner.
5: Oh, yan.
4: So, if you remember the accent of the cousin, don't forget, the cousin Turing is there with you.
5: Cousin Turing. Diba dami yung characters mo, ah?
4: Yes, yes.
5: Tinatay mo si Arnard.
4: Nagiging international.
5: Dami na.
4: Anyways. So, partner, and because... Kazan Turing. That's the newest character added to my repertoire. Ano ba itong pag-uusapan natin, partner? Sabihin mga...
5: White Ribbon Movement kontra korupsyon ito, partner, dahil...
4: Why? White Ribbon?
5: Akala ko nga, kasi kanina ay Black Ribbon din in support of the Ateneo. Diba? Ah, ngayon yes, naman ito, White Ribbon Movement naman. Ng iba't ibang mga religious leaders.
4: What does it hope to accomplish?
5: Di syempre yun nga, para labanan nga ang korupsyon, para nga ayusin pa rin itong nangyayari sa ating bansa. Mga religious leaders naman ito na nananawagan na tayo'y magising na.
4: May taga ano ba dito? Mga taga-Jesuits?
5: Di ko alam kung sino ang mga bahagi nito. Mabuti pang pagtatanong na lang tayo.
4: Nasa linya na ba?
5: Yes.
4: Sige, partner. Can you introduce
5: the guest? So sabi ko na ating Secretary General ng San Lacas, si Attorney Aaron Pedroso, to tell us more about this White Ribbon Movement. Attorney, magandang hapon po. Tony at Rica po sa programang Issue Spotted.
7: Magandang hapon, Tony at Rica. At sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin. Kayo hapon. Yeah.
4: Thank you po, Attorney. Nakaschedule po ba? Tama po ba sa June 28? Meaning to say this is next week pa, no? Next week. Oh.
7: Tama po yun. June 28, which is a Sunday.
4: Okay.
7: Coincidentally, yan din po yung Feast of the Immaculate Heart of Mary.
4: Yung
7: Sunday na yan.
4: Opo. So, and ang sinabi po ay iba-ibang mga religious organizations ang lalahok dito sa White Ribbon March. What religious organization are you a part of?
7: Hindi lang religious organizations, pati yung mga civic and civil society organizations and partners, no?
4: And partners.
7: The biggest four religious groupings, if you may, no?
4: Uh-oh.
7: Includes the Catholic Church, yung evangelicals.
4: Oh, it's really...
7: Yung atin din ng mga kasamahan sa National Council of Churches in the Philippines.
4: Uh-oh.
7: At saka yung ibang grupo ng Protestants.
4: Protestants.
7: Then you have faith-based civil society organizations and institutions including the Catholic Educators Association of the Philippines, SEAP.
4: Opo.
7: Nandyan din yung BCBP, yung
4: of
7: mga business people natin.
4: Okay.
7: So on so forth. Marami yan. Yung kami, we are the partners. Yung kausap ko ngayon.
4: Partners, okay.
7: Together with Tama Na, yung Artikulo 11 and San Lacas. No?
4: Artikulo 11, sila Luke Espiritu.
7: Doon sa panawagan na ang paninindigan sa pananagutan ay dapat walang kulay. Kaya nga white ribbon. Dapat pumapanig sa isang kampo laban sa isa, kundi ang pinapanagan natin ang katotohanan at pananagutan.
5: Does this have something to do, Attorney Aaron and partner, dun sa ginagawa natin dati, every Friday, kasunod to, parang kaakibat to ng Trillion Peso March, na tuwing Friday, magsusuot ka ng white ribbon, parang nga sa anti-corruption. Is it the same thing, Attorney?
7: Ang every Friday, that's the Black Friday protest, no? And I no, for a fact, nagtutuloy-tuloy yan sa mga communities.
5: Mm-hmm.
7: In fact, bahagi rin kami doon. No?
4: Mm-hmm.
7: Black naman to signify indignation. No?
5: Mm-hmm.
7: Pero ito, wala pang pinipirming mga other actions apart from the June 28 coming together as announced by Bishop Colleen Bagaforo during the press conference this morning dito sa May People Power Monument, which we hope would create the groundswell, no, sa buong Pilipinas.
4: Okay.
7: No? Sabi nga, nanawagan nga si Bishop Colleen Bagaforo sa CBCP NASA, yung Caritas Philippines, to mobilize his own dioceses, no?
4: Yeah.
7: Around 83 across the Philippines.
4: Uh-oh.
7: Para hindi lang dito sa Manila, kundi buong Pilipinas ang ating pagkilos.
4: Opo. Matanong ko lang, attorney, no, partner, because sinasabi niyo nga po, parang this is multi-faith, multi-denominational, no? Pero there are big groups that are somehow masasabi natin are politically influential, no? For example, the Iglesia ni Cristo or even the JIL, the Jesus is Lord movement nila Brother Eddie Villanueva. Did you invite them to take part in this White Ribbon March?
7: Well, tulad nga sabi ni Bishop Colleen Bagaforo, the event is open
4: kaya nga
7: to all, no? Pero doon sa process ng mga faith-based organizations. I forgot to mention yung mga kapatid nating Muslim.
4: Sa
7: bahagi doon sa impact nandun yung mga imams, no? For yung Grand Muftir for Metro Manila or NCR, pati yeah. yung representative ng Imams,
4: Apo.
7: National Council of Imams in the Philippines. Mm-hmm. So, nakikita natin dyan yung broadness. As to the question, nasan ng Iglesia, nasan ng JL, that would be a question best posed to them. Saan nga ba sila sa usapin ngayon na ang gusto natin ay panagutin, hindi yung isa laban sa isa,
4: yeah.
7: kundi lahat ng sangkot dito sa pinaka, sabi nga, pinaka, ano ba to, mahalay na usapin ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. We're talking not just millions or billions, kundi trillions of pesos going down and being pocketed nitong mga politikong nakaupo.
4: Opo, hindi. Kaya ako lang po dinabanggit yung dalawang grupo, ano, attorney, because hindi naman natin mapagkakaila that many of our political exercises somehow
5: heavily influenced.
4: Oo. Na nagkakaroon din po ng, kumbaga, malaking participation no, nito mga religious groups in convincing their followers na kung sino ang kanila pong iluluklok or iboboto. No? Pero nabanggit nyo pa, that's up to them. Pero ang tanong ko po kanina, kinumbidahon nyo ba sila directly?
7: Yan. Hindi po tayo privy doon sa pag-uusap ng mga faith-based. No?
4: Sige
7: nila po. Bishop Colin.
4: Opo.
7: But this I can tell you, yeah. we had the meeting as far back as February. No?
5: Mm-hmm.
7: The mga precursors leading up to the White Ribbon Movement.
4: Yes.
7: Even that event, wala po yung ibang mga denomination for one reason or another because yeah. they have been mobilizing in support of political personalities.
5: Mm-hmm.
7: E malinaw yung panawagan natin sa White Ribbon
4: na walang movement,
7: hindi tayo susuporta kay Marcos or kay Duterte or kung sino man nasasangkot sa usapin ng korupsyon.
5: Opo. Yun po yung sinasabi ninyo, di ba? Wala kayong dapat suportahan. But, will you be inviting political leaders ngayon to join you? Because if ganun din po, may sasama man, di po ba in a way magkakaroon din ng kulay yan kung may sasamang mga political leaders?
7: Well, tulad nga ng sinabi natin sa press conference, the event is open to everyone, even political leaders. Pero pinarify ni Bishop Bagaforo, the stage will not be open
4: to politicians,
7: to political personalities.
4: Mm-hmm. Ayun.
7: I think this is to give yung platform sa mamamayan at yung mga faith-based organizations na sila ang nagsasalita. Ang ating mga political personalities, entablado na nila ang Kamara, ang Senado, ang Malacanang, ang taong bayan, walang entablado.
4: Okay.
7: Kaya ang entablado natin, kayo pang gumagawa tulad ng gagawin natin sa June 28.
4: Mm. Sinabi daw po dun sa press conference kanina ni Bishop Bagaforo, no? bilang chairman ng CBCP, Commission on Interreligious Dialogue, na ang panawagan ng mga religious leaders ay communal discernment. Okay? So, attorney, para mas simplehan lang po natin yung kung ano ba kahulugan ng communal discernment, ano ba ang layunin nito?
7: Pag sinabi po natin communal discernment, sa Tagalog ng discernment, pagninilay-nilay. Tayong lahat, it is a call to action sa lahat ng ating mga kababayan na pagnilayan yung nangyayari ngayon sa ating lipunan. At ang discernment goes beyond just reflection, no? That's why it's also a call to action kasi kailangan kumilos. At communal, kasi hindi ito magagawa ng iilan lamang, ng isang individual, isang grupo. This needs the convergence in the thousands, in the tens of thousands, in the millions of Filipinos na sawang-sawa na sa usapin ng korupsyon.
4: Maganda ho kasi sana na maliwanagan din ang ating mga tagapakinig, tagapanood, no? Na yung communal discernment ay yun nga pong parang sana't mabuksan yung isipan, no? Na ating mga mamamayan, na ating mga kapwa Pilipino, na kung ano ho sa dapat talaga ang tamang mga asal, no? Na hinahanap po natin sa mga nagpapalakad po ng ating pamahalaan. For example, ito lang, bigay ko sa iyong halimbawa, attorney, without naming names or even places, no? Kwento po sa akin, and this is from somebody na laman ng simbahan, ika nga, no? Yung malapit siya sa ating pong mga clergy. Ang kwento-kwento niya ay nakakadismaya daw na may mga ilan na nagpapakareligyoso, sabihin na nating sila ay parang palasimba, okay? Tapos madalas nag-a-attend ng church events, pero kapag
8: inihayag nila kung sino yung mga taong tinitingala nila, tila taliwas sa mga itinuturo ng simbahan na kung ano yung dapat na tamang asal ng mga pinuno ng ating bansa.
5: At marami tayong kilalang ganyan.
8: I'm sorry, partner. I know you also know some. Yes. Pero, attorney, that is the sad reality somehow na hindi ko alam kung nare-replicate in other dioceses. Na kung sino pa yung mga supposed to being malapit sa simbahan, eh yung pa yung tumitingala dun sa mga tao na nasasangkot sa katiwalian o sa patayan. Attorney.
7: Tama. Tama. And I think itong pagkasama-sama ng mga faith-based organizations, yung mga congregations, is a departure. No? It sets that message na ayaw na namin dito sa mga nagkukunwari. You know, may kasabihan nga, no, beware of wolves in sheep's clothing. Mm-hmm. At marami yan, mga ipokrito, no? Sa isang lumuluhod pa, nananampalataya, they quote Bible, verses from the Bible from memory, pero dawit din sa corruption.
5: Mm-hmm.
7: Kaya itong pagpapaalala, hindi lang simpleng itong coming together under the White Ribbon Movement, it is not enough that you mouth Bible verses. It should be coupled with the call for accountability, no? Kaya nga tatlo yung panawagan dito. Knowing fully well that hindi pwedeng sa personal level lang magdadasal, magdi-discern, tapos yun na yun. No. There has to be structural changes.
5: Mm-hmm.
7: At pinoint out po natin under the White Ribbon Movement, ito yung una, yung lahat ng sangkot dapat managot. Walang sasantuhin. Hindi pwedeng may mga sacred cows tayo, no? Pangalawa, yung totoong political, anti-political dynasty law.
5: Mm-hmm.
7: Kasi ang sinabatas nila sa bababang kapulungan ay lalong in-institutionalized, no? Yung political dynasties. No? That goes against the spirit of the Constitution. At yung matagal na natin for more than 3 decades na sinusulong na di dapat pamilya or family incorporated ang panggugobyerno. At pangatlo, in the context ng papalapit na eleksyon, hindi rin uubra na marami na nagdedeklara ngayon na sila'y tatakbo at ganito pa rin yung kalakaran. Kailangan baguhin, no? There has to be electoral reforms para hindi na maulit yung pamilya incorporated, itong mga kurakot, contractor, na sila-sila ang nanalo. Leaving people without choice, no?
8: Yes.
7: At na na-institutionalize yung corruption.
5: Opo. Pero may mga ginagawa naman na po ang iba't ibang sangay na ating pamahalaan. Meron namang Blue Ribbon Hearing. Meron naman po mga sinasampahan na at iniimbestigahan ang ombudsman para nga po sa mga nasasangkot sa katiwalian. Ang sinasabi po ba ninyo ay kulang pa itong ginagawa ng mga agencies?
7: Yes, tama yan, Rica. No? Tulad ng sinabi natin kanina, kapos na kapos. In fact, the crisis that we are currently facing requires more and beyond the institutional mechanism in place.
5: Mm-hmm.
7: In fact, even yung impeachment, no, na nakasaad sa ating salitang batas, while it is the only mechanism right now para panagutin yung mga top, no, nasa tuktok ng ating gobyerno, yung extent ng corruption requires masinsin na pagtutulak ng papapanagot.
5: Baka maubos yung senador natin, attorney.
7: At natin yung impeachment, ginagawa pang mekanismo para ma-shield from accountability. No? They're just talking about numbers. Numbers to acquit, numbers to convict. Hindi ganun ang process. Hindi ganun ang spirit ng pananagutan. How do we get there is subject for yun nga, yung communal discernment. But before that happens, it requires us coming together.
8: Mahabol ko lang, partner, bago ako magtanong muli. Ano yung communal discernment? Gusto kong balikan yun. Lagi po namin kasi pinag-uusapan dito ni Partner Rica, yung pong sana nga po, no, yung matuto rin ang mga butante, no, whatever age they may be, na sa pagpili nga po nila ng mga leader na iluluklok nila sa kanilang lugar o sa mismong sa national government, ay ipaibase nga po, no, sa performance o sa qualification sa halip na yung parang popularity lang or parang yung, how do you say it, idol worship, no? Parang ina-idolize lang. Pero hindi ho madaling gawin, di ba, attorney? Dahil bawat taon na nagkakaroon tayo ng voter education and all that, hindi po nawawala sa kultura nating Pilipino na laging yung kusino ang sikat o kusino lang yung iniidolo ang siya pong binoboto. Nagiging number one senator, nagiging vice presidente, nagiging presidente based on kasikatan o yung parang nag-a-identify yung Pilipino sa kanya na ito idol ko. Paano yun, attorney?
7: Tama yun, no? Yung Pinoy out. Pero parang at first glance, parang chicken and egg. Ano, paano natin lulutasin yan? Kasi kultura na yan, no? Ang masasabi po natin dyan, ang kultura is shaped by structures, no? Is shaped by policies. Kaya nga, kasama sa tatlong panawagan, yung electoral reforms, kung ngayon, maraming, halimbawa, sa Korte Suprema pang nagpaspas, walang premature campaigning, hindi na agad level ang playing field. Hindi bawal ang political dynasty. Kamag-anak incorporated ang tatakbo. Ang ayuda pwede gamitin because of so many mga shortcuts na ginagawa para makalusot lang. Ngayon pa kasi, lalo na ngayon, we're like 2 years down the line before 2028. Pwedeng pangangampan niya. Ibig sabihin, these are mechanisms that can be corrected kung may mga structures tayo, kung may mga policies tayo na pinagbabawal yan.
8: Okay. Attorney,
7: dahil walang mekanismo na nakatayo, nagpapatuloy ang pag-abuso at nagiging natatanggap siyang parang realidad.
8: Okay. Ngayon, attorney, tanongin ko lang. No? Tutal, aral naman po kayo sa batas. Ika nga ng isang senador, you have the legal background. Okay, hindi ko nababanggitin ko sino yun. So anyway, attorney, if you talk about electoral reforms, kung meron pang kailangan ipasa na batas, ano po ba nakikita niyong dapat na baguhin sa electoral laws natin? Para hindi po, sabihin na natin, makapasok pa yung talagang mga Pilipino na hindi ho dapat karapat-dapat na maupo sa pwesto.
7: Yes, marami po yan, no? At ang isa dyan na binabanggit natin kanina pa, yung pagbabawal ng political dynasty. That's
8: okay,
7: one.
8: Sige, that's one.
7: Yung penalization, kasi ngayon, yung violation ng pagde-declare ng contribution na
8: sa
7: COMELEC. Tapos kung hindi na nahalal na, sasabihin ng COMELEC, ay, hindi namin jurisdiction yan. Punta na kayo dun sa House at sa Senate. But that should be clearly regulated at the outset. Tumatakbo pa lang. We need to strengthen those laws.
8: Okay.
7: Need to clarify itong premature campaigning, no? Na malino dapat ang guidelines niyan.
8: Yes.
7: Actually, sa Omnibus Election Code at ibang issuances ng COMELEC, nililinaw magkano ang spending limit. Hindi nasusunod yan.
8: Kalokohan yun eh.
7: Kasi may mga ina-allow kung sino-sino, no? Even pag-declare, tulad ng ginawa ng isang senador, hindi dineklara kasi ayaw na magpa-declara.
8: Correct.
7: That is a violation. That
8: Correct.
7: Is an election offense. Pero because yung ating mga batas ay hindi ganun ka lakas, they can go away murder in broad daylight.
8: So kailangan,
7: these are some of the things that needs to be corrected. No?
8: Kailangan talaga may amendments sa mga election laws natin to make them stricter or tighter, attorney.
7: Yes. And in fact, elections should be a free-for-all event. No?
8: What do you mean?
7: Right now, the playing field is not level. So that, halimbawa, kasama namin si Carl Yodi, isang manggagawa.
8: Yodi
7: hindi siya mananalo. Laban kay Manny Villar na isang bilyonaryo.
8: Kasi
7: marami ang mga, hindi lang rekurso siya, kundi ang batas, pumapabor sa mga mayaman para manalo sila sa eleksyon.
5: Ang ako, gusto ko lang din malaman, attorney, because we've had a lot of movements like this. Hindi naman po kayo ang first time. What makes you different from the others?
8: Tahimik tuloy si attorney sa tanong mo.
7: Yes, sorry.
5: Opo, ayan.
7: Ano
5: ang dami na po kasing civic movements yung ganito din ang ginagawa, di ba? Katulad na lang ng napakalaking trillion peso march. Pareho kayo nang inilalaban. Pero ano po ang kaibahan nitong white ribbon movement natin ngayon?
7: We do not want to distinguish ourselves from one against the other in terms of or para lang ipakita na ganito kami as against them. No? It is no longer us against anyone. No? It is us against corruption. No? Yun yung laban natin. Ang ngayon, ang kagandahan, kasi yung narrative na yan ay continuing. Ibig sabihin yung laban na sinimulan dito sa flood control issue cannot be taken in isolation mm-hmm. and be pitted against each other. These are continuing developments and we have reached a point where umaabot na dun sa pagkakaisa ng mga grupong normally hindi sumasama sa pagkilos. Mga faith-based organizations, mga imams na hindi kumikilos, nagsasalita na they are being galvanized into action, understanding yung what is at stake.
5: Mm-hmm.
7: Pangalawa, isang kagandahan din sa development na to ay nagkakaisa-isang tono. Lahat dapat panagutin.
5: Mm-hmm.
7: Walang wag ito banggitin, wag ito sabihin, hindi pwede ito. Walang ganun, no? Bagkus kinikilala na para umusad yung kampanya sa korupsyon, wala dapat sinasanto.
5: Mm-hmm.
7: No? Wala dapat ma-affected
8: sa. Attorney, kanina no, nilinaw po ninyo, ano, sinabi po ni Bishop Bagaforo na hindi po mapapahihintulutan ang sinumang politiko na umakyat sa entablado at magbigay ng talumpati, no? Pero dun sa mga lalahok po sa inyong White Ribbon March, maaari po ba silang magbanggit ng mga pangalan ng mga politiko na sa tingin nila ay dapat tutulan ng taong bayan? Kumbaga, ito yung tinatawag na negative campaigning, Bishop tuloy, attorney, no? Maaari ho bang gamitin yung okasyon na ito para tuligsain ang mga kasalukuyang mga nakaupong opisyal, o bawal din po ba magbanggit ng pangalan?
7: Walang bawal sa pagbanggit. In fact, kanina sa press con, binanggit na.
8: Oh,
7: Marcos
8: sino?
7: Duterte.
8: Ah, ganun?
7: Sa pinaka-taas mismo, no?
8: Mm.
7: At marami pa tayong mga dapat usigin. And I think, babanggitin din yan, isa-isa. Lalo na yung mga
8: sige.
7: May nakabindin or may nakahandang kasong isasampa sa kanila. No?
8: So, who else will be mentioned? Can you give us a preview?
7: I do not want to preempt, no, pero
8: sige po. Okay.
7: Alam na natin ng karamihan dyan. No?
8: Opo.
7: isang binanggit din kanina si
8: sino?
7: Villanueva, halimbawa.
8: Senator
7: Villanueva.
8: Mm.
7: As I said, yung mga nadadawit
8: okay.
7: dito sa corruption issue.
8: That leads me
7: just to demonstrate that
8: yeah.
7: everyone should be held accountable.
8: Okay.
7: Every one of those involved should
8: yeah.
7: be held accountable.
8: That leads me to another question, partner, no, if you don't mind. Na sinabi pa po ng ombudsman noon pa, no, ni Ombudsman Boyeng Remulla, na may mga hinug na kaso na daw, may mga hinahanda na silang plunder cases, at pati po sa Blue Ribbon, Partial Blue Ribbon Committee report ni Senator Ping Lacson noon, nire-recommend na nila further investigation sa mga senador na binanggit nila, no, Joel Villanueva, Francis Escudero, at iba pa. Eh, sa ngayon, sila naman po ay parang kalahok na eh sa mayorya, sa Senado. Meaning to say, umaanib na dito sa grupo na tila katunggali naman ng kabilang grupo na mahilig po sa Bible verses. Eh, sa tingin niyo po ba, kapag umanib na sila sa mayorya, sa Senado, hindi na ho sila dapat usigin?
7: Ay, mali. Ang ating paninindigan, hindi dahil in the effort to save, sabi nga natin kanina, ito na sa survival mode na yun, political survival, yung mga taong yan. Hindi dahil nakakapit na sila dun sa kung sinong mayorya, they should be exempt from prosecution.
8: Mm-hmm.
7: Sabi nga natin, dapat walang ine-exempt. Lahat sila kasama dapat.
8: Mm-hmm.
7: At kinikilala natin yung investigation na ginawa at ginagawa ng ombudsman. In fact, binanggit ng isang kasama namin sa panel, nasa mahigit 200 kaso na yung sinasampa sa ombudsman, yung mga corruption cases. At dadami pa yan, we expect, no? Apart from the initiative being undertaken ng ombudsman itself. No? Pero it is just an investigation. It is just a case, a complaint being filed. We should see it until its consummation. Kasi yung babantayan natin, tandaan natin, Villanueva was also, for example, not to single him out, isang example si Villanueva na nadawit to sa pinang corruption before, tapos biglang na-dismiss yung kaso. Ayaw natin maulit yung ganyan na papatulugin, nagkasasampa ngayon kasi
8: okay.
7: ang the public outcry demands for accountability
8: okay.
7: after 2 years, 3 years, pag everything is clear, nakuso clear, kasapika nga pa, ay biglang ipapasura na.
5: Kakalimutan niya.
7: We have learned from that mistake.
5: Ayun,
7: and we want to make sure
8: okay.
7: that hanggang sa dulo.
8: No? All right. Attorney.
7: May dapat makulong. Oh, may dapat manatili.
8: Sige. Again, ang White Ribbon March ay dadaos po ng June 28, next Sunday. At magsisimula po ito. Saan ho ba ang starting point ng March?
7: Iba-ibang convergence kasi yan.
8: Converge, okay.
7: Pagkita-kita po tayo lahat alauna doon sa People Power Monument along EDSA.
8: All right. Sige. So, lahat po.
7: Salamat, Tony.
8: Thank you
5: thank
8: po.
5: Thank you, Attorney. We wish you well. Opo.
8: Attorney Aaron Pedrosa, Secretary General po ng Grupong San Lacas. Partner, alam mo naman na ganitong oras ay biglang
5: mag-eskyerda ka na, mag-magic ka na.
8: Magkakaroon po siya ng like...
5: Hello.
8: Sudden transformation. I will just ascend uh-oh into the TV Patrol studio.
5: Kazan Turing, I'm gonna say goodbye.
8: Kazan Turing, yeah. Uh-oh. So, ako po ay lilisan po muna at ako ay lilipat po sa kabilang studio. Pero siyempre si partner Rica po ang magpapatuloy po sa ating programa. Ay, bago po tayo mag-commercial, ay pasok po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Yung pong Philippine Fisheries Development Authority ay nagbabala laban daw sa mga ano ba ito, mga peke o mga bogus na panawagan mula po daw sa mga tao na nagpapanggap na opisyal ng BIFAR mismo. Bakit naman sila nun? Is that something you like to impersonate?
5: Kaya nga. At bakit?
8: Taga-BIFAR po
5: ako. Di naman sila ganun kalating.
8: Prove it. Ito po mga kaliskis ko. Mga ganun, ha? Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
9: Tony Rica, ayon sa Philippine Pictures Development Authority, may isang stakeholder na nakatanggap ng tawag mula sa taong nagpakilalang Jay Navarro gamit ang mobile number na 0947-760-2245. Sa naturang tawag, ginamit umano ang pangalan ni PSDA Acting General Manager Attorney Glenn

0: WH, pinag-iingat ang publiko sa fake appointment modus at mga nagpapanggap na empleyado ng ahensya. Puro pagpapanggap naman ito. Ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
1: Rica Tony, nagbabala ang Department of Public Works and Highways sa publiko laban sa mga individual na nagpapanggap na opisyal o empleyado ng ahensya upang mangako ng posisyon sa gobyerno o proyekto kapalit ng pabor o transaksyon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, may isang individual na nagtungo sa tanggapan ng DPWH Central Office para umano sa nakatakdang oath-taking bilang Regional Director. Nagpakita rin ng biktima ng isang appointment document na ipinadala sa kanya sa online. Nangaberipikahin ang dokumento, lumabas na peke o falsified ang nasabing appointment paper at hindi ito galing sa DPWH. Binigyan din ng ahensya ang lahat ng appointment at opisyal na transaksyon ay dumadaan lamang sa tamang proseso at opisyal na komunikasyon ng pamahalaan. Inimok naman ng DPWH ang publiko na i-report ang mga kahinahinalang transaksyon o modus sa kanilang hotline na 165-02, mga opisyal na social media account ng ahensya o sa kanilang email para sa mga ulat at reklamo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMN.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Salamat sa ating mga Radyo Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30. Ay, grabe. Pag narinig mo yun, sasabihin niya, grabe.
0: Oh, you're gonna go.
2: It's too early for that, partner. There are no Christmas feels yet, kahit sa kabundukan ko. Anyway, 6:18 na po ng gabi, mga kapamilya. Ako po ay lilizan po muna, but I will have my partner, Rica, take over the controls. Mm-hmm. Dito po sa ating spaceship.
0: The dirigible.
2: Na ating spaceship. Ano yung spaceship 2000 ba yun? Alam mo ba yun? Iba na yung nakakaalala ng Spaceship 2000. Anyway, so thank you so much mga kapamilya na sinamahan niyo po kami. Pero hindi pa po kami tapos. Ako po ay lilisan lamang po muna. Mayroon pa tayong mga 10 minutes na lalabi po sa ating programa. Pero bago po tayo magpatuloy, kailangan po natin muna magbigay daan sa ilang po mga mahalagang mensahe. Magbabalik pa rin sa ilang sandali ang issue. Spotted!
3: Issue Spotted sa DZMN.
4: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
5: Ang malaking bagay ang DZMN sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMN.
3: Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapakinig.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
4: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng awit buhay. DZMM Radio Patrol 6:30, una sa balita, una sa public service.
2: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
6: Dito pa lang po, marami pa tayong oras. Kanina nga po, umulan ng malakas dito sa aming himpilan. So, inaalam po ng iba't tao, bakit biglang umulan? At di po ba meron tayong inaabangan na bagyo na maaring pumasok dahil meron nga pong binabantayan na LPA ang pag-asa. At tatawagin daw itong Francisco kung hindi ako nagkakamali. Pero hindi na po ako isang weather forecaster ng pag-asa. Kaya alamin po natin ito sa ating pag-asa weather forecaster, si Miss Veronica Torres, na sinasamahan tayo. Hala ma'am, parang ngayon na kita ulit nakausap ng matagal na panahon. Kumusta ka na ma'am Veronica?
7: Magandang gabi din po sa inyo, Miss Rica.
6: Mm-hmm.
7: At sa ating po mga taga-subaybay sa Teleradio. So, tama nga po kayo, umulan nga po ng may kalakasan kanina. At sa ngayon nga po ay may nilalabas na thunderstorm advisory yung mga kasamahan natin sa National Capital Region, Pag-asa Regional Services Division. So, yung inasahan nga natin katamtaman hanggang sa malalakas na ulan na may mga kidlat at malalakas na hangin sa ilang bahagi ng Quezon, ilang bahagi ng Laguna, ilang bahagi ng Batangas, ilang bahagi ng Bataan, ilang bahagi rin ng Bulacan, at ilang bahagi nga rin ng Pampanga. At ito ay nararanasan na sa ilang bahagi ng Nueva Ecija, particularly sa Pantabangan at sa Karanglan. At ito nga ay posibleng mag-persist within the next 2 hours nga po. At para naman sa lagay ng ating panahon, naasahan nga natin ngayong araw na sa may Visayas at Palawan ay magiging maulan, dulot pa rin niya ng easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay naasahan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga thunderstorms. Katulad nga ng naranasan natin kanina dito sa ilang bahagi ng Quezon City. At maliban nga po dyan, meron din tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility kanina alas 3 ng hapon. Huli itong namataan sa layong 1,735 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Nagtatagling ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. At ito nga, nabanggit nga po natin na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at posible nga pumasok ng ating PAR sa mga susunod na araw. At pag pumasok ito ng PAR natin, ay bibigyan natin ito ng local name na Francisco. Base nga din sa ating latest track na nilabas kaninang 11 a.m. ay di naman natin nakikita yung kanyang landfall na scenario. Pero posible pa nga rin na habang nasa may karagatan ito, silangan ng Pilipinas ay mag-develop ito ang pinakamataas ay typhoon category. At dahil nga posible ito umabot ng typhoon category at may chance rin itong maghatak ng habagat. So in the next few days ay asahan nga natin na posible nga nating maranasan muli yung habagat sa ating kapuluan. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
6: Hi Ms. Veronica, isang katanungan lang po.
7: Yes po.
6: Curious lang po ako kung meron na ba tayong pinag-uusapan with the LGUs or yung mga parang like MMDA na gaano karaming rainfall ba ang tinitina natin on a regular ulan lang po para makita natin na etong ganito karaming rainfall ay magkukos na ng pagbaha.
7: Opo, actually po kapag may mga bagyo na minsan na ipapasok sa ating Philippine Area of Responsibility or mga ka-apekto sa bansa, yung mga kasamahan natin, usually sa Regional Services Division, sila po yung nagko-coordinate sa ating DRR officers. Although, sa atin din naman, sa national, nagkakaroon din tayo ng PIDRA din po with the OCD.
6: Mm-hmm.
7: And then, kapag nakita natin na may mga malalakas na pag-ulan, kapag mga 50 to 100 millimeters na rin, mm-hmm, simula sa 50 to 100, posible mm-hmm na rin kasi itong mag-cause ng mga landslide sa mga landslide prone areas. So maglalabas po tayo ng weather advisory. So
6: alright, sige po.
7: Kung wala pa po in the next 3 days, wala pa po tayong weather advisory. So sa ngayon wala pa rin po tayong weather advisory.
6: Alright. Maraming salamat Ma'am Veronica Torres. Ingat. Ang ating PAGASA weather forecaster Ms. Veronica Torres. Tapos na ang oras natin mga kapamilya, magbabalik po tayo sa Monday na pala dahil Biyernes ngayon. Ingat kayo and enjoy the rest of your weekend.
2: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
2: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
11: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
11: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
10: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
11: Leia?
10: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: DZMM 630 ng Malaya. Mamamayan.
13: Manatili po kayong nakikinig.
2: At
13: dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
14: Nagbibigay ng iba't ibang information.
13: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
15: Pag walang knowledge, walang power.
13: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige po. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: BCM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
1: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
4: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
4: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
3: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
4: Leia
3: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Oy, oy, oy! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 4:02.
2: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balitang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseserbisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar.
3: Noel Alamar.
2: At Dennis Datu.
3: Dennis Datu.
2: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
4: Yan tayo!
0: Oy, oy, oy! Magandang umaga! Good morning!
5: Morning!
0: Araw na naman po ng Sabado.
5: Bakit ka natulala?
0: Ha, 20 na po sa buwan ng Hunyo. Uh-huh. 2026.
5: Aba?
0: Ang bilis ng panahon.
5: Malapit na Pasko.
0: Patapos na naman ang buwan ng Hunyo. Parang nakaraan lang, Mayo, Abril, ganun. Ang bilis ng panahon.
5: Mm-hmm.
0: Kumusta po kayo mga kaservisyo, mga kapamilya? Ito po ang programa na mag-atid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Dennis Datu.
5: Tampok mga kwentong magbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Ako po si Noel Alamar.
0: Nasaan ka man sa Pilipinas, atin pong ibibida ang kwento ng bawat Pilipino. Dahil po, syempre, kailangan natin ipagmalaki yan dito sa Yan Tayo.
5: Mm-hmm.
0: Oo, di ba?
5: Oo.
0: Ang bilis talaga ng panahon. Na marami tayong pag-uusapan, ha?
5: Ay, marami.
0: Mm-mm.
5: Marami. Oo.
0: Marami tayong tatalakayin at ipapasyalan ang mga lalawigan.
5: Mm-hmm.
0: At ipong kukumustahin ang mga lugar na nasalanta ng lindol.
5: Yun, hindi natin bibitawan yan.
0: Kasi isang linggo na mahigit. Tama ba?
5: Tama.
0: Oo, di ang bilis. Kumusta na ba? Nakabango na ba ang ating mga kababayan? Kumusta ang pagdating ng tulong? Pero may lindol na nangyari, ha, sa
5: Davao.
0: Hindi, kanina madaling araw sa Occidental Mindoro.
5: Uh-huh.
0: Teka, nandito yun eh. Magnitude 4 point something.
5: Ba, medyo malakas.
0: Magnitude 4.5 yata. Mm-hmm. And, aha. Nasaan na?
5: Dali, ate.
0: Ito, yan. Magnitude 4.3. Yan.
5: Mm.
0: Magnitude 4.3 po ang nangyari kaninang alas 2:18 ng madaling araw.
5: Bah, kagigising ko lang yan.
0: 33 kilometro lalim po nito, ha. Ang location nito ay sa May Look, Occidental Mindoro. At intensity 1 ang naramdaman sa Mamburao, Occidental Mindoro. At Puerto Galera sa Oriental Mindoro.
5: Yan yung Mindoro Fault siguro.
0: Ha?
5: Yan yung Mindoro Fault.
0: Hindi natin na sa may luok sa mga siguro lubang
5: fault.
0: Fault. So magnitude 4.3 ang nangyari po.
5: Madalas gumalaw yan, yung fault na yan.
0: Yan yung nasa may tapat ng Kalatagan na Batangas. Ang sabi ng PBOX, wala namang inaasahang pinsala at aftershocks ang naturang pagyanin. Samantala, sa oras po nating 4:05 ng umaga, narito muna ang unang ratsyada ng ating mga balita.
2: Ratsyada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
0: Samantala, narin po ang unang ratsyada ng ating mga balita sa Oriental Mindoro. Tiniyak ng Municipal Tourism Office na nananatiling bukas sa turismo ang Puerto Galera sa kabila po ng deklarasyon ng State of Calamity dahil sa krisis sa tubig. Ayon sa Tourism Office, hindi direktang apektado ng krisis sa tubig ang mga resort, hotel at iba pang tourism establishments dahil may sarili ang mga itong pinagkukunan ng supply ng tubig. Inihiyag naman ng Department of Trade and Industry o DTI Mimaropa na kasabay ng deklarasyon ng State of Calamity ay umiiral na din ang price freeze sa mga pangunahing bilihin gaya ng sardinas, gatas, kape, sabon, panlaba, kandila, tinapay, asin, instant noodles at mga bottled water.
5: Sa Bicol Region, ipinagkaloob ng Office of the Civil Defense Bicol sa Albay Public Safety and Emergency Management Office ang protective face mask bilang paghahanda sa posibleng pag-ulan ng abo dulot ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay OCD 5 Director Bernardo Fortes Jr., kabilang dito ang 10 milyong surgical mask at 160,000 N95 mask bilang suporta sa pamahalaang panlalawigan ng Albay. Aniya, nananatiling mataas ang banta ng ashfall kaya prioridad ang pagprotekta sa mga kalusugan ng mga residente kabilang sa mga pangunahing epektadong lugar ang Ginubatan, Kamalig at Ligao City habang nakakaranas din ng bahagyang ashfall ilang bahagi ng Bakakay, Santo Domingo, Tabaco City at Malilipot.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Ito naman ang balita sa Kabisayaan. Sa Iloilo, arestado ang isang dating pulis at dalawang iba pang high-value individuals matapos na makumpiska sa kanila ang tinatayang 200 gramo ng hinihinalang shabu na nasa 1.36 million pesos ang halaga sa bypass operation sa Isigilawa sa barangay Novais sa bayan ng Manduriaw. Ang naarestong dating pulis ay isang 60 taong gulang na matagal nang nag-awol at dalawang kasama na may edad 37 at 47.
5: Sa Bacolod City, isang babaeng itinuturing na high-value individual ang naaresto sa bypass operation sa Barangay 27 matapos makumpiskahan ng tinatayang 1.43 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Kinilala ng Bacolod City Police Office ang suspect na si alias Sapsap, 52 na taong gulang. Nasamsam sa kanya ang humigit kulang 210 grams ang hinihinalang shabu, mark money at iba pang kagamitan. Nakatitin na ang suspect sa Police Station 4 at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Alias Sapsap.
2: Mula sa Mindanao.
0: Ito naman sa Zamboanga del Sur, arestado ang isang umanong big-time drug pusher kung saan nakumpiska sa kanya ang nasa higit 4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga. Ayon sa PDEA, Zamboanga Peninsula suspect, isang alias Hito.
5: Kanina sapsap.
0: 54 na taong gulang na residente ng Kumalarang, Zamboanga del Sur. Naaresto siya sa bypass operations sa isang fast food restaurant sa loob ng isang shopping mall sa San Pedro Village sa Pagadian City. Wala ka bang alias
5: Pilis dyan? Wala naman tinino ko yung screen. Si alias Hito. Ayan, sa Caraga Region. Caraga, Region 13 to, bumaba ng 74% ang kaso ng dengue sa rehiyon sa unang kalahati ng 2026 ay sa Department of Health Center for Health Development, Caraga.
0: Ay, alias lamok naman.
5: Mula sa 4,127 case noong nakarang taon, bumaba ito sa 1,081 ngayong taon na may case fatality na 0.74%. Ayon sa DOH Entomologist 3 Neil Nitula, nakatulong ang patuloy na pagpapatupad ng National AIDS-Borne Viral Disease Prevention Control Program katulong ang mga lokal na pamahalaan at komunidad sa pagpigil sa pagdami ng kaso ng dengue.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
5: Alias Hito, ah.
0: Ano-ano naiisip na pangalan alias dito.
5: Tinignan ko yung script, eh. Wala naman doon.
0: Ay, hindi pa pwede kasing alias Dilis kasi big time.
5: Bakit hindi kilala pa yung mga ganyan ng mga puro alias naman? Ano?
0: Alias lang naman. Hindi kasi pwedeng pangalanan kasi may batas tayo.
5: May batas tayo.
0: Kaya i-invento tayo ng pangalan. Bibigyan natin ng kung ano-anong alias. Di ba?
5: Oo, marami nga nagtatanong yung mga ganun, eh. Bakit daw may mga takip yung mukha?
0: Oo, bawal po talaga. Bawal po. Lagi sinasabi, porket mahirap, pinapakita mo. Hindi po, mahirap o mayaman, tinatakpan po talaga. Ayun. At bawal po talaga ipangalanan.
5: Oo.
0: Mamaya po ay pupuntahan natin ang ating kwentong nayon. Dadako tayo sa meron? Masantol, Pampanga.
5: Aba, ano meron doon?
0: Aba, may Santol. Wala ba? Meron din yung Magalang. Oh, ito, Masantol.
5: Masantol.
0: Ha? Kakausapin po natin ang principal doon, si Ma'am Willet Perez, ha?
5: Ayun.
0: Ah,
5: yung pagtag-ulan, yung mga hirap nila pagpasok, ano?
0: Paano ba? Eh, lubog pa rin daw pala sa bahang eskwalahan na yun. Paano nagpapatuloy ang klase? Ano mga hakbang, ano mga diskarte na ginagawa ng mga school teachers, principal,
5: ay, marami
0: at syempre ng mga estudyante.
5: Ito, marami yan. Yun? Alam mo, ang napakalaki ng budget ng DepEd, eh, ano? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutugunan yung mga kakulangan ng paaralan, yung mga gamit ng mga estudyante, yung gamit ng mga school. Oo.
0: Eh, walang kikitain. Pupuntahan din naman natin ang Negros Occidental sa bayan ng, ano ito, Kanduni? May Kanduni ba doon? Kandon o Kanduni?
5: Okay. Negros Occidental.
0: Aha. Pumasa po sa Agriculturist Licensure Examination sa edad na 72. Kay edad mo, Noel.
5: Alam mo? Hindi, matanda sa akin ang 4 taon to.
0: Si Tatay Ebak. Ebang.
5: Ebang.
0: Si Tatay Ebang po ay pupuntahan natin. Aba, ang galing nito. 72, hindi sumuko, ha?
5: Hindi sumuko.
0: Oo. Mm-hmm. At syempre, ikutan po natin ang paghahanda sa epekto ng El Nino.
5: Naku, matindi yan.
0: Mahigit 40 probinsya daw yung tatamaan ng dry spell pagdating na November. Ano ba ang dry spell at drought? Magkaiba pa yun, di ba?
5: Yung drought, yung talagang...
0: Wala na.
5: Wala na. Okay. Talagang walang tubig yun.
0: So, Nueva Vizcaya po ang pupuntahan natin. Isa po ito sa talagang parang vegetable basket din.
5: Yes.
0: Ng ating bansa.
5: Mm-hmm.
0: Siyempre, pupunta tayo sa Quezon Province. May ano daw, rally.
5: Rally?
0: Eh, maraming lugar pala dyan na nakakaranas ng hirap sa supply ng tubig.
5: Naku.
0: Kaya may malawak ang rally laban sa Prime. Yan sa Quezon. Tayabas, Pagbilao at Lucena City.
5: May problema yan, ano? Hindi lamang sa Quezon yan, eh. Yung Prime Water na yan.
0: Siyempre, lilipad din tayo sa Sarangani, sa Bayan ng Glan. Hopefully, makausap na natin si Mayor, Victor Yap Sr. Ng ano bang ginagawa nila ngayon para sa pagbangon? Ano ba mga kailangan tulong? Ganyan din po sa Sarangani, Davao Occidental, sa Balut Island.
5: Sa Balut, babalikan natin yan.
0: Babalikan natin. May signal na eh. So, makakausap natin. Siyempre, pupunta din tayo sa... Saan?
5: Hindi, alamin natin yung kwan, yung coastal uplift yan. sa Sarangani Province. Sapagkat mahigit yatang 200 meters yung nadagdag sa beachfront dyan.
0: Tumaas daw ng 2 meters.
5: Tumaas.
0: Malawak yung ano. So, pero pwede ba ang tayuan ng bahay yun?
5: Yun nga eh. Puro corals, di ba? Nakita yung mga corals doon, ang lalaki. Ang balita ko, unti-unti nang natutuyo yung mga corals.
0: Wala ba kumukuha pang display yun sa, di ba, corals? Yung magbata ako, nakakita ko sa bahay ng mga lolo, may mga corals na nakadisplay.
5: Sa aquarium.
0: Mga parang bulak.
5: Mga kulay puti, kulay itim. Yan.
0: So, oras po natin, 4:15, sa ating pong pagbabalik, dadako tayo sa ating
5: Kwentong Lion.
2: Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong Nayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Is 30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
11: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
1: Oras po natin, 4:18 ng umaga. Malapit na magpiesta sa inyong bayan, sa Pola.
2: Sa 24, San Juan.
1: Anong handa? Oo, may ano din niya, sa Balayan, parada ng lechon.
2: Sa San Juan, sa Maynila.
1: Oo, Wata-Wata.
2: Wata-Wata.
1: Nako, dami. Pag masaya doon sa Pola, ano ba mga ganap kapag piyesta?
2: Merong,
1: San Juan Bautista din, di ba?
2: San Juan Bautista yun. Yung 23, yung Bisperas, maraming naka-line up na aktibidad dyan. May mga fun run, mayroong mga bankarera, may mga softball. Mayroong yung party para sa mga kabataan, yung Latiti Band, Latiti Party. Alam mo ba ibig sabihin ng Latiti?
1: Ay, basang-basa ka.
2: Basa, na para nagtampisaw.
1: Nabusak na.
2: Nabusak na. Yan. At magaganda yung banda, yung mga banda doon. Tatlo ata yun.
1: At sa 24, si Paolo naman, Avelino.
2: Si Paolo Avelino.
1: Hindi na pupuntat na mahirap yung dalawa kaming magkahawig na nandun.
2: Tapos may pluvial parade, may yun ang highlight noon. Tapos street dancing.
1: Ayan, tulay, gawa na.
2: Hindi pa, October pa yun. Pero pinapaspasan.
1: Nakuha na po natin ang Negros Occidental, ang ating pong unang kwentong nayon. Nasa linya po natin si Tatay Justdado, Tatay Ebang Evangelista Jr. Abay, pumasa po siya sa Agriculturist Licensure Examination sa edad pong 72.
2: Bah.
1: Magandang umaga po, Tatay Ebang.
2: Morning, Tatay.
3: Hello po. Hello po. Good morning.
1: Oo, si Dennis po ito. Sama si Noel Alamar. Kaidadan nyo.
2: Tatay, kumusta po kayo?
1: Saan ba kayo sa Negros Occidental?
3: Dito po ako sa Candule, Negros Occidental, sa 6th District.
1: Canduni. Saan malapit po yan?
3: Kabakalan.
1: Area. Di ba yung Canduni is dayon?
2: Canduli yun.
1: Tatay, ano ba sinasaka nyo?
3: Yung mga sa ngayon, citrus. Prospering trees.
1: Oo.
3: Yun. Mga saging.
1: Ayun. Eh, malawak po ang taniman nyo.
3: Hindi man masyado. Yung anak kong panganay, yung siya na nag-assume ng aking sakahan.
1: Ilang hektarya ba gayan?
3: Mga 10 hectares, 5 hectares. Dalawang portion.
1: Abay, buti hindi kayo naapektuhan ng vulkan.
2: Kalaon.
3: Malayo dito. Malayo. Kalaon, malayo. Malayo.
1: Mabuti naman. Ay, Tatay, kayo pala matagal na nagsasaka. Balita ko, pumasa pa kayo sa licensure examination sa pagiging agriculturist. Abay, magaling na kayo magsaka. Abay, kumuha pa kayo ng examination ng lisensya?
3: Yun nga eh. Ako sa aking sarili, sabi ko, parang ako lang ang hindi ang graduado sa aming magkakapatid.
1: Kasi
3: yung aking mga anak na apat, nakagraduate din ng mga apat na four-year degree.
2: Bachelor.
3: Ako, wala na akong libangan dito sa farm natin. Yung sumilid sa isip ko na sabi ko mabuti pa, ano kaya kung mag-aral ako. Yun nga. At saka yung aming sektor, yung magsasaka, parang inferior sa ibang profesyon.
1: Kailan po nyo sinimula ng pag-aaral, Tatay?
3: Noong 2018.
1: Abay, bata-bata pa kayo noon. 60, ano kayo noon?
3: 65 years.
2: 65. Bakit ang tagal bago kayo nakagraduate?
3: Wala dito ang kwan eh. Ang 2005 lang ito na-establish yung si Pisio, yung Central Philippine State University, yung extension na campus nila, 2005 lang.
1: Ayun.
3: So, nagano pang aking mga, may adjustment pa. At saka, sabi ko, mahirap na rin mag-aral sa ngayon, anon pa. So, 2018, nag-decide ako, ako na lang ang naiwan yung mga anak ko na employ na. Sabi ko, wala nang magpamana ng aking profesyon na magsasaka. Ibo kita mag-aaral ako.
1: Eh, ilan ano ba ang mga kursong tinapos ng mga anak nyo?
3: Yung panganay, BS in Social Science. Yung pangalawa is Bachelor of Science in Computer Science. Yung pangatlo ang BS in Custom Administration.
1: Aba.
3: Nag-madre yun. Isang madre.
2: Madre?
3: At saka yung education teacher sa elementary.
2: Teacher?
3: Doon sa, na-employed na rin ng DepEd doon sa Kawayan, sa tabi ng bayan. Oh.
1: Hindi po ba kayo nahirapan sa pag-aaral? Baka naman paray ang date nyo.
3: Ay, mahirap. Mahirap. Sa primerong semester, mahirap din. Mapait. Saka ay, yung bullying ng kaklase mo, adjustment.
1: Aba, binubuli kayo, tatay? Anong sabi sa inyo po?
3: Bukay ng buhok mo, nag-aaral ka pa.
1: Buti hindi po kayo pinanghinaan ng loob.
3: Hindi naman, expected ko naman yun na yun ang mangyari. Yung mga teacher namin, anak ng ating mga kaibigan na magsasaka rin. Puro na yung mga masteral sa education, sa agriculture. Yun.
1: Ay ba mga klase nyo, lalaki o babae?
3: Daming mga babae.
2: Baka may gusto sa inyo, nagpapapansin.
1: Yun na nga. Wala ba kayo?
2: Kayo...
1: Wala ba kayo natipuhan?
3: Mga ilang buwan lang naman.
2: Kayo ba, buhay pa ba si nanay?
3: No, namatay siya ng 2024.
1: Naku, di na inabutan ang graduation nyo.
2: Sayang, oo.
3: Oo.
1: Ay, naku.
3: Nabutan niya, pero yung may sama siya ng loob.
1: Bakit po?
2: Bakit?
3: Doon siya nagbakasyon sa... aming anak na madre doon sa Jinsan. Yun nga, ang kwarantin sa nakapag-ano sa akin na graduation.
1: Bakit po masama loob?
3: Anak ko mahabala rin sa kanilang gawain.
1: Bakit po sumama ang loob ni Mrs.?
2: Baka nagselos.
3: Yun nga eh. Doon, pansa sa pag-aaral ko eh. 2018.
1: Nako. Baka naman selos. Nabalita ang may dinidate kayo sa kaklase nyo.
3: Hindi naman. Parang kwan din na sabi nila may edad ka na pahiya ka lang, aral ka pa. Para sa ano yun? Yun ang sinasabi nila. Para sa ano yun? Para graduate naman kami.
1: Oo.
3: Saka magpahinga ka lang dyan
2: sa bahay.
3: Huwag ka nang mag-trabaho dyan sa rin.
1: Sino may sabi po niyan?
3: Ang mga anak ko, mga anak ko, yun nga ang ilang nagtatampos sa akin eh. Bakit nag-eskwila pa ako, nag-aaral pa ako.
1: Ay ngayon po na napatunayan nyo na kaya nyong tapusin ang inyong pag-aaral, ano po ang sabi sa inyo ngayon?
3: Yung iba na congratulate din, saya din sila na nakaka-ano ako, lalo na itong nag-viral ang aking ginawa, resulta. Yung buong Pilipinas, buong in the whole world. Sabi nila, okay rin lang, tayo rin yun. Ganyan. Parang matamlay sila, oo.
1: Ay, ano po naramdaman nyo na parang sa inyo palang pamilya, sa inyong asawa, anak, ay parang hindi kayo suportado sa pag-aaral? Anong pakiramdam po nun?
3: Ay, sabi ko, ito ang aking, nag-serve sa akin na bilang libangan, no? But I undergo all the things nga sa pag-aral. Yung mga classmate ko, yung problema ko ay ang computer lang eh. Computer lang. Sabi ko, pag graduate namin, sabi ko, ang pinakatapusan ng tunga ng aking kurso ay ang pagkuha ng licensure. Sabi ko sa anak ko na doon sa London, bago lang yun, doon mga 3 years pa lang sila. Sabi ko, pwede mo kong suportahan financial. Sa ano pa yan? Sa first attempt ko, sa Cebu. ko, naging hero sa kanya ng financial assistance. Mm. Ko kahit 8 mil lang, 8 mil para pang bagay, pang plate.
2: Pang plate.
1: Ay, tatay, nung nagtapos kayo, may medal ba kayo?
3: Hindi po. Hindi. Kahit nga recognition, wala. As a normal nga estudyante, graduate, nagtapos.
2: Ano sabi ng mga nambubuli sa inyo dati nung kayo graduate?
3: Hindi, may paghanga din sila dahil may mga stock knowledge ako na lecture namin na hindi nila alam
1: kasi
3: high school ako.
1: Kasi sa tagal nyo nagsasaka, yung experience
3: pero,
1: nyo, di ba?
3: Uli naman ako sa kanila, pag sa computer ng usapan.
2: Mahirap dahil hindi... Wala naman ata kayong personal na computer, ano?
3: Hindi, binilhan ako ng anak ko doon sa
2: London.
3: Sinira naman ng mga apo.
1: Sinira ng mga apo. Ano po ang plano niyo ngayon, tatay? Ngayon nakapagtapos na kayo ng ngayon po isang licensed agriculturist na po kayo. Ano po ang plano niyo?
3: Madaming offer na ma-employ ako sa kanila na dito na lang ako sa bayan namin, job order ako dito sa aming bayan.
1: Sa munisipyo?
3: Dito na lang ako para malapit sa akin farm.
1: So, ibig sabihin mag-ano kayo? Tatay, kayo po ay papasok sa munisipyo? Magtatrabaho kayo? Baka maging ano kayo? Municipal agriculturist?
3: Noong 2022 pa, yung pandemic, na-employ na ako.
2: Hanggang ngayon?
3: Hanggang sa ngayon, parang minimal man ang sildo, rank and file lang,
2: Pero at least mayroong pinagkakakitaan, ano po?
3: Yun nga ang nakuha ko sa aking pag-aral noon.
1: Hey, tatay, ano ba ang pinagkaibahan ng isang magsasakang ordinary lang na walang natapos at isang magsasakang
2: licensed agriculturist?
1: Anong pinagkaiba po?
3: Malayo ang agwat.
1: Mm-hmm.
3: Lalo na pag wala kang experience sa pagsaka, malayo ang technology dyan.
1: Paano pong malayo?
3: Malayo, yung in-apply sa ngayon, ang cure, advanced farming na.
1: So ngayon po ay...
3: Yung experience, yung traditional, malayo ang diferensya.
1: So i-apply po nyo ang lahat ng natutunan nyo sa inyong pagsasaka ngayon?
3: Opo.
1: Ayun, mas mapapa-unlad nyo pa.
3: At the same time, i-share mo lang sa mga katulad mong magsasaka.
2: Tatay, nung kayo nag-aaral, hindi ho ba pumasok sa inyong isip na itong itinuturo sa akin ng aking professor, alam ko na?
3: There are times nga may ganon. Sabansi ako. Lalo na sa mga tray measurement, yun, wood identification, yun, alam ko na.
1: So, hindi...
3: Yung mga klase ko, hindi. They are also behind me.
1: So, hindi kayo masyadong nahirapan po, tatay, no?
3: Hindi naman, yung computer lang. Mm-mm. Yung pag-research ng internet, Google, map, yun, hindi ko. Hasta ngayon, hindi ko alam.
1: Baka naman nangongopaya kayo sa kaklase nyo, ha?
2: Nangongodigo. wala bang tumutulong sa inyo mga kaklase nyo, tumutulong sa inyo pagdating doon sa usapin ng computer works?
3: Yan nga, yung aking dyan sa mga kaklase ko hanggang pagkuha namin ng examination doon sa Iloilo, may kaklase ako na sa computer. Siya ang nagturo sa akin. Sa mga review. Yung sa internet.
1: Pasalamat kayo doon sa kaklase niyong yun.
3: Yes, so...
2: Babae, lalaki?
3: Babae.
2: Naku,
1: kaya pala nagselo
2: si nanay.
3: Hindi naman, walang mali siya yun.
1: Tatay!
3: Pa kami sa isang, boarding house na namin sa Iloilo.
1: Tatay, kayo pala, ang bayan pala niyong Kanduni, malapit sa Ilog, sa Kawayan, Hinubaan, at saka sa Sipalay.
2: Sa Sipalay. Nasa gitna yan.
3: 6 area 'yon, 6 area.
1: Ayun, malayo nga kayo doon sa ano, bulkan. Ako,
2: nasa loob na bayan side. 'Yan eh.
1: Oo. Tatay, panghuli na lamang po, ano po ang may papayo nyo sa ating mga kabataan at sa mga katulad nyong hindi pinalad na makapag-aral pero
2: nagsumikap.
1: Nagsusumikap at gusto din gayanin na ang katulad nyo na mag-aral pa kahit may edad na. Ano pong payo nyo?
3: Una-una, magpapasalamat ako sa kaming kongresista dito, kay Kong Edeng Alvarez, saka sa kay Kong Limao. Ang mapayo ko lang sa mga young learners, sa mga senior citizen na gustong bumalik sa pag-aral, eh ganito lang. Find yourself, time management, dedicate, no, dedication, determination, at saka mag-aral gid, huwag sayangin ang bawat minuto na kuha nyo sa pag-aral. Yun lang ang aking ginawa. At ang mahalaga, magpasalamat at manalangin sa ating buong may kapal. Yun lang.
2: Tama.
1: Congrats daw, sabi ng mga na nagbe-message sa atin sa viewers natin sa mga sa Facebook at YouTube ay pinapahanga nyo sila tatay. Di ba? So ngayon inspiration ka.
3: Salamat din sa kanila, salamat sa lahat. Salamat sa inyong dalawa.
1: Inspiration ka. Ito sa iyo tatay.
2: Nasaan?
1: Nasaan? Nawala. Arin dito.
2: Hindi naka-program, pindutin mo yung isa dyan sa mixer.
1: Wala.
2: Yan, sak, SOS. Yung sa mixer, yan. Ayun, okay. Tira.
1: Tira, ito na.
4: Idol! Idol kita! Yan tayo!
1: At dahil isa pa.
4: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
1: Yon, tatay, narinig
2: tatay,
1: mo naman.
2: Tatay, salamat po.
3: Salamat din. Magandang umaga din.
2: Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po. Si Tatay Diosdado Evangelista Jr. O si Tatay Hebang ng Kaduni Negros Occidental.
2: Kaya, so, ang ano galing niya.
1: Anong plano mo? Mag-involve ka na?
2: Oo.
1: Ilang taong ka na ba?
2: Magdo-doktor. Ilang taong ba ang pagdo-doktor?
1: Ba ay lima ba? O lima yata?
2: Ba hindi lang.
1: Walo.
2: Meron pang residency yan eh.
1: Ay, anak mo doktor, di ba?
2: Oo. Yan.
1: Ikaw naman ang...
2: Conductor.
1: Conductor.
2: Ay, nako. Pero tama si tatay. Okay, believe dyan. Sapagkat merong kasabihan at ako'y naniniwala, if you, sa ganitong edad, ano, if you stop learning, you start dying. Kaya mas maganda na yung pinag-aabalahan mo,
1: ikaw ba, anong tinapos mo?
2: Bachelor of Science in Commerce, Major in Accounting and Business Administration. So,
1: kaya
2: ba, dalawa.
1: magaling ka mag-bilang ng kwarta.
2: Pero nagsawa ako doon sa profession na yun eh.
1: Ang layo naman ang kurso mo sa trabaho mo.
2: CPA ako.
1: CPA ka.
2: By profession. CPA. Yeah, no.
1: Ano ibig sabihin ng CPA?
2: Certified Public Accountant. Sa professional. Pero wala, nagsawa ako doon sa 8 to 5 na, trabaho.
1: Ayoko din nung gano'n na nakakulong ka, di ba? Kaya tayo laging layas.
2: Tsaka araw-araw, pare-pareho yung ginagawa mo. Nagsawa ako doon. Nawalan ako ng challenge actually. Parang ikaw, di ba? Dapat nasa barko ko na ngayon.
1: Ang layo lahat ng mga kurso.
2: Oo, ang layo.
1: Seaman, cruise ship management, hotel and restaurant management.
2: Pero maganda kasi challenging, di ba? Sabi ko nga, yung kung ikay nasa opisina, araw-araw, pare-pareho yung ginagawa mo. Nawawala yung challenge. Ano? Yung katulad natin, yung profession na napili natin, na pinasok natin, iba-iba, iisipin mo sa gabi, saan kaya ako pupunta bukas? Sino kaya ang kakausapin ko bukas? Parang gano'n.
1: Naisip ko lang na, di ba, ako seaman ako, di ba? Ngayon bumabalik ako saan yung unang kurso, yung kurso ko.
2: Oo.
1: Parang napupunta ako sa pagbabal ko ngayon.
2: Oo. Oo nga, no?
1: Di ba?
2: Oo.
1: Oo. So, abangan nyo po yung biyahe namin. Batangas ka na pa. Oras po natin, 4:37 ng umaga. Magbabalik po tayo. Kwentong namin pa rin sa ating pagbabalik.
2: Diyan lang kayo.
4: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong
1: Nayon. Oras po natin, 4:40 ng umaga, ikalawang Kwentong Nayon po tayo. Ako, Noel, sa mga lugar na madalas tamaan ng pagbaha, abay napipilitan po ang mga school principal na gampanan ng mga tungkuling lampas sa kanilang karaniwang trabaho, ha?
2: Gumagawa ng mga paraan para matuloy lamang yung pag-aaral ng mga estudyante.
1: Na hindi maabala, hindi maapektuhan.
2: Yes.
1: Alamin po natin ang kwento ng isang school principal sa Masantol High School sa Pampanga na palagi ang nalulubog sa baha ang paaralan nila. Nasa Zoom po natin ang principal Ford ito. Si
2: principal
1: Ma'am
2: Ford.
1: Tama ba? Willet Perez.
2: Good morning po,
1: Ma'am. Good morning, Ma'am. Opo.
2: Opo. Mabuti po naman. Kayo po.
1: Magandang umaga naman. Ma'am Willet Perez, magandang umaga po.
3: Yes po.
1: Ayan.
3: Yes po. Ma'am.
1: Ayun. Oh,
2: asa si Ma'am? Yan.
1: Ay,
2: bata pa si Ma'am.
1: Bata pa si Ma'am.
2: Oo, bata. Madam, tanong namin kayo, ilang taon na po kayo?
3: 46 years old
2: Oy,
3: na po ako.
2: Pa. Sabi ko bata pa si Madam. Oh.
1: Akala ko kaya hindi agad natin kaya hindi agad makasagot si Ma'am nalubog sa baha.
3: Hindi naman po.
1: Kumusta po kayo, Ma'am, diyan sa Masantol, Pampanga?
3: Okay naman po. Ayos naman po ang kalagayan sa ngayon.
2: Mm-mm.
1: Ano, baha pa rin po ba?
3: Actually po, right now po, hindi pa siya literal na baha na dala ng bagyo o ng ulan. Ang mga nararanasan po namin ngayon na pagbaha sa Masantol ay dala pa lang po ng high tide.
2: Ayun.
3: Kasi mga ganitong season po ay simula na ng pagtaas ng high tide.
2: Opo, opo.
1: Saan po yan sa Masantol, ma'am?
3: Marami pong parts ng Masantol talaga ang madalas na binabaha po dahil sa high tide.
2: Mataas ang tubig ngayon, umaabot ng 2.2 meters ang taas ng tubig ngayon sa mga parte, lalo na yung mga mabababang lugar. Ano po, ganun kataas?
3: Yes po. Opo.
1: Ay, ma'am, paano po?
3: Tama po.
1: Maano po niyo pinagpapatuloy ang pag-aaral kung lagi pong baha diyan sa inyong eskwelahan?
3: Actually po, no, yung tinutukoy po nating eskwelahan dito, ang Masantol High School po, located po sa Bebe Anak Masantol. Actually, tatlo pong magkakahiwalay na sites yan.

0: High School kasi simula po nung June 1, nailipat na po ako ng Apalit High School. Pero base po sa aking naging karanasan sa Masantol High School, kapag ganitong mga panahon na po na binabaha na ang eskwelahan dahil sa high tide, kadalasan po ang aming isang ginagamit na pamamaraan ay ang pagpapaandar po ng water pump sa mismong school grounds ng Masantol High School.
1: So ibig
0: Kasi
1: sabihin,
0: somehow po ang paggamit ng water pump nakakabawas dun sa tubig po na pumapasok sa loob ng
1: classroom.
0: eskwelahan.
1: So ibig sabihin, nagkaklase ang mga estudyante, ang mga guro na may tubig
2: may
1: sa loob
2: tubig
1: ng classroom, nakalubog.
0: Hindi naman po literal na may tubig sa loob ng classroom kasi somehow po ay na-address na namin yung mga ganong kalala no, na problema na talagang binabaha yung mismong loob ng classrooms. Umaabot lang po kami sa puntong ganon kapag ang high tide po ay nasabayan na talaga ng malakas na pag-ulan. Pero
1: Opo.
0: yung mga ganitong regular lang po na tumataas ang tubig sa loob ng eskwelahan, halos yung covered court lang po o yung mga
1: Pathway.
0: pathways na dinadaanan ng mga bata, yun yung binabaha ng humigit-kumulang po 2 hanggang 3 oras po dahil sa high tide.
1: Pero delikado yung para sa mga bata, sa mga guro, baka mamay madulas, di ba?
2: Yun.
0: Tama po.
1: Tsaka
0: kaya
1: yung sakit.
0: May mga ano po talaga kami, may mga measures po kaming ginagawa para hindi po mangyari yung mga ganyong ganong klaseng mga aksidente po, like yung pagkadulas. Ayan, yung mga ganong bagay po.
1: Ano pong diskarte ang ginagawa po ninyo, ma'am?
0: Opo. Kami po sa mga eskwelahan na kagaya ng Masantol High School na madalas nga pong binabaha dahil sa high tide, kabisado na po namin ano, yung pagbasa sa mga high tide na calendars. Regular po kami pinadadalhan ng aming MDRRM office ng Masantol ng kalendaryo po na ipinapakita po doon anong mga araw ng isang buwan na talagang pinakamataas ang high tide. Dahil nga po nakasanayan na namin ang mga yan, kabisado na rin po namin kung anong mangyayari sa mga ganyang araw. Kumbaga, alam na po namin kung anong height ng tubig ang talagang makakaapekto po ng malaki sa eskwelahan.
2: Saan po nang gagaling yes. yung baha? Ang tinitingnan ko yung mapa ng Masantol, andyan lamang yung Pampanga River.
0: Yes po,
2: oo,
0: tama
2: so doon
0: po
2: nang gagaling
0: kayo,
2: yung tubig sa Pampanga River.
0: Opo, ang eskwelahan po na Masantol High School, sir, ay literal po nakatabi ng Pampanga River. Kumbaga, kung ito po yung eskwelahan, pagdungaw nyo po sa
1: Bintana.
0: Isang side ng eskwelahan, kitang-kita nyo na po, tanaw nyo na po ang Pampanga River.
1: Ay, ma'am.
0: So, yun po, doon po nanggagaling ang tubig.
1: Wala bang ginagawang mga infrastructure na
2: flood control?
1: Flood control.
2: Ba't ka natawa? Sinabi ko lang flood control.
1: Wala bang DPWH, LGU?
2: DPWH?
1: Para di kayo pasukin ang baha dyan sa eskwelahan.
0: Actually po, meron naman pong nagawa ano, na isang proyekto ang ating gobyerno po para nga po mabawasan ang pagbaha sa eskwelahan at sa buong bayan ng Masantol. Hindi pa nga lang po siguro ganun ka, kumbaga, ka-significant ang changes na makikita na resulta nitong project na ito. Ano. Sa ngayon po, ang aming pong lokal na pamahalaan po ay may mga ginagawang mga upgrading po ng
1: Yun.
0: Mga daan sa Masantol din para kumbaga magkaroon po ng counterpart solution ang LGU at saka dun sa eskwelahan po ng mga solution sa ginagawa ng eskwelahan o ng DepEd. Marami na pong mga naitaas din na mga roads ano na leading to the school at saka sa mga residential areas po ng
2: Oo.
0: Masantol.
2: Ang problema
0: may mga
2: dyan,
0: projects naman po.
2: Ang nakikita ko dyan, Madam Willett, pag itinaas mo yung

0: hindi mo naman itinataas yung paaralan, edi doon din po yung magiging catch basin. Oo, isa pa po sa nakaka-worry, yung mga sakit, ano, yung mga sakit na dala nung mga, yung leptospirosis, yung dengue, paano nyo po na naiiwasan yung mga ganong pagkakataon, madam?
1: Opo. Tama po kayo dun sa unang sinabi nyo po na kapag itinaas ang mga daan at hindi na manayaangat ang eskwelahan, ganun din po, no, nagiging catch basin nga po yung mga eskwelahan natin. Pero sa ngayon po, no, meron na po tayong dalawang stilt type na buildings po na naitayo ang ating government sa eskwelahan. Nagpadala po ako ng sample na video na makikita nyo po doon yung isang building na nakaangat na po mula sa lupa, ano, na malayong malayo na po yung aabutan ng pagbaha. Pero gaya nga po ng parati po sinasabi, dapat po talaga ay kung itinataas ang eskwelahan, dapat din po yung mga dinadaanan ng aming mga estudyante at ng mga teachers namin, nakaangat din po, ano, para hindi pa rin po problema yung dadaanan ng pagbaha. Regarding naman po dun sa mga problema po na sakit na dala ng baha, kami po sa Masantol High School, dahil nga po anticipated na namin yung mga ganitong panahon na alam naming lumalaki na ang tubig, hindi lamang sa eskwelahan, pati na rin po sa mga bahay-bahay po, no, na malapit sa school. Nakakahingi po kami ng mga chemical po, no, like larvicide po, na galing sa aming RHU, no, ng munisipyo, na nagagamit po namin para ma-prevent po yung pagkalat halimbawa ng dengue mosquito sa eskwelahan. Nako. So, may mga ganyang preventive actions po ang eskwelahan para siguraduhin lamang na hindi po makakuha ng
0: sakit,
1: mga malalang sakit kagaya ng dengue.
2: Naku, ma'am, sa halipala na nakafocus lamang ang mga guro sa pagtuturo sa mga bata, ay naaagaw pa yung attention, yung panahon nyo sa pag-iisip para sa kaligtasan ng mga estudyante para masolusyonan yung pagbaha. No, sana ma-actionan talaga ng pangmatagalan na talagang solve na yung problema dyan sa baha sa Masantol. So,
0: yes, gusto ko sanang sabihin na flood control project yung sagot dyan. Kaya lang, medyo pang flood control project eh.
2: Actually, wala namang masama. Talagang maganda naman ang flood control project.
0: Kung naipapatupad ng maayos.
2: Kung hindi ninanakaw ang pondo.
0: Ang pondo.
2: Kung hindi pinagkakakitaan.
0: Kung ang steel plate ay talagang ibinabaon ng todo.
2: Kung maayos ang pagkakagawa.
0: Kung walang maleta.
2: Kung walang nagnanakaw ng pondo. Ang daming kung eh.
0: Daming kung congressman.
2: Kasi congressman
0: lang nasa likod.
2: Ay, no.
0: Ay, nako, madam.
2: Mabilit. So,
0: and doon sa inyo sa Apalit, wala naman pagbaha doon?
1: Sa Apalit po, may mga bahagi pa rin po ng Apalit na talagang medyo mababa din po at binabaha. Pero yung eskwelahan ko po ngayon sa Apalit High School po, sa ngayon, ano, kung ikukumpara po sa Masantol High School, hindi pa naman po binabaha.
3: Ayun
1: lang po ang isang kaibahan niya sa dati kong eskwelahan.
3: Ayun.
1: Although tabi rin po siya ng Pampanga River.
2: Kayo ay taga Masantol talaga, ma'am?
1: Opo. Ako po ay tubong Masantol po talaga. Ang aking pong mga magulang, lalo na ang aking nanay po na pumanaw na, ay taga Masantol po talaga.
2: Marami po bang Santol dyan?
0: Matamis ba Santol dyan sa inyo?
2: Ako kasi taga Guagua ako.
0: Guagua?
2: Oo.
1: Guagua.
0: Yung nanay ko naman is Mexico.
2: Saan?
1: Sa mga kabalin din po pala kayo, mga sir.
2: Pero hindi ako lumaki ng Guagua.
0: Ako rin. Kaya... Nag-migrate na kasi from Pampanga, lumipat na lang ng Lalawigan.
2: Pero bumabalik-balik ako pag nadalaw lang sa...
0: Doon sa father mo.
2: Sa Libingan, kasi doon nilibing.
0: Doon nilibing.
2: Sa Lubao naman. Sa Lubao.
0: Ayan.
2: Kaya di ako marunong magkapampangan talaga.
0: Sige. Eh, ano ba pinagmamalaki ng masantol?
2: Santol.
0: Santol.
1: Ay, hindi po. Ano pinagmamalaki? Santol po kasi ay historical lang po ang naging ano niya, pangalan. Pero ang isa pong ipinagmamalaki ng masantol ay ang kanyang mga seafood. Kaya meron po kami seafood festival.
0: Wow! Tuwing kailan yun? Tuwing kailan yun, ma'am?
1: Usually po yan ay ginagawa sa buwan ng Mayo po. May 8. Dahil yan po yung...
2: Ang masantol, yung masantol ba katabi ng kalumpit?
1: Ay, hindi po.
2: Iba pa yun.
1: Medyo kasi, hindi ano na po yun. Makabebe.
0: Makabebe.
2: Makabebe.
0: Oo.
1: Oh, may seafood festival po kami sa tuwing May 8.
0: May 8. Eh, seafood.
1: Alimango.
0: Wow. Ipon. Wow. Oh, ba't hindi ka naging imbita?
1: May dalang ano pa rin po, may dalang grasya pa rin ng tubig. Yan po parating sinasabi ng mga masantolenyo. Kumbaga, it's ano po eh, may positive and negative po na effect ang tubig sa mga masantolenyo. Sa negative, yun yung epekto baha. Ng baha. Pero positive, marami po siyang naibibigay na biyaya sa mga tao.
2: Maraming hito, sa tilapia.
0: Maraming pala isdaan dyan sa inyong lugar.
1: Marami po. Ang isa pong pinagkakakitaan talaga din ng mga tao ay ang pangingisda po.
0: Ayun. Sayang at tapos na yung festival. Makadayo sana kami ni Dennis dyan sa inyo.
1: Ay, pwede naman po, sir. Marami pa rin naman po mga seafood ng ganitong panahon, lalo na pagka rainy seasons. Mm-mm. Yan po yung panahon talaga na minsan umaahon yung mga talangka, yung mga ganyan po.
2: Saan malapit?
1: Sagana po.
2: Saan ba malapit, ma'am, ang masantol?
0: Anong exit?
1: Katabi po namin ang Bulacan din po, kung may part po, yung side po ng masantol. Ang masantol po kasi, kung titignan niyo po sa mapa ng Pampanga, ay nasa dulo na po siya. Kaya nga po, dumadaan talaga ang Pampanga River. So, ang masantol, kapag umusog lang po ng kaunti, ay kalumpit na. At saka nga po makabebe. Opo. Ang Hagonoy also, kasi yung dulong barangay po ng masantol, which is Sapang Kawayan, kapag ka po nag-move po sila ng kaunti, ay nasa Hagonoy na. Kaya yung mga taga-Sapang Kawayan po, ay halos hindi na rin po nagsasalita ng Kapampangan, mga Tagalog na po kasi halong Hagonoy at saka Sapang Kawayan, Masantol na po sila.
0: Ayun, Sapang Kawayan, malapit na sa Manila Bay yun eh, di ba? Ay, yung bunga ng ilog.
2: Ay, di mga puntong kalumpit na.
0: Kalumpit.
2: Kalumpit. Oh, gayon na.
0: Oo. Yes, ano ba ang exit niya kung magagaling ng Islex? Ng Islex ng NLEX?
1: Kung galing po kayo ng NLEX ay mag-exit po kayo sa San Simon, Pampanga, San Simon exit. And then kakaliwa po kayo, dadaanan niyo po ang bayan ng Apalit. Tapos from Apalit, Makabebe na po and tapos then Masantol.
0: Ayun, bababa ano?
1: Oo. Opo.
0: Ayan. Yaan nyo. At pag kami nagawi dyan, tatawagan namin kayo. At titingnan namin.
1: Papasyal ko po kayo sa mga masasarap na kainan.
0: Marami bang pasyalan dyan sa Masantol? Marami bang pasyalan?
1: Sa Masantol po kasi, katabi din po niya ang bayan ng Makabebe nga po, which is yung isa is Consuelo. Consuelo po ay bahagi ng Makabebe na may beach. Dagat po siya, pwede pong pasyalan din yun, nagiging tourist spot din po yun.
2: Ayun. Sige ma'am, sana ay
1: isang dagat sa Pampanga.
2: Sige po ma'am, sana mawala ng baha dyan sa mga eskwelahan dyan sa Masantol, Pampanga. Ano po, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong karanasan, kwentong pinagdaraanan sa hirap, sa palagi ang bahang mga eskwelahan at sa mga inyong pagsusumikap para po mairaos ang pag-aaral ng mga bata sa kabila po ng lubog sa baha ang mga eskwelahan. Maraming salamat
0: po, ma'am.
1: Yes po, salamat po sa imbitasyon.
0: Okay.
4: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Sa DZMM!
2: O, paano? 4:58 ng umaga.
0: Oo. Oy.
4: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
2: Sakha.
0: Sakha. Pindot ka ng pindot.
2: Nagturo ka pa.
0: natutuwa tuloy si Wilby Burgos, yung magaling kong computer graphic.
2: Sabi ni Nona Damayan, kumakapala daw yung buhok ko.
0: Oo nga. Oo, nangingitim na. Anong sa akin, namemerde. Ayan, natuwan-tuwa si Gina at si Chinky sa buhok ko. Kagagawa ni Rosel to.
2: 4:58 ng umaga. Happy birthday, Jose Rizal. Magbabalik po ang...
0: Yan tayo!
4: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo!

0: ay ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Impunto alas 5 ng umaga.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
3: Tawa ka ng tawa dyan.
4: Kasi iniisip ko 40 years na ang DZMM.
3: Oh.
4: So ilang taon ang DZMM na magsimula ka?
3: Oo. Oh. Oo nga, ano, 1986 ako nung pumasok.
4: O, di kasi simula pa lamang.
3: Oo.
4: Di ba? Narito na ang balita. Ikalawang bugso ng ating balitaan mula sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Balita po sa Luzon, sa Batangas. Higit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang naharang at nakumpiska ng mga otoridad isang pasahero sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Calabarzon, tinatayang nasa 150 gramo ang dami ng hinihinalang shabu na nakumpiska sa suspect na isang alias Brian, 39 na taong gulang. Patung umano sa Calapan City sa Oriental Mindoro ang suspect ng maharang sa Zone 1 ng passenger terminal ng mga tauhan ng PDEA Seaport Interdiction Unit, Batangas. Sa tulong po ng Philippine Ports Authority Port Police Department, PNP Batangas Maritime Police Station at Philippine Coast Guard K9 Team. Arrestado suspect na naharap sa paglabag sa Section 5 o yung transportation of dangerous drugs at Section 11 o yung possession of dangerous drugs ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Nobilian.
4: Wala na.
3: Nobilian, oo. Oy, congratulations nga pala, bago ang provincial director ng Occidental Mindoro. Oo, si Colonel Ali
4: Duterte.
3: John Duterte. Ayan. Samantala sa Laguna, suportado ng PhilHealth ang mega clinic plan ni Governor Sol Aragones para sa mas maayos sa pangangalagang pangkalusugan ng Laguna. Ito ay matapos ang pulong ni Governor Aragones kay PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado para talakayin ang planong pagtatayo ng nasabing pasilidad sa lalawigan. Sa naturang pagpupulong, ipinahayag ng PhilHealth na magbibigay ang pasilidad ng mas mabilis, mas abot kaya at dekalidad na serbisyo medikal para sa mga mamamayan. Layunin ng proyekto ng matugunan ang lumalaking pangangailangan ng serbisyong pangkalusugan at mabawasan ang kakulangan ng mga pasilidad medikal sa lalawigan. Aprobado din ang sanggunian panlalawigan ng nasabing proyekto at kahapon, Dennis, sa birthday ni Rizal, ay nag-pled si Senator J.B. Ejercito ng 100 million para sa proyekto.
4: Ay, sabi ni Bukal Adahar.
3: Alam mo
4: Bukal Suniga.
3: Nako, eh, lagi naman yung dalawang yun, kontrabida.
4: Okay.
3: Anyway, sige, pero aprobado yan ang majority ng sanggunian panlalawigan ng Laguna. Tuloy tayo!
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Iloilo City, isang business establishment na nagpapatakbo po ng bodega ng mga inumin, ha? Yung mga soft drinks to, ang nangangalib na mawala ng business permit at maharap sa mga kaso ng paglabag sa batas sa kalikasan matapos pong magtapon sa Haro River ng mga expired na mga produkto. Nag-iimbestiga na ang Business Process Licensing Office, City Environment and Natural Resources Office o CENRO at DNR, gayon din po mga barangay officials ng Barangay Baluyaw at Tikod kung saan itinapon ang mga expired na produkto ng inumin. Eh baka hindi na nilang ininom. Inamin umano na may-ari ng bodega na inilagay nila sa sako ang mga expired na inumin para ibalik sa distributor ng bottling company. Inilagay umano nila ito sa labas ng depo pero kinuha umano ng mga tricycad o yung mga pedicab at tricycle drivers at itinapon ng hindi nila nalalaman. Aba, nanisip pa kayo, nagtuturo pa kayo ha. Nasa 67 sako po lamang ang na-recover ng mga otoridad. Eh, naku, gano'ng karami na itapon na doon sa ilog. Namin din ang may-ari ng bodega na may 500 sako pa sila ng mga expired na inumin na isasoli sa distributor. Naharap ang nasabing business establishment ng paglabag sa Solid Waste Management Act at Clean Water Act.
1: Hindi pa sa Kalamba, may ganyang kaso rin.
4: Kaya nga, bumulubula-bula-bula naman.
1: Nalaman na ba kung anong factory yung nagtatapon?
4: Ewan ko pa kung bakit hindi malaman-laman ng Senro. Yun eh, may mga nakarehistro naman sila mga... sa mga kumpanya nakatayo sa gilid ng ilog.
1: Kung saan nagsisimula yung madumi, yung maduming
4: ilog. Ititrace mo lang kung saan nagsimula yung bula, di ba?
1: Oo. Hindi makita.
4: Eh, naku, dami pa mga test-test kung ako, nakita ko na yung ilog.
1: Oo. Ay, Jesus ko. No, diyan lang naman galing sa may kabuyaw yung ilog
4: kasi
1: niyan. Mm-hmm. Anyway, sa Negros Island Region, iniimbestigahan na ng Police Regional Office Negros Island Region ang kumakalat na maling impormasyon sa social media na may mga nasawing mga sa panig ng pamahalaan sa inkwentro sa Calatrava Negros Occidental noong Hunyo 14.
4: Uh-huh.
1: Ayon kay PRO-NIR Regional Director Brigadier General Romano Cardinho, walang nasugatan o nasawi sa panig ng gobyerno sa nasabing inkwentro. Ayon kay General Cardinho, nakipag-ugnayan na sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit NIR at META upang matukoy ang mga nasa likod ng social media page na nagpapalaganap ng maling ulat na 7 katao ang namatay umano sa nasabing insidente. Naganap ang inkwentro sa Sitio Cabalagnan, Barangay Lalong, habang ini-escorta ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion NIR, sina DILG Municipal Local Government Operations Officer Genevieve Hadulog at Barangay Captain Ruel Lagono matapos dumalo sa isang lecture tungkol sa lokal na pamamahala.
4: Sundan sa pahina.
2: Balita mula sa Mindanao.
4: Kala ko may page 5 pa yung binasa mo. Hinihingil ka na naman. Inom. Inom muna ng tubig. Samantala, balita po sa Mindanao, sa Cagayan de Oro City, hinikayat po ng Department of Health Northern Mindanao ang mga municipal at city health offices na magtayo ng sariling HIV treatment facilities para maabot ng serbisyo ang mga nasa malalayong lugar. Ayon sa data ng DOH Region 10, may 2 treatment hub pa lamang sa Misamis Oriental, habang sa Cagayan de Oro City may 4 at ang Iligan City ay may isang treatment hub ng HIV. O, kaya pa.
1: Sa Lanao del Sur, nasamsam ng mga otoridad ng tinatay ang 77.19 milyong pisong halaga ng smuggled sigarilyo at naaresto ang 14 na katao sa isinagawang operasyon sa Barangay Liangan. Na-recover sa 3 imbakan ang 1,800 mustard cases at 139 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo at nakumpiska rin ng isang M14 rifle. 4 na suspect ang nakatakas at pinaghahanap pa ng mga otoridad habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga naaresto.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon Patrol!
1: Samantala, kumuha muna tayo ng weather update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. May bagyo eh, di ba? Nasa linya si Lian Loreto, Pag-asa Weather Forecasting. Good morning, Lian.
5: Good morning po, Sir Dennis and Sir Noel at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Meron nga po tayong bagyo na binabantayan sa labas pa ng ating area of responsibility. Itong Tropical Storm Mikala at ito nga po yung huling nating namataan sa layang 1,665 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa ngayon nga po ay tropical storm category, may taglay na hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos pa ito pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour at maaari nga pong pumasok ng ating PAR ngayong late afternoon or possible din po madaling araw bukas. Ngunit sa ngayon nga po, nakikita natin less likely naman po yung chance na ito po'y mag-landfall sa ating bansa. Ngunit maaari nga po itong lumapit sa Northern Luzon area pagsapit po ng Monday and Tuesday. At sa ngayon, isa pong epekto nitong bagyo ay maaari po nitong hilahin yung ating habagat, especially po pagsapit po bukas hanggang sa Wednesday. So maaari po makaranas ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan sa may Visayas, Mindanao, maging sa may Palawan starting tomorrow. Samantala, ngayong araw naman po, naasahan po natin, no, magiging mainit naman po at malinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit yung buntot po o trough nitong ating bagyo ay maaari pong magdala ng mga maulap na panahon sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, maging sa may Surigao del Norte. Other than that po, possible lamang po tayo makaranas ng mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Leon Loreto, magandang umaga.
0: Salamat, Leon. Samantala, pupunta lang po tayo sa mga lalawigan na napetuhan ng Lindol.
2: Iyan tayo sa DZMM.
0: Unahin po natin ang Balut Island, Davao Occidental.
1: Epicenter yan eh.
0: Sa bayan po ng Sarangani. Nandun po yung nasa Balut Island po ang bayan ng Sarangani. Makausap po natin ang head ng Sarangani MD@RMO, si Ginoong Harley Saudo. Magandang umaga, Sir Harley.
1: Morning, Harley.
6: Yes, sir. Good morning po, sir.
0: Kumusta na po ang Sarangani dyan sa Balut Island?
6: Balisa ngayon, sir. Unti-unti na pong nakabangon yung isla, sir. Dahil doon sa takot ng 7.8 magnitude na lindol noong John 8, sir.
0: May mga aftershocks pa po ba na nararamdaman dyan?
6: Yes. Sir, ang daming aftershocks, yung iba is aabot pa rin ng intensity 5 and 4, sir.
1: Malakas pa rin.
0: So ngayon, sir, yung mga tao ba ay bumalik na sa kanilang mga tahanan o nasa mga tent pa rin po?
6: Oo, yung iba, sir, yung totally damage talaga, andun pa rin sa mga tents. Nag-provide naman po tayo ng mga trapal and tents para meron po silang temporary shelter.
1: Ilang pamilya pa po yung nasa evacuation center?
6: As an answer, kaunti na lang po kasi ilan na lang po ang ating active evacuation, sir. Nasa 5 evacuation center na lang po, sir.
0: Oo.
6: So kaunti na lang po yung tao. Yung mga totally damage na lang po ang nandoon.
0: Nagpunta na dyan mismo si Secretary Rex Gatchalya ng DSWD. Sa ngayon po ba ay sumasapat ang mga tulong na dumarating dyan sa Balut Island?
6: Yes po, sir. Malaking tulong yun po. Yung bigay ng ating national government na ating region, lalo na po ang probinsya at yung mga donation po, sir, malaking tulong po dito sa amin.
0: So may mga pangangailangan pa po kasi alam balita ko naglunsad kayo ng donation drive. Yung Tabang Balut Island.
6: Yes, sir. Oo. Sa hanggang sa ngayon napatuloy pa rin po yung dating ng mga donation. Pero ang sa ngayon, sir, lalo ang kailangan po namin dito is yung tulong doon sa mga para sa temporary shelter. Magkabawi ulit yung mga mapagawa natin ng mga bahay.
0: Oo, mga construction materials po.
6: Yes, sir. Yes, sir.
0: Opo, yun. Ay, gano'n ba karaming bahay po na wasak dyan, Sir Harley?
6: Yes, sir. As per assessment, is nasa 645 na po tayo kahapon. Ang totally damage nasa 1,509 yung partially damage.
1: Boy, marami. Marami.
0: Matindi pa.
6: Yes, sir. Ang lakas talaga nung lindol, sir. Intensity 8 po dito nung assessment ng P-Box.
0: Ilan na po ang bilang na nasawi dyan?
6: Ang nasawi, sir, is sumakita po kami sa 12.
0: May missing pa po?
6: May missing pa po kami ng yung isa yung nasa dagat ang Papala o hindi pala kabalik.
1: May mga landslides po ba dyan sa inyong lugar?
6: Yes, sir. Ang daming landslide, lalo na doon sa aming upland barangay. Pero dito naman po ang NGB nagkakandak nila ng assessment.
1: Pero napasok na po yung mga barangay?
6: Yes, sir. Napasok na po lahat ng barangay natin.
0: Talagang ang hitsura ngayon, kung ilalarawan mo, Sir Harley, ang hitsura ng Balut Island in Sarangani, talaga nandiyan pa rin yung mga guho, makikita pa rin talaga. Na para talagang dumapa, talagang ang lahat ng makikita mo kung saan ka man ibaling ang mga paningin mo,
1: mga wasak.
0: Larawan talaga ng isang matinding trahedya.
1: Destruction, oo.
6: Mayroon pong lugar sa kumbaga totally may isang mga sitio, baryo na totally siya. Tapos yung mga kumuha ng lupa, sir, makikita mo talaga siya doon sa itaas.
0: Mm-hmm. Yung munisipyo po natin, nagagamit na?
6: Asa ngayon, sir, is hindi pa rin nagagamit. Tagana po kami ng mga alternate office po.
0: Oo, wala pa.
1: Oo, sira ang munisipyo kasi dyan eh.
0: Sino po mayor natin dyan, Sir Harley?
6: Mayor Adilan de Arce pa.
0: Oo. Sige po. So may kuryente na po dyan. Nagbalik na din ang supply ng signal ng telepono.
6: Nakabalik na po yung kuryente at saka yung signal ng ating telepono, sir.
0: Oo. So ang kailangan talaga natin ay construction materials para sa may tayo muli ang mga bahay. Wala po ba mapagbibilihan dyan? Walang makukunan?
6: Dito sa Esla, sir, lahat ng aming mga materials binibilang supply namin andon po binibili sa General Santos.
0: Malayo pa. Paano po ba? Nakakapalaot na po ba yung mga mangisda?
6: Sa ngayon, sir, unti-unti na kung nakakapalaot after 1 week, sir, nasa mga 8 days bago nakabalik, sir.
0: Mm-mm. So, ang supply ng pagkain nyo nanggagaling pa rin sa General Santos ngayon?
6: Yes po, sir. At saka yung mga karating munisipyo namin, may mga mangisda marin na dito na rin.
1: Malayo yan, ilang oras siya.
0: Oo. Anong bayan po? Ang Balut Island po ba ilang bayan? Isa lang?
6: Isa lang po, sir. Composed of dalawang isla na malalaki at saka mayroon dalawang islet, sir.
0: Oo. Kumusta yung mga katabing isla nyo?
6: Okay naman po, sir, sa ngayon. Kaso lang yung mga port namin is totally damaged. Talaga like yung port ng Balangunan at saka port ng Mabila.
1: Hindi magagamit yung mga port.
0: Oo. So,
6: sa amin, sir, dito sa isla is pinukumpuni namin dahil wala pa talaga aming mapadaanan doon sa mga supply namin.
0: So, ang mga taga Balut Island ba ay nananatili pa dyan sa inyong isla o sila ay lumalabas na, umaalis muna pansamantala para maghanap ng ikabubuhay, para maghanap ng ibang matitirahan kasi parang mahirap ang sitwasyon ngayon dyan sa Balut Island?
6: Sa ngayon, sir, andito pa naman po yung mga tao, sir, at saka patuloy pa rin po yung distribution ng mga relief goods kasi marami naman pong donation na dumarating sa isla.
0: Oh, yun, mabuti po naman. Ngayon lang, parang ngayon lang po talaga naranasan ng Balut Island yung ganyang katinding epekto ng lindol. Madalas lindulin kayo, pero ngayon nangyari na ganyan talagang dumapa ang maraming mga pagguho na naganap.
6: Yes po, sir, kasi nung last 2024 of November 19 or 17, malakas din yun, pero ito ang pinakamalakas, sir.
0: Sige po. Ano po, baka may gusto pa kayo ipanawagan, Sir Harley, na sa iyo po.
1: Mga pangangailangan nyo.
6: Yes, sir. Unang-una, sir, nagpapasalamat na doon kami sa mga donation na patuloy na dumadating sa isla at kung meron pa pong mga kaspusong tubusong tumulong. Pwede pa naman po ang ngayon pagpapitulong ang isla, lalo-lalo na doon sa mga temporary shelter para makabalik na po sa kanyang bahay yung mga tao.
0: Ayun po. Maraming salamat po, Sir Harley. Sana po ay marinig ang inyo pong panawagan. Mag-ingat po kayo parati dyan sa isla ng Balot, Sir Harley.
6: Maraming salamat din po, sir. Saka, ingat po.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo.
0: Yan pong Balut Island, ang layo talaga niyan. Kahanggan niya na yung Indonesia. Kaya sana ay talagang magtuloy-tuloy ang pagdating ng mga tulong at syempre panawagan ng mga construction materials. Nakuha po natin, anong region to?
1: Regional
0: Director ng Office of Civil Defense.
1: Sa Sarangani yan mismo.
0: Si Director Rod Susmenya. Magandang umaga, Director.
7: Magandang umaga rin po. Magandang umaga sa inyo sa ating pinapakinig.
0: Oo. Kumusta na po ang ating pagtulong, ang ating pag-responde sa mga lugar dyan sa rehiyon nyo na naapektuhan po ng lindol?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbilida ng mga relief items sa ating mga kababayan na apektado sa lindol. Dito sa particular sa Parangani, sa General Santos City, at sa isang ship yun ng South Cotabato.
1: Oo. Ilan po ang total families na na-affected ng lindol dyan po sa Soxal dyan?
7: Sa ngayon tayo ay nagtala ng total 22,111 families. So that is around 90,000 individuals po napitan.
0: May so mga, Director, may mga lugar pa po ba, mga barangay, mga sityo na hindi pa rin po napapasok?
7: Sa ngayon po, lahat na barangay so sa Region 12 na apektado ng lindol ay napapasok naman po.
0: Mm-hmm.
7: Merong mga barangays na hindi talaga accessible by land. Pero napapasok naman ang ating mga helicopters. Kaya po sila ay nasdan din po, nasa upo ng tulong.
0: Ano po ang plano ngayon, lalo na po sa mga naputol na kalsada, mga bumagsak tulay. Na tulay? Kailan po sisimulan ang rehabilitation po, Director?
7: Sa ngayon, sa ibang bahagi, ay tapos na po ang mga clearing ng mga barangay roads. Ngunit dito sa municipality ng Glan, ay tuloy-tuloy pa rin po yung mga may malaking bahagi ng mga barangay roads na hindi pa nabubuksan. Ngunit meron namang mga detour roads na ino-open para lamang magamit ng ating mga kababayan, lalong-lalo na pagkatid ng kanilang mga basic needs. Sa datos ng DPW, it's meron namang total of 25 bridges na possible na saka mga kalsada natin na pukunti na lamang ang limited possible. Karamihan ay na-access by motorcycle o di kaya maliliit na sa
1: oo, sapat naman po ang tulong na ipaparating ng national government dyan po sa inyong rehiyon?
7: Ay opo, sapat naman po kasi dalawang beses na po pumunta rito ang ating Pangulong Bongbong Marcos at sampo ng kanyang mga kabinete at sila po ay nagsasagawa ng mga taukulang relief operations din po at saka mga financial aid doon sa mga apektadong mga pamilya.
1: Ayun. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Sosmeña. At kung meron pong mga pangangailangan ng rehiyon, huwag po kayo mag-atubiling iparating po sa aming himpilan at kami po ay kaagad tutugon sa inyong mga panawagan, Director.
7: Opo, maraming salamat po sa inyo sa interview at maraming salamat sa ating. Ingat po kayo.
1: Okay, kayo rin po. Si Director Rod Sosmeña ng Office of Civil Defense sa Region 12 o Soccsargen Region. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
9: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
10: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
11: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
11: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
13: Gas, Abelga!
14: Jesse Cruzat!
11: Sa Suko sa DZMM.
15: Suko sa DZMM.
11: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
1: Balik po tayo dito sa Yan Tayo. Oras po natin 5:25 ng umaga.
2: Mm-hmm.
1: Okay, sige. Laragano well.
2: Okay, nasa linya natin. Alam mo kung meron kang lupa dito sa tabing dagat sa Sarangani, eh madadagdagan, ano, eh, hihingi tayo ng paliwanag kay Director Teresito Toto Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology hinggil dito sa naganap na epekto ng lindol sa Sarangani, yung tinatawag na coastal uplift. Good morning po, Director. Si Noel po ito, kasama si Dennis.
3: Yes, ma'am and sir. Magandang umaga din po sa inyo.
2: Opo. Director, ito pong coastal uplift na nangyari dyan po sa bahagi ng Sarangani, ito po hindi masyado napapag-usapan. Pero ano po ba ito ang paliwanag dito sa nangyaring phenomenon na ito, Director?
3: Itong coastal uplift na ito, ito yung upward movement ng portion of the coastline produced by yung magnitude 7.8 na event. So sa kasong ito, may mga dating nakalubog na areas tulad ng coral reefs at reef flats ay naging exposed na pagkatapos ng lindol. Ang nangyari dito, umangat mismo ang buong lupa or seafloor. So again, ang tawag natin dito, co-seismic uplift, ibig sabihin, ang pagangat ay kasabay ng paglindol.
2: Mm-mm.
3: So itong coastal uplift na ito, ganitong proseso ay bahagi lamang ito ng long-term geological evolution ng Pilipinas. So marami sa ating mga bundok, may mga limestones. Sa Baguio, papunta ka sa Baguio, may mga limestones doon. Magtatanong ka ngayon, paano napunta yung limestones doon sa bundok?
2: Mm-hmm.
3: Eh yung limestones nasa ilalim ng dagat yan. So ganitong proseso, unti-unti inaangat yung mga bato na nasa ilalim ng dagat, inaangat, kaya nagkaroon tayo ng mga limestones sa bundok. Sa Rizal, meron tayong mga limestones dyan. In fact, may mga cement factories tayo dyan. So ngayon, wala namang dagat sa Rizal. So paano sila napunta dyan? So unti-unti silang inaangat. So katulad nung process na to, nung June 8, 2 meters yung inaangat niya. And if you keep on repeating this, say, 1,000 times, aangat talaga yan, magiging bundok na yan. Yes.
1: So ngayon po, gano'n, nasukat na po ba nyo kung gano'ng kalawak itong
2: iniangat
1: ng...
3: 2 meters yung inangat niya, and ang nangyari, nagiging umurong yung dagat, nagiging yung dilampasigan, umurong. In some areas, 220 meters yung inurong.
1: Oo. So ito po ay sa Davao Occidental at sa Sarangani lamang nyo naobserbahan, sir?
3: Meron din tayong na-observe sa may Balut Island.
2: Meron.
3: So tatlong areas actually, sa may Balut Island, sa may Sarangani, at saka sa may Davao Occidental.
1: Oh. So ito po, delikado po ito kung dito magtatayo ng mga establishment, ng mga bahay po, Director.
3: Well, again, yung mga ganito, inalienable po yan, gobyerno may-ari yan. Hindi na yan babalik. Delikado yan kung tatayuan mo ng parang reclamation lang din yan. Kung hindi maganda yung pagkagawa, pwede kasi mag-liquify. So, kailangan naka-anchor yan sa bedrock.
2: Sa bedrock. Normal po ba na ganyang kataas yung uplift do sa ganung kalakas sa lindol, 2 meters?
3: Yes, normal po yan. Yung nangyari nga sa Bohol, 2013, magnitude 7.2, 2 meters din yung inangat. Kaya yung sa Bohol, mapapansin nyo, yung Chocolate Hills natin, nasa gitna ng Bohol Island. Ganon din yung process niyan. Chocolate Hills made up of limestones yan. Inangat din yan. So, noong 2013, 2 meters din yung inangat niya. And umurong din yung dalampasigan. Around 200 meters din.
1: So sa ibang pagkakataon niya, Director, mayroon pang naglumilitaw na bagong isla.
2: Bagong isla,
1: sa ibang lugar.
3: For now, wala tayong napansin na may mga isla na lumitaw. Ang napansin talang muna natin is yung umangat yung dalampasigan.
1: Ayun.
2: Saan pumunta yung tubig doon?
1: Doon sa dagat na.
3: nandun pa rin yung tubig. It's just that umangat siya. Umangat yung isla. So, yung dating coastline natin ay umurong.
2: Umurong.
1: So, dun sa Balut Island, lumawak lamang yung isla. Lumawak. Kasi,
3: that's right. Oh.
1: So yun, iba na pala sukat.
2: Iba na ba? So nagbabago pati yung mga mapa, magbabago yung mga sukat. Ano po?
3: On the positive side, yun na nga, additional land area yan. Mm-hmm. And ang ano lang dito is yung mga dating mabababaw, dating malalim naging mababaw na. Mm-hmm. And yung daungan ng mga bangka, yun yung
2: malayo na.
3: Mahirap ng madaungan. Ang malaking pagbabago sa shoreline, again, makaka-apekto ito sa ports, yung fish landing areas, tourism facilities, and iba pang infrastructure na nakadepende sa former location ng baybayin. So, again, yung mga daungan, nagiging mababaw na. So, kailangan lang gumawa ng daungan na mas malapit. Yes. And maapektuhan din yung marine ecosystem natin, lalo na yung mga coral reefs, seagrass beds, yung reef flats, at yung mga dating nasa ilalim ng tubig ay permanent din ang ma-expose sa hangin at araw.
1: Posible bang maulit pa po yan, yung pag-angat niyan, kapag may isa pang lindol?
2: Yung tataas pa ang ibig sabihin.
1: Dahil sa mga aftershocks, baka tuloy-tuloy ba magiging pag-angat po, Director?
3: Hindi na yan, again, yung mga aftershocks hindi na yan makaka-apekto. Kapag may event, magnitude 7.8 at saka kapag mababaw, pwede rin umangat pa ulit. But kapag ganito kasi, kapag may mga ganitong events, yung mga 7.8, mahaba yung recurrence interval niyan. Uh-huh. In other parts siguro, kasi mahaba naman yung Cotabato Trench, baka pwede magkaroon pa ng ibang lindol doon na 7.8, pero on the same area, mukhang malabo yan kasi nga mag-ipon pa yan ulit ng stress and that would take hundreds of years.
2: Ganun ba, katulad niyan, tectonic ang origin, so itutulak nung mababang plate yung isa, kaya umaangat, parang ganun, itutulak pa ibabaw.
3: Actually, gumigit-git yung sedimentary plate doon sa Cotabato Trench. So, kapag gumigit-git siya, and then naglalak yan, and then eventually, kapag na-release yan, yung lock niya. Kaya naitulak paakyat yung seafloor.
1: Sir, sa iba naman, yung sinkhole, marami daw kayo na-monitor na sinkhole po?
3: Wala kaming monitor na sinkhole, ang monitor namin yung mga tension cracks, landslides, liquefaction, yung mga damaged structures, and yung coastal uplift. Yung sinkhole is for the MGB po yan.
1: Sa MGB pala. Sige.
2: Kasi yung lumindol sa Bohol, dyan maraming lumitaw na sinkhole noon.
1: Pero MGB pa lang dapat nating talungin doon.
3: That's right. Pero yung Cebu and Bohol kasi made up of limestones yan. Cebu and Bohol. So, expected na yan kasi yung mga sinkholes natin sa mga limestones yan, kaya tayo maraming kuweba sa Cebu pati sa Bohol. Kasi nga it's made up of limestone. So, yung sinkhole andyan na yan. Covered lang yan ng topsoil during the shaking and bumagsak yung topsoil kaya na-expose yung mga holes natin, yung mga sinkholes.
1: Itong nangyari sa Sarangani, Davao 7.8, ito ay paggalaw ng Cotabato trends. Mayroon po bang ibang mga fault line o mga trends pa dyan na minomonitor natin na pwedeng lumikha pa ng ganito kalakas na lindol, Director?
3: Yes, may anim tayo na trenches. Meron tayong Philippine Trench sa eastern side naman, East Luzon to southeast Mindanao. Meron tayong East Luzon Trough. Meron tayong Manila Trench, yung Manila Trench naman is western Luzon to Mindoro Island. Negros Trench sa western Visaya sector. Sulu Trench sa may Sulu Sea region. Ito na yung Cotabato Trench, yung sa may Celebi Sea and Southern Mindanao.
1: And lahat po yan ay active na talagang hinugna para gumalaw ulit?
3: Yes, it's very much active. Yung Philippine Trench, it's capable of generating 8.5 event. yung East Luzon Trough capable. Yung maximum credible earthquake niya is 8.5 din.
1: Mm-hmm.
3: Yung Manila Trench capable of generating 8.4.
1: Mm-hmm.
3: Yung Negros Trench is 8.2. Sulu Trench is 8.3. And Cotabato Trench, yun yung 8.1. Nangyari itong 8.1 August 17, 1976. In fact, this year, i-commemorate natin yung 50th anniversary of that event.
1: Mm-hmm.
3: Noong 1976, 8,000 people died.
1: Oo, nako.
2: Yan yung pinakamalakas nun. Oo.
1: Nako. So, sige po. So, wag naman sana mangyari.
2: Sana.
1: Kaya kailangan talaga, Director, handa lagi tayo sa lindol para po maiwasan o hindi man maiwasan mabawasan yung bilang ng mapipinsala
2: lalo dito. Na yung dito sa Metro Manila yung pinangangambahan din, di ba?
1: Oo, the big one.
2: The big one.
1: Director, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi.
3: Maraming salamat din.
0: Samahang walang iwanan. Iyan tayo.
1: Tuloy-tuloy tayo, 5:36 ng umaga.
2: Mm-hmm.
1: O, di ba?
2: Ano pa?
1: Ikaw ba magtatayo ka ng bahay doon sa may kung saan nagkaroon ng uplift ng coastal?
2: Ay, hindi.
1: sabi diba, sa Mindoro, nangyari na yung malakas sa November.
2: Ah, matagal yun. Matagal na yun. May mga naputol na tulay dyan.
1: Sa Bakuan, Kalapan na puruhan.
2: Yes.
1: Dako naman tayo sa Quezon Province. Usaping tubig tayo. Nasa linya po natin si Board Member Julius Luces ng 1st District ng Quezon Province. Maganda umaga, Bukal.
2: Good morning.
4: Good morning po. Good morning po, DVMM.
1: Yes, po.
4: Sir Noel, good morning po.
2: Noel and Dennis po. Opo.
4: Ah, Sir Dennis. Sir Dennis Datu. Good morning po. Sir Noel and Sir Dennis Datu.
1: May balita po namin ay merong malawak ang rally na magaganap dyan sa Quezon Province sapagkat talagang suko na yata kayo.
2: Sa parang tubig.
1: Punding-pundi
2: na.
1: Pag-iilaw yun eh. Pero ano kaya ito, uhaw na uhaw na kayo sa tubig na malinis.
4: Opo, magandang umaga po sa DZMM. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pag-abot po sa inyong lingkod. Bukal Luces po ng 1st District of the Province of Quezon. At dati po akong konsehal ng Tayabas. Nag-rally na po ako dyan sa Frank Water 2019.
1: Mm-hmm.
4: Mag-aari pa po yan ng bilyar. Ay talagang palpak na po yung mga yan.
1: Mm-hmm.
4: So, ang nangyari po dyan, sir, privatized po yan, pero may joint venture po yan sa QMWD. O ito QMW, ito yung government
1: Quezon Water District.
4: Na po, nasangay po ito ng luwa. So, government agency kasi po nag-manage. Nakipag-joint venture po yan dito sa Prime Water.
1: Mm-hmm.
4: So, ito pong QMWD, sila po nag-distribute sa City of Lucena, City of Tayabas, at sa First Class Municipality ng Maubad, at ng Pagbilao, Quezon. Ito yung may power plant. As well as yung Atimonan.
1: Ay, lahat po.
4: So, lima po. Lahat po sila ang nag-distribute sa QMWD. However, nagkaroon po ng joint venture agreement ng 2019. Benenta po ito. So, nagkaroon ng, hindi man bentahan actually. It's distribution rights. So, sila lang nag-manage itong Prime Water na ito. So, simula po 2019 hanggang ngayon pong 2026 na. Last year, 2025, meron pong renewal sila ng kanilang kontrata. However, yun nga dahil po sa maraming technicalities, breach of contract, palpak na trabaho, at yung pong mga sa joint venture agreement nila, marami po silang nasagasaan. Meaning hindi po tinupad yung maayos, malinis, tali ng tubig. Dito sir, malala dito sa amin.
1: Sa Tayabas?
4: 2 buwan, 3 buwan walang tubig po sa Tayabas. At kung magbibigay man sila ng tubig sir, yung Prime Water ay napakawalang yan sir. Magbibigay madaling araw, alas 4, 2 oras lang. Eh sino ba mag-iipon sa ng alas 4? Yung mga senior citizen. O sir, may hospital na po. May mga hospital. May nagkakasakit, may depresyon. Economic sabotage na ang ginagawa ng Prime Water, sir.
1: Ay, ano po? Ano po plano nyo, Bukal? Anong plano nyo?
4: Well, sir, ito ang pinaka-greatest plan dyan. Actually, sir, may illegalities na po sa kanila ngayon. Dahil di umano po, ay itong Prime Water, binenta nitong Pamilya Bilyar dito sa pamilya po ni Lucio Co. na may-ari ng Pure Gold and SNRG umano. Allegedly, binenta na di umano o nagkaroon ng agreement sila.
1: Hindi.
4: Kaya po, may mali na po doon. Constitutional po, hindi unconstitutional na po yung ginawa nila. Kasi supposedly, ibabalik nila ito. sa QMWD kasi palpak nga po sila. Hindi nila ibinalik sa QMWD. Ang ginawa po nila, allegedly,
2: ibinenta.
4: Binili ng shares. Binili ni Lucio Dang. Binenta nila yung shares nila di umano, yung karapatan nila. At ngayon, pag pumupunta ka sa Prime Water, hindi mo maintindihan, sir. Nag-dribble po ngayon. Meaning, parang ano na lang yata sila, third party na lang, hindi mo maintindihan si Prime Water. Ginagamit pa si Prime Water, pero ang may-ari na daw di umano, itong Crystal Bridges.
1: Okay. Bukal, ano pong plano nyo? Kasi parang may nakakasa kayong rally.
4: Opo, rally po ito. Malaki yan sa buong city of Tayabas this coming Wednesday po dito sa mismong poblasyon proper. And then after that po, pupunta po kami, tutulak kami naman sa susunod na araw sa Lucena City. Hingi lang po kami ng permit for Lucena. Dito po sa Tayabas City, under Mayor P. Walim, approved na po yung aming
1: Sino po mga lalahok sa rally?
4: Kadalasan po, lalawak po dito lahat po ng naninirahan dito sa sentro po ng City of Tayabas dahil talaga sir, ilang buwan na walang tubig dito at hindi po maganda ang servisyo talaga. Sobrang dami po apektado kasi kalakang city proper po, wala hong tubig. So, actually sir, may mga nagsara na po water station, may nagsara na rin sir ng mga house shelter ng mga hayop kasi meron po dito mga civic organization na po-provide ng shelter sa mga hayop, aso, mga wala sir, nagsarado na rin eh.
1: Ay ano bang ginagawa ng Prime Water? Nakikipag-ugnayan ba sila sa LGU ng Tayabas? Si Mayor, ano ang sabi? Anong aksyon ni Mayor?
4: Actually sir, tinutukan naman po ng ating mayor yan. Talagang nandun po yung kanyang pagdulog. Actually, ang aksyon po ni Mayor Agaran is siya na po nagdi-distribute ng tubig, si Mayor P. Walim. Meron po kami mga tangke kasi sa kakulangan ng Prime Water, lagi silang dahilan walang tubig. Hindi po namin sir maintindihan ang kanyang operation. Actually sir, meron po tayong DILG ruling na hindi po pwedeng panghimasukan ni Mayor, maging nabutihin po nating Governor ang ma-operation po nila. Meron po yung DILG ruling sir, kanila talaga ang operation kaya hindi namin pwedeng agawin. Kaya nangyayari lang sir, kaming mga legislative is oversight. So yung trabaho nila ay palpak, isisawalat namin in aid of legislation.
1: Pero kayo,
4: so, sir, ito naman at yap, go ahead, sir.
1: Pero kayo namang mga nasa tungkulin ang napuputukan ng mga taong bayan dahil
2: nasisisi.
4: Yes, sir. Tama po. Yes, sir. Kami sir.

0: entire water distribution scam.
1: Oh, oh.
0: Ghost water distribution scam.
1: Oh, oh.
0: Ghost Prime Water to sir eh. Ghost Prime Water.
1: Naku.
0: Kasi magbabayad ka sir buwan-buwan, tapos oh, oh. Walang tubig. Ano tawag sir? Diba? Ghost, kung may ghost project, may ghost water
1: oh, oh.
0: distribution.
1: Pero ang, so ang sitwasyon ngayon dyan sa Tayabas at sa iba pang bayan, lugar na binanggit mo, eh talagang makikita mong nirarasyon na lamang ang tubig. Mahabang pila ng mga timba at mga drum dyan sa gilid ng kalsada.
0: Correct sir, exactly. Kung ano po yung sir, nakikita nyo yun sa ibang bayan, napipicture nyo po na nag-aabang po ng tubig for ration, for water ration, ganun-ganun sir ang nangyayari dito. For
2: ang
0: how
2: hirap.
0: Many barangays in the city of Tayabas and in the city of Lucena.
1: So,
0: ito po yung ganun sir Kasidi. This is a major concern that I would like to raise up sir and hopefully it could reach our good president, President Bongbong Marcos and our Senate and our Congress. Kasi sir, this is an economic sabotage sa buong nalawigan ng Quezon, especially City of Tayabas and City of Lucena. The two prime city lang po. Dalawa lang po itong siyudad sa Quezon. Eh, sinasabotahe po ni Prime Water eh.
1: Oo. So, ano ba? Nag-state of calamity na ba ang Tayabas dahil dyan?
0: Hindi pa naman sir. Hindi pa po nakakarating kami sa punto na yon. Pero let's see po how our mayors our mayors of Tayabas and mayors of Lucena could figure that out. Pero unhealthy na sir ang ginagawa sir ng Prime Water. Unhealthy na po.
1: Nako.
0: Hindi kami makausad pa abante. Outfit will also invite investors in the city of Tayabas and city of Lucena.
1: Apektado.
0: Kung tubig pa lamang problema na. Dito ba sir? And then yung pong fairness pa na pagbabayad ng bawat tahanan. Eh, babayad ka monthly, walang dumadating tubig, pero may bill.
2: No,
0: so, yan ang napakahirap pong kalagayan namin ngayon.
2: Umiikot ang metro, puro hangin.
1: So, Bukal, dapat ay nananawagan ba kayo sa Pangulo, sa Senate, sa Congress na investigahan ito?
0: Yes, sir. I'm humbly, sir. Pleading na sana to our good president, President Bongbong Marcos, our good president, to the Senate, headed now by Senate President Sir Win Gatchalian and to the senators as well as the House of Representatives, please po pakitulungan na po ang nalawigan ng Quezon at ito pong tarantadong prime minister na pag-aari sa ito ng mga bilyan na ngayon daw di ang mga isalusyo ko itong mga tarantadong to.
1: Wait lang po, wag muna po magmura, delikado po tayo, malalagay tayo sa alanganin ito.
0: Sorry, sige po, sige sir, pero sir, talagang yung si Bisher ng damdamin ng mga kababayan namin sir, damang-daman na namin.
1: Opo.
0: Pagpasensya niyo sir, talagang ang hirap sir pala pag walang tubig. Sabi ko nga sir, dito nangingib pa kahit matanda, senior citizen.
1: Mainit talaga ang ulo ni Bukal at hindi nakaligo.
0: Sir, mainit po ang panahon. Sobrang init po ngayon. Imagine natin, sir, sobrang init. Tapos, sir, wala pong tubig.
1: Mm-mm.
0: Tapos ito pa, sir, kapag po pala, ibabalita ko rin po sa inyo, kapag po hindi sila umabot sa water ration at hindi po kayanin, actually, sir, nangingigib po sila ng tubig, bumabayad pa ulit po. Sa panibagong payment.
1: Nako, sige po. At narinig naman po.
0: Sir, ang laki po na ng gastos, sir. Ang laki na ho ng gastos, boss.
1: Sige po.
0: Ng ating mga kababayan.
1: Sana po.
0: Inhumane na po ito, inhumane.
1: Tama po. Sana po ay narinig ng ating mga national government
2: agencies,
1: officials, agencies, and Malacanang ang inyong panawagan. Ano po, Bukal Julius Luces, maraming salamat po sa inyong pagbibigay impormasyon sa amin sa sitwasyon dyan sa Quezon, particularly sa Tayabas, Lucena, Atimonan, Mauban, and Pagbilao. So, nako.
0: Maraming salamat, sir.
1: Sana
0: thank you, sir Noel, and sir
2: Dennis po.
0: Maraming salamat po.
1: Apo, sige po. At maligo na po kayo, Sir Julius. May tubig po ba kayong naipon? Eh, nawala si Sir Julius. Mainit talaga ulo. Sino ka na bang hindi iinit ang ulo, di ba? So tayo po ay hinihintay po natin ang panig ng Prime Water. Ayan, namura pala tuloy pa kayo.
2: Napabigla yun, napabigla.
1: Sorry po, hindi po sinasadya. Oras po natin ay 5:48, tayo po ay magbabalik.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. mga balitang kumpirmado.

0: DZMM.
1: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ko na lang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
4: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.

0: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Naninindigan sa tama at katotohanan. Iyan tayo.
1: Dakuhan po natin ang Nueva Vizcaya. Nasa linya po natin ang provincial agriculturist, si Ginoom Absalom Baysa. Magandang umaga, Sir Absalom.
2: Magandang umaga po.
1: Abay, kumusta po ang Nueva Vizcaya? Ramdam na ramdam na po ba ang matinding tag-init? At ano po ang epekto nito sa ating mga sakahan?
3: Agricultural products.
2: So far sa Nueva Vizcaya po, umuulan pa rin. Paminsan-minsan po ang lakas.
1: Mabuti po naman. So, wala pa pong epekto. Maayos pa, malusog pa ang ating mga sakahan.
2: So far po, malusog pa naman ang ating mga sakahan sa Nueva Vizcaya.
1: Oo. Ay, ano ba ang paghahanda nyo? Kasi sabi ng PAGASA, ang Nueva Vizcaya kabilang sa mga maaapektuhan ng dry spell.
2: Actually po, marami kami din paghahanda sa Nueva Vizcaya. Kahit wala po yung sakuna, handang-handa po ang Nueva Vizcaya sa provincial, ng provincial government po. So the provincial agriculture office po.
1: Gaya po ng ano, Sir Absalom?
2: Actually, 2 years ago po, nag-i-implement na po kami ng ano, yung provision of irrigation pipes to enhance vegetable production po.
1: Mm-hmm.
2: Nag-i-implement po kami ng mga pipes na pwedeng pandilig sa mga halamanan ng mga magsasaka.
1: Aba, oo.
2: So, ito yung pipes po. Lalo-lalo na po sa mga bundok na may mga spring, binibigay po namin ito. Ito po ang suporta ng aming probinsya sa aming mga magsasaka.
1: Abay, maganda pala ang Nueva Vizcaya at nakapaghanda, pinalanon nyo talaga yung darating na tagtuyot. So may sapat po kayong pondo, Sir Absalom?
2: Opo, mayroon din po kaming pondo. Actually po, mayroon pa kaming mga ibang agri-infrastructure projects, lalo po sa Juan, sa communal irrigation system po.
1: Mm-hmm.
2: Mga canal lining po na binibigay namin sa mga magsasaka.
3: Ayun. Ano po ba ang pangunahing agricultural produce ng Nueva Vizcaya?
2: Actually po, nasa rice and corn po kami, pero mm-hmm. in terms of vegetable production po, kami po yung vegetable bowl ng region po.
1: Oo. Marami diyang repolyo.
2: 1,000% ang sufficiency level namin sa vegetable po.
1: Oo. Mm-hmm. Marami diyang repolyo, kamatis, ano pa ba?
2: Okay po, marami po. Mga crucifers po.
1: Ayun. So walang epekto, ha? Masagana.
2: Masagana pa rin po ang ganyan po.
1: Ay walang shortage ng supply.
2: Wala pang
1: surprise po. Kumusta mahal dito sa Metro
3: Manila? Oo, kumusta nga po. Kumusta po yung mga presyo diyan, yung mga farm gate? Okay naman po. Wala pagkalugi.
2: Okay naman po. Wala bang problema.
3: Ay, ba't ang mahal nga dito?
2: Yung mura ngayon po, yung cabbage, ang mura.
1: Magkano po?
2: Ang cabbage?
1: Mm-mm.
2: 5 to 10 pesos po per kilo.
1: Bakit mura?
2: Mura talaga po, mura.
1: Anong dahilan po? Bakit nagmura?
3: Overproduction ba?
2: Yun po. Maraming mga production po. Very, yung season natin, very favorable pa rin ng production po, season natin.
1: Ay, paano po ang mga magsasaka? Di angal po ngayon? Problemado?
2: Hindi, umaangal po talaga yung mga nagtitinda po ng cabbage sa bumbok po.
1: Magkano po ba dapat ang presyo? Yung sapat na presyo, yung kikita naman?
2: Yung break-even price ng cabbage sana, dapat 25 hanggang 30 po.
3: Ay, malaking lugi.
1: Ay, lugi.
2: Hindi talaga so, ganyan po talaga.
1: Ay, ano po ang tulong na ibinibigay, intervention ng Provincial Agriculture Office ng Nueva Vizcaya?
2: Actually po, yung mga hinihikayat namin yung mga LTO na magbigay sana sila ng subsidy, price subsidy sa mga farmers, oo.
1: Ay, kamura pala dyan, 10 piso ang presyo.
2: Pero po, meron pong marketing assistance na sinasagawa po ng Kwan, ng DA, yung Region 2. Yung Kadiwa po, Kadiwa system po. Kadiwa ng Pangulo. Ginagamit yung mga sasakyan ng mga magsasaka. Meron silang binigay na mga sasakyan po eh.
1: Gano'n ba?
2: Pwede nilang gamitin panghakot sa yan. Mga sa, oversupply na cabbage.
1: Gano'n ba karami ang produce ngayon ng cabbage?
3: Repolyo?
2: So parang hindi ko makuha yung data. Mm-hmm. Pero talagang marami talaga po, marami.
1: Nagsabay-sabay ang ani, ang pagtaan.
2: Sabay-sabay po. Kasi dito po, yung cabinet natin, hindi lang manggagaling sa Nueva Vizcaya, manggagaling po ng Ifugao, sa Mountain Province. Naku. Tapos dinadala po dito sa Pan.
1: Sa Bagsakan.
2: Dinadala po dito sa NBAT.
1: Mm-hmm.
3: Kaya sumobra.
2: Kaya neutral terminal. Kaya
3: sumobra ang supply.
2: Oo, ma-oversupply.
1: Ay di, may mga nabubulok at itinatapon na lang.
2: Ay, hindi naman po nagtatapon. Binibigay na lang po sa mga tao.
1: Ayun.
3: Ngayon.
1: Dadayo ko
2: dyan. Binibigay po. Parang kon na. Doll out.
1: Ayun.
3: Doll out.
1: Sige po. Salamat po, Sir Absalom Baisa. Ingat po kayo dyan.
2: Yes po. Yes, salamat po din sa inyo lahat.
1: Opo, yun.
0: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo.
1: Yan, yun. Pala ang problema. Hindi problema ang tag-init. Mm-hmm. Ang problema, sobrang dami ng supply ng repolyo. 10 pesos ang pinakamababa ng presyo.
3: Dapat 25 to 30.
1: Oo. Sige. Eh, paano? Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin sa YouTube.
3: Si
1: sa
3: Jong Largado.
1: O, si Jong Largado, bago Facebook. Bay FM. Kumusta na bang Bay FM niyan? Oy, congratulations, Occidental Mindoro State College. University na kayo.
3: University na.
1: Congratulations. Pupunta ako diyan sa Webes, Viernes, sa San Jose, Occidental Mindoro. Yun, nasa line pa pala. At titin natin ang sitwasyong kalagayan ng ating mga magtatalim na sibuyas dyan. Baka may matutulong tayo. Sige, paaram na tayo.
3: Erwin Alamar, yung pisang ko nasa Butuan City, nakikinig ngayon.
1: Si Sander Kayabyab, nakatutok sa atin. Sander, ha? Ng RMN. Ha? Alam ba nilang nakikinig ka sa amin?
3: Nakamote. Sosimo Guzmin, good morning.
1: Alams na, ha?
3: Alams na, ha?
1: Father Kayabyab, ha? Yan. Alams ba ng RMN yan? At natapos na po, ha? Paaram na tayo. Natapos na po ang dalawang oras na paghatid namin ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang panig ng bansa. Susunod po ang anong ganap?
3: Si Victoria Tulad.
1: Kasama ang walang katakot-takot sa putukang si Victoria Tulad. Nasaan na ba si Victoria Tulad? Mga wayan, ito pong bumubuo sa kasaysayan ng bawat bayan at buong bansa. Kasama ni Victoria si Christian Yosores sa anong ganap.
3: Ayan. So hanggang sa susunod na Sabado, muli tayo sama-sama makikinig sa boses ng Pilipino. Ako po ang comrade ng Bayan Wal Alamara.
1: Ako naman po si Dennis Dato. Anumang panahon, anumang sitwasyon, laging taas noo. Dahil...
3: Yan tayo!
1: Dahil yan tayo, mga kapamilya at servisyo. Maraming salamat.
3: Bye-bye.
0: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap. Susunod na.

0: Gising!
1: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras!
0: Impunto, alas 6 ng umaga.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?
4: Good morning!
1: Good
0: morning!
4: Good morning!
0: Good morning!
4: Good morning!
1: Good morning!
4: Good morning!
1: Good morning! Good morning, partner.
0: Good morning, partner.
1: Kumusta ka, partner?
0: Maayos naman. Sabihin ko sana get well soon. Mabuti na pala ang pakiramdam.
1: Yes, buti naman. So, nakapasok ka na nung Monday.
0: Nung Tuesday.
1: Ah, nung Tuesday.
0: Pero absent ulit ang ilang araw pagkatapos.
1: Kasi?
0: Natuluyan pa rin yung sakit. Hindi pa bumalik agad. O, kahapon cleared naman na ng doktor. So,
1: okay.
0: Thank you.
1: Oo nga. Ay, thank you, Lord, talaga. Ayan, kasi magpahinga ka. Puro ka racket. Ay, sorry po. Joke lang. Magpahinga ka.
0: Magpahinga tayong lahat.
1: Ang sabi ng babae, hindi rin.
0: Oo nga naman.
1: Good morning mga kaservisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong Sabado? Ngayon ay June 13, 2026. Ako po si Victoria Tulad.
0: Ako naman po ang inyong kaservisyo at kapamilya, Christian Yosores, ang inyong po mga kaservisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
1: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM, Radyo Patrol 630, na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM, Teleradyo Cable Channel, para sa mga balitang kumpirmado.
0: Serbisyong sigurado para po sa walang patin na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Teleradyo Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Mahigit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
1: Mahalaga po mga bosses nyo, mga kaserbisyo, kaya sumali po sa ating talakayan at mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo. At babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging ma-in sa mga balita at talakayan. Alamin kung...
0: Anong ganap!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Happy weekend!
0: Happy weekend! Uy, partner, kahit hindi ako pumasok most of the entire this week, naka-monitor pa rin tayo sa mga ganap, syempre.
1: Oo, diba? At ang daming nangyari, partner.
0: Yes, oo.
1: At finally, ang pinakamalaking nangyari po, at least sa amin sa Senate, ay nagkaroon na po ng panibagong Senate leader o Senate president sa katauhan nga po ni Senator Sherwin Gatchalian. At hopefully, ay matapos na po itong bangayan sa Senado at makapagtrabaho na.
0: Can we safely say na talagang natuldukan na yung... Senate standoff, yung issue natin sa kung sino talaga ang tunay na Senate leader, dahil hindi naman pulingid sa kalaman natin kahit formal lang idineclare si Senator Gatchalian as Senate President at meron namang pag-concede mula kay dating SP Cayetano. Pero ito mga nakalipas na araw, partner, bumabalik na naman si Senator Cayetano sa Facebook Live at medyo maaanghang na naman yung kanya mga tirada. Siguro dahil hindi na siya ang leader ng Senado, kaya mas matapang yung kanya mga statement.
1: Siguro. Saka partner, although may mga nagsasabi na moot and academic na yung petisyon ng grupo ni Senator Cayetano sa Supreme Court, questioning nga yung quorum noong June 3 na nagdeklara na all seats are vacant, pati yung sa Senate President, titingnan pa rin natin kung ano yung magiging desisyon ng Supreme Court. Baka mamaya, bigla silang mag-TRO. Pero ano nga ba? Paano mangyayari?
0: Ano pa bang implication nun?
1: May 13 na yung kabila.
0: Oo, at meron ng statement from Cayetano himself, di ba, na parang ipinauubayan na niya, tinatanggap na niya, at iginagalang niya kung sino pa ang magiging pampapalit sa kanya.
1: Oo. And on that note, punta na po tayo sa malalaking, idire-diretso na po tayo natin. Punta na po tayo sa malalaking ganap sa linggong nagdaan.
4: Anong ganap?
1: Una na po riyan, Senator Sherwin Gatchalian nanawagan ng pagkakaisa matapos mahalal na Senate President ilang panukalang batas na aprubahan din sa special session ng Kongreso. Ito nga yung nangyaring special session noong June 17. Dito rin po na-elect si Senator Gatchalian bilang Senate President sa pamamagitan o sa tulong na rin po ni Senator Joel Villanueva. Siya yung 13th member ng majority. Kaya nagkaroon po sila ng mayorya na ngayon ay kinikilala rin ng minority group.
0: So si Senator Villanueva ba ay considered na as part ng bagong majority?
1: Siya ay majority na dahil binoto niya yung nanalong Senate President at siya ay Deputy Majority Floor Leader.
0: Aba, nabigyan siya ng mataas pang posisyon. No? Pero does that mean na si Senator Cayetano na ang automatic na Minority Leader o hindi pa nakapaghahalal para doon?
1: Actually, minanifest ng Minority Group noong June 17 din, partner, na ang napili nila na Minority Leader ay si Senator Alan Peter Cayetano. So may malaking role pa rin siya sa session, sa buong Senado in general. So yun nga, sabi ni Senate President, ang weird, diba? Senate President Sherwin Gatchalian is the Senate flicks is over.
0: Aww.
1: Back to... nalungkot. Back to work na. Pero ang tanong, tapos na nga ba? Kasi nga, after June 17, tahimik. June 18 at June 19, may banat po muli si Senator Alan Cayetano laban sa majority. At kahapon, sinabi niya na sina Senator Raffy Tulfo, Senator Tito Soto ay tuta ng Malacanang, si Senator Erwin Tulfo ay tuta ni Senator Lacson, at si Senator Lacson ay aso. Aso yung ginamit ng term for Senator Lacson dahil matagal na raw na nandiyan si mahabang panahon ng naglilingkod.
0: Words.
1: Si Senator Lacson. Grabe, so yun
0: no?
1: Yung ginamit
0: words
1: niya.
0: From a very honorable senator, di ba? To use that kind of words to describe yung mga kasamahan niyang iginagalang din. Akala ko ba ang pahayag nila nung nakaraan, igalang ang Senado, ibalik ang dangal ng Senado, and yet ganito pa rin kayo magsalita.
1: Actually, nakakagulat na ganun terms yung ginamit to address a colleague. Pero
0: from someone who uses the Bible verses sa paniwala palagi ng kanyang mga statement at kapag nagbubukas siya ng kanyang mga pahayag, tapos bigla ka mag-shift calling your colleagues as aso, as tuta. It's not even a Bible or godly word, di ba? Para napaka-ironic.
1: Oo, so medyo nakakagulat talaga. Although siguro, balikan din natin yung mga banat naman nung kabilang side din. Binanatan din siya nila Senator Raffy Tulfo, nila Senator Erwin Tulfo. Pero yun nga, hindi naman umabot sa punto na tatawagin mong tuta or aso. So, it's siguro for many, it's very unbecoming of a senator. Pero ewan ko, saan nanggagaling si Senator Alan Cayetano? Ah, hindi. Marami kasi siyang accusation sa majority gaya ng hindi nila pagdalo, hindi nila pagbibigay ng member noong sa committees noong si Senator Cayetano ang Senate President, impluwensya daw sa Malacanang, panggugulo sa Senado. So marami siyang mga accusations at marami ring accusations yung kabilang grupo rin. So ayan, ang tanong nga, partner, is tatahimik na ba talaga ang Senado kung ganyan na mayat maya may banat? Ah, banggitin ko lang, sabi ni Senator Tito Soto, bakit pa pinapatulan yung mga pahayag ni Senator Cayetano? Parang telenovela na yan at dapat daw ay doon tayo sa mga mas mahalagang issues sa bansa. At si Senator Lacson ang sabi na aawa siya kay Cayetano. Sana raw ay hindi mag-complete meltdown, lalot naging magkaibigan naman silang matagal noon.
0: Bottom line, meron na tayong acknowledged at elected the new Senate President. I mean, kung sinasabi ni Senator Gatchalian na tapos na ang Senate flicks, I think ngayon ang mahalagang bagong yugto ng Senate flicks na abangan natin yung talagang pagsunod na mismo ng mga senador sa kanilang trabaho. Hindi na dun sa mga drama, hindi na dun sa mga kaguluhan na na-entertain tayo. Focus tayo dun sa kanilang mismong trabaho para mas maintindihan natin yung kanilang ginagawang mandato.
1: At we know, Senator Sherwin Gatchalian, sobrang trabaho talaga yan. Kami yung sumusuko sa kanya. Sir, tama na. Ang taba na nung hearing. Sabi nga namin kay Sir, baka naman ang sabihin mo, since there is no lateness in the hour. Kasi nga sobrang sipag. So we are hopeful, very hopeful talaga na back to work na ang Senate lalo at meron tayong impeachment trial na pinaghahandaan.
0: Moving forward.
4: Anong ganap?
0: Sa ibang balita, sinasabing arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Bonggo at dalawang dating pulis itinanggi ng DILG at Philippine National Police. May ganun ba? May umugong bang ganun?
1: Mm-mm. Sabi ni Congressman Pulong Duterte ng Davao City ay mayroon nagsabi, nagbigay sa kanya ng information na mayroon na raw ICC arrest warrant laban kay Senator Bonggo at dalawang dating pulis. Pero pinabulaan na niyan ng DILG, even Malacanang ba, may ano?
0: Parang wala pa.
1: Wala. DILG ang nagsabi na wala. At ano nga yung sabi ni Secretary Remulla? Baka high. Baka umano high si Congressman Duterte nung sinabi niya itong kanyang pahayag. Binabanatan din niya kasi Malacanang eh. Mm-hmm. Sabi niya na lagi na lang bang gagamitin i-weaponize.
0: Yeah, political weapon.
1: Itong ICC warrant. Pero si Senator Bonggo, sabi niya, wala siyang kinalaman doon sa mga binibintang sa kanya at ipinagpapasa Diyos niya ang lahat ng ito.
0: May sagot pala Malacanang partner, naalala ko, sumagot si UC Claire habang siya ay nasa
1: Russia.
0: At binigyang diin niya na ang ICC naman na isang korte. Mm-mm. At kung ano man yung kanilang mga ginagawang kautusan, yung, kung ano man mga orders na kanilang inilalabas, yan naman ay nakabatay doon sa reklamong isinampa ng mismo mga Pilipino.
1: Mm-mm.
0: Na siyang dahilan o siyang basehan kung bakit nandun ang dating Pangulong Duterte, kung bakit mayroong investigasyon sa war on drugs.
1: Mm-mm.
0: At kung mayroong posibilidad, kung mayroong mang posibilidad na may iba pang ipa-aresto kaugnay ng reklamo.
1: Mm-mm. At sabi rin ni Jose Claire, diba, isinampa yan before pa sila. Before pa Marcos administration. So bakit laging sa Marcos administration ibinubuntun? So ano kaya yung end goal ni Kong Pulong dito sa pagsasabi ng meron ng arrest warrant?
0: Ang sabi ni UC Claire, parang tuwing palagi may mga ganyang pahayag, parang ang nagiging goal ng kabilang panig daw ay para galitin ang taong bayan.
1: Nako, pero mahirap din kasi kung maling impormasyon naman
0: ang
1: ipapakalat natin sa publiko. So sana mas makapagbigay ng linaw ang ating mga otoridad tungkol dito. At mamaya may makakausap tayo tungkol dito po sa International Criminal Court.
0: At ano ba ang latest din na pahayag ni Senator Bonggo sa inyo partner nung lumutang to mga to? May promise ba siya na kung sakaling meron ngang warrant, hindi siya magtatago?
1: Ang sabi lang niya partner is ipinagpapasa Diyos niya at nawala siyang kinalaman doon sa mga police matters nung si Pangulong Duterte pa ang Pangulo. At serbisyo lang. Trabaho lang talaga. Wala siyang pinangako, wala siyang sinabing anything na magsasubmit siya sa batas or sa otoridad kung ilalabas.
0: Kasi diba nung February, officially nilabas ng ICC yung pangalan ng mga co-perpetrators, which
1: yes,
0: is
1: yes.
0: Kasama si Senator Bonggo, si Senator De La Rosa, at na-interview pa natin si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na nangako siya kung sakaling may warrant, hindi siya magtatago, diba? Mag-cooperate siya at alam niyang malinis yung kanyang pangalan. Sana when that day happens, if ever man, mapanindigan pa rin ng mga opisyal yung kanilang mga pahayag.
1: Sana huwag tayong umabot sa puntong magtatago uli yung isang opisyal na merong warrant of arrest. At alam mo yun, kasi dagdag gulo sa ating bansa, dagdag security problem, di ba? At syempre, kung ikaw ay opisyal ng pamahalaan, ipakita natin na tayo sumusunod
0: sa batas.
1: Lead
0: by example.
1: Oo.
4: Anong ganap?
1: Samantala, nagbitiw na Ateneo Head Coach Tab Baldwin humarap sa investigasyon ng CIDG kaugnay ng pagkalunod ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Nangyari po yan kahapon at hindi nagbigay ng panayam si Baldwin sa media. Pero ang nakita ko si DILG Secretary John Vic Remulla ang humarap. At ang sabi nga niya, kailangan pa nila ng at least isang linggo, if I'm not mistaken, para matapos yung ginagawa nilang report. Kaugnay nga po nitong nangyaring very unfortunate na drowning sa dalawang student-athlete. At nag-resign na nga si Coach Tab Baldwin po mula sa Ateneo. And nailibing na ba sila? Hindi yata. Nakaburol, if I'm not mistaken po, nakaburol sa Agusan del Sur
0: si Rene.
1: At si Divine Adili ay nandito pa rin po sa Manila. At ang huli kong narinig ay pupunta yata yung kanyang ama dito sa Pilipinas mula Nigeria.
0: Kahapon, di ba, nag-walk out din ang mga estudyante ng Ateneo in protest at para manawagan ng accountability sa kung ano man ang talagang nangyari sa likod nung pagkamatay ng kanilang schoolmates. Mm-mm.
1: Pero dito sa mga past interviews, yung kay Ms. Pia Ontiveros at yung sa isang forum yata yon sa Ateneo, sinabi nung student athletes na nag-exercise talaga sila dun sa may dagat. Hindi naman sa malalim na part. Pero unfortunately, ay talagang lumaki yung alon at nahila sila. At kahit anong talon nila, talagang hirap na hirap po sila na makabalik, makalapit doon sa Pampang. At ayun na nga.
0: And what's worse, di ba yung kinikwento din nila na despite what happened, despite na nagluluksa din sila sa pagkamatay ng kanilang teammate, nakakatanggap pa sila ng mga threats. Na mga pananakot po na who knows kung mga troll lang naman yon o talagang hindi tunay na tao, pero the fact na may ina-add kayong pressure doon sa mga bata na nandoon na trauma din sa nangyari, hindi po ba sana tigilan din po natin dahil hindi po makakatulong yun sa kung ano man ang ginagawa nating paraan para malaman ng katotohanan.
1: Sinabi nila, 'di ba, parang may mga comments daw na inggit kasi sila kay Rene, kaya hindi
0: saan
1: yata galing
0: yung ganung mga narrative?
1: Alam mo, very, very, very toxic, very uncalled for.
0: Oo.
1: Yung mga ganyang pahayag na hindi naman natin alam kung ano yung nangyari, pero i-judge natin yung isang
0: diba?
1: Tao. Anong goal? Lalo na nga po at dinaranas nila itong gantong trauma. Salip na tulungan natin, kumustahin, lalo po nating dinadown.
0: Sana yung mga taong madaling magsalita ng ganun, inilalagay ninyo yung sarili ninyo sa posisyon kapag kayo ang nakatanggap ng mga ganung, alam naman din po ninyo na walang basehang mga akusasyon.
1: Yun naman lagi yun eh, di ba, partner? Always be kind. Mm-mm. Yun talaga. Lalo't hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao.
0: Walang bayad ang pagiging mabait.
1: Tama.
4: Anong ganap?
0: Sa ipapang balita, pangambang krisis sa tubig sa panahon ng El Nino, pinawi ng MWSS. Pero rotational water interruption posible. Opo, magsipin po tayo sa tubig.
1: Oo, pero at least hindi naman tayo magkakaroon ng krisis. Pero hopefully, no, hindi na yung gaya nung dati na talagang pumipila.
0: Oh, yung mga pila balde talaga.
1: Yung mga truck talaga umiikot.
0: Pagpupuyatan
1: mga
0: mo kasi wala kang tubig kinabukasan.
1: Lalo na't nga po marami nang pumapasok na estudyante.
0: Correct.
1: Back to school na po tayo. Sana hindi ganun makalakay ang maging problema natin
0: mahirap
1: sa supply ng tubig.
0: Mahirap magkasabay-sabay ito, partner.
1: Alin?
0: Magkasabay-sabay yung, di ba, yung pasok, walang tubig, di ba?
1: Ay nako. Pero, di ba merong ginawa rin, tama ba, may bago bang dam na binuksan na? Hopefully para mas makapag-stock ng tubig at hindi tayo nga magkaroon ng shortage.
0: At since magtatag-ulan na, tag-ulan na, di ba, makapag-imbak din sana ng tubig yung mga dam natin in preparation lamang dito sa epekto ng El Nino.
4: Anong ganap?
1: Samantala, mga rehistradong SIM card, mas marami pa kumpara sa populasyon ng Pilipinas. Bilang ng mga social media accounts sa bansa, tumaas din sa loob lang ng isang taon. Ilan ang bilang ng SIM card para mas marami pa sa population ng Pilipinas?
0: O baka naman kasi dahil may mga taong hindi lang isa ang cellphone.
1: Siyempre, yung iba maraming dalawa, tatlo cellphone.
0: Bakit dalawa ang cellphone ninyo? Bakit tatlo ang cellphone? Ako din naman. Para sa trabaho kasi.
1: Oo, yung isa personal. Yung iba dalawa cellphone, o kaya yung iba siguro nawala, pero na-register nila, nawala, bumili ng panibago, register uli. Oo talaga, very interesting ha. Mas marami pa kumpara sa populasyon ng Pilipinas. Pero sana po itong ating mga SIM card, cellphone, social media accounts, magamit po natin sa mas productive, mas maayos na conversation. Na purpose para po tayo ay ano naman, hindi tayo makadagdag dun sa ingay at sa gulo.
0: Yung tamang koneksyon, di ba, para sa paggamit ng mga SIM at mga gadgets, especially sa panahon ngayon na medyo essential talaga siya. Kailangan talaga siya. So we just have to put it in good use para naman hindi rin nakokompromiso yung sarili natin at yung mga connections natin sa ibang tao.
1: And with that,
4: anong ganap?
1: At yan po ang malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Partner, bago tayo kumuha ng update sa lagay ng panahon. Ako, ito may mga maagang nagpapabati na
0: sige,
1: po.
0: Go.
1: Thank you so much po. Si Miss Elizabeth Epres Embestro Limhoco. Sabi niya, shout out po mula kay Bing Limhoco. Shout out po para kay Bing Limhoko ng Houston, Texas. Ayan, thank you po. Good morning.
0: Maraming salamat. Binabati ko rin ang aking tatay, Jun Yosores, na nagsabing nanonood daw sila ng aking nanay, Vilma Yosores, dyan sa Cavite. Good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Bati rin kay Jonathan Dimaano ng Batangas. Maraming salamat. Good morning.
1: Good morning.
0: At kay Melissa Malabana ng Lipa, Batangas. Good morning.
1: Good morning. At good morning din po kay Sir Dante Silyador at kay Sir Zosimo Gasmin na may selfie pa kasama natin.
0: Selfie.
1: Sabi niya, shout out, Happy Father's Day po sa Biyena niya si Tatang Romulo D. Yalong Senior. Naku, Happy Father's Day ha. Advance
0: Happy Father's Day po bukas.
1: Naku, advance Happy Father's Day. At sana hindi po ulanin ang Father's Day
0: bukas para sa mga may lakad at may mga Father's Day getaway.
1: Oo, at kaugnay niyan.
2: Panahon, Patrol!
1: I-welcome po natin si Ms. Glyza Escolyar, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Ms. Glyza.
5: Hi, ma'am.
6: Good morning din po sa inyo, Ma'am Victoria at kay Sir Christian. Para sa lagay ng ating panahon, meron nga po tayong minomonitor na isang tropical storm na may international name na Mikala sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito 1,665 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Inaasahan po papasok ito ng Philippine Area of Responsibility ngayon hanggang bukas. Kung ito ay makapasok, ito ay tatawagin po natin sa local name na Francisco. Sa ngayon po ay maaring maapektuhan na po ng trough ng tropical storm ang Eastern Visayas, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya asahan po doon ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, mainit pa rin po ang panahon at maaliwalas ang kalangitan, tanging mga panandali ang ulan sa hapon o gabi ang pwede pong maranasan. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolyar, nag-uulat.
0: Ma'am, isang tanong lang, yung nabanggit ninyo na posibleng bagyo, no, na pumasok sa PAR.
6: Yes po.
0: Kailan po posibleng masimulang maramdaman po yan doon sa mga binanggit ninyong area sa Visayas?
6: Inaasahan po natin na ngayon pong noon time ay maaari na pong maging ulap po ang kalangitan dito po sa areas po na aking nabanggit.
0: Alright.
1: At dahil Father's Day tomorrow, ma'am, ano pong asahan nating lagay ng panahon?
6: Bukas po ay asahan pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon at dito po sa ilang bahagi po ng Visayas, ang bahagi maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Pero ito pong malaking bahagi ng Mindanao at silangang bahagi po ng Kabisayaan ay asahan po ang maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog.
1: Okay. Ma'am Glyza, maraming salamat po.
0: Thank you, ma'am. Ingat po.
6: Maraming salamat po sa pagkakataon.
4: Anong ganap?
1: Yan po si Ms. Glyza Escolyar mula po sa Pag-asa. O take note po ha, lalo na nga po doon sa mga may lakad na lagi magdala ng pananggalang sa ulan at baka po biglang bumuhos ang ulan.
0: Yes. Ay, mga taga Visayas, maghanda-handa na po tayo dahil kayo po ang sinasabing maaaring una makaranas po nung magiging epekto ng papasok na bagyo.
1: Mm-mm. At partner, dahil nga Father's Day bukas, nako, advance lang po na pagbate sa aming mga tatay. Sa akin po si Alfredo Tulad. Happy Father's Day po.
0: Happy Father's Day po sa aking tatay, Junior Sores.
1: Happy Father's Day po. At syempre, Happy Father's Day sa aking hubby na si Herman Rosales.
0: Happy Father's Day.
1: Sa aking mga brother-in-law na si Daryl Baylas, Henry Rosales, Harold Rosales, Howard Rosales, at Harley Rosales.
0: Happy Father's Day po sa inyong lahat.
1: At sa lahat po ng magigiting na tatay at mga nagsisilbing tatay sa ating buhay.
0: Yes. Mabuhay po kayo.
1: Partner, sino bang nandito na sa ating chat? Mabilis na pagbati lang din
0: yes,
1: po.
0: Yes, okay. Kay Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Ma'am Sara Concepcion. Good morning.
1: Si Arnel Perez nandyan po, si Erwin Nonato, at si Rudy Cabalbal, good morning po.
0: At kay Jen Borhal.
1: At si Sir CO.
0: Na
1: pareho ng time zone.
0: Yeah.
1: Good morning po sa inyong lahat.
0: Good morning.
1: Sa oras na 6:24, magbabalik po ang...
0: Anong ganap?
4: Anong ganap?
0: Magbabalik ang anong ganap.
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung... Anong ganap? Anong ganap? Mga balitang kung lola, nanay, ate,
5: babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Manatili po kayong nakikinig.
8: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
9: Nagbibigay ng iba't ibang information.
8: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
10: Pag walang knowledge, walang power.
8: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bitog, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga,
2: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DCMM.
3: Suko sa DCMM.
0: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information,
4: iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin,
0: at pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Tele Radio. Victoria Tulad, anong ganap?
7: Anong ganap?
8: Good morning!
9: Good morning!
8: Good morning mga kapamilya at mga kaservisyo.
10: Good morning!
8: Sana po ay maganda ang inyong weekend, lalo nga po at napakarami pong nangyari ngayong Linggo. At isa po sa mga malalaking ganap ay yung pagsisimula po ng pre-trial conference para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito po sa pre-trial, yung paglilista ng mga ebidensya, ng mga testigo, pagmamarka ng mga dokumento para daw po mas mapabilis yung proseso, hindi na itatanong yan during the trial proper itself.
9: At hindi yan inilive, di ba, partner? At hindi rin kayo, tama ba, nakapasok doon sa mismong process na yun, sa session na yun.
8: Nakunan lang namin bago magsimula yun, hanggang doon sa entry of appearance lang ng mga counsel. Pero hindi po yan open sa public. At kaugnay po ng usapin ng impeachment, nako, meron pong grupo na binuo para po bantayan natin ang usaping ito. Yan po ang Bantay Impeachment. At makakasama po natin si former ACT Teachers Party List Representative at member ng Bantay Impeachment, si Representative Franz Castro. Good morning, Ma'am Franz, at welcome back.
9: Hi, Ma'am. Welcome back po.
10: Good morning!
11: Good morning, Victoria and Christian. At magandang umaga din sa inyong mga taga-subaybay.
8: Opo. Kumusta, Ma'am?
9: Kumusta, Ma'am?
8: Long time no here.
9: Opo.
11: Ayan, ito, nagbuo na naman tayo, nag-active tayo sa usapin ng impeachment.
8: Opo. Pakibigyan niyo nga po kami ng mas maraming detalye, Ma'am. Ano ba itong Bantay Impeachment? Ano po ang inyong goal?
11: Yes, oo. Binuo natin itong Bantay Impeachment kasama ng iba't ibang mga civil society group, no, katulad ng KBKK, yung Tama Na, Makabayan, at church organization, para magbantay, particularly sa gaganaping impeachment. Tinawag natin itong Bantay Impeachment. So, araw-araw itong magmamonitor or magmamonitor ito kada may impeachment trial, no? At magkakaroon din ng manakanakang mga press releases, mga analysis sa mga nangyayari sa trial, at may mga mobilization, may mga grouping sa Senado para saksihan yung impeachment trial. So yan yung yung particular na mga gagawin nitong Bantay Impeachment.
8: Mm-hmm. So magkakaroon din po kayo, Ma'am, ng mga community forum, mga diskusyon sa mga paaralan. Paano niyo mas maaabot ang publiko?
11: Yes, tama ka, Victoria, no. Isa yan sa mahalagang gampanin ng Bantay Impeachment, para maipaliwanag or ma-inform yung ating mga estudyante sa mga paaralan, sa mga komunidad, at iba pang mga lugar na kung saan nandun yung ating mga mamamayan. So, ito rin ay isa sa mahalaga na gampanin itong Bantay Impeachment. Para makita ng mamamayan, hindi lang sila magiging parang nanonood lang, na magkaroon din ng active participation sa pagbubuo ng mga opinion at pagbibigay, pagtatalakay ng mga impormasyon regarding sa impeachment.
9: Ito po ay whole independent, ma'am, itong ating grupo na Bantay Impeachment.
11: Yes, oo, independent ito. Binubuo ito ng iba't ibang non-government organization, no, taong simbahan, mga iba't ibang grupo ng mga estudyante. Yan, katulad namin sa Makabayan din, ano, na wala sa Kongreso. Tapos yung, ano, no, yung iba't ibang mga formation ng anti-corruption group.
9: Opo, at ano po ang sigurong mahalagang mga yugto po o bagay kaugnay po ng impeachment na sa tingin po ninyo ay kailangan ng matinding pag-observe, matinding pagbabantay. Kaya kailangan po natin bumuo ng isang grupo, ng isang organization to focus wholly or solely po dito po sa mangyayaring impeachment trial.
11: Yan, yung impeachment trial, Christian, di ba, mahalagang mapalabas natin yung katotohanan, makuha yung accountability at justicia. At kaya kailangan natin ano ba yung mga pwede nating bantayan diyan. Kaya kailangan natin talagang sa trial, tingnan natin, makita natin talaga yung katotohanan doon, no, para syempre alam naman natin ang iba't ibang persuasion, political affiliation, kung ano na yung mga nabanggit ng ating mga senator judges. So yung bantay impeachment ay magsisilbing konsensya nitong mga senador, no, halimbawa yung talagang talagang merong killing, may pagkiling na doon kay Vice President. So papakita natin sa kanila, no, yung ma-open yung kanilang mga eyes. Yung mga senador na halimbawa ay mga talaga nakita natin ang pagkiling, no? Kaya kailangan natin silang bantayan. So ito yung isa rin sa magiging trabaho ng ng Bantay Impeachment, lobbying, no, sa mga senador.
8: Opo. At ma'am, ano yung nakikita nyo ba na ganun nga rin kalaki yung interest ng publiko tungkol dito sa impeachment? Nakikita nyo po bang interesado sila, talagang gusto nilang malaman?
11: Yes, may mga survey tayo, no, Victoria, na 7 out of 10 ng mga Pilipino na gusto talagang matuloy itong impeachment trial. At isa itong yung impeachment trial, no, paghingi ng accountability. So makikita natin na talaga interesado, hindi lang sa impeachment, may mga kababayan din natin talaga interesado rin sa mga nangyayari sa flood control scam. Diba? So talagang talagang interest, nasa interest ng ating mga mamamayan na talagang na talagang bantayan at magpatuloy itong impeachment at hanggang sa dulo na makuha natin yung katotohanan.
8: Opo. Ma'am, paano niyo i-address yung sobrang daming fake news, sobrang daming misinformation ngayon? Opo. Sa social media?
9: Hindi pa nga nagsa-start yung mismong trial.
11: Oo, yun, tama kayo, no. So isa itong magiging magiging instrumento ng mamamayan para labanan itong mga disinformation na nagkalat sa mga social media at iba pang mga platform. Kaya nga mahalaga, no, na maging aktibo yung ating mga mamamayan na talagang subaybayan itong impeachment trial para hindi sila masway doon sa mga disinformation. Kaya nga pupunta kami sa iba't ibang mga komunidad, no, eskwelahan at iba pang mga lugar para maglinaw sa ating mga mamamayan.
9: Apo, meron po ba kayong i-exert na certain power, kung meron po kayong makikitang mga kapuna-puna doon sa proseso ng impeachment na maaari po ninyo sigurong iakyat sa proper authorities or sa mismong Senate Impeachment Court kung meron man silang kailangang resolbahin, meron man silang kailangang ayusin doon sa mga makikita po ninyong kapuna-puna kung meron man po sa magiging proseso ng impeachment?
11: Yes, ang mamamayan naman ay malaya, no, na makipag-usap sa mga private prosecutor. Pwede rin naman din kami makipag-usap sa mga congressman na mga prosecutor para magdagdag ng mga information. Walang wala namang magbabawal para makipag-usap sa ating mga prosecutor. Kaya nga tayo ay may monitor. So yan yung gagawin natin. At kung meron tayong nakikita, no, isa rin sa ating magiging sandata, no, yung mobilization, no, ng mga mamamayan. Kung nakatandaan natin nung mga ilang mga impeachment sa nakaraan, di ba? Alwa, no, hindi binuksan yung envelope, di ba? Yung mamamayan talagang kumilos.
8: Mm-mm.
11: Para ano, no, para talagang makita yung nangyayaring hindi maganda doon sa impeachment trial. Kaya yun din, isa din sa pinaghahandaan natin.
8: Ma'am, sobrang laki ng papel ng mga senator judge, and alam natin merong mga specific, may mga certain alliances din po ang mga senador natin. Ano po ang inaasahan ng bantay impeachment mula sa kanila? Lalo na nga po at malaki ang interest ng publiko sa usaping ito.
11: Well, inaasahan natin ano sa kabila ng kanilang mga political affiliation, no, yung kanilang ano, no, kung sino yung mga kakampi nila, inaasahan natin bilang senator judges ay magiging impartial sila, no, at talagang ano, no, talagang maging open sila doon sa mga ilalabas ng mga like yung mga ano, no, mga testimony, yung mga documents, yung mga ilalabas ng mga prosecutor, at ito ay pag-aaralan nila. So, inaasahan natin na sa kabila ng may mga political affiliation sila ay talagang kumilos sila, gumampan sila bilang senator judges para sa taong bayan.
8: Mm-mm. At do you take comfort, ma'am, sa fact na si Senator Sherwin Gatchalian na ang Senate President, or tingin niyo po wala namang pagbabago doon sa previous na senators, Senate Presidents, and even sa kay Senate President Alan Cayetano po?
11: Well, really welcome namin ano na yung pagkakahalal kay Senate President Gatchalian, no? At least magbibigay ito ng kumbaga, nagkakaroon ito ng clear path na towards yung impeachment. Kaya, siyempre, kasama din dyan yung pagbabantay natin, no, doon sa lahat ng mga senador. At hopefully, no, magtuloy-tuloy itong impeachment trial hanggang sa huli, at wala nang mangyayaring mga drama-rama, mga Senate leaks kapag nagsimula na talaga, no, yung trial come July
9: 6. How about naman, ma'am, yung possibility tsaka yung mga usap-usapan pa rin na baka si Senator Cheese Escudero ang maging presiding officer ng Senate Impeachment Court?
11: Well, para sa amin naman, ano, basta alam naman, syempre aware kami doon sa naging karanasan natin kay Senator Cheese Escudero noong 19th Congress.
9: Mm-mm.
11: Na talagang na-delay yung ano, no, yung hanggang sa Supreme Court ang decision, na-delay yung impeachment. So magbabantay tayo kung sakaling siya na talaga yung italaga nung ano, no, nung mga senador na magiging presiding officer ay babantayan natin siya, no, sa kanyang mga gagawin, kasi gusto rin talaga natin na magkaroon din ng talagang alimbawa mga skills, no, mga legal na kaalaman para sa impeachment. Kaya magbabantay ang taong bayan kung sakaling si Senator Cheese Escudero yung magiging presiding officer, at sino man sa kanila.
8: Mm-mm. All right. And with that, Kong Franz, maraming salamat po, at salamat din po sa Bantay Impeachment.
9: Yes.
8: We need all the help we can get,
9: yes,
8: para i-educate ang public, mm-hmm, lalo na at maghahalala na po sa 2028. Thank you, ma'am.
9: Salamat po, ma'am.
11: Thank you, Victoria and Christian.
8: Thank you, umaga. Good morning.
9: Good morning po.
8: Yan po si former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, na miyembro rin po ng Bantay Impeachment.
1: Anong ganap?
8: At partner, sa usapin pa rin tayo ng politika. Mula po dito kay Kong Franz, lipat naman po tayo kay Attorney Paolo Tamase, Assistant Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Attorney Pao, thank you and good morning.
9: Welcome back, Attorney. Good morning.
2: Good morning. Good morning, Victoria, Christian, at sa inyo mga tagapakinig.
9: Thank you po.
8: Unahin po siguro namin, Attorney Pao, yung ito, na-elect na si Senator Gatchalian as Senate President. sa dami po ng pinagdaanan ng Senado, ano po ang inyong masasabi? At si Senator Gatchalian ngayon ang namumuno. Are you hopeful that there will be change, that there will be work done under Gatchalian?
2: Siguro dalawang bagay po. No? Una, certainly hopeful na may magagawa po yung Senado ngayon. It's not so much dahil kine-question natin yung kapasidad ng dating mayorya, no? But in the past month kasi, na nagpalit yung mayorya, nakita naman natin na tumigil talaga yung legislation. And I think madaming taktika na ginamit sa Senado na hindi naman necessarily invalid yung pagbo-boycott ng sessions na nakaantala dun sa importante na trabaho ng ating Senado. So the hope is that kung may majority na ngayon at stable yung majority na iyon, na I think kine-question ng ibang observers, no, ay at least gagalaw yung Senado. Kailangan naman alalahanin na yung trabaho ng Senado, hindi siya nakaasa sa iisang tao lamang, hindi siya sa Senate President lamang. But certainly importante yung position na yun in terms of kung paano imamanage yung chamber. So hopeful in the sense na mukhang malinaw na tapos na yung gusot or yung laban doon sa liderato ng Senado for now. But siguro yung pangalawang mahalagang punto ay kailangan din siguro natin bantayan yung Senado kahit papaano kasi yung pagkakaroon ng hidwaan, differences sa Senado, hindi naman yan bago. Pag tinignan mo yung kasaysayan natin, mayroon talagang ideological differences, policy differences. But I think increasingly nakikita niyo yung shift ng tono ng mga senador. Nagiging very personal yung attacks towards their colleagues. Very contrary yan dun sa tradisyon ng Senado natin na mas collegial sila, no, na bagaman hindi sila sang-ayon sa ibang polisiya, pagdating sa interes ng bayan, mas intelihente, mas elevated yung discourse na nangyayari. And I think nakakapansin tayo recently, even in just in the last week na natapos na yung gusot, parang bumababa yung mutual respect nila para sa isa't isa. So the hope is that hanggang posturing lang yun, but in the back deals na nangyayari in terms of legislation, ay gumagalaw pa rin naman at tumatakbo yung ating Senado.
9: Opo, nabanggit nyo na rin, attorney, yung kahit nagkaroon ng pagsasaayos ng gusot sa Senado, parang it seems like may ilan sa kanila na parang nawawalan ng respeto yung demeanor po ng ganun. If I can mention si Senator Cayetano na sunod-sunod pa rin po yung kanyang maaanghang na mga statements, do you think posibleng maka-apekto naman yun, attorney, doon sa solid ngayong pinoposisyon ni Senator Gatchalian as Senate President para pamunuan ng Senado kung may mga ganitong other members of the Senate na ganito pa rin yung demeanor, ganito pa rin yung behavior at ganito pa rin yung pag-take niya sa mga nangyayari dyan sa kanila sa mataas na kapulungan?
2: I think importante na kilalanin, no, na kung mayroon mang hurt feelings yung dating mayorya doon sa nangyari, ay to a certain extent valid naman yun. Pwede naman talaga sila magtampo kahit papaano. And kung magko-cross man yun sa maaanghang na salita, no, naintindihan din natin yun. Hindi naman napipigilan yung human nature na yun. No? Siguro ang mahalaga lang ay pagdating sa trabaho sa Senado, professional sila. No? Pagdating sa Senate floor, yung talakayan,

0: Senator Cayetano, anong nakikita niyong strategy dito? Kasi akala natin after na masettle itong leadership, mawawala na yung kanyang mga Facebook Live. Pero patuloy po siya at kahapon nga, parang bumaba pa nga dahil sabi, ginamit na nga po niya yung words na tuta, yung aso, very personal. Ano yung nagigain ni Senator Allan from saying these things, from going live on Facebook at attacking or criticizing yung kanyang kasama sa Senado?
1: So hindi naman po tayo, wala tayong information to speculate masyado dun sa motives ni dating Senate President Cayetano.
0: Mm-mm.
1: I think but kung titingnan kasi natin yung malaking konteksto naman talaga na overhanging sa Senado, yun na nakalambitin sa Senado, ay may parating na eleksyon. At malaki yung eleksyon na iyon sa 2028 kasi boboto tayo ng bilang ng mga senador, kundi pati Pangulo or Vice President.
0: Mm-hmm.
1: It's possible na yung sinasabi kasi ng isang senador on the floor and out of or outside of the Senate floor, ang audience niyan hindi lamang yung mga kapwa niya senador, kadalasan ang audience niyan ay yung mamamayan. And I think, it reflects yung polarization ng Senado, na also reflects yung polarization nating mamamayan, no? Medyo hati yung taong bayan ngayon in terms of kung sino yung sinusuportahan, ano yung mga policy na gusto tutukan or gusto i-prioritize ng Senado. To a certain extent, I think yung maanghang na salita na yun works well with a particular section of our society. Siguro may feeling na edge out yung grupo na iyon, no, sa outside of the majority. And I think baka yun po no, but in order to confirm or to stay increase yung hold doon sa grupo na iyon, na bagaman wala na sa mayorya si Senator Cayetano, ay nandun pa rin siya or parang loyal pa rin siya doon sa sector na sumusuporta sa kanya.
0: Mm-mm. And to be fair, banggitin lang din natin na yung kabila naman, yung current majority block, may mga senators din na very vocal sa media, na binablast din yung kabila, yung mga minority senators. Mm-mm. Naman gaya si Senator Cayetano. So it goes both ways. Kumbaga, parehong kampo ay nagbabakbakan. Doon lang po, attorney, sa leadership ni Senate President Gatchalian, wala na nga bang balakid, considering na meron pa rin pending petisyon ang grupo ni Senator Cayetano sa Supreme Court questioning yung nangyari noong June 3 na dineclare na all seats vacant dahil may 12 sila na yun daw ay quorum?
2: May bigat pa rin po ba kung sakaling maglabas ng desisyon ng SC kung meron naman ng bagong halal na Senate President?
1: Well, una, kung maglalabas ng desisyon yung Korte Suprema, bukang wala ng hold yun. Kasi kung ano man yung issue doon sa mayorya or sa quorum na na-erase doon sa petition, ay tinatawag nating na moot out na. Na-moot siya dahil noong election, noong special session, ay mukhang malinaw naman. May quorum na unquestionable, above 13 and above yung nag-attend. Tapos 13 din yung bumoto ng Senate President. So to be clear, yung position natin doon ay hindi kailangan na yun necessarily yung numbers na iyon, batay doon sa mga kaganapan in the last few weeks. But certainly, hindi na maki-question, no, yung numbers na iyon, dahil yun na yung sinusuportahan, or even yun yung mismo yung view nung current na minorya, no? Ang sinasabi na agad nila ay yung magic number ay 13. So kahit mag-decision pa yung Korte Suprema, wala nang epekto yun on the ground. Kaya nga natin sinasabi na moot. Siguro magkakaroon lang ng epekto kung maglalabas ng desisyon yung Korte Suprema ay kung magsasalita sila upol sa ibang bagay na either hindi raised doon sa petition or hindi na kinakailangan upang resolbahin yon. So example, yung issues sa quorum, no? Yung may dalawang senador tayo currently na hindi nakadadalo, may posibleng madagdagan pa yon. So kung magsasalita yung korte doon, then maaapektuhan potentially yung masasabi niya doon sa current na pagtanaw ng Senado sa kanilang mga patakaran. Siguro yung isa pa ay mga issues regarding impeachment. So yung numbers game kasi na pinag-uusapan natin the last few weeks, hindi lang siya relevant doon sa quorum or pag-elect ng Senate President, no? Yung salita kasi na ginagamit ng saligang batas para sa mga provision na iyon ay concerning also impeachment, or makikita din natin doon sa impeachment provisions. So kung mag-weigh in talaga yung court, potentially may effect, no, doon sa bagay na iyon. That said, Exceptional kasi yung pagpasok ng korte sa mga bagay na moot na. Kinakailangan may exceptions yan sa batas. Kabilang dyan yung may grave constitutional violation or capable of repetition yet evading

0: review yung sinasabi ng korte, yung parang pwedeng maulit itong dispute na ito. But kadalasan, pag political dispute at tapos na, hindi talaga siya pinapasukan ng korte, iniiwasan niya yun. Kasi ayaw niya mahila doon sa dumi ng politika at mabahiran din yung perception ng mamamayan sa korte na neutral siya.
1: Okay. Doon tayo sa usapin naman po ng impeachment, attorney. Unahin natin yung kay Senator Cheese Escudero, yung possibility daw na baka maging presiding officer ng impeachment court. May mga kumokontra kasi say, under Senator Cheese, yung forthwith ay hindi umano nasunod. May mga nagsasabi na bigyan siya ng pagkakataon. What do you think po, under Senator Cheese Escudero, will he be a good presiding officer?
0: Siguro unang-una po, kailangan i-emphasize na yung proseso ng impeachment ay hindi striktong legal. No? May political po talaga siya na aspeto. Kaya dinisenyo siya doon sa punto na hindi kailangan na abogado yung nagpre-preside. And just to emphasize, no, makakatulong naman talaga kung abogado yung nagpe-preside. If you look at yung last two impeachment trials natin kay Senate President Estrada, ang namuno nun ay si Chief Justice Davide, na isang abogado, doon sa impeachment trial naman ni Chief Justice Corona, ang namuno doon ay si Senator Juan Ponce Enrile, na isa ring abogado. So nakakatulong yun kasi yung pinakamahalagang trabaho ng presiding officer, other than yung pag-manage ng trial, ay pag-rule sa mga objection na procedural. And whether we like it or not, nag-evolve yung impeachment system natin to the point na parang mayroong mga quasi-legal or parang legal na objection na i-raise sa pagpapresenta ng ebidensya. So nakakatulong yun kasi yung abogado kahit pa paano may sense siya, no, kung ano yung procedurally correct, ano yung procedurally incorrect. Now, that said, dapat bigyan ng pagkakataon. Dapat bigyan ng pagkakataon si Senate President, or dating Senate President Escudero, despite yung issue doon sa forthwith. So siguro dalawang mabilis na bagay. Una, yung decision sa procedural objections ay same doon sa decision na kung sino yung mayorya. In the sense na yung kailangan kasi upang magpalit ng presiding officer batay doon sa bagong rules ng Senado ay 13 din, or sorry, majority din, no, nung members present. So ibig sabihin nun, kung napapansin naman na hindi sumusunod si Senator Escudero doon sa kanyang or sa patakaran ng Senado or masyadong mahigpit doon sa pagpresenta ng ebidensya, or reverse na masyadong maluwag naman sa pagpresenta ng ebidensya, nandiyan yung mayorya, yung Senado mismo yung control upang i-ensure na magpapatuloy yung trial. At pangalawa, I think to Senator Escudero's credit, yung mga bumoto naman para sa kanya this time around, no, or yung bumoto, potentially bumoto sa kanya for this trial, ay mga tao na mas on the side of ipagpatuloy natin yung trial regardless of kung ano yung outcome niya. So kung may tiwala yung mga senador na iyon sa kanya, unless makakita tayo ng dahilan na hindi siya pagkatiwalaan, then I think we should give him a chance. Doon sa man sa nangyari last year, I think baka nakakalimutan natin, no, yung pag-delay ng impeachment trial at that time, happy mismo yung mga akademiko. I think ano daw sa strong view na parang dapat magpatuloy yan kahit walang session, but may mga akademiko talaga naniniwala na hindi yan pwede gawin ng Senado habang nakarisa sila. Yung other point naman is yung pag-remand sa House of Representatives. Kung babalikan niyo yung nangyari noong impeachment last year, yung pagbabalik na yun sa House, ang nagpanukala nun actually ay si Senator Cayetano. So, in the sense na sinuportahan yun ng majority, walang choice yung Senate President but to go with it at the time si Senator Escudero. So, cautious but still hopeful na magpapatuloy yung trial in a fair manner. Even if yung Senate President na nag-effectively dismissed nung last trial ay yung potentially magiging presiding officer ng Senado ngayon.
2: Apo, gaano po ba kamakapangyarihan ang posisyon ng presiding officer sa impeachment court na kinakailangan o pinag-uusapan natin itong mga bagay na ito at may ibang mga nangangamba doon sa posibilidad na si Senator Cheese Escudero ang maging presiding officer? Ano po ba ang lawak, yung scope at limitations ng isang presiding officer?
0: Certainly, hindi mahalaga siya na posisyon, no? Yung mga objections, issues ng procedure, ang unang-unang nagdedesisyon yan ay yung presiding officer ng impeachment trial. Batay doon sa patakaran nila at doon sa rules din ng or yung mga ginawa ng Senado in the last two impeachment trials, na tatanong lamang yung plenaryo kung may disagreement. doon sa desisyon, no, ng presiding officer or may serious disagreement, in which case pwede silang magbotohan kung paano nila i-resolve yung, for example, objection sa ganitong tanong or objection sa pagpresenta ng ganitong ebidensya, etc. So as the first person who gets a say, 'di ba? Mahalaga yung role ng presiding officer kasi kung malinaw naman yung pagrurule niya at malinaw yung pagpapaliwanag niya, hindi na siya kailangan pagbotohan at every step. And therefore, mapapabilis yung trial. But magandang point mo, Christian, kasi ultimately, kailangan natin tignan na yung pagtuloy ng trial ay hindi lang desisyon ng presiding officer. Desisyon siya ng Senado as a whole. So yung archival ng last impeachment, ng unang impeachment laban kay VP Sara,
2: yes,
0: hindi naman yan si Senate President then Escudero lang ang nag-decide, no? Nag-decide siya dahil sinuportahan siya ng mayorya. Bumoto siya with the majority, but sinuportahan siya ng mayorya. So, ang importante actually is not just yung presiding officer. Ang important is yung mga senador mismo. Kasi sila yung magpapatakbo ng trial, eh.
2: Mm-mm.
0: So, kung magpapatuloy ba ito? Ano yung posture nila? Ano ba yung hahanapin nila? I think importante yung natignan, no? Bantayan natin, hindi lang yung presiding officer, but yung mga senador mismo, no? Kung saan sila boboto. In favor ba doon sa pag-disclose ng katotohanan or in favor of procedural technicalities na mag-aantala doon sa pag-delitis?
2: Ano po ba ang nakalagay sa rules, Attorney Paolo, kung sakaling sa kaligitnaan ng isang ongoing na trial, ang mga senator judges biglang hindi sila naging satisfied sa kung paano pinatatakbo ng presiding officer ang impeachment process? Pwede ba nilang palitan yun? May ganun bang...
1: Yeah. On the spot?
2: On the spot, mm-hmm. Oo.
0: Yes, ang alaala ko doon sa... So naglabas ng bagong rules yung Senado, no? At least doon sa question ng presiding officer. Under yung Rule 2 kasi nila, yung Senate President normally ang nagpe-preside unless bumoto, no, yung majority na ibang tao ang magpe-preside. So hindi naman sinasabi doon na yung presiding officer na yun ay hindi pwede tanggalin. Hindi naman sinasabi doon na hindi siya pwede palitan. And therefore, kung hindi satisfied yung majority na naroon sa session, ay pwede sila magpalit. Of course, mas madali yan sabihin than actually seeing it in practice kasi maliit nga yung maliit yung margin ng majority at minority ngayon, no? And na-point out na rin to, for example, na ni Senate President Drilon in other interviews and statements na parang polarized yung Senado ngayon. So to that extent, trabaho actually or maganda for the Senate na magkaroon ng parang person na acceptable to all of them pagdating dito sa trial na ito. I think in that sense, si Senator Escudero might be well positioned kasi bagaman nasa mayorya siya ngayon ay may close ties pa rin siya dun sa minorya. So kung acceptable siya to both of them at ang perception ay patas yung trial, and minsan ang test actually kung patas yung trial ay walang masaya, eh, doon sa nangyayari. Parang both unhappy kasi hindi nila nakuha lahat ng gusto nila. You know, baka actually magandang outcome yung bumoto for it. Even if, again, no, hindi naman required sa ating saligang batas. Or sa Senate rules na abogado yung mag-preside.
1: Opo, opo. At Attorney Pao, before we let you go, quickly lang, ano naman yung take nyo doon sa kung pwedeng ibaba yung threshold ng conviction? Pwede nga po ba, considering na may dalawang senador na hindi maka-report physically sa Senate ngayon?
0: Well, dalawang views yan, no? Mabilis lang. Yung una, yung conventional view na parang ang bilang talaga dyan ay yung 24. No? Kasi whether nariyan sa loob or nasa labas, binibilang natin yung absolute majority ng all the members of the Senate. But meron ding emerging view na ang suggestion naman ay pag tinignan mo yung teksto ng saligang batas, wala naman dyan sinasabing 24.
1: Mm-hmm.
0: So baka naman impractical, no? Halimbawa, dumami pa yung maaresto, ano yun, hindi na tayo pwede mag-convict or hindi na tayo pwede magpasa ng treaty or hindi na tayo pwede mag-amenda ng saligang batas dahil lang marami yung hindi available. And yung view na yun, yung emerging view na yun, parang ina-argue na babaan yung threshold. Now, I will say na yung pag-unawa natin dito sa threshold na ito, informed din yan by realistic circumstances. And mahirap siya i-speculate unless nandun na tayo sa current moment. So, just to give a quick example, pag tinignan niyo yung issue doon sa quorum, no? Noong unang lumabas yan, may mga question. Kung meron bang enough members yung 12 na gawing vacant yung lahat ng Senate seats. But over time, parang nagkakaroon ng consensus, ng common understanding na, ah, okay, pwede naman pala, no? Bagaman first time natin to nakita, or parang pag-extend ito ng Avellino versus Cuenco na doctrine. So, yun yung maganda example, na nag-iiba yung pag-unawa natin sa saligang batas batay doon sa circumstances. And largely determined yan by kung ano yung practical. Ano ba yung magbibigay buhay doon sa iba pang trabaho ng Senado? So, I don't think we're at a point yet na I think ang understanding is bababa na dapat yung threshold, but certainly compelling siya. And I think it will depend kung gaano kadaming senador pa yung hindi makapagpa-participate dito sa trial.
1: So there's more room for discussion and for amendments or changes if ever. Mahaba pang lalakbayin natin.
2: Pero sana ma-resolve bago yung mismong trial proper.
1: Attorney, thank you so much po. As usual, maraming salamat.
2: Salamat, Attorney Pao. Ingat po.
0: Maraming salamat, Attorney. Magandang umaga.
1: Good morning po. Yan po si Attorney Paolo Tamase, Assistant Dean and Assistant Professor ng UP College of Law.
3: Anong ganap?
1: Uy, partner, saktong 7 o'clock. Magbabalik po ang Anong Ganap, ha? Lilipat lang po tayo sa
2: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
4: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Partner, ang oras.
1: Ang oras, isang minuto makalipas ang ikapito ng umaga.
2: Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
0: Sa ating Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Coaching staff ng men's basketball team ng Ateneo banned muna sa mga aktibidad ng UAAP habang iniimbestigahan ang pagkalunod ng dalawang atleta.
1: 3 hanggang halos 10 pisong bawas presyo sa gasolina at diesel posible sa Martes.
0: Bagyo na tatawaging Francisco, inaasahang papasok sa PAR mamayang hapon o bukas. Habagat palalakasin.
1: Lalaking nagpanggap na pulis arestado sa love scam sa Quezon City.
0: Dating Senate President Alan Peter Cayetano, tinawag na attack dog ng Malacanang ang ilang miyembro ng majority bloc sa Senado.
1: At cryptic post sa social media ng girlfriend ni John Lloyd Cruz palaisipan sa ilang netizen.
0: Headline, ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yusores.
0: Sa detalye, good news muna mga kapamilya, may aasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Sa 4 na araw na kalakalan, 10 pesos na ang bawas presyo sa diesel at kerosene, habang 6 pesos sa gasolina at 10 pesos and 70 centavos sa kerosene. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at susundin ng Amerika at Iran ang pinirmahang Memorandum of Agreement. Sa pagtaya naman ng Jetty Petroleum, maglalaro sa 7.50 hanggang 9.50 ang rollback sa diesel at 3 hanggang 5 piso sa gasolina.
1: Sa ibang balita, ipinasusumite na ng PNPCIDG ang drone footage ni dating Ateneo head coach Tab Baldwin sa insidente ng pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng team building activity sa Dipakulao Aurora. Kahapon, dumating sa CIDG si Baldwin kasama ang ilang abogado para sa investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Nagpunta rin sa CIDG si Ateneo Assistant Coach Dean Castaño, Ateneo University Athletics Office Director Emmanuel Fernandez at iba pang opisyal. Iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na mahalaga ang testimonyo ni Baldwin para bigyang linaw ang trahedya sa Aurora. Pero lumalabas sa inisyal na investigasyon na hindi umanutugma ang pahayag ng mga manlalaro at coach kaugnay ng insidente.
3: We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while. It'll take us another week before we come up with a report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan din namin mahanap. So we need a full investigation.
1: Hindi naman nagtungo sa NBI si Baldwin na ipinagpaliban ang pagharap sa ahensya sa Lunes.
0: Bawal munang lumahok sa mga aktibidad ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP ang lahat ng coaching staff ng Ateneo de Manila University na kasama sa team building sa Aurora. Sa pahayag, sinabi ng UAAP na ang hakbang na ito ay para mapanatili ang integridad ng investigasyon at masunod ang due process. Binigyan naman ng UAAP ang Ateneo na hanggang Hulyo 15 para magsumite ng official findings sa insidente.
1: Sa ibang balita, patuloy ang paghahatid ng mga relief goods sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sacsayhuaman. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense 12 Regional Director Rodzos Menya na sapat ang natatanggap na tulong ng rehiyon mula sa pamahalaan at napupuntahan na rin ang lahat ng barangay na sakop ng rehiyon.
4: Sa ngayon, sa ibang bahagi, ay tapos na po ang mga clearing ng mga barangay roads. Ngunit dito sa municipality ng Glan, ay tuloy-tuloy pa rin po yung mga may malaking bahagi ng mga barangay roads na hindi pa nabubuksan. Ngunit meron namang mga detour roads na ino-open para lamang magamit ng ating mga kababayan, lalong-lalo na paghatid ng kanilang mga basic needs.
1: Mahigit 20,000 pamilya o halos 10 individual ang naitalang apektado ng lindol sa lugar.
0: Unti-unti nang nakakabangon ang Balut Island sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental, halos dalawang linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Sinabi sa DZMM ni Sarangani MDRRMO Head Harley Sauro na kumukonti na ang mga tao sa mga evacuation center at nadadaanan na ang mga barangay na apektado ng pagguho ng lupa. Kahit patuloy ang mga nararanasang aftershock. Ayon kay Sauro, nangangailangan pa rin ang isla ng mga materyales para sa pagpapatayo ng mga nasirang bahay. Sa pinakahuling datos, 12 ang namatay sa lindol sa munisipalidad habang aabot sa higit 600 ang mga nasirang bahay at higit 1,500 ang partially damaged.
4: Sa 5 evacuation center na lang po, sir.
5: Oo.
4: Sa county na lang po yung tao. Yung mga totally damaged na lang po ang nandoon. Nandito pa naman po yung mga tao, sir. At saka patuloy pa rin po yung distribution ng mga relief goods kasi marami naman pong donation na dumarating sa isla.
1: Hindi na maibabalik sa dati ang mga umangat o umurong na baybayin matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Paliwanag sa DZMM ni FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, co-seismic coastal uplift ang tawag dito o pag-angat ng seafloor sa mga baybayin na naranasan sa Balut Island sa Davao Occidental at Glan Sarangani matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ang epekto nito, magiging mababaw na ang mga daungan ng bangka at lantad o mababaw na rin ang mga coral reef. Tiniyak naman ng FIVOX na walang epekto sa pag-angat ng seafloor o ng mga seafloor ang mga aftershock.
6: Ay bahagi lamang ito ng long-term geological evolution ng Pilipinas. So ganitong proseso, unti-unti inaangat yung mga bato na nasa ilalim ng dagat. 2 meters yung inangat niya and ang nangyari, nagiging umurong yung dagat, nagiging yung dilampasigan, umurong. In some areas, 220 meters yung inurong.
0: Ikinasasa Miyerkules ang protesta laban sa sinasabing palpak na serbisyo ng kumpanyang Prime Water sa Tayabas, Quezon. Sinabi sa DZMM ni Quezon First District Board Member Julius Luces na kabilang ang Tayabas sa mga lugar na nakararanas ng problema sa supply ng tubig sa ilalim ng joint venture ng Prime Water at ng Quezon Metropolitan Water District. Giit ni Luces, ilang water station at animal shelter na ang nagsara sa lungsod dahil sa kakulangan sa supply ng tubig mula sa naturang kumpanya. Umaasa si Luces na paiimbestigahan ni Pangulong Marcos Jr. at ng Kongreso ang issue.
7: Kahit wala kang tubig na dumadating, may bill. Kung meron tayong plug control scam, meron din tayong water distribution scam. Hopefully, it could reach our President Bongbong Marcos and our Senate and our Congress. Kasi sir, this is an economic sabotage sa buong nalawigan ng Quezon.
1: Sa iba pang balita, bukas ang House Prosecution Team sakaling dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng pre-trial conference sa Lunes. Sa panayam sa DZMM, iginiit ni Prosecution Team spokesperson Renee Co na mas mainam na magpakita si VP Sara para sagutin na ang mga alegasyon. Nauna nang iginiit ng prosecution panel na patunay ang hindi pagsipot ni VP Sara sa pre-trial conference na mistulang hindi sineseryoso ng defense team ang impeachment trial na posibleng simulan sa July 6. Matatanda ang hindi rin sumipot kahit isang beses si VP Sara noong dinidinig pa lamang sa House Justice Committee ang mga impeachment complaint laban sa kanya.
8: Nandiyan naman yung authorized representative niya. But at this point, ang nasa-threaten naman na is yung capability of leadership ni VP Sara. Ang expectation po ng taong bayan ay hindi po tumakas or umiwas dito. Si Mary Grace Piatos. Diba, hinahanap-hanap natin sa ilang million din yung dumaan sa kanya. Kailangan na niyang sumagot kung andyan nga siya.
1: Samantala, layo naman ng grupong bantay impeachment na magmatyag at magturo sa publiko tungkol sa magiging pangyayari sa paglilite sa vice-presidente. Sinabi sa DZMM ni bantay impeachment member at dating Representative Franz Castro, umaasa silang magiging patas ang senator judges sa kabila ng mga political affiliations na mga ito.
9: So yung bantay impeachment ay magsisilbing konsensya nitong mga senador. No, halimbawa yung talagang merong kiling, may pagkiling na doon kay Vice President. So, papakita natin sa kanila no yung ano no yung ma-open yung kanilang mga eyes. May mga survey tayo no Victoria na 7 out of 10 ng mga Pilipino na gusto talagang matuloy itong impeachment trial. At
0: samantala, hinikayat ang Office of the Ombudsman na madaliin ang pagsasampa ng kaso laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng kickback sa maanumalyang flood control projects. Iginiit ng grupong samahan ng progresibong kabataan na mahigit 2 linggo na ang nakalipas nang ianunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain na ang tinawag niyang hinugnang kasong plunder laban sa senador. Pero wala pa rin nangyayari. Mistulang nagtataka rin ang grupo kung bakit nataon ang umano'y delay sa pagsasampa ng kaso sa pagpapakita ni Villanueva sa special session ng Senado noong Miyerkules at paglipat sa majority block. Nababahala rin ang grupo sa posibilidad na mag-alinlangan na ang ombudsman sa pagsasampa ng kaso, gayon din sa posibilidad na gawin itong bailable case o may piyansa. Nauna nang itinanggi ni Villanueva ang aligasyong pagtanggap ng kickback sa mga manumalyang proyekto kontra baha.
1: Tiniyak ni Senator Rodante Marcoleta na hindi siya papalag sakaling arestuhin. Sinabi ng senador na nakatanggap siya ng impormasyong posible siyang arestuhin kaugnay ng kinakaharap na reklamong plunder at indirect bribery sa Office of the Ombudsman dahil sa sinasabing pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025 midterm elections. Muli ring nanindigan si Marcoleta na gawa-gawa lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Nauna nang naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay Marcoleta. Gayun din kinadating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu.
0: Inakusahan ni dating Senate President Alan Cayetano ang ilang miyembro ng Senate Majority Block na utusan umano ng Malacanang. Sa Facebook Live kahapon, tinawag ni Cayetano sina Senate President Pro Tempore Tito Soto at Senador Raffy Tulfo na tuta ng palasyo, habang si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo Anya ang tuta ni Senador Panfilo Lacson. Inakusahan din ng senador ang mayorya na pinagbantaan umano ang miyembro o mga miyembro ng minority bloc na lumipat sa kanila kung ayaw nilang maipakulong.
5: Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. Sila ang meeting ng meeting sa Malacanang, pero pinapalabas nila, tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila.
0: Buwelta naman ni Soto, hindi maganda para sa bansa ang anyay mala-telenobelang estilo ni Cayetano, habang sinabi naman ni Lacson na naaawa siya kay Cayetano bilang dating kaalyado noong 2007 midterm elections. Wala pang tugon ang iba pang senador na pinangalanan ni Cayetano.
1: Handa ang Senadong magsumite ng mga dokumentong hinihingi ng Korte Suprema kaugnay ng sinasabing budget insertions ng Bicameral Conference Committee noong mga nakaraang taon. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na maraming pinagdaraanan ang proseso ng paggawa ng budget at pwedeng magpasok ng mga amyenda basta't may basehan at hiling mismo ng mga ahensya. Ayon kay Gatchalian, may kita sa website ng Senado ang lahat ng diskusyon sa proseso ng budget, kabilang ang mga transcript at ilan pang dokumento.
10: Ang budget process kasi maraming steps yan. No? So
11: opo,
10: pwede kang mag-introduce ng amendments, let's say sa period of amendments ng BICAM. During the discussions, pwede kang mag-amend ng may technical working group. Ang importante dito, yung amendments mo ay may basehan.
0: Balik Pilipinas na si Pangulong Marcos Jr. matapos ang 2 araw na working visit sa Kazan, Russia. Pasado alas 4 ng hapon kahapon nang lumapag ang eroplanong sinakyan ng Pangulo sa Villamor Air Base sa Pasay. Sa arrival statement, sinabi ng Pangulo na tinalakay sa bilateral meeting nila ni Russian President Vladimir Putin ang mga paraan para palakasin ang pagtutulungan ng 2 bansa sa iba't ibang sektor at pinalalim ang ugnayan sa harap ng mga hamon sa seguridad. Una nang inanunsyo ng Pangulo na pinayagan ni Putin ang pagpapalaya sa 24 na Pilipinong nakakulong sa Russia noon pang 2025 dahil sa issue sa immigration.
11: I held a very productive bilateral meeting with President Putin where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges.
1: Hindi basta-basta nagpapadala ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa ulat na may panibagong warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa mga kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa Crimes Against Humanity, kabilang si Senator Bongo. Sinabi sa DZMM ni Jane Lee, misis ng EJK victim na si Michael, na kahit positibo ito para sa kanilang hanay, kumukonsulta muna sila sa kanilang mga abogado para makumpirma ang balita. Aminado naman si Jane na masama ang kanilang loob dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin naaresto si Senator Ronald De La Rosa.
12: Naniniwala po ako na hindi naman po habang buhay yung kanyang pagtatago at lahat po ng mga ginagawa nilang negatibo para po sa due process na ibinibigay sa kanila ay may hangganan.
0: Pasado na sa Martes, Hunyo 23, ang ikalawang status conference sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa ICC, kabilang sa mga tatalakayin sa session ang deadline sa pagsusumite ng mga obserbasyon sa mga ulat ng expert panel, pagpapatibay ng protocol sa paghawak ng confidential information at limitasyon sa haba ng trial brief ng prosekusyon. Hindi dadalo ang 81 anyos na si Duterte matapos lumagda ng waiver. Magiging bukas sa publiko ang status conference, pero posibleng magpatawag ng private session sakaling may ilalabas na sensitibong impormasyon.
1: Arestado ang 40 taong gulang na lalaking nagpakilala ang pulis matapos mangikil sa kanyang kinakasama na nakilala sa isang dating app. Sinasabing hinihinga ng sospek ang biktima ng halagang 500 hanggang 1,000 piso kada araw. Hubingi rin ang sospek sa biktima ng 200,000 piso para sa umunay kinakaharap na kasong administratibo. Nang magreklamo ang biktima sa pulisya, natuklasang may nakabimbing warrant of arrest para sa patong-patong na kaso ang sospek. Nakatakdang magsampa ng karagdagang kaso ang biktima.
2: Panahon! Patrol!
0: Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o bukas ang bagyo sa labas ng PAR na may international name na Mekala. Ayon sa PAGASA, tatawagin itong bagyong Francisco pero hindi naman tatama sa lupa. Posible naman itong hilahin ang habagat na maghahatid ng mga pag-ulan. Huli namang namataan si Tropical Storm Mekala sa layong 1,665 kilometers, timog silangan ng Luzon, na may dalang hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ang Tropical Storm Mekala pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 25 kilometers per hour. Posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Maari namang maging maaraw sa nalalabing bahagi ng bansa, pero posible ang panandali ang pag-ulan dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Abangan! White Ribbon March o protesta kontra korupsyon, kasado na sa susunod na linggo.
1: At sa sports, showdown ng Yulo Brothers sa Artistic Gymnastics Asian Championships Finals, inaabangan na. Yan ang iba mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Trending sa DZMM kasama sa...
14: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
2: sa tulong ng tamang health information.
15: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
16: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
17: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
18: Alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
19: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
20: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang
2: Patrol Balita alas 7 weekend.

0: 7:22, nagbabalik po ang Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend, bukod sa katiwalian. Kabilang din ang reforma sa electoral reforms sa mga isusulong sa malakiang protesta sa June 28 na pangungunahan ng ilang religious organization. Sinabi sa DZMM ni San Lacas Secretary General Aaron Pedrosa na ipapanawagan din sa protestang tatawaging White Ribbon March ang usapin ng political dynasty sa Pilipinas. Gayun din ang premature campaigning sa panahon ng halalan at umano'y pang-aabuso sa mga ayuda ng pamahalaan. Sa taya ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, aabot sa 10,000 ang inaasang lalahok sa protesta.
1: These are mechanisms that can be corrected kung may mga structures tayo, kung may mga policies tayo na pinagbabawal yan. Dahil walang mekanismo na nakatayo, nagpapatuloy ang pag-abuso at nagtatanggap siyang parang realidad.
2: Okay.
3: Samantala, umapela ang samahan ng patient organizations na otomatiko nang isama sa sistema ng mga ospital ang benepisyo para sa mga pasyente. Sinabi sa DZMM ni Philippine Alliance of Patient Organizations President Christopher Muñoz na hindi na dapat mahati ang oras ng pasyente o ng kanilang pamilya sa paghahanap at pag-aasikaso ng mga papeles para sa tulong na karapatan naman nilang matanggap. Nanawagan din ng grupo sa gobyerno na ayusin ang pagbabayad lalo na sa mga pribadong ospital para mawala ang agam-agam sa pagtanggap ng mga guarantee letter o iba pang claim.
4: Sana doon na rin sa system ipasok para yung patient hindi nisa kailangan pumunta sa mga government institutions and mag-submit ng letter, mag-submit ng abstract. Parang automated na siya. Meron na siyang bracketing na kunyari na na-assess ka na ng social service at ilang percent ang bilang sasagutin para maging consistent din tayo.
0: Arestado sa umano'y pangingigil ang nagpanggap na empleyado ng electric cooperative sa Legazpi City. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
5: Timbog ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation or NBI ang 40 anyos na lalaking nagpapanggap na verifier ng Albay Electric Cooperative o ALECO matapos kumagat sa ipinaing entrapment operation sa Barangay 16, Legazpi City. Ang sospek, nanghihingi umano ng pera sa mga consumer kapalit ng hindi pagre-report ng mga natutuklasang irregularidad sa kanilang koneksyon sa kuryente. Ayon kay Ange Galero, tagapagsalita ng ALECO, binabantaan umano ng sospek ang mga consumer na puputulan ng kuryente o pagmumultahin kung hindi magbibigay ng hinihingi niyang lagay. Halos 3 buwan umano nilang minomonitor ang modus ng sospek bago ito tuluyang naaresto. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage Act of 1994. Patuloy pang inaalam kung may iba pang kasabwat ang sospek sa modus na ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM! Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
3: Sa labas ng bansa, nagkasundo sa tigil putukan ng Israel at Hezbollah. Epektibo ang ceasefire simula kahapon na pinagtulungang maisakatuparan ng Amerika, Qatar at Iran. Bagong ceasefire, pinatake pa ng Israel ang South Lebanon na pinaniniwala ang hideout ng Hezbollah na ikinamatay ng 47 individual. Tagasuporta ng Iran ang Hezbollah.
2: Balita.
0: 7:26 ang oras sa ating sports balita. Inaabangan na ang tapatan ni na two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at nakababatang kapatid na si Elju sa finals ng 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championship sa Zunyi, China. Kapwa umabante sa finals ng floor exercise at horizontal bar ang magkapatid na Yulo matapos magpasiklab sa qualification round. Tatangkain din nilang nang nakatatandang Yulo na pagharian ng finals ng parallel bars event. Samantala, 7 atletang Pilipino ang formal ng iluluklok sa Philippine Sports Hall of Fame ngayong araw. Mamayang alas 4 ng hapon idaraos ang enshrinement ceremony para kina Atlanta Olympic silver medalist Onyok Velasco, 4-time PBA MVP at 19-time PBA champion Ramon Fernandez, Paralympics bronze medalist Adeline Ancheta at 2-time Olympian na si Isidro Del Prado. Mapapabilang na rin sa Philippine Sports Hall of Fame ang tennis player na si Cecil Mamiit. Gayun din ang multi-sport athletes na sina Bea Luillier at Eduardo Pacheco. Tatanggap ang mga naturang atleta ng 500,000 piso at trophy na likha ni Leandro Baldemor na galing sa pamilya ng mga tanyag na iskultor. Congratulations!
3: Next!
0: Oo naman, ng isang araw.
3: Ng isang araw. Deactivated po ngayon ang social media ng artist na si Isabel Santos na girlfriend ng aktor na si John Lloyd Cruz. Ooh. Ito ay matapos magbahagi ang artist ng ilang cryptic post, gaya na lang ng mga katagang I gave up.
0: Huh?
3: Bago pa man ito mag-deactivate, ibinahagi ni Isabel ang kanyang birthday message para sa sarili at sinabing sa loob ng mahigit 6 na taon ay hindi pa siya nagkakaroon ng maganda o maayos na selebrasyon. Usap-usapan tuloy ngayon ng netizens kung kumusta na ang relasyon ng dalawa. Samantala, mamaya na po ang Signals World Tour ng Nation's Girl Group Beanie.
0: You know.
3: Magsisilbing kick-off ng kanilang world tour ang concert na gaganapin sa Pasay City. Ayon sa Beanie, kahit wala silang special guest, dapat abangan ng Blooms ang kanilang special performance. Siniguro din ng 8 na level up at pasabog ang performance nila sa concert na iikot din sa mga bansa gaya ng New Zealand, Australia, North America at Europe.
0: Good luck!
3: Good luck at congratulations!
0: Yes, at enjoy in advance sa mga Blooms na matagal inabangan tong kick-off ng Signals
3: Correct.
0: World Tour ng Beanie.
3: At let's support pa more ang ating mga OPM artists, ang ating sariling talents. Congratulations, Beanie!
0: Congratulations, Beanie!
3: At hello, Robert Mano. Good morning. Aba!
0: Parang nag-alsabalutan
3: na. Mo, ah.
0: Parang nag-alsabalutan yung Robert Mano.
3: Saan pupunta
0: yun? Ay, pupunta yun.
3: At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Ako po si Victoria Tulad.
0: At ako naman po si Christian Yosores. Magbabalik pa ang Anong Ganap?
2: Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
8: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
10: Anong ganap?
2: Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
11: Anong ganap?
12: Good morning!
0: Talaga?
3: Tologo.
0: Interesting.
3: Good morning!
0: Good morning!
11: Good morning!
3: Good morning! Good morning po sa ating pong 20 trillion
0: wow.
3: na kasama sa YouTube. Si Sir Renato Taner, uy Sir, si Louis Basco, Hot Owl, si Miss Beth Gray, na bumabati po ng Happy Saturday, everyone.
0: Bati rin ng Happy, Happy Saturday, Happy Weekend kay Sir Richard Merck na nanood sa atin. Maraming salamat,
3: salamat po,
0: sir. At binabati rin natin si Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning. At partner, may utang ako dito kay Sir JV Valdez ng Nueva Ecija. Oo, hindi ko nabasa agad yung kanyang request for shout out last week. Good morning po, Sir JV, at sa inyo pong mga kasama sa BFP.
0: Good morning kay Mama Lou Gakad, kay Nemia Goche, kay Ma'am Beth Gray, Josh Kyle Edip Official. Good morning kay Jonah Batangoso, kay Beth Adriano, at pati na rin po kina Leilani Istaana from New Jersey. Shout out daw sa kanyang 89-year-old mom from Pateros.
3: Uy, kababayan. Good morning po, good morning. At partners, oras sa 7:33, pag-usapan naman po natin yung ICC. Di umano ay warrant of arrest mula po sa International Criminal Court para kay Senador Bongo at dalawa pang hindi pinangalan ng
0: Dating police official.
3: Mga kasama po natin si Attorney Nery Colmenares, abogado po ng EJK victims na naghain ng unang impeachment complaint, at chairperson din po ng Bayan Muna. Good morning po, Attorney Nery. Welcome back po sa Anong Ganap.
0: Hi, Attorney. Good morning.
10: Hi, good morning, Christian. Good morning, Victoria, at sa lahat po ng viewers ninyo.
3: Mm-mm. At Attorney, ano ba talaga ang update dito po sa di umano ay ICC warrant against Senator De La Rosa at two other former police officials? Meron po ba kayong impormasyon na nakuha na meron na nga pong inilabas?
10: Wala eh. Alam nyo, nakasil kasi yung kung mag-issue ng ICC ng warrant, malamang isisil nila yon, kasi based sa experience nila kay Senator Bato, pag nalaman pala maraming protector. So I think they're going to seal it. So walang confirmation yan. And anyway, yung source lang naman si Congressman Duterte, na hindi rin siya sure kasi sabi niya naman from credible sources daw. Credible siguro sa kanya. So anyway, ang mas importante nga doon sa isyong ito ay ang panawagan ng mga kaanak ng biktima. Matagal na yun, years ago pa yun, na sana yung mga responsible sa deaths ay ma-issue na ng warrants. No? Kung matingnan nyo, may walong pangalan na minention ng ICC other than President Duterte. At syempre, nandun si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. And of course, may marami pa. In fact, nabanggit doon sa DCC, document containing the charges, not only the 8 names, but may sinabi pang the regional, provincial, and city police chiefs. So yung mga head ng PNP ay pwedeng magkaroon din ng warrant, katulad ng mga regional generals nila, kumbaga. So we don't know yet. Walang confirmation. And I'm sure kung may warrant of arrest man yan, ay ipapatupad yon ng pasikreto. Kasi masama ang karanasan ng ICC doon sa nangyari kay Senator Bato.
0: Opo, di ba pa ang lumalabas nga po noon ay November 2025 pa issued yung warrant. Pero dahil confidential siya, kinailangan ng... Kumbaga, nagulat na lang tayo nung biglang lumabas yung document itself last month. So merong ilang buwan na naging pagitan doon, at we don't know kung paano na iproseso yon, kung nakarating ba yun agad sa gobyerno, o kung paano hinandle yon ng ating mga ahensya ng gobyerno nung time na nakarating na sa kanila. So ganun din po ba yung inaasahan natin na maaaring maging scenario para sa iba pang tinutukoy po na co-accused or co-perpetrator ng dating pangulo?
10: Well, malamang, no? Malamang kapareho din 'yon na i-unseal 'yon, pero on the moment of the arrest, no? Doon natin malalaman 'yon, which is good ah. Itong sa mga korte natin dito, nakakaligtas minsan ang mga top rank na mga kung sino-sino, mga corrupt at mga drug mga gambling lords . Kasi may leak . May leak palagi yan . May warrant ka, so tatago na. Pero kung pansinin nyo, ang kakaiba lang sa panahon ni President Duterte at ni panahon ni Senator De La Rosa, ang nag-implement noong kay Duterte was the PNP. Yung kay Senator De La Rosa was the NBI. So palaisipan talaga at dapat imbestigahan, kasi ang sources na naman ni Congressman Duterte dito ay yung mga PNP officials, dating PNP officials. But ako, I'd like to forward this na merong kakutsaba sila Senator Bato at ang mga Duterte sa mga PNP officials. So dapat imbestigahan yon ng PNP. Kasi paano na hindi nyo mahuli-huli, hindi nyo nahuli si Senator Bato de la Rosa for a few, many months ha, bago noong nangyari sa Senado, eh si Senator de la Rosa, kilala ng lahat, pati patrolman eh. Yung ibang mga wanted nila, posibleng hindi nakilala ng lahat na pulis yun. Pero si Senator de la Rosa, kilala ng halos lahat ng pulis, halos lahat ng otoridad, NBI, lahat yan. Military intelligence, lahat yan. Pero bakit hindi siya mahuli-huli? So dapat imbestigahan ng ano ng gobyernong ito, sino ba yung mga PNP officials, dati man yan o current, na nagkakutsaba at nagtatago kay Senator Bato, who is now considered a fugitive from justice, at may karampatang penalties yung mga ganong klaseng action ng mga PNP officials na ito.
3: Mm-mm. Sir, balikan ko lang yung doon sa tagal nung paglalabas or pagsasapubliko ng warrant. Bakit ganun katagal? Kung November, yung sa kaso ni Senator De La Rosa, November pa inisyo, pero May lang sinerve? Bakit hindi agad-agad?
10: Well, ang isang posibleng dahilan dyan, kasi syempre gusto nila, kaya nga nakasil yan, kasi gusto nila mahuli, no? At kung may hindi yan, kung binukas na nila kaagad yon, o di ba ka makatakas nga naman. Mm. Alam nyo, ang mga kinakasuhan kasi sa ICC ay yung mga top officials talaga. Hindi ang ICC nagbabother masyado sa mga sarento eh. Presidente, prime minister, o mga generals eh. So hindi basta-basta ito. Kaya unlike ordinary, kumbaga criminals, eh, mahigpit ang ICC sa confidentiality. So minsan tumatagal yan until and unless na alam na nila kung saan. For example, Bato de la Rosa. Nung nalinig niya or may nagsabi sa kanya na ako naman, I think galing din sa PNP yon na nagsabi sa kanyang may warrant siya, nagtago siya eh. So hanggat hindi maklaro kung saan siya, hindi mo na yan in-unveil ng ICC. So napaka-natural noon. Kaya ang tagal niyang nagtago, lumabas lang siya noong boboto lang siya kay Senator Alan Cayetano.
3: Mm-hmm.
10: So parang lumabas lang si Bato para bumoto eh. Tapos tumakas ulit eh. So maingat sila doon. So it will take time. Si Senator Bongo, hindi naman siya nagtago. So unlike Bato, so posible kung may warrant siya, hindi ganun katagal ito. Kasi hindi, wala naman siyang sinasabi na magtatago ako eh. Na-link na siya previously sa maraming mga testimonies ng ilang mga kasama nila dati. At presumably kung may warrant because of those, katulad ng sinabi na siya ang conduit ng funding sa drug war, kung may warrant of arrest man dyan, ay I'm sure hindi yung tatagal katulad ni Bato de la Rosa kasi nagtago si Bato de la Rosa.
3: Mm-mm. At kumusta po ang EJK, ang pamilya ng mga EJK victims nga po, Attorney Nery, after nitong pasabog bang masasabi o nitong pahayag ni Congressman Pulong na baka nga maaresto na po sila Senator Bongo?
10: Ang mga pamilya ng biktima, maliban sa matagal na nilang hinihingi yung warrant of arrest, dahil 2017 pa pinatay yung kaanak nila, 2018 na, halos sampung taon na, natuwa sila na may mga ganong balita. Although, of course, nakita naman nila, may warrant na nga si Senator Bato, nakatakas pa eh. So, hindi sila ganun ka overjoyed kasi hanggat hindi mahuli yan at makulong, hindi pa rin na nila maaninag yung hustisya yung hinahanap nila. Pangalawa, yung trial kasi ay November 30 na. So we're hopeful naman lahat na before that time ay mahuli na yung mga ilan sa mga responsable at tingin nila gumawa ng karumaldumal at walang awang pagpaslang sa kanilang kaanak. So they're very hopeful although cautious naman sila kasi nagulat nga ang lahat na ganun kasimple na lang arestuhin na lang nakatakas ba si Senator Bato. At syempre, ang panawagan nila, mag-issue na ng mga warrants at immediately execute ang mga warrants at i-surrender na ang mga ito doon sa ICC.
0: How should the Senate act on this, Attorney? Kung sakali lang po no, na talagang meron ng arrest warrant at meron na naman pong isang senador ang masasubject to that warrant? Kasi pinanggagalingan po natin yung nangyari kay Senator De La Rosa na that time na talagang confirmed ng merong arrest warrant ang ICC laban sa kanya, pinrotektahan po siya ng Senado under the leadership of then Senate President Alan Peter Cayetano. And this time po na meron tayong bagong Senate President with Senator Sherwin Gatchalian, ano siguro ang responsibility nila when that situation happens na meron na po talagang arrest warrant kay Senator Bongo?
10: Well, they should not, of course, protect the fugitive. Crime against humanity ito. Ito yung kakaiba dito eh. Malalang krimen ito. Hindi lang ito krimen na ginawa sa isang tao, krimen ito na ginawa sa sangkatauhan. Kaya definitely hindi dapat proteksyonan. Nilampas naman na siya sa constitutional limited immunity. More than 6 years ang penalty dito. Kaya dapat hindi siya proteksyonan. Pangalawa, yung service ng warrant, actually walang batas kasi na nagsasabing hindi pwedeng ma-serve ang warrant sa Senate. In fact, ang term dyan ng mga senador dati ay institutional courtesy. Pag institutional courtesy, ibig sabihin nakikiusap ang mga senador na i-respect nyo ang institusyon. Pero ganun lang yan, Christian, Victoria, nakikiusap ka eh. Pag sinabi naman ng mga kapulisan, halimbawa, na sige, maging courteous kami, pero isa-serve namin ang warrant sa loob ng Senado, hindi masiserve talaga yun. Manghirap naman double standards. Ang panahon nila Trillanes at nila Senator De Lima, in-implement yun sa Senado. O hindi ngayon, panahon naman na, nung panahon ni Duterte, ginagawa niya yon. Ngayon, wala na siya sa poder, hindi pwedeng gawin. Mahirap naman yon. Ang ordinaryong tao,

0: malinaw naman ang batas. Nakalagay naman doon na pwedeng isurrender ang isang akusado ng crime against humanity sa ICC or sa foreign tribunal. O malinaw naman na may duly constituted authority yung nagsiserve. O mabuti kung sino-sinong hindi mo kilala na kasibilyan. Eh ito, sinasabi kung sino sila. So the Senate has no authority, power, or in fact right to protect any senator from the execution of a warrant of arrest.
1: Mm-mm. Pero kasi sir, yung iba hindi kinikilala yung batas,
2: yes,
1: na nagsasabing pwede nating isurrender sa foreign court yung ating mga tao.
2: Yung
1: ang sinasabi lang nila,
2: RA,
1: local.
2: RA 9851.
1: Okay. Ang sinasabi, yes, nila, local lang ang pwedeng mag-aresto. Eh yung kala Trillanes, former Senators Trillanes and De Lima, local court yun.
0: Well, ito na nga ang problema nila kasi ang nakalagay lang naman, no warrant shall issue except upon probable cause issued by a judge. Wala namang sinabing local judge. Pangalawa, may batas na nagsasabing pwedeng foreign judge, di ba? So, pumirmat pa tayo sa Rome Statute and we're under obligation. Nakalagay naman yun sa Article 127. Kahit umalis ka na, basta kung ang krimen ay nangyari before ng withdrawal mo, di talagang i-execute yun. So, sa akin, lalam nyo lahat naman ng taong may arrest warrant. May question ka sa warrant mo, syempre. Mali spelling yan, mali address, hindi totoo yan, hindi ganito. Marami ka naman. Ang sasabihin na naman ng police, o sige, i-challenge mo na lang sa korte yon, pero for now, huliin ka. Hindi pwedeng lahat ng tao na siniserve ng warrant ay magre-reklamo dahil may defect yung warrant na yan, di naman yan issued legitimately, hindi na siya ulihin. Hindi ganun ang katakaran sa lahat, ha? Lahat ng inaaresto ng pulis na ordinaryong tao, kahit may reklamo ka pa, ang sabihin sa'yo, o di pumunta ka sa korte, pero for the meantime, may warrant ka. Of course, after you're arrested, you can challenge it in the court. Ganun naman ang batas natin, eh. Kung isubmit ka na sa judge, gusto mo mag-file ka ng kung ano, motion to quash mo the warrant, etc. O di sa'yo yon. Pero hindi pwedeng gamiting dahilan. Kasi otherwise, kung ganun pala yung dahilan, o di ito lahat na lang ng maaresto sa Pilipinas, may sasabihin sila na defect sa warrant, di wala nang ma-execute na warrant porket may question yung ang akusado doon sa warrant na yon, hindi na muna i-execute pending the resolution of his or her question. Mahirap yon. Hindi, wala nakalagay na ganun sa batas. The law says, pag may question ka sa legitimacy ng warrant, may huling ka muna, but you go to court and i-challenge mo yun kung gusto mo, depende na yun sa korte. Otherwise, Wild Wild West tayo dito. Walang rule at walang order. At pangalawa, ang masama pa, may rule at order para sa ordinaryong tao, may rule at order pala para sa mga big time, mga mayayaman, malalakas, mga senador. Hindi pwedeng ganun ang batas sa Pilipinas. Dapat patas at pantay-pantay.
1: Attorney, balikan ko or punta ako dun sa kaso ni former President Duterte. Sa June 23 po, yung second status conference, ano po ang mangyayari dun?
0: Well, karugtong lang yun ng una. Ang malamang na mangyayari naman doon ay of course yung pag-submit nila ng mga briefs na hinihingi ng korte. Pwede nilang ilista na doon, but I'm sure the defense would really ask for that, na ang sino bang mga witnesses, gaano katagal mag-testify, kailan yung petsa. Parang pre-trial siya sa Pilipinas. Tapos kung may stipulation of facts naman, may mga bagay na hindi na kailangan i-try sa court, di ba? May mga bagay kasi na in pampatagal lang ba, hindi naman kailangan i-prove sa court. Halimbawa, presidente, si President Duterte mula 2016 to 2019. Hindi naman siguro kailangan pagdebatihan yon. So may mga facts na stipulate nila para hindi na maging mahaba sa korte. Itong mga conference hearings na to, ay para lang maayos at mabilis, no? Kasi pag nagsimula sa November 30, tuloy-tuloy na yan. Weekly yan. Hindi yan kapareho sa atin, ha? Pag mag-reset si judge, si 3 buwan, 4 na buwan. No. Doon, itutuloy-tuloy nila yan. At kaya nila inaayos ngayon dito. So I'm sure ang mga listahan ng witnesses, gaano katagal mag-testify, anong sasabihin niya, at pwedeng sabihin doon ng korte, kung 100 man yung ka-witness, yung mga corroborative lang, tanggalin nyo na yan. Yung isasabihin nyo lang naman yung sinabi nung una. O di, yun ang mga expected na mga pag-uusapan dito sa second conference hearing.
1: So last

0: na ba to kaya, yung sa June 23, sir?
1: May isa pa, eh, malamang, eh,
0: August
1: July 4, July 6, may isa pa, eh, last na yon, unless the court thinks na naubos na. Okay, let's ano na, di ba? So, ano pa yan, eh, depende na yan sa court. Pero nagsischedule ang court. Kung dagdagan nga ng court, pwede rin sabihin ng court, hindi, hindi, meron pa tayo sa August. O di, pwede naman. Ang intention lang naman ng court dito, maayos tayo. Para pagdating na sa trial, tuloy-tuloy na tayo. Wala na tayo masyadong delaying motion. Ano, handa na lahat. At every week, in fact, ang set ng court yan, 4 days a week, kasi sabi nila may magpapahinga si President Duterte ng one day kasi matanda na siya. O di, sige, magpahinga siya for one day. Wala mo ng kumbaga trial that stage. Although sabi ng court, para mabilis, administrative matters, pag-usapan on that fifth day, di ba? So, yun, more or less yun na yun. Set na talaga sa November 30 yun, yung pinag-uusapan nilang paano ayusin ang daloy ng trial. Pero wala nang ano yan, I don't see any reason bakit hindi pa matuloy yung trial na matagal nang hinihintay ng mga kaanak ng biktima. Years ago pa yan hinihintay.
2: Apo.
1: Pero dahil sa napakaraming motion ni President Duterte na nag-delay kung ano-anong motion na nag-delay ng trial, after so many years, ngayon lang, 2026, magkaroon ng trial. So we're still hopeful, ma'am, na matapos na ang trial soonest, para naman madesisyonan na kung ano ang responsibility at liability ni President Duterte at ng ibang co-perpetrators niya dito sa kaso ng drug war.
2: Atay, ni mabalikan ko lang yung umuugo nga na arrest warrant kay Senator Bongo. Do you think it is a high time for the government mismo, yung Marcos administration, na magkaroon po ng malinaw na posisyon tungkol doon sa mga posibleng lumabas pa na arrest warrant? Kasi naging point of discussion po nung lumabas yung arrest warrant kay Senator Bato na parang andun na eh, may fact na meron na tayong arrest warrant, and yet parang may certain scenario that time na parang nagtuturoan kung sino nga ba mag-enforce. Is it NBI, PNP, ang DOJ, na parang nakapagpa-delay lalo doon sa pagpapatupad ng arrest warrant to a point na nadismaya tayo, biglang wala na sa Senate premises si De La Rosa, nakatakas na po. Na ang tanong noon ay yes, ano kaya ang dapat na dapat magkaroon na ng posisyon ang gobyerno moving forward kung maglabas pa ng mga arrest warrant ng ICC regardless kung tayo yes ay member na ulit ng ICC or hindi pa.
1: Yes, dapat may klarong posisyon ng gobyerno. Last year ko pa, actually 2 years ago ko pa sinasabi yon, na gobyerno, President Marcos, iklaruhin mo na nagko-cooperate ang Pilipinas sa ICC, kasi obligasyon natin yan under the Rome Statute. Pinirmahan natin pumirma ang Pilipinas doon na nagsasabi na kahit mag-withdraw ka pa, basta yung issue, the matter under consideration by the court is something before your withdrawal, you have the duty and the obligation to cooperate. Nakalagay naman yan eh. So bakit hindi mo pa sabihin na ganyan? Patumpik-tumpik eh, wala namang jurisdiction. O di ngayon nagkaroon ng fuel ang narrative ng mga Duterte na wala palang jurisdiction eh, bakit mo sinurrender? Di ba? Parang klaro naman sa lahat na nagko-cooperate ang gobyerno sa ICC. But that's because may obligasyon tayo. Nasa batas pati yan. Diba? So, ulit challenge kay President Marcos, say it up front na kaysa sa yung patumpik-tumpik pa na hindi klaro, ano ba, we're not cooperating. We're cooperating with the Interpol. Sino ba naman maniwala doon? Be truthful, Mr. President. Be truthful. Sabihin mo na hindi, nagko-cooperate kami, obligasyon namin to eh. Kakahiya naman sa international community matapos pa yung pumirma ng tratado. Bigla nating sabihin, ay hindi, hindi kami mag-cooperate, hindi namin sundin yung pinirma namin yun. Anong klaseng gobyerno ka? Pirma-pirma ka ng treaty, hindi mo susundin. So for me, yun yung ano eh. Kasi hindi alam ng Marcos administration paano itrato. Kasi natatakot din sila pag may jurisdiction, baka sila tamaan. I'm sure baka nag-isip sila doon na mahirap ito. So sa akin, no, you have to implement the law. You're supposed to execute the law faithfully. Eh. So yun naman ang oath mo. Eh. So execute it and admit to the people and the ICC and the international community, you're doing this because it's our obligation under international treaty and it's our obligation under our very own laws, Republic Act 9158.
0: And with that, Attorney Nery, nako maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. And we hope to talk to you soon, sir.
1: Maraming salamat din. Good morning po.
2: Thank you po, Attorney.
0: Good morning po. Yan po si Attorney Nery Colmenares, abogado po ng EJK Victims.
3: Anong ganap?
2: Kung talagang may lumabas na arrest warrant kay Senator Bongo, nasa inyo na naman ang bola niyan. Kasi isang senador ang ipapa-aresto kung meron man talagang arrest warrant.
0: So hindi ko natatanggalin talaga yung rubber shoes ko kahit kailan. No? Talagang ano tayo. Pero let's see ha, at tingnan po natin dahil mga marami pa nga pong ibang co-perpetrators na di umano ay posibleng labasan, isyuhan din ng arrest warrant mula po sa ICC. So let's see, at hingi po tayo ng update sa mga kinauukulan regarding that. At partner, bago tayo magtapos, patingin ko lang din po yung mga nasa Facebook.
2: Oo, naman.
0: Si Angelo Redaha, sabi po niya, Happy Tatay Day in Heaven, Telesforo Redaha.
2: Pabati po, Happy Father's
0: po.
2: Day.
0: Si Rob Inson Navata Jr., gawagawang impeachment ng administration at kongresista, mapagtakpan lang trillions of budget ng bansa na ninakaw. Si Weng Elevara, good morning, nanonood po from Puerto Princesa City. Nandyan din po si Miss Marilu Aprieto, si Miss Concepcion Sara from LA, si
2: morning.
0: Alia Ser Tarambisa na binabati, si Lisa Real Aba, good morning.
2: Good
0: at
2: morning.
0: Si Tristan Wyatt Gulay, good morning.
2: Good morning. Pagbati rin kay John Martin sa La Union, nakikinig sa atin, nanonood sa atin. Kay Sir Frank Maribay sa New York, good morning po. Maraming salamat po sa pagnood sa mini partner sa Anong Ganap this Saturday.
0: Mm-hmm.
2: At yung iba pa nating listeners and viewers online na sina Romeo Nonong, si Marvin Bunagan, si Eliazar Isidro, sabi niya huwag puro paniwala sa chismis at fake news. Si Sassy Girl, good morning, sabi niya mga guilty sa EJK, as for now they mention God, but before the killings they don't even know the God.
0: At si may pabati lang din po, happy 29th anniversary po sa mga nanonood sa atin mula sa Balayan, Batangas, sina Miss Maricel and Rodrigo Alipinin, at happy Father's Day din po mula po kay Hermon Rosales. At congrats po Team MP Mac Ponce, champion ng Lunas Compound, pagbati mula sa Cool Dads Carlo Naval. Happy Father's Day.
2: Happy Father's Day po. Ay, pagbati rin sa mga taga Batangas State University,
0: oo,
2: mga
0: nga,
2: interns
0: sa ating
2: natin.
0: Interns. Shout out
2: oo,
0: po.
2: Tsaka sa mga kakilala ko dyan sa Batangas State University.
0: Good morning.
2: Good morning.
0: Si Brian Pranada, partner. Good morning po. Happy viewing mula sa lokal ng Tagumpay Distrito ng Minok.
2: Occidental Mindoro?
0: Occidental Mindoro, oo nga, pinagpalit. Rosalie Pueblo, attendance check. Nanonood po Vicky and Rosalie Pueblo from Bambang, Pasig City.
2: At pagbati ng happy birthday kay CM Talin Condino na makakasama
4: happy
2: ko mamayang gabi sa isang pagtitipon. Happy birthday,
0: happy
2: CM.
0: Birthday.
2: At sa mga friends kong makakasama ko mamaya, advance.
0: Mamigimik ka
2: see
0: na
2: you.
0: Naman. At sa friends ko rin po mamaya.
2: Oo naman.
0: Ikaw siyempre, lang ba may friends?
2: Mo, ako lang may friends,
0: ha? Oo, di ba Robert na, no? Magkikita tayo mamaya.
2: Victoria, at, Robert, and friends.
0: And friends. Lito Gamboa at Lina Ho, good morning din po. At sa partner,
2: yes.
0: Tayo ay may announcement lang. Mga kapamilya, magkita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40.
2: 40.
0: Apat na po tayo.
2: Apat na po tayo.
0: Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 na katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman po ang public service booths na partner.
2: Yes, na meron pong libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula po sa ating mga partners. Mayroon din pong livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa mga kapamilya artists tulad ni na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 162, Aja at iba pa.
0: at pagpatakpo ng alas 4 ng hapon. Aba, makipag-bonding po sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya maging bahagi na po ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40.
2: Apat na po tayo!
0: 40, tama ba yung
2: paboritong anchor ko yung Victoria tulad,
0: aabangan
2: ko yun.